0: 3 in the morning.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano.
3: Good morning!
2: Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: At ganda!
2: At Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
4: Love,
2: ito
4: love, love!
2: Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan!
3: Good morning!
5: Magandang umaga!
0: Yan, bago pa tayo magkalimutan, tayo ay magpapaakila, magkilalanan muna tayong dalawa. Bago ang lahat ng mga 40 million na nakikinig at
5: nanonood sa atin.
0: Lalo pa ngayon, maraming walang pasok, marami ang nagsuspende na eskwelahan. Ganun din, work from home ang ilang tanggapan. Sino nga tayo?
5: Magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Robert Mano.
0: At ako naman po si Doris Bigornia. Siyempre pa, wala na kayong hahanapin pa. Kami lang po, bukod tangi, sa buong bansa, buong mundo, ang tandem ng bayan.
5: Aha, good morning. Kami po yan, magandang umaga.
4: Ganda!
0: Ay, thank you.
5: Ang daling hanapin pag ganda.
0: Ang order, thank you. Gumaganon.
5: Naku, pero maulan po ah.
0: Maulan pa rin.
5: Maulan.
0: Partner, hanggang daw?
5: Next week.
0: Hindi lang hanggang end of the month.
5: The year?
0: wag.
5: Waterworld na tayo masyado pag ganun.
0: Kaya nga. Kaya maghanda pa rin tayo talaga kasi hindi pa po nasisipat ng pag-asa na si Haring Araw ay andyan-dyan at sumisilip. Hindi. Kaya maghanda tayo.
5: Puro maulap, puro maulan. Puro orange, red, yellow, kung ano mang alert.
0: Ang maganda lang doon sa Visayas grid.
5: Ah, yan naman.
0: Yellow na lang sila.
5: Yellow
0: na lang.
5: Pero huwag pong magpaka-relax-relax din kahit yellow po kayo. Kapag may sumabit na planta, kuryenteng brown out na naman. Brown out na naman tayo.
0: Kaya nga. Kaya minsan maiisip mo na lang tayo nagdarasal na rin sa kapakanan ng mga negosyo doon.
5: Ay, sobra.
0: Partner.
5: Diba, naging topic na ngayon. Long-term solutions ang kailangan dyan. Hindi pwede yung patsi-patsi. Kawawa yung mga residente, kawawa yung mga negosyante, at yung mga gusto pang magnegosyo sana doon.
0: Tama.
5: Kaya magsisiksikan kayo dito sa Luzon kasi yung availability ng Visayas, even the Mindanao, limited yung power supply. Wala, brownout, kandila, posporo.
0: Yun lang.
5: Palito, tapos, pito. Ano yun? Namutan mo yung part.
0: Palito, pito. Yun lang naalala ko. Pero, yun naman mga galing sa Visayas. Pupunta sila dito sa Maynila to seek relief dun sa mga brownout nila. Pagdating nila dito, brownout din. Yun pala, hindi pa nakabayan. Si Mother Judith na.
5: Hirap.
0: Alam mo pala, partner, pupuntuhan ko to.
5: Sino
0: dapat
5: yun?
0: Yung mga nag-Judith, yung mga Juna, dapat merong pagdedeklara na huwag na kayo maningil kapag
5: after a year na.
0: Huwag na po kayo maningil kasi ang dami pong gasusin. Hindi, na lang ako, parang ang dami nakaka
5: tulilig.
0: Oo, dahil ang dami mong bayarin, binaha ka pa, yung mga anak mo, nakikita mo, parang
5: Nalalef behind sa pag-aaral.
0: Ang dami mo nang iniisip. Sabi siguro ng Meralco at ng mga telco, Hoy Doris, hindi ka makakaligtas. Magbayad ka.
5: Magbayad ka pa rin.
0: Aray
5: ko. Anong kuda-kuda na yan, sabi ng Meralco. Pero partner ha, walang mga pasok ang karamihan, di ba? Suspended. Pero sa Senado, meron. May session.
0: May session? Suspended.
5: Ang impeachment trial, suspended. Pero ang kanilang session ay tuloy. Ngayong araw. At ang mga guro nagwa-marakulyo, partner.
0: Bakit?
5: Maraming nagagalit.
0: Dahil?
5: Doon daw sa sinabi ni Jose Claire.
0: Na
5: kahapon doon sa statement niya, yung pahayag niya na iniugnay yung ilang guro doon sa kultura ng karahasan sa mga eskwelahan. Mukhang nagkaroon ng disconnect kung sino ba talaga kasi yung

0: talaga ang pagkaka pagpapakahulugan. Oo, yun ni Ayusek. Madam Claire, ano nga ang pangalan niya? Ating? Hindi.
1: Alin? Ah, yung tawag sa Auntie Claire?
0: Si Auntie Claire. Auntie Claire, oo. Hindi, si Auntie Claire ay mabait naman po yan. At kung mali ay aamin naman, diba?
1: At mukhang kailangan lang talaga mas pinuhin pa kung sino yung nire-refer niya na nagturo ng bad doon sa mga bata. Alam ko yung nire-refer niya na yun eh.
0: Para, kasi pagkag... Bakit?
1: Huwag daw tayo maingay.
0: Bakit ang kasi yan pakalat yung
1: binahanap nito? Anong susi ang pinaghahanap? Bukas si Fred. Wala rito.
0: God!
1: Ayun, nakita ko na. Wala sa akin.
0: Wala.
1: Ayun, mga nagsesenyasa sa production.
0: Oy, ipatubos nyo kay Alvin El Chico. Ipatubos nyo.
1: Huwag kayong papayag na walang kapalit
0: yan. Pizza yan, pizza.
1: Pizza or susi ng kotse.
0: Yes.
1: Kaya pala hindi makaalis sa list. Inahanap yung... Partner, ang dilim.
0: Napakadilim po.
1: Ano to, 7 p.m. na?
0: Diba?
1: Nagulat ako bigla. Hindi na ako sa sasakyan ni Alvin.
0: Oo. Ang dilim. Hindi mo masipat. Ang dilim kasi.
1: Ay, naku, mag-iingat po tayo.
0: Ay, yun na nga.
1: Sana tayo?
0: Sana nga tayo kasi naman to si Alvin El Chico. Sorry. Mali. Ayun si Auntie Claire. Ay, pagka ganyan po na sensitibo yung usapin, siguro dapat talaga na piliin natin mabuti ang mga pinapalabas natin, mga kataga mula sa ating mga bunganga.
1: Ay, bunganga. Be specific talaga din. Kung may talaga pinatutungkulan ka,
0: diretsuhin mo na.
1: Diretsuhin na natin. Para hindi subject for other interpretation.
0: Yes.
1: At sabihin, ako ba ang pinariringan ito?
0: Bakit parang kasalanan ko?
1: Nagtuturo naman ako. Niluluso ko nga yung bahay.
0: Tinatawid
1: ko ang pitong bundok.
0: Ilan pa rin ang aking mga anak.
1: Kaya nga.
0: Ang mga pamilya ko, kailangan ko rin silang alagaan.
1: Ang mga ilog, tinatawid ko din.
0: Parang kanta yun.
1: Tapos kasalanan naming mga guro.
0: Hindi po yan.
1: Walang kasalanan ng mga
0: guro. Dapat sisihin. Wala pong dapat sisihin. Hanggang sa matuntun natin mismo talaga kung ano ang motibo, kung ano nagtulak doon sa mga bata, ang nagtulak sa ganyang klaseng sitwasyon. Ako, meron akong mga naiisip, pero ayoko na lang sabihin dahil...
1: sa kanila naman galing.
0: Sa kanila naman
1: nagbigay ng information na to. Di sila magsabi kung sino specific.
0: Kaya nga.
1: Yung pinatutungkulan nila dyan, partner.
0: Diba? At saka busy akong tao. May dialysis ako mamaya. Huwag na lang.
1: Akala ko nga mga teacher lang, partner eh. May mga iba pang umuusok.
0: Ano ba
1: mga
0: yan?
1: Mga tagapag-ibig.
0: Bakit daw?
1: May sabi nila, bakit pag walang pasok? Pag hindi kami papasok, ibabawas sa live credits namin. Sabi,
0: ay,
1: sa mga tagapag-ibig daw. Pag nag-announce daw ang palas, pag hindi sila papasok din, ilitatanggalan sila, babawasan sila ng live credits.
0: So, kanino ba yan natin dapat itanong? Sa Malacañang o doon sa ano nga
1: sa yung... barangay.
0: Ano nga yun? Yung kay dating...
1: Dole?
0: Hindi si Dole. Oy, si Dole, nakalimutan ko. Kanino ko nga ito hinarbat.
1: Kaya nga, di ba? Nakadole ka. Akala ko may pupuntahan kang kaso ngayong araw na ito. Bakit ka nakapandole? Bukod sa pagiging anchor partner, pupunta ka sa mga ano.
0: Lagi-inspection din.
1: Mag-inspection. Check ko po kamo kung tama po yung mga panuntunan nyo dito. Safety, hazards, mga ganun.
0: Correct,
1: occupational
0: correct.
1: And safety hazards.
0: At meron bang flood exit?
1: Hindi na fire exit ngayon.
0: Flood exit na.
1: Kailangan dahil pinapasok pati mga opisina na sa taas ng baha.
0: Pero tama ka, yung occupational hazard na mga pulisya ay dapat pinaiiral.
1: Tama.
0: At napakalaking question yan. Kapag ka ikaw ba ay hindi nakapasok o idineklara na wala talagang pasok, work from home kayo, babawas ba yan doon sa work
1: leave credits mo, di ba? Sabi ng palas, walang pasok di ba? Although doon sa iba naman, ay ngayon may holiday partner. Ang Quezon City, holiday today.
0: Dahil?
1: Siyempre. Ano ba
0: araw kapag ni
1: Manuel
0: El Quezon.
1: Mali. Joke lang.
0: At tayo dapat ay nag-tatigalag.
1: Sa paglabas ng tahanan. Ano tayo? Dapat ganun, pag ganun ba tayo? Wikang pambansa.
0: Wikang pambansa.
1: Easy.

0: Oh, dito na nga tayo. Bago pa tayo makarating kung saan, partner, baka biglang mapaluin tayo ni Manuel L. Quezon. Imbis na may holiday pay tayo today dito sa Quezon City.
1: Ay,
0: you know that.
1: Wag, wag po. Ang oras, ay mali. Ang oras po natin ay 8:14 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Tandem ng bayan. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
0: Sa mga lalabas po ng mga tahanan, mapipilitang lumabas dahil may importanteng lakad.
1: Oh.
0: At nagtatanong, may baha po? Sa, ay, napakadilim po ngayon dito
1: kaya
0: sa Quezon City.
1: Ha? Nakakatakot.
0: Alam, sobrang dilim lang, talaga. Eh, para po mabigyan tayo ng giya, ika nga, kung saan may mga baha. Kung saan yung mga dapat nating iwasan, partner.
1: Yan.
0: Kakausapin po natin si Ma'am Gia Rivales.
1: Tamang-tama. Oh,
0: ex,
1: ayan na
0: oh, speaking
1: po.
0: Of, ayan, nag-alarm na si NDRRMC.
1: Red.
0: Oh, so
1: rainfall warning sa Metro Manila.
0: Ayan po. Kaya pala black ang labas ng istasyon ngayon. Nasaan na tayo? Si Ma'am Gia.
1: Si Ma'am Gia.
0: Ibigay tayo ng Gia.
1: Gia.
0: Ni Ma'am Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Ma'am, bago namin kayo tawagin, nag-warning ng NDRRMC, red rainfall warning. Ibig sabihin, matinding.
1: Pinakamataas ito.
0: Kaya nga, na pag-ulan dito sa Metro Manila, so far, may madadaanan pa ba? O puro baha na, ma'am?
1: Titira na ba ako dito sa opisina namin?
4: Good morning po, Ma'am Doris at Sir Robert at mga tagapakinig po ng DZMM. As of the moment po, wala pa naman po tayong reported na flooded areas. At ito pong kahabaan ng EDSA southbound, magkakaroon lamang po tayo ng bahagyang pagbabagal simula lamang po dito sa May Santolan hanggang maharating po yan ng Shaw Boulevard. At pagdating po ng Boni hanggang maharating naman po ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Masusundan naman po yan ang bahagyang pagbabagal dito na po sa May Tramo hanggang maharating na po yan sa intersection ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Ang northbound ng EDSA po sa mga oras na ito ay makakaranas lamang po ng bahagyang pagbabagal dito lamang po sa Magallanes Flyover hanggang maharating po yan ang Buendia Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso. O tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang maharating na po yan ng monumento. Pinapaalala po namin sa ating mga motorista, tayo po ay meron pa rin pong number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron po number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong emergency assistance o nangangailangan po ng tulong sa kalsada, pwede po tayong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: O yan ha, yung sabi ni Ma'am Gia, tama ma'am ha, ang coding,
1: oo,
0: i-implement pa rin yan ha, hindi porket umuulan-ulan.
1: Sa Makati. Tama?
4: Pati po Makati, meron po.
0: Ayan, so lahat meron.
1: Hindi ni-lift ng MMDA.
4: Hindi po.
0: Hindi.
1: Ah, okay, okay.
0: Eh kasi although...
4: Ang wala lang pong coding ay ang Quezon City po.
0: Dahil?
4: Quezon City Day.
0: Correct. Okay. Holiday dito sa Quezon
1: correct,
0: City.
1: Correct.
0: So sa QC, yeah, walang coding. Paglabas mo doon konti, sa one area, oops! Huli!
1: Tama nga. Bawal. Dito na lang ako titira.
0: Hindi pwede. Hindi pwede.
1: Mali.
0: Oo, mali naman yun. Pero Ma'am Gia, so far wala naman tayo reported din ang mga accident.
4: Ang accident, wala pa naman po as of the moment po.
0: Ayan, very good. Ma'am Gia, maraming salamat po ha.
4: Thank you po. Mag-iingat po tayo.
0: Mag-iingat po.
1: Ingat din, ingat.
0: Si Ma'am Gia Rivales mula po sa MMDA Metro Base. Miss Beautiful.
1: O ito para sa mga makukulit ha.
0: Ayan.
1: Na gusto lang lumabas. Wala mm-hmm lang. Gustong magtampi sa ulan at mm-hmm sa baha. Mag-ingat-ingat po kayo. Oy, tumataas ang mga kaso ng
0: leptospirosis. Oy, and dengue pa. Iba pa yun.
1: Iba pa yun, dengue.
0: Kailangan mag-ingat.
1: Oo, ano nga sabi ko?
0: Ito lang hinihingi ko sa iyo eh. Ito lang oh.
1: Sorry naman. 8:18 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Tandem ng bayan sa DZMM.
0: Hoy, sabi mo partner, nag-message sa'yo ang NDRRMC. Ang kabilis mo na, i-print mo na kaagad.
1: Ganyan tayo dito sa tandem ng bayan, mabilisan at talagang hindi natin winawala ang mga impormasyon. Hindi gaya ni Alvin El Chico na winala ang susi ng kanyang kotse.
0: At sa dami nung pwedeng mawala, susi pa talaga.
1: Ganyan yan, alam mo, pinalitan niya si Kabayan, di ba? Pansamantalang pinalitan si Kabayan. Ang minaanap pa niya kay Kabayan, ang pagkakawala ng susi. Lagi ganyan yan.
0: Naiiwan din ni Kabayan yung susi.
1: Naiiwan din, oo.
0: Ay, nako. Ay, pero ito po, huwag niyo kakalimutan.
1: Ano yan?
0: Dahil naglabas po ang PAGASA ng heavy rainfall warning.
1: Red.
0: Aha. Effective 8 a.m. Kaya pala ganito kadilim ngayon sa atin, ha?
1: Ayun.
0: Red warning level. Pinakamatitinding pag-ulan po ang asahan nyo po dito. Serious flooding ang inaasahan po kasunod nito. Bataan, Metro Manila, Zambales, Pampanga, Batangas, Cavite. So yan po yung nasa red warning level.
1: Ano ang maaasahan natin kapag sinabing red?
0: Matinding pag-ulan, malalakas na pag-ulan, partner, at
1: equals
0: baha. Yeah. Seriously, na posible talaga yung pagbabaha dyan. Dahil sa intensity ng rain,
1: kaya
0: sa dami ng tubig.
1: Kaya mag-ingat kayo dun sa mga binanggit na lugar. Pero wait, there's more.
0: There's more. Orange warning level naman po. Malakas pa rin ito na mga pag-ulan sa Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite, at Batangas.
1: Hello.
0: Ganon din po yan. Nagbabanta din yung baha kasunod po ng mga pag-ulan na yan, ha. Hindi pa dyan natatapos, partner.
1: Abad, Mario, sir.
0: Kompletuhin natin ang kulay ng rainbow.
1: Go!
0: Yellow warning naman po, ha. Yellow warning kayo dyan sa mga taga Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo. Uulanin kayo. Nueva Ecija, Rizal, Tarlac, Bulacan, Quezon, Batangas, at Laguna. Ang mga flood-prone areas po dyan, pinag-iingat dahil po sa malalakas na pag-ulan.
1: Kaya kung walang importanteng pupuntahan, huwag na po munang lumabas ng bahay. Pwede naman tayo mag-text-text. Viber-viber.
0: Oo,
1: diba?
0: Tama. Oo.
1: Kaya parang awa
0: selfie,
1: mo na.
0: Selfie-selfie.
1: Yun, selfie-selfie. Mag-TikTok ka. ano,
0: sabi mo,
1: FaceTime?
0: Eto, baha ka mo.
1: Oo, FaceTime. Oo, tama ba yun?
0: Oo. Pwede rin.
1: Kaya nagmamakaawa ako sa anak ko na si Nikki. Nikki, umuwi ka na. Nasa La Union eh.
0: Nasa La Union.
1: Nasa La Union. Umuwi na kayo.
0: Kaya ni Nikki yan.
1: Eh, natatakot
0: chill
1: ako sa baha.
0: Chill na chill si Nikki sa ganyan.
1: Sana nga po. At sana ay siya ay maging patubayan ng paningin noong Diyos sa kanyang pagmamaneho.
0: Of course.
1: At pagbalik dito sa Maynila. Nang matuwasay.
0: With pasalubong.
1: Oo. Ano nga pwedeng pasalubong sa La Union?
0: Ang dami. Mga seafoods doon, di ba?
1: Oo. Yung ano, yung kakanin, anong tawag doon? Yung parang sunog.
0: Oo. Yung niluluto. Baka kalimutan ko, partner. Basta nasa kalsada yung binibenta. Tapos madami ding dried na fish doon. Di ba? Mga dilis at kung ano pa. Nikki, bekenemen.
1: Bekenemen. Apadas.
0: Ayan, correct.
1: Apadas,
0: panalo.
1: Pero wag po kayo makinig yung mga doktor ko. Ha? Hindi po ako kakain ng padas ngayon. Bukas na lang.
0: Bagay ito sa panahon kasi, Doke. Pasensya.
1: Bagay lang bagay.
0: Samantala. Ikuti na po natin ang mga balitang atid ng ating masisipag at matitikas na Radyo Patrol. Unahin po natin ang Marikina City, partner.
1: Yan.
0: Inihahanda na daw para sa posibleng pagbabalik ng klase matapos gawing evacuation center yung ilang mga paaralan doon, ha. Pero ang tanong, makakabalik ba sa klase kung ganito na namang malakas ang ulan?
1: Wala nga puknat eh.
0: Oh. Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Good morning, Robert at Doris. Matapos niyang magsilbing evacuation centers nitong makalipas na dalawang araw, malinis na ang ilang pampublikong paaralan sa Marikina City. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, maayos na ang mga silid-aralan at covered court ng Malanday Elementary School, isa sa mga pinakamalaking evacuation center sa lungsod. Ayon sa mga tauhan ng paaralan, kagabi pa lang, nagsiuwian na ang mga lumikas matapos bumalik sa normal ang antas ng Marikina River. Ganyan din ang sitwasyon sa Concepcion Integrated School kung saan umabot ng higit 230 pamilya ang nanatili kahapon. Kwento ng utility staff na si Roger, naging mabilis naman ang isinagawang paglilinis sa paaralan. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya.
6: Alam po ninyo,
7: Roger?
6: Roger Ogsimen.
7: Kuya Roger, kayo po ay bahagi ng anong division ng paaralan?
6: Utility.
7: Utility. Sir, nakita niyo yung cleanup operation ng kapon. Kamusta naman?
6: Kamayin.
7: Naging mabilis ba?
6: Naging mabilis naman yung ano. Kaya nga sama-sama kayo magkakasama. Mas mabilis yung pag-ano lang.
8: Saka may kwan, may bumbero.
6: Bumbero, blasting. Blasting yung mga sponsor.
7: Yung mga kondisyon ng classroom natin, sir, handa na bang ibalik kung sakaling may mga estudyante na?
6: Na namin. Na map na namin. Nawalisan na, na-step na.
5: Yan ang tinig ni Roger Ogsimen, isang utility staff sa Concepcion Integrated School, isa doon sa kabilang sa mga naglinis sa paaralan kagabi. Kaninang pasado alas 7 ng umaga, Robert at Torres, bumuhos naman ang malakas na ulan sa bahaging yan ng Marikina City. Muna na nga ang sinabi ng Marikina LGU na agad inihahanda mga paaralan sa lungsod para tumanggap ng mga lilikas kapag sumampa sa first alarm ang antas ng Marikina River. Sa live feed ng Marikina Rescue 161, bahagya pang mas mababa sa 15 meters na first alarm level ang tubig sa ilog, pero unti-unti pa rin umaakyat. Kita natin, Robert at Torres, doon sa pinakahuling abiso ng Marikina LGU, mula doon sa antas na 14.7 meters kaninang alas 7 ng umaga, ngayong alas 8 ng umaga, 14.9 meters na, bahagya na lamang, kaunti na lamang, yung distansya nito mula doon sa antas na 15 meters kung saan itinedeklara yung first alarm level. Ang ibig sabihin ng first alarm, Robert at Torres, para sa mga nakatira malapit sa Marikina River, ay dapat maghanda na sila sa posibleng paglikas.
1: Ayun, automatic naman sa kanila yan, di ba? Yung pagka na ganyan.
0: Sanay sila dyan. Tsaka pag narinig nila yung bell, yung ring, di ba? Yung bating-ting,
1: bating-ting. Pero, Zeus, papaano yan? Sabi mo kanina, naghahanda na para yung sa pagpasok, muling pagpasok. Eh, ganito nga walang puknat ang pag-ulan. Paano yan?
5: Maghihintay pa tayo ng abiso mula sa Marikina LGU, Robert at Torres, patungkol dun sa magiging sitwasyon ng panahon, no? At yung kung magdedeklara pa rin sila ng class suspension bukas, kung magpapatuloy nga yung ganitong panahon. Dahil ang nangyayari talaga, kapag sumampa ng first alarm, itong Marikina River ay ginagamit na kagad bilang evacuation center yung mga paaralan.
0: Oo. Pero so far ngayon, as we speak, naglabas ng warning ang PAGASA at NDRRMC, Zeus. Umuulan na ba dyan sa area mo?
5: Robert at Torres, ilang segundo pa lamang talaga, no? Segundo pa lang nang tumila yung malakas na ulan na bumuhos. Dito, umiikot na kasi tayo dito sa iba pang bahagi ng eastern na Metro Manila.
0: Correct.
5: Nakarating tayo dito sa may bahagi ng Mandaluyong. Ngayon ay medyo mahinang pag-ambo na lamang yung nararanasan. Pero kanina, naging low visibility dito sa inikutan natin sa may bahagi ng Maysilo Circle sa Mandaluyong City. Dahil nga doon sa biglang malakas sa pagbuhos ng ulan.
0: Sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy pa yan. Kaya mag-iingat. Zeus, maraming salamat.
1: Thank you.
5: Maraming salamat, Robert at Torres. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you, Zeus.
1: May humabol?
0: Marami, partner.
1: Ay,
0: pero
1: ganun?
0: Bago sila humabol, batiin ko lang na magandang umaga. Nakamonitor sila sa atin. Siyempre, for sure, pag nalaman nilang walang mga biyahe o baha, magdi-dispatch ito eh. Sila ang magpapadala ng mga libreng sakay. Batiin lang natin ang mga nakatutok sa atin na mga kawani, siyempre, masisipag na kawani ng Department of Transportation o DOTR. Siyempre, si Robert James Daroque at ang buong COMS. Di ba, ng DOTR. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning. Labas nyo na po yung mga schedule. Kung saan mga...
0: kagaya isang araw, no? Libreng sakay.
1: Libreng sakay. Saan namin aabangan yan? Anong oras at ano ang ruta? Nang sa ganun ay maplano.
0: Akala ko nang sa ganun makapag-drive ako nang isa sa mga bus.
1: Hindi ko kaya.
0: Ito, kaya mo.
1: Ano yan? Tutut time lang naman. 8:28 na po ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ituloy natin ang balitaan. Punta tayo sa lungsod ng Maynila, partner.
1: Yan.
0: Ang pamoso, syempre kilala to, Arangque Public Market. Binuksan na muli matapos yung pagbaha noong Lunes. Ang detalye mo
1: lang... Binaha pa lang.
0: Oo, partner. Ang tanong, may mamamalengke ba?
1: Yun
0: may mamimili ba doon sa ganitong klase ng panahon?
1: Ano ang gaano kataas na bota ang kailangan.
0: Oo, di ba?
1: Baka hanggang dibdib. May bota bang ganun?
0: Mali yun. Wala ganun, partner. Uh-huh. Pero, ang tanong, yun nga, may mamimili ka. Tsaka sa Araki kasi bukod doon sa palengke, eh, may mga tinda din dyan ng mga ano, mga hayop talaga. Kalapati, aso, pusa, mga isda, yan ang mga paninda dyan sa Araki Market. Araki. Detalya mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, di ba nakawala yung mga binibenta dyan?
8: Good morning, Robert at Doris. Tuyo na muli at may nakakapamalengke na sa Aranque Public Market sa Santa Cruz sa Maynila yan matapos ng pasukin ng tubig. Naabot 20 yung palengke nitong Lunes. Dahil pababa o mala underground yung pwesto ng palengke, nasanay na yung mga nagtitinda sa pag-angat ng kanilang mga gamit at paninda dahil kung malala pa yung ulan ay lagpas tao pa ang baha. Pagamat wala namang nasirang gamit, ang tinderang si Teresita, aminado itong malaki yung nalulugi kung bumabaha. Dahil isasara talaga yung mismong pamilihan. Para kumita pa rin sa kabila ng masungit na panahon, libre siyang nagde-deliver ng kaling baboy sa bahay ng kanyang mga suki. Narito yung kanyang naging payag.
10: Ano kami ng mga gamit, nag-akyat dahil nga kasi syempre mga timbangan, mga gamit sa palengke, okay na ngayon. Pagka umuulan at walang customer na walk-in, meron naman tawag na ipinadideliver sa bahay. Kaya okay lang, nakakaraos kami. Walang additional na ano charge.
8: Samantala, Robert at Doris, malaking payong at kapote naman yung nagsisilbing panangga ng mga tindera ng gulay doon sa bangketa sa labas yan ng Aranque. Gaya ni Nida na kahit malakas yung buhos ng ulan kanina, doble kayod pa rin sa pagtitinda ng gulay. Ginagamit na lang rin niyang panghugas ng gulay yung ulan o yung tubig na tumutulong mula doon sa kanyang payong, saka papatuyuin ito at hiling rin niya na sana makita ng gobyerno yung paghihirap nilang ordinaryong naghahanap buhay. Narito yung kanyang naging payag.
11: Yan itong lakes, malupa, sa ulan. Inugasan ko na lang po para malinis. Salagay ko doon, mamaya pag may natiral, babalot namin ng tsaryo para matuyo siya. Yung iba naman, ma'am, na bibenta, yung iba naman, medyo na itatapon na kasi basa sa ulan, nabubulok. Mahirap, ma'am. Wala ka rin magtiit. Bahala, alam naman nila ang kalagayan ng ating bansa.
8: Sa Rojas Boulevard, sa kinakatayuan ko ngayon dito, umiina na yung nararanasang malakas na pag-ulan sa kahangin kanina. So far, yung Rojas Boulevard, wala akong nakikita ng pagbaha, walang monitoring ng flooding. Papunta man yan sa Pasay City o yung pabalik ng Manila papunta sa Anda Circle. Robert Atoris.
0: Sige, pero siyempre, tutuloy-tuloy yung ulan na yun. Sabi ng PAGASA, Trish, monitor lang natin. At siyempre, shoutout agad, report tayo agad kapag may mga development dyan. Kung, lalo kung di naman daanan yung mga kalsada, partner. Ay,
1: at lalo na may mga lugar na zero visibility.
0: Oo,
1: mahirap po yan, napakahirap at napakadelikado.
0: Oo. Trish, maraming salamat.
8: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Mula Maynila, tawid tayo ng Quezon City. Ay. Kung saan holiday today, partner. Yes.
1: Uh-huh.
0: Pero hindi holiday ang ulan. Hindi holiday ang baha.
1: Tumuloy-tuloy.
0: Walang tayo pinag-uusapan ganyan, ha. Mga lumikas daw po sa Barangay Quirino 2A sa Quezon City, umabot na sa higit 1,000 individual. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
12: Robert at Doris, dito sa Barangay Hall ng Quirino 2A, ang pinakamaraming evacuees dito sa Quezon City na umabot na sa 1,010 na individual o nasa 343 na mga pamilya. Lahat ng lumikas dito sa barangay ay nakatira malapit sa estero o creek na kapag umapaw ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan ay tsak na babahain ang kanilang mga bahay. Sa katunayan, kinailangan pang mag-rescue ng barangay ng ilang mga residenteng nakatira sa Chico at Bignay Streets dahil umabot hanggang dibdib ang baha ng nagdaang mga araw. Narito ang pahayag ng kanilang kapitan.
13: Doon meron tayong retaining wall naman doon sa sobrang lakas ng ulan at mataas na pagbaha talaga ng tubig. Mataas na tubig baha. Umano na talaga siya, umapaw na. And sa kalsada, umabot na rin siya. Kaya yung mga nasa looban, halos nasa lieg na nila yung tubig baha nung aming ni-rescue.
12: Sa ngayon naman, Robert at Doris, 2-3 pamilya ang nagsasalo-salo sa isang modular tent dito sa kanilang evacuation center sa barangay. At libre naman yung mga pagkain sa umaga, tanghali at gabi para sa mga evacuees na nandito ngayon. Yung iba ay umalis na muna dito sa evacuation center, lalo na yung mga kalalakihan, para tingnan yung mga kanilang mga bahay, ano, yung sitwasyon ng kanilang mga bahay. Kung humupa na yung baha, ay nagsimula na rin maglinis yung mga ito. Pero kapag lumakas ulit yung ulan, kagaya kanina, no, lumakas yung ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City, ay inaasahan nila na dadami pa yung kanilang mga evacuees. At handa naman itong barangay nila dahil open silang handa silang buksan yung second floor naman itong barangay hall kung nasa saan yung kanilang basketball court.
0: So ayan, so Nico, so far naman sa report ng Quezon City DRRMO, so far wala na bang flooded areas?
12: Dito sa Quezon City so far, Robert, wala pa namang binabalita na flooded areas dito sa Quezon City, ano, maliban na lamang doon sa mga lugar na malalapit sa mga estero nga, katulad nitong barangay Quirino 2A at doon sa mga katabing ilog doon, sa mga looban doon. Pero yung mga major thoroughfares dito sa Quezon City, so far wala namang na-monitor ang DRRMO nitong lungsod na baha na lugar.
1: Nico, medyo nag-aalala lang ako, partner, doon sa sitwasyon ng ating mga kapamilya na ngayon ay nagsisiksikan sa mga evacuation centers. Sabi mo, isang tent, modular tent, 2 pamilya ang pinagkakasya?
12: Yes, oh.
0: Hindi ba yan 1:1?
12: Nakita naman yung tent. Why? Two is to one yung ratio, no, ng pamilya dito sa evacuation center. Yung tent kasi nila dito, Robert at Doris, limited lang din. Kaya naman na 2:1 yung 2 pamilya sa isang tent yung ginagawa nila. Pero sabi naman nung barangay captain, malaki naman yung tent nila, so kahit papaano pwede din doon talaga magstay ang kahit ang 2 pamilya na nasa 3-4 na members.
1: Pero dapat ang bigyan prioridad yung mga bata at yung mga matatanda na may karamdaman, lalo na, no? At meron sinasabi si Robert, gusto ko siya na lang ang magsabi.
0: Ayoko
1: pa,
0: na.
1: Hindi, ang mahirap talaga, partner, kasi kung 2 pamilya kayo doon, nakita ko yan eh, meron sila mga isinasaksak na maliliit na electric fan. Ngayon, kapag ka nagkaroon ng ubo o sipon yan, ay naku,
0: naka-confine doon sa 2 pamilya, agad na nag-occupy.
1: Lahat na kayo, di ba, mahahawa. Nico.
12: Tama yan, tama yan, Doris. Ano? Dito naman sa evacuation center, sa barangay hall ng Quirino 2A, nakita naman natin na priority nila talaga yung mga kababaihan, mga senior citizens, at yung mga kabataan doon sa loob ng tent. Yung mga kalalakihan, meron din silang, pwede silang pumeso dito sa labas ng tent. Loob pa rin ito nitong evacuation center, nitong barangay hall. Pwede silang maglatag dito ng mga higaan nila. Yun. Pero yung mga kababaihan at yung mga senior citizens at mga bata, ay yun yung priority nila na nandoon sa loob ng tent.
0: Okay, tama. Sige. Nico, maraming salamat.
1: Thank you.
12: Yan. Yes, thank you, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMS.
0: Maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMS, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMS. Overload sa talakayan, malaman, mainit, siksik, tandem ng dabayan sa DZMM. Ang Bigornya at Mano tandem sa DZMM. Basta AM, DZMM.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung kalaga ng DCM para sa akin, nasusubaybay yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DCM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
23: Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral-worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
24: Tagulan na! Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Basta AM DZMM. Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
25: Good morning!
1: Siyempre, nagbabalik kami.
0: Kami po yun.
1: Rain or shine, red warning or yellow warning, kung ano-ano pa man yan, andito po kami. Maaasahan ang DZMM Teleradio 630. Minash up ko yata, partner.
0: At alam ko na kung ano yung sinasabi mo.
1: Na?
0: Tupig.
1: Yun!
0: Diba? Sabi tupig, ni Ate tupig. Pao. Tupig
1: masarap
0: nga pala.
1: Masarap yun, tupig.
0: Sarap.
1: Oo. Nikki, sana nakikinig ka. Dumaan ka sa isang stall lang dyan.
0: Gilid ka saglit.
1: Oo, gilid-gilid lang yan. Tupig, sarap.
0: Ay, sarap. Samantala, kausapin na natin, partner, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ito'y congrats sa pinag-uusapan natin kanina. Ano, may reaction sila kay Auntie Claire.
1: Auntie Claire, oo.
0: Si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, magandang umaga po.
1: Good morning.
26: Oo po, Ma'am Doris. Sir Robert, good morning po. Good morning sa lahat.
0: Opo.
1: Parang hindi yata good morning para sa mga guro. Sabi ni Robert kanina, may nakasalubong siya. Ano sabi mo?
0: Umuusok.
1: Umuusok.
0: Kasalanan ba namin?
1: Sabi. Ako naman, meron ako nakita. Bumubula ang bibig. Diba? Kaya lumayo ako agad, Benjo. So delikado ba na makakasalubong ka ng guro ngayon?
26: Mainit po ang ulo ng teacher, no? Pero tinitiyak po natin na harmless to.
0: Totoo naman.
1: Totoo naman. So, sabihan niyo po kami, ano ang naging reaction niyo? Alam naman natin kung anong naging reaction. Pero saan ang galing po yung ganong klaseng reaction mula sa mga guro natin?
26: Opo, no? Medyo hindi po kasi kami natuwa, no? Doon sa ginawang statement, no, kahapon ng ating Jose Claire Castro. Kasi syempre, no, ang context naman, hinihingian siya ng reaction ng palasyo, no, tungkol po doon, no, sa nangyari sa Zamboanga, which is very unfortunate, no, of course, no.
1: Opo.
26: At medyo nakakagulat din naman talaga, no, pero at one point kasi sinabi niya, no, na parang isa sa mga dahilan nito may ilan kasi, no, sinabi naman niya may ibang mga teacher, no, na na nagtuturo sa mga bata para maging walang modo, no, which is well, nakakagulat po, nakakagulat talaga, di ba? Kasi una wala namang teacher na intentionally ituturuan niya yung bata na maging walang modo, di ba? Ang claim niya ay nakita naman natin, no, yung sabi niya, no. So and perhaps, no, assumption ko lang, no, ang tinutukoy niya ay yung isang nag-viral, no, na video, no, nung nakaraan na isang teacher na taga Leyte, di ba? Pero hindi na dapat sinabi, no. Kung ganoon yung kanyang context, kung ganoon yung kanyang hugot, eh hindi naman po makatarungan, no, na banggitin po yung isang particular, no, na grupo ng mga tao, no, which of course, di ba, she's pertaining to a single teacher, pero ang tama noon ay sa lahat ng teacher po, kasi imagine, di ba, pinag-uusapan natin ay isang napakalaking pangyayari, isang nakakagulat, no, isang kahindik-hindik na pangyayari, no, ayun nga po yung nangyari sa Buanga, ano po. Tapos nirelate na doon, eh, 'di ba? Nirelate niya, no, na parang yung may mga ibang teacher kasi, no, na ganito ang itinuturo sa mga bata, no.
1: Oo.
26: So anong ibig sabihin niyan? Malaking factor o contributing factor, no, yung mga teacher dito, kahit ilan lang yan, no, batay doon sa kanyang statement, no, ganun ang ibig sabihin noon, kahit isa lang yan o ilan lang yan o may iba diyan, no, ay factor ito, no, kaya naging ganito yung mga bata, no. Merong mga ganito pong pangyayari, and that's something, no, that really, no, is unacceptable, no, that's really irresponsible po, eh, no, na sabihin po yung ganyan. At sa buong context naman, nakita naman po natin, di ba, nakakalungkot lang kasi parang napoliticize pa, eh, yung issue, eh, di ba, wala, kumbaga wag tayong maghirap ng sisisihin sa ngayon. 'Di ba? Kahit kailan, wag tayong maghanap ng sisisihin, no? Ang issue po dito, eh, tingnan natin yung issue, no? Ay balik natin ang usapan doon sa kung paano ba magiging secured, no, yung ating mga paaralan, no? Kung paano natin matutulungan yung mga bata, no, to cope, no, with well, mental health issues or whatever, no. Yun po sana, pero para sabihin,
1: so paano
26: na,
1: nga po ba, Sir Benjo, so paano nga po ba ang ating gagawin? Kasi naging sunod-sunod dito mga kaso na ito, partner, at wala naman tayong na pinpoint na natutukoy yung particular na ano ang motibo, ano nangyari, bakit nagkaganon, ang nangyayari nga po sa umpisa ay nagkakaroon ng turuan. So sa mga guro kagaya mo, eh lecturean nyo nga po kami, ano nga po ba dapat ang gawin?
26: Well, alam mo, Ma'am Doris, napakahirap na tanong, no, yung inyong tanong, kasi, no, it requires an answer, no, na dapat ready, 'di ba? Pero hindi po kasi ganoon, eh, no. Nakita natin 'to, no. Sunod-sunod, sabi niyo nga po, no, sunod-sunod siya, 'di ba? Tapos parang hindi siya hindi natin nakikita, no, na nagiging okay, no, right after the Tacloban incident, no po, ay nagkaroon pa ng mga sunod-sunod, no. Tapos meron pa ngang parang ginagaya, 'di ba? Nagkakaroon pa nga ng mga pagbabanta, no, galing din dito sa nakita natin mga bata din po, no, yung nagbabanta, 'di ba? Tapos ilang pagkakataon po, no, na nag-suspend din ng mga klase, no, because of those threats, no. Ang tingin po namin dito talagang itong mga pangyayari po na ito, no, eh napaka-complex, no, pag binasa po natin, no, iba-iba, pag pre-profile din natin yung mga sabihin natin, ano, yung mga bata, no, pre-profile natin, iba-iba din yung kanilang mga profile, eh, diba, hindi natin masasabi kagad, no, na ito yung rason, ano po, no, like this one po, no, nakita naman po natin medyo well off, no, yung pamilya na pinanggalingan nitong in this particular case po, di ba, yung sa Tacloban, medyo parang disturbed, no, yung bata, no, sabi po, no, doon sa lumalabas po, no, but of course very limited naman yung information and we don't want, no, to discuss din naman po yung gayon, ano po.
1: Apo.
26: So kaya yun yung masakit sa amin, no, Ma'am Doris, no, na parang bakit kagad-agad ay kaya, no, nasabihin, ano po, nung ating presidential spokesperson, ano, na merong ganito, No, ang isang factor dyan ay teacher. Tama naman po siguro, no, na lahat po yan ay factor eh, no? Ano yung pinapanood ng mga bata natin ngayon, ano, sino yung nakakasama niya, ano yung babagabag sa kanila, di ba? Yung peer, yung influence, ano po, no, yung nilalaro niya na online games, no, yung kanyang simbahan, yung kanyang komunidad, yung kanyang magulang, pamilya, immediate family, no, so, and school. Yes po, lahat po yan ay nakaka-apekto po, no, doon sa asal, sa kilos, di ba? At sa maari, no, na maging gawi nung mga tao, di ba? Pero yun nga po, no?
1: Pero wag po kayong wag po kayong mag-alala, partner, dahil patuloy naming sinisikap na kunin ang side naman ni Auntie Claire. Dahil sa palagay natin ay talaga naman
0: magpapaliwanag naman siguro yan, ano? Tsaka may briefing sila niyan eh.
1: Meron namang side yung si Auntie Claire, malaman natin. Kaya tama naman din si Benjo, relax lang tayong lahat. Tingnan natin kung bakit nagkaganon.
0: So tama na pwedeng ang nagkaroon ng miscom or mali yung latag, di ba? Pero moving forward, Sir Benjo, ang tanong natin, paano na natin ulit sa maiwasan at sana hindi na maulit yung mga ganito. Lagi natin sinasabi, nagkaroon ng insidente sa Tacloban, hindi na sana maulit. Pero meron na naman
1: imbis
0: tayo.
1: Na kumonte yung
0: hindi na mawala, Sir Benjo.
1: Imbis na mawala, dumami pa yung insidente ng ganyan.
26: Yun nga po, no? That's the best question po eh. Sana eh, no? Ngayon, ano, dito sa ating pinag-uusapan, paano nga ito natin na mapipigilan. Para sa amin pa din, ganoon pa rin po, no? Ang dami pa rin factors, no, na dapat po nating isaalang-alang diyan, ano, halimbawa sa security, no, physical yan, ano, security po, no, meron ba tayong mga guardia, no, meron po ba tayong mga facilities, no, para diyan sa security, hindi lamang po sa mga private school, no, lalo na sa mga public schools natin dahil mas marami po yan, ano po, meron ba tayong mga guidance counselors, no, or mental health professionals po, no, na aalalay, gagabay doon sa ating mga bata, no, so mga ganyan po, no, yan po yung iniisip po natin, and of course, no, siguro kailangan din natin, ano, pag-isipan, ano, paano i-regulate din, ano, yung paggamit nung social media, no, dun sa ating mga minors, no, ba? Kasi ano po yan, ano po, sa ibang mga bansa ginagawa din po yan, so there are a lot of factors po, no, that we really need to consider po para naman na maging matagumpay yung atin pong programa o yung ating laban, ano, dito sa usapin po na ito, no, na talagang malungkot, no, talagang malungkot. Nag-headline tayo internationally, no,
0: dapat
26: no,
0: iba masolusyunan agad talaga yung mga ganitong issue.
1: At sir, maitama.
0: Correct. Sir Benjo, for the meantime.
26: At systemic po ito, no, Sir Robert, no, lasting. Systemic ito, no, kaya ang solusyon dapat, strategic din at systemic din, no, hindi pa pwedeng ganun lang, no. Kinakailangan po talaga malalim, no, kasi lipunan po ito ang pinag-uusapan po natin, eh, no? Kaya hindi pa pwedeng ito lang yung solusyon. Ang solusyon lang, bigyan ng gwardiya, bigyan ng metal detector, or bigyan ng guidance counselor. So, malaking bagay po itong usapin po. Mas malalim po doon.
0: Okay, Sir Benjo, maraming salamat po sa inyong oras.
26: Opo, Sir Robert.
0: Ingat po, ha. Maulan.
26: Good morning. Maraming salamat at sana sumagot si Auntie Claire. Willing naman po kami kahit magkaroon ng usapan.
0: Ayan, very good.
1: Okay.
0: Maraming salamat. Pakinggan tayo
1: niyan. Oo.
0: Kaus, dapat magpaliwanag din naman talaga. Huwag na generalizing.
1: Auntie Claire, baka gusto mong isabihin sa aming ang iyong side.
0: Okay. Game kami.
1: O, naging maliwanag naman yan para doon sa mga Malacanang press corps kahapon. Kaya lang nga, lahat naman ng mga usapin, subject to a million interpretations.
0: Kaya dapat pag nagsalita kayo, wala nang dapat i-interpret.
1: Wala nang patumpik-tumpik.
0: Ito, partner, tawid tayo. Mula sa usapin ng mga guro na galit na galit. Itong next na topic natin, galit na galit din to, partner.
1: Naku, bakit naman?
0: Maraming mga taga Pampanga ang galit na galit. Ito yung naging istorya natin dati, partner. Kung nare-recall mo, Ayan, tumawag sa atin, nagpasaklolo yung isang residente. Di ba bumili sila ng lupa, nagbayad ng amortization.
1: Oo, tapos wala pala.
0: Kahit sa pasuman lang na lupa. Wala. At ang masakit, LGU ang nanguna doon.
1: Kaya nga.
0: At ang pera, hindi pa rin nabalik sa kanila hanggang ngayon. O, di ba? Kaya nung Monday, nagkaroon na ng filing. Umabante na itong storya na to ng filing sa Office of the Ombudsman. Ha? At makakausap po natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sapagkat sila po yung sumama dyan sa pagpa-file ng kaso.
1: Ayun.
0: Si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, magandang umaga.
1: Good morning,
2: magandang
1: Sir Boy.
2: Magandang umaga, Ma'am Doris at Sir Robert. Joyful 40th anniversary ng DCMM.
0: Ay, salamat po. Salamat.
1: Thank you. Kamusta po kayo, Sir Boy? Ang tagal na natin hindi nakausap.
2: Okay naman po ang BACC. Sa katunayan po, ngayong August 28, tatlong dekada na po ang Volunteers Against Crime and Corruption kung saan gaganapin po ang anniversary po namin sa multi-purpose hall no, ng PNP. May, of course, dyan yung again, yung media partners namin, we give recognition at yung mga different department heads, yung katuwang po natin, like yung mga PNP, prosecutors, fiscal, all levels.
1: Kasama lahat. Judiciary. Opo.
2: Lahat po. And okay. Of course, yung community kung saan kayo kami magkakasama.
0: Opo. Eh, speaking of anniversary ninyo, Sir Boy, tatlong dekada eh.
1: Tatlong
0: diba?
1: Dekada.
0: Crime and corruption. Dito tayo sa part ng corruption.
1: Yan.
0: Dito po, paano po nag-decide ang VACC na tulungan na finally at makapag-file ng reklamo? Ito po mga residente sa Pampanga, sa Magalang Pampanga dahil nga po doon sa mga binili lang lupa na binayaran ng amortization hanggang tapos, ngayon wala.
1: Aba, yung walang kagalang-galang ang gumawa sa
0: wala.
1: Kanila
2: na yan? Ang Volunteers Against Crime and Corruption pumasok po dito no, sa itong issue dahil may nag-defend po sa amin na nakakalungkot talaga kung saan mga ordinaryong tao yung nasa laylayan ng ating society na nag-antay, umasa, nangarap na magkaroon ng low-cost housing, no? Ito ang classification po nito is sa low-cost housing, mga ordinaryong nagdeposito, nagtitinda sa palengke, nagtitinda ng tinapa, umasa sila doon sa pangako at initiative ng local government unit ng isang dating mayor sa Magalang na talagang paniniwalaan mo eh kasi nanggagaling mismo doon sa local government unit sila mayor. So after almost 5 years nakakalukot pre-pandemic nanghihingi po sila ng sagot at accountability. Kaya nga this is ang VACC po pumasok diyan to assist them and not demand ano but to us, the Office of the Ombudsman, led by Mr. Ombudsman Boying Rimulya, na mag-focus to, bigyan ng pansin po ito, na alam naman natin kasi yung mga national issues to, from flood control, conversation, corruption, doon nakatutok. But then and again, nationwide, baka marami po rin ganitong nangyayari na issue para sa mahihirap na nangarap lang. Nangarap lang na magkaroon
1: yun
2: ng simpleng bahay ito, no, o housing.
0: Tama. Sir Boy, itong tinulungan niyo na ito ng mga
1: Magalang
0: Pampanga. Gaano po karami yung complainant nito at sino po yung inireklamo in particular, Sir Boy?
2: Okay. Ang complainants po dito is 1,700 plus, no? Complainants na nag-initiate ng mga down payment, ang nirereklamo po dito yung dating mayor Pekson at yung incumbent vice mayor nakaata niya yon vice mayor Pekson.
0: Opo.
2: So almost 2,000 ang una na groundbreaking lang years back tapos nag-entay sila but then yung accountability cannot wait. Almost after 5 years nag-decide na po sila na mag-seek ng sa mga 3-4 na legal counsel pro bono at tinap naman ang DACC to assist dito po para sa ang, issue na to.
0: Opo, ang pinag-uusapan pa rin ba nating pera dito, Sir Boy? Tama, nasa 10 million pesos pa rin ang hulog ng mga kababayan natin dyan sa Magalang.
1: Oo.
2: Oo, tama po yun. Mga nasa amount na 10 million na iabot, na ibigay down payment ng 1,700 plus na umasa na magkaroon po sila ng simpleng low-cost na bahay.
1: Tama. Opo. Handa naman po ang mga complainant sa matagalan at malawakang court case kagaya nito.
2: Opo, dahil may abogado naman sila, pro bono, volunteer lawyers. Kami naman may mga libre na volunteer lawyer, tutulong din po yung mga yon. And even yung mga, kasi iba dito, indigent, baka maka-request po tayo sa PAO, no? Public Office, Public Attorney's Office. No? So, gagamitin natin lahat ang connection natin sa different department heads, DOJ, yung FBI can enter also dito for a full-blown investigation. Attached agency po yan ng DOJ. Okay. Kaya nga, ang media, malaki ang role ng media po dito sa pagtuto. Kasi ang lalaki nga ng mga issues lately, baha, impeachment. So, baka matabunan ulit, no? So, accountability cannot wait, especially correct for the less fortunate kababayan po
1: natin. Tutok lang ang kailangan dyan.
0: Siyempre, bantayan din natin kung ano magiging move ng ombudsman dyan. Correct. Definitely, hindi naman, although nakafocus nga doon, meron pa rin naman tama sa server. May mga ibang mga issue na concern din naman ng mga residente na pwede pa rin action. And Sir Boy, for the meantime, maraming salamat po.
1: Thank
0: siyempre,
1: you po.
0: Happy anniversary din po sa inyo. Ha?
1: Salamat.
2: Maraming salamat po.
1: Ingat po kayo.
0: Good morning.
1: Partner, last na lang ako bago tayo magbabay. Happy birthday sa'yo, Barnaby Low.
0: Ay! Oy, happy birthday.
1: Al Jazeera, Manila.
0: Correct.
1: Napakagaling na reporter. Barnaby, happy birthday. Paano naman ang papansit? Ay, hindi.
0: Ay, hindi lang pansit yan.
1: Mali.
0: Social yan.
1: Ay, oo.
0: Speaking nagsalita English. Yan eh.
1: Oo.
0: Asyo, di ba? Alam mo na. Happy birthday! Ay, bati ko lang ha, partner.
1: Sino yan?
0: Itatago ko na lang yung pangalan niya. Oh. Ito na lang din gamit niya sa FB ang gagamitin ko. Ginseng! Ay, maraming salamat.
1: Talaga?
0: At estudyante ko to dati sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
1: Wow.
0: Ngayon, isang magiting na sundalo na naka-assign sa Lanao del Norte at nag-send ang picture natin, nanonood sa atin pala.
1: At talaga may pruweba.
0: May pruweba. Magandang umaga at happy birthday din po. Pati ko na lang happy birthday si Sir Berto Villanueva ng Bulacan. Happy birthday. O paano? Maulan.
1: Bye-bye.
0: Ingat tayo.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River dahil sa posibleng pagtaas ng tubig mula sa Lamesa Dam. Ayon sa Quezon City Government, kabilang sa mga maaring maapektuhang lugar ang Fairview, San Bartolome at mga bahagi ng Quirino Highway. Pinaghahanda rin ang mga residente sa Bagbag, nakaisang Nayon, Santa Lucia, North Fairview, Lagro, Commonwealth, Novaliches Proper, Gulod, Capri, Santa Monica at Talipa. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga anunsyo ng mga otoridad at maghanda sakaling kailangang lumikas. Antas ng San Juan River muling sumampa sa alarm level ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Diga matapos bumalik sa alert level kanina madaling araw, muling umakyat sa alarm level ang antas ng San Juan River bago mag-alas 8 kaninang umaga. Ang alert level ay hudyat ng paghahanda ng mga residenteng malapit sa ilog, habang sa alarm level naman ay maaari na magsagawa ng preemptive evacuation ang mga otoridad. Sa tala ng San Juan Disaster and Risk Reduction Management Department, 12.74 meters na ang antas ng ilog bunsod ng biglang malakas na pag-ulan. Inabisuhan naman ang mga residente malapit sa ilog sa posibilidad ng pagdikas. Samantala, nananatili sa normal level ang antas ng Marikina River ngayong umaga, bagamat nagbabadya na rin itong sumampa sa first alarm level sa tala ng Marikina Rescue 161 na sa 14.9 meters ang level ng ilog na bahagyang mababa sa naka-alarmang level. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, bibida sa pinakabagong chapter ng sikat na suspense thriller film na Insidious ang Filipino-American actor na si Brandon Perea. Gaganap bilang isa sa mga bida si Brandon Perea sa Insidious, Out of the Further, na muling ipinroduce ng batikang horror filmmaker na si James Wan. Sa panayam, ibinahagi ni Brandon ang kanyang mga experience nung makaranas siyang mabangungot o yung sleep paralysis. Sobraan niya siyang natakot dahil hindi siya nakagalaw, pero natutunan na niya ang technique para magising at isa na roon ang pagdarasal. Makakasama rin ni Brandon sa pelikula ang veteranong aktres na si Lynn Shea. Mapapanood ang Insidious sa mga sinehan simula ngayong araw.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM, balita ngayon! Basta AM, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: paano natin kakalimutan ang mga flood control projects na yan kung ngayon pa lang binabaha na tayo? Lagi na lang talaga umuulan, partner, wala nang katapusan. Dalawang linggo na tayong binabayo ng malakas na habagat. At sabi pa ng PAGASA kanina, narinig ko, partner, na expect rains daw tayo until end of the month.
1: Ay, nako.
0: Oo.
1: Teka muna. Ano bang araw ngayon? Alisin-webe pa lang, di ba?
0: Kaya nga. So, ang layo pa ng pa ito.
1: Remember, 31 days ang August.
0: Oo.
1: Oh my gosh. Oo
0: nga, di ba? So, matagal-tagal pa nating mararanasan ito.
1: Mukhang maniniwala na ako sa ghost month. Ah.
0: Oo. Di ba? Sabi mo 13 hanggang September 13 din ba?
1: September 12 yata.
0: Oo,
1: mga
0: diba
1: ganun. Oo, eh ngayong umaga, sobra-sobra talaga yung ulan na naman.
0: Oo.
1: Sa atin, ano? Mm-hmm. Eh, yung wala namang baha akong nadaanan at wala rin namang traffic.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pero nakakatakot talaga dahil itong ulan at baha po, mga kapamilya, kaservisyon po. This is asking us, lahat tayo, ng life changing questions. Halimbawa,

0: I worry for them. I really pray for them na sana mabigyan sila ng sapat na doxycycline, yung makapag ano sila, makapagpa-check up sila sa center. Kasi sakripisyo din yung ginagawa nila para maihatid tayo dun sa kabilang kanto lang na hindi tayo mababasa ng ulan. Ang hirap ng buhay ngayon.
1: Hapon ba o nung isang araw yung ano, parang National Rider Delivery Day?
0: Ah, hindi ko alam.
1: Oo, isa yan. Dahil napuna mo nga yung mga nagtutulak, ano, ha? Na hanggang bewang ang baha.
0: Tama.
1: Oo, at hindi po namin sinasabi na huwag niyong pansinin yung ano, ha, yung the risk of wading or yung maglublub ka sa ano, sa baha. Hindi po. Ang sinasabi lang namin, may mga taong hindi na halos talaga pinapansin yan dahil nga po kailangan mabuhay .
0: Totoo.
1: Kumita ng konti.
0: Totoo.
1: Pag tumirik yung kotse, magtutulak sila. At may kasama ng konting pagtatampisaw, ibig sabihin, buong barkada nandun, di nag-e-enjoy. Pero hindi nga natin alam kung ano ang pwedeng mangyari health-wise sa kanila.
0: Tama, kaya nga, di ba, may paalala po ang DOH na sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, lalo na po ngayong tag-ulan, may mga maari naman po tayong gawin para maagapan yan, at sinasabi po ulit-ulit, 72 hours period ang kailangan natin mula na tayo sumulong sa pagbaha hanggang sa yung efficacy ng gamot, no? After that, kung hindi tayo makainom ng 72 hours, i-manage yung symptoms na lang pala ang mangyayari sa ganun.
1: Correct. Okay. So, ito yung mga katanungan ng iba na iniisip ko lang kanina. Halimbawa, para po doon sa mga laging binabaha at paulit-ulit na sinasabi, ay, it's okay. I mean, you know, Filipinos are resilient. No.
0: We just have no choice.
1: Opo. So, kayo po ba, kung lagi kayong binabaha, lilipat na ba kayo ng bahay? Isa yan sa mga katanungan. Ibig sabihin, kung kaya, lilipat na ba kayo ng address? Pangalawa, tataasan nyo lang ba ang pundasyon ng inyong bahay? Or dadagdagan yung flooring? Kung baga, another 6 inches or so? Or uuwi ka na lang ba sa lalawigan? Yung tama na, sobra na. Or, again, yung iba, lalo na yung mga kabataan, mag-condo na kaya ako?
0: Sa taas ka. Para hindi ka abuti ng baha.
1: Ayun, kaso merong nagte-trending ngayon penthouse. Luxury condominium. Binahay
0: yung paligid. Yung lobby.
1: Binahay yung paligid.
0: Hindi ka rin pala makakaalis.
1: So, teka, asan yung luxury dito?
0: sa taas lang.
1: Sa taas lang.
0: Uy, meron pa ako idadagdag dyan.
1: Ano?
0: Sa listahan mo.
1: Sige.
0: Pero ito naman para sa may mga naistabing budget.
1: Ayan.
0: Kasi nakita ko talaga yung mga galing ng mga nag-invest sa floodgate. Nag-invest sila sa flooding. Yung pinakita ko sa'yo, partner, na ang galing, bago pa lang nagsimula ang tag-ulan, nag-invest na ng floodgate at nang bumaha, walang baha. Ang galing.
1: Parang ano yan, parang dam.
0: Ganun pala yun. Ang galing.
1: Tapos yung ito, shout out naman, Rika, doon sa mga invest yung sinabi mo, di ba? Doon sa mga nag-invest sa kanilang mga rigs.
0: Ano yung rig?
1: Yung mga pang off-road na sasakyan, pang overlanding, yung mga nagpa-lift ng 2 inches to 6 inches, di ba? Bida-bida sila ngayon. Pero alam niyo po, sa totoo lang, kung ito naman hindi naman for everybody, ano, ha? Pero yung mga bata pa na talagang nag-o-off-road o nag-o-overlanding, di po ba? Uso yan ngayon, kung may madaanan naman kayo at pwede namang isakay doon, kahit nasa likod
0: sa
1: pick-up bed.
0: Correct.
1: Baka pwede pong ganun. Ito na yung public service component ng inyong hobby.
0: Yan.
1: Ayun.
0: Sasabihin ko nga sa iyo, paano kaya? Kung kunyari, magkabit ng rubber boat sa likod para lang makatulong na, kailangan mo ba? Sige, sampakan na, di ba? So, pwede kang bumaba sa any dry area.
1: Opo. So, meron talagang mga ganun. Madaming mga organizations, associations na mga 4x4. Ayan. So, kasi, nakikita nyo yan sa mga posts,
0: group.
1: Diba? Na talagang sabi nga nila, 4x4, sagad.
0: Ano yan ito na yung panahon para tayo'y magtulungan.
1: Opo.
0: Kasi, di ba, hindi kaya yan ng mga tricycle. Hindi kaya yan ng mga

0: jeep. Buti pa yung mga bus, kahit pa paano, mataas. Pero yung estribo ng bus, mababa pa rin.
1: Dasok
0: so, papasukin pa rin. Di ba? May video nga nun. Di ba? Pinasok sila.
1: Nakataas yung mga paanong pasahero.
0: Oo. So talagang wala talaga tayo magagawa dito. Kaya nga po, bantayan natin itong magiging usapin sa budget, 'di ba? Dahil pag-uusapan na naman ang pagbabalik ng flood control.
1: Ito na naman tayo.
0: Oo, at yung imbestigasyon nung nakaraang flood control scandal, wag po nating kalimutan 'yan.
1: Dagdag ko lang, Rica, no, doon sa ating previous topic na sa panahon ngayon, sa tindi ng ulan, sa tindi ng baha, courtesy po, road courtesy is of utmost importance. Tama. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay naka 4x4, ikaw ay mataas yung ano mo, huwag mo namang sagasaan yung bahan at na halos matsunami na yung mga nasa gilid.
0: Totoo. Lalo na yung mga nagmomotor tsaka yung nakatayo, kawawa rin sila.
1: Opo, wag ganun. Ayan, kanina meron akong ano, meron sumusunod sa akin na naka-headlight na pagkalakas-lakas na 1 million lumens yata
0: nakulay
1: yung gamit.
0: Nakakabulag.
1: Ano ba? Bakit kailangan buksan nyo yung napakalakas? Una, that's not even legal.
0: So,
1: konting kortesiya po. Kortesiya sa daan ngayon. Buti nga kayo eh. Meron kayong sasakyan na pwedeng pambaha eh.
0: Yung wala.
1: Konting
0: diba?
1: Paggalang naman dun sa naghihintay na walang masakyan.
0: Tama.
1: Huwag
0: nyo kaming iti-trigger talaga. Don't ask ngayong maulan at napakahirap pumasok na wala tayong choice kasi kailangan nating mabuhay.
1: Ayan.
0: O sige na, mamaya babalikan natin yung mga pag-ulan. Oras muna natin.
1: Eksakto, alas 9, this is the East.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Headlines ngayon sa Balita Patan, dahil marami pa rin pong nangyayaring mga balita at mga dapat malaman sa ating kapaligiran. Bagyong Neneng lumakas habang kumikilos papuntang Taiwan. At F2F or face-to-face classes sa Metro Manila at ilang probinsya muling sinuspindi. Dami na nito, ha?
0: Mahigit 200 pamilya ang puwersahang inilikas dahil sa baha sa Oriental Mindoro. Ilang lugar sa Batangas at Zambales isinailalim na sa state of calamity.
1: 17 anyos na estudyante namatay sa leptospirosis sa Navota City. Pagtaas ng kaso ng sakit, inaasahan dahil sa malawakang pagbaha.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market dahil pa rin sa tensyon sa Middle East.
1: Vice President Sara Duterte kinansela ang biyahe sa Japan. Biyahe sa ibang bansa ni Congressman Leandro Legarda Leviste, sinita naman ng ombudsman.
0: Pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga, pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos. Gaming at chat history ng namaril na estudyante, sinusuri na rin.
1: Sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump nagbantang bobombahin ng Oman. Ito yung sinasabi natin kahapon, kung manghihimasok sa isinusulong na kasunduan ng Amerika at Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz.
0: Pag ginagawa nito, inaaway na lang lahat.
1: kasi nga, di ba? Nag-resign na yung kanyang maganda at napakatalinong press secretary.
0: Na-stress na sa kanya.
1: Si Caroline Leavitt.
0: Kaya nag-leave it na siya. Leave it, sabi niya.
1: Balita Pata!
0: Kuha muna tayo ng ilang mga report mula sa ating mga radyo patrol. Alamin natin ang sitwasyon sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City na malimit. Hindi ko maintindihan yung word na malimit. Ano ibig sabihin ng malimit?
3: Madalas.
0: Malimit na binabaha tuwing umaapaw ang San Juan River. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Nico Bagsik. Nico, go ahead.
4: Magandang umaga sa inyo, Peter at Rita. Hindi pa umaapaw itong San Juan River. Ito yan sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue sa Quezon City sa mga oras na ito. Pero kapansin-pansin na kumpara kahapon na nandito tayo dahil sa inspeksyon ng DPWH ay mas mataas di hama ang tubig ngayon dahil sa patuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. Critical kasi itong San Juan River dahil ito ang nakikitang dahilan ng malalim na pagbaha, hindi lamang dito sa E. Rodriguez Avenue kundi pati na rin sa katabi nitong G. Araneta Avenue, ilalim yan ang Skyway 3 kung saan umaabot ng hanggang 5 feet. umabot na hanggang 5 feet ang taas ng baha tulad na lamang noong nangyari noong Martes ng hapon. Pinaliwanag ni DBWA Secretary Vince Dizon na itong San Juan River ang mistulang catch basin ng tubig mula sa matataas na lugar, hindi lamang dito sa Quezon City, ano, kundi pati na rin sa karating lungsod nito katulad na lamang ng Marikina, ng San Juan at Pasig. Kaya naman kapag ito ay pumapok, inasahan na ang pagbaha dito sa lugar. Sa ngayon, Rika, dito ay nakatabay tayo dito sa level ng tubig sa ilog at patuloy pa rin ang pumping gamit ang mobile pump ng MMDA para maiwasan ang mabilis na pagtaas ng tubig. Bigyan ko lang kayo ng live situation na ngayon, ano, Rika at Peter. Kung makikita nyo, ito yung pump. Ito, nasa likod ko, ayan, o. Oh. Yan, sa likod ko, ayan, ayan yung pump na ginagamit ng MMDA para nga kahit papaano, ano, ay hindi madaling tumaas yung tubig dito sa San Juan River. At sa ngayon, ayan, o, oh, yung, kung ikukumpara ko, nung bumisita kami kahapon dito, ihamak na mas mataas na yung level ng tubig ngayong araw na ito dahil na rin sa patuloy na pag-ulan dito sa lugar.
1: Nico?
4: Yes, Peter. Yes, Peter.
1: Okay, grabe yung ano, video na pinapanood namin. Sobrang buhos ng tubig. Yung mga yung mga nakapaligid diyan na mga daan o mga kalsada, kumusta naman? Baha, binaha na ba? Passable pa ba?
4: So far, Peter, sa paglilibot namin dito sa kahabangan ng Rodriguez Avenue, maging sa pag-ikot namin sa bahagi naman ng GR Aneta, passable pa naman sa lahat ng uri at klase ng mga sasakyan yung lugar na iyan. Pero, syempre, katulad na lamang nung nangyari nung Martes ng hapon, kung saan kasagsagan ng ulan, sobrang lakas din nung ulan, ano, nung Martes, ay umagaling na umapaw itong, itong San Juan River at naging hanggang dibdib ang taas ng tubig dito. Ayon na rin sa mga residente na lumikas. Kaya naman maraming na stranded doon sa bahagi ng GR Aneta Avenue at hindi madaanan kahit ng mga bus.
3: O Nico, yung mga yung nadaanan mo na area ng malapit dyan sa daanan ng San Juan River, no? Yung mga residente, nakita mo ba kung nag-evacuate na ngayon?
4: Yes, Rika, no? Yung mga residente nakatira dito, no? Ito kasi yung residential area dito sa may San Juan River. Karamihan ng mga residente dyan. At ito pa yung iba, no, yung depressed area dito. Karamihan ng mga residente dyan ay talaga nag-evacuate na sila doon sa kanilang barangay hall na isa sa mga evacuation centers nitong barangay Doña Imelda dito sa Quezon City. Nanatili na sila doon dahil talaga binabantayan na rin nila, no, ang level ng tubig dito. Kapag tumataas na, ay alam nila na madaling umapaw itong ilog na ito. Kaya naman, mas magiging delikado at mapanganib sa kanila kung hindi pa sila lumikas. So ngayon, kahit pa paano, may initiative na sila na kapag tumataas ito, ay kailangan na nilang lumikas sa kanilang mga bahay.
3: Alright, sige. Oh, ingat
1: teka,
3: ka.
1: Nico, wala bang ano yan, kagaya sa Marikina River na parang water level,
3: nakapintura,
1: oo,
3: no?
1: Oo, wala bang ganun?
4: Yes, walang alarm, Peter. Walang alarm, pero may water level na nakapintura. Kung makikita nyo yung red na iyon, ano, Peter, yung red na yun, sa katabi nung yung isang maliit na pumping mobile, may nakalagay doon 10 feet. So, ibig sabihin, 10 feet na yung taas ng level ng tubig kapag umabot dyan sa red na yan. Ayun yung red na yun.
1: Ibig sabihin ba, pag umabot dyan, red alert na?
4: Yes, red alert na. Ayan yung ibig sabihin, Peter. Kaya kailangan lang maging alerto talaga yung mga residente dito. Hindi lang mga residente, pati na rin yung mga motorista na dumadaan dito sa bahagi nito ng Rodriguez Avenue.
3: Ay, apakalapit na dun sa red alert. Sige, mag-iingat ka, Nico, at kukuha pa tayo ng iba pang mga updates
4: sa'yo. So far, nasa orange alert pa lang sa dahil yung orange na pintura pa lang yung naabot sa level na tubig dito.
3: Alright, okay, sige, good. Sige. Maraming salamat. Nico, go ahead, extra please.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, you, Nico. Sa pang-report, ilang bahagi ng Mandaluyong City binaha matapos ang ilang minutong pag-ulan. Ilang minuto lang yun, ha? Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, kumusta dyan?
5: Peter at Rica, matapos nga ang nasa 20 minuto ng tuloy-tuloy na pag-ulan, lagpas-gutter na ang baha sa ilang lugar sa Mandaluyong City. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, binaha ang bahagi ng Maysilo Circle, malapit yan sa Mandaluyong City Hall. Binaha rin ang ilang bahagi ng Boni Avenue, particular sa kanto ng F. Ortigas, kung saan isang motorsiklo pa ang naabutan nating tumirik. Ganyan din ang sitwasyon sa Panulocano intersection ng I. Lopez Street at Ballesteros Street, maging sa R. Policarpio Street. Nang tumaas ang tubig kanina sa Boni Avenue, inabisuhan ng mga traffic enforcer ang ilang motorista na umiwas na sa kalapit na mga kalsada kung saan mataas ang baha. Unti-unti namang humuhupa ang tubig sa naturang mga lugar sa ngayon. Kanina kasi, Peter at Rica, bumabaon no, naging low visibility yung bahagi na iyan ng Mandaluyong City nang biglang bumuhos yung ulan dyan pasado alas 7:30 kanina. Mm-hmm. Pero nanatili nga tayo dyan sa lugar na yan hanggang mga pasado alas 9 ng umaga ay nasa mahinang paghambon o nasa katamtamang lakas ng pag-ulan para kanakayan yung nararamdaman dyan sa bahagi na iyan ng Mandaluyong City. Samantala, sa Katipiran Yap Compound naman, sakop na ito ng Barangay de la Paz, Pasig City, Bitratrica, muling umakyat ang tubig matapos ang biglang malakas na pag-ulan ngayong umaga. Sa video na ipinadala sa Radyo Patrol, itang mabilis na tumaas ang baha sa lugar na halos umabot na sa kalahating gulong ng mga sasakyan. Bitratrica, yan naman yung bahagi ng Pasig City kung saan sumakay tayo ng balsa at bangka kahapon. Humupa na kasi yung baha dyan kagabi dahil inikutan din natin yan kaninang madaling araw. Pero kanina nga, mga pasado alas 8 ng umaga ay muling tumaas ang baha sa naturang lugar.
1: Okay, Jesus. Tanong ko lang, yes, yung mga kung nadaanan mo lang ano ha, yung mga medyo mabababang lugar. Halimbawa, ang Show Boulevard ba may baha? Kumusta ang Barangka Drive? Yung mga ano diyan, mabababang mga kalsada. Paki-review please.
5: Dun sa may Show Boulevard, dun sa may bahagi, at least yung nadaanan natin na Peter at Tarika, ay sa may bahagi ng EDSA. Kumbaga EDSA corner Show Boulevard ito, kanina wala namang pagbaha doon, although medyo mabagal nga yung usad ng mga sasakyan nang biglang bumuhos yung ulan. Sa may bahagi naman ng Barangka Drive, tumaas yung tubig dyan sa kanto ng Boni Avenue at Barangka Drive, Peter at Tarika.
1: Ayun, oo nga. Pati yung ano yung City Hall ng Mandaluyong, medyo...
3: Binabaha rin.
1: Pag talagang matindi, ano?
5: Mm-hmm. Tama, Peter, yan yung sa may ano, yan yung napalilibutan ng Maysilo Circle kung saan lagpas gutter yung baha kanina.
1: Okay, very good. Maraming salamat. Zeus, extra please.
5: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Salamat, Zeus, at sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
3: Talo na tayo ngayon sa ating unang panauhin, partner, dahil si Congressman Marcy Chodoro, dati siyang mayor ba? Tama ba ako? Mayor ng Marikina, no? Ay sinampahan ang kaso ng DOJ ngayon, if I'm not mistaken. Four counts of sexual assault, one count of acts of lasciviousness. Pero sinasabi ng kanyang kampo na ito daw ay hindi naging maayos yung pagkaka-imbestiga dahil... hindi pagkaka-imbestiga. Nagkaroon actually ng investigating body, pero hindi ito investigating body na ito ang pumirma ng resolusyon. Tanungin nga natin ang abogado ni Congressman Marcy Chodoro para nga po bigyang linaw tayo dito sa nangyari nga po at sa side ng kanyang kliyente. Kausap natin ang kanyang abogado, Attorney Alma Malyonga. Attorney Alma, good morning po. Peter at Rica po ito para sa Balita Patan.
7: Hello, good morning. Inyong lahat.
3: Opo, good morning, Attorney.
1: Good morning, ma'am. Si Peter po ito. Attorney Alma.
7: Hi, Sir Peter.
1: Opo,
7: yes.
1: Oo, thank you for joining us. Ano po? So medyo masalimuot itong kaso po na ito, or at least yung development. Dahil nga po, nagkaroon na ng dumaan sa investigasyon itong ng isang DOJ panel na itinatag para dito. Kasama sina Senior Assistant State Prosecutor Ana Noreen Devanadera at Assistant State Prosecutor Ruth Ann Zamora. Pero ang kinocomplain po ng inyong panig naman, nakakagulat na nagkaroon ng isang resolusyon na hindi ginawa o pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon. At ito'y ginawa at pinirmahan ng ibang state prosecutor. Medyo komplikado, ano po? Pero if you can explain to us in layman's language po, ano po ang naging komplikasyon at nagkaiba na yung pumirma nung investigasyon?
7: Alam mo, Sir Peter, nangyayari naman yun. Usually, ang nangyayari, kung nagtatalaga kasi ng panel ang Department of Justice, itong panel na ito, katulad dun sa kaso ni Congressman Marcy, ang dumidinig nun ay yung panel. Sila ang investiga, sila nakikinig dun sa mga parties, yung nagreklamo, pati na rin si Congressman, tumatanggap ng mga ebidensya in the form of yung mga statement witnesses. At dito sa kaso nito, nagkaroon pa nga kami ng mga hearings. Ang nakakapagtaka lang is na natapos yung investigation, mga 7 months nang nakakalipas. No? So, nagulat lang kami nung natanggap namin yung resolution, hindi man lang nakalagay doon na ang nang-investiga ay isang panel. Hindi man lamang nabanggit. And usually, kung ito'y nangyayari, ilalagay na ito'y isang review resolution. Makikita mo dun sa resolution mismo. Hindi simpleng resolution lang na parang ang nag-resolve ay yung panel. So, madaling isipin sa amin, reasonableng isipin na meron nangyari.
1: Opo.
7: Na meron nagbago. At hindi namin alam kung ano yon. Pero dahil ito'y pinirmahan ng ibang prosecutor at hindi yung nang-investiga, nag-receive ng evidence, siguro naman ay meron silang rekomendasyon. Siguro hindi tinanggap ang kanilang rekomendasyon dahil kung iyon na yung nangyari, ang pipirma, makikita mo sa resolution, ang recommendation magagaling sa DOJ panel.
1: Yeah.
7: Tapos na yun, hindi natin, sinasabi lang namin, siguro kailangan bigyan ito talaga ng pagpapahalaga, mas sinop na evaluation, siguro. Pero, having said that, tapos na kami sa Department of Justice kasi meron kaming meron pa kaming remedy na humingi ng reconsideration. Magpa-file kami ng petition for review at sasabihin namin sa korte na sandali muna, hintayin namin muna yung resulta ng petition for review. Pero hindi na namin gagawin yun.
1: Aha.
7: Ang kasi Sir Peter, is katotohanan lang, madali kasing gumawa rin ng allegation pero kailangan patutuhanan yon. At the end of the day, hanggang ngayon, si Congressman Marcy ay presumed innocent. Pero alam mong hirap nun eh. Siyempre, kahit na sinong inakusado, kahit sinong akusado, sasabihin ni innocent sila. Pero dahil prominenting figure si Congressman Marcy, prominente, kahit anong mangyari kasi hanggang hindi nakaroon ng paglilitis, kung saan maririnig mismo yung akusasyon ng complainants, kung saan sila ay i-cross-examine at magkakaroon ng desisyon, magkakaroon ng maraming haka-haka pa rin. At this could be a source of misinformation, magagaling doon mga maraming kwento. So dahil hindi kami takot at hindi rin takot si Congressman Marcy nga doon sa akusasyon, we will face it. He will face it.
1: Okay.
7: Nakakalungkot lang kasi siyempre lumampas tayo dito para bang sinasabing may pasihan. Pero ayoko na kasi sabihin abogado lang ako. Siyempre, i-defend ko si Congressman Marcy. Very confident kami. So, haharapin.
1: Pero,
7: trial is going to be very liberating.
1: Oo.
7: At this, the entire process.
1: Yes po. Uh-oh. Attorney Alma, at this stage po ba, meron na bang dapat pangambahan na sub judice rule?
7: I'm sorry?
1: Yung po bang sub judice rule dapat na i-observe at this stage of the charges, at this time?
7: Oh yes.
1: Okay.
7: That is why ang sabi ko nga magandang in a way because kaiba ito kasi we're in the world of politics. Anything
1: right.
7: is, everything is interesting at ang hirap magsalita.
1: Okay.
7: Sa amin, ang magandang proseso siguro, kung talagang kailangan haharapin ni Congressman Marcy, magkaroon tayo ng litis.
1: Yeah.
7: Tutusin natin yun. And after that is done, at mag, lahat naman may katapusan eh, hindi ba?
1: Yeah.
7: At pagka nagkaroon ng desisyon, and hopefully, assuming, sabihin natin na ma-acquit si Congressman Marcy, and as I said, medyo confident kami ngayon, pwede natin pag-usapan. Kasi ngayon, it's very unfortunate, pero pwede natin lang pag-usapan yung proseso right now. So ang susunod dito, hindi madaling intindihin na dahil may halong politics nito at merong pag-iingat, i-expect natin na magkaroon ng paglilitis na nga ito. Susunod korte na.
1: Yep.
7: At hindi kami, ang aming balak ay gawin ito sa isang, you know, we will not, we will want to have the case heard and tried fast, as fast as possible. Correct. Hindi kami magiging cause ng delay, hindi kami hihingi ng postponement kung ano yung mga sasabihing dates ng trial, susundin natin.
1: Okay, Attorney Alma, yung pong pinag-usapan natin thus far in the past few minutes, more procedural than anything, ano po. Kaya ko po tinanong kung dapat bang i-observe na yung sub judice rule is precisely because ang sa pangkaraniwang mamamayan, ano po, parang ang hirap-hirap isipin na magagamit ang dalawang policewoman to file itong apat na kaso laban kay Congressman Marcy. And these are very, very serious charges, no? Sexual assault, acts of lasciviousness. So, from the get-go, parang ang lumalabas, di naman siguro magagamit yung mga pulis na yan to invent these accusations.
7: Yes, that's why kami nag-submit sa proseso, pati na dun sa preliminary investigation na ginawa ng Department of Justice. Sinapit namin yung akala naming kailangan at sumailalim kami sa jurisdiction ng panel na kinonstitute ng Department of Justice, pero ito nangyari. Di ba? Sabi ko nga, hindi naman sigurong masamang kami magsaad ng aming pagtataka lamang na after 7 months, nagkaroon ng resolution kung saan hindi natin alam kung ano ang naging rekomendasyon ng DOJ panel. Hindi namin kasi kilala o hindi namin kami humarap doon sa pumirma nung pinag-recommend na prosecutor. Yun lamang.
3: Uh-huh.
7: Yun lamang. So, nandun na tayo sa susunod na ano kabanata dito. And as I said, we can only talk about the process, which is that most likely magkakaroon ng paglilitis. At gusto ko lang sabihin na we are looking forward. Hindi namin wini-welcome, no? But in a way, we look forward to this process kung saan magkakaroon ng katapusan tungkol sa kontrobersya na ito.
3: Okay.
7: At pagkatapos noon, magkakaroon kami ng oportunidad, pagtapos na ang lahat, para ma-explain further. Kasi kung tapos na ang kaso, pwedeng pag-usapan yung kaso.
3: Okay.
7: So siguro, by that time, pwede nyo akong interviewin ulit para mas malinaw yung ano, pwede natin pag-usapan yung mga detalye. In fairness naman to all the parties and in particular, in fairness to Congressman Marcy.
3: Opo. Attorney, kasi from what I gather dun sa mga sinabi nyo po, no, iba yung pumirma dun sa resolution from the team that investigated yung accusations laban kay Congressman Marcy Chodoro. So ngayon po, you are moving forward sa pagharap doon sa magiging cases. Hindi po ba kayo... nag-question kung bakit iba ang pumirma from those who investigated these accusations na 7 months po ang itinagal?
7: Actually, pwede kami sigurong mag-file ng motion for recon. Pwede rin kami mag-file ng petition for review sa Department of Justice. Pero babalik kami sa Department of Justice as far as we're concerned. Tapos na kami doon.
1: Uh-huh.
7: Nag-raise lang kami ng mga legitimate concerns. Ang nakakapagtaka kasi, syempre marami naman tayong experience sa ganito, no? Pag iniiba kasi yung original na recommendation, makikita mo sa resolution mismo. Makikita mo nakalagay doon review resolution. Kaya maliwanag na yung original na recommendation ay medyo minotify o iniba. Pero dito, at siguro babanggitin rin doon kung sino yung Department of Justice panel. Dito sa resolution na kasi ito, hindi. Nakalagay dang resolution at walang binanggit doon kahit na konti na merong DOJ panel. Yan lang.
3: Okay.
7: Tapos na tayo doon.
3: Attorney, will you be filing cases against those two police women na nag-akusa laban kay Congressman Marcy Chodoro? Or hindi po ba makakapag-file while a case against Congressman Marcy is still being, will be tried soon?
7: I think at the proper time, we will. In the meantime, kasi ang focus ng attention namin is really, very prepared kami. Medyo sabi ko nga, ang tagal na nito. Last year. Last year pa ito, mga binalikan ko nga, September, ginawa yung pagsampan ng reklamo.
1: Mm-hmm.
7: And as I said, from September, tas ngayon lang lumabas yung resolution. So, handang-handa kami.
1: Yeah.
7: We are very, very confident about the case. And as I said, we welcome the opportunity to confront the accusers of Congressman Marcy.
1: Oh, Attorney
7: Alma. And we will have a lot of questions to ask during trial.
1: Okay. Attorney Alma, if I may ask, kumusta po si Congressman Marcy ngayon?
7: I think, mula nung umpisa, he was, of course, kung ikaw yung nasa position niya, Sir Peter, hindi ba? Medyo very concerning at nakakasakit sa damdamin.
1: Oo.
7: Pero he's very strong. Alam niya kung saan siya nanggagaling, kung saan siya nakatuntun. Merong mga maraming nagsusuport sa kanya. Marami kasing may kilala kay Congressman Marcy. He has been in politics for so long. At wala kang maririnig tungkol sa kanya. Kaya nga nakakagulat ito.
1: Okay.
7: But you know, politics is politics. So let's see what happens. Nasa legal tayong proseso. So from a legal point of view, we will do everything to defend.
1: Yeah. Let's talk about the next steps dito sa legal process. Ano po? And I hope you don't mind my asking. Kapag po, sinampan na po itong sexual assault sa Marikina City Regional Trial Court at yung acts of lascivious na naman po sa Metropolitan Trial Court, ang tanong po, are these both non-bailable cases?
7: Hindi, bailable siya.
1: Both?
7: Bailable. Yung sa RTC, kasi ang sinasabi nila doon sa reklamo, rape by sexual assault, which means na hindi nagkaroon ng actual intercourse. Yun ang kaibahan. Kaibahan noon doon sa usual na rape. Yung rape na intercourse, yun ang non-bailable. Pero dito kasi hindi. Ibang klaseng ni rape raw dahil pinasok yung finger. So ibang level ng yun. So yun is punishable by prison mayor.
1: So iba po yung sexual assault sa rape.
7: It's still rape. Pero ang ano dyan is qualified na it's rape, but by sexual assault.
1: Okay. Yung acts of lasciviousness naman po,
7: it's also available.
1: Okay.
7: Kaya nga nasa Metropolitan Trial Court lang siya.
1: Alright. Okay. Sige po. So, Attorney Alma, maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag dahil sa common tao, mahirap intindihin talaga itong mga nangyari na ito. Opo. Thank you so much, Attorney Alma.
7: Thank you very much. Okay, bye-bye.
3: Salamat
1: po. Ang abogado po ni Representative Marcy Chodoro, si Attorney Alma Malyonga.
3: Ayan, kasi ano na rin, 2026 pa lang naman. Baka mamaya, ito pala ay smear campaign o ano ba yan, di ba? Hindi natin alam eh. So magandang may pagpapaliwanag mula sa...
1: And of course, we are trying to talk to representative naman ng DOJ para mabalanse natin at malaman natin kung saan naman sila nanggagaling.
3: Yung dalawang security detail, di ba, ni Congressman Marcy Chodoro at ng kanyang asawa. Konting announcement lamang po bago tayo mag-huminga ng kaunti. Umabot na po sa 15 meters ang Marikina River. Ito po ay first alarm na po, kaya pinaghahanda na po ang mga residente malapit sa Marikina River. Baka po kailanganin po ninyong lumikas. Mabuti po nga nakahanda na po tayong pamilya. Oras po natin, 9:44. Magbabalik ang programang
1: Balitapatan.
8: Tibay at lakas manindigan.
6: Balitapatan. Balitapatan. Basta AM DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Basta AM DZMM. Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan!
3: Sa oras na 9:47, tayo po ay maniningil ng ticket daw.
1: Ano
3: sa
1: ticket?
3: Mga nagtatapon ng basura. Nagkakaroon daw o pinaplano daw ang napag-usapan
1: mukhang,
3: kung magkakaroon ng single ticketing system.
1: Pag nahuli ka, sasabihan ka na, for your penance.
3: Community service. Linisin mo lahat ng mga basura, di ba? Ganon.
1: Ikaw na rin ang bumili ng trash bag. Dahil sobra na po talaga naman . Ang problema sa atin, ito na naman, kontrabulate, spill na naman ito. Pag-uusapan natin with a lot of passion.
3: Pag
1: merong nangyayari, di ba? Tapos makakalimutan na naman.
3: Correct.
1: Tapos next year, paano? Next year ulit.
3: Eto, dito tayo partners sa The Big Man with the Big Plans, ang ating San Juan City, President ng Metro Manila Council at National President ng League of the Cities of the Philippines. Napakasipag nating Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Mayor Francis, magandang morning. Peter Atrica ito sa DZMM.
14: Yes, magandang morning Peter Atrica, and I'm happy to be back on your program. Medyo nakakat-kat lang po kayo, so kung sakaling hindi ko masyado marinig, I'll just ask again kung ano yung binigay po ninyo, if
3: yes,
14: you don't
3: po.
14: Mind.
3: Opo.
1: Mayor, I'm sure you're very busy, no? I mean, grabe itong nangyari na po ito in the past few days and until this morning, ano po. So ang gusto naming malaman what is the state of Metro Manila right now?
14: Yes, Peter and Lika, let's trace back to about 10 to 14 days ago, no, kung naalala ko natin, noong last week or last week, nakita nga natin na almost 6 days straight ang pag-ulan na naranasan po natin. I remember correctly, August 5 to 9 po yun. No? At August 10 yung talagang isang stretch ng mga 3 to 4 hours na pag-ulan, yung madaling araw, naalala ko po yun. At ito nga po, nitong mga nakarang araw, tuloy-tuloy rin po ang pag-ulan. 2 days ago, nung Monday, alam niyo po, base sa datos po ng PAGASA at ng DOST, na pinag-usapan niya namin kahapon during our Metro Manila Council, last Monday, if you remember po, no, 200 millimeters of rain po ang bumagsak sa Metro Manila in just a span of 5 hours. At noong panahon po ng Undoy, 400 millimeters of rain in 24 hours. So we are seeing heavy volumes of rainfall at hindi nga po ito normal compared dun sa mga nararanasan natin. I'm referring to Monday's rain po, no? Based po ito on data na nakuha ng PAGASA. So talagang nakikita nga ho natin, maraming bahagi ng Metro Manila po ang binabaha dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan. At ang naging resulta rin mo nito, hindi lamang yung pagbaha, ngunit yung paglitaw nga po ng basura sa iba't ibang bahagi rin ng Kamaynilaan. At isa po ito sa mga pinag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council. Before I proceed with my statement,
1: Opo,
14: I would like to categorically state, no, na mayroon pong mga responsibilidad at tungkulin ang inyong mga lokal na pamahalaan, ang ating pong pamahalang nasyonal, ganun din siyempre ang ating mga mamamayan. So whatever I will share po, it means we need really to help each other. No? Ang mahalaga rito, hindi ho yung nagsisisihan kung sino ba may kasalanan. Ngunit moving forward po, no, we really need the support of everyone. When I say everyone, all LGUs, our national government, and our citizens, sapagkat anumang efforts po natin collectively, no? Number one, for me, yung basura po talaga na nakikita natin sa ating mga waterways, sa ating mga kalye, merong nagtapon yan, Peter Trica, di ba? Hindi naman ho yan, sumulpot lang dyan mag-isa. That means, meron at meron pa rin nagtatapon ng basura sa maling lugar. Kung kaya't nakikita natin ang basura sa ating mga ilog, mga creek, kahit sa ating mga kalye, lalo na kapag bumaba na po ang tubig, no? Nag-level na muli ang mga kalye, lilitaw talaga yung basura. That is why yesterday, isa sa mga proposals po, specifically ho, ni Congressman Mark Santos of Las Piñas, who used to be a city councilor of their city, sila po ay nagbigay ng proposal kahapon for consideration ng Metro Manila Council na magkaroon nga ng isang single ticketing system when it comes to policing our cities in relation to garbage o yung waste management.
1: Okay.
14: So, isa po to sa mga proposals kahapon. But prior to tackling the proposal, I also mentioned, of course, to Congressman Santos na ang Metro Manila Council last year ay nagpasa na po ng isang council resolution kung saan uniform na nga po ang halaga ng multa pag merong nagva-violate ng pagtapon ng basura sa maling lugar. So 5,000 pesos na po yan sa Metro Manila, and the LGUs have amended their ordinances. Ang San Juan po, immediately nag-amend kami kasi ako rin po nag-propose din sa Metro Manila Council. No? Para nga ho magkaroon ng karagdagang ngipin ang mga ordinansa natin, sapagkat kung ang mga multa po ay masyadong magaang, eh minsan po, no, hindi ko naman sinasabing lahat, no, minsan po meron tayong ilang mga mamamaya na pakiramdam nila, sige, pagtatapon na lang ako rito, convenient for me kaysa maghanap ako ng basurahan dito na lang sa kalye, sa ilog, sa creek, no? And let us all admit that it is happening because we're seeing the garbage. Itong mga footage pa lang lately, di ho ba, nakita natin na the past few days sa balita, grabe po ang tambak ng basura nating nakikita. Meron at meron ho nagtapon yan. No? Hindi naman yan mag-isa lang sumulpot sa ating mga waterways. So a lot of it really needs discipline. Tama po kayo, your LGUs need to work harder. The national government needs to work harder.
15: but our citizens also have to do their share in taking care of the environment.
3: Ang lungkot na we have to resort to that, no? Dahil yung disiplina sa sarili natin, hindi natin magawa. Sabi ng DNR Mayor, may 1,255 na sako ng basura ang nalikom nila. Etong pag-ulan lamang in Metro Manila alone, so that's very alarming. Pero kasi ako din po napapansin ko, wala rin naman po tayong designated na trash cans, trash dispersal area sa kahit saan ka po maglakad. Parang bibihira na makakita ka na lang ng basurahan na maayos. Kaya yung mga tao din po, eh, hindi alam kung saan tayo magtatapon. Bakit din po ba ganito, Mayor? Parang for the whole of Metro Manila, everywhere you go, you don't really see a proper garbage can.
15: Okay, Rica, first of all, one thing that we have to also always remember, yung pag-haul po ng mga basura natin, merong tamang oras po yan, no? So, yung pag-ikot ng mga garbage trucks, may designated time and location po, no? So, sometimes, I see this happening in San Juan every now and then also, and I will admit na nangyayari siya. Minsan po, yung paglabas ng basura ng ating mga mamamayan, ay hindi na natin na timing din doon sa pagdaan po ng truck ng basura. Minsan, kung kailan nakadaan na, halimbawa, na late man sila, iniiwan pa rin nila ron. So ako po, they should keep that first in their homes. Kung sakaling na lagpasan nga sila ng pag-ikot ng basura, dapat itago muna nila yan sa kanilang mga tahanan. Next, tama po kayo, the LGUs must ensure na meron hong mga public garbage cans na pwedeng pagtapunan. But again, yung pag-designate po nito kung saan at ilan, LGUs po ang nakakaalam yan. So, tama po kayo. That is something that I will suggest to our fellow mayors to ensure na mas marami hong options ng papagtapunan.
3: Mm-hmm.
15: But then again po, no, I will go back to sa sinabi ko, no? Yung personal discipline po natin.
3: Yes.
15: Huwag nating isipin na dahil merong multa na 5,000 pesos. No?
3: Mm-hmm.
15: Kaya ako ay hindi magtatapon ng basura. Dapat ang mindset po natin, Peter Nika, hindi ako magtatapon ng basura kasi ito ay makakadagdag sa problema ng pagbabaha.
1: Okay.
15: Hindi ako magtatapon ng basura sapagkat disiplinado ako. When I say hindi nagtatapon ng basura, sa maling mga lugar. No? But again, ito po yung binabanggit ko kanina, that the LGUs, the national government, yes, meron kaming kanya-kanyang mga responsibilidad na dapat gampanan. I will take your suggestion very positively. Tayo naman po open-minded sa mga suggestions, no? At kung palagay ho natin kulang ang mga tapunan sa ating mga LGUs, we will coordinate with our mayors po to ensure na merong options ang ating mga mamamayan na mapapagtapunan, lalo na kung nalagpasan na nga po sila ng truck ng basura.
3: Mayor, sino po ba ang manghuhuli at mag-i-issue na ito mga ticket natin if in case umabot tayo dyan?
15: Opo. So here in San Juan, I will share about our ordinance. Meron po tayong 5,000 pesos nga ng multa kung tayo po'y mag-violate. So under the ordinance, designated po ang iba't ibang mga LGU personnel, lalo na ating task force disiplina, even our local police, pwede po silang manikit. Under the ordinance, meron kasing OVR na tinatawag mo. No? Ito yung ordinance violation receipt. No? So basically, ito yung ticket. So kung kayo ay matikitan, of course you have to pay the penalty. Just in case you can pay the penalty under the ordinance, maaari kayong kasuhan. At kung kayo ay makasuhan, depende na sa korte ho yan kung gano'ng katagal ang inyong magiging pagkakakulong. Kaya nga sabi ko, huwag na dapat natin isipin yung penalty. Isipin natin, huwag na lang tayo mag-violate.
1: Yeah.
15: The ordinance can designate kung sino po ang pipili ng LGU, even barangay officials, even barangay tanods. No? So, depende ho yan sa ordinance. Yun nga po yung sinasabi na kung pwede maging single ticketing, yun yung suggestion na gawing uniformed all over Metro Manila who will be able to issue violations, ano ba yung magiging specific penalties.
1: Yeah.
15: Just like in the single ticketing system po sa traffic violations, we were able to harmonize after several decades yung 20 common traffic violations po, no? Pati yung mga multa nito.
1: Yeah.
15: So yun po yung minumungkahi kahapon ni Congressman Mark Santos at napag-usapan nga ho ng Metro Manila Council kahapon.
1: Yeah.
15: I attended a meeting along with Chairman Duterte and our mayors na magkaroon ng isang technical working group to study okay. The proposal.
1: Mayor. Okay. One last point na lang po, ano. Number one, yung pong, ang feeling ko lang, ano po, kahit na 5,000, 10,000 ang magiging penalty niyan, eh kung wala naman talagang ibabayad, I don't really think it's gonna work, ano. Tsaka yung pong mga nagtatapon, usually nga, eh doon sa mga waterways at kung saan-saan, hindi po ba dapat barangay chairman talaga ang nakatutok diyan? Pangatlo, yung pinag-usapan na ninyo ni Rica kanina, wala po tayong dumpster eh, yung nakikita natin sa mga American movies na malalaking pwedeng pagdalhan ng mga ano,
3: actually,
1: ng mga basura. Dumpster ang tawag doon eh. Sana po mapag-aralan din ng Metro Manila Council yan. Ano po, Mayor, thank you po.
15: Opo, thank you for all your suggestions. Again, kami naman po, we're always open to suggestions from the public how to further improve yung ating garbage collection.
1: Apo.
15: Yung pagdating po sa mga barangay officials po, no, here in San Juan, deputized po ang ating mga barangay officials na mag-enforce nito. And again, talking about the waterways, meron pong Supreme Court mandamus kung saan na mandated nga ang LGUs to ensure that all creeks meron pong 3-meter easement and all rivers merong 10-meter easement.
1: Okay.
15: So, that is for strict implementation po ng LGUs.
1: Apo.
15: Dahil danger zones po yan.
1: Exactly.
15: Yung ating waterways, mga creeks, mga ilog. Danger zones po yan, lalong-lalo na sa low-lying area.
1: Opo. Mayor, isama na natin sa no-contact apprehension yan.
3: Oo, tama. Para talagang masigil
1: okay.
3: agad.
1: Mayor, maraming salamat. Thank you so much, Mayor Francis.
15: Yes, anytime po. Okay. At tawag lang po pag may katulungan. Maraming salamat din po.
3: Alright. Thank you po, Mayor Francis Zamora ng San Juan City at marami pang iba. Ang dami niyang pinangungunahan. Apakasipag nito. Apakasipag. Apakalaking tao. Apakasipag. Channel 1 na nagmamadaling morning. Susunod na ang Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musgi. Kuting shoutout nga kay Miss Agnes Manubay. Agnes Agustin na batchmate ko. Nakikinig sa New York City lagi yan. Dr. Libroho and Miss Chella, shout out to you and have a good day today.
3: Ayoko din kay Ate Tin man, kay Ate Tin Espiritu at saka kay Ate Kat Layog. I love you both. Palo na. Ayan na, susunod na. Daddy Buenafe. God bless. Ingat.
16: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. Balita Patan. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Balita ngayon.
1: Kapamilya, abiso sa mga motoristang madalas dumaan sa Valenzuela. Ilang bahagi ng lungsod ang naiulat na nakararanas ng pagbaha ngayong umaga bunsod ng masamang panahon. Passable pa sa lahat ng uri ng sasakyan ang karamihan ng mga pangunahing kalsada, kabilang ang MacArthur Highway, Maysan, Paso de Blas at Bagbagin. Pero umaabot na hanggang isang talampakan ang baha sa dalandanan, bagaman nadadaanan pa ng mga sasakyan. Samantala, hindi passable sa magagaang sasakyan ang bahagi ng T. Santiago sa Lingunan dahil sa halos tuhod na lalim ng baha. Hindi rin madaraanan ng anumang uri ng sasakyan ang Lingunan Bridge at bahagi ng T. Santiago sa May Rubber Master dahil sa mataas na tubig. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta at magdoble ingat sa pagbiyahe. Kapamilya, matapos ang sunod-sunod na epekto ng mga bagyo, habagat at iba pang kalamidad taon-taon, isinusulong sa Quezon City ang pagtatayo ng mga permanent evacuation center. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Rica, target ng ordinansang inihain sa konseho ni Quezon City Councilor Alfred Vargas ang pagkakaroon ng permanenteng evacuation center sa lahat ng distrito ng lungsod na layuning mabigyan ng maayos na tirahan ng mga residenteng kailangan lumikas sa kanilang mga bahay tuwing tag-ulan. Batay sa ordinansa, kailangan ng climate resilient ang mga itinatayong evacuation centers na kayang protektahan ang mga individual na mananatili dito sa kabila ng malalakas na bagyo at lindol. Bahagi rin sa sinusulong ordinansa ang mga family sleeping room at hiwalay na palikuran para sa mga babae, lalaki at miyembro ng LGBTQ community. Bukod sa maayos na tirahan ng mga lumikas, bahagi ng panukalang magkaroon ng medical at educational facilities ang mga center. Iminungkahi rin sa ordinansa na maging katuwang ang UP Nationwide Operational Assessment Hazards o NOAA para tiyaking ligtas ang pagtatayuan ng mga evacuation center at hindi high-risk hazard areas ng lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Pinalalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kampanya nito laban sa mga scammer. Aampunin ng ahensya ang Scamwatch Pilipinas Anti-Scam Model bilang pambansang estratehiya o teknik sa pagpapalaganap ng kaalaman kontra panloloko at maturuan ng mga Pilipino kung paano makilala at maiwasan ang iba't ibang uri ng scam. Kabilang din sa programa ang pagsasanay ng mga volunteer at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, law enforcement agencies at pribadong sektor.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Basta AM DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Magandang magandang umaga sa ating lahat, kapamilya, kaserbisyo at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ho ang ating programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe at patuloy pa rin ang ating tutok dito sa mga habagat dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang pag-ulan lalo na kanina madaling araw. Grabe, no? At mamaya meron tayong update din dito sa Neneng. Nagkaroon ng bagyong Neneng. Yung tinamaan daw, yung Batanes. Kuha tayo ng update tungkol doon. So, siyempre, tutok lang ho tayo dito para sa mga latest reports kung merong mga inaasahang pagbaha. Kasi tuloy-tuloy pa rin daw ang habagat eh, ha? At ito ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Napapanood kami sa buong mundo sa mamagitan ng Filipino Channel at I1TFC. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe o komento, eto ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, pasadahan muna natin ang ating mga Radio Patrol reporters. Eto, Senate Minority Leader Alan Cayetano, kinundin na rin ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Ang report na yan mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert.
1: Magtiyaga ng Radio Patrol!
2: Dali na nawagan si Senator Alan Peter Cayetano ng panalangin para sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. Kaisaan niya siya sa panalangin para sa mga nasawi, mga nasukatan, kanilang mga pamilya at lahat ng mga apektado na masaklap sa insidente. Ayon kay Cayetano, hindi dapat maging normal na pangyayari ang karahasan sa mga paaralan. Dagdag niya, dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan kung saan malaya at walang takot na nakakapag-aral ang mga kabataan habang nauhubog ang kanilang paggalang sa dignidad at buhay ng bawat tao. Binigyan din ni Cayetano na ang pagbuo ng mas ligtas na kinabukasan ay nagsisimula sa tahanan, paaralan, media,

0: ano ang patuloy na panalangin para sa paggaling ng mga nasugatan at mga pamilyang naulila. Umaasa siya na ang trahedyang ito ay magpapatibay ng determinasyon ng lahat na protektahan ang susunod na henerasyon at magbuo ng mas ligtas na mga komunidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Meron pa tayong report. Ito, pagbalik ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ibalik daw sa hapon. Yung dati rin kasing schedule. Ito, suportado ho ng ilang pang mga miyembro ng House Prosecution Team. Alamin natin ang balitang yan mula kay Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Danny, ayon kay House Prosecutor Joel Chua, bagaman bukas sa publiko ang impeachment trial, mas mainam umanong gawing alas 3 ng hapon sa halip na alas 10 ng umaga ang paglilitis. Alanganin din anya ang maagang schedule lalo't marami ang nasa trabaho o paaralan sa naturang oras. Kaya naman, kung gagawing hapon ang paglilitis, mas madali sa publiko ang mapanood at masundan ang impeachment proceedings. Hinimok din nila ang Senate Impeachment Court na buksan sa mas malawak na audience ang korte para labanan umano ang fake news at disinformation. Bagaman ini-ere o nakalivestream anya ang impeachment trial, hindi nito palaging naipakikita halimbawa ang mga reaksyon o conduct ng mga senator, judge at ng iba pang panig. Batindi ni Chua ang concern na maaari makagambala sa kaayusan ng paglilitis, pero karapatan din anya ng publikong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Ito, yung mga bumibiyahe at kailangan malaman ng mga flights. Ito, 5 flights, kanselado. 771 pasahero apektado dahil sa masamang panahon. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Jom Garner. Jom?
3: Dani, aabot nga sa 771 pasahero ang apektado sa 5 kanseladong flights dahil sa masungit na lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Batay sa pinakahuling datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, lahat ng kanseladong flights ay Cebu Pacific. Kabilang dito ang Bacolod to Manila flight, Manila to Kawayan, Kawayan to Manila, Manila to Gigarao at to Gigarao to Manila. Ayon sa CAAP, unfavorable weather sa Manila ang dahilan ng pagkansela ng mga flights.

0: medyo naputol si Job Garner. Balikan natin mamaya pag mayroon tayong maganda signal mula sa kanya. No? Ito, halalan daw sa BARM na September 14. Tuloy na tuloy pa rin sa kabila ng pananambang kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Okay, yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve?
1: Good morning, Danny. Pinabulaanan nga ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na impormasyon na hindi matutuloy ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM elections sa September 14, 2026. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi sapat ang dahilan ng pananambang kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nitong week on long weekend para sa ilalim sa COMELEC control ang anumang lugar sa BARM. Wala rin anyang nakikitang dahilan ng COMELEC para ipagpaliban ng halalan gaya ng karahasan, terorismo, force majeure o problema sa mga election paraphernalia. Patuloy din na anyang pakikipaugnay ng COMELEC sa mga butante sa BARM kasabay ng pagpapatuloy ng kanilang massive voter education campaign. Sa ngayon, inalert na rin ng COMELEC ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines dahil posible na may mga grupong magtangkang lumikha ng tensyon o kaguluhan. Gayunman, una lang sinabi ni Garcia na nananatiling generally peaceful ang sitwasyon ngayon sa BARM. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Raz. Ngayon naman, alamin natin ang kasalukuyan na sitwasyon sa Marikina River. Ibibigay sa atin ang balitang yan ni Zeus Legazpi. Zeus, kamusta?
2: Good morning, Danny. Ano, kahit nga wala pang ulan dito sa bahaging ito ng Marikina City ay patuloy naman yung pagtaas ng antas sa Marikina River. Dito tayo ngayon doon sa may panukat ng antas ng ilog. Ano? At sa ating pagsipat, nasa 15.3 hanggang 15.4 meters na yung level ng ilog. Pasok yan, Danny, doon sa first alarm. Kanina, halos isang oras pa lamang yung nakalilipas ng sumampa sa first alarm yan na 15 meters. Kinumpirma naman ni Marikina City Mayor Manchodoro na matapos linisin ang mga paaralan kagabi para sana magamit na ng mga estudyante sa susunod.

0: daraw muli itong binuksan bilang evacuation centers o bilang evacuation center dahil sa pagtaas muli ng antas ng ilog. Nag-iikot na rin ang mga otoridad dito sa lungsod para mag-monitor ng sitwasyon. Dito, Danny, sa mismong sa may panukat ng antas ng ilog ay nakita na rin natin nag-iikot yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kasi yung BFP dito sa Marikina, Danny, ay katulong ng lokal na pamahalaan ng Marikina para tignan yung sitwasyon at mag-abiso sa mga residente kung kailangan na nilang lumikas. Sa ngayon niya, Danny, ay tumila na yung pag-ambong nararamdaman dito o nararanasan dito sa Marikina City. At ngayon ay wala pa ulit ulan, pero ganun pa rin, makulimlim pa rin ang papawirin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Metro Manila Flood Control Master Plan inaasahang matatapos ngayong taon ayon yan sa DPWH. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Christian Yozores. Christian.
2: Dani, maaaring abutin pa ng katapusan ng taon bago makumpleto ang Flood Control Master Plan sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DPWH Secretary Vincenzon na hindi naman ibig sabihin ito na walang gagawin ng administrasyon habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon kay Secretary Dizon, isimula na rin ang mga proyekto kontra baha at binigyang diin na importante nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyekto. Aminado naman ang kalihim na may ilang pagkakamali o pagkukulang silang nakita sa nakaraan gaya ng kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Matatandaan noong 2024 ay sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na 30% pa lamang ang nakukumpleto sa nasabing Flood Control Master Plan na maglalaman sana ng mga plano at direksyon kung paano epektibo mapapangasiwaan ang baha sa Metro Manila tuwing umuulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
1: Thank you very much, Christian Yozores. Eto, naputol yung report natin kanina. Importante ito dahil tungkol sa mga kanseladong flights ha, dahil sa masungit na panahon. Balikan natin si Jom Garner. Jom? Naku, naputol na naman ang signal ni Jom Garner. Anyway, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
1: Ang oras natin, 10:18 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
1: Balik po tayo dito sa ating programa sa Kabayan at dahil nga meron pang bagyo ha, dyan daw sa Batanes, tinamaan din ang bagyong si Neneng. Makakausap natin doon ang LDR RMO 4 ng Batanes, walang iba kundi si Dan SD Cool. SD Cool, ha? Dan, tukayo, good morning, kamusta dyan sa Batanes?
7: Yes, magandang umaga po, Katukayo at ating mga taga-subaybay. Good morning po.
1: Oh, kamusta? Tinamaan ba kayo ng bagyong Neneng at meron bang mga nasirang kalye or meron ba naapektuhan ng mga kabahayan diyan ng mga kababayan natin?
7: Sa ngayon po ay may bagyo nga dito sa bandang east natin pero medyo malayo naman sa atin. Wala naman pong na damage dito sa Batanes. Ang problema lang namin is itong habagat kasi muli na naman hihigupin ng habagat kaya nakancel na naman po ang flight ngayong araw. Bumalik ang eroplano.
1: I see. Di ba alam ko isa lang biyahe papunta dyan eh, no? Or ilang biyahe ba for kunwari sa isang araw papuntan Batanes?
7: Yung Philippine Airlines po sa ngayon ay isang beses lang pero pagka yung peak season ay minsan two times a day. Pero ngayon po isang beses lang tapos hindi ho nakalapag kanina dahil bumalik dahil sa tailwind. Habagat okay. Po.
1: Habagat ang nag-trigger. Pero ibig sabihin, for now ba, kamusta ang lagay na panahon? Maulan ba ngayon as we talk now?
7: Sa ngayon po, makulimlim lang po ang panahon dito sa Batanes at paminsan-minsan may manakanakang ulan pero so far sa ngayon, wala pong ulan.
1: Pero Dan, may mga report kami na meron daw mga stranded na mga turista dyan sa Batanes?
7: Yes po, as of yesterday po, dahil bumalik na din sa kasakay ngayon, turista po meron pa hong 57 na hindi pa ho nakaka-uwi.
1: 57?
7: Pero ang affected individual, yes po, turista po yon. Pero yung affected individuals ay marami po.
1: Ah, okay. When you say 57 na turista, ano to? Mga foreigner o meron din mga domestic, mga Pilipino rin?
7: Mostly po, local po sila.
1: Ah, local, tourist. Okay.
7: Yes po.
1: So, ano ang abiso sa kanila? Ano ba ang sabi ng let's say Philippine Airlines o yung carrier? Kailan ba ano, kapag kumanda na sigurado ang sitwasyon o yung lagay ng panahon, di ba?
7: Yes po. Nagiging problema lang po nila dito is yung habagat, tanging habagat kasi tailwind siya.
1: Mm-hmm.
7: Delikado mag-landing po yung eroplano.
1: Mm-hmm.
7: And looking at the forecast, medyo lalakas pa ang hangin mula bukas. So, definitely ho, baka makancel na naman din po yan.
1: Ah, okay. So, talagang ano, no? Ang ano dyan, di ba yung airport dyan sa Basco? Di ba, Dan?
7: Oh. Yes po, tama po.
1: Okay. So, wala namang ibang airline na bumibiyahe dyan, no? At saka hindi naman mag-release, syempre, no? PAL lang ang talagang bumibiyahe dyan.
7: Meron naman pong mga islander, mga mas maliliit na aeroplano, pero via Tuguegarao lang po siya. Tuguegarao, Basco.
1: Okay. So, ano,
7: at yun ay nakakalapag naman po.
1: So, ano mga panawagan nyo? Let's say, may mga pangangailangan ba? Wala naman tayo siguro mga evacuation na nangyari. Let's say, bunsod nitong habagat?
7: So far, wala naman po tayong evacuee. So, hopefully, gaganda pa uli kasi nahihirapan na rin itong ating mga turista, lalo na kasi siyempre hindi naman po sapat ang kanilang dalang pera.
1: Oo nga eh. Oo. Anyway, maraming salamat Dan at at least mapaalala natin yung mga nagbabalak pumunta ng Batanes. Eba, wag muna po dahil talagang
7: yes,
1: di ba? Yun na nga, kanselado pala yung flight. Ngayon na, yung kahapon ho ba nakalusot? Merong flight kahapon?
7: Yes po, may nakalapag po siya kahapon.
1: Okay.
7: Pero ngayong araw, bumalik po.
1: Okay. Sige, Dan, maraming salamat sa update. Ha? Thank you.
7: Maraming salamat din po. Magandang umaga po.
1: Okay, good morning. Yan o si Dan S. D. Cool, LDRRMO dyan sa Batanes. Oh, tuloy-tuloy na tayo. Eh, dito naman, meron tayong makakausap na residente sa Quezon City. Diyan na residente ho siya ng Barangay Apolonio, Quezon City. Alam ko bandang ano yan eh, Frisco ba o banda diyan sa may project it. O itanong natin, nasa telepono siya via Zoom audio si Pits. Good morning Pits, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
8: Good morning po.
1: Oh, good morning. Pits, yung lugar mo, saan lugar ka exactly? May baha ba diyan sa may Apolonio, Barangay Apolonio?
8: So ngayon po, wala na po, humupa na po. Pero kahapon, nung isang araw, binahat na kami na pa ulit-ulit.
1: Ah, okay. Kasi pinapakita namin dun sa mga may video screen, ha? Pinapakita ng lalim ho ng tubig dito sa Barangay Apolonio. Marami ho ba kayo residente dyan, Pits?
8: Marami po, as in marami.
1: Aha.
8: Actually, yung baha na yan, yung malalim yun. May mas malalim pa dyan.
1: Okay, pero ngayon, medyo humupa na ba o wala na totally ang baha?
8: Wala nang totally ang baha, pero yung ulan, pabugso-bugso.
1: Oo. Ano, dati na bang nararanasan nyo yan? Yung ganyan, na binabaha kayo pag tuwing ito kasi habagat lang. Wala naman talagang bagyo sa Metro Manila eh. Habagat lang ito, di ba, Pitch?
8: Madalas po, halos nakasanayan na namin.
1: Ganun ba? So ano naman ang meron bang mga kabahayan na let's say umalis muna dyan yung mga residente at lumipat sa evacuation center, Pits?
8: Panawagan naman, bago pa may mga analis na mag-evacuate na kung mga evacuation center na galing sa barangay.
1: So ano ngayon ang panawagan nyo kayong mga residente? Kasi mamaya may makakausap tayo na taga Quezon City, no? Yung DRRMO. Pero ano ang mga, let's say, pangangailangan ninyo, pagkain or whatever, tubig o ano pa?
8: Sa mga residente dito, talagang kailangan namin ng relief. Kasi kahit yung mga palengke dito, dahil gawa ng pagbain nila rin sila makapagbenta pa, ang hirap. Kasi sila, marami dito na talagang lumikas at mga bumabalik after ng baha. Pero pagdating dito, wala din silang mga dala. Hindi ko alam kung sa barangay ba meron na nakapagbigay na baka loob sa amin, wala pa kami natatanggap. Hindi ko alam kung kailan, baka next month pa o ano, next week. Sana kung ngayon kami na, ngayon mo matanggap ang tulong, hindi after 2 weeks, hindi after 1 month.
1: So yung ano, yung Barangay Apolonio, ano ho ito, ano ba ang parang nakikita niyong dahilan? Bakit ho bumaba? Ano ba, masama ang drainage facility dyan? Or ano ba, mababa yung lugar? Saan nang gagaling yung ganyan na napaka-taas kaagad ng tubig pag malakas ang ulan?
8: Sa drainage, kasi meron kaming ano dito eh, parang nakabinbin na proyekto.
1: Flood control? Flood control?
8: Saka isa pa. Tabi, ano kami, medyo malapit kami. Siguro ako, 20 steps ako sa ilog ng tahanan namin.
1: Hindi, bigyan mo ako ng idea. Yung Barangay Apolonio, saan siya ka malapit, Pits?
8: Sa pagitan ng Prisco at saka Balintawak kasi ito.
1: Pagitan ng Balintawak and
8: Prisco.
1: Prisco. Balintawak and Prisco. Yung lugar nyo, talagang ano yan, bahain ba? Yun talaga, ever since?
8: Opo, bahain talaga siya.
1: O sige, Pits, bitawan ka muna namin at mamaya may kausap din kami from Quezon City para siguro makinig ka na lang para at least alam nyo kung ano yung mga gagawin yung mga hakbang. No? Anyway, ang maganda lang, humupa na. No? Wala na yung baha. No, Pits?
8: Sa ngayon po.
1: Sige, Pits, maraming salamat. Siya ho ay yung nagpadala ng video na napapanood nyo, yung residente ho ng Barangay Apolonio dyan ho sa Quezon City. Tuloy-tuloy na ho tayo dahil ngayon naman ay kuha ulit tayo ng update sa spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Walang iba kundi si Pichi De Leon. Pichi, thank you again for having us dito sa programang Kabayan.
9: Yeah, good morning, Sir Danny.
1: So narinig mo yung taga Barangay Apolonio, yung si Pitch, nagpadala ng video sa amin. Humupa naman na, pero ibig sabihin may mga pangangailangan pa rin sila, let's say mga tubig o pagkain na pwedeng maibigay ng Quezon City.
9: Nasa evacuation center po ba sila?
1: Wala naman, pero sinabi niya, apektado ron. Dami ni, nakita ko kasi yung video nila, yung mga tindahan doon, hindi makapag-operate. So, I would say na talagang may mga ano rin, pangangailangan for now, dahil walang negosyo. Ganun.
9: Opo, pwede ko naman pong i-relay, kasi right now po, meron po kaming mga evacuees sa Apolonio Samson, and they are being served naman hot meals po. Kung kaya po nila, they can go po sa evacuation center para mas ma-check po ang kanilang health conditions at makakuha po sila ng hot meals and clean drinking water po.
1: Okay. For now ba, anong bilang nyo, Ma'am Pichi? Mga ilan ho ang nasa evacuation center for now?
9: Right now po, we have 1,765 families, totaling to 6,327 individuals po sa 59 evacuation centers sa 35 na affected na barangays.
1: Okay. 59, saan lugar? Naka-scatter yung mga evacuation?
9: 59 po na evacuation centers.
1: Okay. And we're talking about 1,765 families. So marami-rami pa rin ho ito, no? Ibig sabihin, hindi pa ho talaga, hindi sila bumabalik pa sa kanila mga bahay. Nandun lang sila.
9: Actually po, kahapon, mataas siya, tas bumaba na po. And then, nung nagsimula yung bagsak ng ulan kagabi, medyo nadagdagan na naman po ulit. Malamang yung iba nagbalikan po. sa ano, sa evacuation center. Pero nung medyo magagabi kahapon, bumaba na po yung ano eh, yung data eh.
1: Oo. Ayun nga ang problema kasi pabugso-bugso itong ulan, no? Bigla na lang sa madaling araw o gabi, bigla na lang lalakas. So yung iba, bumabalik. Kaya yung numero eh, talagang mataas pa rin, no? Di ba, Pichi?
9: Yes po. Kaya ano, bigla tapos bigla tayong nag-red warning na. Biglaan from ano, orange to red agad. Kaya po, ayun, biglang kaninang 4 a.m. humupa na po yung mga flooded areas. Tapos ngayon, meron na naman po uli.
1: Oo. So, alam mo, isang concern din na nakikita ko dahil marami na raw yung kaso ngayon ng mga leptospirosis, di ba? Dahil lumulusong sa baha itong mga residente natin, lalo na rin yan sa Quezon City, pinapakita namin yung baha. Hindi ho ba pwedeng isama sa, let's say, mga pamamahagi nyo? Siguro, kung nakikinig din ng DSWD, yung magbigay tayo ng mga bota dun sa mga, let's say, local government units, ganun?
9: I have to check on that po, pero kung ibibase po natin sa leptospirosis, sa mga residente po, sa evacuation center meron pong available.
1: Ah, okay.
9: Pero sa health centers din po, available po ang doxycycline po, lalo na sa mga residente na sumulong po sa baha. Kaya po, parati namin pinapanawagan na kung hindi naman po kayo kailangan lumabas, mag-stay home, kung safe po yung bahay nyo, at yun na nga, bawal po mag-swimming kasi mga iwasan po natin ang mga waterborne diseases at saka yung mga accidents like drowning.
1: Oo, tama yan, Pichi, kasi at least may mga nakikinig sa atin, mga viewers, no? Pero provided naman pala sila ng mga bota, lalo na yung mga responders, di ba?
9: Meron po, complete naman po ang years ng mga responders.
1: Yung
9: kasi
1: bota,
9: syempre,
1: bota.
9: We always bota po, kasi po pag mataas ang tubig, hindi papasok din po, di ba? Na or meron na pong above knee, may chest at waist po, wala na pong silbi yung bota. Kaya po,
1: ano yung pinoprovide natin na parang pansalya lang dun sa mga, let's say, mataas na baha?
9: Parang ano po eh, booties po na yung pang parang sa diving, yun ang ginagamit po, hindi po bota.
1: Okay. At least, oh, di ba, preventive measure din, di ba? Eh, kasi kung responder naman, eh, talaga obligado silang tulungan din yung mga kababayan natin na hindi makatawid, eh, di ba, sa mga matataas na baha.
9: Opo. Kaya, minsan po na it will take time kasi syempre unahin po natin yung safety muna ng first responders. Kasi baka mamaya may live wire sa baha.
1: Kaya nga, tama.
9: Isipin po natin muna bago sila maka-rescue dahil syempre marami silang i-rescue kaya kailangan safe po sila.
1: For now, Pichi, ano mga areas, kasi paiba-iba yung lagay ng panahon sa Quezon City, no? Meron pa pa tayo mga lugar na lubog pa sa baha?
9: Meron po. As of 9 a.m. po, meron po tayong 45 na reported na flooded areas
1: ba,
9: po
1: dami?
9: Sa buong Quezon City. Opo, meron pong dalawang above the head, meron pong isang chest deep, merong waist deep, tire deep at yung iba half knee at saka gutter po.
1: Yung sinasabi nyo na lagpas ulo, saan lugar yun? Para at least alam na mag-guided.
9: Sa ano po? Oo. Sa Barangay Damayan po.
1: Ah, Barangay Damayan. So dito lang din yan sa may ano, di ba? Malapit sa Araneta Avenue. Di ba tama? Oo.
9: Opo, saka sa isa po sa Del Monte
1: po. A. Bonifacio, di ba? Sa may A. Bonifacio, tama ba?
9: Amoranto area po, saka sa may Barangay Del Monte.
1: Oo, oo. So ngayon, mataas pa pala.
9: Ito po yung ano eh, sa Del Monte po, ito po yung Riverside.
1: Oo. Okay. Pero hindi ho ba, ano, let's say nagsusubside yung tubig sa ilog dyan?
9: Usually po naman may average duration yan, mga 1 hour and 44 minutes. Kaya lang po dahil, syempre, hindi talaga humihinto yung ulan. Like kagabi po, parang in 1 hour, yung bagsak ng ulan equivalent to 2 days of rain po. Kaya talagang na-overwhelm po yung ating mga drainage system, pati yung waterways. Kaya po ganun na mabilis pong tataas ang tubig. Pero once na huminto po yan, mabilis din naman pong
1: huhupa.
9: Basta smooth po yung agos ng tubig sa waterways.
1: So as we are talking now or speaking now, ano ang mga kalye na, let's say, para sa mga motorista, ano ang mga kalye ngayon sa Quezon City ang hindi nadadaanan?
9: May mga areas po sa District 1, like meron po sa Amoranto area, tapos yung mga Kalamba Street po, yun, not passable po siya. At yun yung mga areas, Amoranto and Santo Domingo areas po.
1: Santo Domingo, okay, malapit lang yung sa Banawe, di ba? Tama ba yung area na yun? Okay, so iwas na lang no sa mga motorista. Pero bago kayo bitawan, yung update sa Tulyahan River ho, anong balita?
9: Sa Tulyahan River po, wala na po siyang alert level simula 9 a.m. Ang may alert level lang po tayo sa San Juan River po.
1: San Juan River.
9: Alert level 2 na po siya.
1: Alert level 2. Okay.
9: Opo. Pati si Marikina River po, alert level 1.
1: Okay. Sige, salamat ho sa update, ha, Peachy, ha. Thank you.
9: Okay, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Peachy De Leon, ha. Nagbigay ng update sa atin. Siya ho, spokesperson ng Quezon City DRRMO. O, tuloy na tayo, no? At ngayon naman, bisitahin ang atin yung Occidental Mindoro. Ha, makakausap natin doon yung si Kagawad, Cheryl Toscano. At alamin natin ang alam ko Occidental Mindoro, habagat din ang nararanasan dito, no? Good morning, Cheryl.
10: Good morning, Sharon.
1: Oo. Cheryl, si Danny Buenafito, no, sa programang Kabayan. Ikaw ay situated ka diyan sa Sitio Dunggunan, Barangay Kasage, Santa Cruz.
10: Opo, sir.
1: Occidental Mindoro. Oo.
10: Opo.
1: Okay, for now, anong pwede mong ibalita sa amin? Kamusta naman dyan sa Occidental Mindoro, dyan sa, lalo sa barangay mo, Kasage, Santa Cruz?
10: Sir,
1: oo.
10: Good morning po.
1: Yeah. Si Kagawad po, Cheryl?
10: Kahapon po, medyo humupa yung baha. Pero meron po kami ditong kinakatakutan na isang lugar, barangay Alakako, yun yung nasira na dike. Na yun po yung posibilidad po na magkaroon ng pangmalawakang baha po dito sa Santa Cruz. Ang sitwasyon po dito sa amin sa Kasagi, wala na po namang baha, pero marami po yung nasalanta ng mga taniman ng palay.
1: Okay, pero for now, Cheryl, kamusta ang lagay ng panahon? Hindi naman na umuulan?
10: Medyo mainit-init na rin po, sir.
1: Eh ano yung sinasabi mong nasiran dike? Ibig sabihin, it can cause problem pag kunwari, biglang bumuhos na naman ang ulan.
10: Opo. Pag lumakas po ulit yung ulan at nagkaroon po ng baha, nawasaot na po kasi yung dike na pwedeng pumasok po sa buong Santa Cruz yung tubig.
1: Okay, yung mga gaano karami hong residente dyan, yung sinasabi yung barangay Kasage, Santa Cruz, if ever na mag-worsen, let's say, wag naman sana itong dike.
10: More or less po siguro nasa mga 7,000 na families.
1: Aba, dami rin ha, families.
10: Madami po kasi po ang karamihan po doon ay katutubong mangyan.
1: Mga mga lokal no, mga katutubo pa lang mangyan yan. Okay.
10: Opo.
1: Pero ngayon, ano ho ba sila? Ibig sabihin, yung mga kabahayan nila, ito pinasok din ho ng tubig, ganun?
10: Hindi po sila makababa sa ngayon at hindi din po namin mapuntahan kasi po ay yung ilog na dadaanan po namin ay malalim.
1: Okay. For now ba, Kagawad, meron bang mga nasa evacuation center?
10: Wala naman po. Wala naman pong na-evacuate kasi po ay agaran po namang napunta ng aming barangay captain para bisitahin po at mabigyan po naman ng pansamantalang pagkain po.
1: Okay, so wala naman kayong problema sa supply ng pagkain o tubig? Para at least may mga nakikinig?
10: Sa pagkain po, minsan kahapon lang po nagbigay.
1: Oo. Pero
10: kasama po ako.
1: Oo. Pero ngayon ba, kasi nakita ko yung isang picture o video, may supply ba kayo ng kuryente? Parang brownout eh.
10: Nagba-brownout po, pero sa ngayon po ay meron na rin po naman.
1: Ngayon na, at least. Pero ngayon sabi mo, oo. Pero ngayon Kagawad, mainit no ang panahon? Walang ano?
10: Opo, medyo mainit na po. Maganda na po ang panahon ngayon.
1: Okay, at least sana mag-improve no ang sitwasyon ninyo dyan. At ito, yung nangyaring pag-ulan at pagbaha, dahil sa habagat lang po. Yun ang alam nyo, di ba?
10: Opo, sir.
1: Okay. Sige, Kagawad, maraming salamat sa ibinahagi mo. Thank you, ha.
10: Maraming salamat din po.
1: Okay, yan o si Kagawad Cheryl Toscano. Diyan ho siya sa Barangay Kasage, diyan sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Oh, ay rumuronda na ho tayo. Ngayon naman puntahan naman natin ang Olongapo City, Zambales. Ito eh talaga rin nakakaranas din ho ito ng habagat. Eh makakausap natin ang isang nasa evacuation center sa Santa Rita Elementary School sa Olongapo City. Walang iba kundi si Bienvenido Carig. Sir Bienvenido, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
11: Opo. Oo, kilalang-kilala ko po.
1: Oo, thank you very much ho sa inyong pag-guest dito sa atin. Opa. At ibigay niyo ho yung karanasan niyo. So ngayon ay nandiyan kayo sa loob ng evacuation center. Sir Ben na lang, tawag ko sa inyo. Oo.
11: Opo, sir. Umuwi po ako, sir, dahil kumuha po ako ng tubig namin doon kasi nagpa-almusal sila ng sopas.
1: Okay.
11: Kaya umuwi po ako, iniwan ko sila doon. Nandito po ako sa bahay namin. Kasi magulo. Kaya kumuha na lang po ako ng tubig.
1: Ah, so ibig sabihin, Sir Ben, kayo ay for now, ay dyan na kayo, nandiyan kayo na, ano, nag-stay muna dyan sa Santa Rita Elementary School na isang evacuation center.
11: Sir. Oo. Opo.
1: Bakit? Yung bahay nyo, binaha? Ganun ba?
11: Opo, sir. Oo. Hanggang halos hanggang dibdib na rin dito eh.
1: Wow.
11: Kaya natatakot na rin kami.
1: Oo.
11: Kasi nung nangyari nung sa amin, yung pagba nung mataas na mataas talaga, inabot yung bubong namin.
1: Wow.
11: Magka-lipto ako, kaya muntik na rin. Kaya pagkuhan, lumalalim na, tumatakbo na po kami sa elementary school.
1: Yeah.
11: Ngayong buwan na to, dalawang beses po, magkasunod eh. Nung nakaraang Lunes, punta naman po kami doon. Pagkatapos ka, Lunes na naman, lumalim na naman po.
1: Oo.
11: Kaya ang hirap po.
1: Kaya
11: yung mga dapat itaas, tinataas ko na lang po namin pagkatapos tabo na kami sa school.
1: Kaya nga. So, Sir Ben, yung gusto ko lang malaman, yung tinitirahan nyo, ibig sabihin, dalawang beses na, no? Itong mga nakaraan linggo kasi patuloy nga yung habagat. Oo. Yung lugar nyo, malayo yan sa Santa Rita Elementary School?
11: Walking distance lang po,
1: walking,
11: sir.
1: Walking distance, okay.
11: Walking distance lang po.
1: Pero
11: kaya,
1: ngayon,
11: madali ka magtumakbo doon.
1: Madali. Okay, so ibig sabihin, ngayon ba merong pag-ulan na nangyayari ngayon dyan o humupa na? Nandiyan,
11: opo,
1: may baha, sir, pa rin sa bahay mo ngayon?
11: Ang lakas po ng ulan, lalo na kagabi. Tumasa naman po. Hanggang kwan na naman po, lapas tuhod na naman. Kaya...
1: Ay, naku, naputol. Oo. Pilitin natin makausap ulit si Sir Ben kasi nga hanggang ngayon pala umuulan tsaka lubog pa rin sa bahay yung bahay niya. So, pansamantala munang nandoon sila sa isang evacuation center, Santa Rita Elementary School. Huwag ko kayong alis, ha? Magbibigay daan lang kami sa isang commercial break. Pero pagbabalik ho natin, magpapatuloy ang programang Kabayan.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
12: DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
0: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na!
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan!
0: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AMDZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Oh, nagbabalik ko ang programang Kabayan at bago natin ma-connect ulit tayo kay Mang Ben, no? Sir Ben, ay ito, muling sinuspindi ho ng Malacanang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Nagpatupad ho ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Yun, pinapatupad nila sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. So ngayon ay actually kahapon nagsimula na rin sila at patuloy ngayon yung work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Dahil patuloy ito masamang panahon. So isinulong naman ng Department of Education na magkaroon ng updated na emergency rules para payagan ang mga paaralang ituloy ang klase kahit may umiiral na class suspension kung ligtas naman ang kondisyon. Nauna na iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaring magpalala sa nakararanas o sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ho ng klase dahil sa masamang panahon. Okay, kuha muna tayo ng report mula sa ating kasamang si Jom Garner. Jom!
6: Dani, nakaantabay na ang ilang kawanin ng MMDA dito sa Magallanes Tunnel para sa posibleng pagbaha dulot pa rin na nagpapatuloy na ulan dala ng habagat. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, natsempuhan pa natin yung mga tupad beneficiaries na nagtutulong-tulong sa pagbukas ng drainage malapit sa tunnel kung saan padadaanin yung pumping hose ng MMDA. Ayon naman sa mga nakausap nating tauhan ng MMDA, magsasagawa sila ng pump.
5: Naputol si Joe. Medyo nagkakaproblema ko tayo sa mga linya ng telepono dahil nga tuloy-tuloy. Pero dito ho, makulimlim sa Quezon City, di lang natin masilip kung talagang meron pa rin mga pag-ulan, no? Pero yung as of 5 a.m., yung pag-asa bulletin, kasi by any time ho, babalik ho yung pag-asa bulletin, 11 o'clock in the morning, abangan natin. Ha? Kung ano yung latest tungkol dito kay Bagyong Neneng, alam natin kumikilos ito papuntang Taiwan na. O anyway, nandiyan ako sa linya uli ng telepono ang kausap natin kanina si Bienvenido Carig. Nandoon daw nga siya sa bahay niya pero nandoon daw sila ngayon nakapiit sa evacuation center sa Santa Rita Elementary School sa Olongapo City. Sir Ben, si Danny Buenafeule, okay na signal?
7: Okay na po. Malakas na po.
5: O, binanggit nyo kanina, medyo malakas pa rin ho ang ulan ngayon at may baha pa rin sa lugar nyo, sa bahay nyo?
7: Oo nga po. Kagabi po, lakas-lakas ng ulan. Pagkatapos ka ng madaling araw, pagkatapos ngayon po, babugso-bugso yung ulan, malakas po.
5: Malakas pa rin?
7: Kaya natatakot pa po kaming kuan.
5: Umuwi.
7: Umuwi. At saka ayaw pa po kaming pauwiin doon sa school, mga DSWD doon.
5: Ilang kayong mga miyembro ng pamilya nyo na nandoon ngayon sa evacuation center sa elementary school Santa Rita?
7: Bali, kwan po? 16 po.
5: Wow, ang dami nyo pala.
7: Oo. Isa pong compound kasi ito eh.
5: Oo. Pero yung Santa Rita Elementary School, kamusta naman? Marami ba? Kaya bang, let's say, sa dami? Marami ba kayo sa loob niya ngayon ng elementary school?
7: Marami po.
5: Oo.
7: May nagtitent na po, 10 yung nakatent, pagkatapos yung mga nasa room sa taas, mga 10 din.
5: Oo. Pag sinabi mong tent, yung ano yan, mga modular tents na tinayo.
7: Opo.
5: Provided ba yan ng DSWD or ng local government
7: unit? Sa barangay po, barangay.
5: So dun sa isang tent, ilang kayo nagkakasya?
7: isang pamilya po, kaya hindi po kami pwede doon sa tent eh, marami po kami, hindi po kami pwede mag-iwalay.
5: Oo. So pero for now, Ben, ano, ang mga supplies, pagkain, ano naman, okay naman at baka pwede ka na rin manawagan para doon sa mga nakikinig na pwedeng tumulong.
7: Oo nga po. Hmm. Kasi po, kagaya ngayon, okay naman po yung mga supply, mga kanina, binigay nila kanina mga almusal namin 9 o'clock.
5: Hmm.
7: So pas po, ayun ko po. Tangalian, kung sino may darating naman na magkukuha, magdodonate po, yung naman po.
5: Oh, pero ikaw ba,
7: namin po,
5: yeah. Ikaw ba, Ben, ano, senior citizen o may kasama kayo senior citizen dun sa evacuation center sa Santa Rita Elementary School?
7: Opo, abali, apat po kami senior citizen.
5: Okay.
7: Ako po at saka yung kapatid ng asawa kong dalawa.
5: Okay. Pero yung mga bata, marami rin.
7: Ay, opo, mga apo po namin. Doon na po sila.
5: Oh. So karamihan ang kasama mo diyan, diyan din mismo sa ano ba yung ano niyo, subdivision ba yung sa inyo, yung tinitirhan niyo, nasabi mo malapit lang?
7: Hindi po.
5: Oh.
7: Kung lang po dito Santa Rita Road along the Kwan, Olongga po City pagkatapos papasok na ng barangay Santa Rita po.
5: Ah, okay. So lahat ho ng kabahayan doon sa area ninyo, lahat ho yun lubog sa baha. Ganon.
7: Opo, basta okay. Basta rin po mong kwan, malapit sa mga sa ilog at saka sa kwan. Sa daanan ng tubig po.
5: Oo.
7: Eh, inabot na nga rin po yung kwan daan.
5: Oo. Pero for now kasi import ang ano diyan yung paglumulusong ho kay sa bahay yung ano yung leptospirosis. Ay, yung posible na mangyari.
7: Oh yun po. Oh. Yung ang kinakatakot ko po dahil ako nga po naranasan ko na yan nung 2013. Oh, 2013 yung matas ang baha.
5: Sige.
7: Muntik na po akong mamatay noon dahil sa leptospirosis na yan.
5: Oo.
7: Naubos po lahat yung ngipi. Yung maraming namatay po dito sa Olongga po.
5: Sige po, mag-iingat ho kayo ha. Maraming salamat ho sa binahagi ninyo sa kwento ninyo. Thank you ho, Ma'am Ben.
7: Okay. Thank you po.
5: Yan ho si Benvenido Carrig ha. Nasa evacuation center sila sa Santa Rita Elementary School, Olongga po City. At puntahan natin naman ang Bulacan. Ito talaga eh, napakadaming lugar ang nilulubog ng baha dito eh. Ha? Makakausap na ho natin sa linya ng telepono si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Gov, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
8: Yes, Danny, magandang umaga po sa kanila.
5: Sana ho, magandang umaga sa mga taga-Bulacan. Lalo ho, napapanood namin lately ang kalumpit, yung mga area dyan ng Hagunoy, talaga naman, Pandi. Kamusta naman ho mga kababayan natin dyan, Gob?
8: Actually, nung nagkaroon ng Topper Storm ng Maymay, nag-umpisa kami sa 11,000 yung evacuation natin. Hanggang sa bumaba ng 8, naging 5. At kahapon is 4,566 na lang. Pero ngayon, medyo tumataas na naman ng tubig. Ano po? Kaya malamang ito ay magpa-evacuate na naman po kami. Kaya po medyo nagtataas ang kamukha nitong Bukawi Marilao, medyo mataas ang tubig dahil sa of course high tide itong Marilao River. Itong San Rafael base sa ating mga report dito ay yung Maharlika Road possible naman. Ano po? Yung mga daan po natin possible naman. Ilan po 'yan?
5: Okay.
8: Iba, may tubig-tubig, mga mababa lang naman, mga dalawang talampakan, yan, kalating talampakan, yun naman yun.
5: Oo.
8: At yung high tide natin dito sa mga coastal areas, yun talagang medyo hindi nawawala yung tubig sa mga coastal areas po natin. At medyo nasa 2 to 3 yung tubig po doon hanggang ngayon.
5: Oo.
8: Yan po yun. So sa ngayon, yung ating iba, yung ating na-evacuate niya na dyan, na naguya ng iba nasa 4,000 kung di po ko nagkakamali 7 states.
5: Okay.
8: Yan po yan at, as of 8 p.m. kagabi.
5: Okay.
8: Yan
5: so
8: po.
5: So
8: ngayon,
5: yeah. Sige go ahead.
8: Itong San Deponso, San Miguel, yung mga bayan na ito medyo tumataas ang tubig at ito yung baliwag din. Ano po? At lalo yan, yung kalumpit, yung agunoy.
5: Oh, eh, yun. Laging bahaya eh.
8: Ano po? Oh. Opo, talagang catch basin kasi yan eh.
5: Oo.
8: Catch basin from Pampanga yung tubig, yung tubig galing Pampanga. Pinakats itong, dalawang bayan to, papunta naman sa Karagatan. Kaya lang, ay, tumataas din yung tubig ng dagat, kaya umapasok din sa kalupaan kasi hindi makaya ng mga drainage para malabas.
5: Okay.
8: Di ba? Kasi patuloy ang pag-ulan at patuloy ang pagtaas ng high tide.
5: Hmm.
8: Kaya ganun ang nangyayari.
5: Oo.
8: Ayan po.
5: Gov, kamustahang ngayon as we are speaking now, kamusta ang lagay ng panahon? Patuloy ba malakas na ulan dyan sa area mo, sa Bulacan?
8: Dali pabukso-bukso eh.
5: Oo.
8: Pabukso-bukso. Ayan. At medyo uulan ng medyo malakas, tapos titigil.
5: Mm-hmm.
8: Magkapatak-patak yung ulan, magkatagiktik, tapos maya-maya, uulan na naman.
5: Mm-hmm.
8: Hindi din tatagal na matagal na matagal.
5: Okay.
8: Yun lang pabukso-bukso.
5: Okay. So, ibig sabihin...
8: nangyayari niya.
5: So yung banta talaga ng pagbaha patuloy pa rin. So sabi mo nga catch basin, governor, kasi lalo na yung kalumpit na yan na lagi natin feature namin.
8: Oo.
5: Marami na nga ang lumikas diyan eh, for good eh, umalis na diyan eh. Dahil hindi na nila kaya. Oo.
8: Pag ito dani nagtuloy-tuloy ito, eh babalik na naman yan. Lalo yung mga flash flood natin na nagagaling sa kabundukan.
5: Yeah.
8: Sa Sierra Madre, sa Del Monte.
5: Yeah.
8: Kaya po yan. So hangga't hindi ito tumitigil ay siyempre dire-diretso yung medyo tubig magkakaroon ng tubig kasi nga eh dulot ng high tide din yan po yan. So yun nga, sana ay magkaroon na ito ng aksyon kasi lagi na lang tayong ganito natatanggal yung ating problema. Diba?
5: Kasi ang problema kasi Gov, laging narinig natin doon, parang ilang buwan-buwan na eh, buwanan na nga inaabot. Ibig sabihin kahit mag-dry spell na, eh ganun pa rin may tubig baha. So kung laging ang rason eh dahil nga kailangan ng aksyon, pero ibig sabihin in terms of intervention, yung mga infra projects natin, hindi naman pwedeng maaaring sabihin natin na ganun na talaga dahil high tide or whatever, di ba? Ano ho ba ang pwede nating magawa na let's say at least meron lamang assurance, di ba, sa local government? Paano natin i-address yung ganitong mahabaan na baha? Ganon, Gov?
8: Yan, salamat. Salamat sa pagkatanong mo na yan. At napakagandang tanong yan. Ito po yan. And sa totoo lamang po ay may nilatag na tayong proyekto, I mean project sa ating national government. I mean tatlong governor ang naging author nito. And actually, nung na-research ko, ito palang project na inilatag natin, natatlo kaming sponsor nito, ay matagal na pala ito eh. Ito na pala ay panahon pa ni Black Blast Oplek. Kilala niyo ba si Senator Blast
5: Oplek? Yes, of course.
8: Yun po yun.
5: Oh.
8: So, yan pala ay matagal nang nakita ni Kablas nung nakita niya na medyo na tumataas ang tubig sa agunoy, eh, pumapasok sa bakuran, eh naisip na baka ito yung lumaki. Kaya lang nakamatayan yung proyektong ito, kaya mabuti na lamang na nung naisip namin ito, yun pala, meron pala ito dati pa.
5: Oh.
8: Ito pong tinatawag na mega dike na pinangalan na namin mega dike ito.
5: Oh.
8: Itong ating proyektong ito, ito po yung Coastal Road Flood Control. Tinatawag. Ay dati ito ay Coastal Bridge na tinatawag ni Kablas. Ayan. So, ito, una namin pinanukala ito mula Bataan hanggang Cavite. Pero binigyan ng, final ng ating NEDA, itong Bataan hanggang Metro Manila, ng NCR.
5: Mm.
8: So, yon, ito po ay ilalatag sa habaan ng coastal ng Bataan, Pampanga, papuntang Bulacan, papuntang NCR.
5: Uh-huh.
8: Ito kasi nakikita namin na makaka-block tayo na yung katulad ng sinasabi mo kanina na kahit na mainit ang araw ay may tubig yung
5: barangay
8: because of tayo. Yan po yan. So ngayon, kung magkakaroon ng ganito with pumping station, mababawasan na malaki yung baha, mahahara ng high tide, Ang magiging problema lang natin eh itong yung mga rainfall. Yan po yan. Pero meron naman tayong public station.
9: Okay.
8: Ayan, tapos naka-delineation ng mga kanal para yung mga basura matanggal. At kami naman, ay nagde-dredge naman kami sa mga kairugan. Yan po yan. Yun. At isa pa, kinakailangan dito, Dani. Talaga namang maging aware ang tao ngayon na huwag nang magkalat ng basura.
9: Okay.
8: Di ba?
9: Sige.
8: Huwag nang magkalat kasi nakita naman natin nangyayari doon sa Paranaque, di ba?
9: Oo.
8: Kaya pa yun, sa Paranaque yata yun, sa may...
9: Yeah.
8: Sa may tubig, okay. Kagatan doon, di ba nakikita ko? Ang daming...
9: Oo.
8: Ang daming basura ang nakakalat.
9: Tama.
8: So, ang nangyayari kasi, Dani, no, sana makinig ang tao.
9: Yeah.
8: Galit na galit tayo sa baha.
9: Oo.
8: Naiinis tayo nagkakaroon ng baha. Nainis tayo dahil naging ganyan. Pero sana naman, mag-cooperate maging yung mga tao mag-cooperation, I mean, cooperation sa ating
9: sige.
8: Sa ating gobyerno, di ba? Sa ating sa ating kaligtasan. Kailangan maging mapagmahal sa kaligtasan natin. Iwasan na yung pagkakalat ng basura, di ba?
9: Yeah. Gob, medyo sorry Gob, we have to cut you kasi may kapos na tayo sa oras, pero magkaroon tayo ng session pa siguro magka-part 2 tayo para may paliwanag nyo kung ano na status ito sinasabi yung coastal road flood control, yung mega dike, no, kasi yan ang masyado maraming gusto makarinig kung paano yan ipapatupad, no? Pero sa ibang session na ho tayo dahil naubos na oras natin. Pero Gob, maraming salamat, sana ano ho, good luck sa baha dyan sa Bulacan. Oo, thank you.
8: Thank you. Maraming
9: salamat. Maraming salamat. Yan o si Bulacan Governor Daniel Fernando. Naku, ang bilis o ng oras, ha? At ako po ay babalik bukas dito sa programang Kabayan, pero patuloy ho kayong nakatuto ko dito sa nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye. See you tomorrow. Ingat po.
10: Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:03 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ito po ang nagseserbisyo Ninya Corpus. At ngayon po ay Wednesday, August 19, 2026. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. Pero nako, napakarami na pong nangyayari. So, well, marami po tayong i-discuss ngayong umaga na may kinalaman po sa nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Pero bago yan, batiin ko muna ng naimbag abigat ang aking ading.
1: Naimbag abigat?
0: Kundi, hello, ading.
1: Hi, hello, and good morning. Naimbag abigat, Manang Ninya, Mix Busos po. Dito po sa DZMM, it is August 19, 2026. It is a Wednesday today. Kaya sana po tayo i-safe sa ating mga travels, sa ating mga biyahe. Karamihan po ngayon at sa Metro Manila, wala pong pasok. Kaya ang dali po ng trapiko kahit, actually, nakita ko nga kanina, orange to red rainfall warning eh. At least dito po sa Metro Manila, sana po, wala namang baha. Maging safe po tayo sa ating mga paroroonan.
0: Oo, alam mo ba, kagabi, nagising ako eh. Hindi ko nga, ayoko nang tingnan yung oras, parang twice dahil sa parang kalagitnaan. Hindi ko alam kung anong oras, ang lakas ng ulan.
1: Malakas ang ulan.
0: Tapos madaling araw, malakas rin yung ulan.
1: Mahangin eh.
0: Oo, mahangin. So sabi ko, naku, eto na naman tayo. Buti na lang tumigil, ano?
1: Yes.
0: Kasi kung nagtuloy-tuloy yun.
1: Eh, kanina umaga din eh. Ganun din eh.
0: Oo.
1: Pabugso-bugso.
0: Buti na lang, pabugso-bugso partner. Kasi ibang usapan kapag tuloy-tuloy yan. At kahapon nga nakausap nga namin yung pag-asa. Diba may kausap tayo nung mas maaga?
1: Yes.
0: Na Quezon raw sinabi nung tagapag-asa na babagal or mawawala ng bahagya yung pag-ulan ngayon.
1: Parang
0: sa mga
1: break.
0: Darating na araw. Kaso yung in-interview naman namin kagabi sa Arangkada Balita, sinabi naman yan na yung ang bagyong Neneng na, well, hindi naman daw magla-landfall, pero hihilain na naman niya yung habagat. Kaya yes. Expect yung mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
1: Yun na nga.
0: Kaya kailangan talagang paghandaan itong August, no? Talagang dire-diretso eh. Wala na. Parang naarawan lang tayo ng isang araw nung Sunday.
1: Oo.
0: Tapos dire-diretso uli yung pag-ulan. At ngayong araw nga po, well, dito sa Quezon City ay Quezon City Day, partner.
1: Oo.
0: So walang pasok.
1: Yes.
0: Sa mga eskwelahan.
1: Well, at least no, paki-update na lang no, at least itong sa update ng pag-asa, as of 10 PM kagabi, tatlo yung binabantayan eh. Yung tropical depression dito po sa may west, kumbaga 520 kilometers west of Calayan, Cagayan. Ito yung binabantayan natin. Tropical depression Neneng, yan naman, dyan naman sa 775 kilometers east of extreme northern Luzon. At isang tropical depression po 3,155 kilometers east of northeastern Mindanao. So kumbaga,
0: parang
1: tatlo sila
0: iba,
1: eh.
0: Iba.
1: Nakaabang eh. Abangers.
0: Kaya, nakuha, kailangan talaga yung mga kailangang lumikas po. At kung sinabihan kayong lumikas na, ay mas mabuti na po na lumikas na po tayo habang maaga pa.
1: Opo.
0: Kesa mauwi po sa trahedya. So, ayan po, makinig po tayo sa ating mga authorities tungkol dyan. Well, partner, ngayong umaga nga, ayoko na rin sana pag-usapan dahil nakaka-depress, nakaka-stress, distress rin, lalo na sa mga magulang katulad mo at katulad ko.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa balita nga kahapon.
1: Nakakapanlumo, nakakapanghina, at...
0: Wala akong words, 'di ba? Parang ang hirap i-describe 'yung nangyari na parang talagang kakaiba na hindi naman talaga nangyayari sa ating bansa dati.
1: Mm-hmm.
0: Eh ngayon, nagkaroon na tayo ng dalawang insidente ng school shootings.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon naman sa isang private school. Alam mo 'yung school ng anak ko nga na Jesuit school din, naglabas na kahapon agad-agad ng letter sa mga magulang para syempre sabihin na i-acknowledge 'yung nangyari kahapon sa isang Jesuit school rin like Ateneo, no, de Zamboanga, at sinabi, pinaalalahanan 'yung mga magulang partner na bantayan na ito ay dapat sabay-sabay natin bantayan yung ating mga anak. Hindi lang yung school yung may responsibility, kundi kayong mga magulang, yung buong komunidad. At para di natin alam eh, kasi whether nag-aaral ka sa public or private school, partner, parang pwede itong mangyari kahit saan.
1: And that, at the same time, no, lahat po tayo, kumbaga, whole of nation approach na siya. Magulang, estudyante, guro, environment, komunidad. Pero at the end of the day, hindi naman din tayo psychic, di ba? Hindi ko alam kung anong nasa isip mo, Ate Nina. Hindi mo rin alam kung anong nasa isip ko. We can only do our best, di ba? To nurture, kumbaga, para mas palaguin ang magandang environment ang isang pag-iisip at isang paninawala ng isang individual.
0: Oo, alam, totoo, partner. You will never know the time or day rin eh talaga. You can only hope and pray for the best. Kaya, mayat-mayat yung paalala.
1: Hindi ka rin pwede mag-generalize. No. Hindi ibig sabihin, porque introvert, extrovert, nabubuli, quote-unquote, ito na po yung mga conclusion sa mga bata. Hindi po ganun.
0: Pero yun nga, kailangan nga raw paalala uli sa mga magulang.

0: i-questionin mo sa sarili mo bilang magulang, ako ba?
1: Oh.
0: Ako ba yung may problema? Pero kung titingnan mo naman kung nagbabasa ka, nagre-research ka, sasabihin sa'yo that's a normal behavior ng isang growing child
1: mm-hmm.
0: na dadating yung panahon na magiging mas close sila sa kaibigan nila
1: mm-hmm.
0: during their teen years. And then, as they get much older, kumbaga parang college, ganyan, medyo babalik rin sila sa'yo.
1: Oh.
0: So, kumbaga parang ano yan eh. Yun yung
1: faces.
0: Faces, yes.
1: Isa pang usapin, big conversation ngayon, technology, di ba? Nakasasama ba talaga ang current technology, ang AI, ang access to networks, di ba? Video games, isa na dyan. Yung mga different apps, na communication apps, conclusive ba yan, di ba? Yun ba talaga ang main reason kung bakit nag-groom? Kasi, di ba, it's all over the world na maaari yung mga nakikilala ng mga bata online, nag-groom sila ng mga masasamang loob para gawin itong mga masasamang gawain na ito.
0: Oh, yun na nga. Oo. Kaya yung ating kumbaga kalaban ay ang hirap kasi online siya.
1: Hindi mo makita.
0: Oo.
1: Ay, hindi mo makita.
0: Tsaka kadalasan di mo alam na meron na palang pinagdaraanan or may kausap na yung anak mo.
1: Mm-hmm.
0: Ito nga yung first time ko nga narinig last time. Remember we had a psychiatrist after nga the Tacloban na school shooting. Kasi nga bago sa ating bansa eh. Sa Pilipinas, sa isang developing country katulad natin, parang hindi natin naririnig to usually sa mga mayayamang bansa yeah. like the United States or minsan meron sa Europe.
1: Yung may mga gun access laws.
0: Yes.
1: Oh.
0: But diba we heard yung tawag na NVE, yung Nihilistic Violent Extremism,
1: NVE. Ano naman yun? Ano naman
0: yung sinabi nung psychiatrist natin na isa siyang emerging na global phenomenon.
1: Mm-hmm.
0: Yesterday, we heard actually Senator Risa Hontiveros mention it. Naglabas kasi siya ng statement, ano, parang nag-vlog ata siya or nag-video. Meron itong NVE na to ay isang nagiging phenomenon po sa buong mundo kung saan yung mga online network nga raw nag-groom at nagra-radicalize ng mga, as you said, vulnerable na mga individual. So they identify yung mga bata na, for example, the fact na nasa gore box ka,
1: or
0: meron ka ng parang isa kang risky. Meron kang
1: at-risk individual.
0: Red flag yun. Bakit mo nilalaro yan? Kasi ibig sabihin, napaka-violent mo. Baka meron kang tendency na maging violent.
1: Oh, pero kasi nga siguro yung the advent of yung mga modern games ngayon, meron na kasing communication.
0: Mm-mm.
1: Yung mga traditional games may communication din naman, pero ito lang mga ganitong panahon natin nakikita na nagta-translate siya sa totoong buhay na gusto nilang gayahin. Oo, kasi sinaunang panahon may video games naman eh.
0: Oo.
1: 'Di ba? Pero bakit ngayon, 'di ba?
0: Eh kasi very very realistic yung mga video games ngayon. Pero isipin mo 'di ba, ikaw rin naglaro ka rin ng very realistic.
1: Oo naman.
0: Na parang puro blood and gore.
1: Oo.
0: Pero hindi ka naman violent sa
1: totoong
0: buhay. It
1: stays in the video game. Hailig mo lang siya, pero 'yun lang 'yun, video game
0: kasi,
1: lang.
0: Kasi sabi nga nila, partner, wala ka namang problema masyado sa buhay. Kumbaga, hindi ka vulnerable. Kumbaga, wala kang, hindi ikaw yung type na tao na madaling mag-groom or ma-radicalize or ma-brainwash. Because probably of how you grew up, your values, etc. And yung hindi ka, pwede ka rin vulnerable kung ikaw ay sabihin na nating outcast or nabubully. Wala kang masyadong kaibigan. Di ba yung mga ganon?
1: Pwede. More or less.
0: Or, baka. Hindi ko sinasabing lahat.
1: Hindi
0: pero
1: po ganun.
0: Yun yung mga kailangan mo bantayan. Or may pressure.
1: Or baka yun din yung mga tinatarget ng mga groomer.
0: Gusto nga nila yun.
1: Pinoprofile
0: nila. Alam na nila. Kakausapin ka na nila.
1: Yes.
0: Tapos ililipat na yung conversation ninyo from Gorebox, for example, dahil banned na nga, or Roblox, for example. Ililipat na nila sa example sa Discord.
1: Yeah.
0: At doon na kayo mag-uusap.
1: Na,
0: at doon ka na niya i-groom. Tapos ang pwede pang gawin sa'yo, partner, i-blackmail ka. So, kukunin yung trust mo. Bata ka, hindi ka pa naman talaga, di ba? Wala ka pa namang, hindi ka pa ganun katalino, di ba? Hindi pa na-develop
1: or
0: yung brain
1: yung
0: mo.
1: Pag-uutak.
0: Yeah, hindi ka pa mature. And so, minsan, nabablackmail sila, partner. Nagpapadala sila ng mga maseselang video.
1: My golly.
0: Diba? And then, pagka sasabihin ng groomer, okay, para hindi ko, gusto mo ipalabas ko to?
1: Ayun.
0: Pero kung hindi ko to, kung ayaw mong ipalabas ko to, gawin
1: mo
0: to. Batuhin mo, sirain mo yung sasakyan. Diba minsan nagtataka ko, ba't mga batang to for no reason nang babato, nang sisira,

0: nangyari recently sa Davao, bigla na lang sila nag, hindi ko rin alam kung hindi ko kinoconclude na sila ay nag-groom. Pero minsan may mga sitwasyon or pangyayari na hindi mo maintindihan, ba't bigla na lang nang gugulo tong mga batang to? Maaaring isa rin yun dun sa mga pinapagawa nung mga groomer nila.
1: Oo.
0: Bago yung pinaka-violent kung saan sasabihin sa'yo ay mamaril ka.
1: Yeah.
0: Oo. Ang ending, yun yung pinaka-ano na nila.
1: Yes, pinaka-end goal. At bukod dyan, syempre mga content online na naglaganap na nga ang AI for the good, marami rin for the bad. Dahil ang ating question of the day, paano po ninyo nalalaman kung peke ang isang post? Share mo na po yan, 0919-278-3000. DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Oo. Tapos yun nga, partner, di ba tinatanong natin, ano kaya yung motibo noong bata kahapon kung bakit siya namaril? Marami po tayong haka-haka naririnig. May mga mahirap mamagsalita kasi Keshiro, yung bata matalino, under pressure, baka nape-pressure siya. So yun, parang makikita mo, may motive, baka may kagalit siya or meron siyang nakaaway or whatever, di ba? Or reason kung bakit siya, let's say, bumabagsak or di ba, hindi ganun kataas yung grades, whatever. Pero yung nihilistic, violent, extremism nga, partner, iba siya. Ang wala siyang goal.
1: Wala
0: siyang end goal, hindi siya. 'Di ba? Kung iba yung iba may end goal na ginawa ko to dahil ito yung motibo ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung end goal ng NVE partner,
1: yes,
0: wala lang. Gusto lang niya ng pure chaos. Wala kang purpose. Gusto lang niyang mag-collapse yung society. Galit lang sa mundo.
1: Kasi nga baka maaring it stems, sabihin natin yung proponent, 'di ba? Mm. Yung nanggugroom, baka yun din. Cycle lang. Ganon din sila.
0: Trip lang nila.
1: Oo, kaya ito ang, dahil ito yung naging experience ko dati, ito ang bawi ko. Ito ang ganti ko.
0: So, gagawin ka nilang ganon.
1: Theory lang po yan, ha? Theory lang po. Hindi po kami nagko-conclude, ha?
0: Hindi ko ito sinasabi yung nangyari kahapon. But this is like a global phenomenon nga na nangyayari sa iba't ibang bansa. So, kung yung iba walang goal and walang purpose, ang tawag nga raw doon, yung NVE, Nihilistic Violent Extremism, na I'm sure in the coming days we will hear more of it because we have to be aware. Kailangan po tayo maging aware kasi nakakatakot 'yon, 'di ba? Yung wala kang purpose kundi maghasik ng lagim.
1: And they
0: yun
1: say,
0: lang yung gusto mo.
1: Ang pinakadelikado is yung taong nating tulus.
0: Yes, dahil wala nga siyang purpose na sa buhay. But anyway, mamaya, para pag-usapan pa natin yan ng mas malalim, makakausap po natin ang isang psychologist and psychometrician partner.
1: Mm-hmm.
0: At isa ring professor. And then after po niya, makakausap rin naman natin ang isang professor from the University of the Philippines, Department of Journalism, para paalalahanan tayong mga taga-media or kahit sino man yung mga nagsishare-share ng mga video, paano ba natin i-handle yung mga ganitong very sensitive information and videos. Kasi di ba yung Philippine Psychiatric Association naglabas ng statement, huwag daw nating i-share, i-delete nyo na lang kasi baka ito mapunta sa kamay ng mga, yun nga, vulnerable na mga bata or individual and gayahin nila.
1: Baka isipin cool eh.
0: Or ma-inspire pa sila.
1: Oh, yun na nga.
0: Oo, so yun po. Mamaya, makakausap po natin yung ating isang professor from UP at isang psychologist po para explain po sa atin yung mga nangyayari sa paligid. Alright? Ang oras po natin, 11:19 ng umaga, magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Basta AM DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Fun! Solid Kaban!
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Basta AM, DZMM.
3: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Alright, makakasama po natin ngayong umaga. Siya po ay isang psychologist and psychometrician, si Professor Justine or Professor Ray Najodera Chavez. At siya rin po ay isang doktor. Alright, tanong natin kung Doctor of Medicine or Psychology. Ano, magandang umaga, Professor Justine.
2: Magandang umaga po, Miss Ninian, Sir Migs, maulang umaga po.
1: Opo. Sa ating lahat. Well, opo. Prof, tama ba Doctor of Psychology or Medicine or ano po?
2: Doctor of Psychology po, pero I mean, pag-graduate na rin po this upcoming semester, Miss Ninian.
1: Ayun, okay. Yeah. Kaya Doctor Servicio segment po ito. Alright, ano po ang muna yung psychometrician? Kasi kayo pa isang psychologist and isang psychometrician.
2: Ang differences po ng psychologist at psychometrician, Miss Ninian, when you say psychologist, we do the therapy sessions, we do the diagnosis. Pero on the end of psychometrician po, sila pong gumagawa ng testing process before we can confirm yung mga results po. Kumbaga po parang nurse and doctors po. That's the big difference. Parang ganun po.
1: Okay. So, unahin po natin itong ang nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga, kung saan malaking usapin po ngayon yung kaligtasan ng ating mga estudyante at mental health. Hindi lang ng mga estudyante ng buong kundi yung buong komunidad or let's say buong bansa, dahil marami po sa atin nang hindi makatulog dahil nga sa mga nangyari kahapon diyan sa Zamboanga. So paano po yan bilang isang psychologist para po sa inyo, ano po ba ang karaniwang nagtutulak sa isang bata o estudyante para gumawa ng ganitong klase ng karahasan? I mean, this is very rare and kumbaga, this is only the second shooting incident, no?
3: Hopefully the last.
1: That we've heard in our country po.
2: Yan po. Actually po, Miss Aninia and Sir Megs, actually po, kung titignan po natin yung case itself, hindi po natin kasi pwedeng i-conclude agad that there's a specific reason. Kumbaga po, maraming possible reasons. Possible, it comes from the family. Yung violence. Pangalawa, it can be the possibilities of bullying. May nakikita rin po kung possible of harassment as well, sexual harassment. So, there's a possibility, multiple possibilities po. And usually po, if we'll be looking at the case itself lang po, solely, possible po yung bata is in very emotional distress. Saka po yung angerness niya, yung aggressive behavior, napakataas po kasi kung titignan po natin yung pinaka-live stream po ng video, para ka po nasa video game, kumbaga. Kaya po yung way of, lalo po yung paghawak ng baril, even, it's very alarming kasi po hindi po magiging ganun yung way of handling of the gun itself. Kasi kung wala pong proper exposure dun sa pinaka-violence. Kaya po very alarming kasi po parang merong fascination po, or meron siyang fascination dun sa weapon eh. Kasi po kayang-kaya niya magpalit agad ng guns in just a few seconds eh. Kaya po kailangan makita natin yung possible exposure, hindi lang po sa external, sa labas, but also in the home, sa bahay. Kailangan po magkaroon ng proper na linaw. Ano po bang main reason bakit nagkaroon ng ganong development dun sa bata? Paano po siya na-expose? Paano niyo po naiintindihan yung tamang paggamit ng baril?
3: Mm-hmm.
2: I mean, yung paggamit ng baril. Sorry po.
3: Yeah. So ngayon, Prof, while investigation is still underway at syempre hindi pa tayo makapag-conclude ng any cause kung bakit ganito. From a psychology perspective, sa ganitong klaseng usapin, posible bang hilig lang? Sabihin natin, in theory, walang influence, walang hindi na bully, hindi na harass, etc. Posible bang hilig lang? And yung hilig lang na yun, bakit siya nagtatranslate into real life?
2: Actually po, sir, when you say hilig, it's being developed eh. So sabihin po, wala po kasing batang na-develop na violent. Wala pong batang na-develop na hilig agad ang paggamit ng baril. Kasi po, ang hobbies natin is brought by exposure. Nakita po kasi natin sa ating parents, sa family members, or even around us. Kaya po tayo naging interested. Kaya po yung hilig, possible, talaga pong malaki ang possibilities nun, sir, na talaga nakita niya sa either other family members, parents, or anyone po na malapit sa kanya. Kaya po yung hilig na term can be a risk term na dahil po na-expose po talaga siya, Sir Ming. So,
3: opo.
2: It can be a theory as well with some perspective. Kung sa mga typical lang po na ginagawa natin as Filipino, pwede po dahil generational habits naman yan eh. Pero yung way of using the gun, yes, can be not be ang term po ang healing po.
3: So prof, so prof ngayon in 2026, what changed? Kasi hindi naman ngayon lang nagkaroon ng video games, at least, 'di ba? Hindi naman tayo nagkaroon ng exposure sa mga action films. I mean, matagal na 'yan, dekada na 'yan. Pero ngayon lang natin siya nakikita na
1: translate sa totoong buhay. Kasi exposed rin naman tayo eh, Migs, dun sa mga nilalaro mo dati na mga, ano nga ba tawag dyan?
3: Iba-iba, mga first person, mga shooter, Counter-Strike.
1: Counter-Strike, diba? For example, di ba?
3: Mga
1: pero,
3: ganon.
1: Hindi mo naman, oo.
3: O kaya mga action films, di ba?
1: Grabe
3: mga,
1: nga yung mga action, yung artista na yon, sino nga ba?
3: Oo, marami.
1: Keanu Reeves, yung movie
3: Reeves,
1: niya.
3: Di ba? Diba?
1: Pero hindi naman siya
3: napupunta sa actual na pasensya na sa term, sa patayan, 'di ba? Ngayon prof, what changed behaviorally?
2: Actually po, like the big difference po kasi po yung question can be also a question of what is the big difference na ating generation from before to today. Kita po natin siguro po yung way of management, lalo po yung understanding na yung violence can be done basically po, yung typical lang, halimbawa nag-aasaran po, masasolusyonan po yan ng typical food. Pero ngayon po kasi, talaga po when you say violence po lalo sa school, bullying, ang goal po ng mga bata ngayon talaga po makagante. That's their main goal. Kaya po napakinggan ko po yung arguments, so yung conversation nyo po kanina, talaga po yung mga bata ngayon, they have, there is a certain goal. Kumbaga po, their goal is to really have yung goal nila minsan makasakit, maka-affect ng emotions and even physical reasons. Kaya po, that's the big difference. Ngayon, meron na pang certain goal. Dati parang nag-away tayo, mamaya bati na tayo. Ngayon, nag-away tayo, talagang mahaba ang talagang diskusyon, mahaba ang magiging arguments natin. So that's the big difference po ng behaviors ng mga bata po. Again, it's not to generalize, pero as we can see, the kids these days po, yun po ang nakikita natin. Opo. Yung behavior tends to be aggressive at some point.
1: Yes. And all right. So ang isa ko pa pong gustong itanong ay yung topic about the NVE na mahirap pa rin intindihin para sa marami sa atin at bago sa aming pandinig. Can you explain this NVE na nagiging phenomenon sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kumbaga nangyayari siya sa iba't ibang parte ng mundo?
2: Sige po, when you say NVE, ito po yung emotions natin. Halimbawa po, takot po tayo. Lalo po ito po kasi is brought by trauma. Kasi po yung NVE and also known as negative valence emotions, ito po yung effect sa atin. Lalo po yung takot. Typical na galit po natin emotionally. Hindi lang po sa sarili natin but also to other people as well. And even yung consistent po na lungkot. Kaya po because of this NVE, typically, the people and the individual tends to have violent behaviors po. Yun po ang nagiging results sa kanila.
1: Opo.
2: Kaya po, again, ito po yung new term. Kaya kailangan po magkaroon pa ng intensive po na pagkaintindi dito. Kasi po ito ay brought by, kaya po siya na term, dahil po sa na dalawa, pangalawa na po. And again, sabi ni Sir Migs, it will be the last po na shooting incident.
3: Opo. Prof, yung NVE in psychology, ulit, ano po ulit siya in psychology?
2: And it's a negative valence emotion.
3: Negative valence emotion.
1: So iba pa yan. Doon sa sinasabi ko po kanina na nihilistic violent extremism.
2: Yes po.
1: Yung nag-groom ng mga, di ba, mga batang vulnerable online. And the groomer ay maaaring nasa kung saan parte ng mundo. Di ba? Tapos gugroom ka niya para gumawa at maghasik ng lagim.
2: Yes, Miss Nina, yung nihilistic naman po na violence, ano po yung letter E?
1: Extremism.
2: Yung enam po, it's more on the other sides naman po. Yung the envy on the other end, it's more on our emotions naman po. Yung takot, kaya po nagagawa natin yung violence. So, dalawang perspective po siya. Kung titignan.
1: Magkaiba, oo. Kasi, kasi nga, yung nihilistic violence extremism po ay wala raw purpose yun eh. Yun yung parang gusto mo lang talagang, wala kang goal, wala kang purpose. And parang mas nakakatakot yun kesa yung iba, mabuti pa may goal ka para at least may, alam mo, ano bang, hindi naman sa mabuti, but at least may konting explanation ba?
3: May logic.
1: Bakit
3: may logic
1: mo ginawa itong karahasan na to? Pero pag sinabing kaya nga extremist eh, para kang extremist, di ba?
3: Wala
1: kang goal. Ang sabi dito, pagka nire-research po namin and yung based on the other interviews po, you just want to spark pure chaos and societal collapse. Ano po masasabi nyo doon, Prof?
2: Actually po, yung societal collapse, meron nga rin po akong nabasa dahil daw po dito sa yun po tulad dyan sa NVE as well, emotionally speaking or extremity speaking po, ito daw po meron daw po mga individuals who tends to talaga po mapasok sa mga Discord, sa mga games po, just to do the grooming. Tapos meron po silang mga papagawang behaviors. Sabi niyo po kanina, Miss Nina, meron pong iba nagbabato ng sasakyan. So nag
1: iba-iba po.
2: Wherein it's quite alarming kasi po ito po yung talagang way of ways nila to do the societal collapse. Kaya po very alarming. Kaya po talagang kailangan magkaroon ng proper interventions lang po, hindi lang po sa bahay but also in school as well. Lalo po magkaroon ng strong bind, lalo po strong intervention po sa mga guidance counselors natin, even psychologists po like us. Kailangan po magkaroon ng proper and immediate psychological first aid po para
1: kaya
2: po sa mga.
1: Kaya yung news yesterday, actually, yung mga nambato na parang limang bata may dumaan lang na sasakyan, parang gusto kong imbestigahan pa yun na mas malalim dahil walang reason kung ba't nila ginawa yun. Parang out of the blue,
3: Mitcha yun eh.
1: Basta na lang sila nagkakos ng ganun nga, chaos at walang reason na ng gugulo at naninira ng mga public property, yung mga ganon. Mm-hmm. Pwede rin naman sa mga gang, pwedeng para makasali. Kaminsan, ano rin yan?
3: Initiation,
1: eh. Initiation,
3: rights.
1: Oo. Pero pwede rin siyang initiation doon sa loob ng ano, NVE na sinasabi natin. Yung groomer mo, mm-hmm, pinapagawa sa'yo yun. Tapos yung iba naman, pinapagawa yun dahil binablockmail.
3: Yun na nga.
1: Kahit ayaw gawin ng bata, pero kailangan meron na siyang, gawin, kunyari, masiselan na litrato or whatever, eh, so mapipilitan siyang gawin.
3: Una-una mga kids, huwag kayong magpadala ng masiselang letrato, ha? Unang-una,
1: actually,
3: paalala,
1: hindi lang kids, ha? Pati
3: lahat,
1: adults.
3: Lahat, pati adults, ha? Wala, pati mga, huwag po. Huwag po, huwag yung magkakatiwalaan yan.
1: Yung mga dapat mature na.
3: Oo.
1: Never, ever. Babalikan kayo.
3: Oo, tama.
1: Oo.
3: Yung mga naka-catfish, huwag po, huwag po. Anyway.
1: Okay, ibang-usapan.
3: Ibang-usapan. Hindi, totoo naman eh.
1: Pero
3: kasi,
1: totoo, it can be part of it.
3: Can be part of it, oo.
1: Opo, so kailangan mapagsabihan ngayon, Prof. Justin, yung mga bata dahil nabablockmail sila.
3: Oo, wag nila ilagay yung sarili nila na makokompromise sila.
1: Di ba, Prof?
2: Yes po, Miss Tina, Sir Mark. Kasi po kapag talaga na-compromise na yung personal life natin brought by that one picture, yung masira na po talaga ang buhay natin. Kaya po kailangan yung mga parents and parents po talaga, kailangan papano, kahit papano po yung usage of social media, uses of this kind of application, meron din po tayong control eh.
3: Yes,
2: it's
3: yes.
2: Not being, parang hindi naman po sa sinasakal natin yung bata. It's more on kailangan po kasi, kailangan po natin ng proper control or proper intervention po, especially these days.
3: Po.
2: Kailangan po natin. Apo.
3: Opo, well, syempre po dahil po sa usapin pong ito, no, kung sakasakali lang po, nakakailanganin po natin ang tulong ng NCMH. Ito po ang kanilang crisis hotline, 1553 or 1-800-1888-1553 para po sa kanilang mobile number 0919-057-1553 or 0917-899-8727, 0966-351-4518. Yan po ang National Center for Mental Health.
1: Ayan.
3: Prof, matanong ko lang, Prof, no, of course we talk about the kids, di ba? We talk about yung environment ng mga bata. Pero sa mga magulang din po, ay tayo, mga magulang, mga in the family, baka naman mamaya we live in fear. Di ba? Baka mamaya, naku, masyado na akong worried. Paano ba ako din mamumuhay bilang isang magulang para to go on with life and kumbaga kahit papano manavigate itong mga klase ng mga realities na to.
1: I can relate, partner, because napaparanoid tayo.
3: Yeah.
1: Prof. Justin, parang ngayon gusto kong bumalik sa eskwelahan ng anak ko para tingnan ko meron bang metal detector dito. Diba? Paano ba yung security measures? Ano ba yung ginagawa ng schools para ma-ensure? Gagawin nila yung lahat para hindi mangyari yung ganitong klase ng karahasan, Prof. Justin.
2: Actually po, dali po sa mga bata ngayon. Unang-una po, kung we want to observe, if you want to observe the kids, so unang-una po, Miss Tina, Sir Migs, kapag kakausapin niyo po yung bata, kasi syempre po, before we can feel relieved, kailangan po ma-observe natin ang anak natin. And again, kapag kakausapin niyo po ang mga bata, if you want to confront them, wag na wag niyo po silang kakausapin ng very direct, nakaharap po silang ganyan. Bakit? Kasi po, they feel that the parent itself can be also authoritative or at some point confrontational ang atake. Pero mahalaga po kapag kausap natin ang mga bata para at least kahit paano, we can also check them, especially their emotions. Kailangan po, katabi lang natin sila. para kahit paano po, when you do want to check, para kahit paano, there's also relief sa atin, para hindi po rin tayo na-stress. Mas madali po kasing kausapin ang mga bata when you do talk to them on their side. Mas madali po. Kuy, kamusta ka? Kamusta ka na? I mean, kamusta sa school, for example?
1: Ayaw nila kasi yan, po, Doc. Yes, po. Prof, sa totoo lang. Kumusta ang school? Good. Okay lang. Di ba? Hindi yan sasagutin. Lalo na kung nag-eye-to-eye contact ka. That's why avoid eye-to-eye contact.
2: Yes, po, Miss.
1: Di ba I learned that? Alam mo, nag-uusap kami mga magulang. Kaya maganda yung naglalakad kayo sa mall. Bigla na lang siya nagkwento. Nagda-drive ka. Di ba? Nagda-drive ka, katabi mo siya. Napapakwento yung anak mo. Mga ganun ba? Tama po kayo, hindi confrontational. No?
2: Yes, po. Yes, Miss Nina. Kasi po kapag ganun po ang approach, even yung kahit food po, may kasamang food ka pa nag-uusap kayo. Kasi it also interests the discussion. Kasi po, again, kahit ano pong gawin natin to relieve ourselves, kung nag-aalala po tayo sa anak natin, hindi rin tayo makapag-focus. Kaya importante po na mahalaga na through the body language pa lang po, or body posture, nasisimula na natin how to communicate with them po.
1: Apo.
2: Important.
1: Apo. And ngayon my next question po, dahil nga sa nangyari ngayon at nakikita natin yung kumakalat na video na very, very disturbing and distressing, sinabi nga na huwag nang i-share, di ba? Paano po dapat mag-react or paano ba namin ipaprocess yung aming feelings, lalo na yung mga talagang very affected, yung mga estudyante, yung mga guro, sa ganitong klase ng traumatic incident?
2: Sali po, kung titignan po natin ang perspective ng parents, unang-una, don't overreact. Pakinggan muna po na natin yung mga bata. Kasi po, in the process of psychological first aid, meron po tayong tinatawag na 3 L's. Look, listen, and link. Ano po yung tatlo na yan? Unang-una, look nyo muna po yung emotions nila. Observe nyo muna po habang nakikinig kayo. Observe how they respond. Natatakot ba? Nanginginig ba physically? Observe nyo muna po. Then listen. Yung tingnan nyo po para medyo may stuttering ba? Tingnan nyo po yung labi even. Tapos tingnan yung link po, yung last linking. Kung hindi po natin makontak agad ang NCMH, for example, nahirapan kayo to reach out or any mental professional, link na po natin sa school. Kasi mismo ang school, even the guidance counselor, can link on the authorities, it's a for even psychologist po. Kasi po, ngayon ang problem po kasi, hindi alam agad ng iba, saan nila dadalhin yung anak nila? So kailangan po, kung hindi natin alam, i-endorse na natin sa school, si school na po ang tutulong sa atin. So it can be a good procedure po, Ms. Tinian, Sir Migs, na pwede nating masimulan kahit papano.
1: So sa mga magulang po na nakikinig ngayon, paano ba namin kakausapin yung mga anak namin, lalo na yung mga bata? Kasi hindi maiiwasan na pag-usapan, makita sa TikTok, makita sa Instagram, sa Facebook. Paano ba namin kakausapin yung anak? Kasi yung una ko reaction, ayokong kausapin yung anak ko. Gusto ko siyang i-shield na baka hindi naman niya alam. Ayokong pag-usapan. Pero sa totoo lang ay hindi eh. Nalalaman nila
3: malalaman
1: in one way or another.
3: Din.
1: Opo. Lalo na kung kunyari 12 years old yung bata. Paano po namin kakausapin yan sa ganitong klase ng insidente, Prof?
2: Sali po, Ms. Nian, Sir Migs. Unang-una po, importante rin po that we can also start doing the practice na sabay kayo nanonood ng balita. Bakit po, Sir Migs, Ma'am Nina? Kasi po, usually, kapag ang bata po, typically, kasi kabay mamanood ng balita, again, it's not to force them to watch the news, but also to encourage them. Alam po, may nakita kayo sa TV, sa screen. Tapos meron pong isang case na yung bata po na sagasaan, kahit tumatawid naman sa pedestrian lane, for example. Tapos, anong gagawin mo pag ganyan? Wait, iwasan mo na yung paglalagay ng earphone sa pagtatawid. Yung mga ganyan po. Kasi, if you can ask the kid, for example po, on a certain situation kung anong gagawin nila, nag-i-improve po yung critical thinking ng bata. It can also be good practice. And also, pwede rin po natin gawin na, halimbawa po, nahirapan po yung individual na communicate, tala po yung bata. You can also encourage them na, kaya po sa school, meron din pong pinapractice na merong peer buddy, kung tawagin. For them to be feel secure sa school, may kasama po sila, para at least yung fear nila sa school can also be lessened. So may mga ganyang practices din po. And then pangatlo, meron din po in-encourage ngayon, Ma'am Nina, Sir Migs, na bago po mag-enroll ang bata sa school, in-encourage din po sila na magkaroon ng mental health certificate to confirm and to check yung bata po is mentally stable. Kahit paano po para pag binigyan sila ng mga difficulties or certainties na mabigat sa kanila, kaya po nila. So sana po magkaroon ng ganong exposures po yung mga bata these days.
1: Ayan, pwedeng pag-isipan ng ating mga mambabatas na, di ba minsan bago ka pumasok sa eskwelahan, yung ibang school nagre-require na nagpa-check ka ba ng mata, di ba, yung vision mo, or kailangan nakabakuna ka, may bakuna ka nito. Ngayon, kailangan mo na ng mental health certificate. Oo. Hindi naman to discriminate, but at least para alam nung school authorities paano ka i-handle.
3: Correct.
1: Kasi some kids, iba yung pag-handle nila ng bullying or pressure kumpara sa iba. Meron talagang mas vulnerable eh. So minsan, hindi lang mga kaklase, even teachers.
3: Oh.
1: We've heard of stories na sila yung nambubuli sa mga estudyante nila.
3: Mm-hmm.
1: Or minsan di sila aware. Pero grabe yung effect ng teacher sa estudyante. I'm sure iba sa inyo, mga kalit, nag-uusap kami kahapon eh. Meron ka bang teacher na nakaka-trauma? Minsan may ganun. Siguro dapat yung teacher mag-isip-isip na rin kung paano sila mag-handle ng mga estudyante. Hindi ba, Prof. Justin?
2: Yes po, Ma'am Nina, actually po, matatrain po yun Sir Migs and Ma'am Nina, actually. Importante po that we have a proper clearance po on this part kasi kung hindi po nagkakaroon ng clear interaction po ang both parents and also the school, nawawala din po ng guidance yung bata. Kaya kailangan po on the end of this kind of intervention, magkaroon po ng both, nagkaroon ng digital and also mental health literacy po yung mga bata and even the parents. Kaya po importante rin po during the orientations, bago po mag-start ang school, magkaroon ng interventions po for both. Kaya kailangan po through this kind of presentations or orientations, magkakaroon po ng linaw at kahit paano po may iwasan yung gantong mga pangyayari, lalo po yung mga shooting incident and even stabbing incident po in some cases. So sana po mabawasan at sana po ito na ang huling case na mapag-uusapan natin about this kind po.
1: Sana nga po okay. Prof. Justin, maraming salamat kay Prof. Justin Ray Nahodera Chavez, ang ating psychologist and psychometrician. Salamat po.
3: Thank you, Prof.
2: Thank you, Ms. Kinyan and Sir Migs. Maraming salamat po.
1: Okay, mamaya makakausap naman po natin si Professor Danilo Araw ng Department of Journalism ng UP Diliman. Ang oras po natin, 11:45 or 11:46 ng umaga.
0: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM, DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid ka bond!
12: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: Basta AM, DZMM.
14: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Ngayon naman po makakasama po natin ang ating professor from the Department of Journalism, University of the Philippines, Prof. Danilo Araw. Magandang umaga po sa inyo.
2: Umaga ninya at Migs. Salamat po sa imbitasyong ito.
3: Morning, Prof.
1: Okay.
2: Good morning.
1: Prof, tuwing may ganitong klase ng balita or breaking or sensitive news, ano po ba ang dapat unang gawin or isaisip ng publiko bago mag-click o mag-share online?
2: Siyempre, yung sensitivity ng sitwasyon ay nagtutulak sa atin na hanggat maaari, wag sana nating i-share itong Facebook Live o yung bodycam footage ng alleged perpetrator. Kasi nga hindi ito nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko at nase-sensationalize pa yung issue at yung isang medyo dangerous tendency rin, yung trivialization. Parang nagmumukhang first person shoot 'em up na video game yan. Lalo na sa mga naglalaro ng Doom noong dekada 90. So parang may ganong memories na bumabalik. Ikalawa, yung pagpapangalan sa mga biktima at saka sa mga perpetrator, dapat sana iniiwasan din yan kasi ang mahalaga po rito ay yung sirkumstansya o sa journalism yung tinatawag natin na news value. Ano ba yung aral na dapat nating ikikintal sa isipan ng kabataan lalo na sa mga menor de edad? Kasi iniiwasan natin dito yung tinatawag na copycat killings o yung copycat na tendensya na baka mamaya maulit at maulit ito hanggang sa naging walang katapusang resolusyon sa issue di umano ng cyberbullying. Kaya pakiusap natin sa content creators at saka kahit sa ilang news media organization, wag nang i-share yung footage na ito. Sana yung Facebook ay tanggalin na ng tuluyan yung footage na to sa kanyang plataforma. Tapos yung pag-uulat ay dapat mas nakasentro sa pagsasakonteksto, sa paghimay doon sa problema ng violence at saka yung kapabayaan, hindi lang ng magulang, kundi ng buong sistema na walang masyadong enabling environment para maagapan itong mga problemang ito at syempre yung pangkabuang pagkatuto rin sa K-12 program na talagang hindi kaingga-inggan nyo sa isang sitwasyon na among many other things, masyadong maraming estudyante sa isang classroom, kaya kahit yung guro overwhelmed sa iba't ibang aspekto ng kanyang trabaho at kahit yung guidance counselor ay natatambakan din ng sobrang maraming responsibilidad.
3: Opo. Prof, of course, pagdating po sa pagbabalita sa journalism, no?
2: Opo.
3: This is still very much related sa mga netizens natin dahil gaano din po ka-importante ang accuracy over speed. Kasi kung gagamit po ako ng related situation nung nangyari po sa mga Ateneo players since nagkaroon nga po ng very long lull time, nag-speculate yung mga tao na ngayon kung ano yung mga teorya ng mga netizens online para siyang naging katotohanan.
2: Yes.
3: Diba? Yun din ang paniniwala ng society kasi kung ano-ano din ang mga pinapost ng mga netizen.
2: Opo.
3: Diba po, Prof?
2: Opo, magandang punto yan, Migs, kasi dapat talagang paalalahanan yung bawat isa sa atin na talagang dapat na mas mauna nating malaman yung katotohanan bago iulat. May kasabihan sa journalism, we would rather be right than to be first.
1: Yes.
2: Minsan kasi ang tendensya sa ilang mga, hindi naman natin nilalahat, pero yung ilang mga content creators and influencers naghahabol kasi ng engagement at saka ng monetization ng content, kaya mas mainam na mauna, tapos kung may mali sa kanilang inulat, edi i-delete na lang nila o kaya i-correct later on. Minsan may ganung mindset na okay lang mauna, pag may mali, bawiin na lang. Hindi po ito nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko kasi medyo ano po yan, delikado. Walang assurance na yung kinorek mong content babalikan nung mga naunang audience na maling impormasyon yung naibigay po natin. Kaya dapat na maging malinaw tayo ron. So maganda yung paalala ni Migs. Tapos yung isa pang usapin dito, kapag hindi kompleto yung datos, ano ang gagawin? Huwag tayong mag-speculate online, huwag tayong mag-on-air, tapos magbibigay ng komentaryo na puro allegedly, di umano, chismis, at kung ano-ano pa. Dapat maghanap muna at mag-demand ng impormasyon mula sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno o kaya kahit sa mismong institusyon na sangkot sa isang kontrobersya. Halimbawa, dun sa kaso ng mga basketball player, isa sa mga kahinaan sa crisis communication ng universidad na sangkot ay hindi agapan at hindi mabilis yung pagbibigay ng pahayag, kaya it gave room for various baseless speculations. At alam naman natin, pag ang spekulasyon nai-ere, tapos maraming shares, maraming likes at maraming komento, gaya ng nabanggit ni Migs, nagmumukhang katotohanan na yung spekulasyon. Yung opinion, nagmumukhang datos na. Kahit na walang batayan naman sa ebidensya, yung opinion na inilalahad. Opo. Kaya magandang paalala po sana ito sa ating lahat. Tayong lahat, don't get me wrong ha, curious na curious tayo, ano ba itsura, ano bang pangalan ng mga sangkot, yung teacher ba, sino ba siya na nabarel. Yung mga yon, curious tayo eh. Pero let us not let curiosity get the better of ourselves in the shaping po of public opinion.
3: Opo. Prof, ngayon po, no, in line with I mentioned a while ago, syempre ang mga police investigations, hindi natin na pwedeng madaliin. Pero ngayon, umaandar na ang mundo. E paano po tayo dapat mag-behave hanggat wala pang official results ng investigation? Ngayon, kumbaga, nagsispeculate, usap-usapan, baka dyan kasi nangyayari.
1: Actually,
3: yun, sa kalagitnaan eh.
1: Oo, just to add to that, Prof, I'm sure narinig nyo na kahapon, ano, sinabi na kesyo may dalawang security guard pa raw na namatay. Pero ito po ay hindi totoo. So tinanong namin mismo dun sa mga nag-iimbestiga, wala pong dalawang security guard na namatay.
2: Opo. Actually, honestly, Ninya, kahit ako nalito rin eh. Kasi unang report, dalawa yung namatay, tapos naging apat, tapos bumalik sa dalawa. So, kahit ako, parang nire-reserve ko yung pagkukomento tungkol sa isyong ito. Una, dahil hindi naman talaga ako sangkot at taga Maynila naman tayo, sino ba tayo para magkomento. Kaya yung mga yon, dapat yung ganong behavior at ganong mindset sana yung kailangan. At maganda yung binanggit ni Migs, hindi dapat minamadali yung mga official na investigasyon, pero ang mga periodista pwede rin namang magsagawa ng sarili ng niyang news gathering na obviously hiwalay sa police investigation, pwedeng mag-interview, basta't yung datos ay reliable na makukuha natin. At saka syempre, kung mag-i-interview ng minor, ito paalala rin, please lang po sa mga content creator and influencers, siguraduhin na the people we interview are in their right minds. Kumbaga yung kanilang yung composure ay more or less nasa position sila para makapaglahad ng kanilang saloobin. Tapos ito isa sa mga importanteng guideline po sa reportage sa journalism na pwedeng gamitin ng mga influencer. Pag minor po, dapat may gabay ng magulang. At in fact, dapat nga nagpapaalam muna sa magulang, pwede po bang ma-interview yung anak nyo kasi ganito, ganyan, kasi mahalaga siyang source of information. So dapat nagagabayan po yan kasi hindi po pwede na basta-basta mo lang siya ma-i-interview. So yun yung mahalaga po. At pag ayaw ng magulang kasi kailangang protektahan yung privacy or whatever other reason na ayaw ng magulang, igalang po natin yung ganong klaseng desisyon. Marami pang mapagkukuna ng impormasyon, pwedeng lumapit sa pulis, pwedeng lumapit sa administrasyon ng eskwelahang nasa kontrobersya, sangkot or involved sa kasalukuyang issue. So marami pang pwedeng mapagkunan bukod dun sa eyewitnesses na minors po.
1: Alright. Nako, Prof, maraming salamat po once again sa inyong mga insights. Apa. At talaga pong nakakatulong po yan, lalong-lalo na sa amin dito sa media, no? Na maging maingat sa ating mga nire-report at huwag natin tingnan ang sitwasyon na ito na yung violence lang eh. Kumbaga, there's a bigger picture, di ba? Parang...
2: Ama.
1: you should focus not just on the violence, but also siguro yung mental health crisis na nangyayari ngayon and other factors na magandang i-report din natin para po sana makagawa ng mga magagandang desisyon yung ating mga otoridad, hindi ho ba, at mag-react ng tama sa ganitong klase ng sitwasyon. Prof,
2: tama po kayo, po. Kaya po yung basic talaga sa journalism, hindi lang factual accuracy, kundi contextual accuracy rin. In trying to make sense of the reality, iuugnay din natin yan sa iba pang problemang kinakaharap, halimbawa sa sistema ng edukasyon. Tama, mental health is one angle. The other angle is the lack of an enabling environment that is conducive to learning. Halimbawa, kapag kasiksikan yung sobrang daming estudyante sa isang classroom, natural, minsan may tension na mangyayari, at minsan mangyayari nga na baka may away o alitan sa pagitan ng mga estudyante o kahit yung guro. Baka kinagagalitan din yung mga estudyante kasi hindi nakikinig sa sobrang dami nila. So may kaugnayan yun eh. At sa mga pampublikong paaralan, total budget deliberation din naman ngayon, magandang mapag-usapan din natin yung suportang nakukuha mula sa national government or even the local government hinggil sa budget sa edukasyon. Kasi kapag ka hindi maganda ang pasilidad sa pag-aaral, minsan yun din yung isa sa mga nagbubunsod sa mga problema. At yung mga masasamang balak ng ilang mga estudyante, pwedeng produkto ito ng bullying, pwedeng produkto ito ng iba pang mga nangyayari dahil nga sa lack of an enabling environment. Kaya mas mainam, hindi naman tayo nag-i-impose sa news media organizations or sa DZMM to be specific, pero yung pagpapalalim ng issue, yun yung mas mahalaga kesa po sa trivia at saka sa sensationalization. At saka utang na loob, hindi po, wala pong kinalaman ang online games tulad ng Roblox doon po sa violent tendency ng mga estudyante. Nabuhay din po ako nung dekada 90 na napakaraming quote-unquote violent online games, pero wala naman pong ganitong problema. Kaya po mas malalim po sana yung ating pagsusuri, hindi yung puro kababawan lang na iban na natin yung Roblox para wala nang school violence. Yung mga ganong diskurso, wala pong lugar sa periodismo kasi wala pong batayan yon.
3: Opo.
1: Naku, ang dami pa sanang pwedeng pag-usapan. Okay. Balik po kayo, Prof. Danilo Arau, dahil maganda po yung mga punto po ninyo. No? Mas palalimin pa natin ang usapan at what mag-focus. Huwag lang mag-focus dun sa violence part at yung mga madaling mag-conclude. Nangyari to dahil ganyan. Ganong kasimple. Hindi ho ganong kasimple ang mga bagay-bagay. Opo. Maraming salamat, Professor Danilo Arau, Department of Journalism, University of the Philippines. Siyan po ang aking alma mater din, Prof.
2: Yes. Maraming salamat, mabuhay.
1: Maraming salamat. Uy, happy birthday sa aming technical director, Mary Panopio. At sa lahat ng nagbe-birthday ngayon.
3: Direk Brian Odenshal, hello and good morning. Susunod po. Headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mings Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
4: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Tayong binabantay na bagyo. Based po sa ating latest projections, hanggang end bot ng August, tuloy-tuloy po yung epekto ng habagat sa ating bansa.
0: Bagyong Neneng at dalawa pang bagyo sa labas ng PAR binabantayan. Pag-ulang dala ng habagat tatagal sa buong Agosto.
2: Special Investigation Task Group binuo kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng dalawang estudyante. Klase sa buong lalawigan sinuspende para sa araw ng pagluluksa.
0: Metro Manila, 17 pang lugar naka-online classes dahil sa masamang panahon. Mga kaso ng leptospirosis, higit 3,000 na.
2: 4 na pumping station sa Maynila nasira dahil sa bumarang basura. Single ticketing system laban sa ilegal na nagtatapon ng basura, inaaral.
0: Security guard na maril ng katrabaho sa Valenzuela. Babaeng ayaw umuwi ng bahay, tinutukan naman ng baril ng mister sa Isabela.
2: At alamin ang mga kapamilya show na magbabalik ngayong Burr Months.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
3: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, 3 bagyo ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. 2 rito ang humahatak sa habagat na nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, maging sa Western Visayas. Nananatili ang lakas ng bagyong Neneng habang patuloy na kumikilos pa Taiwan. Huli itong namataan sa layong 530 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Hindi naman inaasahang magla-landfall ang bagyo. Samantala, nagpapalakas din sa habagat ang bagyo sa labas ng PAR na nasa kanlurang bahagi ng bansa at kumikilos patungong China. Habang nasa hilagang silangang bahagi ng Mindanao ang isa pang bagyo na wala pang direktang epekto sa bansa. Sinabi sa DZMM ni Pag-asa Weather Forecaster Lian Loreto, inaasahan naman ang mas maaliwalas na panahon bukas hanggang sa Linggo. Pero muling iira lang habagat at asahan na po ang epekto nito hanggang katapusan ng Agosto.
1: May 3 tayong binabantay na bagyo. Aasahan pa rin po natin itong panibagong bagyo na nasa labas pa ng ating PAR ay muling palalakasin ng ating habagat simula po next week, possible po by Tuesdays. Based po sa ating latest projections, hanggang end bot ng August, tuloy-tuloy po yung epekto ng habagat sa ating bansa.
3: Alerto sa bagyong Neneng at habagat.
2: Muling itinaas sa red warning level ang Bataan at ilang lugar sa Luzon. Ibig sabihin, walang humpay po ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang 2 oras. Ingat mga kapamilya dahil nagbabanta po ang seryosong pagbaha sa mga low-lying area. Bukod sa Bataan, nasa red warning level din ang ilang bahagi ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Itinaas naman ang orange level o matindi ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang 2 oras dito sa Metro Manila, Laguna, natitirang bahagi ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Rizal. Yellow warning level o malakas ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang 2 oras naman sa Nueva Ecija at Quezon.
0: Lubog na naman sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga. Sa Mandaluyong, lagpas gutter deep ang baha sa Maysilo Circle malapit sa City Hall. Habang mataas din ang baha sa ilang bahagi ng Bonnie Avenue kung saan isang motorsiklo pa ang tumirik. Sa Pasig City, umabot ng kalahating gulong sa katipiran Yap Compound sa Barangay De La Paz. Sa datos naman ng MMDA, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot ng gutter deep ang baha sa Quezon Avenue, Corner D. Tuason at Biyak na Bato, Corner Quezon Avenue. Habang abot kalahati ng gulong ang baha sa northbound at southbound ng G. Araneta, Talayan, pero hubo pa na. Sa Valenzuela, 8 pulgada ang baha sa MacArthur Highway sa harap ng Toyota. Habang sa Maynila, gutter deep din ang baha sa Tayuman Corner, Abad Santos at Bambang Corner, Avenida. Marami rin kalsada sa Balabon ang lubog sa baha. Gayun din sa Caloocan, pero hubo pa na. Para sa kompletong listahan ng mga binahang lugar, bisitahin lamang po ang social media account ng MMDA. Samantala, inanunsyo naman ng MMDA na suspendido ang number coding sa Quezon City ngayong araw ng kapanganakan ni dating President Manuel L. Quezon na deklaradong holiday.
2: Dahil sa masamang panahon, naka-online classes ang mga paaralan sa Metro Manila at 17 pang lugar. Sa pahayag ng Malacañang, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Naka-work from home arrangement din sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, pinayagan namang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na walang direktang koneksyon sa plenary session ngayong Miyerkules.
0: Umabot na sa mahigit 1,000 individual o mahigit 300 pamilya ang lumikas sa Barangay Quirino 2A sa Quezon City dahil sa habagat. Siksikan na ang mga evacuee kung saan nasa 2 hanggang 3 pamilya ang naghahati sa isang modular tent. Inaasahan

0: baha, umapaw na, and sa kalsada umabot na rin siya. Kaya yung mga nasa looban, halos nasa lieg na nila yung baha nung aming ni-rescue.
1: Hindi pa rin madaanan ang anumang uri ng sasakyan ng ilang kalye sa Quezon City dahil sa taas ng baha. Ang balita hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Vika, sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng ilang kalye dito sa Quezon City, partikular na sa Barangay Santo Domingo. Nagbabangka na ang mga residente sa bahagi ng Samal at Calamba Street para makalabas o makabalik, makauwi ng kanilang bahay. Hirap din ang maliliit na mga sasakyan sa bahagi ng Santo Domingo Street dahil kabilaan ang baha sa dalawang kalyeng katabi nito. Sarado naman sa mga motorista ang bahagi ng NS Amoranto Avenue dahil sa lalim ng baha malapit sa GR Aneta. Pero mula git up talampakan kaninang umaga, bumaba na ang baha sa tatlong talampakan. Sinimula naman ng mga tauhan ng MMPA ang paglilinis sa lugar tulad ng pagtatanggal ng mga bumarang basura sa kanal habang ginagamit na rin ang mobile pump para mas mapabilis ang paghupa ng baha. Sa ngayon, Rica, nakararanas ng panahalakang pag-ulan ang bahagi dito naman to sa MacArthur Highway. Mapunta kasi kami ng Valenzuela para i-check doon ang sitwasyon ng baha. Pero kanina makulimlim ang lagay ng panahon sa bahagi ng Bagong Baryo North EDSA sa Caloocan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Ilang pumping station sa Maynila ang nasira dahil sa bumarang basura. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
4: Jeff, bumarang basura na tumagal ng 7 buwan ang tinuturong dahilan ng DPWH sa pagkasira ng 4 na pump na ginagamit sa pumping station sa Maynila. Kabilang dito mga pumps sa Remedios, Abad Santos at Padre Fau. Kaya kanina, 2 bagong pump ang pinalit ng kagawaran sa Rojas Boulevard. Balak ring palakihin o baguhin ang disenyo ng mga inlets sa drainage para bumili sa pagpasok ng tubig kapag bumabaha. Sisimulan muna ito sa mga National Road gaya sa South Avenue, Estanya Boulevard, EDSA, Quezon Avenue, C5 at Commonwealth ngayong Setyembre. Kapag huminto na ang ulan, bukod sa pagsasaayos ng mga lubak, maghuhukay at magtatayo ng water retention basin sa Raja Suleiman sa Malate na may 3 million liters capacity at makatutulong sa baha sa paligid ng Manila Bay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Tricia Lindo.
1: Pag-aaralan ng Metro Manila Council ang mungkahing single ticketing system sa ilegal na pagtatapon ng basura. Kahapon, isinulong ni Las Piñas Representative Mark Santos sa pulong ng MMC ang panukala na layong magkaroon ng mga lokal na pamahalaan ng unified o iisang minimum standard gaya ng multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura. Sinabi sa DZMM ni MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, nabubuo ng technical working group para aralin ang mungkahi. Pero nilinaw niyang nagpasa na ng resolusyon ng MMC noong nakaraang taon, kaugnay ng unified na multa ng lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa mga mahuhuling ilegal na nagtatapon ng basura. Nanawagan naman si Zamora sa publikong pairalin ang disiplina, lalo't sangkaterbang basura ang lumitaw sa mga ilog at creek kasunod ng baha at ulan.
5: Grabe po ang tambak ng basura na ating nakikita, pero meron ho nagtapon yan. No? Hindi naman yan mag-isa lang sumulpot. So a lot of it really needs discipline. Tama po kayo, your LGUs need to work harder. The national government, but our citizens also have to do their share in taking care of the environment.
3: Planong muling magpalikas sa mga residente sa Bulacan, bunsod ng heavy rainfall warning, dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Bulacan Governor Daniel Fernando, higit 4,000 individuals pa rin ang nanatili sa evacuation centers mula sa dating 11,000 na lumikas nang tumama ang bagyong Baybay at habagat. Baha pa rin sa mabababang lugar sa Bulacan, gaya ng Kalumpit at Hagonoy.
6: Ngayon, medyo tumataas na naman ang tubig. Malamang ito ay magpa-evacuate na naman po kami. Sana ay magkaroon na ito ng aksyon. Kasi lagi na lang tayong ganito.
1: Higit 50 turista ang stranded ngayon sa Batanes, bunsod ng naantalang flight.

0: na epekto pa rin ang masamang panahon. Sinabi sa DZMM ni Dan S. Dicul, LDR Arimo ng Batanes, pinangangambahan ding makansela hanggang bukas ang limitadong biyahe ng eroplano papasok at palabas ng probinsya. Makulimlim na may panakanakang pag-ulan ang nararanasan sa Batanes na epekto ng habagat.
1: As of yesterday po, meron pa hong 57 na hindi pa ho nakaka-uwi, pero yung affected individuals ay marami po. Nagiging problema lang po nila dito is yung habaga kasi tailwind siya. Mm-hmm. Delikado mag-landing po yung eroplano. Mm-hmm. And looking at the forecast, medyo lalakas pa ang hangin mula bukas, so baka makancel na naman din po yan.
2: Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Bataan dahil sa walang humpay na ulan. Balita mula sa Bataan, hatid ni Radyo Patrol Rod Eason. Kuya Rod!
3: Lugog na sa baha ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Maribelas, Bataan patungo sa Industrial Zone Freeport Area of Bataan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, baha na sa ilang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Cabcabin at Barangay Townside sa Maribelas Town. Nagkasa na rin ng rescue operation ang MD Areremo Maribelas sa Barangay Townside dahil sa pagtaas ng baha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang kalsada, lalo na ang mga light vehicles. Si Hermosa Bataan, hindi na rin passable ang Barangay Kataning portion ng Bataan National Road, habang malalim na rin ang baha sa bahagi ng Barangay Mabuko. Ang MD Areremo Samal Bataan ay naglalatag na rin ngayon ng rescue operation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Pinangangambaha ng malawakang baha sa Barangay Alakaak sa Santa Cruz Occidental, Mindoro dahil sa nasirang dike. Sinabi sa DZMM ni Barangay Kasage Kagawad Cheryl Toscano na na-wash out ang dike kaya posibleng pumasok sa buong bayan ang baha sakaling lumakas pa ang ulan. Wala pa namang inililikas na residente pero hindi mapuntahan ng barangay ang mga katutubo dahil sa malalim at lumalawak na tubig ng ilog. Tiniyak naman ang barangay na nabigyan ng relief goods sa mga katutubo.
4: Pag lumakas po ulit yung ulan at nagkaroon po ng baha, nawasaot na po kasi yung dike na pwedeng pumasok po sa buong Santa Cruz yung tubig.
2: Tiniyak ng Department of Health sa publikong sapat ang supply ng gamot ngayong tag-ulan. Balita mula sa DOH, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
5: Jeff, paabot sa 3.1 million na doxycycline capsules ang nakaabang sa Department of Health na sapat para tugunan ang pangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan sa mga lugar na maaaring makapagtala ng kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Ayon sa DOH, nakatutok sila ngayon sa posibleng pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Nakataas din sa Code White Alert ang mga apektadong Centers for Health Development habang patuloy na nakipag-ugnay ng DOH sa NDRMC. Abiso ng DOH sa publiko, maaaring marisitahan ng kanilang healthcare providers para makakuha ng doxycycline sa mahigit 3,000 PhilHealth accredited gamot providers sa buong bansa. Sa huling tanan ng DOH noong August 8, may kabuuang 3,440 na kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ito ng 35% kumpara sa 5,318 na kaso na may tala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Katuwang ng DOH ang Zero Balance Billing Program sa mga DOH hospital at ang pinalawak na PhilHealth Benefit Package para sa malalang kaso ng leptospirosis sa ibang PhilHealth Accredited Hospital. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras!
0: Nais dagdagan ng Department of Health ang mga vaccination sites sa Central Visayas laban sa measles at rubella. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
6: Sa pag-ikot ni Health Secretary Edwin Mercado sa Barangay Banila Daycare Center sa Mandawi City, nabatid na kailangan ang dagdag ng vaccination site sa riyon, lalo't nasa 11% lang sa target ang nakamit sa populasyon ng dapat mabakunahan. Ito ang lugar na may pinakamababang vaccination accomplishment sa buong bansa. Paitingin din ang information at education campaign upang maitama ang mga maling impormasyon tungkol sa bakuna. Magkakaroon din ng mall-based vaccination para sa mga magulang na hindi madadala sa health center ang kanilang mga sanggol. Giit ni Secretary Mercado, importante ang magpabakuna upang makaiwas sa sakit. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa ibang balita, arestado ang 49-anyos na security guard matapos barilin ang katrabaho sa pabrika ng plastic sa barangay Lawang Bato, Valenzuela City. Sa investigasyon, nagse-cellphone ang biktima na biglang lapitan at barilin ng sospek sa tiyan. Nagpambuno pa ang dalawa hanggang maawat ng iba pang kasamahan sa trabaho. Sinasabi na galit ang secu na madalas umanong isinusumbong ng biktima tuwing pumapasok ng lasing. Nakakulong na ang sospek na nahulihan ng baril na walang dokumento.
0: Misis na ayaw umuwi sa bahay, tinutukan ng baril ng mister sa Isabela. Ang balita hatid sa atin ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Binantaan ng lalaking senior citizen ng misis matapos tumangging pumasok sa kanilang bahay sa barangay Kabulay, Santiago City, Isabela. Ayon sa Santiago City Police Office, pilit na pinapauwi ng mister ang asawa para matulog pero sinabi umano ng ginang na maya-maya na siya papasok ng bahay. Dito na nagalit ang suspek at inakusahan ang misis na may hinihintay na kalaguyo. Nang hindi pa rin umuwi ang ginang, kinuha na ng mister ang kanyang baril saka tinutukan ng asawa at nagbantang papatayin. Nakatakas naman ang biktima at humingi ng tulong sa kapatid na inireport ang insidente sa pulisya. Arestado ang suspek at nakumpiska ang hindi lisensyadong baril na walang bala. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Sa iba pang balita, binuo na ang Special Investigation Task Group, ADZO, kasunod ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinasawi ng dalawang estudyante. Sinabi sa DZMM ni Police Regional Office 9, PIO Major Shelami Chang, nahawak na ng pulisya ang dalawang baril na ginamit sa krimen na isa sa ilalim sa ballistic examination. Patuloy rin anya paikipag-ugnayan sa pamilya ng estudyanteng namaril para makuha at masuri ang kanyang mga gadget. Dilino naman ng pulisya na walang estudyanteng nahulog mula sa gusali ng paaralan.
8: Nag-create na po ng Special Investigation Task Group, ADZO, sa utos ng ating Regional Director. Nagkaroon na po ng coordination yung ating mga investigators with the family po. Nakasama na po yung coordination na makuha po yung gadgets ng ating shooters para ma-examine po kung ano yung kumbaga pinagdadaanan niya para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung naging motibo niya.
2: Sinabi rin ng PNP na nakikipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ng namaril na estudyante pero inuna na muna ang pag-asikaso sa labi ng kanilang anak bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Una lang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang masusing investigasyon habang handa ang Department of Education na magbigay ng tulong sa lahat ng estudyante, faculty at kawaninang paaralan. Idineklara na ang official day of mourning sa Zamboanga City ngayong araw at sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan.
0: Iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluwensyahan ng online games ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na nakipag-ugnayan na ang ahensya sa PNP Anti-Cybercrime Group sa posibleng digital forensics sa gadget ng namaril na estudyante. Umapila rin ang CICC sa publiko na huwag nang ipakalat ang video ng insidente.
9: Kami ang anak at toka para panitilihing ligtas at safe at malinis ang ating internet. In this particular case lang, ang iniiwasan namin when we talk with our law enforcement counterparts is magkaroon ng mga copycat na gawa rin ito at ma-impluensyahan itong video na to. Particularly, ang disturbing dito sa kaso to, ni live stream kasi.
2: Posibleng managot ang paaralan at guro ng namaril na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Paliwanag sa DZMM ni Attorney Joseph Noel Estrada, Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga, sa ilalim ng Article 2180 ng New Civil Code, may pananagutan ang paaralan at teacher in charge sa pangyayari o pinsala na kagagawan ng estudyante habang nasa kanilang kustudiya. Hindi rin lusot sa pananagutan ang mga magulang ng sangkot na estudyante sa ilalim naman ng Family Code.
10: Yung presumption na yon may be debunked kapag napatunayan ng eskwelahan na sila ay umakto no ng kaukulang pag-iingat.
2: Nanindigan naman ng education lawyer na bukod sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan, kailangang paigtingin ang character formation at disiplina ng mga estudyante para maiwasan ang mga insidente ng karahasan.
10: This is a wake-up call sa lahat po ng schools, no, sa ating bansa, public or private. I think we have to open dialogues and discussion more often to come up with strategies in order to protect our children and our schools. Pero yung long-term strategies, pag-usapan din natin yung character formation and making sure that our students do not grow up to be violent persons.
0: Kabilang ang online grooming sa tinitingnang motibo sa pamamaril ng estudyante sa Zamboanga City. Balita mula sa DepEd, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
11: Rika at Jeff, ayon kay Department of Education DepEd Secretary Sunny Angara, hindi dapat isantabi ang posibilidad na nihilistic violence group ang nag-udyok sa estudyanteng namarin sa private schools sa Zamboanga City. Sabi ni Angara, isa ito sa tinitingnang angulo ng pulisyal, lalo't ito rin ang posibleng online groomers din ang nagtulak sa dalawang estudyanteng namarin sa Tacloban noong Hunyo. Sabi lang nito, aminado si Angara na misteryo pa rin ang tunay na motibo, lalo't ayon anya sa mga kawari na paaralan, top student ito at hindi rin naman nakaranas ng bullying.
12: Minsan yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita nung mga groomer na galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups ito.
11: Binigyan din ang gara na bukod sa pagpapatibay na seguridad sa mga paaralan, dapat din paigtingin ang mental health programs para magabayan ang mga estudyante. Nagsisimula na niya ang DepEd sa inisyatibong ito, pero hamon pa rin ang kakulangan ng guidance counselors. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Ipinaprioridad ng ilang senador ang pagrepaso sa juvenile justice law kasunod ng isa na namang insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
13: Jeffrey, kailangan ang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ito ang panawagan ni Senator Francis Escudero kasunod ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang menor de edad at kinasugat ng ilan pa. Ang Escudero, hindi na dapat ipagwalang bahala ang sunod-sunod na insidente ng karaasang kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga nagdaang buwan. Kabilang dito, mga kaso na pananaksak sa Cavite at mga pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Sinabi ng senador na kailangang isama sa mga priority bills ang pagrepaso sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. May nakapalob na anya mekanismo sa batas para sa accountability at rehabilitasyon ng mga menor de edad na lumabag sa batas. Pero kung may mga puwang sa implementasyon, tungkulin anya ng mga mambabatas, tutukuyin at ayusin ang mga ito. Din Escudero na kailangan tutukan ang ilang usapin na may kaugnayan sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang gun safekeeping, seguridad sa mga paaralan, mental health, at patuloy na exposure ng mga kabataan sa marahas na online content at e-games. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano! At susunod, nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, isasalang na testigo ng depensa.
0: Reklamong nakakaadik umano sa mga kabataan ang social media, dinidinig sa korte sa California. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
14: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, minabalita.
19: DZMM, Radyo Patrol 630.
18: una sa balita, una sa public service.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
21: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
19: Let's go!
20: Make your move, baby.
21: Arthrosin, get going!
22: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Palitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM!
24: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
25: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
26: kailangan ng gabay na maaasahan.
25: Ako po si Master James Alejandro.
26: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
24: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
25: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
26: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
24: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
27: DZMM!
24: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Headline ngayon.
24: Alerto Servisyo.
0: Sa oras na 12:34, mga kapamilya, may alok na benepisyo ang DOLE sa pamamagitan ng Employees Compensation Commission para sa mga manggagawa na nagkasakit o naaksidente na may kaugnayan sa trabaho. Sinabi sa DZMM ni ECC Executive Director Attorney Kaima Villa Velasquez na saklaw rin ang programa kung nangyari ang insidente habang papasok o pauwi galing sa trabaho ang empleyado. Gayon din kung nautusan ng employer sa aktibidad sa labas ng opisina. Kabilang sa matatanggap ng manggagawa, ang income benefits at pagbabalik ng bahagi ng nagastos sa pagpapagamot. Para sa mga empleyado sa pribadong sektor, ang HR o Administrative Officer ang magpoproseso ng benepisyo sa SSS habang pwedeng maghain ng claim ang self-employed member sa SSS online app. Para naman sa mga government employee, maaaring maghain ng claim sa GSIS. Tatagal ng 3 araw ang pagproseso sa benepisyo.
8: Nagbibigay po tayo ng income benefit, replacement na income or spendbook habang kayo po ay nagpapagaling at absent po kayo sa trabaho. Yung mga nagastos po nila sa pagpapagamot nila, sa nila pagpapacheck up, na-reimburse po ito ng ECC up to 60% po ng kanilang nagastos. So itabi niyo po ang inyong mga resibo, proof po ng pagka-aksidente at ito po ay ipaprocess po ng ECC.
2: Natapos na po ang pagkukumpuni ng MMDA sa bahagi ng Magallanes Flyover. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
28: Jeff, mag-aalas 12 ng tanghali nang matapos ang pagsasaayos ng kalsada ng mga tauhan ng contractor ng DPWH sa EDSA Rehab Project sa Magallanes Flyover na nagpabigat kanina sa daloy ng sasakyan papuntang Pasay. Ayon sa mga nakausap nating tauhan ng MMDA, kaninang alas 10 pa ng umaga nagsimula ang pagkukumpuni ng kalsada. Pinaklas nilang lumang steel plate para palitan ng mas makapal na steel plate para sa mga nakauwang na bahagi ng flyover. Samantala, nakaantabay naman ang ilang kawani ng MMDA sa Magallanes Tunnel para sa posibleng pagbaha dulot pa rin na nagpapatuloy na ulan dala ng habagata. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, natsempuhan pa natin yung mga tupad beneficiaries na nagtutulong-tulong sa pagbukas ng drainage malapit sa tunnel kung saan padadaanin ang pumping hose ng MMDA. Magsasagawa ng pumping sa oras sa tumaas ang baha. Sa tunnel, nahihigupin naman papunta sa pinakamalapit na manhole malapit sa tunnel. Sa ngayon, wala pa naman namata ang pag-ipon ng baha sa tunnel. Pinag-iingat naman ang mga motorista, partikular sa mga dumadaan sa ilalim ng Magallanes flyover dahil sa posibleng mga pagkalaglag ng bato mula sa flyover. May safety net na nakakabita para sumalo sa mga batong nalalaglag, pero bakas pa rin sa kalsada ang ilang tipak ng bato na bahagi ng nasabing flyover. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Patuloy na dumarami ang kaso ng mga tinatamaan ng WILD o WILD diseases sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Trisha Lindo. Trish!
1: Rika, nasa 124,000 na piraso ng doxycycline ang nakantabay ng supply ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga lumusong sa baha. Ayon kay Manila Mayor Sco Moreno, maski hindi residente ng Maynila, ay maaring makakuha ng nasabing gamot. Libreng makakakuha ng doxycycline sa health centers ng lungsod mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang 24/7 namang bukas ang mga pharmacy ng LGU Hospital. Ngayong araw, papalo na sa 2,300 ang bilang ng tinamaan ng wild diseases o yung apektado ng waterborne, influenza, leptospirosis at dengue. Mabilis pa rin umakyat ang bilang ng dengue kung saan 24 ang dumagdag sa loob lamang ng isang araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Kuha naman po tayo ng update sa Department of Health kaugnay ng mga kaso ng leptospirosis at iba pang sakit ngayong tag-ulan.
0: Makakausap po natin si Dr. Ann Dominique Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Hello po, magandang tanghali po. Si Jeff at Rica po ito.
3: Magandang tanghali po, Ms. Rica and Sir Jeff.
2: Dok. Partner, kamusta po ang kaso po natin ng leptospirosis? Ngayon po nga umuulan, dumarami po ang kaso po nito. Ngayon po, ano po ang latest?
3: Tuloy-tuloy nga po ang pagbantay ng kagawaran ng kalusugan sa mga kaso ng leptospirosis, lalo na po ngayon na malawakan ng pagbaha at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Base sa po, sa ating datos sa kagawaran ng kalusugan, meron na po tayong naitalang kabuuang 3,440 cases simula Enero hanggang Agosto 8 or August 8 sa buong bansa na po ito. Mas mababa po ito kumpara sa nakaraang taon by 35%. Dahil last year po ay mayroon po tayo na italang 5,300 cases. Gayon pa man, kailangan po maging mapagmatag at pantayan pa rin po natin, lalo na sa ating mga lokal na pamahalaan, ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
0: Ma'am, nagsimula na po yung madaming pag-ulan. Dok, no? May naitala na po ba tayo, nakikita na po ba natin yung pagtaas sa bilang ng mga kaso ng leptospirosis?
3: Opo, sa patunayan, mas tumaas by 27% noong nakaraang huling linggo ng Hunyo hanggang Hulyo 11. So,
2: opo.
3: Sa 275 cases po ang na-report natin noong linggo iyon. Tumaas, asahan pa po natin na sa susunod na mga linggo, kung hindi po makagapan, ay posibleng tataas ang kaso dahil nga po sa pagbantay.
0: Oh, pasensya na, Doc. Anak ko yung nagkamali ng nabasa. Yung wild pala na mga sakit o yung WILD na tinatawag natin. Nagkaroon na rin po ba tayo ng pagtaas ng mga kasong ito?
3: So ngayon po, patuloy pa rin ang pagmamonitor ng kaso. Hindi pa naman po sa kumpara sa mga nakaraang linggo, hindi pa po siya nakikitang tumataas. Pero dahil nga po sa pagbaha din, mataas din po ang risk na magkaroon ng kontaminasyon sa mga tubig na iniinom ng ating mga kababayan. Kaya isa din po ito sa ating mga ini-expect na posibleng tataas. Yung waterborne diseases o yung mga pagtatae o pagsusuka. Pati na rin po yung ibang sakit tulad ng dengue. Lalo na po dahil may mga posibleng naka-imak na mga tubig sa mga paligid, lalo na
2: yun
3: doon sa mga
2: lamang. Aba, Doc, balikan ko yung sa leptospirosis. Ano? May mga nasawi na po ba? May death cases na po ba tayo dito sa leptospirosis?
3: Opo, meron na po tayong naitalang 220 na death cases simula Enero hanggang August 8 ngayong taon.
0: Doc, ako naman po may question, no? Dahil sa iba po naming nakausap na medical experts, ang sabi po, from, ano tawag doon? Mula nang ikaw ay nasubuong sa baha, may 72 hours ka daw po para uminom ng doxycycline. Kapag hindi ka po umabot doon sa window period ng 72 hours of taking the prophylaxis, ano po ang pwede mo pang gawin?
3: Kapag hindi po umabot sa load ng window na iyon, obserbahan po ang sarili kung magkaroon po ng symptoms ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng mga muscle o kalamnan. Pwede rin po magkaroon ng pananakit ng ulo. Kapag nagkaroon na po ng komplikasyon na po, ay yun na po yung mayroon ng paninilaw ng mga balat na posible din po ang pagkasira ng ating mga bato. Kaya amin pong panawagan sa publiko na hanggat maaari ay makapagkonsulta po kaagad sa loob ng 24 to 72 hours para po makainom po ng gamot nila. At kapag nakaranas naman po ng mga sintomas na namanggit, ay magpakonsulta na po sila sa ating mga ospital. Ang ating mga DOH hospitals ay meron pong mga dedicated na mga leptospirosis fast lane. Ang atin din po mga health facilities sa mga lokal na pampayag.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Ann Dominique Matuba, ang ating Medical Officer 4 ng DOH. Ingat po kayo, ma'am, at maulan pa rin po.
3: Maraming salamat din po. Ingat din po.
0: Samantala, sa iba pang balita, muling nananawagan ng DILG sa Kongresong gumawa ng mas mahigpit na mga batas para mapigilan ang mga insidente ng karahasan sa eskwelahan. Balita mula sa Campo Crame, hatin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
4: Rika, kasunod yan ang ikalawang school shooting incident ngayong taon, nagkalasangkutan na naman ng menor de edad na gumamit ng isang firearm ng kanyang amang isang uniformed personnel. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vicramulia na sa kaso ng Zamboanga City School shooting, napag-alaman sa investigasyon na naiwan ng tatay ng CICL ang kanyang mga baril sa sasakyang naghati sa shooter sa eskwelahan. Kaya naniniwala ang kalihim na napapanahon nang gumawa ang Kongreso na mas mahigpit na batas na magpapataw ng karampatang kaparusahan sa mga pabayang gun owner, lalo na kung nakuha ng ibang tao ang kanilang baril at nagamit sa krimen.
5: I believe that gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Pumatay na napakaraming tao pero reckless imprudence lang ang charge sa may-ari ng baril.
4: Nabatid din ng PNP na bukod sa Facebook ay nag-livestream din ang Zamboanga school shooter sa ibang platform na may mas maraming audience at kapansin-pansin din na tila kahalintulad sa isang video game ang paraan ng pag-atake nito. Kaya nalawagan din si SILG sa Kongreso na gumawa ng batas na magkokontrol sa mga minor de edad sa paggamit ng social media. Lumabas sa investigasyon na 7 bala ang kanyang pinakawalan na nagresulta sa pagkasugat ng isang grade 10 student at pagkasawi ng isa pa at lang kanyang sarili. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Target paigtingin ng NBI Central Visayas ang mga libreng active shooter seminar sa mga paaralan sa rehiyon matapos ang insidente sa Zamboanga City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie.
6: Mas pinaigting ng National Bureau of Investigation sa Central Visayas ang libreng mga seminar nito para sa mga paaralan sa rehiyon tungkol sa pagtugon sa active shooter. Ito ay matapos ang nangyaring insidente sa pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga na ikinasawi ng 2 estudyante. Ang naturang seminar ay para sa mga guro at estudyante na gagawin kada 2 linggo. Dagdag niya, kasalukuyan din silang nakikipag-ugnayan para palakasin ang partnership sa Department of Education. Libre ang mga seminar kung saan may 4 na paaralan na sumasailalim na dito. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Pumalag naman ang Teachers Dignity Coalition sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na tila iniuugnay ang ilang guro sa kultura ng karahasan sa mga paaralan. Kahapon nang hinga ng reaksyon kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga, sinabi ni Yusek Castro na minsan may mga gurong nagtuturo sa mga estudyanteng maging walang modo. Mistulang pinatutungkalan ni Castro ang nag-viral na video ng mga estudyanteng inilarawan si Pangulong Marcos Jr. bilang bangag. Sinabi sa DZMM ni TDC Chairperson Benjo Basas na hindi katanggap-tanggap at irresponsable ang pahayag ng opisyal ng Malacañang. Napolitika paan niya ang insidente sa halip na tutukan kung paano mapabubuti ang seguridad sa mga paaralan.
7: Ganun yung kanyang hugot, eh hindi naman po makatarungan, no, na banggitin po yung isang particular, no, na grupo ng mga tao, no. She's pertaining to a single teacher, pero ang tama noon ay sa lahat ng teacher po.
0: Nanindigan ang kampo ni Marikina Congressman Marcy Chodoro na haharapin ang isinampang patong-patong na kaso ng Department of Justice laban sa mambabatas. Inihain ang apat na kaso ng sexual assault sa Marikina City Regional Trial Court, habang sa Metropolitan Trial Court, ang kasong acts of lasciviousness na nagugat sa reklamong isinampa ng dalawang babaeng pulis. Sa panayam ng DZMM, umapela ang abogado ni Chodoro na si Attorney Alma Malyonga na agad masimula ng paglilitis sa mga kaso. Hindi na rin anya sila maghahain ng petition for review sa korte para hindi na makaantala sa pagdinig. Dagdag ni Attorney Malyonga, inosente si Congressman Chodoro hanggat walang hatol ang korte.
9: Madali kasing gumawa rin ng aligasyon, pero kailangan patutuhanan yon. At the end of the day, hanggang ngayon, si Congressman Marcy, I presume, innocent. We will want to have the case heard and tried fast.
2: Yeah.
9: As fast as possible. Correct. Hindi kami magiging cause ng delay.
2: Okay.
9: Hindi kami hihingi ng postponement kung ano yung mga sasabihing dates ng trial. Susundin natin.
2: 16 na residente kabilang ang sanggol at senior citizen ang inilikas sa Lian, Batangas dahil sa lakas ng ulan at baha. Balita mula sa PCG, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
10: Yes, Jeff, ligtas na nilikas ng Philippine Coast Guard ang siyam na individual mula sa sityo Bagbag, Barangay Prenzal, Lian, Batangas dahil sa epekto ng pinilakas na habagat. Pinala ang siyam na individual sa Prenzal Elementary School na nagsilbing evacuation center. Patuloy naman naka-heightened alert ang PCG sa lugar at magiging paugnay sa mga lokal na otoridad para bantayan ang mga lugar na madaling bahain at gumuho. Samantala, sa Lian pa rin, agad na nakipagtulungan ng PCG sa preemptive evacuation ng 7 residente dahil pa rin yan sa habagat. Ligtas na inilikas ang 7 residente at pansamantalang dinala sa Barangay Poblasyon 5 Barangay Hall. Kabilang sa mga inilikas ang isang sanggol, 2 bata at 2 senior citizen. Patuloy naman na ipaugnay ng PCG sa MDRMO, BFP, PNP at lokal na pamahalaan sa pagbabantay sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras! Sa labas ng bansa, dinidinig sa korte sa Oakland, California ang reklamong sinasadya ng Meta na malulong sa Facebook at Instagram ang mga kabataan. Kasunod ito ng inihaing kaso noong 2023 ng 29 na state sa Amerika, kasama ang California at New York, na nagsabing sandamakmak ang paglabag ng Meta sa federal at state privacy laws ng mga kabataan. Sa panig ng complainant, iginit nilang walang naging aksyon ang Meta kahit alam nitong milyong-milyong kabataan na edad 11 at 12 ang umano'y naadik na sa Instagram. Pero giit naman ng mga kinatawan ng Meta, higit 100,000 lang na mga naturang edad ang gumagamit ng social media at wala rin umanong social media addiction. Dagdag pa ng mga state lawyer, alam ng Meta na nagkaka-mental health problems ang mga kabataan sa paggamit ng kanilang mga platform, pero hirit ng Meta, binabaliwala ang magandang epekto ng social media, lalo na sa mga teenager na may magandang karanasan sa Facebook at Instagram. Sinimulan ng pagdinig nitong Martes na inaasahang tatagal ng 6 linggo. Mahigit 700 pasahero apektado sa mga kanseladong flight dahil sa masamang panahon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
27: Headline
23: ngayon! Basta AM DZMM!
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
23: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
15: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
23: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. Headline ngayon. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kapamilya, sa kapapasok na balita, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang karagatang sakop ng Itbayat, Batanes. Antabayanan ng iba pang detalye kaugnay ng balitang yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radio Patrol 630.
23: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Samantala, normal pa rin po ang biyahe ng mga bus sa PITX sa Metro Manila at pa probinsya ngayong araw. Mahigit 700 pasahero naman ang apektado ng mga kanseladong flight dahil sa masamang panahon. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
28: Jeff, wala pang nakakansilang biyahe ng mga bus mapa-in-city o provincial sa Paranaque Integrated Terminal Exchange sa kabila ng pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa na patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng baha sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatek Probinsya.
16: Wala pa naman, no? Wala pa naman tayong cancellations as of today. Or as of this morning. Pero we're monitoring the situation just in case magkaroon ng flooding again around the vicinity or di kaya naman within Metro Manila. So we're checking and monitoring.
28: Sinabi rin ni Calbasa na wala pang naitalang delayed na biyahe ng mga bus sa terminal. Samantala, aabot sa 771 pasahero ang apektado sa 5 kanseladong flights dahil sa masungit na lagay na panahon ngayong Miyerkules. Batay sa pinakahuling datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, lahat ng kanseladong flights ay Cebu Pacific. Kabilang dito ang mga flight mula Maynila patungong Bacolod, Kawayan, Tugigaraw at pabalik. Ayon sa CAAP, bunsod pa rin ito ng masamang panahon. Pinapayuhan ng mga biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa pinakabagong flight status at rebooking option. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Pinag-aaralan ng MMDA na muling i-livestream ang monitoring sa mga kritikal na kalsada sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
28: Rica, sa press briefing dito sa Palaso, sinabi ni MMDA General Nicolas Tordo III na makatutulong ito para makapili ng alternatibong ruta ang mga motorista at maiwasan ang mga lugar na matindi ang traffic o baha.
17: Gayunpaman, isa sa mga konsiderasyon na kanilang pinag-aaralan ay ang privacy ng mga motorista. Ayon kay Tore, posibleng gumamit ng high-angle cameras para hindi masyadong malinaw na makilala ang mga sasakyan at individual. Sa ngayon, ay pag-aaralan nila ang mga paraan para maisagawa ang wasto ng wasto ang live streaming ng mga kalsada habang napoprotektahan ang privacy ng publiko. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
18: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Duda ang kampo ni Vice President Sara Duterte na isasalang ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Balita mula sa Mandaluyong, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
19: Jeff Patrica, malisyoso at desperado. Ganito yung nilarawan ng mga abogado o ng abogado ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ng umano'y dating bagman nito na si Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Paolo Panelo, ito mismo ang dahilan kaya posibleng hindi na siya isalang ng prosekusyon bilang witness sa impeachment trial. Kumpiyansa ang kanilang kampo na kapag naging witness si Madriaga, sasabog lamang sa mukha ng prosekusyon ang kasinungalingan nito. Pero si Madriaga pa rin anya ang una sa mga testigong isasalang ng depensa na makatutulong namang mapatunayang nagsisinungaling ang umano'y dating bagman.
20: I've said before, if the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. And then ganon kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing this complaint affidavit.
19: Sa pulong balitaan, inilatag ni Attorney Panelo ang hawak nilang ebidensya ang nagpapatunay na nagsisinungaling umano si Madriaga. Kaya kumpiyansa silang kakatigan ng korte ang kanilang mga inihain kaso ng perjury laban sa kanya. Maghahain ang motion to consolidate sa korte ang kampo ni VP Sara para pagsamahin ang dalawang kaso ng perjury. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patron Zeus Legaspi. TZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court ang mga opsyon para mapabilis ang trial na naantala dahil sa masamang panahon. Ang balita mula sa Senado, hatin naman ni Robert Mano. Robert.
21: Rika, minado ang Senate Impeachment Court na may delay na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa ilang beses sa kanselasyon ng hearing dahil sa sama ng panahon. Sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongkol, wala pa sa kalahati ng 27 witness na iharap ng prosecution sa Article 1 ang sumalang sa witness stand. Pero kahit may delay, hindi pa naman ani ito masyado mahaba at may mga opsyon naman ang mga senator judge gaya ng posibilidad ng trial sa araw ng Huwebes, Biyernes o Sabado.
22: Makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end na lang, sa huli na lang tayo magdadagdag. Kasi baka naman hindi natin kailangan magdagdag for all we know, no? Dahil baka maglaglag din ng mga ilang witnesses yung mga parties.
21: At diyan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
27: Showbuzz ngayon!
0: Showbuzz ngayon! Mga kapamilya, may back-to-back comeback show ang Kapamilya Channel. Katuwang ang GMA Network ngayong darating na bare months. Nagulan na ba kayo? Sa anunsyo ni ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes sa ginanap na annual stockholders meeting ng network, magbabalik ngayong Setyembre ang Gandang Gabi Vice, hosted by uncabogable star himself, Vice Ganda. Habang Oktubre naman, magsisimulang mapanood ang bagong season ng Pinoy Big Brother.
2: So pag nawala ka dito,
0: andun ako sa PBB House.
2: Ako din.
0: Pag-addition pala, no?
2: Oo, di ba? At yan po ang mga headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1:20 matapos ang 11 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Isang magandang Miyerkules, maulan na Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama lagi ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: Hindi naman tayo masyado nag-usap kayong partner, ano?
0: Kaya nga.
1: Sabi natin, gawin natin blue and
0: checkered
1: white tapos
0: blue?
1: Guluhin natin yung mata nila lahat sa
0: yes.
1: sa TV. Imagine mo po nag-split screen pa tayong dalawa dyan.
0: Abangan natin
1: sa
0: yan.
1: Sa TV, mukha tayong tablecloth. Tablecloth for, oh, diba? Oh. Tingnan mo yung tsura natin dalawa.
0: Picnic na yan, partner. Picnic na.
1: Oo, kulang na lang pagkain, partner. Eh, pero iba po ihahapag namin sa inyo.
0: Ayan.
1: Hindi pagkain ko, di mga kaalam mang legal na tsak po ang kapupulutan po natin ng aral talaga. Yung mapapakinabangan po natin sa ating araw-araw na buhay. Wow. Talaga ba? Napaisip ako bigla.
0: Malinam-nam, nakaalaman.
1: Binenta ko agad eh. Para okay, panindigan mo to partner. Ha? Hanggang alas dos lang hapon. Tambalang Aquino Del Prado po at your service. Good afternoon. Maulan na hapon pa rin po mga kapamilya. Especially po dyan sa mga viewers po natin sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood sa The Filipino Channel, I Want YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po nating nasa kalsada, malaban ng patas. Nakikinig dito po sa DZMM
2: Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, mga kapamilya, maaari nyo po yung padala sa aming po mga hotlines, partner.
0: 0919-278-3000 po. Yan po, nakikita nyo sa screen. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
1: Tawag na, text na.
0: Ano ba? Hindi ko alam paano.
1: Tawag na, text okay. na, call na. Dito sa Hello, Attorney. Ako na nag-stinger.
0: Salamat,
1: ano
0: partner.
1: Ano nangyari? Nabasa ba yung ano natin? Ah, okay. May mga inaasikaso lang po tayo ngayon sa iyo
0: okay.
1: pong pindutan, partner. Don't you worry, guys. Ako po ang Akala stinger
0: ko,
1: natin for today. This portion is brought to you
0: ko,
1: by...
0: partner.
1: Inosente ka dito, partner. May problema talaga dito sa ating pong...
0: Inabswelto mo na ako, partner. Salamat.
1: Sa gawing kanan, partner, meron tayo inaayos. But don't worry, partner. Sa ngayon po, makakapag-ano naman tayo eh. Makakapag-discuss naman tayo ng batas as long as gumagana pang mic, partner.
0: Yes, at itong background music. Yan.
1: Buti nga may music pa tayo kung hindi ko kayang i-act yan o sabihin yan. But anyway, partner, sa oras po na 105 ng Apon, ito na po ang ating lesson for today. Wala nang stinger muna, partner.
0: Wala ba tayong tambol?
1: Wala. Ganon. So ating po pag-uusapan ngayon ay apparently tayo po ay nagugunita ng Quezon. Is it Quezon Day
0: yes.
1: today, partner?
0: Yes. Anibersaryo ng kapanganakan. Kung di ako nagkakamali, 148 anibersaryo ng kapanganakan ni Manuel Luis Quezon.
1: Mm-hmm.
0: Ang unang presidente ng Commonwealth, pangalawang presidente ng Pilipinas. Kasi sino yung nauna, partner?
1: Si Emilio Aguinaldo.
0: Yan, galing.
1: Napaisip ako doon.
0: 500 points.
1: Oo, naalala ko pa. Kala ko magkakamali ako dito.
0: At dahil siya rin ay sa kanyang panunungkulan, partner, dyan nabuo yung wikang pambansa. So,
1: okay.
0: Consider din siya na ama ng wikang pambansa. Kung kaya nga ngayon, special na edisyon ng ating Hello Attorney, ay pag-uusapan po natin isa sa kakaunting mga desisyon isinulat sa ng Korte Suprema na sa buong
1: wikang.
0: Yung buong ay sa wikang Filipino.
1: Okay.
0: Maniniwala ka ba doon?
1: Oh, actually na nung nalaman ko siya na itong pag-uusapan natin, sabi ko meron pala tayong ganun kasi alam naman po natin mga kapamilya, of course, for those who are watching the impeachment trial the past couple of weeks eh panay English.
0: Yes.
1: Panay, Your Honor, please, Your Honor.
0: At ngayon, sa ating talakayan, partner, yung ibang mga terminolohiya, mga legal terms, dahil batay doon sa context clues ng itong babasahin natin. Una-una, yung desisyon, ang pagsasali niyan, kapasyahan.
1: So, ano kapasyahan?
0: Yun, desisyon sa Filipino.
1: So, ganun. Ito pong court document na ating may ngayon partner ay written in Filipino talagang
0: Correct.
1: From start to finish
0: yes.
1: yung document.
0: At ito ay, kumbaga, bigyan natin ng credit si Justice Austria Martinez, ang Associate Justice na nagsulat nito noong January 28, 1999.
1: Okay.
0: Maganda po itong kaso, People versus Binuya. Bakit po natin ito pinag-uusapan bukod sa siya ay written entirely in Filipino o isinulat ng buo
1: sa
0: wikang pambansa,
1: Filipino.
0: Sa wikang Filipino, may matututunan din tayo dito tungkol sa ano ba yung proseso sakaling mayroong akusado, kasi People versus Ventura Binuya ang title nito, partner. Dito, partner, mamarites ko lang sa'yo.
1: Go ahead, partner.
0: Nagkaroon ng, kumbaga, inakusahan si Binuya ng panggagahasa at kahindik-hindik. Ang kanyang biktima dito, partner, 10 taong gulang.
1: Ano ba yan?
0: Na batang babae. At noong nagpepresenta na ng, noong arraignment, partner, yung basahan ng sakdal, tinanong siya, inaamin mo ba? So, dito, yung una nating lesson, yung plea of guilty ay tugon ng pag-amin.
1: Mm-hmm.
0: Yung plea of not guilty, tugon ng hindi pag-amin. Diba?
1: Okay.
0: Madaling maunawaan. So, nung arraignment, partner,
1: ano sabi niya?
0: Sinabi niya, not guilty.
1: Okay.
0: At dahil doon, nagsimula nang magpresenta
1: ng
0: ebidensya ang mm-hmm. prosecution. At noong hindi pa natatapos yung prosecution, nag-usap si Binuya, kanyang abogado, sabi niya, magpapalit na ako ng aking tugon.
1: Oh.
0: Magpapalit na siya ng plea from guilty, not guilty to guilty.
1: Oh, okay. Pwede pa yun?
0: Oo. At sinasabi nga, mamaya sasabihin natin yung ano yung sinabi ng Korte Suprema. Pero yun, kumbaga, tandaan natin, itong rape of a 10-year-old nung panahon na yan, partner, ito ay
1: may death penalty ba?
0: 1995.
1: Yan?
0: May death penalty. Ang galing mo. So, ang imposable penalty dito, kasi yun ang sinabi ng korte. Hindi pa naniwala ka agad yung korte doon sa kahit na nag-express na si Binuya. Sabi niya, papalitan ko na, gusto ko na palitan yung aking tugon ng hindi pag-amin sa pag-amin. Binabawi niya na yung not guilty. Gusto niya na mag-enter ng plea of guilty. Sabi ng korte, yung dalawang abogadong inassign sa kanya, paliwanagan nyo si Binuya. Dapat alam niya yung halaga, yung importance ng pag-amin. Dapat alam niya rin yung ibig sabihin, ipaliwanag sa kanyang mabuti. Dapat yan ay kusang loob. Tiyakin nyo na hindi, walang namimilit sa kanya, hindi siya tinakot, mm-hmm. hindi siya binayaran.
1: Walang intimidation.
0: Oo. At sa huli, sinasabi ng korte, dapat alam mo kung ano yung posibleng mga bunga niyan. Alam mo yung imposable penalty. Yun naman ang, kumbaga, kahihinatnan or consequence. Kasi pag umamin ka, kasunod na niyan, partner. Sentensya.
1: Okay. Anong nangyari dito sa sa naging desisyon ng korte?
0: Hindi pinagpaliban pa dun sa mga susunod na hearing. Talagang nag-conduct pa ayon sa rules of court na ang translation, partner, alituntunin ng korte. So, rules of court, alituntunin ng korte. Rule 116. At ito, partner, ay good law pa rin hanggang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Chinik ko yung latest na version ng Rule 116 on plea of guilty and not guilty. Yun pa rin ang rule, partner. Kapag ikaw ay nag-plea o nagbigay ng tugon
1: mm-hmm.
0: ng pag-amin,
1: mm-hmm.
0: hindi ka kaagad hahatulan ng korte. Kasi, lalo na kung nung panahon na yan, may death penalty pa. So, ang capital offense nung panahon na to, partner, ay ang imposable ay death penalty.
1: Lethal injection yan eh. No, I
0: nung panahon
1: si
0: na yan,
1: Leo
0: partner.
1: Chegaray.
0: Pero ito, dito, dahil hindi capital offense, ang ipinataw sa kanya, partner, ay reclusion perpetua.
1: Hindi capital offense ang manggahasa ng bata
0: nung
1: panahon na yun?
0: Sorry.
1: Okay lang ba sila?
0: Hindi. Kasi, kumbaga, hindi yun ang, kumbaga,

0: capital offense, mm-hmm, at nag-plea ka ng guilty, nagbigay ka ng pag-amin, tugon na pag-amin, hindi ka kaagad sisintensyahan ng hukuman. Kasi ayon sa rules of court, mandatory na i-re-require pa rin ang prosecution. Ilahad ninyo ang lahat ng ebidensya laban, okay, sa akusado. Kasi nga, mabigat eh. Pwedeng kitilin ang buhay ng akusado in capital offenses. Pero dito, partner, dahil non-capital offense, yung kung saan siya nagpasok ng pag-amin, iba yung rules. Kung doon sa una, mandatory na pagpipresenta ang prosecution, kapag non-capital offense, sa kaso ni Binuya, discretionary, mm-mm, sa korte kung magpapalabas siya or ire-require niya yung prosecution na mag-file ng or magpresenta ng evidence. At syempre, may pagkakataon din si defense na magpresenta ng evidence. Bakit? Kasi yung appropriate, yung nararapat na parusa ay kumbaga pwedeng timbangin yung ebidensya ng
1: batay
0: magkabila. Pero kasi nga doon, dito ang nangyari, partner. Kasi tandaan natin, pag capital offense, nag-plea ka ng guilty, mandatory magpipresenta. Dito kasi, hindi siya mandatory. So pagkatapos yung umamin, hindi na ni-require na patunayan ng prosecution yung kanyang guilt.
1: Okay. So, ano nangyari?
0: So, pinatawa na siya ng reclusion perpetua.
1: Oh, okay.
0: At nung pinatawa na siya, partner, umakyat siya sa Court of Appeals.
1: Kasi?
0: At sa Korte Suprema, gusto niyang bawiin ang kanyang
1: guilty plea?
0: Oo.
1: Ah, labo naman nito.
0: Yun. So, ang
1: not
0: hiling...
1: Not guilty, guilty. Tapos gusto niya mag-not guilty ulit?
0: Oo. So, ang hiling niya ngayon sa Korte Suprema, number one, ay ipawalang bisa yung pagpataw ng parusang reclusion perpetua laban sa kanya. Pangalawa, ipawalang bisa yung desisyon. At pangatlo, ibalik sa trial court or mababang hukuman, ang tawag doon sa ano, mababang hukuman sa desisyon. At doon, kumbaga, sabi, ibalik yung plea bargain at yung kanyang arraignment, partner. So, mag-e-enter ulit siya doon, gusto niya. So, ang sinabi ng Korte Suprema, hindi ito, kumbaga, walang grave abuse of discretion doon sa ating mababang kapulungan. Kasi nga, discretionary. Pero ang maganda lang dito, partner, kasi halimbawa, nag-note ako doon sa mga terms na karaniwan nating na naririnig sa English, na akala natin mahirap yan isalin sa Pilipino, pero meron pala. At hindi naman siya mahirap intindihan. Ito, partner. Due process of law, kaukulang pamamaraang itinatadhana ng saligang batas. So, di ba? Medyo mahirap pa rin, pero kumbaga kaukulan, nauukol, tama.
1: Pero, maganda pinag-uusapan po natin ito ngayon, no? Kasi po ako, ang opinion ko dito, hindi na po dapat natin siya ginagawa. At this day and age na marami po tayong viewers, malawak ang viewers natin, dapat hindi na tayo gumaga masyado ng formal language.
0: Oo.
1: Di ba pwedeng gawa ng paraan niya na parang conversational siya? Kasi ang dapat pong goal nito, netong mga ganito po klase ng mga desisyon, maintindihan din po ito ng mga taong nasa laylayan.
0: Correct. So, naniniwala tayo dyan, partner.
1: Oo. So, naririnig ko yan ngayon. That was, kailan niya na-publish, partner?
0: 1999, partner.
1: Oo. So, parang 2026 na tayo ngayon. Baka pwedeng baguhin na rin natin ang mga lingwaheng ginagamit po natin.
0: Correct.
1: Sa court proceedings. Eh, no?
0: Ito pa, partner. Proof beyond reasonable doubt, di ba? Lagi nating naririnig
1: yan.
0: Ano yung sali niyan? Patunay na walang anumang pasubali. Oh, di ba? Ang ganda. Bakit ka natatawa?
1: Hindi, kasi ang hirap niya eh. Parang...
0: Ah, nahihirapan ka pa rin.
1: Oo, and for someone na maalam na sa mga salitang Filipino, di ba? As a journalist. Pero paano pa yung mga tao if they're gonna read that?
0: Meron pa isa, partner. Sound discretion of the court. Mm-hmm. Okay, ito. Maingat at wastong pagpapasya ng hukuman. So, mas madali, di ba? Mas madaling intindihin.
1: Or maybe we could do both. Like, pwedeng naka-dual translation yan, parang Netflix. Netflix! But anyway, partner, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, no? Very interesting for me na itong pinakaunang court decision na nasulat sa Filipino, nalimbag sa wikang Filipino. Oo, kala mo, partner, very interesting yung case.
0: Yes,
1: kasi
0: partner.
1: Ngayon ko nalaman na pwede pala na not guilty plea ng una mong naihain na nasabi sa korte.

0: bigla babawiin mo, tapos gusto mong bawiin ulit, ibabalik mo sa pinakauna mong naging plea.
1: Dagdagan ano natin yan, partner. Sabi na, at ano, meron yan sa rules of court, partner. Rule 116. At malinaw doon, partner, hanggang kailan mo pwedeng bawiin?
0: Yun ang next question ko. Hanggang kailan ka pwedeng bumawi?
1: So doon, partner, sabi, before the case becomes final or before the judgment becomes final.
0: Pero when you say it, the judgment becomes final, sa Korte Suprema yun,
1: correct,
0: right?
1: So, okay. Ibig sabihin, kagaya nito, kaya dito, pinayagan siya, partner, na palitan pa rin yung kanyang...
0: Oh my God! Ang gulo ng ganito.
1: Oo, pero kung tutuusin mo, dahil nga, pinag-usapan din dito ng Korte, bakit? Kasi sabi ng Korte, mahalaga na panindigan ng batas yung puri ng isang walang malay na bata. Pero, kumbaga, meron ding, kumbaga, hindi ko maintindihan dito kasi sabi niya...
0: Kasi Tagalog ba masyado?
1: Hindi, kasi medyo may balinto na. Ang sabi, ang term ng batas, sandali lang, ang term ng batas ay higit na, nahanap, ninote ko dito, partner, na, di ba, mamaya hahanapin natin yan. Parang, parang sinasabi niya, sa ating sistema ng batas, mahalaga na mabigyan ng katarungan ang mga inosente.
0: Partner, hinahanap
1: pero,
0: ka na ng mga
1: hindi
0: tao.
1: Pwede na baliwalain yung, kumbaga, yung halaga ng pagtitiyak na ang isang inosenteng tao ay hindi maparurusahan at mapapatawan ng mabigat na parusa kagaya ng reclusion perpetua, eh kung tutuusin, sabi nga ng batas, inulit niya ulit na may presumption of innocence, nananatiling inosente ang isang akusado hanggang hindi siya napapatunayan beyond reasonable doubt by final judgment. Ibig sabihin, tama ka, hanggang Korte Suprema.
0: So, anong naging desisyon? Anong nangyari? Natuloy ba yung
1: pinayagan
0: kanyang pagkakakulong?
1: Hindi, pinayagan na ibalik, i-remand yung kaso sa trial court.
0: So, anong nangyari? Umulit na naman, nagpresenta ng ebidensya.
1: O, kasi nga, hindi natapos yung, kumbaga, kanyang pagpresent. Kumbaga, hindi lang yung prosecution ang patatapusin, pati si depensa.
0: But was
1: bibigyan.
0: He convicted?
1: Hindi natin alam. Ito kasi hanggang dun lang sa hinihiling niya i-remand o ibalik doon sa mababang.
0: Gusto ko malaman kung nakakulong pa rin ba siya hanggang ngayon. Kasi 40 years ang reclusion
1: perpetua. Ayan, ang trabaho ng journalist.
0: Noted
1: ng
0: yan. Pakibigay yung pangalan sa atin. Ibubulong
1: People
0: natin
1: versus
0: yan.
1: Ventura Binuya.
0: Okay, alamin po natin yan.
1: T. De La Cruz.
0: Pula tumatawag na tayo sa Bucor. Eh. Meron pa bang Binuya Ventura dyan? Pero kasi ang ganda po niyan na pinag-uusapan po natin para alam mo rin ano mga karapatan mo. Hindi naman pala siya mga one strike deal lang na pag na ito
1: yes.
0: na. Kasi tama kami, ibang tao na parang ini-intimidate eh, na maghain na lang ng kanilang parang mga not guilty plea, guilty
1: correct.
0: Plea. Kasi pag ayaw na magsalita, yung kanilang lawyer ang maghahain ng kanilang plea on behalf of the
1: correct.
0: Accused, right? So maganda na meron pala tayong ganito
1: at
0: pagkakataon.
1: At partner, nakikita natin to sa news. Halimbawa, binasaan ka na sakdal, hindi ka sumagot, silent ka lang, the court will enter a plea of
0: yun
1: not guilty
0: nga,
1: or yung tugon ng hindi pag-amin. Ito pa, halimbawa, ay kumbaga, nag-enter ka na ng plea, nandito rin yan sa rules of court, rule 116, nag-enter ka ng plea of guilty. Pero sinasabi mo, hindi ko talaga yan kasalanan, napilitan ako or tinakot ako. Ibig sabihin, meron kang gustong ipaliwanag na exculpatory. Ibig sabihin, pwede makapagpatunay ng wala ka hindi talaga voluntary yung ginawa mo.
0: Oo.
1: Ang sabi ng rules of court, mag-enter pa rin. Kahit na sinabi mo, inaamin ko, ginawa ko yan, pero self-defense. So doon, sasabihin ng korte, not guilty ang i-enter sa record ng
0: pero
1: korte.
0: Bakit po ba mahalaga, mabilis ang wrap-up po ito, no? Bakit po ba mahalaga na meron po tayong ganitong klase ng a proseso sa korte sa pagdinig? Bakit po kailangan na bago umpisa ilatag ang mga ebidensya, may mga ganito po mga arraignments, partner?
1: Okay, kasi unang-una, kumbaga, tandaan natin, bago pa makarating yan sa korte, meron ng preliminary investigation na kung meron ng initial na pagsasala. Dati, probable cause. Ngayon, reasonable certainty of guilt. Diba? So yun ang, kumbaga, ibinibigay partner talaga lahat sa akusado. Maraming leeway, maraming pagbibigay.
0: Mm-mm.
1: At yung pagbibigay na yan, hindi yan dahil sa awa or dahil sa generosity. Pag bukas na kalooban ng korte, nandyan yan sa ating konstitusyon.
0: Yun, okay.
1: Rights of the accused. Karapatan mo yan at maaari mong igiit laban sa buong makinarya ng Estado, ng gobyerno.
0: Pero, sorry, may magandang tanong si Louis Basco dito. Mm-hmm. Pwede bang i-reject yung bigla mong paulit-ulit? Pwede ba siyang i-reject o unconstitutional na i-reject ng court or appellate court or the Supreme Court yung papalit-palit ka ng plea?
1: Hindi. Kasi okay. Partner, halimbawa, yun may tinatawag tayo sa rules of court na improvident plea of guilty.
0: Ano yun?
1: Ang ibig sabihin nun, partner, yun yung kumbaga mabilisan, di mo na pag-isipan.
0: Yes, yes.
1: O
0: tama.
1: Kaya yung parang mali yung dinig mo, so nagkamali, mistake, or talagang, kumbaga, baka nung panahon na yan, hilo ka, sinabi sa'yo, yung huli mong narinig, guilty, guilty na lang, di ba? So, kumbaga, papayagan pa rin. Yung, kaya nga yung sinasabi sila na yung korte dapat mag-conduct ng searching inquiry. Ano yung searching inquiry? Nag-plea ka na.
0: Oo, tama.
1: Di ba? Noel Del Prado, nag-plea ka ng guilty. Noel Del Prado, tatanungin ka ng korte. Sigurado ka ba?
0: Okay.
1: Hindi pa titigil doon. Siguradong-sigurado ka ba?
0: Oo.
1: Ito ba ay voluntaryo?
0: Oo.
1: Wala bang pumilit sa'yo? Walang nanakot sa'yo? Alam mo ba na kapag umamin ka, pwede kang makulong? Kasi ang imposable penalty, wala pa yung mga evidence. Ang imposable penalty dyan ay 6 to 12 years or 12 to 20 years or 20 to 4.
0: Sinasabi sa'yo agad yan.
1: At yun, kumbaga, sinabi rin ng Korte Suprema sa kasong ito, dapat ilagay sa record ng kaso
0: talaga
1: yung
0: no?
1: Transcript kasi diyan malalaman kapag ni-review na ng Korte Suprema, kasi tandaan natin na kapag dati nung panahon na mayroong death penalty, automatic review yan ng Korte Suprema. Sa ayaw at sa gusto, automatic pag baba ng guilty judgment ang korte, diretso yan ng Korte Suprema. Kumbaga, hindi kaagad yan death penalty, lethal injection. Merong pang, kumbaga, last resort, bubusisiin pa rin yan ulit. At kasama sa pagbusisi nila, halimbawa, umamin ka, nagbigay ka ng tugon ng pag-amin, yung voluntariness na walang pumilit sa'yo, naintindihan mo ba yung
0: parusa.
1: Sinasabi mo at yung consequences, yung parusa. So, lahat po yan ay, kumbaga, tinetest. Kasi bago magbigay ng hatol na kamatayan ang korte ay and now, partner, applicable lahat yung pinag-usapan natin. Kasi ngayon, ang capital offense ngayon ay reclusion perpetua. So, yan ay pero hindi naman yan automatic review kagaya ng itinatakda ng RA 7659 dati na repeal na merong automatic review kapag death penalty. Capital offense ngayon is reclusion perpetua.
0: Ano sa tingin nyo sa mga nangyayari ngayong karahasan no partner? Parang hindi na sapat ang reclusion perpetua lang And ang hirap na po ng mga nangyayari, medyo ang bibigat po ng mga nangyayari ngayon sa ating pong bansa. And ang dami pong hindi natakot sa batas partner kasi alam naman nila na hindi rin naman din po masyadong na ipapatupad ng maayos ang ating pong mga batas. Ang dami pong, it's rotten to the core yung nangyayari sa sistema po natin, not just the justice system. Ang dami pong kailang ayusin talaga sa ating bansa ngayon. Is it time that we bring it back, the death penalty? We don't really know. Is that the solution to everything that's going on? Ang daming questions. Ito yung takeaway ko dyan. Sana buhay pa si Pangulong Quezon, baka sakaling meron siya maibigay sa atin because he's really one of the most intelligent leaders there. Matalino talaga si Sir Quezon.
1: Pero kagaya din, partner, kung huhulaan ko yung sagot ni Presidente Quezon, kasi tandaan natin si Presidente Quezon, hindi lang siya ama ng wikang Pilipino, hindi lang siya ama ng Commonwealth, ama rin siya ng tinatawag nating katarungang panlipunan o social justice. So lahat ng kanya mga pulisiya partner, siya yung nagsimula ng 8-hour work day. Siya rin yung nagsimula ng minimum wage na ngayon ay naka-TRO ngayon sa Pasig, pinalawig pa. Siya rin, kumbaga marami siyang social legislation nung panahon niya, partner. Lahat yan, kumbaga yung decent work na tinatawag natin yun, nagsimula yan doon sa mga social justice initiatives ni Pangulong Quezon.
0: Meron po magandang tanong dito, pero mamaya po natin naayusin yung Pero this is the question, partner, para lang ma-prepare mo sarili mo emotionally, spiritually. Wow. Hindi. Pareho din po ba yung pag-recap ng statement at yung akusado, pwede bang mapalaya kung nakulong na po pag gano'n?
1: Iba po yun. Kasi ang recantation ng statement, hindi necessarily akusado.
0: Okay.
1: Witness yun.
0: Oo. Tama,
1: iba
0: tama.
1: Tong pagbawi ng plea of guilty or not guilty.
0: Ayun. Ayun, nasagot na po niya. Hindi niya kailangan mag-prepare spiritually and mentally. Pero ngayon po, kailangan po namin prepare ng kaunti lang. Physically, inom-inom lang tayo ng tubig, partner. Bibigay daan sa ilang mga paalala. At sa ating pong pagbabalik, kung kayo po may mga katanungan na hindi naman po kailangan may kinalaman sa ating pong yumaong Pangulong, si Pangulong Quezon.
1: But, pero pwede rin naman.
0: Questions.
1: History kay partner Liza.
0: Hindi nga niya alam yung mga ibabato kong question, pero nasasagot ni Attorney Noel, the best talaga. Reincarnation. Wow! So huwag po kayo bibitin mga kapamilya. Babalik po ang Hello!
1: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Basta AM DZMM.
3: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ang tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa lilin.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla,
6: 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Basta AM, DZMM.
14: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ilang lansangan sa Balumbon, hindi pa rin madaanan dahil sa baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malabon. Hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
15: Attorney, 13 lugar sa lungsod ng Malabon ang hindi madadaanan ng maliliit na mga sasakyan dahil sa taas ng baha, batayan sa monitoring ng kanilang Disaster Risk Reduction Management Office. Kanina umaga ay umabot pa sa 19 inches ang baha sa bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar Street at Putrema University, habang nakapagtala ng 13 pulgadang taas ng baha sa mga barangay Katmon, Ibaba, Panghulo at San Agustin. Sa kabila nito, patuloy ang cleanup drive ng mga tauhan ng kanilang City Environment Office para maiwasang bumara ng mga basura sa mga pumping station, kanal at iba pang daluyan ng tubig sa lungsod. Maigting din na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang level ng tubig sa mabababang lugar para mapalikas ang mga maapektuhang residente. Sa ngayon, nasa 114 na pamilya o katumbas na 431 na individual ang nasa iba't ibang evacuation centers, pinakamarami sa Panghulo na may 56 na pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, bukas ang House Prosecution Panel sa posibilidad na ma-extend o madagdag ng araw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mo na sa kamera, atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
16: Magandang hapon, Liza Attorney. Sa harap ito ng mga panawagang ibalik sa hapon ng schedule ng pag-ilitis at sa masamang panahon. Sa press conference, sinabi ni House Impeachment Team Advisor Robert H. Barbers, napabor din sila na ibalik sa hapon ang impeachment trial para makatuon ng mga miyembro ng Kamara sa legislative work sa umaga. Bukas din anya sila na ilaan ang buong araw ng Biyernes para lamang sa impeachment, lalo't abala ang parehong pulong sa mga committee hearings kapag Huwebes. Gate pa ni Barbers, mas mainam kung magdadagdag na lamang ng isang araw para maagaw matapos ang impeachment trial at hindi na anya ito umabot ng Pasko. Dagdag naman ni Private Prosecutor Lorna Capunan, bagamat nagkaroon ng bahagyang delay sa schedule dahil sa mga pag-ulan, nananatiling kumpiyansa ang prosecution sa kanilang ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Communications Undersecretary Claire Castro nagpaliwanag matapos punahin ang kanyang pahayag sa mga guro kaugnay ng school shooting sa Zamboanga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid naman ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
17: Attorney nilinaw ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na wala sang intensyong sisihin ang mga guro sa nangyaring pamamaril ng estudyante sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Di matapos punahin ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Partylist ang pahayag ni Castro na anlay reckless at mapang-insulto sa mga guro. Sa press briefing kahapon, ipinunto ni Castro na dapat magabayan ang tama ng mga paaralan ang mga kabataan dahil may ilang guro umano na lumalabag sa tamang moralidad at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo sa mga nakatatanda o ibang tao. Sa pulong balitaan sa Malacanang kanina, nilinaw ni Castro na may pinanggagalingan ang kanyang naging pahayag at iginit na hindi sinisisi ang lahat ng guro. ipinakita ng opisyal ang ilang screenshot ng mga video bilang suporta sa kanyang pahayag, kabilang ang isang video ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City kamakailan, kung saan narinig umano ang pagsigaw ng ilang estudyante ng mabibigat at mapanginsultong salita laban sa Pangulo. Sa isa namang video, mismong guru umano ang nagpakita kung paano niya tinuturuan ang mga estudyante ng mga mapanginsultong salita para ilarawan ang presidente. Nauunawaan naman umano ni Castro ang sentimiento ng mga guro, pero ang nais lang anyang ipunto ay ang napakalaking papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga kabataan sa paaralan. Hindi naman direktang sinagot ni Castro ng matanong kung dapat ba siyang mag-sorry sa mga guro, at sinabing kung may mas dapat humingi ng tawad, ito ay ang mga nasa likod ng pagbibigay ng maling konteksto sa kanyang naging pahayag.
18: Hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po. Ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag.
17: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZNM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNM Radyo Patrol sa East 30.
19: Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
1: Ngayon nga po, nagbabalik ang Tambalang Aquino Del Prado.
0: May mga messages tayo sa live
1: stream, ang dami na nila, partner.
0: Si It's Me Veloski sabi niya, sana talaga matapos na ang trial na may hustong paghuhukom at pagdidesisyon ng tama sa kung ano ang dapat na hatol.
1: Sound discretion of the court. Grabe, diba? Nakikinig talaga ang ating mga students.
0: Ang ganda nga eh, kasi buti na lang, readily accessible yung live stream po niyan, di ba, partner? So kung gusto mo talagang makinig sa impeachment trial, andyan po yung, wala ka ng excuse. There's ang daming platforms na nilalabas yan. Pwede kang manood, pwede kang makinig, di ba?
1: At ang dami nila, partner. 5,000 simultaneous.
0: Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat.
1: Kasama dyan sila Joy De Asis, Kelly Silavera, Dranre Bamba, Lorraine Alsace, bakit hindi pwede maging magaling tayo ulit on both languages? Maganda punto. Bakit kailangan pang isalin lahat to native language? Pwede namang isabay ang dalawang languages. No two languages naman ay angat sa isa. Sa linawi lang natin, sa Pilipinas po, ayon sa ating 1987 Constitution, dalawa po ang ating official languages, Filipino and English, pero sa loob ng wikang Filipino, kasama po dyan. Hindi lang siya Filipino language. Filipino languages po yan.
0: May dialect maraming,
1: partner. Bukod sa maraming dialects within each language, partner, alibawa, ang Kapampangan, hindi siya dialect. Language siya, at within Kapampangan, marami pang ibang dialect.
0: Totoo ba?
1: Totoo yan.
0: So ano yung Kapampangan ko?
1: Yung mga, halimbawa, yung Panggalato.
0: Chabacano,
1: oh. Yung mga Hiligay noon, Kinaraya, dyan sa Bacolod, sa Iloilo. Bawat isa dyan ay may established na wika at marami pang dialects within that language.
0: Oh, pero ang mapapansin mo, marami akong mga kaibigan sa Visayas and Mindanao, partner, na mas magaling pa sa English kesa sa Tagalog, actually. Mm-hmm. Magaling sila sa dialect nila, sa native dialect nila. Tapos magaling sila sa English. So parang, kaso depende rin kasi yan sa school, I guess, kung paano matututunan ng mga tao yung both languages.
1: Tama, right? Partner. Naging, hindi naman issue, pero napag-usapan, di ba yan, sa impeachment, di ba yung isang testigo
0: na,
1: di ba, pinipilit nilang mag-Filipino or mag-Ingles. Or
0: grabe sila.
1: Merong aligasyon na nagpapanggap na hindi nakakaintindi, pero kumbaga sa isang pagkakataon sa house, eh nakasagot naman, intindihan naman niya. So, may mga ganong, kumbaga, pagtatalo pa.
0: Oo, pero very sensitive kasi yung mga ganyan.
1: Yes, partner.
0: And the way, hindi mo pwedeng i-force ang tao.
1: Correct.
0: Kasi partner, witness siya, testimony niya yan.
1: Napakahalaga.
0: Hindi sa... mo siya pwedeng i-force to speak a language siya hindi siya comfortable at that time, partner. Kasi anong mangyayari dun? Baka mali ang masabi niya pag hindi siya familiar sa sa kanya, sa lengguwahe na pinipilit siyang gamitin as
1: pero
0: well.
1: Both defense and prosecution, 'di ba, merong kasi nga una-una yung pag lilipat-lipat, may delay din. Kasi, di ba, imbes na tuloy-tuloy, di ba? Pero ngayon, partner, kaya ito, kakaiba itong desisyon na binabasa natin, pinag-aaralan natin, kasi kakaunti lamang po yung court decisions na nakasulat sa wikang Filipino. Pero kung tutuusin mo, kagaya niyan, habang binabasa, at least para sa akin, sa tingin ko, kung mabasa yan ng hindi, kahit hindi abogado, meron siyang maiintindihan. Pero syempre, kagaya na sabi mo, meron ding malalalim.
0: At
1: meron ding, kahit na nasa Filipino, medyo technical pa rin.
0: Technical na nga siya, dun pa sa malalim na Filipino pa. So parang ang hirap niya nang talaga
1: kagaya nun, partner, doon sa section, di ba, alituntunin, rules of court, yung section 4, baitang 4.
0: Ah, baitang, I still know that, partner.
1: Okay, pero yan din, grade, di ba? Grade 1, unang baitang, di ba?
0: So, naalala nyo pa ba yan?
1: Depende din sa gamit. At kung lagi mo siyang ginagamit, syempre mas umuunlad yung wika. Kasi buhay ang wika, hindi naman kagaya marami na tayong...
0: Pero iba na kasi ngayon, partner, hindi ko alam kung alam mo to. Yung mga bagets, meron silang mga lingwahe na hindi ko na naiintindihan.
1: Oo, totoo yan.
0: You're so hip. May mga, it's giving pageant queen. Sabi ko, ano yung ibig sabihin ng it's giving?
1: Okay,
0: it's
1: yung giving, ano, Pasko you're na ba? So lit. Narinig mo na ba yun? Akala ko literature. Hindi ba yung pala? Parang ganun.
0: Hindi ko na naiintindihan, partner. Hindi ko na masakyan. And I don't know. I mean, well, modern times sa partner. Pero hindi ako makasakay. Hindi ako makasabay sa mga informal na mga language. Na
1: generational.
0: Mga
1: divide.
0: Oo. Kami na anak ko, hindi ko nakakaintindihan yan.
1: Kami
0: diba?
1: Rin, minsan.
0: Oo.
1: Kaya kailangan kausapin natin ang ating mga anak.
0: Yes, there you go. Communication diba? Is key. Para hindi porket malayong agwat natin, hindi naman natin po pwede pang intindihin ang isa't isa, right?
1: At kung kaya natin, kausapin natin sila sa ating wikang pambansa. Kasi nga, yan din ipinapakita rin, partner, di ba, yung ano ba yung pagtingin, na, ang pagtingin natin sa wika ay pagtingin din natin sa mga taong naggumagamit nito. So kung ang pagtingin mo, halimbawa sa wikang Filipino, mas mababa, yung mga nagtatagalog, yung mga nagfi-Filipino, mababa rin ang tingin mo sa kanila kung ang tingin mo sa wika. Yung kung ang tingin mo sa mga nag-i-Ingles, Inglesero, Inglesera ay alta sosyedad, di ba? Pag nakarinig ka, parang automatic, ginagalang mo sila kumpara doon sa
0: hindi
1: pagtingin mo. Hindi dapat, di ba? Dapat sa ating bansa, yung dangal natin galing sa kultura, sa wika, sa kasaysayan, 'di ba? At mayaman yung ating kasaysayan. Tama ka, partner. Yun lang 'di ba, lagi natin nababanggit si Rizal. Lahat tayo proud kay Rizal, pero meron pa tayong Andres Bonifacio, meron pa tayong Manuel Quezon na kumbaga yung kanilang mga katangian, 'di ba? Isa sa mga kumbaga natatanging episode sa kanyang buhay, partner, yung hinayaan niya yung napumasok dito yung mga Hudyo nung panahon na sila ay pinapatay, ini-exterminate ng mga Nazi.
0: Grabe, no? Nung
1: diba? At hanggang ngayon, partner, tumatanaw ng utang na loob ang mga Jewish, yung mga Hudyo sa Pilipinas. Hindi nila nakakalimutan si Presidente Quezon. Na kinikilabutan na ako.
0: Grabe.
1: Hanggang
0: makalandyan
1: ngayon,
0: siya sa likod mo, partner. Maghay ka na rin.
1: Kamukha siya ni Jericho Rosales.
0: Wala pang Halloween eh. Tinakot na. Andiyan siya sa likod mo, partner. Sabi niya, good job. Thank you. Maraming salamat, Noel, sabi ni Pangulong
1: at
0: Quezon.
1: At ang iyong napakagandang partner.
0: Huwag ganun. Nagtakotan na tayo dito. May nag-comment dito, hindi ko naiintindihan itong ano. Sabi niya, ito nga po si It's Me Willows kasi may skibidi-skibidi. O, di ba hindi ko na naintindihan ano ba itong skibidi-skibidi na to talagang.
1: Galing nga tayo kay Atty. Edward Chico.
0: Di ba? Si Maria Corazon Lorenzo sabi niya, dahil sa inyo marami akong natututunan sa batas at ngayon nasa law school lang nag-iisa kong anak.
1: Oh, wow!
0: Nag-share din ako ng mga natututunan ko sa inyo. Maraming salamat, Atty.
1: Salamat po.
0: Sabi niya.
1: Salamat
0: ayun.
1: Din.
0: Oo.
1: At good luck sa inyo anak. Future lawyer natin.
0: Kailangan po natin yan, oo.
1: Si Gabriel Ponsaran, ingat din po kayo.
0: Tingnan mo itong mga batang to sa social media natin. Sabi niya, tung sa whore.
1: Ano yun? Eh, yung pangalan niya ba yan?
0: Hindi, ewan ko message yun. Feeling ko nagtatawag sa ng espiritu, hindi ko naintindihan, partner. Hindi ko naintindihan mga lingwahe natin dito.
1: Si Sarah C. from Los Angeles, California. Yurike Kai. Pinalawig pa. Pinalawig, pina-extend. Pinadinagdagan pa ng araw.
0: Oo.
1: Kasi diba, sa ayon sa rules of court, ay alituntunin ng korte, yan ay, kumbaga may 20-day lifetime, basta lower court.
0: Oo.
1: At pagka Court of Appeals ang nag-issue ng temporary restraining order, 60 days yan. Pero pag Supreme Court ang nag-TRO, ano yan, valid until revoked. Ibig sabihin, walang lifetime, walang expiration.
0: Oh, okay, we're talking about
1: yung minimum wage na sabi dagdag, na yung wage order na TRO ng Pasig RTC.
0: Tapos may injunction na yun, partner, di ba?
1: Temporary, na may 20 days. Correct, preliminary. Injunction. Preliminary injunction.
0: Alam nyo, ah.
1: At, kumbaga, nirenew yung preliminary injunction. Another 20 days.
0: Pa. Oh yeah, but if they're gonna pay 10 billion pesos.
1: Ha?
0: Oo, meron siyang
1: yung bond. Correct, meron.
0: Yung bond para mabigay yung injunction. Am I understanding that correct, partner?
1: Parang ganun.
0: Sabi
1: kailangan kasi yung damage.
0: Sabi siguro nung petitioner, sabi yan, napapi na rin sila sa 10 billion partner. Wala kang laking halaga yun.
1: Ito, hindi na natin kailangan i-TRO. Sila Tita Nona Damian, Rina Lynn Saborido, sina Yurike Kai. Hello, hello ulit.
0: Si Kenny G, nandito na. Happy Wednesday daw sa ating lahat. Tsaka si Jason, 1569. Boy na ba si Quezon nung panonood yung partner?
1: Hindi pa, partner. Sila Magellan pa lang. Si Herol Kanila, Kalina ay nandiyan na rin. Agnes Reca, Zach Tolentina from Austria.
0: Ayun po. Partner, sa ngayon magbibigay lang tayo ng... magbibigay lang po kami ng daan sa ilang mga paalala. Oh, Filipino yung partner. At kung kayo po may mga katanungan sa aming pong programa, yung maaari po kayong dumulog, magmensahe.
1: Dumulog at tumawag, mag-text. Tagalog na rin yun. Filipino na rin yun.
0: Hindi na eh, parang formal na yun masyado eh.
1: Lobat din, Filipino na eh.
0: Oo. Talaga ba?
1: Lobat ka na ba?
0: Oo, malapit na. Pari mo kayo tumawag o mag-message sa aming pong hotline 0919-278-3000. May 10 minutes pa po tayo dito sa programa. Abangan po namin yung mga katanungan at mensahe. So huwag po kayong bibitiyong. Babalik po ang hello.
1: Attorney.
0: Hello, Tagalog.
20: Basta batas. Talaga. Hello, attorney yan. Basta AM DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Ring, ring, go away!
23: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Yay!
23: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
28: Ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: DZMM Numero uno sa aksyon! Basta AM, DZMM!
1: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:50 ng hapon.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado, partner. Batayang oras, Philippine Standard Time.
0: Oga. Mm-hmm. O sige, paano siya sinasabi pag 1:50 PM? 50 minuto?
1: 50 minuto matapos ang ika-isa ng hapon.
0: Yun, guys ha. O alam niyo paano babasahin ng 2026, 2020?
1: 2026.
0: Sabi, 2000.
1: Pwede rin, Espanyol
0: Spanish
1: yan,
0: sa akin.
1: Alam mo ba, partner, may panahon 20, tayo nung yung mga desisyon ng Korte Suprema nakasulat
0: limbag
1: sa Espanyol,
0: wow,
1: partner.
0: Wow, diba?
1: Siyempre, wala akong naintindihan doon. Kahit meron ng konting units ng Espanyol.
0: Pero meron tayo, diba, mga Filipino. I mean, like, it's yung ating pong wika.
1: Oo, diba? Marami. Kasi nga, sabi natin, buhay ang wika. Eh. So, marami na tayong na kuha sa kanila.
0: Abuelo,
1: at hindi lang sa
0: abuela.
1: Kanila, partner, kahit na sa ibang wikang Filipino, sa Bisaya, sa halimbawa, kahit sa ganun din naman, kahit yung English, may nakukuha rin sa ating
0: actually,
1: mga salita. Yung bundoks, partner.
0: Kasi ang daming nag-colonize sa atin.
1: Correct. Diba? And so, vice versa. Kasi, di ba, nagtatalaban yan sa...
0: Talaban?
1: Ibig sabihin, yung pagtatagpo ng mga tao, pag-uusap, kalakalan.
0: Di ba?
1: Marami.
0: Nosebleed. It's giving nosebleed the partner.
1: Na, hindi ha? English, ha? Sa Filipino ka na no nosebleed.
0: Kung dati go-go-go ngayon, no-no-no na to partner. Abort mission na tayo, partner.
1: Batiin natin sila, Miss Rina, sa... Rina Lynn Saburido.
0: Partner, si Yuriki Kain. Ah.
1: Oh, okay.
0: Ang dumulog po ba sumangguni ay pareha sa patungkol sa paghingi ng tulong? Yes.
1: Oo, pero kasi yung pagdulog,
0: sumangguni,
1: pwede rin nagdulog ka ng reklamo. Nagpunta ka doon, nagdulog ka ng problema, nagdulog ka rin ng tanong. Pwede rin. Yung parang sangguni rin, di ba? Sumasangguni ka.
0: Yun, o di ba? Sabi lang, palalim na ng palalim yung Tagalog nyo dito. Kasi naman, gusto ni attorney pag-usapan natin si Pangulong Quezon na ama ng wikang
1: na birthday niya ngayon.
0: Birthday
1: maligayang
0: niya
1: kaarawan kay
0: Bigay
1: Presidente.
0: Bigay na natin kay Pangulong Quezon.
1: Pero partner, hindi lang si Manuel L. Quezon ang mahalaga sa buhay niyan. Kasi behind every great man, sa likod ng bawat matagumpay na tao
0: ay
1: yung
0: maleta,
1: kanyang magaling na asawa,
0: ano
1: si Aurora Quezon.
0: Oh. Diba?
1: So, isa rin siya sa nagsulong para lahat ng babae sa Pilipinas ay makaboto. Partner, alam
0: hindi
1: mo ba
0: si
1: yun?
0: Tandang Zora pala, hindi joke.
1: Hindi, sa revolusyon si Tandang Zora. Mas nauna pa siya.
0: Pero syempre, bias ako dahil Aquino ko. Doon tayo kay Melchora, partner. Hindi, joke lang. Nangahuhuy ng tao dito. Meron pa tayong mga messages po dito.
1: Yes, partner.
0: Basahin po natin, partner.
1: Sila Kenny G, andyan din.
0: Si, teka.
1: Vina Hermohino, Albifor, nabati
0: si
1: mo na ba?
0: Si Manilyn Doria, mabahang hapon po.
1: Oh, ingat
0: po. Naku po sa inyong lahat from San Pedro, San Simon, Pampanga, maulan pa rin po dyan. Naku, ayun pala, i-heads up lang din po natin. Ngayon, you have to double check first yung mga dadaan sa North Luzon Expressway kung meron pa po bang area sa San Simon, part ng NLEX, na meron pa rin pong baha. Kasi kaninang umaga, 2 lanes lang ang possible for both northbound and southbound.
1: Oh, wow.
0: Kasi may mga tubig na naumaga. Kasi may Pampang River dun eh.
1: Speaking of Pampanga, partner.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Pinababati, so, pinababati niya na happy birthday si Mr. Jerome Turyuk galing sa kanyang My Loves. Aba, mayroon pang happy viewing din sa Yuzon family ng Barangay Lourdes, Northwest Angeles City. At syempre, Zosimo at Marites Gasmin ng Mabalacat, Pampanga.
0: Si Maria Corazon Lorenzo, totoo po yung sinasabi ni attorney, ang ganda talaga ni Liza sa YouTube.
1: Hindi ko po babawiin ang aking tugon.
0: Sa YouTube lang.
1: Papatunayan ko po, walang recantation, partner, kahit sa personal po.
0: Bigla na punta ka sa Korte Suprema. No? Binawi mo, recant.
1: Sony World, wonderful Wednesday from Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po. Kenny G, hello din po. Si Gabriel Ponsaran, oops, gumagalaw. Si Tita Maria Dulce Orate, nandyan din. Tumigil daw sandali. Si Jason, YouTube, pati sa personal, I can attest to that.
0: Sino
1: meron
0: yan?
1: Ka ng abogado, si Jason 1569.
0: Wow, okay, lilibre kita ng kape. Sagot ko na yan ha, pag nagkita tayo mga kapamilya.
1: Kenny G.
0: Baka kapatid ko yan, partner. Oo, pinaano lang natin. Sino pa ba mga nandito ngayon? Andas si Rina Lynn Saburido, nandito na Sara C. Talagang sinusulit na natin ito kasi, this past few days, hindi tayo nakakapagbati ng ating mga kapamilya. Ang dami nangyayari. But of course, we wanna know kumusta po sa inyong mga lugar.
1: Opo.
0: At saka, kumusta po especially sa mga taga-Kalumpit, Bulacan, yung mga nakausap
1: correct
0: natin this past few days na nalulubog talaga sa baha. Yung mga kababayan po natin sa Puerto Galera, meron pong isang namatay sa landslide doon. 5 landslide ang naitala nila. At walang residential area doon, mga kalsada yun, partner. Ha? Imagine mo, bumabiyahe ka lang, bigla bubulaga sa'yo, lupa na. So, ingat po tayong lahat pag nasa biyahe po ngayon, matagal-tagal pa po siguro itong mga ganitong pag-ulan, naka-red rainfall pa nga tayo kanina or orange.
1: Oo, paulit-ulit. Ang ingay ng aking telepono
0: so,
1: kanina.
0: So, po talaga yung naririnig ninyo, mga kapamilya, pinapaalala na mag-ingat po tayo. Yung narinig nyo sa cellphone ni attorney kanina. Si Grace Pedregosa ay nanonood na rin sa atin ngayon.
1: Yes, partner.
0: Si Ray Santos, nandito na rin sa live stream natin.
1: Oh, si Joan Gallardo. Ngayon, ang aking kaarawan. Happy birthday, Miss Joan Gallardo.
0: Maligayang kaarawan.
1: Maligayang kaarawan sa'yo.
0: Wow. O Tanjobi Omerito.
1: Aba.
0: Japanese yung partner.
1: Aba.
0: Ano bang ano? Pilis na bidad mo yung mga hindi ba?
1: Feliz cumpleaños.
0: Ayun, o. Oh. Isisip ko eh. Pag kasi birth month na yan, partner.
1: Pero hindi ko alam kung tama. Feliz. Di ba? Yung Z ay...
0: Si, teka, may nabasa pa ako dito.
1: Marvin Riabad, andun sa taas. Nakalimutan natin.
0: Oo, si, teka.
1: Isprikitik daw, saan galing? Hindi ko rin alam.
0: Ano naman ito mga...
1: Pakiresearch mo yan.
0: O, si Joya de Ace sa aming omedito, sabi niya. Japanese yun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sino pa ba manad dito? Si,
1: Manilyn Doria, nandyan din. Ang dami nating na-miss, oh. Bilis kasing si Enrique Hilario from Tarlac, nakikinig daw sila.
0: Si Pierre de la Cruz, partner, pabati naman po kami dito sa Tarelco 1, maulan na hapon po sa mga cyber boys sa Tarelco 1. That's, I think that's Tarlac Electric Company.
1: Oh, okay.
0: Opo, so sila po ay nakabantay doon. Meron ba kayo supply ng kuryente dyan?
1: Si Clarence Jams, napapawaw. Si Milesa 6420 from Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia.
0: Si Malu Gakad, Ohio. Sabi niya, good morning or hello, niya in Japanese.
1: Ah, Ohio. Kala ko Ohio, USA. Inventory control, si Avi Manalo from Mandaluyong, Quezon City. Ay, nandiyan na rin.
0: Dito si Shima Mapon, maulan at mabahang hapon po. Taga saan ka? Gusto nating malaman saan yung mga binabaha pa rin po hanggang ngayon.
1: Josh Kyle Edip Official, nagbabalik ulit.
0: Pag-greet daw po si PJ Gakad, ang kanya pong nephew. Si Sean at 27, nandito na rin.
1: Hello, hello.
0: Oo. Sino po ba mga nandito? Jay Capiral. Oh, shout out mula sa San Jose, Tarlac. Ay, taga Tarlac po ako.
1: Aba.
0: Doon ako pinanganak. So, hello po sa inyong
1: lahat. May pa-shout out din si Yurike Kai. Kay Binibining Neljian Belisario po.
0: O, si Snow Riejo, marhay na hapon po. Ingat po tayong lahat dito po sa Don Sol, Sorsogon. Makulimlim po ang panahon ngayon at may minsanang malakas sa pagbagsak ng ulan. Ingat po kayo dyan at saka po kung hindi po kailangan lumabas, huwag po muna tayong lalabas. Ano? Mm-hmm. Para po tayo ay ligtas. Si... Ligtas ang may alam.
1: Ligtas dapat, sabi ni Ariel.
0: Sumingit ka dito sa likod ko.
1: Rojas.
0: Kailangan na daw natin mag-wrap up ngayon kapag ano, nagpaparamdam na sila sa likod. Hindi nyo lang po nakikita mga kapamilya, pero tatlong lalaki pong nasa likod ko ngayon.
1: Lahat gwapo.
0: Sinasabi sa akin, mag-wrap up na kami.
1: Pag nakatalikod kami.
0: So kailangan na po namin mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin nakisama sa aming isang oras sa talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tito Winnie Cordero
0: sa DZMM.
1: Action ngayon!
0: Bye! Sayonara!
3: Hello, attorney. Sa DZMM.

0: ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 years, ha? Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita. Maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Oras po natin, alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, suportado ng House Prosecution Team ang mungkahing ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na mas mainam na gawing alas 3 ng hapon ang paglilitis sa halip na alas 10 ng umaga. Alanganin anya ang maagang schedule lalo't marami ang nasa trabaho o paaralan, kaya mas madali sa publikong mapanood at masundan ang impeachment proceedings kung hapon ito idaraos. Hinimok din ng prosekusyon ng impeachment court na buksan sa mas malawak na audience ang korte para labanan ang fake news at disinformation. Sa ibang balita, Department of Health hinikayat ang publiko na magpakonsulta sa health center o doktor kung lumusong sa baha kahit walang sintomas. Balita mula sa DOH at Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Yes, Tricia, pinalalahanan ng Department of Health o DOH yung mga lumusong sa baha o na-expose sa putik na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 88 oras kahit walang silang nararamdamang sintomas. Dayunin na nila itong masuri ang kanilang risk level at mabigyan ng nararap na gamutan o prophylaxis laban sa leptospirosis. Sabi ng DOH, agad namang dapat magpakonsulta ang mga nakararanas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamumula ng mga mata sa leptospirosis fast lanes ng DOH hospitals o sa pinakamalapit na health facility. Dinagpaalala ng DOH na iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat o galos sa balat. Kung hindi ito maiiwasan, inirekomendang magsuot ng bota at agad na maghugas ng kamay at katawan gamit ang sabon at malinis sa tubig. Una nang sinabi ng DOH na nakahanda na ang nasa 3.1 million na doxycycline capsules ng kagawaran na sapat yan para tugunan ang pangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, matapos ang kanyang kampanya sa Cincinnati Open, tuloy-tuloy na ang paghahanda ni Alex Ayala para sinaabangang US Open. Pero bago yan, ipinasilip muna ng Filipina Tennis Star ang kanyang bagong outfit para sa torneo, kabilang ang isang asul na dress na may disenyong hango sa basketball jersey. Samantala, napili rin si Ayala bilang pinakabagong brand ambassador ng isang international travel at hospitality program. Dumating ang magkasunod na balita habang pinaghahandaan ni Ayala ang US Open na isa sa pinakamalaking tennis tournaments sa mundo.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salinto.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: dry or are you wet? Naku, wala naman na tayo magagawa. Hindi na tayo dapat magmukmok. Ganyan naman na talaga. Ang Pilipinas ay may dalawang klima lamang. Wet and dry. Wala tayong summer. Diba? Wala tayong winter, autumn. Wala tayong ganun. Wet and dry lang. And we are on the wet season. So, let's all stay dry. Ay, naku, narito naman po ha. Ang Tambalan at programang Handang Umagapay. Handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordaro.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon.
0: Okay, gusto kong umpisahan yes. ang ating programa. Doc, please yes. ha. Yes. Buti na lamang na iklaro ng DOH ang doxycycline.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kasi parang sa iba't ibang interview mula pa kahapon, parang iba-iba ang mga sinasabi. At taliwas yun sa mga napag-usapan natin. Tama. Yun ang binagbabasihan
1: yes,
0: ko. So, okay? So kanina, sa report nito si Steve Ras, in-stress or iginiit ng Department of Health na kailangan kayong magpakonsulta.
1: Tama.
0: Kapag nakaramdam ng sintomas.
1: Yes.
0: Tama.
1: Kaya nga, meron tayo sa chart natin, ano, sa rekomendasyon para sa sinatawag na prophylaxis for leptospirosis, may mild, may moderate,
0: yes.
1: at yun sabi natin, hindi severe but frequent. Mild. Wala kang sugat. Lumusong ka sa baha.
0: Correct.
1: Okay? Yung pag sinabi kong sugat, ibig sabihin yung parte ng katawan na nalublob sa baha. Okay? Walang sugat. So, observe tayo ng 2 to 3 days, 48, 72 hours.
0: Okay.
1: Very conservative. Bakit ka mag-o-observe? Bakit hindi ka agad uminom ng doxycycline? Dahil titingnan natin kung talagang meron mangyayari, meron tayong pagkakataon mag-take pa. May time element pa tayo para mag-take ng dalawang kapsula ng doxycycline. At syempre, kung may naramdaman ka, magpapakonsulta ka.
0: Correct.
1: Hindi ka naman magpapakonsulta porque ng Lunes, nalublob ka sa baha. Diba? Pero pag sinabi natin moderate, ano ibig sabihin ng moderate risk? Kayo po ay may sugat.
0: Yan.
1: May sugat.
0: Nalublob ka.
1: Nalublob yung sugat. Take na tayo.
0: Yan.
1: Ang pag-take nito ay 3 hanggang 5 araw. Hindi one time big time.
0: Ah, okay. Eh, dapat may ano,
1: yes.
0: may duration.
1: Yes. Mm. 2 kapsula na tigwa 100 milligrams ng doxycycline ng 3 hanggang 5 araw.
0: Okay. May qualifying question ako doon ano. Kung sabi mo ini-stress mo yung sugat. Kasi may opening sa
1: yes.
0: balat. Pero may pores tayo eh.
1: Yes. Pero ang pores naman natin, hindi basta-basta mag-a-absorb yan eh.
0: Ah, okay.
1: Kaya nga sinabi natin, palagi natin recommend o binibili na pag umuwi, pagka-uwi natin, anong unang gagawin?
0: Hugas,
1: tubig, at sabon.
0: Yes.
1: Ligo. Diba? Dahil kung nasa pores yan, bibigyan mo ng pagkakataon pa mag-penetrate yan. Kasi hindi ka naman lumublob sa mismong langganan ng leptospirosis.
0: Okay. So, talagang nasa moderate stage yung pag may sugat ka talaga.
1: May open wound. Dahil meron tayong, kumbaga, komunikasyon.
0: Okay.
1: Meron tayong ugat na nakabukas.
0: Yes.
1: Maaaring, you know, kasi ang pores, meron pa mga gates yan eh.
0: Oo.
1: May buhok, may mga oil, may mga whatever, may mga pwede pagdaanan pa eh.
0: Okay.
1: Diba? So, hindi yan basta-basta ganun lang yan.
0: Alright.
1: So, yung isa naman, yung severe, or sabihin natin yung frequent, ito yung mga mga workers natin.
0: Uh-oh.
1: Mga yung tumutulong.
0: Rescuers.
1: Uh-oh. Kung habang kayo ay lumulublob, linggo-linggo, habang meron, no? 2 capsules.
0: Okay.
1: Once a week lang.
0: Okay.
1: Okay? Hanggang matapos.
0: Once a week?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes. Kumbaga yan ang pinaka-prophylaxis nila.
0: Okay.
1: As long as meron silang exposure, continuous
0: sa baka. High risk, ibig sabihin.
1: High risk, yes.
0: Ayun.
1: High risk.
0: Okay. Paano, Dok, yung mga bata na nag-swimming?
1: Bakit? Ang bata ba pwede mag-doxycycline?
0: Pwede ba?
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Hindi. Hindi pwede ang doxycycline sa pedya o sa bata. Kung gusto at kailangan ng bata, yun, dito talagang kailangan magpa-check.
0: Eh kasi,
1: hindi biro yun.
0: Paano nangyari doon sa Binatilio, 50, na namatay sa leptospirosis?
1: Yes.
0: Kasi daw, pero ito ay direct contact sa rat. Nakagat daw siya ng daga.
1: Tama.
0: Tapos so, nag-swimming.
1: Yes, may gamot na tayo dito.
0: Ah, okay.
1: Okay? Dahil pag meron na tayong actual leptospirosis, meron tayong mga laboratory examination na dapat ipatupad. Pang liver, pang bato, pang kidneys.
0: Oh,
1: ibang antibiotic yan.
0: Binabantayan
1: natin marami. Blood pressure, pulso, heart rate, and urine output.
0: Ano ang tawag dito? What are the factors involved? Sorry naman. Kasi merong reported na 200 deaths due to leptospirosis. Ano yung contributory factor? Bakit may namamatay?
1: Dahil sa kanilang exposure. Naalala mo ba na...
0: Meron ngang doxycycline.
1: Hindi. Bilanggit natin yan 2 days ago,
0: yes,
1: na hindi porket may doxycycline, sure na sure ka na protektado ka.
0: That's right.
1: Hindi. Kaya huwag kang magsabi natin mag-careless ka na okay na ako, sure na ako dahil uminom ako ng prophylaxis ng doxycycline. Nabigyan ka tuloy ng false hope.
0: Okay.
1: False sense of security. Hindi dapat nang ganun yan, Tita Winnie. Maski na tayo ay nakainom po ng doxycycline bilang prophylaxis para sa leptospirosis. Pero pag dinapuan na tayo ng sintomas, pananakit ng kalamnan, kasukasuan, nagkakaroon ng mataas na lagnat, nagbago ang kulay ng ihi, naging parang kulay tsaa o kulay kape, nanidilaw ang puti ng mata mo, o na matamlay, mahina, or masakit yung calf muscles mo, magpatingin, hindi biro ito.
0: Ipunta na talaga sa

0: natin at nagsikbura, maaaring bumalik yung acid sa may dibdib, okay, para maramdaman mo yung tinatawag na heartburn, reflux, or regurgitation. Hindi pwede, kahit kailan, absolutely not, sa buntis or suspetsyang buntis.
1: Ayun.
0: Or sabihin natin meron kang contact at hindi mo alam kung ikaw ay buntis dahil magkakaroon tayo ng fetal malformation sa development. Okay?
1: Okay.
0: Hindi po basta-basta yan.
1: Sige. Eh, sabi mo, hindi pwede sa bata, edad?
0: Edad, sabihin natin, depende rin sa size.
1: Kasi ang bata ay 18 years old.
0: Definitely pediatric, 18 and down.
1: 18
0: I will be very
1: below.
0: Strict on that.
1: Okay.
0: I will be very strict. Dahil, yun nga, bilanggit mo, Tita Winnie, at ako mismo, nabista ko, nakita ko, may naglumulublob sa tubig baha.
1: Yeah.
0: Okay?
1: Kasi kung wala man sugat, may bibig, may ilong, may mata.
0: May mata. May mucous membrane. Mucous membrane.
1: Uh-oh.
0: Ito, dito, meron yan open na vessels.
1: Na pwedeng pasukan ng mikrobyo.
0: Kaya kita mo, mata mo, dumilat ka sa tubig. Pagtayo mo,
1: mahapdi.
0: Yes. Bakit? May exposure ka. Hindi sa lepto, or ibig sabihin may open...
1: Whatever.
0: Yes, may open blood vessels ka.
1: Kahit nga lang naliligo ka eh.
0: Di ba? Hindi kailangan sabon.
1: Oo, correct.
0: Hindi kailangan sabon.
1: Kahit itapat mo yung mukha mo, hindi ka makadilat na maayos.
0: Tapos biglang very ano, parang magaspang.
1: Ayan. Okay, naku, mamaya po. Ayan na. Paumpisa pa lamang po, meron na tayong klinika sa East 30. Sana po ay epektibo tayong nagagabayan ni Doc Dennis para sa leptospirosis at sa pag-inom ng prophylaxis na tinatawag na
0: doxycycline.
1: Samantala tayo naman po'y mananawagan.
2: DZMM Action ngayon! Panawagang Bayan!
1: Ipinapanawagan nga po, kung matatandaan po ninyo, Panawagang Bayan ito, di ba? Oo. Pinapanawagan po ni Madonna Embrestro Ibo, ang kanyang 40 years old. Ay, pinapanawagan po si Madonna Embrestro Ibo. Siya ay 40 years old. Yan po ang pangalan ng nawawala. Nasa linya po natin ang kanyang kapatid na si Laila Embrestro Gonzalez. Hello, Laila. Magandang hapon. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo.
0: Magandang hapon.
3: Magandang hapon po, Ma'am Winnie. Correct ko lang po yung pangalan po ng kapatid ko na hinahanap. Siya po ay si Madonna Gunawan Embestro Ibo. Siya po ay nawawala nung ano pa po, August 11. Malilas po siyang nakita dito sa terminal namin, dito sa Iriga City, 5 p.m. ng hapon.
1: Okay.
3: At ngayon po, kasalukuyan po siyang hinahanap ng kapatid ko dyan sa Paranaque. Nagahanap po dyan sa Alabang.
1: Teka, Laila. Ang dami po. Ng ano.
0: Mula Iriga na sa Alabang
1: ka na. So, ayusin natin ang pangalan ni Madonna kasi iba yung sinabi nitong si Laila. Ang totoong pangalan ni Madonna ay Madonna
3: Gunawan Embestro Ibo na po ngayon yung napangasawa
1: niya. Hindi ba po pwedeng Embestro Ibo na lang?
3: Madonna Embestro Ibo na lang.
1: Ayun naman yung sinabi ko kanina.
0: Opo.
1: Madonna Embestro Ibo.
3: Yan Embestro po.
1: Embestro. M nga.
0: Warang bre.
1: Ha? Embestro. Ah, walang R.
0: Walang R po.
1: Ah, Embestro.
3: Opo.
1: Ayun, tama. Pasensya na. Walang R. Embestro Ibo. Tama?
3: Yeah.
1: Ah, okay. Tama. Kailan nawala si Madonna, Laila? Yun muna unahin natin.
3: Noong August 11 po, 5 p.m. ng hapon.
1: Paano siya nawala?
3: Actually, hindi po namin nakita ditong mga kapamilya. May nag-inform na lang po sa amin kasi kinonfirm po namin dito sa Iriga City Terminal na sumakay po siya ng bus papunta po ng Alabang.
0: Ah, nag-South Road siya.
1: Bakit? Okay.
0: Nasa bus station nyo nakita? CCTV po ba?
3: Hindi po ba? Hindi po. May nag-inform na lang po sa amin na sumakay po siya ng bus.
1: May nakakita sa kanya.
0: Sigurado kayo?
1: Sumakay ng
3: yes,
1: bus.
3: Yes po. Kinonfirm ko na po doon sa terminal.
1: Saan siya pupunta dito sa Maynila?
3: Ayun na nga po kasi po, meron po siyang mental health condition.

0: hindi din po namin ma-predict kung anong nasa isip niya. So, hindi po namin alam kung anong plano niya kasi wala din po kaming idea kung saan siya pwedeng pumunta.
1: Bakit mo nasabing mental health? Anong meron pong kalagayan na alam
0: meron
1: niyo po?
0: Diagnosed po kasi siya ng persistent depressive disorder with anxious distress. Ano po siya, mental patient po siya dito sa Camarines Sur Psychiatric Department.
1: May gamot siyang iniinom na minamaintain po, ma'am?
0: Actually, meron po. Kaso di ko lang po siguro alam nung time na yon na kung nakapag-take po siya ng gamot.
1: Itong unang pagkakataon na umalis siya?
0: Yes po.
1: Yes. First time. Pero may maintenance. Depressive anxiety condition.
2: Ang haba nung diagnosis.
1: In other words, sa dilawa, no? Sabi natin may manic, may depressive. Nasa downside siya.
2: Malungkutin.
1: Oo, depressive. Uh-huh. Pero meron siyang component ng anxiety.
2: Okay.
1: Kumbaga, natatakot siya, kaya medyo nawi-withdrawn siya, medyo down ang dating niya.
2: Sa ganitong kalagayan ni Madonna, Laila, sinong kasama niya sa bahay?
0: Kasama naman po niya yung asawa niya at isang anak. Unfortunately po, yung asawa niya kumakayod po kasi ng tricycle. So, hindi po all the time nababantayan. Kaya, yan po.
2: Meron bang nababanggit si Madonna na nararamdaman niya sa kanyang asawa na kaya gusto niyang umalis?
0: Actually, ano naman po, okay naman po, wala naman pong problema. Kaso unpredictable nga po yung takbo ng isip niya.
1: Bakit mo nasabi unpredictable? Kailan ba siya naging unpredictable?
2: Ano ba yung mga sitwasyon na nagpapahiwatig ng unpredictability nitong si Madonna?
1: Anong manifestation?
0: Okay po. Madalas po kasi nagkukulong lang po siya sa bahay nila tapos hindi naman po talaga siya masyadong nakikipag-socialize kahit sa mga kapitbahay nila doon.
2: Okay.
0: Tapos itong plano niyang pag-alis, talagang hindi namin na-predict ito.
2: Okay, yung sinabi mo kasing nagkukulong, medyo karaniwan yan sa depressive na tao, no? Diba, Doc?
1: Okay. Yes.
2: Pero yung unpredictability, meron ba siyang bigla-bigla na lang magpapanik? Anong tawag mo dun, Doc?
1: Sabi natin magiging violente, nag-iibang ugali, personalidad.
2: Or sasabihin sa inyo na natatakot ako kasi may
1: naririnig, may nakikita na hindi naman natin napapansin.
0: Actually, medyo hindi naman po siya ganun ka-weird. Pero po, madalas po siyang sumpungin ng anxiety na hindi niya daw ma-explain. Kunyari, kapag dumidilim na, parang 6 p.m. na sa hapon, parang sinusumpong siya ng kaba na hindi niya maipaliwanag.
1: Ma'am Laila, si Madonna ba e functional? Ibig sabihin, nakakagawa ba ng gawaing bahay? Nakakapagtrabaho ba?
0: Nakakagawa po siya nung paborito niyang hobby, nagko-crochet po siya, yun ang ginagawa niya. Pero yung gawaing bahay, hindi po consistent.
2: Okay, sige. Pero, ito bang si Madonna pagka kinausap, makakasagot ng maayos, alam niya kung saan siya, kung sino siya, anong pangalan niya, saan siya nakatira, at saan siya pupunta?
0: Yes po. Actually, mukha naman po siyang normal pag na-meet siya ng na-meet siya ng kung sino. Hindi iisipin na may problema siya.
1: Okay.
0: Yun nga lang po ang inaalala namin kasi nga pabigla-bigla yung mga decision niya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi namin ma-predict kung anong nasa isip niyang gawin. Yun lang po.
1: Si Laila ba ay nakapunta na sa Maynila? Si Madonna ba ay nakapunta na sa Maynila?
2: Dati.
0: Dati po, pero kapag pumupunta po siya, may kasama siya, tapos sinusundo naman ng kapatid ko dyan. Hindi po siya masyadong familiar dyan sa Manila kasi
1: so may kapatid kayo rito?
0: Palaging pumupunta.
1: May kapatid kayo sa Maynila?
0: Meron po.
2: Okay. Natawagan nyo na ba si kapatid sa Maynila? Baka napunta doon?
0: Alam naman po nung kapatid ko dyan, hinahanap nga po nila dyan kasi wala din po silang idea na pumunta pala dyan.
2: Hindi nakapunta sa kanila. Okay. So, maganda itong si Madonna. May itsura, no? Kayumanggi ang kulay, tama?
0: Yes po.
2: Laila. Tapos, anong huling suot niya nung umalis?
0: Hindi ko na po alam din kasi wala ding sinabi yung
2: asawa
0: nandun sa terminal.
2: Ah, okay.
0: Ang sinabi lang po naka-jacket pero di po natin alam baka tinanggal na yung jacket. Mm-hmm.
2: Anong dala niya sa mga gamit niya? Meron ba kayong napansin na may dala ba siyang bag, damit?
0: Opo. Ang sabi po doon sa terminal, may dala po yun na isang bag na may mga damit daw at isang bag ng mga crochet products niya, yung libangan po niya.
2: Okay. Sige. Well, meron bang ibang pagkakakilanlan itong si Madonna, Nunal, Pekas, Peklat?
0: Wala naman po, pero ang buhok niya po kasi itim naman, pero meron na pong tumutubong mga puti-puting buhok.
2: Okay.
1: Mahaba ba ang buhok niya?
0: Mahaba po ang buhok
1: niya. Ganong kahaba?
0: Hanggang likod po.
2: Oh, pero yun nga, hindi mo ako sinagot, Laila. Pag kinausap, alimbawa,
1: tinawag ko, Madonna.
2: Oo, alam niya yung pangalan niya. Pag kinausap mo siya, maayos siyang makakasagot, ganon.
0: Opo, maayos pa naman po siyang nakakasagot. Sige.
2: Kung sakasakali na may nakakita po sa inyo o nakakilala dito kay Madonna Embestro Ibo, 40 years old, August 11 pa po nawawala. Sinabi sumakay daw po sa Iriga Bus Terminal papuntang Maynila. Kulay itim na itim ang mahabang buhok na may mamumunting mga puting buhok na sumusungaw. Kayo Manggi Ambalat, mga gaano kataas siya, Laila?
0: 4'11 po.
2: 4'11, halos 5 feet tall. Saan magkatatawag?
0: Sa akin na lang po dito sa number ko.
1: Numero?
0: Teka lang po.
1: Ang numero mo ay 0964-835-0170.
2: Tama, Laila.
1: Tama po ba?
0: Tama po.
1: Ulitin
0: tama
1: natin, 0964-835-0170.
2: O di kaya dito po, makipag-ugnayan po kayo dito sa aming himpilan sa DZMM.
1: Meron tayong teleradyo hotline, 8924-4101, local 567, 15672, or 5673.
2: Bibigyan kita ng pagkakataon, Laila, ng mga kapanawagan. Manawagan ka para mahanap ang iyong kapatid na si Madonna.
0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung sakali pong makita niyo po ang aking kapatid na si Madonna Embestro Ibo, makipag-ugnayan na lang po sa himpilan na ito at sa nakalagay po na contact number, pwede pong kontakin niyo na lamang po ako. Maraming salamat okay po.
2: Sige, pagdarasal namin na makabalik sa inyo ng maayos at ligtas itong si Madonna, Laila. Ha? Ingat kayo sa paghahanap. Balitaan nyo kami pagka nakita nyo na, ha?
0: Okay po. Thank you very much po, Mami.
1: Ingat, Laila.
2: Salamat. Yan po si Laila Embestro Gonzales, ang kapatid na nawawalang si Madonna. Pilihin po natin ang number nitong si Laila na kanyang kapatid kapag kahumi nakakilala sa inyo kay Madonna Embestro Ibo.
1: Ang number niya ay 0964-835-0170. Okay. Meron din tayong teleradyo hotline po, ano, 8924-4101, local 567-15672, or 5673.
2: Sa ilang sandali lamang po magbubukas na ating klinika sa East Renta. Actually, nagbukas na kanina. Papatuloy po ang klinika sa East Renta for today.
1: Pag-usapan natin yung part 2 natin.
2: Ay, yung ano, Alboranas.
1: Hemorrhoids.
2: Hemorrhoids. Baka may mga katanungan po kayo. Di naman kaya, kung hindi man tungkol sa hemorrhoids, eh tungkol sa doxycycline, leptospirosis. Or the wild thingy na
1: yes,
2: sinasabi ng DOH.
1: Waterborne diseases, influenza, leptospirosis, at dengue.
2: That is wild. W-I-L-D. Yan po yung mga common na nararanasan na mga sakit kapag ngayong tag-ulan.
1: Wet season.
2: Yes. Mag-text mo kayo sa ating DZMM Radyo Patrol sa East Rent at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin tayo mag-text sa ating Viber hotline number
1: 0919278-3000 or sa ating hotline muli 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
2: Magbabalik po tayo dito lamang sa
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Basta AM DZMM!
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
10: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
11: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
1: Ang oras natin, alas 2:30 ng hapon.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: At sa oras na yan, bigyan po natin ang mga balita. Todo-todo pag-ubalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay DPWH. Wow! The flavor of the season. Department of Public Works and Highways. Puspusan ang clearing at declogging operation sa mga lansangan sa Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ihatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
17: Tita Winnie, Doc Dennis, patuloy ang clearing at declogging operation ng mga maintenance crew ng Department of Public Works and Highways sa mga drainage system at mga daloy ng tubig sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. Kasunod ng mga pagbaha, sandamakmak na basura at makapal na burak ang natanggal ng DPWH sa mga drainage system sa bahagi ng Rizal Avenue, Espanya Boulevard at Espanya Boulevard sa Maynila, sa Diok na Pumping Station sa Pasay, sako-sakong basura ang naipon. Nakaramihan ay mga single-use plastic tulad ng mga bote at styrofoam. Kaliwat kanan rin ang paglilinis sa mga binahang kalsada sa City Road sa Caloocan, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, F. Manalo City sa San Juan at sa bahagi ng South Super Highway. Kinailangan naman pumasok ng mga maintenance crew sa loob ng drainage system sa San Francisco Street sa Mandaluyong para mano-manong kunin ang mga naipong basura. Sa Pasig City, mga inanod na basura sa gilid ng Bully Creek ang nilinis ng DPWH. Ayon sa ahensya, 24/7 na ang ginagawang monitoring sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang mabilis na makaresponde sa mga pagbaha. Itawin ni Doc Dennis, sa mga sandaling ito, nakakaranas ng pag-ulan ang bahagi ng Taft Avenue, partikular itong kahabaan ng Padre Faura sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Fishnet inilagay sa ilalim ng Magallanes Flyover. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jome Garner.
18: Doc Dennis at Tita Winnie, magandang hapon. Kinabitan ng fishnet ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways NCR ang ilang bahagi ng ilalim ng Magallanes Flyover. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, natsempohan natin ang ilang tauhan ng DPWH NCR na nagkakabit ang fishnet bilang pangsalo sa tipak ng bato na bahagi ng flyover na nahuhulog sa kalsada. ayon kay Armando Lopez, team lead ng DPWH-NCR na nagkakabit ng fishnet sa ilalim ng tulay, nagmula ang mga bato sa dugtungan ng flyover.
10: Nilalagyan ng net para masalo, para walang mahulugan na tao. Oh.
19: May nalaglag na ba? Bakit sir na lalaglag yung tipak ng bato?
10: Yung dugtungan niya, sir.
19: Oo.
10: Dugtungan niya, ano lang.
19: Muga,
10: sir.
19: Muga.
18: Pinalagyan na ng fishnet ang napangsalo sa mga tipak ng bato dahil may nahulugan na umanong sasakyan na dumaan sa ilalim ng tulay. Pinag-iingat naman ang mga motorista, partikular yung mga dumadaan sa ilalim ng Magallanes flyover dahil sa posibleng ang pagkakalaglag ng mga bato na bahagi ng flyover. May nakakabit na fishnet sa ilang bahagi ng tulay pero posible rin umano ang paglalagay pa ng karagdagang fishnet na pansalo sa mga debris mula sa tulay.
2: Ay, Jom! At yan ang balitang kumpirmado. Hello, Jom!
18: Yes, ito win niya.
2: Oo. Anong klaseng kasi dalawa yung flyover dyan sa Magallanes area. Skyway, tapos yung lumang flyover, yung dati-dati pa. So, anong flyover ito?
18: Ito win, ito yung malapit dun sa mismong yung may tunnel. Ito yung laging binabaha. Ito mga nakaraang habagat. Ito mismo yung... nakitaan natin na mataas yung baha, no?
2: Papuntang S-Lex.
1: Papuntang S-Lex to, no, Jom?
18: Yes,
2: ito yung luma.
1: Luma,
2: na,
1: yes.
2: Ito yung luma.
1: Yung galing sa Makati, pakaliwa ka.
2: Tapos, paano kung nagpapadaan pa ba sila ng mga sasakyan dito sa flyover na ito?
18: Ito, Winnie, tuloy-tuloy naman yung pagpapadaan ng mga sasakyan, no? May isang bahagi lang ng kalsada kanina na inuukupa nitong truck ng DPWH na nagsasagawa nga ng pagkakabit ng mga fishnet. Pero kanina nakita natin tuloy-tuloy naman yung daan ng mga sasakyan kahit pa may posibilidad nga na pagkalaglag ng mga bato.
2: Kaya nga, naku, pass at your own risk.
1: So may integrity pa, goodness. Okay pa.
2: Nakakatakot yan, Jom. Sige, Jom, maraming salamat.
18: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Samantala, sa ibang balita naman, Commission on Human Rights nagpahayag ng pagkabahala sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
20: Pagkabahala ang Commission on Human Rights sa panibago na namang insidente ng school shooting sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi ng komisyon na dapat palakasin ang pamahalaan, mga paaralan at iba pang mga sinukulan ang mga mekanismo para sa school safety at child protection, kabilang na ang mas madaling access ng mga estudyante sa psychosocial at mental health support, gayon din ang mga hakbang upang mapigilan ang kabataan na magkaroon ng access sa mga baril. Gate ng CHR, kailangan masilip hindi lamang ang mismong insidente ng karasan, kundi maging ang mga factors na posibleng nakaapekto sa pag-iisip ng bata tulad ng access sa mga armas, environment sa paaralan, psychosocial well-being at suporta ng pamilya. Samantala, bagamat dapat anilang kundinahin ang naturang karasan, sinabi ng CHR na hindi dapat agad husgahan ng mga menor de edad na sangkot sa ganitong mga insidente. Kinakailangan kasi na panatilihin ang pangunahing konsiderasyon sa kapakanan at protection ng mga bata habang tinitiyak ang accountability at pagpigil sa mga susunod pang insidente na karasan sa mga paaralan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
1: Senator Cheese Escudero, itinanggi na nanghihikayat sa mga kapwa senador na hatulan ng guilty si VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
21: Maring itinanggi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang isang online article na sinasabing hinihikayat niyang bumoto para sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa impeachment cases si Senator Loren Legarda, Senator Jinggoy Estrada at ang magkapatid na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. Ang kay Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, nang itanong niya kay Escudero ukol dito, natawa ito at sinabihan siya na bakit pa yung tinatanong, samantalang alam naman na walang ganun at hindi ito totoo. sa pagkakilala rin itong Gorka Escudero, hindi ito gagawin ang ganung panghihikayat para bumoto pabor o laban kay Vice President Duterte. Para rin kay Tunggol Kalokohan ang manghikayat ngayon ng boto laban kay VP Duterte at hindi ito gawin o gagawin ng isang matinong politician dahil masyado pang maaga dahil hindi pa nga nangangalahati sa paglilitis sa pangalawa sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara. Kung meron anyang pinagkakabalahan si Escudero, hindi ito pamumulitika kundi mga gawain para sa impeachment trial bilang presiding officer. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan ang iba pang balitang iahatid sa headline sa hapon ni Tony Velasquez, 4 p.m.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay mga kapamilya, kung matatandaan po ninyo, inilipat po natin, nilapit po sa atin ang ating masugid na taga-subaybay na si Tita Nona Damian, ang kaso ng kanyang OFW na kapatid na si Luisito Damian na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Meron po tayong update dahil ayon po sa kanyang kapatid, naabsuelto na po si Luisito.
1: Naghihintay lang po siya ng maproseso ang kanyang exit visa para makauwi na rito sa Pilipinas. Nagpapasalamat po tayo sa mga umaksyon sa ating inilapit na ito.
2: Ayan, at bukas, tawag
1: ito. Oo, mga kapamilya, abangan bakit? Natin.
2: Bakit?
1: May gagawin kami activity, Tita Winnie.
2: Talaga ba?
1: Oo, abangan natin si Tita Winnie Cordero sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para po sa DZMM Servisyong Kapamilya. Ito po ay gaganapin sa Doña Imelda Function Hall, August 21, 2026. Araw ng Biyernes, mayroon po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling.
2: Yan.
1: UTI testing o urinalysis at blood sugar count para sa unang 150 na kapamilya. May pamerienda, pabigas, Tita Winnie, magbubuhat ka, at may games pa. Muli, ito po ay first come, first serve only. Okay. Magkita-kita po tayo, mga kapamilya.
2: Yeah, ulitin lamang po natin, saan ito mga po?
1: Ito po ay sa Doña Imelda Function Hall. Sa Barangay Doña Imelda, Quezon City, itong August 21.
2: At ulitin lamang po natin tungkol dun sa kaso nitong si Luisito Damian, kailangan din natin ng official statement.
1: Yes.
2: Mula sa DMW para sa katotohan na siya nga ay naabsuelto na.
1: Kailangan na kita natin ang documenting kasi.
2: Totoo. At talagang, kasi ang gusto talaga ni Luisito, ma-operahan na yung kanyang mata. Gawa ng kanyang glaucoma.
1: Yes.
2: No? Siya, sa ilang sandali lamang, magbubukas na nga po ulit ang ating klinika sa East 30 at ang ating continuation for
1: Almoranas or hemorrhoids.
2: Ayan na, baka may mga katanong kayo. Text na't sasagutin niya ni Doc Dennis maya-maya lamang. Samantala tayo po magbabalik sa oras na
1: alas 2:41.
3: Puso ng DZMM, aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
4: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
25: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta. Go na tayo sa Almoranas Part 2, Tita Winnie. Nagkukwentuhan okay. Kami kasi.
2: Correct. Hindi napansin, hindi namin napansin. Nagdut-dut na ako ng klinika sa Istrenta. Ano nga ba yung hindi natin natalakay?
1: Dahil ito? Yun, pinag-uusapan natin na Almoranas. Pero ang Almoranas kasi may dalawang klase, Tita Winnie. Meron tayong external at internal hemorrhoids.
2: Pagka-external, yung sa anus.
1: Ito yung nakikita mo sa puwet. Pareho na sa puwet sila, okay. Sa anus, no? Sa bukana ng puwet. Ano? Kaso, external, ibig sabihin, nakikita mo, nararamdaman mo, nakakapa mo. At kadalasan,
2: ano itura, Dok?
1: Sabihin natin, parang pula-pula, parang ugat na parang bumukol.
2: Aso namamaga siya.
1: Yes. And then, pag medyo sinalamin mo,
2: oh.
1: Parang maliit na kamatis, cherry tomato.
2: Eto, masakit yun.
1: Kaya nga, ang external, masakit. Ang external hemorrhoids, masakit. Okay. Dahil meron siyang pain structure.
2: Okay.
1: Meron siyang bleeding.
2: Oh my God.
1: Meron siyang inflammation. Meron siyang pain. Pero, kung may external, ibig sabihin, meron internal.
2: So, parang sinasabi mo na nagmumula yung pamamaga ng external sa internal?
1: Hindi.
2: Hindi rin.
1: Pwedeng magkahiwalay.
2: Ah, okay.
1: Okay.
2: Pwedeng external lang?
1: Yes, yes.
2: Ah, okay.
1: Pwedeng external lang. Kaya nga, meron tayong tinatawag na anatomic line, no? May isang linya, hindi naman siya exactly line na nakadrawing, na tinuturing naming border ng internal, itong nasa loob, at ang external, itong nasa labas.
2: For you to identify if it's internal or external. Ah, okay,
1: yes.
2: Okay. Pagka-internal?
1: Painless siya. Pero may bleeding din. Mas madalas ang bleeding.
2: Diba paano ka magpo-poops nun?
1: Walang problema sa pag-poops eh. Kaya nga...
2: masakit yun! Nadaan dun, diba?
1: Pag-external. Pag-external.
2: Pag-internal?
1: Okay, internal... External.
2: Okay.
1: Internal, sa loob. External, sa labas.
2: Sa labas.
1: Internal, walang sakit. External, masakit. Internal, may parudurugo. Wala kang maramdaman, pero may dugo ang dumi. Bloodstreak stools.
2: Okay.
1: External, swelling. Masakit.
2: Oo.
1: Okay? So, sabi mo, pag internal lamang, dumaan ang dumi. Sa internal, hemorrhoids. Wala kang na-feel. Pa rin. Labas. Kaso may parang painted na dugo ang dumi.
2: May dugo. So may sugat ba ito?
1: Pwedeng sugat. Pwedeng may ugat na pumutok. Dahil ang hemorrhoids ay ugat. Hemorrhoidal veins or vessel.
2: Bakit? Anong cause niyan?
1: Well, maraming causes po ito. Pwedeng weak ang structure sa loob, mahina yung pader, kaya bumagsak.
2: What could lead it to mahina?
1: Obesity, weight, okay? Constipation. Ito yung mga things or factors na pwedeng mag-cause at mag-trigger. Alam mo ba, family history, meron din.
2: Really?
1: Yes, strong ang family history. Elderly. Elderly.
2: Because they're weaker?
1: Sabihin natin, lack of water intake, more harder ang dumi.
2: Of course.
1: Di ba? Kaya pwedeng mag-cause ng collapse, prolapse, o bagsak ng ugat. Kaya nagkakaroon ng internal or external. Alam mo ba, yung prolonged sitting.
2: Yun din?
1: Yung sedentary lifestyle.
2: Nakakaalmoranas din?
1: Oo. Ay, bakit? Kasi walang backflow ang dugo. Naipit mo eh.
2: So, kailangan talaga tatayo.
1: After every hour, ay... Yes. Yes. Bawat oras, tayo tayo ng sandali. 3 to 5 minutes. Kilos-kilos. Kung ang pag-upo ng matagal ay nakakakos ng almoranas, siya rin po ay nangyayari pag matagal kang nakatayo. Yes. Prolonged upright position.
2: Kapo ka pa, ah.
1: Prolonged sitting position. Natatamaan si Tito Winnie.
2: Kapo, naka-orange ako. Ah. Gusto nang lamok eh. Ngayon naman nakatayo.
1: Yes, kailangan ikaw nagsabi ng shorts eh.
2: Talaga naman.
1: Oo.
2: Okay, so yung anything dun sa movement, ano,
1: dahil nag-strain ka eh.
2: Pagka hindi ka nagagalaw, yun ang faktora.
1: Pwede, pwede. Ah. Dahil pag sabi natin nakatayo ka matagal, nakaupo ka matagal, walang masyadong daloy ng dugo.
2: Ah, okay.
1: Diba?
2: Okay.
1: Walang blood flow. So walang oxygenation, walang nutrition.
2: Let us qualify the matagal kasi yung mga sales girls,
1: yes,
2: sales ladies, mga kahera, nakatayo yan.
1: Yun nga, diba?
2: Merchandisers.
1: Kaya nga yan ang nire-recommend natin sa ibang mga may-ari ng mga tindahan, mall at supermarket na sana bigyan ng high stool or mga bar chair ang mga kahera natin.
2: E paano yun naman yung nag-a-assisti doon sa ano,
1: kaya nga,
2: mga sales ladies?
1: Ang ideal po ay
2: salesmen,
1: kada oras ay makapagpahinga man lang. Upo ng 3 to 5 minutes in the same manner. Nakaupo kang matagal, mga taga-bangko, mga BPO. Diba? Ay, tumayo.
2: Every hour? Nok, magagalit si supervisor.
1: Hindi ko naman sinabi, walk out of your desk. Just stand up. Just stand up.
2: Paano nga yung nakatayo?
1: Hindi, sit down.
2: Hindi pwede yun, mag-sit down.
1: Kaya nga sana meron tayong stool. Hindi naman pirme, meron tayong customer. O pwede may karelyebo naman.
2: Sige na nga. Okay. And then, bakit sa mataba?
1: Eh dahil may weight factor ito. Parang sa buntis din yan, Tita Winnie. Merong pressure eh.
2: Eh kasi sa buntis, yung iron na pinaiinom, nakaka-constipate daw.
1: Hindi naman
2: yun
1: lahat dahil sa iron lamang. Pwede rin po sa gravid uterus o sa laki ng daladala niya.
2: Okay.
1: Okay? Pwedeng nakaipit. So may straining factor yon eh.
2: Eh paano yung mga overweight? Wala naman silang dala.
1: Then, gawan mo ng paraan para mabawasan ng timbang at para maayos ang pagdumi. Para hindi ka matibe, para hindi mahirapan, umire.
2: Okay. Paano bang treatment dyan?
1: Treatment, marami yan. Dahil 4 na grado itong hemorrhoid.
2: May grading?
1: Oo.
2: Okay.
1: Meron hemorrhoid na nakausli, kusang papasok. Meron nakausli.
2: Paano? Walang gamutan.
1: Hindi.
2: Kusa
1: ito
2: lang siyang...
1: Depende kasi sa grading yan.
2: Oh, yun nga.
1: Doon tayo magbibigay ng gamot.
2: Okay.
1: So, ang major factor dito, ayaw natin makonstipate ang ating mga kapamilya.
2: Correct.
1: Okay? Paano para hindi magkonstipate?
2: Inom ka ba daming tubig?
1: Tubig, syempre, okay. No? Regular, ha? Hindi lang madaming...
2: Ikaw, so doon kayo kahit naman inom ng tubig, matigas pa rin.
1: Ede, kumain ka ng mas maraming gulay, prutas, or fiber.
2: Yun.
1: Okay?
2: At
1: number 3, tatlong faktora para makapag-dumi ng maayos. Fluid, fiber, at activity.
2: I have to move.
1: Yes, that's why. Prolonged sitting, prolonged standing, kontra yan sa maayos na pagdumi.
2: Totoo nga. Tama ka nga dyan, Doc.
1: Okay. Diba? Yun ang tatlo. So, pagsabihin natin meron na pong nakausli, meron na po tayong sabihin bleeding, mas mainam, maimbestigahan yan.
2: Okay, pupunta na ng doktor.
1: Yes, dahil depende yan. Lalo na ito ay nangyayari sa edad 45, 65 years old.
2: Edi,
1: dapat makolonoskopi yun. Dahil, sigurado ka? Dahil lang sa almoranas, ang pagdurugo mo?
2: Ah, bakit meron pa iba?
1: Maraming mga dahilan.
2: Ah.
1: Mga pinagmulan. Kung saan pwedeng magmula, yung dugo.
2: pwedeng ang sintomas parang almoranas pero hindi pa pala to. Hindi
1: yes,
2: pala.
1: E paano kung meron siyang kuntil, polyp, may namamaga parang mga bulsa, diverticulitis, pinag-usapan
2: natin. Paninipis, yes. Kasi nagkaroon ng air pockets, kumbaga.
1: Paano kung may ulcer?
2: Ay?
1: Paano kung may bukol?
2: Ay?
1: Lahat sila, dugo. Wala kang maramdaman.
2: Pero lahat ba yan magagamot?
1: Lahat yan, dapat malaman natin muna.
2: Okay.
1: Pag may nakita tayong bukol, pwede natin i-recommenda, operahan.
2: Okay.
1: Pag meron po tayo diverticulitis sa mamamaga, yung mga bulsa, may antibiotic.
2: Ah, okay.
1: Pag meron tayong kuntil, habang colonoscopy, kaya namin pitasin, alisin.
2: Okay.
1: Pag almoranas po siya, depende anong level, pwede natin iguma.
2: Ano iguguma?
1: Rubber band ligation. Hihigupin, okay. italiin. Tapos, malalaglag na lang siya.
2: Saan pupunta?
1: Ay, di laglag. Goodbye.
2: Really?
1: Yes, that's rubber band ligation. But not to all. Depende anong grado.
2: Okay.
1: Now, meron tayong tinatawag na almoranas na grade 3, grade 4. Kumbaga, nakausli na, nakalabas, at na sinasakal ng husto. Pagtingnan natin, pag-examine natin na tinatawag na rectal examination or digital finger, pag hawak ko, ay sobrang sakit at itim na ang ugat. Thrombosed, necrosed, nabubulok, baradong-barado. Surgery yan.
2: Paano surgery? Puputulin?
1: Hemorrhoidectomy. Tanggalin lang siya.
2: Pero,
1: madalas, alam ko, nung last episode natin may nagtanong, Dok, pag na-hemorrhoidectomy, hindi na ako magkakaroon ng almoranas? Hindi. Pwede pa rin. Dahil normal ang hemorrhoidal vessels.
2: And doon siya talaga?
1: Yes.
2: Oo.
1: Doon talaga ang kanyang location.
2: Sa structure.
1: Structure, lugar, location at structure.
2: Napapahawak to.
1: Ay! Mabuti na lang, Terra Radio. Above the waist lang nakikita natin. Pero hindi, totoo yun, Tita Winnie. Oh, nangyayari po ito. Kaya ang, paano ba diagnose ang almoranas? By physical examination, sa history, kwento mo. Okay?
2: Na
1: natitibi, nabuntis ako, nangyari ito.
2: Uh-uh.
1: Di ba? Pwede ito eh, no?
2: Uh-uh.
1: Or tapos, meron tayong tinatawag na rectal exam.
2: Yeah.
1: Ang doktor ay i-examine ang puwet mo at magpapasok ng examining finger para i-feel. Dahil minsan, sa loob ng ating puwet, may nararamdaman kaming bukol.
2: Halaga pa.
1: Mm-mm. Kasi nasusukat ko ang aking index finger, no? Hintuturo ko ay 7 centimeters. So, malalaman ko, pag pwede ko i-report, meron akong nakakapa na parang cauliflower-like structure, na parang fungating, doon sa tip ng examining finger ko.
2: God.
1: Yes!
2: Nahihimatay ako sa sin. Wait lang, dun, tungkol doon sa to yung hemorrhoidectomy.
1: Yes, hemorrhoidectomy. Surgical po yan, Tita Winnie.
2: Paano yun, Dok? Will you cut a portion of the
1: yes,
2: anus?
1: Yes, you will cut. Wedge po. Parang cut off lang
2: parang
1: siya.
2: Parang bypass.
1: Opo. Hindi naman and bypass. Alisin lang. Dahil parang lumabas na. Nausli siya eh.
2: Tapos,
1: kumbaga, dulo ng hose na bulok.
2: Will that affect my control?
1: No, it will not affect your control. You will still, kaya mo pa rin ipigil ang pagdumi.
2: Kung sakasakali. Kasi,
1: yes, di ba hindi natin gagalawin yung sphincter. Sphincter, yung parang pinakalabi, lips ng anus.
2: Ah, okay.
1: Yung siyang muscle,
2: nagko-close
1: open, hindi natin gagalawin yan.
2: Yung loob lang.
1: Yes.
2: Di, kasi diba, naisip ko lang, may gamot eh.
1: Meron pwedeng suppository na
2: hindi,
1: pwede
2: Dok,
1: isuot.
2: May gamot na iniinom na involuntary.
1: Yes,
2: diba,
1: depende yun eh. Pero meron tayong mga gamot kasi na nakaka-affect ng iyong muscles. Nawawala yung control. Yung tinatawag natin na incontinent. Hindi na kaya i-control. Kumbaga, nandyan na si dumi, go na lang. Kaya ito, nangyayari po ito sa mga stroke patients, sa mga patients.
2: Not because of hemorrhoids.
1: May text
2: si Dexter. Dok, ang lumalabas po na dugo sa akin. Oh my goodness, Dexter, ay medyo dark red. Akyat nyo naman.
1: Roll up.
2: Dark red.
1: Hindi namin nababasa.
2: Dek, sandali ah. Nakatulog yata yung dark red. Sintomas po ba ito ng almoranas o dapat na ako magpatingin sa doktor? Oo naman, Dexter.
1: Magpatingin sa doktor dahil walang kinalaman ng kulay ng dugo. Now, hindi ko alam, Dexter, ilang taon ka at ano ang itsura ng dumi mo, anong pattern ng pagdumi mo, anong family history mo. So, kailangan magpatingin po dahil sabihin na natin ang dugo sa dumi ay senyales na parang, uy, magpatihid ka.
2: Pero ang tanong ko kay Dexter, how do you know that it's blood if it's...
1: Dahil sabihin natin, pag tayo dumumi, pakiusap, tingnan nyo ang itsura ng dumi nyo.
2: Tingnan?
1: Tingnan!
2: Ano ba dapat itsura?
1: Dapat na sabihin natin, the regular size na pangkaraniwan mo.
2: Okay.
1: Okay? Magbiglang nagbago. Dati eh makapal, 2-3 fingers ang taba. Okay. Eh ngayon isang lapis na lamang kapayat. Iba 'yon. Sabihin natin dati mahaba, ngayon putol-putol parang tayo ng kambing or hulen. Ibang usapan 'yon.
2: Constipated ka.
1: Tapos meron ka pang dugo. Okay. O di magpa-check ka, magpasilip ka.
2: Next, punta ka na ng doktor. Si Marvin Reyabad. Doc, kailangan ba ipatanggal o ipa-opera ang hemorrhoids? Paano kung occasional lang nararamdaman pero usually while driving and long sitting?
1: O yan, binanggit niya kung kailan lumalabas ang kanyang hemorrhoids. Long drive and long sit. Dahil yun nga, isa sa mga major risk factor yung prolonged sitting, sedentary. Kailangan ba operahan? Hindi. Pero dapat alamin natin kung anong grade, anong level ng kanyang hemorrhoids. Dahil pwedeng medical, pwedeng stool softener, pwedeng suppository, pwedeng meron tayong mga gamot pang veins para mag-decrease yun, para mabawasan ang inflammation.
2: Pero ang parang ano dyan, yung maintenance medicine?
1: Hindi naman exactly maintenance kasi hindi naman forever dapat iniinom mo yun eh.
2: Ah, okay. So as prescribed lang?
1: Yes, as prescribed may duration tayo. Dahil halimbawa, sa loob ng 3 linggo, wala nagbago, anong gagawin natin? Pag-uusapan natin yon, titingnan natin, ano ba ang next nakbang? Papag-rubber band ba kita? Papa-photo, ilalaser ko ba siya? Or papa-opera ko?
2: Okay, si Jerry. Hanggang gaano kalaki ang hemorrhoids bago operahan?
1: Wala sa laki. Ito po ay base sa sintomas, base sabihin natin sa sakit.
2: Okay.
1: At sa yung sabihin natin kung barado yung ugat.
2: Mapansin ko lang, puro lalaki nag-text.
1: Kasi,
2: si Adrian.
1: Walang babaeng meron, buntis.
2: Meron bang ano?
1: Gender?
2: Does it happen to men?
1: Wala.
2: Wala.
1: Hindi, walang gender predilection. Except sa babae, yun nga, pag may history ng pagbubuntis, minsa talagang nagpro-prolapse, nagkakaroon ng hemorrhoid.
2: Si Adrian, pwede bang gamitan ng ointment ang hemorrhoid para mawala? Nakakatulong din po ba ang paggamit nito para mawala ang pananakit?
1: Yes, meron po tayong ointment. Meron po tayong suppository. Ito po ay may component ng anesthesia sa loob. Meron pong sinchocaine na component. Yan yung generic niyan. At meron din pong sabihin natin pampabawas ng inflammation. Yung kanyang sangkap ay sa generic ay polycresulen. Ito po ay mga factors po pag pinahid natin. Dapat medyo mababawasan po ang pamamaga.
2: Ayan, si Mai. Uy, may babae nga.
1: Mm-mm.
2: Can hemorrhoids radiate pain sa groin and lower right abdomen? No bleeding naman po, pero may discomfort lang po pag nakaupo. Pero okay po ang resulta ng urine and fecalysis ko. Salamat po.
1: So dapat ma-establish talaga kung ito ay may hemorrhoids or hindi. Hindi ko pwedeng i-base yan sa history or kwento mo lamang ng pananakit.
2: Okay.
1: Dahil meron siyang radiation na lower back. Pero wala siyang binanggit na pananakit sa puwet mismo.
2: Sa groin dito.
1: Oo. Bakit sa singit? Di ba?
2: Bakit
1: sa lower back? So, hindi ko pwedeng
2: sa ire.
1: No. Hindi rin eh. Ang ire, pwedeng sumakit sa may puson, sa butas ng laba, sa lagusan ng puwet.
2: Uh-oh.
1: Pero hindi po sa likod.
2: Ayan. Naku, nabiti po tayo at nawala na tayo ng oras. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ating official name at Doc Dennis Official para sa mga puntahan medical lang po.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you, eh.
2: Susunod na ang Ako to
1: si Chang Ami.
2: Kasama si DJ Monica Figuera. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
1: Ako po si Doc Dennis, ang inyong kapamilya.
2: Para sa
1: Aksyon ngayon.
2: Ingat po tayo. Bye!
11: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
13: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Kapamilya, maaring makuha ng benepisyo ang mga manggagawang naaaksidente habang papasok o pauwi ng trabaho. Ayon yan sa Employees Compensation Commission o ECC. Kahit hindi makapasok sa trabaho dahil sa aksidente, maaari pa rin makatanggap ng sweldo at medical benefits ang mga kwalipikadong empleyado. Kabilang dyan ang tulong para sa nawalang kita at bahagi ng nagasto sa pagpapagamot o pagpapa-ospital. Pinayuhan naman ng ECC ang mga manggagawas na makipag-ugnayan sa kanilang employer o human resource office para sa pagkoproseso ng kanilang mga claim. Sa ibang balita, may dagdag na pondo ang Philippine General Hospital para palakasin pa ang mga serbisyong pangkalusugan nito. Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng mahigit 1.8 billion pesos na karagdagang pondo para sa PGH. Kabilang dito ang 800 milyong piso para sa Zero Balance Billing Program para mabawasan o malibre sa gastusin ang mga kwalipikadong pasyente sa ospital. Ayon sa DBM, makatutulong din ang pondo sa pagpapalakas ng mga medical at specialized services ng pinakamalaking public referral hospital ng bansa. At tabangan mamaya sa headlines sa hapon. Mungkahing single ticketing system sa ilegal na pagtatapon ng basura, pag-aaralan ng Metro Manila Council. Special Investigation Task Group binuo para imbestigahan ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. At kaso ng leptospirosis at iba pang waterborne illness, posible umanong tumaas. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

0: panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.

DJ Monica. Hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang hapon po. Magandang maulan at mabagyong hapon po. Ating mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan naman, ako to, si Chang Ami, handang makinig sa anumang pinagdaraanan nyo na wala talagang paghuhusga. Ako, promise, this is a safe space. I always say for you, for me, for all of us. Anumang usapin sa buhay o di kaya naman sa mga bahay-bahay ninyo, no? Kung meron kayong mga usapin dyan, aba, nandito yan, talagang tatalakayan natin. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at syempre malusog na emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon sa buhay. Nako, alam mo, parati ko sinasabi kaya po nung kolehiyo kumuha ako ng behavioral science degree, psychology po yan, sociology tsaka anthropology, kasi ito pong yung ating human relationships napaka-importante po. Kahit na po tayo ay healthy physically, kapag mentally nasa kangkungan tayo walang mangyayari sa atin yan. Ito po ang pinagkakatiwalaang life counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami. At sa ngalan ng ating pinakamamahal na Chang Ami, get well soon, Amay. We miss you. Naku, miss na miss ka na namin. Lalo na yung mga Aminatics mo. Ayan na. Eto na sila. Nasa YouTube live sila. Babasahin ko yung mga pangalan nila. Maya-maya lamang, no? Ayan, sa ngalan po ni Chang, ako po si DJ Monica Figueras ng programang Marites. Makakasama niyo hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo man po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, good afternoon to you! O di kaya naman ay nanonood po sa amin, ano? Baka nanonood kayo via DZMM Tele Radio Cable Channel. Hello, hello! O di kaya naman, worldwide international po kami. Ayan naman, via the Filipino channel at I Want. At online, sa DZMM Teleradio, Facebook page po, we are live. Also, sa YouTube channel, live na live po kami, no? Eto na, ang dami nang bumabate at namimiss na nila ang kanilang Chang Ami. At kung meron naman po kayong Facebook, TikTok, X at Instagram, yung X po yan po yung dating Twitter, di ba? Aba, mag-like na po at mag-subscribe dahil nandyan din po kami, no? Yung DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Ayan. Nako, para sa ating episode ngayong hapon, syempre, no? Ngayong hapon, very, very interesting po at napaka-timely ng ating episode, ano? Anong feels mo? Pag-uusapan natin ang parental panic. Ayan naman. Ano nga ba ang haharapin ng mga magulang? Paano haharapin ng mga magulang ang takot at pag-aalala para sa kanilang mga anak matapos ang isang traumatic incident? Alam mo po, yung traumatic incident po natin, ano, alam po natin lahat yan. Meron na naman pong bagong school shooting, ano, na nangyari kamakailan lamang sa Ateneo de Zamboanga. At madami pong mga magulang, syempre, nagiging anxious tungkol dito. At pati yung mga bata, nagiging anxious na pong pumasok. So, papag-usapan po natin yan, ano? Ayan, yung matinding pag-aalala, yung anxiety at takot sa mga kanilang anak na, you know, the school is supposed to be a safe environment for the children. Pero paano nga ba yan, ano? Paano nga ba nila matutulungan ang kanilang mga anak habang tinutulungan ang kanilang sarili na umahon sa trauma? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Dito lamang sa ako to, si Chang Ami. 12 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Samantala po ay samantala, kumuha po muna tayo ng report mula sa ating Radio Patrol, si Kelly Cordero.

0: na nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Binisita rin ni VP Duterte ang mga pamilya at estudyante ang nagtamo ng sugat sa naganap na insidente. Sa ambos interviews na Vice Presidente na para maiwasan na maulit ang mga school shooting, malaking tulong ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program sa mga paaralan bukod pa sa mga anti-bullying program. Anya, dapat tuloy-tuloy din ang monitoring sa mga estudyante at school personnel para malaman kung kailangan pa nila ng tulong o counseling. Kasabay ng pagbisita ni Duterte sa Zamboanga, inanong niya na rin ang iba't ibang paaralan kung paano makatutulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa sa iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng mga eskwelahan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, ito naman, meron pa tayong isang balita, no? Mga kasong isinampa ng Department of Justice laban kay Congressman Marcy Teodoro sa ilalim sa Rules of Court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa DOJ Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
2: Tinawag ng ilang grupo na pamumulitika ang pagsisampa ng Department of Justice sa mga kaso laban kay Marikina Representative Marcy Teodoro. Ayon sa samahan ng mga angkan sa Marikina, nakadidispaya umano sa komunidad ng mga alegasyong paulit-ulit na ibinabato laban sa mamamatas. Nanawagan ng grupo na itigil na ang pamumulitika at panatilihin ng dangal, respeto at manasakit sa lungsod. Ginawa ng grupo ang pahayag matapos isampa ng DOJ ang kasong sexual assault at act of lasciviousness sa Regional Trial Court sa Marikina at sa Metropolitan Trial Court. Pero tiniyak ng DOJ na sa ilalim ang nasabing mga kaso sa Rules of Court para sa paglitis na nasa jurisdiction ng korte. Una ng sinabi ni Attorney Alma Malyong na abogado ng mga batas na walang sapasalasihan ng mga nasabing kaso laban kay Teodoro. Ipinagtaka ng kapo ni Teodoro ang resolusyong umano'y hindi nilagdaan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon at posibleng nabago ang original na rekomendasyong ibasura ang mga reklamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat sa balitang kumpirmado, sigurado, Steve Raz. Magandang hapon, ang oras po natin 15 minuto makalipas ang alas 3.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Parang walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo. Huminga ka lang sa...
1: Magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
4: Kahit anong mangyari, kahit anong...
1: Oo, Wednesday po ngayon, 'di ba? Miyerkules at ito. Dahil Miyerkules ngayon, nako, anong feels mo? At napaka-timely po at relevant ng ating pag-uusapan, ano? Ngayong hapon, dahil po sa nangyaring trahedya, no? Sa Ateneo de Zamboanga, ang pag-uusapan po natin ay yung mga anxiety. Yung mga anxiety po ng mga magulang at ng mga anak nila. Pagdating sa pagpasok sa eskwelahan na dapat safe environment po para sa ating lahat. Ngayon, nagiging parang ano na no? Nagiging parang delikado na. It's a source, it is a place of anxiety already. So we are going to talk about that. Samantala po, mag-hello-hello muna tayo sa ating mga pinakamamahal na kapamilya. Ito na sila. Nandito sa ating, ano, yung ating team online. Yung mga aminatics natin dito sa YouTube Live, si Miguel Andre Mira. Hello DJ Monica, watching daw sila from Clavier, Surigao del Norte. At habang nasa bahay daw sila. Hello, hello. Ano ang merienda mo ngayon? Ngayong maulan na hapon, di ba ang sarap ng champurado? Nako, ang sarap ng arroz caldo. Sino sa inyo ang mga may arroz caldo dyan? Si Tess Villamin, maulang Wednesday, DJ Monica, and get well soon, Chang Ami, sabi niya. Sino pa? Si Julius. Ayan, good afternoon, DJ Monica. Attendance check po. Watching from Caloocan City. Siyempre, no, si Louis Basco. Ayan, maulan na Wednesday. Ayan, kay DJ Monica. Watching habang nagme-merienda. Louis, ano ba ang merienda natin ngayon? Gusto kong malaman, dala ko eh, hindi pa nag-ano, hindi pa nagla-lunch, gutom na gutom na ako. Tapos, sino pa ba? Ang dami, mamaya babatiin ko yung iba sa inyo ha, huwag magtatampo, isa-isa lang.

0: Ang mahina ang kalaban. Oo, ayan, teka. Siyempre, di ba, nandyan din si Donald Figueroa Bagisa. Medyo magkapangalan kami nito ni Donald. Hello, kumusta ka dyan? Ayan, we miss you, Chang Ami. Sabi ni, ano, ni Donna, listening siya from San Miguel, Bulacan. Si Eva De Dios. Ayan, si Eva De Dios. Nandyan siya. Hello sa lahat ng Tiang Ami fans. Siyempre, si Nona Damian. Maraming pa. Babasahin ko maya't maya lamang. Samantala, once again po, kung meron po kayong katanungan dito sa ating episode, no, anong feels mo? Mamaya po, eh, yung ating, isa sa ating pinakapaborito dito sa Tiang Ami. Parati ko nga sinasabi eh, he feels like such a safe space. Sa telepono, maya-maya kakausapin natin si Coach Rainer Grospe, no? Life coach po ng Limitless Life Coaching. Ayan naman, we are going to talk to him. Hihingi tayo ng payo, hihingi tayo ng medyo ano, no? Yung some good advice ba as parents, kung magulang kayo, eh kung paano nyo ba matutulungan yung mga anak nyo, no? To go through this difficult time, no? After yung mga trahedya na mga nangyayari sa mga eskwelahan na dapat eh talagang safe space ng ating mga anak. Eh ngayon, medyo kinakabahan na yung iba na pumasok. Paano natin sila matutulungan? Parang wala. At paano rin mare-regulate ng mga magulang, no? Paano sila mag-emotional regulation ukol sa kanilang mga, sa kanilang fears about their children? Eh, hindi mo naman pwedeng bantayan yung anak mo, di ba? Buong araw sa eskwelahan. So, paano na po tayo nito, no? What are we going to do? Tutulungan tayo ni Coach Rainer Grospe, life coach ng Limitless Life Coaching. At kung meron po kayong mga ano, no? Meron po kayong mga katanungan, gusto nyo pong sumali sa ating talakayan, aba, pwedeng-pwede po yan. DZMM Viberline, wide open po, 0919-278-3000. O di kaya naman yung DZMM hotline namin, kumastipo nyo yung old-fashioned landline. Sabi ko nga nung Maritres eh, tumawag lang po kayo, choing, choing. Talaga namang rotary phone pa na pag-ahalataan ng edad eh. Ay, nako, ayan, DZMM hotline, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, no? 5671, 5672, at 5673. O di kaya naman dito po sa YouTube, ano? Dahil, ayan, nakamanman po ako sa YouTube kapag po may katanungan kayo o meron kayong mga suggestions lang ba on how to ease the anxiety of parents and children alike. So, sige, dito po sa ako to, si Chang Ami, ngayong Miyerkules, anong feels mo? Samantala, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Good afternoon to all of you, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: May nakikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Magandang hapon, 25 minuto makalipas ang alas 3.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ako to, si Chang Ami.
6: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Miles mo ngayong maulan na Miyerkules. Sa ngalan po ni Chang Ami, DJ Monica po at your service. At ngayong hapon po, no, kakausapin po natin maya-maya ang ating pinaka-paboritong life coach, no, about the anxieties of going back to school pagkatapos ng nangyaring recent school shooting, ano? Siyempre, magulang, anak, pareho may mga anxiety yan. Pero bago tayo tumahak sa bundok ng ating pag-uusapan, Nax, o, diba? Hello, hello muna kay Tess Villamin. At sabi niya, Mickey Bihon, ang sarap naman, Tess. Mickey Bihon at Monay for merienda today, DJ Monica. Nagugutom ako. Oo, ayan. Oo, sabi din ni Nona Damian, favorite coach ko, yung si Coach Rainer, favorite talaga natin. Hello there, Marvin. Ayan siya, 61 years old daw. God bless you, Marvin. Maraming salamat ha sa iyong pagsubaybay. At ito, kapangalan ko ito eh, si Emerita Figueras. Kailangan, Emerita, mag-usap tayo minsan kasi parang feeling ko eh, kakatiting lang ang Figueras eh. Oo, at iyan si Inspiration Bonsai Tree. Hello, hello. At si Mia, maraming salamat. Good afternoon. Hello, DJ Monica daw. Hello, hello din. Oo, sige, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At eto na, kausapin na natin ang ating favorite safe space coach, si Coach Rainer Grospe. Alam niyo po, siya po ay isang life coach sa Limitless Life Coaching. Magandang hapon, Coach Rainer. Makakasama natin siya via Zoom.
1: Magandang hapon, DJ Monica. Hello, hello, hello.
0: There you are. Hello, Coach Rainer. Hi, it's so good to see you.
1: Yeah. Sa'yo at sa family at sa mga kapamilya natin.
0: Oo. Hello. Ayan na. Sinasabi ng ating mga kapamilya, talaga ikaw ang favorite life coach nila. Hello.
1: Siyempre, favorite ko din sila.
0: Oo, ang ating safe space life coach, napaka maaliwalas, no? Feeling natin, napaka safe natin.
1: Thank you so much, DJ.
0: Oo, so talagang saktong-sakto ka para sa ating paksa ngayong hapon, ano? Dahil alam mo naman, di ba, yung nangyari sa Ateneo de Zamboanga. Oo, pagkatapos, go ahead, coach. Eh, teka, bumati ka muna sa iyong mga fans.
1: Yes, DJ Monica, magandang dry and safe afternoon, Wednesday, sa inyong lahat, mga kapamilya. At I hope you are staying, safe dyan kung nasan man kayo. At mga iniisip natin, medyo pag-usapan natin dito, DJ Monica.
0: Yes, oo, sige. At ito na ang pag-uusapan natin. Ano? Simulan na natin, Coach. Ito, yes. Alam mo, dun sa nangyari, di ba, merong mga anxieties. Yung mga magulang at yung ibang mga estudyante. So coach, ang unang tanong ko is it normal? Yung hindi ko sinasabing yung merong anxiety disorder ha. Yung for people who don't have an anxiety disorder like me. I have an anxiety disorder eh. Pero yung mga taong wala naman ito, normal ba sa kanila na magkaroon pa rin ng anxiety pagkatapos ng ganitong traumatic incident?
1: Yes, DJ Monica, una sa lahat, no, itong pag-uusapan natin is for general knowledge and hindi ito replacement for professional help, no. So, sa mga nakakaranas ng anxiety diyan, makinig lamang po kayo at hopefully makadagdag ako ng makadagdag kami ni DJ Monica ng knowledge sa inyo. So, dun sa unang tanong, DJ Monica, is it normal for people to experience anxiety kahit na hindi sila diagnosed or kahit, di ba, wala silang medical condition na anxiety?
0: Yes.
1: Yes, it is very normal kasi it is a common human emotion na nararamdaman ng lahat, no? Ultimong newborn niya nakakaramdam ng anxiety. Eh. So tayo pa kaya na mga maraming iniisip. So ang kaibahan ng fear sa anxiety is yung fear merong actual threat kaya ka natatakot. Pero yung anxiety is natatakot ka, pero this could be because meron kang iniisip or hindi mo alam kung bakit, kaya tinawag siya na anxiety. Pero nonetheless, it is very normal, lalong-lalo na kung meron mga pangyayaring katulad nito na nakakagulat, nakakatakot. So, it is a very parang ito yung ine-expect talaga natin na na maramdaman ng lalong-lalo na ng mga magulang natin na merong mga anak na nag-aaral sa school.
0: Oo, teka, I miss that. Rewind tayo ng konti, Coach Anok, because that was very interesting to me at parang ngayon ko lang ano yon, ngayon ko lang nalaman yan. There is a difference between fear and anxiety. Oo, pwedeng pakiulit lang po, Coach, para din dun sa ating mga kapamilya who kind of missed out on this, like me.
1: Yes, okay. So, ang fear ay isang uri ng pakiramdam na kung saan natatakot ka, pero meron kang actual threat, no? So, ibig sabihin doon, merong alam mo kung bakit ka natatakot. For example, may earthquake, merong baha, may lindol, merong... merong spider, gano'n, merong ahas, gano'n. So, takot ka, merong pinanggagalingan yung fear. Pero, minsan, nakakaramdam yung mga tao na parang kinakaban sila.
0: Yes.
1: Parang takot tayo, parang pero hindi natin malaman kung bakit. Mm-hmm. So, ito ay pwede mag-fall under anxiety. And of course, nangyayari ito dahil marami tayong iniisip, wino-worry, di ba? At minsan hindi natin alam sa binami ng iniisip natin, alin ba doon yung nagkakos sa atin ng fear?
0: Correct.
1: So, tinawag siya.
0: Oo. So, yung fear talagang there is clear and present threat, mga kapamilya.
1: Known. Yeah. Unknown ang anxiety. Yun yung keyword natin, known and unknown.
0: Known and unknown. So, makaklassify natin ito as fear more than anxiety dahil sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga. Kasi merong known cause, no?
1: I would say, yeah. It's fear. Mm-hmm. And then, kung recurrent siya, tapos kahit natulog ka, ganyan, or naglalakad ka lang, or nasa safe ka naman na lugar, pero kinakabahan ka, nag-fall na rin siya dun sa anxiety. Kasi yung fear, kapag nawala na yung threat, DJ Monica, sa fear, is mawawala na rin yung takot. Pero sa anxiety, persistent siya, tuloy-tuloy pa rin siya.
0: Correct. Masasabi ba po natin, Coach Rainer, na yung fear eh medyo nagko-cross ng line papuntang anxiety kapag ka meron ng trauma. Kasi merong mga tao na merong fear pero they get over it. Hindi naman, it doesn't leave it, you know, the fear doesn't become ingrained, ano, in their system. Pero yun ba ang masasabi, is that safe to say na it crosses the line at nagiging anxiety na kapag ka tapos na, medyo feeling mo it is safe to go back to school, pero meron ng trauma eh. So, nandoon na siya.
1: Yes, you got that right, DJ Monica. Kasi very tricky yung difference ng fear and anxiety. Pero meron siyang, since emotion siya, hindi siya parang left and right. Parang meron siyang overlapping, no? Nung emotion na yun. And yung iba tumatawid doon sa anxiety, yung iba tumatawid doon sa fear. Ayan. So, it's a spectrum yung emotions natin.
0: Correct, correct. Okay, so doon po sa whether you're experiencing, I suppose ngayon, ano, medyo fear pa. Kasi kamakailan lang nangyari, it just happened, 'di ba? Kakanyari lang. So ano po ang paano mo masasabi, Coach, no, na yung mga what is your advice to parents on how they can talk to their children about this? Sabihin na natin yung mga bata meron na ngayong fear of clear and present threat going back to school. How is the best way to speak to the children? Kasi yung iba, hindi pa nila naiintindihan masyado ito.
1: Yun na nga. You mentioned the magic word, DJ Monica, na yung iba, hindi pa naiintindihan. No? So, age-appropriate yung atake natin or yung pag-process natin ng mga emotions ng mga anak natin. No? So, unang principle natin dyan ay huwag tayong magsisinungaling. No? Pero huwag din magbigay ng information na hindi pa kayang i-process ng bata. So, age appropriate dapat. The younger the child, pwedeng simpleng explanation lang. Pwedeng may nangyaring nakakatakot sa school. So, hindi niya kailangan malaman yung detalye or kung ano man yung nangyari. Kasi bata pa siya. Ang alam lang niya is nakakatakot. And yun, dun sa level niya, naiintindihan niya yung word na yun. No, pero when it comes to teenagers, DJ Monica, no? So, syempre may mga social media yung mga yan. na nakita na rin nila at nabalitaan nila, na rin nila kung ano yung nangyari. So, mas diretso yung conversation natin sa kanila. Dahil malamang nakita na nila to sa mga social media accounts nila.
0: Correct,
1: correct. So hindi tayo parang hindi tayo magkukubli kasi magmumukha tayong sinungaling or may pinag may tinatago tayo sa kanila. So it doesn't create trust, no? So kapag teenager, kaya na nilang i-process yung mga information, mm-hmm. pwedeng mas diretso. Pero eto, after mong sabihin or ipagkwentuhan kung ano yung nangyari, kailangan merong feedback. Kailangan tanungin si teenager kung alin dun sa mga nabalitaan mo, nakita mo yung pinaka nakakatakot sa'yo. No, kailangan niya ang masagot yun.
0: Nice, okay. Yeah.
1: Mapinpoint natin doon. And then second to that is, so sa lahat dito, ano yung parang truth and ano yung opinion mo? Parang kailangan ma-distinguish natin kung ano ba yung worry or yung fear talaga or yung truth, yung factual lang na nangyari.
0: Correct. Oo, kasi natutunan ko din yan, ano, na with my personal anxiety is you have to put a name to what you are feeling. So, yes. Okay, Monica, you are anxious right now. And it is, in my case, diba, because anxiety, minsan irrational. There is no clear and present danger, but, you know, I feel anxious. So, you have to put a name to it. So, iniisip ko, why are you afraid right now? Why do you have anxiety? So, kapag ka medyo na-name ko, dahil dito, so, totoo nga, parang sinabi ninyo, coach, na totoo ba to? Or is this just talagang katang-isip ko lamang? Tama ba yon, coach?
1: Yes, yes, DJ Monica. Sobrang laki ng tulong ng mga examples mo and personal experiences mo sa mga viewers natin. So, kasi yung anxiety sa una, hindi muna natin malalaman kung bakit. Pero since marunong ka na yung name it, name the emotions, tapos inquire kung saan ba siya galing, di ba? Parang, parang mag-a-ask ka ng bakit ko naramdaman to, bakit ko naiisip to, bakit ko naaalala to. So dahil pala dun sa bagay na yun. So may mga tao kasi na hindi pa or hindi ganun kabilis na mag-process ng anxiety nila. Kaya hindi nila alam kung saan ito galing.
0: Correct. Sinabi nyo kanina, coach, no, kapag mas bata, yung mga magulang na nakikinig dyan, ano, yung ating mas batang, ano, medyo kailangan simple lang explanation. Kapag medyo teenager na, doon tayo medyo, kasi sa social media nakikita naman na nila. So, doon tayo medyo, we will delve into the feelings of the child all the more. Yes. What do you suggest, coach, in your expert opinion, is the... Kumbaga is the ceiling age na pwedeng simple pa lang tapos pwede nang mas deeper na yung usapan tungkol dito.
1: Sa mga anak kasi natin, DJ Monica, is ongoing yung development ng prefrontal cortex natin. So, hindi mo talaga masabi kung kailan siya fully developed or kung anong stage of development na siya. So, ang magandang rule of thumb natin is below teenagers, yung mga below teenagers natin, simple explanations lang tayo. Pero kapag teenagers na sila, simple pero factual pa rin, no? Walang halong exaggeration, walang halong emotions natin. Hayaan natin silang makaramdam kung ano yung emotion na mararamdaman nila dun sa mababalitaan nila and then we inquire about it.
0: Okay, oo. So, kailangan medyo, yun nga, you mentioned the prefrontal cortex na usually mid-20s pa yan eh, di ba, coach?
1: Oo, 21, 25, ganyan.
0: So, medyo ito, napaka-helpful, ano? I hope you are listening carefully, mga kapamilya at kaserbisyo, at ano talagang you are keeping tabs, no, on what coach is saying. Pagkatapos, ang ano naman dito din is eto na. Syempre, yung mga magulang, importante din, 'di ba, coach, na kung ano man yung sabihin ng anak, sabihin na natin na it is already going beyond fear to anxiety, 'di ba? It's important yung sabi ni coach kanina na pakinggan ng maigi, walang huhusga. 'Di ba? Importante 'yon. Like, wag niyong sasabihin na yung toxic positivity ba na wala yan, okay na nak. Naku, sige na, okay na. Yung parang you mean well, pero minsan parang nafi-feel tuloy ng mga bata na nababaliwala yung pakiramdam nila. Tama ba 'yon, coach?
1: Yes, DJ Monica, parang ano siya, it's a play of balance. Babalansin natin siya, mga kapamilya, no? Kasi totoo yun na hindi mo pwedeng i-invalidate yung mga emotions ng mga bata. Katulad ng halimbawa sinabi nila, natatakot sila pero hindi naman sila doon sa school na yon nag-aaral, di ba? Pero natatakot pa rin sila na pumasok. Kailangan muna tayong mag-agree doon sa mga anak natin, doon sa mga nararamdaman natin, sabihin natin na naiintindihan ko kung bakit nararamdaman mo yan, di ba? Dahil sa balita, dahil sa nabalitaan mo, dahil sa nakita mo. Pero babalansin natin, DJ Monica, mga kapamilya, ng parang fact-checking na yes. So humigpit naman yung seguridad ng eskwelahan mo, malayo ka naman doon, so in-ensure naman nila na pwede nang bumalik sa eskwela at may mga safety measures na. So, inaano din natin siya, aside sa binavalidate natin yung emotions nila, mm-hmm. is ginaguide din natin sila on how to like feel other emotions, okay. Na safe naman sila.
0: Oo, yung mas pa. So talagang it is ano, no? It is a very, sabi nyo nga, sensitive, okay. Ano, no? Balance dapat between understanding the negative emotion and trying to gear them towards something more positive without being dismissive. Parang ganon.
1: Yes, kuha mo yung summary. Ang galing ng summary, DJ Monica. I love it.
0: Oo. Nako, napakaganda ng usapan natin with Coach Raynor Grospe, no? Talagang pagkausap natin si Coach Raynor, parating very practical at saka ekspertong ano talaga, talagang payo, no? Para sa ating lahat. Coach, wag po kayong aalis. May balita lang po, sure. Tayo, pero madami pa tayong pag-uusapan. Sige, 42 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Samantala, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Department of the Interior and Local Government hiniling sa Kongreso na i-repeal ang Robin Padilla Law sa loose firearms. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: DJ Monica, naniniwala si DILG Secretary John Vicaramulla na dapat gawin muling non-bailable ang paglabag sa batas na may kinalaman sa loose firearms. Ito ang inihayag ng kalihim sa gitna ng kanyang panawagan sa Kongreso na i-repeal ang Robin Padilla Law o ang Republic Act number 8294 na nag-amyenda naman sa Presidential Decree number 1866 na nagbago ng paraan ng pagpapato ng parusa sa ilang kaso sa illegal na o ng illegal na pagmamayari ng baril. Ayon kay Rumulla, tinataya nga abot sa higit 700,000 ang bilang ng mga legal gun owner, kabilang na ang mga uniformed personnel at ipang individual na autorisadong magmayari ng armas. Pero malaking bahagi anya ng mga gun-related incident ay may kaugnayan sa mga loose firearms, dahilan kaya kailangan magkaroon ng mas matibay na batas upang mapigilan ang pagkalat at paggamit ng mga ito sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Marami pa po tayong pag-uusapan dito sa Ako To. Si Chang Ami, napaka-relevant ano ng ating topic, yung paksa natin ngayong hapon, ano, tungkol sa fear and anxiety when it comes to going back to school, no? So, wag po kayong aalis, kasama po natin si Coach Raynor Grospe, magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Oras po natin, 44 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: ako to, si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
8: May nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
8: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
9: Pitong minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, 13 minutes na lamang po. Ala, ito na ang ating ano, ang ating mga nasa YouTube live ano. Pero we are talking to Coach Rainer Grospe, yung life coach po ng Limitless Life Coaching. Hello to Sir Benji Gilab. Nag-hello siya kanina dito sa booth. Paborito ko yan eh. Kasama ko yan mula ng 90s sa Radio Romance. Kasama namin ni Chang. Oo. At ano, sige. At ito naman ano, sa ating YouTube Live, 4,500 po ang ating mga viewers sa YouTube. Maraming salamat. We love you. Ating mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan. Mwah. Thank you very much po sa inyong pagsubaybay. Sabi ni, ayan, si Hot Owl, ayan siya. Pagkatapos, sino pa ba? Si Maple, syempre. Hello, Maple. Kumusta ka na? Si Maria Rosel Pagalanan, pa-shoutout naman po. Magandang buhay. Happy Wednesday, DJ Monica from Paete, Carving Capital of the Philippines. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay, balikan natin si ano no, si Coach Rainer para sa ating ano, ipagpatuloy ang ating usapan. Doon po sa mga kaka-tune in lang ano, in light of what happened in Ateneo de Zamboanga no, yung school shooting kamakailan lamang, ipinag-uusapan natin yung difference po ng fear at ng anxiety sa pagpasok muli at kung paano matutulungan ng mga magulang yung kanilang mga anak na hindi magkaroon ng fear or worse ng anxiety tungkol dito. Coach Rainer, hello, welcome back.
10: Monica.
9: Hi, Coach. Oo. Sige, kanina Coach, no, pinag-uusapan natin ay yung mga ano no, yung mga bagets na pumapasok yung mga estudyante. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga magulang. Dahil syempre, hindi maiwasan na kapag ganyan, eh, medyo yung mga magulang din ang nagkakaroon ng fears, kumbaga, no? So, kailan po natin madidistinguish? Kasi yung iba minsan nagiging sobra ng overprotective, diba? So, parang kailan ba natin madidistinguish sa mga magulang kung talagang it is a regular fear or if it is already bordering on irrational anxiety?
10: Good question, DJ Monica. Ang ganda ng flow ng discussion natin kasi from mga magulang na sobrang bigat ng responsibility nila to carry, you know, facilitate yung emotions ng mga anak nila, eh sila din may mga sariling emotions din, di ba? So, kailan nga ba nagiging sobra? Or meron nga ba talagang sobra? Ito yung gusto kong itanong sa mga kapamilya na kapag magulang ka, meron ba talagang sobrang pag-aalala para sa mga anak? Siyempre, anak mo yan eh, mahal mo yan at ayaw mo yan masaktan, di ba? Ang gusto nating itanong dyan kapag sa psychotherapy, DJ Monica at mga kapamilya, ay hindi lang natin tinatanong kung gaano kalaki yung pag-aalala mo, no? Tinatanong din natin kung ano na yung kinakain nung pag-aalala na yon. Ibig sabihin, DJ Monica, it's very normal, it's very expected, and it's very appreciated na nag-aalala yung mga magulang para sa mga anak nila. Pero itong pag-aalala na ito ay nakatungtong pa ba sa realidad at hindi ba nito ninanakaw yung mga panahon na dapat ay kalmado yung bawat isa, na dapat ay masaya, na dapat ay pumapasok sa eskwelahan at natututo yung mga bata. Diba? So, merong degree of gaano kakatakot pero gaano din, ano na yung nagiging effect sa buhay mo noong anxiety na yon.
9: Okay, parang naiintindihan ko yung sinasabi mo, because if it is already affecting our daily routine, our daily life, is that what you're saying, Coach? Eh doon na natin medyo pag-isip-isipan ito.
10: Pwede rin, no? Pwedeng yung daily routine and daily life natin, nagbago na yung routine natin, o kaya napapagastos na tayo, tapos na unnecessarily naman, o kaya naman ay hindi tayo pumapasok ng trabaho, hindi tayo pumapasok ng eskwelahan, na kung kailan sana dapat natututo tayo, wherein safe naman tayo, at yung mga incident ng ganito ay alam mo yun, hindi naman kailangan siyang bigyan ng pansin, ng seguridad, dahil nangyayari na siya, no? Pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin that the school is still a community or a place, a safe place for our children, no? And syempre may mga accountable na mga tao dyan when it comes to security.
9: Yes, okay. Ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Coach. I hope you guys are listening, ano? Yung ating mga tagapagsubaybay dyan, para matulungan po ninyo yung inyong mga anak ba about this. Ngayon, ito, kapag ka naman yung bata, Coach, ayaw munang pumasok. Sabihin natin na talagang medyo ano, no? Medyo extreme na ito, pero ayaw na munang pumasok. How will a parent handle that? Do you advise na payagan po, or talagang kausapin at sabihin, hindi, okay lang yan anak. Ganon. Paano ba? What is the best way to handle this?
10: Yes. Merong mga ano, parang stages or degree ng mga intervention sa pagdating sa mga ganyan, no? Sa una kasi ay gagawin muna ng magulang yung best niya para kumbinsihin yung anak niya, 'di ba, para i-facilitate yung emotions niya. Pero at the end of the day, DJ, is they're not professionals, 'di ba? They can only do so much. Our parents can only do so much. So kapag po naapektuhan na yung pagpasok niya at medyo irrational na yung fear niya, no, na pagpasok, wherein safe naman siya, nasa loob naman siya ng bahay, pero sobra pa rin yung kaba niya, baka it's high time that we consider na humingi na ng professional help para sa mga anak po natin. So kapag ayaw na nilang pumasok, alam mo na maapektuhan yung education niya, yung pag-aaral niya, medyo kailangan na natin ng mga professional interventions. No, hindi lang mga family therapists, merong mga pwede nating i-tap yung mga local resources natin, katulad ng sa eskwelahan, no, yung mga guidance counselors natin, yung mga teachers natin, at syempre yung mga barangay social workers natin kung meron sa barangay principal.
9: Yun, sinagot mo na yung susunod kong tanong, Coach. Ang galing talaga, kasi yung susunod ko na tanong is, kailan ba natin malalaman kung kailangan na ng intervention professionally, no, ng eksperto? So ito yon, kapag ka medyo nagiging ano na, no, from fear napupunta na sa anxiety at ayaw nang pumasok sa eskwelahan, medyo kailangan na talaga.
10: Meron tayong mga tinatawag na red flags. Baka minsan kasi yung takot, akala nila fear lang, eh, no? Kapag tuloy-tuloy o lumalala yung symptoms ng anxiety, is number one. Number two, hindi na makatulog ng maayos yung bata. No? Number three, frequent nightmares, nananaginip siya ng masisama, binabangungot siya lagi. Okay? And then nagkakaroon siya ng panic attacks na may marinig lang siya, may makita lang siya, parang it could be a word, it could be a sound, it could be a color. So nagkakaroon siya ng panic attacks. And then other signs, red flags natin, ay persistent school refusal. Ayan, yung example mo kanina, di ba?
9: Yes.
10: And bumabagsak yung mga yung performance niya, yung socialization niya, is wala na siyang kinakausap, so sobrang withdrawn, nasa nasa kwarto na lang siya, ayan. Mm-hmm. So and bumalik sa behaviors na matagal nang nalampasan. Kunyari, meron kayong na-note sa bata na behavior niya noong toddler pa lang siya. Mm-hmm. Tapos na-overcome na yun. For example, naiihi sa kama, pero ngayon naiihi ulit siya.
9: Okay.
10: So,
9: umuulit.
10: Yun, mga signs ng mga anxiety.
9: Correct, umuulit. At saka yung tunog, ano, doon po sa mga medyo nalilito nung sinabi ni Coach Rainer yung tunog. Yung kunyari po, meron lang pong tunog ng, di ba, minsan yung motor. Malakas yun eh. Brrrr! Yun, kapag medyo nag-trigger na sila doon. Sige coach, go ahead.
10: Biglang pagsara ng pinto.
9: May bumagsak, diba? may nalaglag.
10: Yeah. So yeah, may nagbi-video kayo sa likod ko. So parang ganoon. So pwedeng maka anything can cause triggers.
9: Okay. Sige. Before we wrap things up, very quickly lang coach, what if naman so ito na pag-usapan na natin, no, kung ayaw ng estudyanteng pumasok, so medyo kailangan na ng intervention professionally. What about kung mawalan ng tiwala ng estudyante, ayaw makipagkaibigan dahil ngayon hindi na niya alam kung sino sa mga klase niya pwede niyang pagkatiwalaan dahil ka-eskwela nila ang gumawa noon eh. Nung trahedya, 'di ba? Dahil sa isang ka-eskwela. Coach, how can we reassure our children that it is still okay to make friends, that it is still safe, na hindi lahat naman ay gagawin ito sa inyo?
10: You know, DJ Monica, isa to sa pinaka nakakalungkot na epekto ng nangyari. No? Trust were broken. Yun eh. Trust mo sa security, trust mo sa school, trust mo sa teacher mo, at trust mo mismo dun sa kaibigan mo, no? And we should allow, DJ Monica, that that teenagers would process this the way they can, no? Dahil tayo din mismo noong kabataan natin, tandaan po natin mga kapamilya, ay nakaranas din tayo ng heartbreak, ng betrayal, di ba? Ng yung best friend mo, niloko ka, ganyan, no? Kaya hindi ka pipili ng best friend mo, ganyan. So, naranasan natin lahat ng yan. So, may proseso siya, and mas gusto ko siyang tignan, DJ Monica, as a gift, or as an opportunity that these kids, teenagers who are experiencing this, basta ma-ensure lang natin sa kanila na mahal na mahal na mahal na mahal natin sila.
9: Yun.
10: They will be emotionally intelligent. Pagtanda nila, isa ito sa pangyayaring ito ang makakapagpatibay sa kanila. So, huwag tayong masyadong matakot, DJ Monica, na baka masira na yung kinabukasan ng mga anak natin. What if, no, etong pangyayari na to ay maging daan para mas maging matibay ang loob ng mga kabataan natin ngayon.
9: Yes, kumbaga we take the negative and we turn it into the positive. Maraming salamat, Coach Rainer. Nako, sabi nga ni Iti Donski dito, agree coach, love the flow of this discussion. Maraming salamat, coach. Nako, our safe space, life coach. Thank you very much. Yung mga social media accounts mo, coach, para our viewers and listeners know where to reach you.
10: Yes, sa lahat ng social media platforms, hanapin nyo lamang po ang @LifeCoachRainer at pag-usapan natin doon ang iba't ibang mga topics about mental health. Thank you. Stay safe, stay dry, stay healthy, stay happy, and stay calm.
9: Thank you so much, Coach Rainer. We appreciate you. Salamat. Nako, ayan po. At syempre, si Jose Rafika, nanonood din kasama si Mama Emma. Hello to you guys. At syempre, si Gerard Cruz. Thank you very much. Sana po ay meron po kayong napulot, no, sa episode na ito ng Ako To, si Chang Ami. Susunod na po, headline sa hapon, kasama ang ABS-CBN icon na si Sir Tony Velasquez. Sa ngalan po ni Chang Ami, ito po si DJ Monica Figueras. Magandang hapon, stay dry ha. And gaya nga nasabi ni Coach Rainer, stay safe.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalak, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 19 ng buwan ng Agosto taon 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, Special Investigation Task Group binuo para imbestigahan ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. 2 baril na ginamit sa krimen, kinuha umano ng estudyanteng suspect sa kotse ng amang Customs Police. Ilang lugar sa Metro Manila muling binaha kanina dahil sa ulan na dala ng habagat. Epekto ng habagat inaasahang mararanasan hanggang sa katapusan ng Agosto. Impeachment trial pinag-aaralang i-extend o magdagdag ng araw sa harap ng mga kanselasyon dahil sa sama ng panahon. Secure na isinumbong dahil jimuti ng lasing na maril ng katrabaho sa Valenzuela. At comedy talk show na Gandang Gabi Vice magbabalik na sa Setyembre. Mapapanood na rin sa GMA 7. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, muling binaha ang ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng malakas na ulan na dala ng habagat. Sa Malabon, halos abot tuhod ang baha sa Tatawid Market sa Barangay Santulan at Don Basilio Bautista sa Barangay Hulong Duhat, Kayapan, samantalang hindi madaanan ng light vehicles. Binaha rin, bagamat humupa na, sa General Luna Street sa Barangay Baritan, gayon din sa Dr. Lascano Street sa Barangay Tugatog at F. Sevilla Exit sa Barangay San Agustin, kaya nadaraanan na ng lahat ng uri ng sasakyan. Matapos naman ang clearing operation kahapon, binaha na naman ang ilang lugar sa Quezon City dahil pa rin sa ulan na dulot ng habagat. Kabilang dito ang West Riverside, Corner Pat Senador sa Barangay Del Monte na abot dibdib ang baha. Habang abot bewang naman sa ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo. Mabilis namang humupa ang baha matapos tumigil ang pag-ulan. Naharanas din ang baha sa ilang lugar sa Mandaluyong City, Pasig City, Valenzuela, Caloocan at Maynila. Bagamat humupa na. Para sa iba pa mga update sa mga binahang lugar, maaaring bisitahin ang Facebook page ng MMDA. Puspusan na ang clearing at declogging operation sa mga lansangan sa Metro Manila kasunod ng mga pagbaha nitong mga nakaraang araw sa Espanya Boulevard, sa Maynila, sang katerbang basura at makakapal na burak ang natanggal sa mga drainage system sa bahagi ng Rizal Avenue. Sako-sako naman basura ang naipon sa Diokno Pumping Station habang kinailangan pang pumasok ng mga maintenance crew sa loob mismo ng drainage system sa San Francisco Street, Mandaluyong para mano-manong kunin ang mga basura. Ayon sa DPWH, 24/7 magdamag ang monitoring sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila para mabilis na makaresponde sa mga pagbaha. Samantala, pag-aaralan ng Metro Manila Council ang mungkahing single ticketing system sa mga ilegal na nagtatapon ng basura. Ito ay matapos irekomenda na magkaroon na lang ang mga lokal na pamahalaan ng iisang sistema gaya sa pagpapataw ng multa sa mga pasaway na nagtatapon ng basura. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na bubuo ng technical working group para aralin ang suhestiyon.
1: Grabe po ang tambak ng basura na ating nakikita. Hindi naman yan isa lang sumulpot. So a lot of it really needs discipline. Tama po kayo, your LGUs need to work harder. The national government, but our citizens also have to do their share in taking care of the environment.
0: Samantala, pinag-aaralan ng MMDA na muling i-livestream ang monitoring sa mga kritikal na kalsada sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na layo nitong matulungan ang mga motoristang makahanap ng alternatibong ruta at maiwasan ang mga lugar na matindi ang traffic o baha. Sakaling ibalik ang live stream, iginit ng MMDA na posibleng gumamit ng high-angle cameras bilang konsiderasyon sa privacy ng mga motorista. 16 na indibidwal ang inilikas dahil sa matinding pagbaha at pag-ulan dulot ng habagat sa Lian, Batangas. Sa Barangay Prenza, 9 na residente ang inilikas papunta sa evacuation center na Prenza Elementary School. Sa Barangay Poblasyon 5, ligtas na nailikas ang 7 residente kabilang isang sanggol, 2 bata at 2 senior citizen. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sa pagbabantay sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng habagat. Sa Bataan, nalubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Mariveles, papuntang Industrial Zone Freeport Area. Kabilang dito ang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Kabkaben at Barangay Townsite. Stranded ang mahigit 50 turista sa Batanes matapos makansela ang mga flight dahil na rin sa masamang panahon. Sinabi sa DZMM ni Dan S. Dicol ng Batanes LDRRMO na posibleng makansela pa rin ang mga biyahe ng eroplano bukas kung peligroso pa rin ang panahon.
2: As of yesterday po, meron pa akong 57 na hindi pa ako nakaka-uwi. Pero yung affected individuals ay marami po. Nagiging problema lang po nila dito is yung habaga kasi tailwind siya. Mm-hmm. Kaya delikado mag-landing po yung eroplano. Mm-hmm. And looking at the forecast, medyo lalakas pa ang hangin mula bukas, so baka makancel na naman din po yan.
0: Panahon. Mga kapamilya, nananatili ang lakas ng bagyong Neneng habang patuloy na kumikilos papunta ng Taiwan. Uli itong namataan sa layong 530 kilometro sa silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 55 kph at pagbugsong umaabot ng 70 kph. Sa taya na pag-asa, mananatiling tropical depression si Neneng sa susunod na 36 na oras at hihina bilang low pressure area sa Biyernes malapit sa Taiwan. Patuloy rin binabantayan ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kabilang ang nasa silangan ng northeastern Mindanao. Gayon din ang nasa kanluran na dulong hilagang Luzon na nagpapalakas na naman sa habagat. Sinabi sa DZMM ni Pag-asa Weather Forecaster Lian Loreto, inaasahan na mas maaliwalas na panahon bukas hanggang sa Linggo, pero muling iira lang habagat at asahan na ang epekto nito hanggang sa katapusan ng Agosto.
3: Tatlo tayong binabantayan na bagyo. Aasahan pa rin po natin itong panibagong bagyo na nasa labas pa ng ating FAR ay muling palalakasin ng ating habagat simula po next week, possible po by Tuesdays. Based po sa ating latest projections hanggang end po ng August, tuloy-tuloy po yung epekto ng habagat sa ating bansa.
0: Samantala, nakataas ang red rainfall warning sa Zambales, Bataan, gayon din sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Kaya doble ingat pa rin po mga kapamilya dahil posible ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Orange warning level naman sa ilang bahagi ng Batangas at Metro Manila, partikular sa Camanaba, Pasay, Parañaque at Las Piñas. Habang yellow warning level sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Rizal. Kaya huwag pa rin pong kalimutan na magdala ng inyong payong dahil sa inaasahang mga pag-ulan. Ipauubayan na ng Malacañang sa Department of Education ang pag-update sa emergency guidelines sa suspensyon ng klase. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian.
4: Tony, sangayon ang Malacañang sa hirit ng DepEd na gawing flexible ang suspensyon ng klase sa panahon ng sakuna o tuwing masama ang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inaral naman ng DepEd ang panukala na dapat ibase sa aktwal na sitwasyon ng bawat paaralan at komunidad ang suspensyon sa halip na otomatikong pare-pareho sa buong LGU dahil magkakaiba ang geography, risk at kondisyon sa bawat lugar. Ipiniliwanag rin anya ng ahensya na hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang mga paaralan dahil magkakaroon pa rin ng koordinasyon at shared responsibility sa mga lokal na pamahalaan kasama ang clear safety assessment, napapanahong komunikasyon at accountability bago magdesisyon. Dagdag ni Jose Castro, hindi naman napag-uusapan ang muling pagbabago ng school calendar lalo't kapaparit lang ulit ang schedule sa nampasukan. Sa usapin naman ang make-up classes para sa ilang araw na suspendido ang face-to-face classes, sinabi ng Malacañang na mayroon namang alternatibong pamamaraan ng pagtuturo na ginagamit ang DepEd kahit hindi po pasok sa paaralan ng mga mag-aaral para sa tuloy-tuloy na pagkatuto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Sa iba pa nating balita, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Ateneo de Zamboanga University para imbestigahan ang pamamaril sa kanilang universidad kung saan dalawang estudyante ang nasawi. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Police Regional Office 9 Public Information Officer Major Shelami Cheng na hawak na ng pulisya ang dalawang baril na ginamit sa krimen at isa-isa ilalim na ito sa ballistic examination. Patuloy rin anya ang pakikipag-ugnayan ng pamilya ng estudyanteng namaril.
3: Nagkaroon na po ng coordination yung ating mga investigators with the family po. Kasama na po yung coordination na makuha po yung gadgets ng ating shooters para ma-examine po kung ano yung kumbaga pinagdadaanan niya para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung naging motibo niya.
0: Sinabi rin ng BNP na nakikipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ng namaril na estudyante pero inuna muna ang pag-asikaso sa labi ng kanilang anak bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Iniimbestiga naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluensyahan ng online games ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
5: In this particular case lang, ang iniiwasan namin when we talk with our law enforcement counterpart is magkaroon ng mga copycat na gawa rin ito at ma-influensyahan itong mga itong video na to. Particularly, ang disturbing dito sa kaso to, ni-live stream kasi.
0: Idineklara naman ngayong araw bilang

0: kasama ang ilang opisyal ng Ateneo de Zamboanga University, mga lokal na opisyal at mga pulis.
1: Minsan yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita nung mga groomer na galit to, disenchanted youth to. Ito maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups ito.
0: Nakuha ng grade 8 student sa sasakyan ng kanyang ama na hepe ng Bureau of Customs Police sa Zamboanga ang mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon po yan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sinabi ni Nepomuceno na kadalasang iniahatid ng ama ang kanyang anak sa paaralan, pero sa araw ng insidente, kanilang driver umanuo ang naghatid sa estudyante. Kaya nagkaroon ng access sa dalawang baril na nasa sasakyan, kabilang ang service firearm na inisyu ng Bureau of Customs at personal nitong baril. Hindi pa naman tukoy kung saan sa loob ng sasakyan nakalagay o itinatago ang mga baril. Hindi pa rin malinaw kung naturo ang gumamit ng baril ang child in conflict with the law. Muli namang nanawagan si Interior Secretary John Vic Rimulya sa Kongreso na amyendahan ang batas para sa mas mahigpit na parusa sa mga pabayang gun owner.
2: I believe that gun owners should be penalized for the non-safekeeping of their guns. Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Pumatay na napakaraming tao pero reckless imprudence lang ang charge sa may-ari ng baril.
0: Natuklasan naman na bukod pa sa Facebook, inilivestream din ng grade 8 student ang pamamaril sa iba pang platform na may mas maraming audience. Lumabas din sa investigasyon na 7 bala ang pinaputok ng child in conflict with the law, kaya ipinanawagan din ang nang kalihim ang batas na magkokontrol sa mga minor de edad sa paggamit ng social media. Ipatutupad ng Philippine National Police ang karagdagang safety requirements para sa mga magmamayari ng mga armas. Balita mula sa Camp Crame, hatin ni Radio Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
3: Tony, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang civil security group na bumuo ng final at updated ng mga alituntunin para sa regular na pag-asagawa ng mga gun safety seminar para sa lahat ng mga registradong may-ari ng baril sa buong bansa. Pinag-aaralan kasi ng PNP na isama sa mga requirement ang pagkapatupad ng mga komprehensibong seminar sa gun safety, hindi lang sa pagkuha ng LTAP, kundi maging sa pagkaparehistro at maging sa proseso ng renewal. Kasunod ito ng ilang gun-related incidents na musbong sa mga paaralan at kinasangkutan ng mga minor de edad. Sabi ni Nartates, magiging bahagi ng pag-usuri sa karagdagang safety measures ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng gun store para kunin ang kanilang mga mungkahi at kontribusyon para sa mas responsableng pag-amay-ari ng baril. Nasasabayan naman ng mga mass na pinagting na kampanya laban sa mga loose firearms. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Isinusulong ng Southern Police District ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan para masawata ang school violence. Balita mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Tony, sa press conference, sinabi ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco na patuloy ang deployment ng mga pulis sa mga paaralan sa tuwing pasukan at uwian ng mga estudyante, maging ang coordination sa mga paaralan sa katimurang bahagi ng Metro Manila. Patuloy rin aniya ang mahigpit na online monitoring para masawata ang matangka o planong panggugulo sa mga paaralan. Sumestyo naman ni SPD Chief District Directorial Staff Police Colonel Ricardo Puntalan, payagan na makapasok ang mga pulis sa loob ng paaralan para masawata ang posibleng karahasan na sangkot ang mga estudyante.
5: Pero sana pagbigyan din tayo ng ating mga tauhan na kung minsan is makailot din sa loob ng paaralan para natin si mamatsyagan at mapansin din ang mga estudyante, magalang natin yung mga ibang potensyal na gumawa ng karahasan.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZ.

0: MM.
1: Maraming salamat, John Garner.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Mga kapamilya, pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court na i-extend o magdagdag ng araw para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Aminado ang Senate Impeachment Court na may delay sa impeachment trial dahil sa ilang beses na kanselasyon ng hearing dahil sa masamang panahon. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, na wala pa sa kalahati ng 27 witnesses na iniaharap ng prosecution sa Article 1 ang sumalang sa witness stand. Pero kahit may delay, hindi pa naman anya ito masyadong mahaba at may mga opsyon naman ng mga senator judge gaya ng posibilidad ng trial sa araw ng Huwebes, Biyernes o Sabado. Bukas naman ang House Prosecution Panel sakaling mapagpasyahan na i-extend ang trial days. Umaasa si Vice Presidente Duterte sa mabilis na proseso sa kanyang impeachment trial. Sa panayam sa Zamboanga City, nagpahayag ng kumpiyansa ang Vice Presidente sa kanyang defense team at iginit na nais nilang pabilisin ang proseso. Kaugnay naman ng pahayag na ilan na mas mapapabilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis. Nanindigan ang bise na sapat na ang kanyang mga abogado na kanyang kinatawan sa korte. Walaan niya siyang maitutulong sa pagproseso at pag-cross-examine sa mga testigo na anya'y trabaho ng kanyang mga abogado. Pinag-aaralan na ng prosecution team kung ipatatawag na testigo sina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Malita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Ni iginiit ni Private Prosecutor Lorna Gapunan na hindi lang nila tinitimbang ang kredibilidad ng dalawang military officers, kundi kinukonsidera rin ang kanilang kawalan ng testimonya noong mga nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano'y maling paggamit ng bise sa confidential fund. Si Lachica ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group na nadawit sa usapin ng confidential funds matapos pangalanan ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na sa kanya ibinigay ang pondo na 125 million peso. Dati namang Deputy Commander ng BPSPG Sinolasco na nadawit din sa confidential funds ng DepEd ng kalihimpa nito si VP Duterte.
4: Hindi po tinawag sa House Committee ang isang Lachica at Canolasco. And there probably is wisdom in that kasi syempre sila yung under attack ngayon and they may not want to incriminate themselves at saka baka magsabi sila ng testimony doon na invented lang, no?
3: Batid naman ang prosekusyon na mayroon ng internal investigation ng Armed Forces of the Philippines na ayaw din itong ma-preempt. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez,
1: DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Wala namang nakikitang mali ang Senate Impeachment Court sa kumalat na larawan ni Senator Judge Bongo, Robin Padilla at Mark Villar na nanonood ng impeachment trial habang nasa Senate Lounge. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano, ko yung Robert.
5: Tony, paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, umiiral sa Impeachment Court ang continuing quorum principle. Ibig sabihin, kahit nasa ang bahagi sila ng Senado at kontrolado sila ng Senate President at maaari silang pabalikin sa session hall anumang oras, ay kinukonsidera pa rin present. Lalo anya sa larawan, nakita sina Senator Judge Go na naka-robe at kahit nak-break ay patuloy na nakamonitor sa hearing.
6: Didn't really take a break from their from their duty as a senator judge. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. So that only means that while still on a short break, they are still performing as a senator judge at nakanood naman sila, nakita naman, may TV doon, nandoon pa yung photo ni Attorney Ligutan. So they are still monitoring it and that is allowed in parliamentary practice, customs and rules.
5: Sabi naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, normal sa kanila na mag-break, lalo tatlong oras na dire-diretso ang kanilang hearing. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuyang Robert! At susunod, grupo ng mga manggagawa muling dumulog sa Korte Suprema para makialam sa napurnadang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:24.
0: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Headline sa hapon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: May holiday nga pala ngayon sa Quezon City. So alamin natin ha, doon ba sa ilang bahagi ng Quezon City, papunta ng Marikina, medyo maluwag-luwag kaya ang trapiko sa may C5 Katipunan Avenue. Alamin natin ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Tony, abisa sa mga motorista, light traffic sa C5 Katipunan Avenue southbound mula UP Diliman. Pagdating sa corner B Gonzales, magkakaroon ng pagbagal sa traffic pero luluwag pagdating sa may Fabian de la Rosa. Magtutuloy-tuloy ang light traffic hanggang Sevierville Avenue hanggang sa pagliko sa Marcos Highway eastbound. Banaya din ang takbo ng mga sasakyan pagdating sa may SM Marikina hanggang Santolan LRT Station. Paalala po sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme sa Quezon City ngayong araw bilang pagdiriwang ng Quezon Day. Pero ipinatutupad pa rin ang coding sa ibang lungsod kaya bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nagpasaklolo sa Korte Suprema ang grupo ng mga manggagawa para makialam na ang kataas-taasang hukuman sa napornadang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rest. Steve!
7: Tony, mas nangangamba ngayon ang grupo ng mga magagawa sa preliminary injunction na inisyo ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 laban niyan sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod ng mga magagawa sa National Capital Region. Sa manifestation na iniyain ng grupong nagkaisa Labor Coalition at ibang labor groups, dapat makialam sa usapin ng Court Suprema at ito lang bisa ang mga proseso na isinasagawa ng Pasig at Navotas RTC dahil sa paglabag sa labor code. Ang temporary restraining order anila na unang inisyo ng Pasig RTC ay limited lamang, iba yan, sa preliminary injunction na epektibo hanggang pending ang kaso. Iginit naman ng petitioner na ninako ng TRO at preliminary injunction ang sana'y dagdag sahod ng mga magagawa na pampili na sana ng bigas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Kinundina ng samahan ng mga guro ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na mistulang insulto umano sa mga guro matapos iugnay ang karahasan sa kakulangan umano ng pagtuturo ng mga guro ng wastong asal. Balita at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Yes, Tony, iginiit ng Alliance of Concerned Teachers na hindi mabubura ng paliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang nauna niyang panginsulto sa mga guro matapos iugnay ang asal ng ilang estudyante sa pagtuturo ng mga guro sa paaralan. Hindi anila katanggap-tanggap ang pahayag ni Jose Castro na umunoy bunga lang ng maling interpretasyon ang naging reaksyon ng mga guro sa kanyang mga naunang pahayag. Dagdag ng grupo, lehitimong sama ng loob ng mga guro ang kanilang ipinahayag matapos mabaling sa kanilang sisi. Iginit din ng Act Philippines na kung may mga kasong misconduct ang ilang guro, dapat itong imbestigahan at papanagutin sa tamang proseso, pero hindi anila dapat gamitin bilang batayan para isisi sa buong hanay ng mga guro ang umiiral na kultura ng karahasan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Nako, dahil lang sa sumbong, binaril lang security guard ang kanyang katrabaho sa isang plastics manufacturing facility sa Valenzuela City. Sa investigasyon, biglang nilapitan ng suspect ang nagsiselfone na biktima at saka pinaputukan ng kalibre 38. Nagpambuno pa ang dalawa hanggang sa maawat ng iba pang kasamahan sa trabaho. Naisugod sa pagamutan ang sugatang biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Natuklasang nagalit ang suspect dahil madalas siyang isumbong ng biktima tuwing pumapasok siyang lasing. Nakakulong na ang suspect na nahulihan ng baril na wala pang dokumento. Mga kapamilya, makalipas ang 6 na taon, magbabalik na ang Good Vibes Comedy Talk Show ni Uncabogable Star Vice Ganda, ang Gandang Gabi Vice nitong Setyembre. Sa anunsyo ni ABS-CBN Chief Operating Officer Corey Vidanes, mapapanood ang Gandang Gabi Vice sa Kapamilya Channel at sa iWatt, and for the first time, mapapanood na rin sa GMA7. Samantala, nagpapatuloy ang online audition para sa pinakabagong season ng Pinoy Big Brother Collab 3.0 na ipalalabas naman simula sa Oktubre. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: número 1 sa aksyon.
1: Ang oras, 32 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Ay, kumusta naman yung mga immortal? Yung mga waterproof na nilalang? Ano, kaya pa ba? Good afternoon. Ako po si Maan Makapagal. Ano,
1: ay, nako.
2: Kaya pa?
1: Carry hey, pa? Naku, mag-question of the day na nga lang tayo. Dire-diretso na tayo.
2: Hindi masagot. Oo, kasi nga.
1: Ay, nagpapatuloy po. Ito something happy para naman na...
2: Meron?
1: Oo.
2: Talaga ba?
1: Nagpapatuloy pa rin po kasi ang aming espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dito, Mondays to Fridays po, ay mamimigay ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap o pipili po kami ng isang maswerteng listener na makatatanggap. Actually, ano din to, viewer din to. Kasi
2: oo,
1: yung iba nanonood online.
2: Kasi nakikinig, yung iba nanonood.
1: Na makatatanggap ng charity ba mula po sa PCSO, ipadala nyo lang po ang inyong mga sagot na aming pong pagpipilian sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano ba yung kailangan nalaman niyang sagot nila sa question of the day, partner?
2: Huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kumpletong address at contact number. At kung sino man yung mapipili po ng ating ATM team, ay kukontakin kayo at matatanggap ang inyong charity ba tuwing Biyernes. Ayan, maano nyo, matitest nyo kung lulutang yung charity ba ngayong panahon.
1: Tapos post nyo nga, patingin nga
2: alin yung paglutang.
1: Yung paglutang. Pero kailangan talian nyo, baka ano rin.
2: Oo nga. Ayan, ang laman yan ay mga essentials partner. Ayan, nakikita nyo naman. Mga ready-to-eat meals. Yung iba dyan ay lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Magpakulo ka ng tubig at may instant noodles ka na. Meron kang lugaw din dyan, I think. Ikaw lang alam kung may champurado.
1: E ano yung question of the day na kanilang sasagutin?
2: Ang question of the day ay... Ayan, ito na naman kayo eh. Ginagalit na naman eh. Sa panahon ng krisis, dapat bang isang tabi muna ang politika?
1: Oo. Ano sagot mo dyan, partner?
2: Ikaw muna.
1: Hindi. Dahil baka yung dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng kalamidad, ng sakuna, ng krisis, ay dahil sa maling politika. Diba? Ganun lang naman yun.
2: Ano, inuumpisa nyo na naman kami? Ganun ba? Oo. Nag-open na naman kayo ng diskusyon. Ano, isa-isay natin? Oo, umpisa natin?
1: Oo. Dahil ayan nga.
2: Huwag nyong kalimutan, ipadala ang inyong comment sa question of the day ng DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Isang beses lang po makatatanggap ng charity ba. Kapag kayo ay nakatanggap na dati, ay sorry na po. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili at makatatanggap ng charity ba.
1: At dahil nga hindi tayo patitigil, bagamat dalawang araw nang hindi nagpapatuloy itong impeachment trial, syempre humingi naman tayo ng ano, hindi natin ito tatantanan. Hindi natin ito titigilan dahil nga patuloy naman ano, itong
2: syempre,
1: impeachment
2: sabay
1: trial.
2: Yan. Sabay dapat yan.
1: Tama.
2: Diba? Dapat yung kapakanan ng ating mga kababayan na binabaha ngayon, ay syempre, nasa ano yan? Nasa focus pa rin yan. Priority din yan. At the same time, yun na nga. Sabi mo nga, baka ito yung nagkukos. Kasalanan nating lahat yan.
1: Makakausap po natin sa linya ng telepono ang abogado po ng prosecution, si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney.
3: Magandang hapon sa iyo, Man at Sandro.
2: Good afternoon.
1: Ito pong dalawang araw na hindi natuloy yung impeachment trial. Ano pong pinagkaabalahan ng prosecution?
3: Ay, well, syempre, patuloy-tuloy-tuloy pa rin ang preparation, no? Because nalalaman lang namin yung cancellation the night before. In fact, we were ready to go today again and then we got notice last night. So anyway, hindi naman dahil bagyo we stopped preparing. Kasi tuloy-tuloy yan. As much as possible kasi gusto natin i-facilitate. Masyadong technical kasi and we don't want the people na mabore, no? So binirevisit namin yung mga documents, yung mga number of witnesses, yung hours of preparation para to facilitate yung yung kasi dati 27 witnesses kami, no? For confidential funds, no? Eh, ilan pa lang natapos, no? We had 2 from the land bank and 2 from COA.
1: Kailan po kailan po isasalang si Madriaga? Kasi parang meron akong nabasa sa panig ng depensa na kinakatakutan niyo daw na isalang si Madriaga dahil daw parang ito na yung katapusan. Ano po nga masasabi niyo doon?
3: Lahat naman ng witnesses namin, ini-evaluate namin, no? Whether we'll present Madriaga or not. Kasi kasama rin dyan si Attorney Sulaika, sila Attorney Poa. Marami pa kaming ini-evaluate because ang magandang nangyari, yung aming hostile witness, no, si Acosta, eh malinaw na malinaw ang testimonya. No? We expect that also to happen with Fajarda para sa DepEd. No? So, and then, marami ring admissions because may stipulation sa mga transcripts ng House hearing of the Good Government and Public Accountability Committee. No? Kasi nag-stipulate ang defense na accurate, authentic ang transcripts. So magagamit natin yung transcripts. At sa transcripts na yan, kasama na yung mga testimony ng isang Madriaga, testimony ng kung sino-sino. No? So, we will see. Evaluation lang naman. Kami naman sa prosecution, whatever is necessary, we will present whether witness or whether documents.
2: Mm-hmm. May plano ba, Attorney Kapunan, na kasi nakansila ng dalawang araw, naka-apekto ba ng labis ito sa impeachment trial na kailangan yung magdagdag pa ng araw?
3: Ay, hindi naman. Because kami naman kasi sa prosecution, direct examination. Ano? Ang direct examination naman talagang direct.
2: Mm-hmm.
3: Ang hindi lang ma-predict siyempre yung cross-examination. Nakita niyo naman sa last witness ko, no, si Silene Del Campo, no, na halos dalawang araw yung cross-examination. No?
2: Mm-hmm.
3: So, it depends on how long the cross-examination is.
2: Mm-hmm.
3: And it depends kung sino kasi si attorney, yung direct examination, hindi pa rin tapos. No?
2: Aha. Gaano kalakas, Attorney Kapunan, yung impeachment trial? Day 16 nga ba yun, kung di ako nagkakamali, pagdating sa prosecution narrative sa Article 1 ng impeachment trial?
3: I think we're very confident about our documents and our testimony, no? Because clearly, sabi nga, res ipsa loquitur, the documents speak for themselves, no? At saka miskin na balik-balikta rin mo yung mga cross-examination questions. You saw how my 2 COA witnesses answered, no? Si Attorney Wamil at si Ma'am Silene. Eh talagang based on documents naman yon and their professional judgment.
2: Mm-hmm.
3: Na klarong-klaro na may inisyo na pondo, dinisburse yung funds, tinanggap yung funds. At yung question doon is, tama bang paggamit noon sa confidential funds? At klarong-klaro rin sa testimony of both witnesses, kanya audit AOM yan, no? Memorandum, tapos nag-notice of suspension, tapos finally nag-notice of disallowance because hindi compliant sa joint circular.
2: Mm-hmm.
3: Hindi namin iniimbento ang facts, no? The facts are very clear and the joint circular, masyadong malinaw naman yon, hindi na kini-interpret yun, no?
2: Uh-oh.
3: So, confident po tayo.
2: Yes. Sa Article 1, Attorney Kapuna, nasaan na tayong parte? Early stage ba to? Mid na ba tayo? Or may exciting part pa?
3: I think we're probably mid already because na-establish na yung pera talagang nakuha sa land bank, no?
2: Mm-hmm.
3: In fact, napakita ka na nga ni Attorney Virgil gaano kadami yung 125 million bundles na yun, ano? Nakinarga at dinila ng Acosta sa disbursement officer, na hindi naman disbursement officer. But anyway, so napakita na natin sa evidence, sa testimony, yung may nakuhang pera. Number two, may disbursed na pera.
2: Mm-hmm.
3: Number three, may tumanggap ng pera. Totoo ba yung mga tumanggap o hindi?
2: Mm-hmm.
3: Yun ang susunod, no?
2: Oh.
3: Saan ginamit ang pera? Because based on the documents, hindi proper liquidation yung ginawa ng Office of the Vice President saka ng DepEd.
2: Uh-huh.
3: At saka sa 4,492 po documents namin, no? Most of them are acknowledgement receipts.
2: Mm-hmm.
3: So, dinidebate ng sinasabi, ini-imply ng defense na wala namang bawal sa use of aliases. No? Wala naman na kaming sinasabang bawal ang use of aliases.
2: Mm-hmm.
3: Ang bawal kung talagang tinanggap yan o talagang merong binili yan, merong, wala kasing official receipts, wala namang sales invoices. Eh di sinong gumamit ng pera na yan, di ba? Sino ang nagpocket? Ginawa bang personal money yan ng vice president or ng DepEd? No? So yun, papakita namin. So our next witness will be Fajarda, who is the equivalent of Acosta. Siya naman ang Special Disbursement Officer sa DepEd. And then yung susunod doon na nasa Pina is si Ortonio. Isa siya sa mga check signatories, no? And then after that, essential yung mga witnesses namin. Hihingi kami ng subpoena. Kung hindi pa, baka on Monday, we will ask for a subpoena for the Philippine Statistics Authority.
2: Attorney Kapunan, kinokorroborate na rin ni Acosta, no, yung mga nauna pang testimonya ng COA. Meron pa ba tayong matitinding ebidensya na ilalabas na sinasabi kasi ng depensa na ipakita niyo na ba yung mga ebidensya talaga, yung mga patunay ng actual pocketing, pangbubulsa ng confidential fund? So, yun.
3: Kasi, di ba, we always point out na sa joint circular, pinoint out ng COA auditors natin, may presumption yun eh. Prima facie presumption.
2: Mm-hmm.
3: Hindi kayo nakaliquidate.
2: Mm-hmm.
3: Hindi kayo nagsubmit ng tamang document. Ang presumption nun, used it sa presumption sa guidelines o sa joint circular, used for personal, no? And either use for personal benefit or misuse. So, ang burden of, kasi iba, no? Maan at Sandro, no? Iba yung burden of proof at iba yung burden of evidence. Ngayon, yung burden of evidence, patunayan nila na hindi ginamit for personal use or hindi misuse, eh nasa kanila. Wala na sa prosecution yun. So, they should show the burden of evidence is theirs, no? Hindi ito criminal case, no?
2: Mm-hmm.
3: Sa criminal case, sinasabi nilang laging may presumption of innocence. Wala pong presumption of innocence dito sa confidential funds. Sa impeachment case, wala pong presumption of innocence. This is not a criminal case, no? Kanya nga ang threshold ng conviction is not proof beyond reasonable doubt, no?
2: Mm-hmm.
3: It is clear and convincing evidence. Even at this point, sa palagay ko, no, personally, may clear and convincing evidence na. So, ang burden of evidence, nasa defense na.
1: Attorney Kapunan, ngayong linggo sana dapat lalabas ano yung ruling ng impeachment court kaugnay doon sa mga ipinagbabawal, lalo na yung pagtalakay ng merito ng kaso sa both parties, ano, sa depensa at sa prosecution. Ano pong take nyo doon? Handa po ba kayo sakaling magkaroon ng paghihigpit, lalo na doon sa mga postings?
3: Ay, opo. Kami naman, we will respect the decision of the presiding officer, no? Because on the part of the prosecution, marami naman kaming spokespersons. Nakita niyo naman, ano, we have several congressman spokespersons na hindi prosecutors. At ang baka ang matamaan dito ay ang defense more than us, no? Because the defense, ang spokespersons nila are prosecutors also, no? Unless they get a new spokespersons or they hire a new law firm to collaborate with them, sila atang matatamaan. Pero ang number one natin, sinasabi namin sa prosecution, if this is going to be the ruling of the presiding officer, ang number one na babayolate dyan is the vice president herself. Diba?
1: So kung kailangan po ba... Opo, kung may kailangan pong ma-admonish yung Vice President ito dahil nga doon sa naging pahayag niya, sinabi niya na bending the law itong isinasagong impeachment trial.
3: Yung bending the law na yan, hindi lang subsidies yan, ano? That is attacking the impeachment court itself, the integrity ng impeachment court, no? At may kasama diyang obstruction of justice. Dapat siya ang pagsabihan ng impeachment court at saka ng presiding officer, no? Hindi ibig sabihin na porque hindi siya nag-a-appear sa impeachment court, hindi na siya subject to the court's judgment or discretion or directive, no? Because she is represented by counsel.
2: Mm-hmm.
3: And so yung decisions ng court binds her through her counsel. Mm-hmm. So pag nag-directive ang presiding officer na all parties includes especially the respondent. The respondent here is the president herself, no?
2: Mm-hmm.
1: So importante pong humarap bukod dun sa pagbabawal din mismo sa Vice President na magsalita laban sa isinasagong impeachment trial, dapat humarap na rin siya para agad na rin niyang masagot, ano, attorney?
3: Dapat humarap na rin siya kasi ang court ng Vice President ay ang media, no, lalo na yung kanyang dedicated troll service. Doon siya nagbibigay ng kanyang statements na alam naman natin sa technology ngayon, nagiging yun ang matunog sa echo chambers, no? Isang pindot lang ng isang troll, gano'n na yung reach na yan, ano? Natatalo kayo sa legitimate media.
2: Mm-hmm.
3: But yun ang kalaban natin, ano?
2: Mm-hmm.
3: Of course, we cannot trace the trolls, but if we can control what is being said by the Vice President, mahirap yung mag-imbento na lang ang mga trolls niya, no?
2: Mm-hmm.
3: So, we are hoping for a fair, impartial decision of the presiding officer to cover all, no?
2: Mm-hmm.
3: And a pointed reminder as well to internally to the senator judges.
2: Mm-mm. Oo. Attorney Kapunan, marami rin natutuwa kasi minsan ay napapagaan ninyo ito nga mabigat na paglilitis.
1: O, nakanood na ba kayo ng Odyssey?
2: Oo, nakanood na kayo ng Odyssey.
3: nakalinya na nga yung Spider-Man dahil sa pagpunto.
2: Oo. Pwede pa humabol, palabas pa ba? Yun na nga, Attorney Kapunan, ano masasabi mo dito?
3: Pagagalitan na nga ako sa mga one-liner ko.
2: Yun na nga.
3: Disrespectful.
2: Oo.
3: Sabi ko naman, I will behave.
2: Mm-mm.
3: Pero sa tanda ko nito, mahirap na ako mag-behave.
2: pero may nagsasabi rin na, ano yung political theatrics na yan sa trial, Attorney Kapunan?
3: Well, it is not political theatrics. I mean what I say.
2: Mm-hmm.
3: When I say that we should know when to stop, I mean it. We should know when to stop.
2: Mm-hmm.
3: When I say misleading is not allowed at any time, it's really not allowed.
2: Mm-hmm.
3: Di ba?
2: Mm-hmm.
3: Tama naman yung sinasabi ko.
2: Mm-hmm.
3: Pag sinabi kong I will spank you, tama naman yun.
2: Mm-hmm.
3: Motherly love yun. Generational divide na yun. Di ba?
2: Oo,
3: at nag-friends na kami.
1: Pero attorney, bawal na kasi yung palo ngayon sa mga bata.
2: Oo. Baka mabantay bata
3: ka. Cruel and unusual punishment.
2: Oo. Teka. Kasi 'di ba nag-ano kayo eh, nagbeso-beso, mm-hmm, nagyakapan. Anong naglalaro sa isip mo noon?
3: No, because I felt for her, no.
2: Mm-hmm.
3: I don't think she should be victimized by social media.
2: Mm-hmm.
3: She tried her best. Nakita naman natin yung preparation niya, yung pages and pages of cross-examination niya.
2: Mm-hmm.
3: She really read the evidence. She really read the transcript. She really studied, you know. So I felt sad also for her that despite her effort, ganun na nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Hindi sa mga nanonood, negative ang response, no?
2: Mm-hmm.
3: But I felt for her, and I, not that I'm condescending, no?
2: Mm-hmm.
3: But I really felt for her. Struggling tayong lahat eh. Sa,
2: mm-hmm,
3: pwede tayong mag-away sa court, pero sa labas, hindi naman tayo nag-away.
2: Mm-hmm.
3: We respect the fellow member of the bar, no?
2: Mm-hmm.
1: Pero nung kayo po,
3: no matter what age, no matter what experience, no matter what gender, we are all equal, mm-hmm, before the law,
2: mm-hmm,
3: and before the Supreme Court, and before our clients. Equal yan lahat. Before, mm-hmm, the bar, the bench, and our clients.
1: Nung nagsisimula po ba kayo ng practice ninyo, ganyan din po ba kalala yung mga nakakatunggalin yung abogado?
2: At ganyan din yung komento.
1: Oo, na. Na-spunk din ba kayo nung nagsisimula kayo?
3: Ay, hindi po nangyari sa akin yan because matagal na akong mga Ginoo pero medyo bastos, miski na bata pa ako noon, tapang-tapang ko. Mm-hmm. And I think it comes from a long line of lawyers because I'm third generation lawyer. My lolo was an assemblyman, he's a lawyer. My father was Justice of the Supreme Court. I'm third generation. My son is fourth generation. My grandson is fifth generation. So we are a generation of lawyers. Mm-hmm. It's in our blood. So sanay na tayo dyan sa courtroom, sanay na tayo dyan sa legalese, sanay na tayo sa... But what's more important to me is whether it's your years of experience or your training or saan ka nag-aral, what's important to me is your moral compass.
1: Talagang...
3: Ano yung moral compass? What is right is right, what is wrong is wrong.
1: At ang talagang ipapayin nyo kay Attorney Ferrer, itibayan na lang yung sikmura niya ha, para maging kasing tandaan nyo sa pagiging abogado.
3: Ay, ang payo ko na lang eh. Hello?
1: Yes, go ahead.
3: No, my advice to her is to continue what she's doing. The defense will continue to apply their skills and their talent for the defense of their client. Mm-hmm. But at the end of the day, respect also. Our right, kasi hindi naman one-sided ang due process. No? Mm-hmm. They keep saying due process. Saan due process dyan? Kung yung kliyente nyo mismo ang nag-i-ignore. Ang nag-i-ignore ng karapatan, because if you're talking about the due process, the rights of the vice president, you have to talk about the rights of the people, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi the prosecution represents the people.
2: Mm-hmm.
3: The prosecution represents public office. The prosecution represents respect for the Constitution, public accountability yan. Hindi ba kailangan may due process rin yun?
2: Mm-hmm.
3: Ang taong bayan.
2: Alright. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan, ng counsel po ng prosecution.
3: Thank you po at mag-ingat pong lahat.
1: At saka try nyo rin mag-streaming, ma'am. Baka streaming yung sagot din, di ba? Kung hindi kayo umabot sa sinehan.
2: Oo nga.
3: Ito na nga. Hindi, ngayon, Lola duties tayo.
1: Ayun.
3: Lola duties.
1: Lola mood. Anong merienda doon sa apo nyo, attorney?
3: Alam mo, lumaki kami sa parents ko. My lola, ay my parents. Nung lumalaki yung mga apo ko, ang... Uh-uh. Merienda nila, pandesal, star margarine, saka asukal.
1: Ayun.
2: Uy, masarap yan. Yan din yung merienda ko nung bata pa, di ba? Yung binubudburan mo ng asukal yung pandesal.
3: Pero wala pang star margarine kayo.
1: Siguro anchor butter
3: ka na, saka magnolia butter.
2: Hindi. Meron pa ngayon yan. Meron pa, Attorney Kapunan, yung sinasabi niyong brand. Tsaka bakit, di ba, yun ang ano?
1: Tsaka yun yung hinahalo kasi sa kanin din, yun na mainit.
2: Ay, bakit hindi ako tumangkad? Lisandro din eh.
1: Di ba, alam mo,
3: hindi ba pag ganitong umulan? Pag ganitong umuulan, comfort food tayo.
2: Hindi, tsaka minsan kondensada din sa pandesal.
3: Ay, ako?
2: Oo.
3: Ako, kondensada and kanin na mainit. Yung tutong.
2: Wow.
1: Ito yung sinasabi ko eh, kaya kung hindi man tsahin, gusto kong maging lola tong si Attorney Kapunan. Parang hindi ka maapi ng kahit sino, no?
2: Hindi pa yun. Tsaka baka tawanan din lang kayo ng tawanan, di ba?
3: Hindi lang yan. Kung ikaw ang apo ko, ikaw nang magmamana ng rubber shoes ko.
1: Ay! Gusto ko yan. Gusto ko yan. Maganda yung rubber shoes nyo, attorney. Anong size nyo?
3: US size?
2: Ha?
1: 9?
2: Ay, ang laki.
3: Size 9. 6.5
2: lang ako.
3: Women's size.
1: Ah, women's. Sakto. One size. Sakto sa akin yan. Size 8 yan sa meal. Pwede.
2: Yung mga pinaglumaan nyo, pwede kami.
3: Testament ko.
1: Ayan, attorney ha, sinabi nyo on air yan, ibi-playback ko to.
2: Ito ay on record to, on record, on record attorney. To.
1: Maraming salamat to, attorney Kapuna.
3: Maraming salamat din at mag-ingat kayong dalawa.
1: Ay, kayo rin po.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye po, bye-bye po. Yan po si attorney Lorna Kapunan, isa po sa mga
2: pumirit ka
1: counsel
2: pa.
1: Ng prosecution. Well, si, ayan no, nakikinig
2: ang
1: lahat.
2: Pero bang ano, fuchsia din. Ano, kasi, ano siya, di ba? Kung ano yung kulay?
1: Hindi,
2: feeling ko. Color coordinated din kasi.
1: Dapat pala sinabi mo, ang hiningi ano? Mo yung quintas o kaya yung mga
2: ay,
1: earrings
2: naman.
1: Niya.
2: Ay, wag naman. Bulong ko na lang kasi mamaya malagot ako.
1: Ano oras na, partner?
2: Ang oras, 1 minuto bagong 5 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Eh, syempre, kausapin na rin po natin ang susunod nating makakapanayam. Isa pong public interest lawyer, si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang hapon po, Attorney.
4: Hello, sir.
5: Magandang hapon po, Sir Sandro and Ms. Maan. Maraming salamat po for inviting me. Magandang hapon din po sa lahat na nakikinig ngayon. Sayang hindi ako nakaabot sa paghingi ng rubber shoes kayo.
4: Sabihin mo na rin kung anong size mo. Baka marami siyang yung pwedeng ipamigay. Malay mo na nanawas.
5: Tignan ko yung outfit ni Attorney Lorna. Sabi ko parang tumbler lang yung afford ko dito kasi branded lahat eh.
4: Oo nga eh.
0: Speaking of rubber shoes, diba kapag ikay lumalabas ng bansa, yan ang bilin. Diba, hindi kaya maganda yung
4: size mo.
0: Hindi kaya maganda yung rubber shoes sa Paris? Diba? Hindi kasi kaya ko nabanggit yan. Kasi nga, nitong mga nakalipas na araw, at parang 2 linggo na, no, na hindi nakaka-attend si Senator Loren Legarda dito sa impeachment
4: at
0: trial.
4: At nag-medical leave siya, tapos nag-extend hanggang August 19.
0: Today.
4: Ngayong araw yun.
0: Kaso buti na lang, hindi kaya wala siya ganong na-miss out, except yung 2 linggo plus nung Monday. Paano ko po ba, attorney, nakaka-apekto to?
4: Pwede bang extend lang ng extend? Extend? Yung medical leave ba? Kailangan siya, well bilang public official, di ba? Bilang senador, kailangan ba niyang i-divulge yung nilalaman nung kung bakit, di ba?
0: At saka kasi binabayaran siya, tuloy yung sweldo niya eh.
4: At syempre sa public scrutiny na, teka lang, dapat malaman din namin ano yun, di ba?
5: Ako, Maan and Sandro, wala akong problema talaga kung may sakit si Senator Loren Legarda kasi karapatan niya naman yun. Kung sa tingin niya ay hindi kaya ng mga doktor dito sa Pilipinas sa gamutin kung ano man yung karamdaman niya, pwede naman talaga siya magpunta abroad. Pero tama kayo, no? She's a public official and we have to remember that she is a senator with an ongoing impeachment trial, yung Senate. So, magiging ano talaga to, magiging mainit sa mata ng tao and you also have to look at the timing. Tingnan natin yung timing dito kasi umalis sila a few days after in-announce ng ombudsman that a plunder case is going to be filed against Senator Loren Legarda and yung anak niya, si Representative Leviste. So, again, wala tayong problema. If Senator Legarda can prove na really nagpunta siya sa Paris para magpa-check up, ang panawagan nga natin, sana pag-uwi niya dito, magpakita siya ng medical certificate na nagpapakita talaga na nagpagamot siya. Kasi kung ganun, we would understand. Kasi baka talaga malubahan na yung karamdaman niya or may iniinda talaga siya na kailangan niya urgently pumunta doon sa Paris during this time na may impeachment, tapos meron siyang plunder na case. So again, kung ma-prove niya, walang problema yon. Pero ang question nga, bakit ngayon? Why of all the schedules na pili niya ngayong umalis kung kailan may impeachment?
4: Oo, bakit mahalaga, Attorney Reyes, na yung ating mga senator judges, kahit yung mga nandito lang, partner, Attorney Reyes, minsan may mga ma-absent pa. Andyan din lang. Yung iba nga, di ba, parang sa ano na lang, nagmo-monitor na lang.
0: Late pa nga yung iba.
4: May ganun. So, gaano kahalaga yung pag-a-attend talaga, no, Attorney Reyes, ng mga senator judges? Kasi hindi nga basta may quorum lang ang Senate Impeachment Court, hindi rin mandatory yung pag-a-attend. So anong kahalagahan ng Attorney Reyes? Na nandun sila, napapanood, nakikita yung demeanor, no, ng mga testigo.
5: We have to remember, Ms. Maan, that this is a trial. Wala ka naman makikita sa mga regular courts natin na judge na nagpe-present yung mga abogado or nagpe-present yung mga witnesses ng kanilang testimonya or ng kung anumang ebidensya o dokumento, tapos wala yung judge para makinig doon. You have to remember na isa lang po ang hinihingi sa isang judge para maging senator judge siya, nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, impartiality. So how can you exercise impartiality kung hindi mo nga narinig yung ebidensya ng both sides, ha? So, ang iisipin natin dito, as an ordinary person, sasabihin ko, baka may prejudgment na sila. Baka bago pa nagsimula ang impeachment, bago pa nakapagpresenta ng ebidensya, baka meron na talaga silang desisyon, hatol dito sa trial na ito. Kaya wala na silang pakialam whether or not maka-attend sila. Pero we have to remind the public na dapat we should call out our senator judges kasi importante po na yung kanilang maging desisyon ay base sa ebidensya at hindi sa kahit anong political leaning o kahit anong biases o affinity nila, especially with the respondent of this case. No? So yun, remind natin yung mga senator judges na umatend naman kayo kasi number one, binabayaran namin yung sweldo nyo. Pangalawa, obligasyon nyo at tungkulin nyo bilang senator judges to vote. To decide based on evidence. Eh, paano mo kayo makaka-vote based on evidence kung hindi naman kayo nakinig sa trial?
4: Tingin nyo, doon sa posibleng may kaharaping kaso nga, no? May iniiwasan, political strategy din kaya ito, Attorney Reyes?
5: It might be a political strategy. Kung pinag-uusapan natin yung kay Senator Loren Legarda, this might be a political strategy na lumabas siya ng bansa. I don't know kung ano yung mga transactions niya outside, but there are news and parang mga haka-haka na lumalabas kung bakit nasa labas siya ng bansa. And a lot of the news that are coming out ay hindi tungkol sa kanyang medical condition, no? Merong mga nagsasabi na nagpunta daw siya doon to liquidate her assets kasi nga magkaka-plunder. And when it comes to plunder, titignan po lahat ng mga assets mo. Sinasabi din nila doon na baka daw ay magtatago na itong mag-ina kasi nga may plunder case sila. And we have to remember na once ma-file po yung plunder at sang-ayunan po ito ng Santigan Bayan, magiging non-bailable offense po. So ibig sabihin, makukulong na po sila from the time na i-issue ni Sandigan Bayan yung warrant of arrest nila. So, basically, walang labasan na yon hanggang matapos o ma-resolve yung kaso. So, I think this is somehow a way to, kung wala talagang totoong kondisyon si Senator Loren, this is probably a way to evade liability or to preempt whatever is going to be filed by the ombudsman. So, yun.
4: Oo. Di ba nagpalabas din ng message? Mensahe ba? Si Senator Legarda na sinasabi niyang yung mga allegation ay utterly baseless.
0: Tigil-tigilan yun na yan.
4: At handa siyang ilabas ang katotohanan o no? Explain ang kanyang side, Attorney Reyes.
5: Ako, I'm willing to, kung totoo man ang sinasabi ni Senator Loren Legarda, I'm willing to apologize to her if she can really present a medical certificate that will really show na meron talaga siyang kondisyon at nagpagamot talaga siya during that time period. Ang tanong ko lang din, kung magpapagamot ka, bakit yung leave nyo ng anak mo ay going to different places, different countries? So, ibig sabihin ba, kada country na pupuntahan nyo, may doktor si Senator Loren Legarda doon at doon siya magpapagamot. So, hindi kaya ng Paris. So, pupunta sila ng Hong Kong, pupunta naman sila ng ibang lugar. So, it's a matter of her proving kung totoo man ang sinasabi niya that she is willing to show evidence na really wala siyang tinatakasan and that medical talaga ang reason kung bakit tumaba siya ng bansa. Then, prove to us. So, the evidence kasi you owe it to the people because tama si Sir Sandro kanina, binabayaran pa rin po kayo ng taong bayan kahit kayo po ay nagpunta sa ibang bansa, kahit personal trip pa yan, sinesweldoan pa rin po kayo ng taong bayan. Yun nga yung diferensya, hindi yun yung kinakagalit natin kasi kung ordinaryong mamamayan ang mag-absent sa kanilang trabaho, wala silang sweldo for that day. Pero kapag mga matataas na opisyal, mga congressman, mga senators, yung vice-presidente, yung presidente, pag umalis po sila ng bansa or umabsent sila, meron pa rin po silang sweldo. Kaya the more na dapat maging accountable sila sa taong bayan.
4: Ay, siyang tunay. Diba? Pag umabsent tayo, wala naman tayong leave.
5: Wala siyang.
4: Ay,
0: nako. Anyway, bago po namin kayo pakawalan, kasi nakita ko pa may mga post din po kayo, no, tungkol doon sa gun control laws. Attorney Reyes, yung presumption pala no ng liability no kapag may nangyari sa isang estudyante lalo na nasa loob ng silid-aralan ay nasa paaralan at nasa guro. Yes. Sa tingin niyo rin po ba bukod doon sa pagpapanagot sa kusino pa talaga yung dapat managot? Ano rin po yung kailangan baguhin dito sa gun control laws natin?
5: Okay po. Tama po yun. Explain ko lang sa Sandro. May tinatawag po tayo sa ating civil laws na vicarious liability. The presumption there is, if nasa school ang isang bata, ang dapat managot sa kanya kasi under the supervision siya nung teacher at nung principal. No? So, hindi naman ito criminal liability. It's just civil liability. So, kunyari may danyos, perwisyo, pwede yung singilin si school or si principal kasi nga because of that particular standards. No? When it comes to our gun control laws, yung RA 8294 po kasi and 10951, when it amended yung dating batas during the time of Ferdinand Marcos Sr., basically, ang ginawa po is nilower po yung penalty. Ang dati pong punishment for illegal possession of firearms or yung pagdadala ng isang unlicensed na firearm ay reclusion temporal to reclusion perpetua. That's around 12 years to 40 years in prison. Pero po, nung pinasa yung tinatawag na Robin Padilla Law, yung RA 8294, binabaan po siya to prison correctional. And that is only around 6 years. 6 months no, to ang pataas. So, basically, there is a huge discrepancy there. Kaya nga po ang sinasabi dito ng DILG Secretary Remulla, because of the passage of that particular law, mas nagiging confident ang mga tao na maglumabag sa batas na to kasi maliit lang naman yung penalty. Kayang bunuin, kumbaga, or kaya mong harapin ang crime na ito compared doon sa reclusion perpetua. No? So, I think, especially when it comes to school, dapat magkaroon tayo ng stricter gun regulations. Dapat mas heavy pa yung penalty for kids.

0: E. So, ang nangyayari, wala po talaga silang security guard. So, they rely on their staff, they rely on their janitors, they rely on their teachers to keep the kids safe, which should not be the case. No? So, I think also they can coordinate with the PNP para naman may safer schools tayo.
1: At saka dapat nabagit yung MOOE dahil panahon ng budget season na ngayon sa Kamara. Eh, dapat siguro yung itemize na, no, ilagay na doon yung sa security ng mga paaralan sa budget ng DepEd.
0: Correct po, sir. Kasi right now, ang MOOE po, it also covers yung mga, kunyari, internet connection, Tama. So ano po yun? Broad po yung MOOE. So, may hihirapan talaga si school na budgetin yun. May ibang mga schools na magkano lang yung MOOE ni nila, 10,000 peso. So, paano sila makakapag-hire ng security guard sa mga ganong amount? So, dapat tama po kayo. Dapat ang DepEd na po yung manguna at sabihin, during this budget season, nalakihan nyo yung funds ng MOOE. Kasi nga, kawawa yung mga schools natin. Dapat kasi, bottom line dito, the school should be a safe space for students. Pero ngayon po, takot na pong pumasok yung mga estudyante natin.
1: Alright, sige po. Marami pong salamat, Attorney Reyes Del Rosario, isa pong public interest lawyer.
0: Salamat po. Maraming salamat.
1: Ano oras na, partner?
2: Ang oras, 16 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Uukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: E napag-usapan natin, partner, kanina yung gun control laws,
4: mm-hmm,
3: at yung liability, yung civil liability ng principal pala, no, tsaka guro.
4: Sabi nila, ang dami na nga namin ginagawa.
3: Eh syempre, ituloy-tuloy.
4: Kasi nga naman, 'di ba, pangalawang tahanan ba 'yan ng mga estudyante, mga mag-aaralang eskwelahan. Eh pero nga, alam naman natin 'yung nangyari, 'di ba? At sa loob lamang ng dalawang buwan.
3: Mm-hmm.
4: Dalawang campus shooting ang nangyari sa bansa. Generally peace loving ang Pinoy. So, 'di ba, bakit nangyayari?
3: Naputol kasi 'yung usapin nung

0: nihilistic violent chururut, di ba?
1: Eh kasi nga yung una sa Tacloban City Capture shooting ay sinisisi din sa Gorbox ba yon? Mga game apps, no, yung paglalaro noon, mga violenting game apps. Eh ngayon din, sinabi rin ng DILG yan, pati nung Zamboanga City Mayor na nag ano naman to, Roblox enthusiast. Itong isang estudyante rin na Maril diyan sa Zamboanga. Ateneo di Zamboanga.
0: Sige, kausapin natin si Yusek Renato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang hapon po, Yusek.
1: Good afternoon, sir.
2: Magandang hapon, Sandra, Maan. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. No? At bago po ang lahat, again, inuulit namin ang aming taus-pusong pakikiramay doon sa mga nasawi at saka nasaktan dito sa trahedyan to.
1: Ay, tulad nung sa Tacloban shooting, Yusek, ay ito din, sinisisi din sa game app itong behavior, allegedly, no? Nung itong Maril sa Ateneo de Zamboanga City High School.
2: Kami ngayon, it's too early to say, hindi pa nga natin nakikita yung mga devices. Mm-hmm. No? Mm-hmm. At iba yung lumalabas din sa investigasyon din ng PNPACG, which sabi ko nga, we cannot discount the fact na baka nga NBEs to, baka nga tactics to, baka nga may kinalaman ng whether it's social media, gaming platforms, messaging platforms, hindi natin din discount yan. But it's too early in the investigation to say that for a fact. Remember yung sa Tacloban, medyo ilang araw bago natin na-determine yun because talagang inaral natin evidence. Don't want to be pointing fingers naman na ito yung behavior. Hindi natin nasosolve yung problema pag ganun.
1: Pero sa Tacloban ba, Yusek, ano yung kinalabasan ng investigasyon nyo? I think may forensic dyan. Investigation na ginawa kayo sa mga social media accounts noong bata, no? So, ito, anong lumabas po doon?
2: Doon, malinaw na nakita natin because of the conversations nung binuksan natin yung mga phones, natin yung mga games, at saka even yung mga testimonies nung mismo mga bumalik. Ito kasi kakaiba to dahil wala tayong i-interviewin. Wala tayong i-dissect. Kasi kasama sa mga nasawi yung mismong gunman, ano, yung child in conflict with the law. So, aasa talaga tayo dito sa mga digital forensics natin to see ano talaga yung mindset ng bata at saka ano yung motive ng bata. Kasi ngayon, alabas, based on initial interviews, galit doon sa teacher yung bata. So, pero again, we do not discount the fact na baka na-train to paano gumamit ng baril, paano magpasok ng baril, and you know, na-udyukan na maging violent.
1: Pero ulitin lang natin, Yusek, bakit natin kinatatakutan, pinapangambahan yung pagkalulong ng mga bata, no, dito sa mga gaming platforms na ito? Ano po ba itong mga may Gorbox na sinasabi, may Roblox na sinasabi? Bakit ba sinasabing ito ay nakaka-apekto sa mga kabataan ngayon?
2: Una-una, hindi naman. Inherently, yung mga games, like hindi sila masama. Ang masama, yung mga taong naglalagay dito at nabibiktima doon sa mga kabataan natin. For example, ang kinakatakutan natin dyan, yung mga tinatawag nating predation. Bata nagiging sexual objects para sa mga predators na to. Yung grooming.
1: Kung saan si sa mga extremist,
2: sa mga extremist groups, tinatarget bataan natin para i-radicalize at ipagawa sa kanila yung mga ganito mga terroristic acts na to. No? So ito yung mga iniiwasan natin dyan. At, and because of the ano yung mga games na to, kasi nakikita nila nagiging easy target yung mga bata to kasi nakikita ano siya predisposed na siya to violence, paliba, naglalaro ng violent games. Eh tayo naman, Maan, saka Sandro, di ba, nung kabataan natin, naglalaro rin tayo niyang ganyan. Pero kasi, ang masama, at kaya natin sinisisi yung ibang games, kasi mahina yung KYC nila o your know your client nila. Kaya nakakalaro yung mga bata na hindi age appropriate
1: content. Oh, yun na nga.
0: Diba, medyo realistic.
2: May violence, may
0: medyo realistic na rin kasi yung mga games ngayon, Yusek. Dati kaya brick nga, game lang eh.
1: Ay, Pac-Man pa. Nakaabot pa yan si Yusek sa Pac-Man.
2: Pac-Man lang, hindi pa wala, Tetris. Wala pang ibang kahulugan yung Pac-Man na yun eh, no?
1: Oo. Tetris. Masaya na tayo eh.
0: Oo.
1: Tsaka yung ano, Game & Watch ba yun?
0: Oo, na may Popeye, tsaka si Olive Oil, ililigtas mo kay Brutus.
1: May Octopus.
0: Oo, diba? May Octopus.
1: Oo. Eh, yun na nga. Kasi may rating din to eh, age rating. Parang 18 plus above.
0: Naku na po, tol.
1: Oo, naku, naku, tol.
0: Eh, yun nga, kasi, ano, kasi ngayon hyper-realistic na eh.
1: Eh, kailangan. Maganda yung talagang graphics niya.
0: HDR na rin kasi ngayon nga yung mga games.
1: Oo, tapos yung iba parang nasa loob ka.
0: Oo,
1: alam mo yun, parang may feeling na nasa loob may, ka. May VR.
0: May VR na rin.
1: Virtual reality
0: headset.
1: Oo, na kailangan para ka nasa loob. Eh, sinasabi nga nila, parang game ang ginawa din, di ba? Parang nasa loob ng isang game. Anyway, yun na nga. Eh, kasi
0: ayan,
1: nga,
0: sige, 18... balikan natin si Yusek. Magandang hapon po ulit, Yusek.
1: Oo, Yusek.
2: Oo, pasensya na ito po ito ulit. Masama rin talaga yung panahon. Kaya masama rin yung signal.
1: Yun
2: sa
1: na
2: mga telcos na ito eh.
1: Oo, isa pa yan.
0: Pinaringgan.
1: Oo nga eh. Yusek, yun na nga, 18 plus, etong age dapat na maglalaro ng mga ito. Kaya lang napapasok na nga, nang yun nga, kahit nga 12, 13, etong nga mga gaming na to, paano ba yun?
2: Kasi nga ho, hindi maganda at hindi matibay yung know your client o yung KYC ng mga ano to. So, yung age verification function na napapalusutan. Isipin nyo yung roadblocks kaya natin sila sinita, Maan, Sandro, no? Ang age verification nila, aharap ka lang sa camera tapos i-guesstimate na yung age mo. Eh, paano pag kamukha mo si Sandro? Talagang pagkakamala ka minor di edad.
1: 100?
0: Yun ba? Minor di edad.
1: Talaga ba? Yusek naman. Oo.
2: So, yun yung dapat look out na ng platform yun.
1: Mm-hmm.
2: Sa pamahala naman, it's strict regulation. Pero again, this is a whole of society approach. Kaya hindi talaga pwedeng ipinpoint ang isang bagay na siya ang root cause na lahat. Hindi pwede ipinpoint ang games, hindi pwede ipinpoint ang social media, messaging platforms, hindi rin pwede pinpoint ang magulang at pamahalaan. Kailangan lahat-lahat. I say magulang kasi minsan naman kasi ginagawa natin yaya ang ating mga tablet, yung mga computers, yung mga cellphone.
1: Pero,
2: kaya hindi natin sinusubayba yan.
1: Pero Yusek, alam niyo naman yung mga kabataan ngayon, di ba? Mga nagkukulong na yan ng kwarto. Dati, kaya mong pasukin lang basta-basta yung kwarto ng anak mo. Ngayon, nakalock. Di ba? Pasensya ha, di ba sinasabi nga, snowflake generation na talagang makanti lang ng konti, galit, di ba? Malulungkot. So, yun nga eh, mahirap ngayon, Yusek.
2: Tama ho. Tama, ano. Pero kailangan natin kung ano yung pagbabantay natin sa ating mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Yung pag-aalaga natin sa mga anak, pag diadala natin sila sa mall, di ba? Parang, oy, dito ka lang sa tabi ko. Bantay sarado eh, di ba? Kahit sa playground, dito ka lang sa... Ganun din sa internet. Kasi yun na yung ano nila eh. Yun na yung playground nila, yun na yung mall nila.
1: Correct.
2: So, kailangan, binabantayan din natin. And to your point, na hindi dapat ang nasusunod yung mga bata eh. Di ba? So, kung halimbawa, ang sinasabi sa... Kasi ang influence niyan, yung social media pa rin, sasabihin, at saka yung mga nakikita nila sa mga gadgets nila na, oy, dapat ganito pag-uugali. Isipin mo, Maan, yung sa Tacloban, no? To your point, at dun following your logic, isipin mo yung mga bata, pinag-uusapan, naku, hindi tayo makukulong dyan dahil may juvenile justice.
1: Alam
2: to
1: nila.
2: Diba?
1: Ayan,
2: so, hindi dapat sila nasusunod.
1: So, ang next step ngayon ay yung gaming history, chat history, no? Yung mga nakakausap nitong batang ito na taga-Ateneo de Zamboanga City, de Zamboanga, yun ang next nyong gagawin.
2: Yes, we would do a deep dive and
1: forensics
2: doon sa mga gadgets niya. Tapos kami naman, agad-agad, nung kahapon na pumutok to, kinausap na rin kaagad namin ang mga social media platforms to take down kasi nag-live yung batay. Nag-live yung batay.
1: Dami rin na trauma.
2: So, pinatake down natin to, tsaka lahat ng magsishare, pinatake down natin. Not because we don't want information to get out or media tago tayo, but ayaw nating unang-una. That's a sensitive content. And second, iniiwasan natin baka may mag-copycat. At iniiwasan natin baka may ma-influensya. Kasi parang ang nangyayari, Maan Sandro, nire-reward pa natin yung mga maling gawain. Pinapasikat pa natin. Diba? So, by sharing these
1: videos. Isa pang angulo yan eh, yung copycat. Diba? Yung mga nangyari sa abroad. Maraming salamat. Yusek Renato Paraiso, ng Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you,
2: maraming
1: sir.
2: Maraming salamat din, Ma'am Sandro.
0: Thank you po, Never thank you po. O, ayan, sino napili natin sa ating charity?
1: Ihabol natin si Michelle Salazar ng General Trias Cavite. Ang sagot niya ay, hindi dapat, no? Ano bang tanong? Sa panahon ng krisis, dapat bang isang tabi muna ang politika? Hindi dapat, kasi ngayon namin sila kailangan, yung mga politiko to. Maging makatao naman sila, nung butuhan, panay katok sila. Ngayon namin sila kailangan, kung talagang may malasakit sila sa mga mamamayang Pilipino, ngayon sila magpasiklab. Huwag puro pabango at papogi sana. Para raw sa kanyang nanay na senior citizen, ang charity timba.
0: Ayan, kukontakin po kayo ng ATM team. Paano? Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ na paglilingkod. Di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
4: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
3: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
5: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
6: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
7: Critical na ang problema sa basura.
8: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
3: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 19, 2026, Miyerkules. Binabantayan ng PAG-ASA ang tatlong bagyo. Isa rito ang nagpapalakas na sa habagat. Kaya extra ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez at ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kinakabahan kami. Kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob.
1: Iba't ibang lugar sa Metro Manila muli nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Mga residente puspusan ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng baha. Department of Health nagbabala sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa baha. Magkaliviin na ikakasal na sana sa Cebu City, patay sa aksidente. Academic pressure, isa sa tinitingnang dahilan sa pamamaril ng menor de edad na suspect sa Zamboanga. At House Prosecution, hindi idadaan sa shortcut ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga suspension at delay.
0: Puspusan ang paglilinis ng mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos magkalat ang mga basura dahil sa malawakang pagbaha. At live mula sa Malabon, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, magdamagang umulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga karating na probinsya. Kaya ang resulta niyan ay mga pagbaha ulit na bumunga dito sa mga taga-Metro Manila. Pero ngayon ang humupa na o tumigil na yung mga pagulan, ibang problema naman ang kinakaharap nila dahil nandyan yung basura at yung ibang lugar naman ay pahirapan yung paghupa ng baha sa kanilang mga lugar.
4: Kahit na mainang ulan lamang, tinatabla na agad ng pangamba si Catherine dahil sa isang kisap mataumano, kayang tumaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nitong nakaraang mga malalakas na pag-ulan, tinangay umano ang mga lamesa niya sa first floor ng kanilang bahay. Ginagamit pa naman daw niya ito sa kanyang tindahan.
2: Ay, kinakabahan kami.
5: Kasi
2: baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob. Sana naman mabigyan kami ng suporta dito, kahit bigas, kasi nagugutom kami.
4: Matapos ang malawakang pagbaha noong Lunes, muling hinamon ng magdamag na ulan na may kasamang baha ang mga residente ng Don Pepe Corner Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Hapon na nang humupa ang baha sa lugar, pero problema pa rin ang bumungad sa kanila. Tambak na basura kasi ang kumalat sa mga kalsada. Sa kahabaan naman ng NS Amoranto Corner Don Jose, naabutan ng PRTV News na nagde-declogging na ang mga tauhan ng LGU kaninang tanghali. Kasama kasi ang kalsadang ito sa inabot ng hanggang bewang na baha kaninang umaga sa gitna yan ng pabugso-bugsong ulan sa Quezon City. May ilan ding bahagi na lunsod na inabot ng lagpas taong baha matapos ang magdamag ang pag-ulan. Mabilis din itong humupa ngayong hapon. Sa Maynila naman, gutter deep din ang naging baha sa GK Road sa May Baseco. Pahirapan ang pagdaan sa lugar ng mga maliliit na sasakyan. Nagkaroon din ang baha sa May Roas Boulevard Corner Service Road. Naging passable naman ito para sa lahat ng mga motorista. Naitala rin ng Manila City DRRMO ang gutter deep din na baha sa bahagi ng parking lot ng San Lazaro Hospital. Gaya sa ibang lugar sa QC, ay humupa rin ang baha sa Maynila matapos ang pag-uulan. Pero sa Malabon, kahit tumigil na ang ulan, ganito pa rin ang itsura. Halos tuhod pa rin kasi ang taas ng baha sa F. Sibilia Road na isa rin sa mga dinadaanan ng mga motorista. Lakasan lang ng loob ang labanan dahil kahit ang mga e-bike, abay, nilulusong ang baha.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay wala nang ulan dito sa bahagi ng Malabon at sa ibang parte pa ng Metro Manila. Pero kung nakikita mo sa aking likuran, itong bahagi ng FC Villa Road, ito yung isa sa mga kalsada patungo doon sa City Hall ng Malabon. Kung makikita nyo, ay talaga namang pahirapan pa rin sa mga maliliit na motorista ang pagdaan dito dahil gutter deep pa rin yung baha. Sabi ng ilang mga residente na malapit dito sa lugar ay halos mag-iisang buwan na ngang ganito at hindi nila nakikita yung lupa sa bahagi na ito ng Malabon dahil nga sunod-sunod yung mga pag-ulan. Simula nung nagsimula yung malalakas na pag-ulan nung nakaraan pang buwan ay hindi na nila ulit nakitang natuyo itong bahagi ng FC Villa. Ninya?
0: So hindi lang pala yung mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw ang rason kung bakit baha dyan, ano? JM, sabi mo mag-iisang buwan na na ganyan ang senaryo dyan sa Malabon. And talagang ang Malabon, ano rin eh, talagang kilala na bahain na lugar, ano? Ano raw ba ang ginagawa nila dyan para naman kahit papano ay masolusyonan finally itong ganitong problema?
3: Ninya, sa ngayon nga ay ang ginagawa ng MMDA, kabilang ito sa mga tinututukan ngayon ng pamahalaan, especially ang MMDA, ay nagsasagawa sila ng mga pumping para naman kahit papano ay mabawasan. Pero kasi ang problema ninya, dahil kahit may ginagawang solusyon itong MMDA, itong lokal na pamahalaan dito sa lugar na ito, sa FC Villa, ay dahil nga sunod-sunod yung ulan itong mga nakaraang linggo, ay nadadagdagan pa rin yung baha dito. Actually, nung Lunes nga, kung saan talaga namang sobrang lakas ng ulan at tuloy-tuloy nung tanghali ng Lunes ay umabot pa ng hanggang bewang yung baha dito sa lugar na ito at bumaba lamang daw ng mga bandang hanggang tuhod. Pero yun nga, hanggang ngayon nga, pahirapan pa rin yung pagtuyo dito sa lugar na ito. At mayroon pang ilang lugar ninya dito sa Malabon na baha pa rin. Siguro mga tatlong lugar pa yung mga tinututukan ngayon ng lokal ng pamahalaan ng Malabon. Ninya.
0: Okay, ingat ka dyan. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Umabot na sa higit 3 bilyong piso ang pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa infrastruktura. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Ilang linggo nang nararanasan ng walang patid na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Halos 2,000 bahay ang naitalang nasira. 1.4 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, higit 42,000 individuals pa ang namamalagi sa mga evacuation center o katumbas ng 12,000 pamilya. Ayon sa NDRRMC, 5.3 na milyong katao ang apektado sa Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Katumbas naman yan ang higit 1.5 milyon na pamilya. Dahil sa lakas ng bagyo at habagat, nagdulot ito ng pagkamatay sa 27 tao. Karamihan ay mula sa Benguet dahil sa landslide. 17 ang nagtamo ng sugat at patuloy na nagpapagaling, habang isa ang patuloy na hinahanap sa Batangas. Ayon sa NDRRMC, higit 700 million pesos na tulong na ang kanilang naipamahagi sa mga apektado. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dahil sa walang humpay na ulan, binaha rin ngayong araw ang ilang lugar dyan sa Bataan at Zambales at rescue operation inilatag. May umaarangkadang balita si Rod Izon.
6: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Maribelas, Bataan patungo sa Industrial Zone Freeport Area of Bataan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, bumaha sa ilang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Kabkaben at Barangay Townsite sa Maribelas Town. Naglalatag na rin ng rescue operation ang MDRRMO Maribelas sa Barangay Townsite dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang mga binahang kalsada, lalo na ang mga light vehicles. Sa Hermosa, Bataan, hindi pa rin passable ang Barangay Kataning portion ng Bataan National Road habang malalim na rin ang baha sa bahagi ng Barangay Mabuko. Sa barangay Almasen, na tatlong talampakan ng baha ay namahagi naman ng food packs ang Bataan Police gamit ang mga bangka. Ang MD Areremo Samal Bataan ay naglalatag na rin ngayon ng rescue operation sa mga lugar na lubog na sa tubig. Sa Zambales, sa report ni Police Colonel Benjamin Ariola, hindi ngayon possible sa mga light vehicles ang kahabaan ng lansangan ng barangay Binuklutan o Longapo Bugalyun Road sa Botolan, Zambales. Hindi rin possible sa mga sasakyan ang daang patungo sa barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Hinihimok ng Department of Health ang lahat ng mga lumulusong sa baha na agad magpagamot para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Babala ng DOH, maaring makamatay ang leptospirosis, ngunit may iwasan kung maagang magagamot. Mula Enero hanggang Agosto 8 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 3,400 kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Higit 200 dito ang namatay. Ayon pa sa mga eksperto, hindi lang ang mga taong may sugat ang maaaring makakuha ng sakit dahil pwede rin itong pumasok sa mga mucous membrane ng katawan katulad ng bibig at mata. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na kumonsulta agad sa doktor sa loob ng 24 hanggang 72 oras pagkatapos ng exposure sa baha.
0: Patay ang magka-live-in sa Cebu City matapos na maaksidente ang sinasakyan nilang motor. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Kita sa CCTV footage na ito ang matarik at kurbadang daan sa barangay Busay, Cebu City. Makikita ang isang itim na SUV paakyat sa matarik na daan nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo pababa. Tumama ito sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Kinilala ang biktimang sina John Mike at ang girlfriend niyang si Rose Ann. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Trans Central Highway ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Pagdating nila sa listis na bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang rider kaya't bumangga sa gutter. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idiniklara rin silang dead on arrival. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Tatlong bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Tropical Depression Neneng na minomonitor sa loob ng bansa sa layong 430 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa halos 900 kilometers west of extreme northern Luzon naman ang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Habang nasa 3,000 kilometers naman silangan ng bansa ang bagyong may international name na Saudel. Pero habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Walang direktang epekto sa bansa ang mga bagyo pero pinapalakas ng neneng ang habagat lalo na sa western portion ng Central Luzon. Hindi ito inaasahang magla-landfall kaya walang nakataas na wind signal. Mananatiling tropical depression ang bagyong neneng sa susunod na 24 na oras bago humina sa Biyernes habang papalapit ng Taiwan.
0: Senate Impeachment Court spokesperson, binueltahan ang ilang issue sa impeachment trial.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. May nagbago, may arte, may budget.

0: na may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Academic pressure ang isa sa tinitingnan dahilan ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkan ng balita ni Noreen Igonia.
3: Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na Day of Mourning ngayong araw, Agosto 19 sa lungsod. Ito ay matapos ang pagkasawi ng dalawang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University dahil sa pamamaril na nangyari alas 7:45 ng umaga kahapon, Agosto 18. Kanselado din ang klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa lungsod bilang pakikiisa nila sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga nasawi, mga nasugatan at nadamay sa pangyayari at sa buong komunidad.
4: To ensure that the safety and well-being of our students and our community remain our highest priority. As a solemn expression of our collective grief and respect for the life lost changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed as a day of mourning.
3: Sa isang panayam ng isang media outlet kay Mayor Kimer Olaso, sinabi niyang isa sa posibleng motibo ng namaril ay ang academic pressure dahil siya ang palaging nanguna sa kanilang klase, ngunit bahagyang bumaba ang kanyang grado. May pinagdadaanan din umano itong depresyon na posibleng nagtulak sa kanyang gawin ang pamamaril. Target niya din umano ang isa sa kanyang mga guro na di natamaan ng kanyang barilin. Kahapon, pinairal ng Bureau of Customs ang suspension sa ama ng suspect na isang district commander.
5: Siyempre yung tauhan ng Bureau of Customs, si Lieutenant Lars, mahusay naman na official yan. Kaya lang, kinakailangan ko suspindihin talaga at tanggalin muna siya sa kanyang posisyon upang magkaroon tayo na talagang malinaw na investigasyon kung hanggang saan ang pananagutan niya.
3: Bagamat nagluluksa ang akademya, nangako naman ang presidente ng ADZO na makipagtulungan sila sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad.
6: University is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established.
3: Sa ngayon ay nasa maayos na kalagayan na ang siyam na sugatan habang patuloy na ginagamot sa ospital. Bumisita na rin sa DepEd Secretary Sunny Angara sa Zamboanga City at nakipagpulong sa mga opisyalis ng lungsod at ng paaralan hinggil sa nangyaring insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Sa puntong ito, makakausap natin si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Magandang hapon, Dr. Randy.
8: Good morning. Good afternoon, Nina. Thank you for inviting me.
7: Thank you, Doc, for coming on the show kahit Zoom. Alam namin maulan sa labas, pero talagang kailangan naming ma-process kahit tayo na wala doon sa lugar. Matinding shock at takot ang dala ng nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Paano po dapat i-process ito muna ng publiko at ng mga estudyante ang ganitong bigla ang trauma?
8: Okay, so unang-una, yung comment ko ay we have to stop making simplistic attributions kung bakit nangyari ang ganito. Because some of the attributions we say are almost laughable.
7: Hmm.
8: Okay? Like kung sabihin natin nangyari ito dahil sa stress, pressure, lahat naman ng estudyante nakakaranas ng stress and pressure. Hmm. Di ba? Or something else. So it's very important that we postpone, giving attributions or causes Kasi, I always say this, wala naman talagang isang cause, ang daming causes. Okay? Kung basehan natin ang research, there are indicators kung saan galing ito. So, number one, usually may grievance yung bata. Okay? May galit. Puot na tinatago. Pangalawa, access to weapons is another factor. Number three, exposure to past shooting incidents in school. Tapos siguro, na-fascinate siya. And lastly, yung merong leakage, ibig sabihin, nagsabi na siya sa ibang tao, pero walang pumansin. Tuloy, hindi na-report. These are better, multifactorial causes or correlations to what happened.
7: You're right, and yun nga, mahirap maging simplistic about it na meron pang nagsasabi dahil naglalaro ng video game, kaya niya to nagawa. Eh marami naman naglalaro rin ng video game. For example, Roblox, di ba? At may iba, kanina narinig natin yung report na dahil raw sa pressure sa eskwelahan. Marami rin namang nape-pressure sa eskwelahan. At yung grievance, yon isa yon sa mga tinitingnan na na sinasabing may grievance siya or masama ang loob or galit ba sa teacher. Perhaps nagbigay sa kanya ng mas mababang grado at hindi siya sanay doon, di ba? Itong mga iba't ibang factors po na ito, siguro contributes to what? Can you give us a context on how something like this can happen?
8: Well, Ninja, I also want to say kasi, if we just give simplistic attributions, no, then everyone can do the same thing. And then it would be easier to excuse them. So the next time we'll hear, nabully, may mental health issue, na-depress, kaya siya nag-shoot. And then it becomes acceptable? No, it's not like that. In fact, what this guy did is abnormal. Okay? It is out of the ordinary. In fact, totally unordinary.
7: Mm-hmm.
8: Okay? So, how do we process it? One thing is that we have to stop people somehow from reposting the videos. Okay, that's one. Because every time, because yung video na yan is like a trophy eh. It's like a trophy for the shooter. And then, it was live streamed. Ang ibig sabihin nito, it implies that there is a following. Meron siyang following. And imagine, this guy becomes a sort of hero or martyr. Kasi after doing something that they couldn't do, he analyzes himself. And it's a terrible thing. As much as possible, we don't repost the videos. Pangalawa, we stop talking about this guy. Okay, to prevent making him a hero or a martyr, an idol. And then we focus on the victims and how to fix things. And especially how to prevent. I think that's the better focus.
7: Opo. But also we heard the mayor, I think, say that he's also a victim, the shooter. And can you explain, Doc, yung sinasabi niyo, why is he being idolized? Why is he a hero? Kasi for a lot of us, what? Hindi namin makomprehend yung ganung klase ng pagtingin sa isang ganitong shooter.
8: He's not a hero for us, definitely. He can never be a hero, but he will be a hero for people who already are potential perpetrators.
7: Yes.
8: Okay. Because this guy might come from a community wherein this is a dream for them to do. For instance, merong lumalabas na reports on social media about TCC, True Crimes something. Okay.
7: Ano po yun? Doc, what is that?
8: It's like a syndicate, a group that grooms people. It grooms kids, vulnerable kids, to do violent things.
7: Mm-hmm.
8: Oh, so this guy is an idol or martyr for them.
7: Okay, yun yung sinasabi nga ninyo noon pa. I think it has something to do, correct me if I'm wrong, with NVE. You talked about NVE, how do you pronounce it? Nihilistic, violent extremism, Dr. Diosa.
8: Yes, NVE is nihilistic, violent extremism. And we understand very quickly or very easily violence and extremism. But there's this component called nihilism. And ang nihilism, ang ibig sabihin, parang wala na silang meaning sa buhay, walang purpose in life. Okay? And so, if they have no purpose or meaning in life, what's life to them? They can take their own and they can take the lives of others.
7: Mm-hmm. And Doc, but with regard to this kid...
8: And these people could take advantage.
7: Yes. And yun nga yung sinasabi, yung mga groomers, hindi ho ba? They groom these vulnerable kids to make them do the worst, di ba? Katulad nga ng killing others and even sarili nila, no? But for example, in this case, if you're saying that wala na siyang purpose or meaning sa buhay, parang ito po, iba siya dun sa Tacloban incident eh, na parang yun, parang mas walang purpose. Ito parang dahil sa pressure sa eskwelahan. Kumbaga, para sa kanya malaking bagay yung grades, for example. At noong, let's say, hindi natin alam yung circumstances, ano? Kung school pressure yan at may grievance sa isang teacher, di para sa kanya, ang purpose siya ay grades. Parang ganun, may purpose naman siya. Kaso, na-trigger siya na gawin ng ganitong klase ng karumal-dumal na krimen.
8: Minya, thank you for bringing that up. Now, the myth is broken na students, good students, intelligent students cannot do such things. Now we have proven that no matter how good the reputation of the kid is, no matter na consistent honor student siya, vulnerable pa rin sila. Okay, especially to groomers because yun ang trabaho nila eh. This is their expertise. So now we have to be careful and monitor our kids. Because they can be targets, really, of these syndicates.
7: Yes. And from a psychiatric standpoint, Doc, ano ang nagtutulak sa isang minor para magawa ang ganito? Ito ba ay isa lang isolated na violent act or sintomas ang mas malaking, let's say, a mental health crisis among our youth? Doc.
8: I think if it's NVE, nihilistic, violent extremism, I think it's a matter of syndicates taking advantage of the vulnerability of kids. So ito yung trip nila, and they cannot afford to manipulate, so they do it. Okay.
7: Apa.
8: Pero about now, is it an isolated event? I think it's a growing community. And yun ang nakakatakot. It's a growing community. And, Minya, this is kind of scary. We talk about copycat suicides. Copycat shootings.
7: Mm-mm.
8: And from research, we now know that copycat shootings happen the weeks immediately after a fresh event. So, and that's the scary thing. So now we have to monitor because things like this might happen even more frequently in the coming weeks.
7: Yes, yes. Actually, yun nga po, kahit na sabihin natin na we hope and pray na wala na sanang ganito at ito na yung last. But unfortunately, no, from what the other countries have also experienced and even us here in the Philippines, after Tacloban, eto na, kailangan talagang maging mapagmatsyag ang ating, ang magulang, ang paaralan, at iba pa, at otoridad, no? Even our mga kapulisan, di ba? Para mas matulungan po kami, no, yung mga ordinaryong tao na hindi naman talaga maalam sa psychiatry or psychology, ano po ba yung mga red flags o pagbabago sa ugali ng isang kabataan na na dapat hindi ipagwalang bahala ng pamilya o ng eskwelahan?
8: Unang-una, kapag may sinabi siyang medyo gaganti siya.
7: Mm-hmm.
8: Okay? Pagganti. Pangalawa, meron siyang fascination about, you know, guns or violent activities. Pangatlo, merong fascination about previous shootings. And number four, kung meron siyang galit.
7: So talagang importante yung open lines of communication, no, sa ating mga anak, which is really very challenging, no, para sa mga magulang. Pero kaya yun nga, bilang panghuling question ko na lang po, paano ba dapat buksan ng magulang ngayon ang usapin tungkol sa trahedyang ito sa kanilang mga anak? Lalong-lalo na po yung may mga maliliit na anak. At ano ang sasagutin natin kapag nagtanong sila ng ligtas pa ba ako sa school?
8: Nina, these are questions even psychologists won't be able to answer now. Okay? Because everything is going so fast and we don't really know what to answer or what to say.
7: Mm-hmm.
8: Pero you know, something safe, no, is just asking them how they are. You've heard of yung shooting incident. What are your thoughts about it? Ano yung nafe-feel mo?
7: Mm-hmm.
8: You know? Siguro yung reassurance that the parents will always be there.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: I think that's the best thing now. And I'd also like to add something about schools. Okay, uh-huh. Before we end. I think the schools need to do more than just inspecting bags.
7: Mm-hmm.
8: I think now they need to, you know, level up, particularly with body scanners, X-ray machines, things like those.
7: Mm-mm.
8: Because now we know that nowhere is safe.
7: Opo. Yun nga po ang nakakalungkot, ano, at lahat ito ay kailangang pag-usapan kahit mahirap. At maraming salamat sa inyong expertise at marami ho kaming natutunan muli sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Randy De Llosa. Samantala, patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang school safety sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng 2 estudyante. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Pwedeng mag-zoom. Kung hindi safe, suspended.
10: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnels. Kasunod ito ng mga insidente ng karaasan sa mga paaralan.
9: Inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools.
10: Magkakaroon din ng DepEd ng nationwide school safety drill sa August 25 para sa kahandaan ng mga paaralan. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante at school communities. Ongoing din ang monitoring at assessment ng PNP sa mga paaralan. Samantala, hiniling naman ng Presidential Communications Office na maging maingat sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, sinagot ni Jose Castro ang pahayag ng ACT Teachers Party List na wala sa lugar ang paninisi niya sa mga guro. Wala raw siyang sinisisi at nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang mga guro. Aniya, nagpapaalala lamang siya na malaki ang gampanin ng mga guro bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Dagdag pa niya na may ilan kasing mga guro na hindi nagsilbing magandang modelo sa mga kabataan. Ipinakita ng Palace Press Officer ang ilan sa mga gumugulong na investigasyon na may kaugnayan sa mga mag-aaral sa Davao City at isang guro. Dapat aniya humingi ng paumanhin na nagbigay ng konteksto sa binitawan niyang pahayag.
9: Sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
10: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinumpirma ng DILG na hindi dumaan sa inspeksyon ng school security ang junior high school student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Dalawang baril ang naipuslit kahapon sa Ateneo de Zamboanga University ng junior high school student na namaril ng kapwa niya mag-aaral. Sabi ng Department of the Interior and Local Government, hindi dumaan sa pagkapkap na mga gwardya ng eskwelahan ang mag-aaral, kaya nadala ito sa loob ng paaralan.
12: Yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbog. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement. Kailangan na lang palitan yung protocol kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan.
11: Lumalabas rin daw na ang ama ng estudyanteng namaril ay iniwanan ng kanyang baril sa loob ng sasakyan. Isa daw itong kapabayaan bilang law enforcement personnel na may naka-issue na baril.
12: Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian. Ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
11: Kasama naman sa isa sa ilalim sa investigasyon ang mga gadget ng estudyante. Pero ayon kay Rimulya, posibleng malaki ang naging impluwensya ng online game sa estudyante.
12: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng biyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
11: Dagdag pa ng kalihim, panahon na daw para tignan ng mga mambabatas ang pag-regulate sa mga first-person shooting games sa bansa. Kasama rin sa ginawa ng junior high school student ay ang pag-livestream sa isang website na ang tawag ay Watch People Die. Iimbestigahan rin ito ng PNP para makumpleto ang detalye. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Hinamon ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte. Naunahin muna ang transparency sa kanyang tanggapan bago manawagan ang accountability sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: If you want transparency, you should start with yourself.
14: Ito ang buwelta ng House Prosecution kay Vice President Sara Duterte matapos siyang manawagan ng transparency at accountability sa lahat ng sangay at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, tila nililihis ng Vice Presidente ang atensyon mula sa mga isyong lumilitaw sa impeachment trial.
13: Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this, no?
14: Kung transparency ang pag-uusapan, dapat muna umanong ipaliwanag ni Duterte kung paano ginamit ang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2023, nakatanggap umano ang OVP ng 2.3 billion pesos na appropriation. Sa impeachment trial, kabilang sa sinusuri ng prosecution, ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Samantala, isinangkot din ang prosekusyon ang mga biyahe ni VP Sara abroad sa usapin ng transparency. Kung personal funds umano ang ginamit ng bise sa kanyang mga foreign trip, hinamon siya ni Kapunan na ipaliwanag kung saan nanggaling ang perang ito.
13: How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo niyo, ano ang businesses ng asawa ninyo? Eh, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
14: Ayon kay dating Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, sakop din ng transparency ang mga biyahe at operasyon ng OVP.
15: Transparency applies to all aspects of governance. Eh, kung kasama dyan, yung paalis-alis mo sa bansa, so saan ka napupunta, kasama po yan. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito.
14: Para sa House Prosecution, hindi lamang dapat hinihingi sa ibang opisyal ang transparency. Dapat magsimula ito mismo sa isang opisyal na humaharap ngayon sa impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Suspendido man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy ang talakayan po natin sa nalalapit na 17th araw ng pagdinig. Makausap po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita.
16: Magandang gabi rin po at sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay.
2: Apo, eh, Attorney, paano ba yan? Eh, dalawang araw na ang delay dito po sa ating impeachment trials na pinapanood po ng buong bayan. Eh, ano po ba magiging epekto nito? Dalawang araw po yan, medyo matagal yan.
16: Ang epekto niyan ay magkakaroon din ng delay sa presentation of evidence.

0: or even the defense team, eh baka nagkakaroon ng delay in tactics. So, ano tingin niyo po dito? Madadagdagan pa ang mga araw na ating babantayan?
1: Discretion naman yan ng impeachment court, ng presiding officer, kung dadagdagan. Pero sa tingin ko, baka susunod din pa rin nila yung original schedule. Mag-a-adjust na lamang siguro ang prosecution at ang defense sa presentation ng kanilang witnesses. So kung apat na testigo, baka gawin dalawa na lang. It's either ganon or hihiling sila ng extension sa presiding officer at sa impeachment court. Pero you have to understand kasi na nasa prosecution pa lang tayo eh. So pag natapos sila, hindi pa naman automatic na magpipresenta ng ebidensya ang defense. O pwede pa kasing hamunin ng defense yung sufficiency kung sapat na ba ang ebidensya na naipresenta ng prosecution. Ang tawag dun ay demurrer to evidence. No? At pag nag-file sila ng demurrer to evidence at nag-grant, ibig sabihin nagbutuhan at dinismiss no, ang kaso dahil mahina ang ebidensya, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya ang defense. So mabibilis. Pero pag sinabi naman ng court na sapat ang ebidensya, denied ang demurrer, so yun ang problema natin. Magpipresenta ng ebidensya ang defense at dahil kulang na lang yung number of days, eh malamang kailangan mag-adjust, babawasan ang testigo.
0: Din, naghain po na ikalawang perjury complaint si VP Sara kay Ramil Madriaga. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment trial?
1: Yung kasing perjury, karapatan niya ng sino man noon na naniniwala na siya ay naging biktima ng isang pagsisinungaling under oath. No? Karapatan niya ng Vice President na magsamba ng kaso. Ang epekto nito ay, unang-una, yung bigat ng testimonya ni Madriaga, magkakaroon ng pagdududa syempre mula sa mga hukom. No? Dahil ito ay merong kinakaharap na kasong perjury, ibig sabihin ay nagsisinungaling. Nasa pagkasaalang-alang, nasa consideration na ngayon ng impeachment court kung paano nila ititake, no? Kung i-appreciate nila ang statements ni Mr. Madriaga as truth, totoo ba ang sinasabi niya o hindi, ito ba ay bahagi ng kanyang pagsinungaling o hindi. Pero hindi mapipigilan ang pagtistigo ni Mr. Madriaga dahil lamang sa may kaso siya na perjury. So, kumbaga kahit na may kaso ng perjury, tuloy pa rin ang pagtistimonya niya. Depende na lang sa mga hukom kung paano po ito i-appreciate.
0: Pero dapat nga po ba ipatawag ng prosecution si Madriaga? Kasi sabi rin ng depensa, handa silang ipatawag si Madriaga bilang sa hearing na ito. So kapag nakita na po natin si Madriaga sa loob ng kwarto kung saan sinasagawa itong impeachment trial, ano ang magiging weight nito dito sa ating binabantayang pagdinig?
1: Alam nyo, so far wala pa kasing link no na ebidensya na nagtuturo kay VP Sara na nakinabang doon sa pera o may partisipasyon siya directly no. The last witness na nagtestify sinabing si VP Sara ang nagutos para ibigay ang pera kay Colonel Achica. So kung magsasalita si Madriaga, siya siguro yung kauna-unahang testigo na magli-link, magdidikit kay VP Sara doon sa mga aligasyon ng anomalya at irregularidad. So mahalaga ang testimonya po ni Madriaga. Kaya I believe ipapatawag talaga siya ng prosecution kasi kulang yung naratibo, kulang yung kwento pag wala yung statement ni Madriaga.
0: At yan nga po no, ang aabangan po natin din ano. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Enrique De La Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi rin po sa inyo.
2: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol ang ilang isyung hinaharap ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Angela Babad.
3: Totally untrue. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol patungkol sa ilang ulat na naniligaw o nangungumbinsi umano si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada, magkapatid na Villar at Senator Loren Legarda para bumoto sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa 16 na boto na kinakailangan para mapatalsik ang Vice Presidente.
4: I asked the presiding officer na tawalan siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part.
3: Sinabi

0: Nitong gol na nanindigan si Escudero sa nauna niyang ruling noong July 6, maliban na lamang kung mayroong mag-aakyat nito sa Supreme Court.
1: Hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon.
0: Nilinaw din itong gol na sa ilalim ng mga alituntunin ng Senado, maaaring lumabas ang mga senator judges sa gitna ng paglilitis, basta't nasa loob lamang sila ng Senado o jurisdiction ng Senate President. Bilang pagtugon ito sa ilang haka-haka patungkol sa social media post ni Senator Robin Padilla, kung saan makikitang kasama niya sina Senator Christopher Bongo at Senator Mark Villar na nananatili sa Senate lounge habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnay nito, nilinaw ni Go na short break lamang ang nasabing pananatili sa lounge at patuloy anya nilang ginagampanan ang kanilang papel bilang senator judges.
2: I was the first one with two others na nandito sa floor. Yung nagpa-picture doon sa lounge. Dumaan po ako. Lumalabas naman kami for pupunta kami sa mga sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor.
0: Samantala, aminado naman si Tonggol na mayroon ng delay sa paglilitis kaya naman tinatalakay na anya ang posibilidad ng pagbabago ng schedule gaya na lamang ng pagdadagdag ng araw o pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Naniniwala ang isang political analyst na may chilling effect sa mga gustong mag-donate sa sinumang kandidato ang pagkakadawit ng private campaign donors sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder.
0: May epekto sa lahat ng mga personalidad na nais mag-donate sa isang kandidato ang pagkakadawit ng mga negosyanteng nag-donate ng pondo para sa kampanya noon ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa political analyst na si Professor Antonio Contreras. Dawit kasi sila ngayon sa pagbibigay na ng 75 milyong pisong campaign donation habang nakaupo pa si Marcoleta bilang partyless representative. Hindi rin kasama ang kanilang donasyon sa Statement of Contributions and Expenditures si Marcoleta.
5: But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who would like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigyan ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a sose. Tapos ginamit sa kampanya. Ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot lang yun yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay.
0: Pero hindi naman inaalis si Contreras ang posibilidad na mayroon ngang conspiracy sina Marcoleta at mga donors ito para isagawa ang plunder sa pamamagitan ng umano'y ill-gotten wealth.
5: Pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao yon. Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible. But it is the burden of proof lies on those who are accusing. Therefore, the government, because it's a criminal offense.
0: Ako, si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Personal na isinuko sa Land Transportation Office ng celebrity na si Derek Ramsey ang kontrobersyal na supercar na nakapangalan sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ni LTO Chief Marcus Lacanilaw na humarap sa LTO si Ramsey kasama ang kaibigang negosyante na si Violago upang tumugon sa inilabas na show cause order laban sa kanila. Kasabay ng pag-surrender sa sasakyan, isinuko rin ni Violago ang kanyang driver's license. Sabi ng LTO Chief, humingi ng dispensa si Violago at inamin ang kanyang pagkakamali sa pagkakabit ng maling plaka na hindi opisyal na galing sa LTO. Gayunto man, sabi ng LTO na gugulong pa rin ng investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng paggamit ng hindi otorisadong plaka. Muli naman nagpaalala si Lacanilaw sa mga motorista na bawal magkabit ng improvised plate sa mga sasakyan.
0: Bye.
6: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
7: Hello, Miss Nina! At sa lahat ng mga karangkada, matapos ng ilang araw na sunod-sunod, ang patikim kung sino nga bang newest ka-lurks trio para sa bagong programa na aabangan sa GTV at GMA Online. Ngayong araw, official nang ipinakilala ang bagong trio na makakasama sa newest Sunday Night Kachismisan, ang ka-lurks trio na sina Ashley Rivera, Bounce Rufo at ang inyo pong lingkod, DJ Jai Ho, ang bong chika now na sa Jai Hot Exclusives.
8: Nakapanayam natin sina Bounce Rufo at Ashley Rivera matapos ang pictorial para sa bagong show sa GTV at GMA Online, ang Kalurks.
9: Nakakatuwa, of course, sobrang saya ko na basically nagamit ko po ang bunganga ko para kumita ng pera at para makilala ng tao. So, kailangan alagaan ang bunganga ng mabuti.
8: Inalam natin kung paano nagre-ready si Ashley at si Bounce para sa bagong proyektong ito na live every Sunday.
10: Siguro yung paghahanda in a way na maging careful din ako sa mga sasabihin ko. Syempre, 'di ba, kasi once na may narinig tayong chismis, hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari. So I will try my best to be as, you know, as neutral as possible.
9: So ito na nga ang Kalurks na inyong mapapanood sa GTV 8:30 PM simula September 13. Parang ano to, summary ng lahat ng mga nag-trending, lahat na pinag-usapan during the week. So para kaming reflection paper.
8: Inalam din natin kay Bounce at Ashley kung ano kaya ang pagkakaiba ng show na ito sa ibang mga programa.
10: Merong mga blind item pero syempre iwas kami sa libel.
8: Kamusta naman kaya ang bonding ng newest Kalurks trio?
10: Si Jai Ho, matagal ko na siyang naka-work, as in years ago, like mga more than 10 years na ata. So matagal na kami magkakilala. Si Bounce naman, nakasama ko na rin sa anniversary ng Chicks to Go podcast.
9: So manood po kayo ng Kalurks sa GTV starting September 13, 8:30 PM po ito. Kami po ay i-air ng live, so anything can happen. So who knows, that also might be our last episode.
7: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
6: Maraming salamat and congratulations sa Jai Ho.
7: Thank you po. Maraming salamat. Kalurks! Abangan!
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako naman si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
11: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa.
12: Ng estudyanteng na Manil, naiwan umano ang kanyang dalawang armas sa loob ng sasakyan na ginamit para ihatid ang bata sa eskwelahan. Mga estudyante, magulang at iba pang nakaranas ng matinding trauma sa nangyaring pamamaril sa loob ng paralan sa Zamboanga City, isinailalim sa psychosocial intervention. Siyam na bayan sa Occidental Mindoro, apektado ng malawakang pagbaha, mga may sakit at matatanda inilikas, ilang pamilya sa bubong ng bahay sinagip. Consumer nagulantang matapos makatanggap ng 1.6 million pesos na Meralco bill. Outpatient department ng San Lazaro Hospital binuksan na muli matapos pasukin ng baha kahapon. Posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis pinaghahandaan. Gandang gabi, Vice! Magbabalik!
13: Orient, ladies and gentlemen!

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Nakatutok tayo sa mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules. Ang latest sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga at ang sitwasyon ng mga lugar na binaha dahil sa matinding buhos ng ulan.

0: Isa ang bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pinakamatinding napuruhan ng baha at nadulot po ng habagat. May ilang bahay sa gilid ng ilog na gumuho. Live mula sa Abra de Ilog, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, malalim pa rin bang baha dyan?
1: Alvin, sa sumandaling ito ay nagumpisa ng humupa ang baha sa maraming lugar dito sa Occidental Mindoro, gaya dito sa aming kinaroroonan dito sa Abra de Ilog. Pero malawak ang iniwang pinsala nitong pagbahang ito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa isang iglap, naglaho ang bahay ng mag-asawang Isaac at Sir Jeline Umali. Gumuho ang bahay ng lamunin ng Romalagasang Ilog, ang lupang kinatitirikan nito sa Barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 5 taong ipinunda na mag-asawa ang kanilang bahay at bago pa lamang nila itong tinitirahan.
2: Bali ngayon taon lang po talaga yung totaling natapos. Tapos gayaan pa po, isang buwan pa lang po namin natutulugan.
3: Sobrang sakit po. Dahil yung mga pinaghirapan po namin ay talagang hindi na kayang hindi na po kayang apulahin.
1: Hindi alam na mag-asawa kung saan sila titira ngayon, kasama ang isisilang na anak. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng gabion sa ilog para maprotektahan ang komunidad.
4: O, gabion sa inisip ko kasi ang bato, nandito lang yung mga bato, ang daming bato nila dito. Ma-maximize yan, bayanihan, tapos put forward parang kung siguro yung mga tupad na, di ba, kasalip na pawalis-walis, diyan mo, diyan natin ilagay yung sa tupad, palagay ko malaking tulong para maprotektahan yung kanyang mga bahay.
1: Lalubog sa baha ang nasa 10 barangay sa Abra de Ilog. Umabot sa bigit kumulang sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Gamit ang mga rubber boats, narating ng mga rescue team ang mga bahay na lubog sa baha at inilikas ang mga residente, kabilang ang mga matatanda at may sakit. Sabi ng MDRRMO, hindi nila inaasahan ang dami ng tubig na dala ng habagat.
5: As a matter of fact, itong ating naranasan ay parang record breaker na naman sapagkat ang ating yung halos 300 millimeter mercury na ulan bumuhos lang sa 6 na oras.
1: Hirap din marating ang mga barangay ng Udalo at Santa Maria dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 380 pamilya sa Abra de Ilog ang nasa mga evacuation centers. Wala ring sinayang na oras ang mga rescue team na humingi ng saklolo ang ilang residente matapos malubog sa baha ang kanilang bahay sa Sitio Banakan sa Barangay Tangkalan sa bayan ng Mamburao. Sa bubong na nasa gift ng mga rescue team ang 8 residente. Hanggang 5 talampakan naman ang inabot ng lalim ng baha kagabi sa Sitio Dike sa Barangay Payumpon. Taon-taon ng problema ng mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar.
6: Ay, nakakagalit. Kami hirap na hirap na dito sa kami. Sobra na. Sana naman ay sa 1 taon huwag naman nang bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
1: Sa tala ng PDRMO, higit 200 milyong piso na ang pinsala ng pagbaha.
7: Bukod sa apektado ang ating mga mag-asakala mo, ang mangingisda natin, kung ano yung haba ng pag-ulan kasi nag-issue ang mga lokal ng pamahalaan ng no-sale policy. So apektado talaga sila.
1: Binahari na higit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Alvin, nasa 4 na bahay dito sa Abra de Ilog ang nawasak o kinain ng ilog. At kanina ay inumpisa na ang pag-rechanneling o yung paglilihis ng daloy ng tubig sa ilog para maiwasan ang muling pagguho ng lupa sa gilid ng ilog at hindi maapektuhan yung mas marami pang mga bahay. Naibalik na naman ang supply ng kuryente dito sa Abra de Ilog pero problema pa rin ang signal ng mga telepono, mga cellphone dahil mahina pa rin. 3 barangay dito ang 2 araw nang walang supply ng tubig matapos masira ng baha ang linya ng tubig o yung mga tubo mula sa kabundukan. Alvin.
0: Dennis, narinig ko yung soundbite ni Nanay. Yung mga opisyal ba dyan ay iniuugnay nila yung baha sa katiwalian o kurakot sa paggawa ng mga government projects o flood control projects?
1: Oo, bukod niya doon sa nanay na na-interview natin, talagang maraming mga residente dito ang nagagalit dahil nga kung hindi daw maayos yung flood control project ay hindi, kung maayos sana yung flood control project, hindi sana mangyayari yung pagbaha kasi napakaraming mga gumuhong flood control projects dito. At kanina nakausap ko din si Governor Eduardo Gadiano ay sana daw kung yung flood control project ay sana daw ay nakaprotekta kung hindi gumuho. Lalo na't mga bagong tayo pa lamang yun, ilang taon pa lamang, merong natapos lamang ng 2024 at 2025, Alvin.
0: So hanggang ganun lang, Dennis, walang pwedeng ituro na managot kung bakit baha ang maraming lugar sa Occidental at Oriental Mindoro?
1: Noong mga nakaraang mga buwan ay umapila na rin dati si Governor Gadiano na imbestigahan din yung mga flood control projects dito sa Occidental Mindoro na sinasabing mga umuloy substandard, Alvin. Pero hanggang ngayon ay wala pa tayong update kung ano na ang naging resulta nito.
0: Ay nako, maraming salamat, Dennis Dato. Sinabi ng ama ng estudyanteng namaril sa paralan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naiwan ang kanyang mga baril sa sasakyan na ginamit sa paghatid sa bata sa eskwelahan nitong Martes. Lumalabas na rin ang anggolong posibleng na impluwensyahan ng isang online gaming platform ang estudyante na Papa Troll Karen De Guzman.
8: Dalawang baril ang narecover mula sa ika-apat at ikalimang palapag ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang pamamaril ng isang grade 8 student nitong Martes. Pagmamay-ari ng ama ng estudyante ang mga armas na isang customs police. Paliwanag na naturang tauhan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na iwanan niya umano ang mga baril sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa bata.
9: Ang routine niya, usually, siya naghahatid sa anak niya. That's according to him. That's what he told me. But yesterday, dahil nga sasakyan niya yung ginagamit panghatid ng anak niya, nandun din yung dalawang baril niya. Kaya lang, ang naghatid sa anak niya kahapon, yung driver niya. Nagkaroon tuloy na access yung anak niya sa mga baril niya.
8: Dahil nakasasakyan, hindi na umano dumaan sa inspeksyon ng mga gwardiya ang bata, kaya naipuslit ang mga baril sa silid-aralan.
10: Hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan, basta sumakay sa kotse. Yung bata po'y dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat.
8: Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, hindi katanggap-tanggap na iniwan niya ang mga baril sa sasakyan.
10: We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan.
8: Sinibak na sa pwesto na sabing customs police at mahaharap sa mga reklamong administratibo. Pero ayon kay Remulla, dapat lagyan ng pangil ang batas para mapanagot ang mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa kanilang armas.
10: Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Isn't the owner of the gun equally responsible?
8: Samantala, muling napag-usapan ang pagban ng social media sa mga menor de edad matapos lumabas sa investigasyon na posibleng naimpluwensyahan din ng online gaming platform na Roblox ang namaril na estudyante.
10: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Baka panahon na natigdan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon, pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh.
8: Batay sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 50 ang mga insidente sa mga paaralang kinasangkutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL.
11: Despite of that, meron ding mga action tayo. That is the deployment, continuous engagement, nakikipag-usap tayo sa mga school authorities, including the communities, no? Including the parents. This is not the work of the police alone. Kailangan natin lahat.
8: Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga social media platform sa bansa para alisin ang lahat ng larawan at video na may kaugnayan sa insidente ng pamamaril sa Zamboanga City. Inatasan din ang Anti-Cybercrime Group para i-monitor at i-report ang pagkalat ng mga sensitibong video online. Samantala, magsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang National Bureau of Investigation sa insidente.
12: Tingnan natin kung ano yung kabuuan ng istorya. So it's an ongoing investigation.
8: Nangangalap na sila ng mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situation briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa. Binanggit din ng pamahalaan ang pinaplanong pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. At live mula Pasig City, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, ano-ano ba ang natalakay sa sitwasyon or sa situation briefing ng Pangulo kanina?
14: Karen, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. yung lawak ng epekto ng habagat sa buong bansa na nakaapekto sa milyon-milyong pamilya. Nabanggit rin niya yung mga agaran at pangmatagalang solusyon sa pagbaha katulad na lamang ng underground drain catchment pati na ang nature-based solution.
15: Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa isang situation briefing tungkol sa epekto ng habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang apektado ng habagat, habang 27 ang nasawi at 17 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon sa pagbaha, kabilang ang paglalagay ng mga underground drain catchments.
16: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
15: Nagsagawa ng feasibility study ang isang Dutch company kung saan natukoy ang 30 lokasyon para sa nature-based solutions at catchment areas.
17: Tulad po ng sa Aguinaldo, almost half hectare po ng golf course ay ating hukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains.
15: Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapalit sa disenyo ng inlet drainage system sa mga pangunahing kalsada bago matapos ang taon. Kabilang dito ang Rojas Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue.
18: Kasi kahit na magaki na yung drainage mo, kunyari yung Santa Isabel, pinagaki na natin yung drainage sa ilalim. Pero yung mga inlet, kung maliliit pa rin, mabagal ang pasok sa ng tubig, lalo na pag nabara na ng basura yon.
15: Base naman sa situation report ng Department of Education o DepEd, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa habagat at Tropical Depression Neneng.
14: Karen, ayon pa kay Pangulong Marcos, ay mas mabilis ang humupa yung baha ngayon kumpara noon na inaabot pa raw ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi rin niya na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations at naka-standby kung sakaling kinakailangan at tuloy-tuloy rin yung dredging na ginagawa ng pamahalaan. Karen.
13: Maraming salamat, Izzy Lee. Lubog pa rin sa baha ang 17 barangay sa Laguna at ilang lugar sa Cavite. Live mula Calamba, Laguna, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, kamusta ang panahon? At may ginagawa ba para humupa naman ang baha sa lugar na yan?
19: Karen, sa dalawang lugar na napuntahan namin dito sa probinsya ng Laguna, una sa Barangay Landayan sa San Pedro City, kauna ang binibilang ng mga residente sa Purok 6 pero hindi pa rin humuhupa ang baha dahil sabi nila, yung creek na lumang ginagamit ng kanilang community, natabunan ng lupa mula sa pribadong nagmamay-ari nito. Dito sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, baha pa rin at walang indikasyon na huhupa ito sa mga susunod na araw o susunod na oras. Tuloy lang ang araw-araw na gawaing bahay ni Celerina na parabang naglalaba lang sa batis. Bagamat makulimlim pa sa kanilang lugar sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, maghapon ang hindi umulan kaya sinamantala niya ang magandang panahon. Yun nga lang, wala siya sa batis o ilog. Lubog lang sa baha ang kanyang bahay.
20: Noon po naman walang ganyan. Ngayon na lang po siguro mga almost 2 years na po.
21: Oh, anong nangyari?
20: Ayan po, nagkaganyan lang mula nung ginawa lang yung bangbang na yan para gawin daw agusan ng tubig, pero lalong lumala.
19: Ayon sa kapitan ng Barangay Landayan, dumulog na sila sa kinauukulan at sinubukan ding makiusap sa sinasabing may-ari ng lupa.
22: Anong nangyari o, sinarahan. Ngayon, yung daluyo ng tubig sa Purok 6, naharangan na. Tinambakan yun eh. Sabi nga, private property raw yun. Kaya pagpulong po kami rin sa pamilya. At kami nakikiusap ang sangguniyan na kahit magkaroon ng daan ng tubig. Pero hindi po kami pinabigyan.
19: Sinusubukan ng news team na kunin ang panig ng San Pedro City Government maging ng may-ari ng lupa. Sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, lubog din sa baha ang mga residente ng Purok 5 at 6.
23: Pag tumaas yung level ng Laguna Lake, damay dito sa lugar na ito. Kasi itong lugar na ito, catch basin to.
21: Hindi mo kayo nagkakasakit sa pagkababad sa tubig?
24: Ah, alip ko nga.
21: Oh.
24: Hindi naman. Sana'y napako. Tawa na alip ko nga.
19: Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay pa sa probinsya ang apektado ng baha. Kasama dito ang 2 barangay sa San Pedro City, 3 barangay sa Binyan, 2 sa Pakil at Los Baños, habang 4 naman na barangay sa Calamba. Sa lalawigan naman ng Cavite, may 50 pamilya pa ang nasa evacuation center sa Imus. Lubog pa rin kasi sa baha ang kanilang lugar, kaya ang mga naipundar na gamit sa bahay ng mga residente, lubog din sa tubig.
25: Hindi ko maintindihan kasi syempre pinaghirapan mo yan tapos sa isang iglap lang ulan. Mabigyan naman sana ng solusyon na mawalan to kasi parang hindi na normal yung buhay namin.
26: Gusto po namin mangyari yung hindi na po kami na mangangamba, matatakot kasi kada baha na lang po nang liha na kami ng malipatan.
19: Sabi ng alkalde ng Imus, hinahanapan nila ng solusyon ang problema.
27: 10% lang sa aming side ng Imus halos ang bumaha. Pero talagang hindi maiwasan ng basa, tuloy-tuloy na pag-ulan. No? Pero ngayon, gumagawa na kami ng paraan, nagkaroon na kami ng rerouting noong kanal, naumpisahan namin noong isang araw.
19: Umaasa ang mga apektadong residente rito na hindi na magiging mapaminsala ang mga parating na bagyo at habagat. Karen, sa inilabas na pahayag nitong hapon ng San Pedro City Government, sinabi nila na hinahanapan naman nila ng solusyon yung problema ng mga residente ng taga-Barangay Landayan sa kanilang lugar. Makikipagpulong muli anila ang kanilang mga opisyal doon sa may-ari ng pribadong lupa na nakaapekto doon sa creek na dating daluyan ng kanilang tubig. Sa ngayon, ang sabi ng San Pedro City LGU, wala pa namang pinal na drainage plan ang lokal na pamahalaan para ipatupad doon sa kanilang community. Dito naman sa Barangay Lingga sa Calamba City sa Laguna, wala nang ulan pero ang tubig na meron dito sa kanilang komunidad sa Purok 6 at Purok 5 bukang hindi pahuhupa dahil mataas pa rin ang tubig na nanggagaling naman sa Laguna, sa lawa ng Laguna dito sa aming kinalalagyan ngayon, Karen.
13: Maraming salamat, Johnson Manabat.
14: Isang araw, isinara ang ilang outpatient services ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa tindi ng pagbaha na pumasok pa hanggang sa kanilang gusali. Bagamat bukas na muli ito, pinaghahandaan ng paggamutan kung paano maiiwasan ang muling pagkakaantala ng ilang serbisyo. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
0: Todo kapit ang isang pasyente sa kanyang kapatid habang dinadialysis sa San Lazaro Hospital ngayong Miyerkules. 29 anyos lang ang pasyente pero kinailangan i-dialysis matapos tamaan ng leptospirosis.
1: Kitang-kita ko naman po yung paghihirap niya. Hindi niya po sinabi sa amin na lumusong siya.
0: Activated na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. 14 na ang kanilang nagiging pasyenteng tinamaan ng sakit na sanhi ng ihi ng daga.
2: Next week, marami ng pasyenteng medyo dadagsa po sa amin sa San Lazaro Hospital. Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay at dyan ka na ngayon magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
0: Sa emergency room ng ospital, isang pasyente rin ang isinugod kanina. Hirap nang umihi ang lalaki na 5 na palang nakararanas ng sintomas. Post-exposure prophylaxis o pag-inom ng doxycycline ang pangunahing payo ng mga eksperto. Mismong mga empleyado ng ospital, nakapila rin para sa gamot na ito lalo't marami sa kanila ang na-expose din sa baha sa loob mismo ng ospital. Sa mga kuha ng mga empleyado ng paggamutan, kitang lumubog ang kanilang parking area at iba pang bahagi ng compound sa baha. Pumasok din ang baha sa main building ng ospital. Hanggang kanina, ang ilalim ng elevator, baha pa rin.
2: Ang struktura ng San Lazaro Hospital, medyo luma na siya. At ang nangyayari, pag luma ang struktura, medyo mababa ang pagkagawa, kaya naaabot siya ng baha.
0: Pero may isa pang dahilan kung bakit bumabaha, ang Estero de San Lazaro. Mula sa mataas na bahagi ng gusali, kita na dapat ang daloy ng tubig sa estero. Yun nga lang, natakpan na ito ng mga bahay at iba-ibang istruktura. Ngayong araw, bukas na muli ang mga isinarang outpatient services ng San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw nila, mananatiling bukas ang kanilang emergency room para pagsilbihan ang mga nangangailangan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Alamin po natin kung magpapatuloy pa rin ang maulang panahon mula kay ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas na nasa Quezon Avenue, Quezon City. Ariel, uulan pa rin ba?
4: Alam mo Bernadette, mababawasan na yung mga pag-ulan pero patuloy pang iiral ang habagat dito sa bahagi ng Luzon. At ngayong Miyerkules ng gabi, numipis na yung kaulapan at nabawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Luzon. Pero pinakataas pa na heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas pa ang red warning level sa Zambales at Bataan. Orange warning level naman sa ilaga at kanlurang bahagi ng Metro Manila kasama po dyan ang Camanava, Maynila, Pasay, Paranaque at Las Piñas, western part ng Tarlac, western at southern parts ng Pampanga, Western Bulacan, Northern at Western Cavite at Western Batangas. Habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi pa ng Metro Manila, sa buong probinsya ng Nueva Ecija, ibang parte pa ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, buong probinsya ng Rizal, Western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, Central Batangas at Northern Occidental Mindoro. Pinalalakas pa itong habagat ng 2 bagyo malapit sa ating bansa. Una po dyan ang Tropical Depression Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Taiwan. Huli itong namataan 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bahagya itong humina sa lakas na 45 kilometers per hour at bumilis naman ang kanyang kilos pa northwest, pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ang 2 bagyong humila sa habagat na sa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa West Philippine Sea na patuloy pang lumalayo sa ating bansa sa layong higit 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Bukod sa 2 ito, meron pang isang bagyong binabantayan sa malayong silangan naman ng Mindanao sa labas ng PAR. Lumakas pa ito at naging tropical storm na may international name na Saudel sa layong higit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Tutumbukin po ng bagyong Neneng ang direksyon ng Taiwan kaya hindi ito inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Doon sa Taiwan ito posibleng mag-landfall o lumapit at bago lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, August 21. Hihirahin ito paakyat itong habagat sa ilagang bahagi ng Luzon, habang yung bagyo naman sa West Philippine Sea patuloy pang kikilos palayo sa atin at hihina ang hilas sa habagat. Yung bagyong Saudel naman sa silangan ng Mindanao ay tuloy-tuloy na lalakas habang kumikilos pa northwest sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Posible po itong sumilip sa ilagang silangang bahagi ng PAR sa susunod na linggo at pwede rin may mabuong panibagong bagyo mula sa buntot ng Tropical Storm Saudel, bagamat di naman inaasa ang papasok sa PAR. Kaya patuloy pong umantabay sa updates sa mga binabantayang weather disturbances sa paligid na ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 20, araw ng Webes, sa Luzon, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa madaling araw sa ilang lugar sa Ilocos Region. Kalat-kalat na ulan naman ang aasahan sa Northern at Central Luzon at Mindoro, maghapon po iyan. Araw naman na sa Bicol at Calabarzon at pagsapit ng gabi ay mababa na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mainit at maalinsangan naman maghapon sa ibang bahagi ng Pilipinas. May ulan po bago magtanghali sa Zamboanga Peninsula. Sa hapon, kalat-kalat na ulan ang aasahan sa Maypanay at Palawan. Pero yung malalakas na paulan ng thunderstorm, aasahan yan sa Bukidnon, Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro hapon hanggang oras ng hapunan. At pagsapit ng gabi, posible pa yung mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Soccergen. Ito naman sa Metro Manila, maulap at pwede pang may kaunting ulan sa umaga. Madaling araw po at umaga yan, pero sisilip na ang araw at mababa ang tsansa ng ulan maghapon. Pero sa gabi, pwede meron ulit daraang pag-ulan. Samantala, patuloy pa ang pagpaulan ng habagat, ay tuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na sa 186.41 meters nitong Miyerkules ng umaga ang taas. At Bernadette, sa aking kinatatayuan ngayon sa May Quezon Avenue sa Quezon City ay manipis na rin yung kaulapan at wala na rin inaasahang pag-ulan. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, pamilya!
3: Gretchen, sunod-sunod ang gintong napapanalunan ni EJ Obiena. Saan naman susunod na sasabak ang ating winning Pinoy pole vaulter?
5: At ibibukod sa iba pang tournaments, paghahandaan na rin ni EJ Obiena na depensahan ang kanyang titulo bilang Asian Games Champion. Samantala, pangungunahan ng dalawang world champion ng Philippine Jiu-Jitsu team sa ASEAN matapos magtagumpay sa mga international competitions kamakailan. Nagpapatrol, Paige Xavier.
6: Patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Olympic pole vaulter EJ Obiena kasunod ng sunod-sunod niyang ginto ngayong 2026 season. Nakasungkit ng ginto si Obiena nitong Martes sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Para kay Obiena, malaking tulong na kasama niyang mag-ensayo ang kapwa Olympian na si Emmanuel Corrales.
7: And having Emmanuel Corrales with me day in, day out, and we goofing around, it definitely helps push yourself a little bit further than when you're alone.
6: Kasunod na magandang pinapakita sa season, kumpiyansa si Obiena ang madepensahan ang title sa ASIAD at umaasang makabalik sa top 10 sa mundo.
7: I feel sharper. I feel a lot more in control. I'm definitely going to Asian Games as a defending champion, so that's big. I still want to win it.
6: May ilang torneo pa si Obiena bago ang Asian Games sa Setyembre. Matapos ang Asian Championship at JJIF World Championships, todo ensayo na muli ang Philippine Jiu-Jitsu team para sa Asian Games. Pangungunahan ni three-time world champion Annie Ramirez at four-time world champion Kimberly Custodio ang Team Philippines.
8: Actually, yung pressure, mas iniisip ko yung pagbaba eh. Hindi yung paglalaro. Yung pag-weight cut. Kasi for me, yung unang-unang challenge talaga na dadaanan ko.
6: Kahit veterano na si four-time world champion Custodio, unang beses niyang sasabak sa Asian Games.
8: Magte-train ako ng harder, harder than I ever trained before. Kasi alam ko, ito yung first Asian Games ko. And then, you know, at 39, hindi natin masasabi, baka ito na rin yung last Asian Games ko. So sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako.
6: May halong veterano at bagong muka sa men's jiu-jitsu team, kabilang sila Iman Baluyo at Luigi D.
9: I think I've matured enough to the point that I can definitely be up there with the other seniors.
10: I'm just using the pressure to get better, to be able to perform as best as I can.
6: Target ng Team Philippines, mapantayan o higitan ang tatlong medalyang nasungkit sa 2022 Hangzhou, China. Paige Javier, ABS-CBN News.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, consumer nagulantang sa halos 1.6 million pesos na bayarin sa Meralco ngayong buwan. 14 na bayan at lungsod sa Bulacan, lubog sa baha. Diquez Rodriguez Rizal, bumigay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TZMM, numero uno sa aksyon!
15: Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
28: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
32: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
33: Kaya ko pa.
32: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
33: Kaya ko pa.
32: Patong-patong na projects, sige lang.
33: Kaya ko pa.
32: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilili lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Psychosocial Intervention ang Department of Education at pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University sa mga estudyante, magulang at iba pang natroma sa nangyaring pamamaril sa loob ng junior high school nitong Martes. At live mula Zamboanga City, nagpapatol si Queenie Casimiro. Queenie, kamusta ang sitwasyon ngayon?
1: Yes, Karen, walang pasok sa Ateneo de Zamboanga University maging sa iba pang mga paaralan sa lungsod kasunod ng nangyaring pamamaril. Labis naman ang dalamhati ng mga malalapit sa dalawang estudyanteng nasawi sa trahedya.
2: Sarado ang Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules kasunod ng nangyaring pamamaril sa kanilang junior high school na ikinasawi ng dalawang estudyante at ikinasugat ng iba pa. Pero sa labas ng campus, may mga nakikisimpatya sa mga namatay. Nag-alay ng kandila, bulaklak at laruan ang ilang mga magulang. Ayon kay Lottie Arieta, na kaibigan ng pamilya ng isa sa mga namatay, hindi man sa Ateneo nag-aaral ang kanyang mga anak, pero ramdam niya ang sakit na nararanasan ng mga magulang na nawalan ng anak.
3: Dapat school should be a safe place for our children. Diba? This is their safe place. So, I feel for the parents. Sana the two students are just being used. So no one's to be blamed. I think maybe society and social media should be parang maging tighter with violence in lectures. So we grieve with Ateneo. Week today, it's a mourning day for the entire city. So we bleed blue with them.
2: Nitong Martes ng gabi, ilang mga magulang ang nag-post sa kanilang social media accounts kung saan nagpahayag sila ng takot para sa kanilang mga anak. Ayon kay Jasmine Hamsain, bagamat nagpapasalamat siya na ligtas ang kanyang anak, nakikidalamhati siya para sa ibang mga magulang na nawalan ng anak.
4: Yeah, alhamdulillah that you know, she is at home. She didn't go to school. So, I am lost for words.
2: Bumisita naman sa Ateneo de Zamboanga University si Education Secretary Sunny Angara para makita kung saan nangyari ang pamamaril sa gusali. Ayon kay Angara, malaking tulong ang mataas na bakod, metal detectors at maraming gwardiya para sa seguridad. Pero mas makatutulong umano kung may nangungumusta sa mga mag-aaral.
5: Ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. So talagang kailangan pag-igihan po natin. Yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo is make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome ho sila.
2: Sa ngayon, misteryo pa rin itunuturing ni Angara ang posibleng motibo ng estudyante sa pamamaril.
5: Yeah, hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan. Huwag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya.
6: Ano yung nakikita motibo dito sa pamamaril?
5: Hindi yun ang misteryoso ho sa amin talaga kasi wala naman hong parang hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan.
2: Kinausap din ni Angara ang ilang mga magulang ng mga mag-aaral na kasalukuyang sumasailalim sa psychosocial intervention sa main campus ng Ateneo. Inamin ni Angara na kulang sa guidance counselors ang DepEd. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, maaaring makatulong ang kanilang mga social workers sa pagbigay ng mental health support sa buong Ateneo community.
7: Ang importante yung aftercare. Kasi yung ganitong trauma, psychologically, emotionally, tumatagal. And our social workers are equipped to handle that.
2: Nanawagan naman si Gatchalian sa publiko na iwasan ng i-share ang video ng aktwal na pamamaril sa social media. Kung hindi umano makuha sa pakiusap, may batas na maaaring gamitin laban sa mga nagpapakalat ng video na nakakasama sa mga kabataan.
7: tigilan na natin kasi una, hindi nakakabuti sa sitwasyon. Tandaan natin, sa tuwing may bata, magulang, guro na nakabasa ng mga nakakita ng mga litrato na yon or mabasa yung narrative na hindi naman verified, it re-traumatizes them.
2: Personal ding nagpunta sa Zamboanga City si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at kinausap sa telepono ang ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril na isang customs police. Nasabi sa kanya ng tauhan na naiwan niya ang baril sa sasakyang naghatid sa bata sa Ateneo.
8: Si kahapon, nung makausap ko siya, inililibing yung anak niya. So, medyo hindi ko naman kaya pampadetalye. Ano? So, hinihintay ko rin yung magiging imbestiga. From here on, dapat ang Philippine National Police ang mag-imbestiga. Kami susuporta lang. Definitely, meron negligence yan. Ayoko i-preempt yung investigasyon. Ano? Kaya lang, dahil nga baril niya yung ginamit, yan ay talagang nagkaroon ng kapabayan dyan.
2: Ayon kay Nepomuceno, mahusay na opisyal ang ama ng bata. Pero kailangan muna siyang sibakin sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa krimen. Binisita naman sa ospital ni Vice President Sara Duterte ang isang estudyanteng babaeng nasugatan sa pamamaril.
9: Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pagmumonitor ba sa ating mga estudyante. At hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooter. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pagmumonitor.
2: Binisita rin niya ang burol ng grade 10 na estudyante na nasawi sa insidente. Ayon kay Duterte, kung meron mang batas na maglilimita sa paggamit ng mga menor de edad sa online platforms, dapat magsimula ito sa mga provider.
9: About 25 to 29 million students in schools. So dapat kung pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform.
1: Karen, bukas wala pa ring pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University. Sinuspindi na rin ng pamahalang lokal ang pasok sa iba pang mga paaralan sa lungsod. Sa Lunes na, babalik sa klase ang mga mag-aral. Karen.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
10: Napalapit ng halaga ng piso sa 62 pesos kontra US dollar ngayong Miyerkules na itala ang intraday high nito sa 61.995 pesos pero nakabawi ang piso at nagsara sa 61.815 pesos. Huling beses na sumadsa ng piso sa record low levels noong July 24. Ayon sa ilang analyst, humina ang piso dahil sa paglakas ng dolyar sa Amerika habang binabantayan din kung tataas ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Umabot ng halos 1.6 million pesos ang bayarin sa Meralco ngayong buwan ng isang residential consumer sa Las Piñas City. Ayon sa Meralco, tampered o pinakialaman ang metro ng bahay kaya lumobo ang bill. Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag sumirit ng todo ang bayarin at may nakaambang disconnection o putulan ng supply ng kuryente? Nakaaangat sa buhay ang pamilya ni na Florence kaya ang bill nila sa kuryente nitong mga nakarambuan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 pesos. Pero laking gulat nila nang makita ng anak niya sa Meralco app na nasa halos 1.6 million pesos ang bayarin nila sa kuryente ngayong buwan.
11: Sabi ko, what did you feel? Ma'am, yung puso ko, nahulog sa pusod ko. Mamatay-matay siya. Sabi, ikaw? I laughed. Sabi ko, tumawa na ako kasi that's not ours.
10: renter o nangungupahan si Florence sa bahay na ito mula noong pang 2025. Pinalitan ang metro nila noong Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami ng appliances. Noong June hanggang July, wala namang question sa nakuha nilang bill na umabot pa nga ng mga 60,000 pesos ang pinakamataas. Nagulat lang ang pamilya nung mabasa nila sa app ang halos 1.6 million peso bill, kaya sumugod si Florence sa pinakamalapit na Meralco office. Ang sabi umano sa kanya ay tampered o pinakialaman ang metro mula pa noong 2021, kaya lumaki ang sinisingil ng Meralco at puputulan na sila ng kuryente ngayon Linggo kung hindi umano mabayaran ang 1.6 million na bayarin.
11: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga, nakinabang din daw ako sa top. You know the word, nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan? Para akong magnanakaw something?
10: Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag kini-question pa niya ang bayarin sa kuryente? Pwede ba siyang putulan?

0: operatives.
1: Pag nag-file ka sa amin sa ERC, automatic mag-i-issue kami ng tinatawag yung stay of disconnection, yung sususpend muna yung disconnection habang ina-assess yun kung tama ba yung allegations, tama ba yung sinisingil.
2: Gate ni Hines, ang ERC lang ang opisyal na pwedeng magdeklarang tampered ang metro ng consumer at hindi ang utility o electric cooperative.
1: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
2: Pero paliwanag ng Meralco, ipinaalam nila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay ang petsa ng testing ng metro at ginawa ang pagsusuri na may kasamang taga-ERC.
3: Hindi naman kami magte-test, Alvin, nang wala yung naturang waiver at saka walang representative from the regulator to witness it.
4: I wasn't there when they check it eh. You didn't invite me, ma'am, kasi ang Maynila, they do.
2: Binigyan din ng Meralco na wala namang kasalanan ng tenant o yung umuupa at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue kaugnay sa questionableng metro.
5: Baha pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa patuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Live mula sa Malabon City, nagpapatuloy, Daniza Fernandez. Daniza, maulan pa rin ba dyan sa iyong kinaroroonan?
6: Bernadette, walang pag-ulan sa mga sandaling ito dito sa Malabon. Kaninang tanghali pa ang huling buhos ng ulan. Meron dito ay madalas ay mga pag-ambon, kaya naman ang ilang bahagi pa rin ng Malabon ay lubog pa rin sa baha, gaya ng Barangay Panghulo kung nasaan tayo ngayon.
7: Sinaga ni Lourdes na maglakad sa higit isang talampakang baha papunta sa isang ospital sa Barangay Panghulo sa Malabon City para sa kanyang follow-up check-up. Naoperahan kasi siya sa dibdib. 3 buwan na ang nakararaan.
8: Nilakad ko lang dito kasi bahal din ang pamasahe. Kaya nagtyaga ako nung maglakad. Mga 15 minutes na nga ito kasi, o 20 kasi bagal din, baha nga eh. Nangangapa ako.
7: Ang ibang residente, nagdesisyon ng lumikas. Isa sa kanila, si Ligaya. Mas pipiliin sana niyang manatili sa kanilang bahay para makagawa ng mga basahan na pinagkukuhanan nila ng pang-araw-araw na gastos. Pero kinapos na rin aniya siya ng pambili ng tela.
9: Panawagan ko lang po sa gobyerno. Sana po, yung mga mahirap na katulad namin, tutulungan nila. Kasi hirap-hirap na po kami sa baha.
7: Higit 200 pamilya ang lumikas sa Malabon. Binisita ni Mayor Jeannie Sandoval ang mga evacuation center at namigay ng ayuda.
10: Tuloy-tuloy lang naman po ang bomba ng lahat ng ating mga pumping stations, ating mga floodgates, wala at umaandar. For now, nagsasubside naman ang baha ng mabilis.
7: Sa Valenzuela City, umabot sa 2 talampakan ang taas ng tubig sa kalsada ng Santa Monica 2 kung saan maraming pabrika. Sa huling tala ng syudad, 19 na kalsada pa ang baha. Pero nadaraanan. 6 ang hindi madaraanan ng maliliit na sasakyan at 2 ang tuluyan ng hindi madaanan. Sa Quezon City, tinatanggal ng mga tauhan ng gobyerno ang mga nakabara sa drainage. Sa Rodriguez Rizal naman, bumigay ang ilang bahagi ng dike sa Barangay San Isidro sa gitna ng walang humpay na ulan.
11: Sana po wag nang antayin na may madisgrasya pa na. Sana mapansin na rin po kami dito. Bago pa lang po ito, project. Wala pa nga pong 2 taon eh. Hindi ko nang masabi kung substandard. Basta, mabilis masira.
6: Base sa pinakahuling update ng lokal na pamahalaan ng Malabon, 9 lugar pa ang baha. Pero ang pinakamataas na level ay gutter deep na lang. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, Daniza Fernandez. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga Karatig Probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City at sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain. Ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na ina

Asahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga binahadulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.

0: walang tigil pa rin ang ulan. Eh ano ba ang pwedeng gawin para makapaglaba kahit umuulan?
1: Ay, Ate B, may mga winning discarte tayong ibabahagi para kahit maulan, pwede pa rin maglaba at maiwasang mag-amoy kulob o mga sim ang mga damit. Lingguhan kong maglaba ang mom of three na si Mary Grace Glorioso.
2: Lima po kaming pamilya. Isang babae, dalawang lalaki. Eh siyempre po sa isang araw, nakakailang beses po kami nagpapalit din ng damit. Wait.
1: At kahit pa ilang araw nang inuulan ng Metro Manila at pahirapan ang pagpapatuyo, tuloy pa rin siya sa paglalaba.
2: Sa alam matatambahan po, tsaka mahirap na po Yung mga anak ko rin po, yung mga uniform din po nila, kaya kailangan po talaga.
1: Kaya ang winning discarded tip number one, kung may mga damit na nabasa na dahil sa ulan at baha, huwag na itong ihalo o itambak pa sa marumi. Labhan na agad ang mga ito para maiwasan na rin ang amoy kulob. Ang winning discarded tip number two, maglaba pero in small batches. Sa ganitong paraan, mas madaling matuyo ang mga damit. Winning discarded tip number 3. Sa pagpapatuyo ng mga damit, mag-iwan ng 2 hanggang 3 pulgadang distansya sa pagsasampay. Tsaka itapat ang electric fan sa may laylayan ng mga damit kung saan madalas naiipon ng tubig.
3: Correct, correct mga ating mga kuyang. Eto pa ha. Dapat pag bago nyo isampay ang mga damit, pagpagin nyo yung excess water para pagsabit na ganyan, konti na lang yung tubig. O di naman kaya, gamit kayong tuwalya. Lagay yung damit doon, tas i-roll yun nyo doon sa tuwalya at pigain ng mabuti para masip-sip ng tuwalya ang labis na tubig sa mga damit. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Susunod, halos buong lalawigan ng Bataan, binaha dahil sa halos walang patid na pag-ulan. At mga hakbang para maging handa ang mga mag-aaral sa insidente ng karangasan, pinaigting sa ilang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:25 ng gabi.
7: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Mabilis na pagkumpuni sa mga nasirang classroom, inihirit ni Senate President Gatchalian. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.

0: Balikan po natin mamaya si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, alas 7.20 sa East ng gabi.
2: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Kasagsagan ng Bataan ang nalubog sa baha matapos ang magdamag na pagbuhos ng ulan ngayong Miyerkules dala ng habagat. At live mula sa Mariveles, Bataan, nagpa-patrol si Jesse Cruzat. Jesse, may baha pa rin ba dyan ngayon?
1: Bernadette, sa biyahe nga natin papunta dito kanina sa Bataan, may ilang bahagi ng Roman Superhighway ang lubog pa rin sa baha dahil nga doon sa nangyaring malakas na buhos ng ulan. Pero nadadaan na naman ito ng mga sasakyan. Ayon sa Bataan PDRRMO, ay nasa 10 bayan, sa 11 bayan dito at isang lungsod ang nalubog sa baha. Kasama na nga dyan itong bayan ng Mariveles, nasakop itong barangay Townsite kung nasan tayo ngayon. Bernadette, alam mo, sa bilis nga ng pagtaas ng tubig ay nagmistulang dagat itong barangay Townsite at ang katabing barangay Kabkaben. At dahil dyan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos abuti ng baha ang Roman Superhighway na nag-uugnay sa mga bayan ng Bataan. Ang ilan naman, dali-daling lumikas. Agad rin namang sumaklolo ang mga kawani ng Mariveles MDRRMO sa mga natrap sa kanin-kanila mga bahay. May mga residente rin gumamit ng makeshift na balsa para lumikas. Hindi rin pinabayaan ng iba yung kanilang mga alagang hayop. May mga lugar na umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ng baha, kaya nabasa rin yung mga gamit sa loob ng bahay.
2: Na lang kami kayo ng umaga, malakas na tubig, pinasok na kami. Ayan na, bigla na lang, nagkanya-kanya na kaming, gakwit.
3: Magdamag po kasi kagabi, tapos hanggang madaling araw, yun, tuloy na po talagang bumaha.
1: Isa sa tinitingnang dahilan ng mga residente kung bakit mabilis na lumalim yung baha ay yung ginawang detour o yung pansamantalang daanan ng isang proyektong tulay dito sa lugar. Kumipot kasi yung daanan ng ilog, kaya nag-overflow yung tubig patungo sa mga taniman at sa mga bahay.
4: Hindi na rin po kinain ng ilog dahil nga po may tatlong tubo nga po nakabara. O ilog po, tinambakan lang po. Pasamantala lang po kasi itong tinambakan dahil nga po ginagawa nga po yung taas. Nagkabarabara po.
1: Sinisika pa natin kunin ang panig ng barangay o ng pamahalaan tungkol sa nasabing proyekto. Pero may paliwanag dyan ang PDRRMO sa pagbaha sa probinsya ng Bataan.
5: Yung mga lupa po natin, saturated na po. Yung mga ilog po, mataas na rin po dahil nga po sa buhos po ng ulan galing po sa mga kabundukan. Kapag malakas pong ulan, mabilis po talaga siyang babahain kasi wala na po mag-hold ng water.
1: Kabilang nga sa mga lugar na binaha sa Bataan ay ang lungsod ng Balanga at ang mga bayan ng Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Mariveles, Orani, Orion, Pilar at Samal. Bernadette, sa mga oras na ito ay paunti-unti na nga humuhupa yung baha dito sa ating kinatatayuan sa barangay Townsite. Nagsimula ito kaninang umaga na nasa 1 hanggang 2 talampakan yung antas ng tubig, pero bumababa na ito ngayon at inaasahan ng mga residente na bukas ay totally wala na ditong baha sa kanilang lugar. Pero sa kabila niyan, ayon sa Bataan PDRRMO, ay merong higit 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa 20 evacuation center sa lalawigan. Bernadette.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
6: 14 na bayan at lungsod sa Bulacan ang nananatiling lubog sa baha, kabilang ang bayan ng Paumbong kung saan umapaw na ang ilang ilog at sapa. Tiniyak naman ang pamahalaang panlalawigan na may pondo sila para sa relief goods kahit magpapatuloy ang masamang panahon. At live mula Paumbong, Bulacan, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, gaano kataas ang baha ngayon?
7: Karen, gutter deep pa ang baha dito sa ilang bahagi ng kalsadang kinatatayuan natin malapit sa munisipyo. Pero sa mga looban, mas malalim pa ang tubig. Sabi kasi ng mga opisyal, bukod sa high tide at sa habagat, ay ito rin yung sumasalo ng tubig galing sa Malolos at yung pinapakawalang tubig ng ilang kalapit na dam.
8: Nagmistula ng isang malawak na palaisdaan ang sityong ito sa barangay Pinalagdan sa Paumbong, Bulacan matapos umapaw sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Magtatatlong linggo nang nagtitiis sa hanggang 3 talampakang baha ang mga residente dahil sa high tide at patuloy na pagbuhos ng ulan. 3 linggo na ring hindi nakakapaghanap buhay si Susana at nagkakasakit pa ang kanyang asawa dahil sa masamang panahon. Umaasa na lang sila sa mga napapadpad na isda sa kanilang bakuran para may makain.
9: Eh nung pong una kasi, natrangkaso siya. Tapos po syempre, hindi naman pwedeng hindi lalabas at mamaman daw ng screen. Masakit na ito yan, di namin alam kung sa tubig na yun. Kasi po madumi na nga din yung tubig.
8: Inaalala rin ni Susana ang mga anak niyang ilang linggo nang hindi nakakapasok sa eskwela.
9: Sinabi ko sa mga anak ko, sana naman kako yung makatapos sila ng pag-aaral para hindi na nila maranasan ito. Tapos humanap na sila ng iba nilang titirahan na hindi na dito sa baha. Ganun. Eh napakahirap po.
8: Pinili naman ng senior citizen na si Anakleta na lumikas. Pero aminadong nahihirapan siya sa evacuation center.
10: Ang rayoma. Hihiga ka kung minsan kasapil lang kami ng banig. Yung ginagawa namin una ng aming mga dalang damit. Hindi nga po na alam mo hanggang kailan kami rito.
8: Base sa sumbong sa Pangulo website, may 77 million pesos na flood mitigation structure na itinayo sa barangay Pinalagdan noong 2023. Pero ayon sa punong barangay,
11: wala pong nagawa. Wala po talagang nagawang flood control dito. Ang nagiging proyekto lang po namin dito is yung taasan yung karsada.
9: Lubog na kami sa baha dahil sa mga mungurakot na yan, sa mga flood control na yan. Sana naman tulungan naman kami ng mga nangurakot na yan.
8: Sinusubukan na lang tugunan ng barangay ang mga pangangailangan ng mga residente hanggang humupa ang baha. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto. Namigay naman ng bigas sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro sa Paumbong ngayong Martes. Ani Fernando, may sapat pa silang pondo para sa relief goods kahit may mga paparating pang bagyo.
12: Walang problema, basta gagawin namin naman yung mga gawa. Kung kinakailangan mag-reline, mag-reline kami. Kung uubos ang aming pondo, mag-bingi kami ng advice sa COA.
8: 14 na munisipalidad at lungsod sa Bulacan ang apektado pa rin ng baha. Sa huling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 6,000 pamilya pa o lampas 21 individual ang nananatili sa evacuation centers.
7: Karen, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na balak niyang puntahan itong bayan ng Paumbong ngayong linggo o sa mga susunod na araw para makita ang sitwasyon dito at para malaman din kung anong klaseng infrastruktura ang pwedeng itayo para makatulong sa pag-ibsa ng baha dito sa lugar. Karen?
6: Maraming salamat, Andrea Tagines.
13: Bumalangkas ng rapid response and preparedness protocol ang Quezon City LGU, QCPD at Schools Division o Divisions ng Lungsod para maging handa mga estudyante sa mga oras ng emergency gaya ng active school shooting. Alamin kung ano ang mga dapat gawin sa safety protocols na ito sa pagpapatrol ni Jeff Caparas.
14: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, nagsanib puwersa ang Quezon City Police District, Quezon City Government at School Divisions ng Lungsod para buuin ang mga tamang hakbang na dapat malaman ang mag-aaral at guro sa oras ng tinatawag na violent emergencies.
15: Ang main goal po natin dito is upang maprotektahan po natin ang mga schools natin dito sa Quezon City, ang mga estudyante po natin at ang mga teachers. And para magkaroon po tayo ng isang protocol or coordinated actions during shooting or stabbing incidents sa mga school.
14: Ang tawag sa safety protocol na ito, IADD o Identify, Avoid, Deny, Defend. Sa I, pinapayuhan ng otoridad na i-identify o tukuyin at alamin ang banta. Dapat manatiling alerto, suriin ang sitwasyon at huwag lapitan ng kahinahinalang tao.
15: So pag nakita na po natin na may banta, itawag po kaagad sa mga guro or sa school administrators or kung may access po sila, may cellphone sila, itawag kaagad sa 911 or 122.
14: Sa A o avoid, pinapayuhan ng otoridad na layuan ng banta. manatiling kalmado upang makapag-isip ng maayos at lumabas ng mahinahon. Sadi o deny, kung kakayanin, harangan ang mga pintuan at tiyaking ligtas ang inyong kinaroroonan.
15: Kung paparating na po yung armed na perpetrator, is tumakbo na po sila sa isang safe na lugar. Kung nasa loob naman po sila ng classroom at wala nang pagkakataon na tumakas or maiwasan dahil papasok na yung perpetrator, ang gagawin naman po nila is to deny, isara po nila yung pintuan. Na-advise po natin talaga na silent na nila yung cellphone nila, wag na munang gumapit, maliban na lang po kung tatawag sila ng 911 or 122.
14: Ang panghuling paraan o last resort, ang defend o ipagtanggol ang sarili. Ayon sa QCPD, maaaring gumamit ng anumang bagay sa paligid tulad ng upuan, mesa, libro, bag o fire extinguisher.
15: Last resort na talaga yon, dahil ang goal po talaga natin is umiwas, dapat makatakbo sila sa isang safe na lugar para hindi nila directly ma-engage yung armed na perpetrator.
14: Nakatakdang magsagawa ang Department of Education ng school safety drill sa buong bansa sa August 25. Nakatakdang mag-ikot sa mga paaralan sa lungsod ng QCPD para sa simulation exercises ng safety protocols sa ito. Muling paalala ng pulisya sa mga magulang at mga mag-aaral, alamin ang mga emergency numbers sa inyong lugar at ang Unified 911 para sa mga emergency concerns. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Susunod, Vice President Sara Duterte gustong mapabilis ang proseso ng impeachment trial. At Education Secretary Sunny Angara, nakipagpulong sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University kasunod ng insidente ng pamamaril. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TTZMM, numero uno sa aksyon!
17: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
18: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Tanggap po tayo muli ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mabilis na pagkumpuni sa mga nasirang classroom, inihirit naman ni Senate President Gatchalian. Naritong muli ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Robert Mano. Robert.
1: Ay ni ipinanawagan ni Senate President Quinn Gatchalian sa DepEd at sa mga local government units ang agarang pagkukumpuni at pagpapalit ng mga silid-aralan na napinsala ng habagan at mga nagdaang bagyo. Ay sa ulat ng DepEd noong Agosto 14, nasa 6,681 classrooms ang napinsala dahil sa pinagsamang epekto ng dalawang bagyo at habagat. At sinabi naman ni Gatchalian na maaaring lumubha pa ang kakulangan ng mga pasilidad ng basic education kung hindi agara maisasaayos o mapapalitan ang mga nasirang silid-aralan. Nakapaloob sa 67.9 billion pesos na pondo para sa classroom sa 2026 national budget ang pagpapalit at pagpapatayo ng mga school building. Samantala, inihayag din kamakailan ng DepEd na 34.355 million pesos naman ang ilalaan para sa clean up at clearing operations sa 1,195 na paaralang apektado ng mga bagyo, habang 201.586 million naman ang nakatulong para sa minor repairs o ng 4,114 classrooms. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Iginit ng Department of Education na kailangang kumilos ang buong komunidad para hindi na maulit ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon naman sa isang psychiatrist, hindi lang dapat sa eskwelahan binabantayan ang mga estudyante, kundi pati sa kanilang mga tahanan at lalo na sa kanilang social media. Nagpapatrol Alison Co.
4: Bumisita si Education Secretary Sonny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules para makipagpulong sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan. Isang araw ito matapos ang pamamaril sa nasabing universidad na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ito na ang pangalawang school shooting incident sa bansa sa loob lang ng dalawang buwan. Ayon kay Angara, bukod sa pagdadagdag ng security measures at drills sa mga eskwelahan, prioridad ngayon ng Department of Education ang community response.
5: Magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila.
4: Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy Deliosa, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga biktima. Dagdag ni Deliosa, nagdudulot ng matinding trauma ang mga ganitong insidente sa buong komunidad.
6: Parents become more hypervigilant. The teachers become scared of having to monitor everything and everyone, you know. And the students themselves, it's very scary for them to think that the killer was one of their very own schoolmates.
4: Kaya naman bukod sa pagpapatibay ng mental health curriculum sa mga eskwelahan, tinitingnan din ng DepEd ang pagdadagdag ng counselor associates at psychologists sa mga paaralan. Aminado naman si Angara na hamon pa rin ang kakulangan ng qualified guidance counselors sa bansa.
7: The guidance counseling law or the professionalization of the guidance counseling profession is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami makahire for so long because there's no supply. And as you know, they're also recruited abroad.
4: Ayon naman kay Deliosa, hindi lang dapat sa eskwelahan at tahanan nakafocus ang pagmonitor sa mga bata. Dapat din anyang bantayan ang kanilang aktibidad sa social media dahil hindi laging nasusubaybayan kung sino ang nakakausap nila online.
6: These are not just other players. These are people, you know, perhaps there's a syndicate or a group that actually do these things. And they groom very slowly until they actually are able to prod the person to actually do it.
4: Binanggit naman ni Angara na pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang pagbabawal o paglilimita ng social media access para sa mga menor de edad.
7: That's really the more powerful thing that we have to control. As you know, many countries have already banned social media for 16-year-olds.
4: Ayon naman sa Coordinating Council of Private Educational Associations, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga University, imbes na total social media ban, mas mainam na tiyaking angkop sa edad ng mga bata ang mga makikita nilang online content.
8: Before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content. Eh, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo eh. Di ba ginagamit yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na.
4: Ganito rin ang panawagan ni De Liosa sa mga social media platform na hindi umano sumusunod sa kanilang community rules.
6: I myself have reported many times the things that I don't like seeing on social media, but they just get dismissed.
4: Binigyan din naman ng Psychological Association of the Philippines na komplikado ang usapin ng school violence at wala itong iisang sanhi, paliwanag o solusyon. Gate ng grupo, responsibilidad ng lahat na mapigilan ang karahasan sa paaralan, pati na ang pagtiyak ng mas ligtas sa kapaligiran para sa mga mag-aaral. Allison Ko, ABS-CBN News.
9: Gusto ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Ito ay kahit pa iginiit niyang hindi kailangan ang personal niyang pagdalo para bumilis ang paglilitis. Samantala, posible namang mabawasan ang mga ipipresentang testigo ng prosekusyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
10: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat mapabilis ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa bise, ibinibigay na niya ang buong tiwala sa kanyang defense team.
11: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon.
10: Nang matanong kung mas mapabibilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis, sagot ng bise.
11: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon.
10: Dalawang araw nang naantala ang impeachment trial ngayong Linggo dahil sa masamang lagay ng panahon, suhestyon ng ilan sa prosekusyon.
12: Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede naman gawing for trial lang, the whole day kung gusto nila.
10: Pag-aaralan naman ng Senate Impeachment Court ang posibleng remedyo ngayong atrasado na ang paglilitis.
13: Lalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days.
10: Samantala, ayon sa prosekusyon, posibleng mabawasan ang ipepresenta nilang testigo kasunod ng mga testimonya ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at ng judicial notice ng Senate Impeachment Court sa opisyal na House Records. Pinag-aaralan pa rin anila kung kukuning testigo ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
14: We are very careful about choosing our witnesses. Lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin.
10: Bukas naman ang prosekusyon sa posibilidad na tanggalin sa mga ipatatawag na testigo ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo na may posibilidad umanong hindi na gagamitin si Madriaga bilang testigo ng prosekusyon.
15: If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team.
10: Ayon kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, nakadepende ang pagpresenta kay Madriaga kung masasakop na sa testimonya ng mga mauunang witness ang kanyang testimonya. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Madriaga na hindi ito magpapasindak para manahimik at handa umano itong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
16: Susunod, in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan, suspindido bukas. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
4: Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at slice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh.
5: Ay nako, taon-taon na lang ganito. Eh kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
3: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
6: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanggulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Ibinida ng ABS-CBN ang lakas ng kanilang collaboration sa iba't ibang grupo at ang global success ng mga programa at artists nito na nakatulong ng malaki sa kumpanya matapos mawala ng prangkisa noong 2020. Inanunsyo rin sa pagpupulong ng mga stockholders ang pagbabalik ng ilang iconic kapamilya shows. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
10: We have been through one crisis after another, many of them existential in nature. Yet to me, this period in our history is a defining moment. Not just for those who work here, but also for you, our shareholders.
11: Ganito sinimula ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak ang kanyang mensahe sa annual stockholders meeting ng ABS-CBN. At bagamat maraming kinakaharap na krisis, anya tuloy ang misyon ng paglilingkod.
10: It is a chance to decide whether in the service of the Filipino was just a compelling slogan that served us well in good times, or if it is the genuine reason for our existence, proven because we embraced it in impossible times.
11: Ayon kay Katigbak, patuloy ang financial recovery ng kumpanya dahil na rin sa content partnerships at pagtangkilik sa mga programa at artists ng ABS-CBN sa loob at labas ng bansa. Patunay nito ang tagumpay ng Bini, mga seryeng The Silent Noise at Social Climbers at ng ASAP sa Canada. Binanggit rin niya ang magandang pagtangkilik ng publiko sa mga pelikula ng Star Cinema noong 2025. Sa It's Showtime at Batang Quiapo. At sa Halalan 2025 Special Coverage. Ang ABS-CBN Foundation naman nakapag-abot ng tulong sa humigit-kumulang na 30,000 pamilya na nabiktima ng mga kalamidad.
10: We recognize that we are not yet where we need to be. And while this has no doubt been a difficult chapter in ABS-CBN's history, we continue to believe with complete confidence that the momentum you are seeing will carry us through to profitability. Our revenues are recovering, our cost base is significantly lower, our debt is reduced, and our losses continue to narrow.
12: It's the new season.
11: Inanunsyo rin sa stockholders meeting ni ABS-CBN COO Cory Vidanes ang pagbabalik ng mga iconic na programang Gandang Gabi Vice at Pinoy Big Brother.
12: Gandang Gabi Vice, the new season will come back next month on GMA, I Want, and Kapamilya Channel. We are launching Pinoy Big Brother Collab 3.0 on October in partnership with GMA.
11: Dagdag naman ni Katigbak, isang bagong ABS-CBN ang haharap sa susunod na kabanata ng kasaysayan nito dahil na rin sa nagbabagong panahon. Pero isang ABS-CBN pa rin, nakakabit na ang paglilingkod.
10: This is a new ABS-CBN that we are building. Faithful to our mission of public service, but adapting to a different time and circumstance. Our next chapter will be about proving that ABS-CBN can rebuild a company strong enough to serve the Filipino for generations to come.
11: Jackie Pascual, ABS-CBN News.
13: Sinuspinde ng Malacanang ang in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Webes dahil sa malakas na buhos ng ulang dulot ng habagat. Sa ilalim po ng Memorandum Circular 131, inatasang magpatupad ng alternative work arrangements ang mga tanggapan ng pamahalaan at alternative learning modes naman sa lahat ng antas at sa mga pribado at pampublikong paaralan. Sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ipinaubayan naman sa pamunuan ng mga kumpanya sa pribadong sektor ang suspensyon ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
14: Kukuha ka ng mga birth certificate,
15: no,
14: driver's
15: medyo,
14: license,
15: ano muna?
14: Business permit.
15: Yeah. Muna.
14: Wala? O tatlong araw na. So, paano ko nagmamagaling?
15: Parang bumabagal ang mundo natin. Holiday pa ng Friday?
14: Hindi, holiday ngayon.
13: This Friday.
14: Ngayon. No, holiday ngayon sa Quezon City.
15: Sa Quezon,
14: it's Quezon City day to day. As a Friday, holiday rin. Ako hindi napapasok bukas. As a Thursday yan.
13: Eh, akala ko ikaw.
14: Hindi, papasok ako. Papasok ka ba?
15: Hindi, live ako sa Head Start bukas.
14: Dinami mo yan, ha?
15: Si Senator Bam Aquino po ang guest.
14: Kukunin ko muna bago sa'yo. Mauna ako sa'yo.
15: Agawan pa ng umaga to. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
13: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
14: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Pilipino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Miyerkules.
1: Alas 8:04 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, August 19, 2026. Ito na po ang inyong bisyo alas 8, Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Abay, bawat kaso, amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang
1: Spot Report!
2: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay sa unang pasada ng ating balitaan, sinuspinde ng Malacanang ang in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan. Bukas po yan, Webes, ay dahil po yan sa malakas na buhos ng ulang dulot ng habagat ay sa ilalim po ng Memorandum Circular 1-31, inatasang magpatupad ng alternative work arrangements ang mga tanggapan ng pamahalaan at alternative learning modes naman sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan. Sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna at Rizal at Occidental Mindoro. Ipinauubaya naman sa pamunuan ng mga kumpanya sa pribadong sektor ang suspensyon ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
1: Samantala, bumuuna ng Special Investigation Task Group ADZU para imbestigahan ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan dalawang estudyante ang nasawi. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Police Regional Office 9 Public Information Office Major Shalami Chang na hawak na ng pulisya ang dalawang baril na ginamit sa krimen at isa sa ilalim na rin sa ballistic examination. Patuloy rin anya pakikipag-ugnayan sa pamilya ng estudyanteng namaril. Sinabi rin ng PNP na nakikipagtulungan din sa investigasyon ng pamilya ng namaril na estudyante. Pero inuna na muna ang pag-asikaso sa labi ng kanilang anak bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Iniimbestigahan naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluwensyahan ng online games ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ngayong araw, idineklara ang official day of mourning sa Zamboanga City.
0: Ay nakuha ng grade 8 student sa sasakyan ng kanyang ama na hepe ng Bureau of Customs Police sa Zamboanga ang mga baril na ginamit sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon po ito kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sinabi po ni Nepomuceno na kadalasang inihahatid ng ama ang kanyang anak sa paaralan pero sa araw ng insidente, kanilang driver umano ang naghatid sa estudyante kaya nagkaroon ng access sa dalawang baril na nasa sasakyan. Kabilang ang service firearm na inisyo ng BOC at personal nitong baril. Hindi pa naman tukoy kung saan sa loob ng sasakyan nakalagay o itinatago ang mga baril. Hindi pa rin malinaw kung naturuang gumamit ng baril ang child in conflict with the law. E muli namang nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla sa Kongresong amyendahan ng batas para sa mas mahigpit na parusa sa mga pabayang gun owner. Natuklasan ding bukod sa Facebook. inilivestream din ng graded student ang pamamaril sa iba pang platform na may mas maraming audience. Ay lumalabas din sa imbestigasyong 7 bala ang pinaputok ng CICL, kaya ipinanawagan din ng kalihim ang batas na magkokontrol sa mga minor de edad sa paggamit ng social media.
1: Pero partner, sabi ni DALG Secretary John Vicremulla kanina, batay dun sa pahayag sa salaysay ng ama nitong CICL, wala siyang kasanayan sa paggamit ng baril, pero patuloy investigasyon kasi marami daw firing range doon sa paligid ng eskwelahan kung saan nangyari itong crime.
0: Firing range, partner, kung sabihin na natin yun ang narrative, hindi marunong yung anak niya, nalulusutan pa rin siya. Nagagamit pa rin ng baril. Kaya sang-ayon ako doon sa sinabi ni SILG. Mas higpitan, partner.
1: Correct.
0: Kasi ang baril, partner, sabi niya nga sa press con, di ba? Dapat parang asawa niya. May iniiwan niya, di ba? Kung saan-saan inilalagay. Ang punto lang ho nun, dapat responsable ka sa pag-aari ng baril.
1: At saka, yan naman talaga dapat, partner, ang number one rule sa mga gun owners, di ba? Dahil nasa seminar yan, partner, di ba? Nag-undergo na seminar ng mga iba't ibang test bago ka makakuha ng lisensya para magkaroon ng pag-amayari ng baril. So, kabilang po sa isinusulong ngayon ng DILG at ipinapanawagan din sa Kongreso ang paggawa ng mga batas na mas magpapato ng mas mahigpit na parusa para doon sa mga pabayang gun owner. Kagaya na lang naman na pag-uusapan natin kahapon, partner.
0: Sir Boy.
1: Samantala, sa ibang balita naman, pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court na i-extend o magdagdag ng araw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado ang Senate Impeachment Court na may delay na sa impeachment trial dahil sa ilang beses na kanselasyon ng hearing dahil sa masamang panahon. Sabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, wala pa sa kalahati ng 27 witness na ihaharap ng prosekusyon sa Article 1 ang sumalang sa witness stand. Pero kahit may delay, hindi pa naman anya ito masyadong mahaba at may mga opsyon naman ang mga senator judges gaya ng posibilidad ng trial sa araw ng Webes, Biyernes o Sabado. Bukas naman ang House Prosecution Panel sakaling mapagpasyahan na i-extend ang trial days.
0: Ay mga kapamilya, doble ingat po! Abay, inaasahang tataas pa ang kaso ng leptospirosis at iba pang waterborne illnesses kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malawakang pagbaha. Ay sa Maynila nga po, umakyat na sa 8 ang kaso ng leptospirosis ngayong Agosto habang pumalo na sa 2,300 ang tinamaan ng wild diseases o waterborne influenza, leptospirosis at dengue. Patuloy naman ang pamimigay ng Manila LGU ng prophylaxis sa health centers ng lungsod. Ay sinabi po sa DZMM ni Dr. Ann Dominic Matuba ng DOH Disease Prevention and Control na higit 3,000 na ang leptospirosis cases simula Enero hanggang 8 ng Agosto ngayong taon sa buong bansa. Ay higit 200 dito ang nasawi. Ay kung hindi niya maagapan, pinangangambahang darami pa ang magkakasakit sa mga susunod na linggo. Kaya patuloy na paalala ng DOH at health expert, agad magpakonsulta sa doktor para maagapan ang pagkakasakit.
1: Napalapit naman ang halaga ng piso sa 62 pesos kontra dolyar ngayong Miyerkules na itala ang intraday high nito sa 61.995 pesos, pero nakabawi ang piso at nagsara sa 61.815 pesos. Huling beses na sumadsad ng piso sa record low levels noong July 24. Ayon sa ilang analyst, humina ang piso dahil sa paglakas ng dolyar sa Amerika, habang binabantayan din kung tataas ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol! Department of Interior and Local Government hihilingin sa Department of Education na payagan ang paglalagay ng mga barangay tanod sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Jeff Marlene, hihilingin ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Department of Education na payagan ng Barangay Tanod na maglagay ng mga station sa loob ng mga paaralan bilang dagdag ni seguridad kasunod ng shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may memorandum circular na napipirmahan ng DILG at DepEd para palakasin ang security measures sa mga paaralan. Nasa labas na umano ng classrooms ang mga police para sa daily security, pero nais ng DILG na magkaroon din ng presensya ang mga barangay tanod sa loob ng school premises. Sinabi ni Rimulya na mas kilala ng mga tanod ang mga estudyante sa kanilang lugar kaya maaari silang makipag-usap, sumita at agad makapansin ng mga posibleng problema o bantas sa school. Kasunod ito ng shooting sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay kabilang na ang isang grade 9 student na responsable sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo at iba pang detalye ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMS.
0: Thank you, Kelly Cordero.
1: Samantala, outpatient department naman ng San Lazaro Hospital, balik normal na ang operasyon matapos malubog sa baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Yes, Marlene, Jeff, balik normal na ang operasyon ng San Lazaro Hospital matapos malubog sa baha ang compound ng ospital at ilang pasilidad nito, kabilang sa naapektuhan ng outpatient department, animal bite treatment center, OPD medical consultation, sub-facility o sub-specialty clinic, cardiac diagnostic unit at iba pa. Kinailangan kasing isarapan samantala kahapon ng OPD para magbigay daan sa isinagawang paglilinis at disinfection para matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente at staff ng paggamutan. Natili namang normal ang operasyon ng emergency department ng San Lazaro Hospital. Samantala, sarado ang outpatient department ng Ospital ng Maynila at President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco bukas, August 20, dahil sa

0: Ay, kuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon. Wala, nakakapagod.
1: Para namang...
0: Pagod na, partner.
1: Pagod na pagod ka na sa ilang linggong umuulan, partner.
0: Sambasahan na, partner. Talagang di na masilayan. Ngayon ko lang namin si Haring Ara.
1: Parang hindi na pagkasana yung partner. Parang pagod na yung tono mo.
0: Kuha naman tayo update. Mula kay Ma'am Lian Loreto. Mula po dyan sa Pag-asa. Ma'am Lian, kamusta po? Abuti pa po ba ng weekend tsaka sa susunod na linggo?
2: Good evening po, Sir Jeff and Sir Ma'am Marlene at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Actually, itong habagat nga po natin, inaasahan po natin, no, possible na mas humina po siya starting tomorrow until the weekend. Pero may panibagong bugso ulit tayo ng habagat starting next week. Ngunit ngayon po, no, unahin po muna natin, may tatlo po kasi tayong binabantayan na bagyo. Una, opo, tatlong bagyo po ito. Una po ay nasa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Neneng na kanina nga pong alas 4 ay huling namataan sa layong 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Hindi naman po ito magla-landfall at patuloy naman po itong kikilos pa west-northwestward patungo sa Taiwan kung saan ito posibleng mag-landfall at sa northern coast or posible din mag past close lamang po ito doon. Ngayon sa ngayon ay tropical depression category po ito o isang mahinang bagyo habang nasa may Philippine Sea. At sa nakikita po natin, no, yung isang epekto lamang po nitong bagyong Neneng ay hihilahin lamang po nito yung habagat. Kaya medyo patuloy-tuloy nga po yung habagat natin, no, habagat rains dito po sa malaking bahagi ng Luzon from the past few days. And then, kung mag-landfall po ito sa Taiwan, possible bukas ng hapon o by Friday morning, dun po masihina yung habagat. Yun po yung magiging scenario natin. Ngunit sa ngayon nga po, patuloy pa rin yung mga pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Pinakamatataas po o yung malalakas na mga pag-ulan, inaasahan natin sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan sa ngayon po ay nasa orange heavy rainfall warning po sila. Dito naman po sa Metro Manila, maging sa may Tarlac, Pampanga, dito rin sa may Cavite and Batangas, nasa yellow heavy rainfall warning naman po tayo. So expect pa rin po natin yung mga panakanakang mga pag-ulan and posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts naman po ng Luzon, maging sa may Antique at Aklan, asahan din po yung mga maulap na panahon at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms. And for Mindanao and the rest of Visayas ay maging mainit naman po at maalinsangan even in the next few days. About naman po dito sa dalawa pang bagyo na binabantayan natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility. Una po, mas malapit sa atin itong bagyo na nasa kanluran ng extreme northern Luzon, 905 kilometers away. So itong bagyong ito, wala naman pong direktang epekto sa ating bansa at patuloy nga pong kikilos pa northwestward and possible mag-landfall sa may China. And aside po dyan, may mas malakas po tayo na bagyo na nasa labas ng PAR. Medyo malayo pa po ito, no? Mahigit 3,000 kilometers sila nga ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, tropical storm ito na may international name na Saudel. May taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour and pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Habang kumikilos po ito dito sa may Pacific Ocean, inaasahan natin mas lalakas pa ito at yun po ang rason kung bakit posible naman na hilahin nito yung habagat by next week. So sa ngayon yung latest projections natin, itong tropical storm Saudel ay mas lalakas pa, maaaring maging typhoon category by next week. So yung scenario na ito, maaari nga pong magpalakas muli ng ating habagat.
1: Oo. Ate Lian, may projection na ba kung kailan posible pumasok tong pangatlong bagyo na binabantayan po ngayon, isang sabing lalakas pa?
2: Sa ating projections, no, actually, pwede pa po kasi magbago yung scenario. So mataas pa po yung uncertainty kung papasok ba ito o gigilid lamang sa boundary ng ating area of responsibility. Pero possible po by starting Sunday onwards. Maaring ganun po yung timeline natin.
1: Naku, sabihin, super extended talaga yung masamang panahon dito sa atin.
0: So mukhang sa linggo ho, meron pa sa weekend, Sabado-Linggo po meron?
2: Opo, sa nakikita natin, starting tomorrow, mas hihina hanggang Saturday and then Sunday ulit, meron na namang panibagong bukas.

0: Nako. Kumbaga parang uubusin ng buong buwan ng Agosto, partner.
1: Oo nga eh. Alright.
0: Nang masamang panahon.
1: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto.
0: Thank you, ma'am.
1: Mag-ingat po kayo dyan sa pag-asa.
2: Ingat po tayong lahat.
3: Alerto sa bagyong Neneng at Habagaga.
1: Eh, partner, kanina, kaya ako'y parang pagod na. Pagod na tayong lahat eh. Lahat ng mga nabaha, partner, pagod na.
0: Mm-mm.
1: Taon-taon na lang, di ba?
0: Yung mga... ilang beses sa isang taon pa yan, partner.
1: Napapagod na, partner, ang mga kababayan natin eh. Pagod na ho sila.
0: Correct.
1: Napapagod. Kasi nga eh, ang malaking tanong eh, taon-taon naman ito, bakit tila hindi masolusyonan?
0: Diba? Parang walang
1: pagbabago. Ang pinariringan ko po ay ang gobyerno. Kasi, partner,
0: hindi naman naman, pero yun na yun.
1: Makikita mo lang minsan, partner, di ba? Pagka magbabrowse ka ng mga social media, yung mga Pinoy, parang humahanap na lang ng ikatutuwa sa sitwasyon.
0: Kung baga, partner, ang lagay ngayon ng mga Pinoy, kung ihalot ulo sa isang meme, sabihin nila, uy!
1: Pagod na, Pinoy.
0: Babad na ako dito, oh!
1: Pagod na maging Pinoy. Ay, so pagod, pagod nang maging Pinoy tuloy. Pagod nang maging pagod, partner. Tsaka
0: ay,
1: yung
0: pa
1: sinasabi lagi, ano, hindi, resilient naman ang mga kababayan.
0: Which is
1: pagong
0: sad,
1: ganun.
0: Which is wrong.
1: Lagi na lang ganun, hindi, oh. Hindi, resilient ho ang aking mga kababayan
0: at
1: dito.
0: Saka,
1: kaya ho nila yan. Hindi ho ganun. Solusyonan nyo ho yan.
0: Partner, isa sa mga ganyang bagyo, isa sa palagi sinasabi ng mga opisyal, ng mga otoridad, eh may ginagawa po kami, may mga programa po kami, mga proyekto po kami, pero bakit parang hindi maramdaman ng taong bayan, diba?
1: Dapat pinakikinabangan, wala. Anyway, partner.
0: Ano?
1: Stinger muna tayo para maganda.
3: TTZMM Numero uno sa aksyon.
1: Ayun, partner, kaugnay nga nung mga insidente, partner, sa mga eskwelahan, mga violent emergencies kung tawagin,
0: okay.
1: Di ba? Laging sinasabi ng mga eksperto, ng mga nakakausap nating authorities, na-impluwensahan ng laro, di ba? Parang nakaka-impluwensya daw. Pero kasi, partner, ako, sa tanong ko, meron namang ibang bata na tila hindi naman naapektuhan o sinasabing laro na yon. Na-separate nila na ito, laro, ito ang realidad, di ba?
0: Correct.
1: Itanong natin mismo, partner, sa eksperto. Nasa Zoom natin, partner, makasama natin via Zoom, si Professor Nina Ira, na isa siyang Family and Child Development Specialist, partner. Magandang gabi ba, Prof. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
0: Hi, Prof.
4: Hello, Sir Jeff and Miss Marlene. Good evening po.
1: Opo, ma'am, unahin ko na po. Kasi sinabi ho kanina ni SILG, partner, di ba? Yung laro daw ho ay maaring naka-apekto, lalong-lalo na ho doon sa chat groups. Sa inyo ho, ma'am, paano nyo ho na, how do you make sense of this po? Paano ho ba nakaka-apekto ang laro sa pag-iisip ho ng bata? Kasi nga ho, may ibang bata naman,
0: hindi
1: naman naapektuhan. Oh. Alam niyang laro iyon.
4: Nako, hindi naman natin pwedeng masabi na specifically or talagang laro lang yung nakapag-cause nung violence doon sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga, no? Kasi syempre napakadaming factors niyan at yung laro normally, 'di ba sabi nga yung laro itself hindi siya yung nagkakapag-cause ng violence kung hindi minsan yung pagkatapos nung yung mga chat groups doon sa laro na yon. Doon mismo kasi may mga talagang mga hindi na mga magagandang influences, 'di ba? At ginagamit na tong mga bata, lalo na yung mga batang very vulnerable para gumawa ng masama. Oo, pero hindi talaga yung laro itself yung pwede mong sabihin na nagko-cause ng violence.
1: Go ahead, partner.
0: Ano ho, Professor, ang inyong posibleng nakikita sa na posibleng nakaka-impluwensya doon sa mga bata o ba't sila nakakagawa ng mga ganitong klaseng kaharasan?
4: Oo. Marami kasing ano yan, factors, Miss Marlene. Kasi number one, kailangan natin tingnan ano yung family background ba nitong bata. Diba? Ano yung kanyang relationship sa mga magulang.
1: Mm.
4: Tapos paano siya nagkaroon ng idea kung paano gumamit ng barel. Meron ba siyang tinuruan ba siya? O ano ba yung exposure niya nga sa violence? Talaga bang video games lang? Ano pa ba? Kasi baka pwedeng nakikita niya rin talaga yon. Tapos ano ba yung pinapan nood niya? Nabully ba siya? Meron ba siyang experience ng bullying? Meron ba siyang experience din ng violence? Maraming factors na kailangan nating i-check para malaman natin kung ano talaga yung naging problema doon.
1: Mm-hmm. Prof, meron ho bang ano, kumbaga parang madaling makita na mga senyales na itong batang ito ay nangangailangan ng tulong, unang-uno sa magulang, sa mga guru ho pagdating sa eskwelahan at mga kaibigan. Meron ho bang mga early signs na pwede hong ma-detect ng mga magulang at saka ng guro?
4: Oo. Well, titingnan natin yung Sir Jeff. Kasi tingnan, for example, yung bata ba ay dating palakaibigan tapos bigla na lang tahimik. So, isang pagbabago yon. Or kung meron ba siyang mga sinasabing mga sa mga kaklase niya na violence din, related sa violence. Or meron ba siyang sinasabi na kunyari siya mismo, gusto ko nang mamatay. Diba? O baka mas masaya na lang pagkawala na ako dito sa mundo. Yung mga ganong mga bagay ay mga early signs kasi yun eh na baka yung bata ay may pinagdadaanan ding depression kasi hindi rin natin alam kung merong mental health issue yung batang gumawa nitong violence na to sa school.
1: Oh, Prof, meron nga ho ko nabasa, sabi partner, kapag ang bata, yung anak mo, ba, tatanungin mo galing ng school. Huwag mo daw tanungin ng house school kasi sasabihin daw noon, okay. Fine. Kaya dapat be specific ka daw, Prof. Sasabihin mo, what made you smile today?
0: Positive note lagi.
1: Para ma-encourage siyang magsalita. Or, who sat with you at lunchtime? Mga ganun ba, partner? Ano pa kung pwede, Prof?
4: Oo. Hindi, kasi pagka ganun yung tanong mo, ibig sabihin, interesado ka sa buhay ng bata. Oo. Kasi in my experience also in counseling, yung mga kabataang nakakausap ko na may mga problema sa mga magulang o sa mga tanong ng mga magulang sa kanila, ang palagi nilang nababanggit sa akin ay kapag tinatanong nga about school, parang ang dating daw sa kanila, hindi daw interesado yung kanilang magulang tungkol sa kanilang buhay, kundi kung ano lang yung achievement nila or anything related to school. Pero kapag tinanong mo yung, who sat with you today, ano bang kinain mo, ano bang nagpangiti sa'yo, so ibig sabihin nun, ikaw ay interesado doon sa bata. At nakakaramdam yung bata na merong nagmamahal at nagko-connect sa kanya.
1: Oo, nabasa ko yun, Prof, sa libro yun eh, Life is Good.
4: Yes.
1: Nabasa ko yun.
4: Yes, I agree.
1: Oo, kapag ka sa dinner table partner yun. Oh, what made you smile today? Oh, parang ganon. Mm-hmm. So mag-interactive dapat, Prof, hindi yung parang default, di ba?
0: Yes.
1: Oh, kamusta school? Di syempre,
0: okay lang.
1: Parang yung magulang, parang requirement na lang na tanungin, parang ganun ang dating, Prof, di ba?
4: Yes, or minsan pa nga, kamusta yung exam? Mataas ka ba?
1: Oo.
4: So, mas maganda talaga yun.
0: Pero Prof, meron bang factor dito yung generation? Kasi nung mga millennial at yung mga batang 90s, hindi naman sa experience ko, hindi naman palaging kinakamusta yung mga anak pag galing sa eskwelahan. May factor ba yung generation ng mga magulang ngayon, yung soft parenting na tinatawag, doon sa posibleng ma-adapt nung mga yung mental state ng isang bata, professor?
4: Well, nagbago naman na talaga yung parenting styles sa as we go along, 'di ba? Yung generation ay nagbabago din kasi. Pero ang pinaka-distinct na nakikita natin ngayon kasi nga dahil busy na din yung mga parents, nagkakaroon na ng kakulangan kasi doon sa connection. Mm-hmm. Be it yun nga kwentuhan kasi noong panahon millennial or ako Gen X ako, wala pa naman kasing maraming distraction. So parang talagang limited lang naman yung interaction mo sa mga kaklase mo, sa kapitbahay mo, o sa magulang mo, o sa kapamilya mo. Pero kasi nga ngayon, dahil yung mga bata, pag nandyan na sila sa cellphone nila, hindi mo na ngayon nakokontrol kung sino-sino yung mga nakakausap nila. So ngayon, kung wala tayong connection sa kanila, magiging matindi na yung influence nung labas. More than itong natin.
1: So, Prof, sa mga nakikinig hong magulang, maganda hong senyales kapag ang anak mo ay nagsishare sa iyo ng experiences niya. Maganda.
4: Oh yes. The more that they share, the more na ibig sabihin noon, nakakapag-connect tayo sa kanila.
1: Prof, sorry partner, cambio naman ho ako dun sa insidente kasi hindi lang naman ho yung CICL, yung shooter, tsaka ho yung biktima affected ho dito. Maging ho yung mga naka-witness ho Paano yes. naman ang gagawin ng magulang para ho makakope up yung mga anak ho nila na naka-witness ho nitong karumal-dumal na insidenteng ito?
4: Mm-mm. Well, definitely, kailangan talaga sila ng psychological first aid or debriefing, no? So, kailangan may mga mental health professionals, guidance counselors na yes. kailangan pumunta doon or kailangan gumawa sila talaga ng programa kung paano i-debrief yung mga bata at makaramdam uli sila na ang eskwelahan ay isang safe space or safe place nila. Oo. So, at saka syempre sa bahay din, mas magandang na-debrief din ng kanilang mga magulang. Syempre, yung mga magulang, kailangan din nila ma-share, diba? Yung feelings. Ito ngayon yung sharing of feelings and emotions ng magulang at ng anak para ngayon meron silang maramdaman na naiintindihan din pala ng nanay o ng tatay ko yung nararamdaman ko at normal pala tong nararamdaman ko.
0: Oo.
4: Para hindi nila kailangan itago.
0: Mm-hmm. Professor, nabanggit mo kanina na dahil nga sa madami ng distractions ngayon, hindi na minsan aware, fully aware yung mga magulang kung sino-sino yung mga nakakausap ng kanilang mga anak, lalo na sa social media. At isa po yan sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga authorities kasi kalimitan po sa mga napapaulat na involved sa mga ganitong karahasan, partner, may nakakausap sa kanilang mga online game, may mga, sa mga chat.
4: Yes.
0: Prof, ano ang ano po ang masasay mo doon sa copycat syndrome na sinasabi na tila na ginagaya ng mga minor de edad sa Pilipinas yung mga gawain na sa US lang dati napapaulat kagaya ng mga school shooting.
4: Oo. Well, talagang lalo na sa mga mas bata at saka yung mga teenagers, 'di ba? Syempre yung nila, yung feeling nila na ito ay uso or feeling nila I need to belong at pwede nilang baka pagkaginaya ko ito, cool ako or chill yung ibig sabihin, magugustuhan ako ng mga tao. So ngayon kailangan talaga na merong adult at syempre sana itong mga magulang, mga guro, 'di ba? Maiproseso sa kanila na itong mga bagay na ito ay hindi normal, hindi ito dapat ginagaya. At ano yung mga repercussions, 'di ba? Or ano ba yung mga pwedeng nasa isip nitong mga gumagawa nito na para ngayon as much as possible maagapan natin kung meron nga silang senyales at madala na sila sa isang mental health professional.
1: Mm-hmm. Ay, Prof, meron lang ho tayong phone in question mula po kay Liza Aquino. Ang tanong niya ho, bakit ho ang layo na ng mga bata ngayon sa mga bata dati? Ano ho ang assessment niyo ng dahilan? Social media lang ho ba talaga? Kasi ho, dati ho, yung pamamalo, nagwo-work ho eh. Eh ngayon, syempre, highly discouraged na. So, ano ho nakikita niyo ng dahilan dyan?
4: Oo. Definitely, magkaiba na ang bawat generasyon. Kanya-kanya naman talaga yung characteristics. Pero ako, ang nakikita ko po from my professional experience, ang syempre yung kind of parenting nag-iba na po. Diba? Yung mga magulang kasi dati, meron at meron tayong kadalasan na iiwan sa bahay. So, hindi pa ganun kahirap ang buhay. So, meron pa tayong nakakausap ng magulang pagdating. Meron pa tayong nahihingahan kung meron tayong mga sama ng loob or may pinagdadalasan. Daanan tayo. Ngayon, dahil sa busy na ang mundo at mahirap ang buhay, kadalasan, pagdating ng bata, wala na siyang dinadatnan sa bahay. So, talagang ang kanyang default ay talagang gadget o kung sino yung mga nakakausap niya. Tapos, wala na nagpo-proseso sa kanya kung ano yung mga napapanood or nakikita o sinasabi ng mga nakakausap niya doon sa doon sa social media niya. Tapos yung mga magulang, 'di ba, mas more disconnected na, 'di ba? Kanya-kanya na rin mga magulang pagdating din minsan sa bahay, nasa cellphone na rin sila. Hindi na nagkukwentuhan pagdating nga ng dinner time. Napaka-crucial po kasi ng dinner time. Hangga't kaya sana tayo ay magkakasabay kumain at yun, kumustahan tayo kung ano ang nangyari, hindi lang sa anak kundi sana yung mga anak sa magulang. Kasi yun yung time to connect eh. Hindi naman tayo usually nangyayari yon kapag breakfast at saka lunch. Saka sana yon yung mga weekends, meron tayong mga other activities kasi noon masyadong maraming activities, hindi lang tayo tali sa sa gadget. Maraming ginagawa ang mga bata noon.
1: Yun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras sa Prof. Nina Ira, isa pong family and child development specialist. Salamat po, ma'am. Salamat. Sayang, marami po kaming gusto itanong eh. Kaya lang limited time po, ma'am. Sa susunod po ulit, ha. Sana
0: thank
1: po mapagbigyan.
4: Sige po, salamat po ulit.
3: DTTZMM numero uno sa aksyon.
1: In short, partner, ang nakuha ko doon sa sinabi ni Prof, eh, spend time with your children.
0: Correct. At saka, ibig sabihin, partner, ang lahat ay nagisimula talaga sa tahanan.
1: Yun. Yun. Di ba? Mm-hmm. Kasi nga, porky na nasa school, oh, hindi, si teacher mm-hmm. na bahala. Eh, busy.
0: Oo, oh, tama. At saka, hindi dapat maging dahilan ang trabaho para makahamper sa relasyon ng anak sa magulang. Di ba?
1: Oo nga.
0: Kasi kung nasa labas, 8 hours ka na nasa trabaho, yung anak mo, 8 hours na nasa paaralan.
1: Kaso, partner,
0: pag-uwi niya ng bahay, di ba? Yun na lang din yung time.
1: Paano ang gagawin? Mm. Eh, pauwi na sana si mommy at daddy. Mm. Binaha. Hindi makasakay ng tama.
0: Kasalanan na naman yan ng mga corrupt partner.
1: Ganun talaga, hindi ba?
0: Ay, nako! Pasaway. Oh,
1: hindi ba, partner? Pero in short, talagang kailangan, partner, ay spend time ka. Kung kakayanin, kahit kaunti, quality time. Di ba? Tsaka yun nga yung sinabi ni Prof. Hindi, nabasa ko yun, partner. Pag magtatanong ka ay hindi dapat yung house call. Hindi tapos na. Dapat tatanungin mo, be specific. Sinong kasabay mo kumain?
0: Mm.
1: Sino anong nagpasaya sa iyo? Hanggang sa mag-open up sa iyong bata. Go ahead, partner, may pinababasa siya na.
0: Ay, para po doon syempre sa mga kapamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional or mental challenges, abay maaari po kayong tumawag sa numero ng NCMH o yung National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon wide toll free landline. Para naman po sa Globe at TM subscribers, 0917-899-8727 ang pwede po ninyong kontakin at 0919-057-1553 para naman po sa mga smart subscribers.
1: Ayan, sa mga nakatuto ko sa live stream, screen capture nyo na yan for future reference. Doon naman sa mga nasa radyo, mag-YouTube kayo kasi hindi na namin may radyo. Anyway, ay kailangan lang huna yung magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report.
3: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, direk! Kayang-kaya!
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim!
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest Washing Machine.
14: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
1: Nagbabalik po Spot Report sa oras na 8:41. Abay, teka muna, partner. Announcement muna, mga kapamilya. Bibisita po ang DZMM, Serbisyong Kapamilya. Kasama po si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City, para sa DZMM, Serbisyong Kapamilya sa August 21, 2026. Sa Biyernes po ito ay meron po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling, UTI testing at blood sugar count para sa unang 150 na kapamilya. Abay, may merienda partner syempre. May pabigas at may games pa. Ay muli po, ito ay first come first served. Ay makita-kita po tayo dyan kapamilya ha. Abay syempre dalaho kayo ng payong ha. Baka sa hindi natin alam ang panahon sa Biyernes eh, di ba? Sabi ni Pag-asa kanina, partner, di ba? Hanggang Sabado.
0: Oo nga eh.
1: Hanggang Sabado.
0: At posible mong ma-extend, partner. Hihina, pero lalakas ulit.
1: Linggo daw ulit, ang sabi. Mm-hmm. Ang sinasabi, di ba? Anyway, partner.
0: Oh.
1: Eh, speaking of, kumbaga, holistic approach ng crime prevention.
0: Okay.
1: Eh, ang dyan sa Baras Rizal, meron kaagad na na-aresto. Isa sa dalawang pumasok sa isang convenience store.
0: Aba, mabilis.
1: Oo, eh, kasi nga nagtulungan partner ang mamamayan at mga polis.
0: Ayun. Oo,
1: may tumawag partner eh, na may dalawang individual, abay namataan nila nando sa bubong ng convenience store.
0: Oo. So, hindi siya akyat bahay, akyat convenience store.
1: Kasi binutas yata nila yung bubong eh.
0: Naku!
1: Pagsa doon sila dumaan. Play video direct, baka merong video dyan. Patingin para makita nga, nalaglag bigla doon nga, na parang prutas partner.
0: Parang prutas,
1: lumaglag doon. So, ayan o, kita mo. Ayun o, di ba? May paa o, kita mo. Ayan, mga madaling araw yan, partner eh, kahapon. Madaling araw yan. O, kita mo, lalaglag muna yung una. Tapos yung pangalawa naman. Oh. Eh, batay sa paunang investigasyon, partner, eh, nakapasok ang mga suspect sa establishment. Eh matapos niyang sirain yung bahagi ng bubong at kisame. Eh tapos eh isang bag na naglalaman ng mga bagay na pinaniniwala ang inihanda para ilabas sa tindahan na natagpuan sa loob. Oy, gayon man eh matapos ang inventory ng store manager ay nakumpirmang walang nawawalang cash, merchandise at iba pang ari-arian at nananatiling buo yung vault. Ayun, mukhang nahirapan sila, no?
0: Hindi pa hustler.
1: Ayun, kita mo, di ba lumaglag na doon. Oh. Ayan. Oh. Mamaya may kasunod dyan eh. Hintay-hintay mamaya yan. Habang nagpe-play, habang kausap natin, na-ready na, nasa linya na natin si Police Major Amadeo Estrella, ang officer in charge ng Baras Municipal Police Station. Magandang gabi po, Major Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa Spot Report.
0: Hi, Major!
15: Yes, ma'am. Good evening po, ma'am. Major Estrella po, sir, ng Baras MPS po.
1: Oh, Major, pinapakita namin yung video eh. Ay lumawit yung paa doon sa kisame. Tapos eh, dalawa ho sila. Po,
0: na para bang isa siyang gagamba.
15: Narinig ko, sir, hindi pa sinabi niyo, sir, na hindi po sila sanay. But,
1: yan. Si,
15: mga si marami Mara, na rin po mga...
1: Experience.
15: Reklamo laban po diyan sa dalawa po na yan, sir.
1: Pakikwento po, Major, mula sa simula. Oh, sila'y umakyat tapos paano ho niyo natuklasan? Go ahead.
15: Na may nag dahil sa pagiging close po ng inyong pong lingkod, sir, ang Baras PNP po, sir, sa bayan po na mamamayan po natin dito sa bayan ng Baras, sir. Sila na po nag-i-info sa amin regarding po sa mga kakaiba at mga suspicious na tao po dun sa paligid po namin, sir. So it happened, sir, na nag-info po sila dito sa amin. May nakita po silang dalawang lalaki na nandun sa bubong ng said convenience store at may narinig silang parang sinisira. Fortunately, again, sir, may malapit po tayo na pulis na nagpapatrolya po dun sa area. So nung pinuntahan po namin yon, at naramdaman nila, kung nakita niyo po, sir, doon sa last part ng video, na nag ano sila, parang aligaga, nagtakbuhan na sila. Gumamit sila ng fire exit, sir. Ayun po, nakita ng mga pulis natin na nagtakbuhan po yung mga tao. So, hinabol po nila. Unfortunately, nakatakas po yung isa dahil nakapag-focus sila dun sa isa.
1: Mm-hmm.
15: At nung pagkakadakot po dun sa isang suspect po natin, sa process po namin na frisking after arrest for ano, nakita po namin yung bago na sa pag-ano nung tao. At nandun po nakita namin yung improvised na firearm at several somewhat personal use na drugs din po nun sa mga initial ano po, sir.
1: Pero sa
15: later on that day po, hindi pa namin nababalikan yung convenience store, but may nagtumitingin na po. Dumating po yung mga representative ng convenience store at sinabi nila na pinasok po sila, sir. Fortunately, since na na-foil po yung robbery nila, intact pa rin po yung mga vault, yung cash machine po na ginagamit for withdrawal through electronic, at yung mga packages ng mga pip na nakawin sana nila ng mga groceries, hindi pa nila nailalaban.
0: Hindi na
15: talagang sa timely response po ng mga pulis po natin ng we take cognizance po doon po, sir. At sa pakikipagtulungan po ng mga mata po natin sa pamayanan po.
1: Oo, Bali Major, ito ho, isang kasagsagan ho ba ito ng ulan? Umuulan ho sa Baras nung ginawa?
15: Malamig lang po noon, sir. Temporary na walang ulan po noong oras na po yun. Mga round 2.
1: Oo.
0: Major, sabi po ninyo kanina, maraming nagreklamo na dito sa mga suspect na ito. Bakit may mga previous cases na ba sila? May mga data na ba silang nilooban ng mga convenience store?
15: Mga ano po, during their minor days, yung isa pong suspect po natin, unknown troublemaker po, at may history po yung family nila na involved po sa drugs. So, lumaki yung bata na medyo troubled. At seen ang way of making money is through stealing. Na-impluensya niya po yung una po nating suspect.
0: Kumbaga, partner at major, kilala na dyan sa talaga sa lugar nila itong dalawang suspect na ito na gumagawa ng karamihan.
15: Yes mo, ma'am. Anong troublemaker po yan? Mga usual hands po niyan is Tipolo, Teresa.
1: Yun.
15: Paikot-ikot lang din po ng ganun po, sir.
1: Sa investigation, Major, ilang mga convenience store na pinasok nila sa ganitong paraan?
15: Hindi po sa ganyang paraan. Hindi lang convenience store, sir. Pati yung mga kapitbahay nila, yung mga lugar-lugar, small things
0: Nag-level
15: na pinapasok po nila.
0: Nag-level up mula sa pagiging akyat bahay, naging akyat convenience store na sila, no, Major?
15: Yes po. Ano naman po, ma'am? Identified naman po namin through his previous record. At sa ngayon naniniwala po kami na legal age na siya. At inaantabayan na lang po namin yung mga previous warrants niya, maglalabasa na daw po, ma'am. Iniintay at re-research na rin po namin sa court. Yung identity niya, kilala naman. At through communication with other police offices dito sa Rizal, may siya sa mga assets po namin na makaka-identify po dun sa tao po yun. Eventually, mahuhuli rin po namin po yun.
1: Tsaka hindi po pwedeng hindi mahuli, Major. Talagang nahuli niya na isa Nahuli niya isa. Hindi pa.
0: Liliit na yung mundo niya.
1: Direct filing ito. So anong kaso nito? Kakaharapin nito, Major. Go ahead.
15: Yung nahuli po natin since sa kanya po yung nakuha yung bag. Siyempre po dun sa drugs po, then yung isa po dun sa illegal possession of firearm. And robbery po dun sa dalawa po nating suspect po. Dahil sa pagpasok ko nila dun sa said convenience store.
0: Kumbaga, Major, sila ay partners in crime lang, wala sila ibang kagrupo kasabuan.
15: Ayon po dun sa family, is na-influensyaan lang doon po yung una nating suspect nung nakatakas po nating suspect.
1: Eh mabuti pala medyo walang nasaktan, ano? Walang tao ho yung ano? Walang tao
15: wala sa convenience store. During that time, sir, close po sila.
1: Ayun. Ah, bakit? Di ba, hindi ho ba 24 hours itong convenience store na ito?
15: Hindi po sila 24 hours nag-ooperate po, sir.
1: Oo, mabuti ho walang tao, hindi ba? Kasi kung meron ho, eh baka madami alam niyo na ho, mangyari, may masaktan pa, hindi ba, medyo?
15: Ayun, sir, hindi natin alam ho yung... Hello?
1: Oh, go ahead po.
15: Yeah, sir.
1: Oo.
15: Nilalakas ako po yung volume, eh. Kala ko napindot ko po.
1: Okay, go ahead po, sir. Oh. Buti ho walang tao. Sir, buti walang tao. Buti wala akong tao, ano?
15: Oo po, sir. Hindi po natin alam kung to what extent magano po yung mga unconventional, mga ano, mga tao po na ganyan ang thinking. Different po kasi sila kaysa po sa ating mga regular citizen po eh.
1: Oh, so pero ang lumalabas pala, Major, ang target nila talaga ay yung pera. O gusto lang nilang kumuha ng mga pagkain, trip-trip. Ano ho bang
15: anything that is mapapakinabangan, sir, is pipirahin po niya mga yan, sir. That could be sold.
1: Oo. So ang balita,
15: modus nila, sir.
1: So ang balita niyo ho sa barangay parang sinusukan na ho itong dalawa. Ganun ho ba?
15: Yes, sir. Sus, sa lahat ng mga supposed to be mga tinitirahan nila, sir. Yan ang usual na lakad nila.
0: Pero,
15: anything
0: sir,
15: na mapapakinabangan that is not bolted down, kukunin po nila, sir.
1: Pero involve po sa hold up itong mga ito, may mga ganun din ho ba?
15: Hindi po, sir, but eventually, sir, magpo-progress po yung mga yan sa ganyan.
0: Pero, sir, kung marami na host nagreklamo sa kanila, bakit hindi pa sila nahuli noon kung marami na sila?
15: May mga case po laban sa kanila, but during that time, sir, is mga minor po sila, ma'am.
0: Ah, ayan
1: na nga ba.
15: Oo, so usually, sa DSWD, then later, magdadraft po yung mga cases sa kanila.
1: Uh-huh.
15: Yung iba naman po nating mga kababayan na... pinipili pa nila yung tama na yan, wala na naman mangyayari, ganun mga thinking.
0: But
15: ang nagiging problema sila is lumalakas ang loob, nagiging sakit sa ulo natin later on.
1: Major Estrella,
15: lumalakas ang loob.
1: Major Estrella, siguro magandang encourage ho yung mga mamamayan ho natin kasi syempre may napansin sila nakakaiba dito eh, yung vigilance ho nila. Eh, kumbaga ito, nagresulta ho sa pagkaka-areso nung isa sa dalawahong pumasok ho o nanloob ho dito sa convenience store. Siguro, Major, maybe you could encourage yung mga nakikinig ho sa atin. Go ahead po, Major.
15: Hello, sir. Sir, I'm sorry, sir. Humihina na naman, sir.
1: Humihina. Okay, sir, siguro, kasi ang isa ho sa, kumbaga, nag-lead ho sa pagkaka-areso ho nung isa sa dalawang suspect, eh, yung vigilance ho nung ating mga kababayan, napansin nilang merong tao sa bubong, eh, tinawag ho nila. Siguro, sir, you can encourage ho yung mga nakikinig ho sa atin. Go ahead.
15: Yes, sir. Sa mga kababayan po natin, sir, wag po tayong, wag po sila magsawan manangkilik sa local police po nila.
1: Yo.
15: At nandiyan po ang 911 po ng PNP.
1: Mm-mm.
15: At alamin po natin kung ano po ang phone number po talaga ng local police po natin.
1: Yun.
15: Huwag lang pong pipicturan, isave po directly sa phone.
0: Tama.
15: At gawing emergency number po. Kadalasan po na nakikita po natin, ang nangyayari, makikita yung number po ng police. Local police po.
1: Mm-mm.
15: I-picture lang po. Tapos, during an emergency, hahanapin pa.
1: Yan.
15: Sa phone ko, saan nga ba na-picture lang?
1: Nako
15: po. Kung sinay-save nila yon, ilagay nilang part ng emergency, ang laking tulong po yun during a crisis po.
0: Correct.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Amadeo Estrella. Ang OIC po ng Baras, Municipal Police Station.
15: Mabuhay po tayo lahat.
1: Thank you, sir. Snappy, sir. Snappy. Thank you.
16: TZMM Numero uno sa aksyon.
1: Ay, di ba, partner? Kahanga-hanga ang mga ipinakita ng mga nasa paligid ng convenience store.
0: So,
1: wala naman madalas, sarado na yung convenience store. Bakit may tao pa sa bubong? Di ba, itawag ko nga ito.
0: Yung partner, ang bunga ng programa ng PNP na ilapit yung kanilang sarili sa komunidad. Di ba? Dahil nagkakaroon nga ng tulungan o ng cooperation sa ng bawat isa para masupo yung mga gato klaseng krimen, partner.
1: Basta sinasabi lang natin, partner, kung hindi naman ho prank call yan, itawag nyo. Mas maigi na kung may maparesponde kayo doon, tapos eh, magpakilala yung mga ano. Eh, halimbawa kasi partner, malay mo.
0: Gumagawa ng bubong.
1: Hindi, tauhan talaga ng convenience store na yun. Hindi, gumagawa kami. O di mag, ingat mo ng patunay. Kung baga, kesa naman sa magpatumpik-tumpik ka, hindi ba, nakita mo na. Di ba? Oh. Kaya ho yun, okay ho yan. Itawag nyo lang, pwede naman kayo hindi magpakilala sa 911. O kaya doon sa mga emergency numbers na meron kayo. Tapos correct, sinabi rin ni Major, huwag niyong picturean, i-save ninyo. Lagi niyo sa number.
0: Oh, maidagdag ko lang din partner na maganda yung itawag agad kesa videohan po muna. Itawag agad bago videohan muna. Kasi maraming ganyang partner nag-viral sa social media. Binibidyohan muna pero wala namang responding
1: Okay partner, awatin muna kita partner. Kailangan natin magbigay dahil sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, babalik pa sa spot report. Sa inyong mga bate, babatiin namin kay mamaya.
17: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ay, nagbabalik po ang spot report para magpaalam kasi less than 2 minutes. Ay, less 1 minute na lang, partner. Eh, promise bukas yung mga nag-attendance check
0: ko. Promise ko pa kanina.
1: Promise pa ako ulit eh. Promise is meant to be broken, partner. Bukas hindi, pwede naman pa. Kaya pa.
0: Hindi.
1: 50 seconds na lang. Si Mango Ribsteak, si Cherry Chapari, si Leija Ka. Nandito. Tsaka si Daniel Bustamante. Sino pa, partner? Go ahead.
0: Si Madam Tina Virinia, hindi mawawala. Yan, si Louis Basco, at Takashi Kabalan, at si Mama at Papa.
1: Ayun.
0: Mami Donnie Padierno.
1: Ay, ayun. Ay, maraming salamat po sa tumutok sa spot report kung saan.
0: Una ang kaligtasan mo.
1: Ay, ako po, Jeff Caparas.
0: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
1: Ay, bukas po ulit, ha. Ingat po kayo, mga kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod programa, Alam Na Dis, kasama si Papa Awel Paz at
0: Mama Jai Ho.
1: Bye-bye.
0: Bye.

ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: isang minuto makalipas po ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
1: Alam na this!

0: lamang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awotan!
0: At ako naman ang co-partner niyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, hindi ka malurks, kalurks. Ako po si Jaiho.
1: At mga kalurks, sabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!

0: ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan, back to back comeback show sa Kapamilya Channel, inanunsyo!
2: Alam na this!
1: Ay, ano kaya mga bagong programa nga abangan? Tutuka!
2: Alam na this!
0: Nako, eto na! Papaawel mga Kapamilya at Kaservisyo, King of Philippine Christmas Carols, Jose Marie Chan, naghahanda na para sa kanyang December concert.
2: Alam na this!
0: At Kuwanti Melay Cantiveros Francisco, maaga namang nangangaruling or mangangaruling ng sarili niyang kanta.
2: Wow. Alam na this!
1: Ay, idiretso na po kagad natin ang paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang Air Naman Scoop. Muling naglabas ng saloobin si kapamilya host Bianca Gonzalez kaugnay sa nararanasang baha sa Metro Manila ngayong buwan. Sa ex-post, nanawagan si Bianca na itigil ang band-aid solution o mga panandali ang solusyon kapag tag-ulan. Dahil anya, karapatan ng mga Pilipino ang epektibo at pangmatagalang solusyon sa baha, gaya ng maayos na flood control project, mass public transport at good governance. Inihalimbawa rin ni Bianca ang sitwasyon ng mga kalapit na bansa na kinakayaan niya ng maayos na sistema. Mama Chai?
0: At ito naman sa oras na 9:05 sa It's Showtime naman at ipinahayag ng ating It's Showtime host na si Vice Ganda na muling nagpaalala nga sa mga botanteng Pilipino na bumoto ng tama para magkaroon ng magandang pagbabago sa Pilipinas. Giit pa nga ng uncabogable phenomenal superstar na si Vice, huwag ipagbili ang boto dahil mas marami ang magdudusa kung hindi magbabago ang sistema.
2: Alam na this!
0: Alam mo, Papa E, ano yan eh, ipaalala natin sa lahat, ano ba itong tinatawag at sinasabi ni Bianca na band-aid solution?
1: Uh-oh.
0: Diba? O halimbawa, diba, para po sa mga nanay, sa mga tatay, at sa mga lolo't lola na nakatutok sa ating programa, ang band-aid solution po ay parang halimbawa po sa inyong mga sugat, ganyan. Yung tatapalan lang po natin ito, pero hihilom, gagaling, papaawel, pero syempre, diba, dapat hindi lang basta band-aid, yung talagang meron pong gamot para tuluyang ma-cure, tuluyan na mawala yung sakit. Halimbawa, yung sakit sa lipunan, di ba, paawal, yung sakit sa mga taong nakararanas, huwag yung ganun lang, yung parang kunyari, sige, dahil di naman masyado na halata at napapansin ng mga ibang kababayan natin, mga Pilipino, okay na yan. Mabibigyan naman yan ng 500 sa eleksyon o kaya 1,000, di ba? Next time ulit. Yung mga ganun, di ba? Next time ulit. Ngayon, magandang sila Miss Bianca, sila Meme, malakas na ginagamit nila ang kanilang mga boses sa kung ano man yung platforms na meron sila. At marami itong naaabot na mga kababayan nating Pilipino.
1: Correct. There are examples of the two na mga very influential celebrities sa ating bansa. Naku, parang gusto pa rin dumagdag dyan. Minsan, di ba si Miss Ann Curtis, naglalabas din dyan.
0: Yes.
1: Mga ganyan sa loob. Miss Angel Locsin, yung mga very vocal sa mga pagtawag pansin sa mga mali-mali sa bayan natin. Karapatan nila yan kasi opinion po nila yan. At talaga naman parang pangangalembang, pagtawag pansin, busina, wank-wank, ganun
0: yan.
1: Po. Calling your attention, ganun po yan.
0: Truly.
1: Kahit man po tayo, lalo na sa maayos na pamamaraan, may freedom of speech tayo para maglahad ng ganyan. Pero mas maging responsable po ha sa mga pahayag din po natin.
0: Totoo.
1: Ayun, thank you po. Pero eto na mga kapamilya, inaabangan nyo to, alam ko. Pero narinig nyo na po earlier. Pero ulitin po namin dahil may back to back comeback show ang Kapamilya Channel katuwang ang GMA Network ngayong darating na Vermont. Sa anunsyo po ng ABS-CBN Chief Operating Officer na si Tita Cory Vidanes sa ginanap na annual stockholders meeting ng network, magbabalik ngayong Setyembre ang Gandang Gabi Vice, hosted by uncabogable star himself, Vice Ganda. Naku, abang Oktubre naman, magsisimulang mapanood ang bagong season ng Pinoy Big Brother! Ongoing na nga audition para sa mga susunod na housemates ni Kuya hanggang August 31!
2: Alam na this!
0: Congratulations! Diba? Sabi nga natin kamakailan, usap-usapan at maugong ang balibalita, diba, na sabi noon ay parang ang GGV daw ay muling mapapanood pero this time sa Kapuso Network na. And ito na po, mismong si Tita Cory Vidanes ang nag-anunsyo dun sa parang trade event, di ba, Papa Awel, na kaganapan. So, congrats to Meme Vice. Talagang ikaw ang hashtag Queen of All Networks.
1: Ayan na po ang pasampol ni Meme Vice na sinasabi po natin na ang ABS-CBN po ay isa rin pong content creator.
0: Or provider.
1: Po ng magpo-provide po ng mga content na gaya ng Gandang Gabi Vice. Tapos open po siya sa mga networks po kung sino rin po yung gustong kumuha niyan. So, syempre, mapapalabas din yan Mama Jay sa ABS-CBN.
0: Totoo.
1: Mas malawak lang po dahil may GMA.
0: May kapamilya channel. Kapamilya channel. Nakalagay doon parang GMA, Kapuso. Kapamilya channel, tsaka I Want.
1: Correct. Kasi iba-iba pong platform eh. Alam niyo naman po ang ABS-CBN Entertainment Channel ng YouTube. Ang pinakamalakas, pinakamalaking subscription po or mga subscribers sa Southeast Asia. Yes. Kaya mas malawak po ang mapapanood.
0: Yun, diba? ABS-CBN Studios.
1: Yan. Ganyan.
0: Pero Papa A, syempre, diba, yung iba, actually, ano siya, usap-usapan. Diba, parang ano, may mga nagpapalitan ng mga diskusyon, yung mga opinion nila, na parang sabi, grabe no, diba pagka ganyan na parang nasa lahat ka.
1: Yes.
0: Una po maganda, ito po yung ano lamang, diba, chika-chikahan. Pero parang may mga nabasa ako na parang, hala, baka magkaroon ng sawa factor. Diba, Papa A? Kasi nga, syempre, may pinapanood na everyday may showtime. Tapos, may gagawin ding content na ipoprovide. At syempre, sa Media Quest, sa TV5. Tapos, may GGV, may Everybody Sing, ganyan. I'm sure, ang goal talaga is to make people laugh and happy, diba? Ganyan. Maraming magiging masaya. Win-win sa mga manonood. Pero yung iba naman, parang sinasabi nila na, ano ba ito? Parang sinusulit na ba? Tinotodo na ba ng bonggang-bongga? Kasi nga, umiedad na rin ng Meme Vice, ganyan. Pero sure, baka dumating yung time naman na parang, ay, may bitaw factor na kasi nga sabay-sabay nangyayari all in one, ano, parang era.
1: Hindi pa naman nangyayari yan. Pero, syempre, iniisip ng iba in advance na, ay, baka.
0: May ganun silang mga ganun. Huntahan.
1: Pero
0: ganyan.
1: Yung ngayon kasi, aminin natin na hit at pak na pak.
0: Patok na patok.
1: Si Meme Vice. Yes. At wala pang iba na pwedeng makagawa niyan.
0: Kundi
1: at siya. At sa mga panahon na walang pasok, gaya ngayon, bumabagyo, o ang pinakamadaling tampulan ng mga tao puntahan ay ang TV. Yan. Ang mga gadgets. O dito, mapapasaya at mananatili sa bahay ang mga tao. Diba naman? Sa mga panahon na nalulungkot, puno ng problema, yan yung kagyat na kasiyahan na kailangan natin. Siguro, let's enjoy what is now.
0: Kung ano yung
1: and then yung future. O, tingnan natin. Makikita natin later on kung baka nga sabihin na, ay, bakit hindi pumatok? Pero, hintayin natin na mangyari muna kasi iba yung flavor ng It's Showtime. It's a noontime variety
0: Everybody sing.
1: Everybody sing. Kantahan naman talaga yan. Na may kanyang market din.
0: True.
1: Iba din ang market ng It's Showtime.
0: Yes.
1: Meron din maiba na parehong market yun.
0: True.
1: Pero yung Gandang Gabi Vice, iba din ang market niyan. Diyan malalaman yung talino ni Meme
0: ni
1: sa
0: Meme.
1: Pagtatanong.
0: At na-miss.
1: Talk show
0: diba?
1: Na-miss.
0: At correct. Ang maganda pa, sa isip ko din, Papa Awel, ang maganda naman dito, kung dati exclusively for kapamilya artists yung mga bisita, for sure dito, di ba? Parang ang nakita ko nga, isa sa inaabangan ka agad, Ding Dong Marian, Heart Evangelista, at ang iba pang mga kapuso na umupo rin, mga face-to-face ang Meme Vice, ganda.
1: Correct. Ganun, ayan, kaya let's get excited sa mga mangyayaring yan, di ba? Yan na yun.
0: Talaga, no? Si, kahit si Bossing, di hindi nga nagawa kasi dati ba Itbulaga, tapos mga sitcoms.
1: Oh, pero meron namang gagawin project together si ano?
0: Sa MMFF.
1: Sa MMFF.
0: Yes.
1: Si Bossing, hindi pa
0: the greatest,
1: siya nag-ano. Hindi pa siya, The Greatest Showdown. Hindi pa siya nag-host ng sarili niyang talk show.
0: Actually.
1: Diba? Parang wala pa ng puro pang-entertainment, pang
0: sitcom.
1: Variety show, sitcom,
0: comedy,
1: movie.
0: Ganyan.
1: Pag concert, wala kang solo, guest.
0: Lalo kay appearance lang. Kay Ice Guerra. Yes, totoo. O diba, bongga. Mm-hmm. O nasagot na po yung mga haka-haka, diba? Parang, ay, oo nga, pwede. Mm-hmm. Ah, tige, tingnan muna natin. Pero ang maganda, sabi nga natin, diba, win-win mm-hmm. situation, diba? Na laging correct. May nagbibigay sa atin ng mga bagong mga flavor mm-hmm. na hindi tayo magsasawa. At syempre, parang maagang pamasko rin yan para sa mga kapamilya natin dahil ilang tulog na lang, papasok na nga po ang Burr Months. Yeah. And speaking of Burr Months, mm-hmm. naghahanda na nga po ang OPM icon at ang hari ng Philippine Christmas Carol na si Jose Marie Chan para sa kanyang concert sa December. Bukod nga sa kanyang hit Christmas songs, inaabangan din po ang star-studded guest sa Jose Marie Chan Presents A Christmas with the Icon na title ng kanyang konsyerto. August 29, magsisimula ang general public sale ng concert ticket na gaganapin sa December 12 sa Newport Performing Arts Theater.
2: Congratulations!
0: Hindi na lang basta yung pagdungaw niya, no, Papawel? Yes. Dahil ito na, may maagang announcement para mapaghandaan mm-mm. ang napaka, for sure, diba? Ito yung pagpatak ng December 12, di ba, papa-A, sa araw ng concert. Uh-uh. Nandun ka, tapos yung marinig mo, yung Christmas carols, parang parang adds up yung mm-mm. excitement mo sa araw ng Kapaskuhan.
1: Correct. Natuloy-natuloy pa rin ang Pasko at laging looking forward tayo na magpapasko. Siyempre naman. Tsaka alam mo,
0: sabi niya, si Papa Awel po ba ay endorser na po ng shampoo? Ayan. Sabi ni JP.
1: Oo naman. Kailangan lang magpahanda ng buhok.
0: Yes, sabi niya, antaray ni Papa, nakalugay ulit. Endorser na pa siya ng shampoo.
1: Malay natin, meron magdilang angel ka. Kuya JP Lim, tingnan natin.
0: Tutok sila, diba? Inaabangan nila ang ating mga pang malakas ang look. Okay.
1: Yes, thank you very much. At syempre, sinabatin natin si JP. Batin sa Kimmy Fierce at Aviona. Yan. Namimiss kayo ng tanging lugar dito sa sa DZMM. Alam nyo na yun.
0: Ang Toronto.
1: Eto na nga po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Showbiz Update. Napanood nyo ba? Naku, napanood ko ito. Nakakatuwa, nakakapalakpak talaga. Wow. Kasi nakakuha ng fourth turn sa The Voice Australia ang dating tawag ng tanghalan contestant na si Jeremy Sanico. Sa blind audition ng The Voice Australia, kinanta ng Pinoy singer ang sariling rendition ng Because You Loved Me ni Celine Dion at napawawang apat na judge na sina Melanie C.

0: YouTube niya, naku, nakakatuwa po talaga, nakaka-proud. Ang linis ng pagkakanta niya at lahat talaga ay nag-yes sa kanya. Sana makita natin sa Grand Finals at mag-champion yan. Isa na naman na produkto ng Pilipinas at ng TNT ang magtatagumpay. Promise.
1: Totoo. Mm-hmm. Another Filipino pride.
0: Correct.
1: Diba? Sana magtuloy-tuloy ng bonggang-bongga. Mm-hmm. Pero speaking of pagkanta, Papa AI, talagang hindi rin nagpapakabog ang ating Nations Kuwanti dahil may ilalabas po na bagong kanta ang paborito nating kuwanti na si Melay Cantiveros Francisco. Sa announcement ng Star Music Philippines, ginawang kanta ang sikat na nickname ni Melay na Kuwan at ito po ay magiging available for pre-save habang sa August 21 naman mapapakinggan sa mga streaming platform ang Kuwan.
2: Alam na this!
1: Taray! Mm-hmm. Hindi na lang basta komedyante, host, isa na rin ganap na recording artist itong si Ma'am Shemele. Pero syempre, no doubt, di ba Papa A, bilang siya yung naging grand winner nung Your Face Sounds Familiar, na pinakita niya tayo ng pagiging Miley Cyrus. Yung Well, ayan. Tapos si Ma'am Shemels ay nag-perform din sa ASAP. Di ba? Talaga naman, hindi lang basta sumising. Eh talagang tumutodo dance pa talaga.
0: Correct.
1: Kaya deserve ang awiting Kuwan. Yan.
0: Correct. More than the voice factor that Kuwanti Elay tuloy. Melay. Sorry. Lalakad ako. Sorry, baby. Kuwanti Melay has... Ay, ano naman, yung entertainment factor that she brings. Hindi lang basta mahirap yun, ha. Meron yung kakanta lang. Okay, kanta lang. Pero yung kanta at mag-entertain, magpatawa, magpasayak, sabay nung kanta, ay nako, dual citizen ka dun.
1: Iba diba? Kaya siya minahal, Papa A, dun sa Your Face Sounds Familiar. Kasi...
0: Correct.
1: Iconic yung paggaya niya sa harapan mismo ni the late Miss Elizabeth Miss Elizabeth Ramsey. Propesa. Miss Elizabeth Ramsey, 'di ba?
0: Tsaka 'di ba si ano si Mami?
1: Mami Junisha.
0: Mami Junisha. Ginaya niya.
1: Minahal siya na.
0: Correct.
1: Parang nung una nagkaroon din ng doubt yung mga tao na anong ipapakita ni Melay, singer ba 'yan? Isa PBB, 'di ba? Parang ano lang siya, yung funny ganyan.
0: Correct.
1: Pero ginulat tayo ng ating Kuwanti Melay nung siya nga inapanood na umabot hanggang dulo sa pangunguna sa Your Face Sounds Familiar first ever season.
0: Correct.
1: Yes.
0: At kung babalikan po natin yung season din na nakasama natin si Kuwanti Melay mismo dito sa DZMM, Mama Jai, no, mga kapamilya, yung mga nakatutok po sa DZMM, kung natatandaan nyo po yung DZMM Silver Radio natin sa Araneta Coliseum.
1: Yes.
0: Naku, talagang bonggang-bongga yun. Blockbuster, punong-puno. Nag-perform din dun si Kuwanti Elay kasama, hindi pa siya Kuwanti
1: Elay. No?
0: Melay, ano ba? Sorry naman. Kuwanti Melay.
1: Parang excited na kayo ng BTS.
0: Sorry, BTS baby. So, Elay ako na Elay. Ako naman. So, eto na. Kasi, kasama pa din namin noon sina Tito Gas, Abel Gas, ganyan. At sobrang patok. Kasi bagong panalo pa lang noon ni Melay Cantiveros. Hindi pa siya Kuwanti. Hindi.
1: Sa PBB. Ah,
0: yes.
1: Talaga?
0: Silver parang noon. Eh, 40 na tayo. That means 15 years ago, 25 natin yun. Eh, Silver Radio. Sa Araneta. Kaya ang bongga noon. Kasi talaga doon pa lang makita mo na talaga na she can perform.
1: True. Yun. So, congrats. At saka hindi maraming mga kapamilya kasi servisyo natin pa Papa A, ang nakaka-miss din sa mga kanta ng sana hindi siya mula simula to ending na Tagalog. Sana nilagay ni Melay yung pagiging Bisaya niya.
0: Correct. Ay, may mga ganyan na diba? Nga ngayon. Kasi diba may mga naging guest tayo dito yung na-highlight nila yung mga kanta ng mga Bisaya, ganyan. Marami
1: dati
0: din
1: dati kasi
0: dyan.
1: Meron yung marami.
0: Yoyoy William eh.
1: Oo. Diba? Tsaka hindi yung porke. Diba yung pang Sambuanga ba yung salita yung sa porke? Diba papaawin? Basta marami pa dati nung may MOR pa, may ina-awarded pa nga tayo, diba yung parang mga parang Visayas Region Song of the Year, yung mga ganun-ganun, diba? So sana Ma'am Shemela, ikaw makapagpabalik ng mga ganyang pangmalakasang tugtugan sa radyo. Ayan.
0: Chabacano.
1: Yan, may ganun. Chabacano. Ayan. Oh, yes.
0: Nako.
1: Samantala, nako, sa oras na 9:21, mga kapamilya, may announcement tayo, Papa A.
0: Sige po, mag-announce muna
1: Ibigay
0: tayo.
1: Ibigay na po natin ito dahil shoutout po agad-agad. Dahil po, bibisita ang DZMM, Servisyong Kapamilya, kasama po si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Junction Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City

0: para po sa DZMM Serbisyong Kapamilya sa August 21, 2026, Biyernes.
1: Mayroon po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seeds at seedlings. Naku, may pantanim na po bakit kayo ng mga buto. Uy, may UTI testing ha, at blood sugar count din para sa unang 150 na kapamilya. May merienda pa. Siyempre, pagkakuha ng dugo sa inyo, papamerienda ka, gutom. Baka magpa-FBS kayo niyan. Yung dapat ano, may fasting overnight. Mas maganda kung kukuha po ng ano, fasting blood sugar po. At may pabigas pa at may pag-games pa.
0: Wow.
1: Ay, paalala po muli, first come, first serve po ito. Kaya, magkita-kita po tayo, mga kapamilya!
0: Naku, eto naman, idire-diretso na natin ito. Ito yung mga inaabangan talaga, yung hindi pa nila nililipat or hindi pa pinapatay ang kanilang mga teleradyo.
1: Yes.
0: At syempre, pati po ang inyong mga transistor radio dahil abang-abanga sa mga announcement kung saan nga bang lugar ang walang pasok. Opo, bukas po wala pong pasok, August 20, 2026, alternative work arrangements para po sa mga government offices at alternative learning modes for public and private schools. Ito po ay mula sa National Capital Region o ang NCR.
1: Ganon din po sa Abra.
0: Ganon din po sa Benguet.
1: At Ilocos Norte,
0: Ilocos Sur,
1: La Union,
0: Pangasinan,
1: Bataan,
0: Bulacan,
1: Nueva Ecija,
0: Pampanga,
1: Tarlac,
0: Zambales,
1: Batangas,
0: Cavite,
1: Laguna,
0: Rizal,
1: at Occidental Mindoro.
0: Salamat tayo. Thank you, Lord.
1: Correct.
0: Dahil diba, kahit na may pagbuhos pa rin at manakanak ang pag-ulan,
1: yes,
0: pag-ambon na dito po naranasan natin sa Quezon City, eh maraming salamat po, Lord, kasi kahit papaano, eh humihinto, tumitila at na sumisilip pa si Haring Araw. Kasi
1: correct,
0: yung iba sabi, naku, kailan ba ito matatapos? Hindi na natuyo yung sinampay ko.
1: Correct.
0: Nangamoy na
1: kulog. Amoy kulog.
0: Amoy kulog.
1: Kulog. Yung ganun, di ba?
0: Yes.
1: At syempre, mag-thank you din tayo sa teleradyo.
0: Yes.
1: At ano, syempre, two frames na tayo ngayon. Hindi na sila
0: feeling ko. Nakita ko kayo na sabi ko. Feeling ko parang, na-jealous siya. Thank you so much.
1: Thank you, teleradyo. Oh, oh. We love you. Ganyan. At dahil dyan, bibigyan ko kayo, mga kapamilya, sa teleradyo ng balitang showbiz. Ha! Hollywood! Kala mo, wala na. Habol yan.
0: Yes.
1: Meron pa. Kasi po, ito na, maraming nag-aabang sa mga fans ni Julie Andrews. Inihayag ng Hollywood veteran actress na si Julie Andrews na hindi siya magiging bahagi ng upcoming film na The Princess Diaries 3. Hindi pa, parang hindi parang kumpleto kung wala siya dun. Eh, siya yan talaga. Di ba naman? Tita! Tita! Tita Julie! Na Julie Andrews ba?
0: Na Julie? Hindi na Julie.
1: Hindi kasi yun na ano, yun yung ano, bigkas-bigkas ng mga ano. Sa isang panem, pinaliwanag naman po ng award-winning actress na pinaplano na niyang mag-retiro. Naku, gusto yata ang kumain ng pares.
0: Hindi pa.
1: Ay, hindi. Mag-retiro.
0: Mag-retire.
1: Kala po siya retiro. At kumpiyansa siyang kayang umusad ng bagong pelikula kahit wala ang kanyang karakter bilang si Genovia Queen Clarice Rinaldi na lola ni Princess Mia Thermopolis na karakter naman ni Anne Hathaway.
2: Alam na this!
1: Hindi kompleto. I protest. Hindi pwede. Baka pwedeng ihabol pa, Miss Julie Andrews. Kailangan naman. Kahit kumpiyansa siya na uusad yun, iba.
0: Oo, tsaka, may kulang.
1: May kulang.
0: Pero syempre,
1: walang pwedeng pumalip.
0: Kumbaga walang parang kahanapin talaga.
1: Correct.
0: Papay, I remember grade 5 ako nung napanood yung Princess Diaries sa magandang bahay ng aking kaklase.
1: Oh.
0: Saktong-sakto talaga na Princess Diaries yung pinapanood.
1: Mm-hmm.
0: Tapos dun kami sa tahanan nila na na-amaze talaga ako. Parang syempre, di ba, hindi naman ako born with a silver spoon kagaya ng mga ibang classmates ko. Ganyan. Nakita ko, papay, yung una, automatic yung gate. Ganyan. Automatic yung gate.
1: Oh.
0: Tapos, yung fully air-conditioned, yung balur, maganda yung mga muebles, yung mga kagamitan, ganyan. Tapos,
1: Princess Diary ba talaga pag-usapan natin yung kapitbahay nyo?
0: Hindi. Kasi nga, Papa Awil, eto na.
1: Ayan na.
0: Siyempre,
1: ayan na.
0: Bumasok kami dun sa Baler. Ang ganda-ganda. Tapos, meron silang parang ano, entertainment room.
1: Oh, so, parang pumasok ka rin talaga sa isang palasyo.
0: Totoo. Sakto, nasa entertainment room kami. Yun yung sinalang.
1: Na-entertain ka naman.
0: Sobra. Huh? Yun yung sinalang, mm-hmm. Princess Diaries sa Power Sons. Parang feeling ko, nung pinapanood ko siya, parang reality na, ay, meron pala talagang ganito na mga pinanganak na parang kagaya sa Princess Diaries. Di ba na na-experience na, ay, mag-garbo yung pamumuhay, ganyan-ganyan. Tapos umakit kami, dun, yeah. Next Papa Owl, may firing range.
1: Wow. Huh?
0: Yes. May firing
1: may
0: range.
1: May firing range.
0: Oo. Sa Sabalur. Wow. At saka may ano, court.
1: Sa aming gas range lang, ay, sila may firing range.
0: Meron. Tapos merong ano, Papa Owl, mm-hmm. Yung parang basketball court sa rooftop. Ah, may ganun.
1: Wow.
0: Yes.
1: May paano.
0: True. Mm-mm. O bongga.
1: Very nice.
0: Fairness.
1: Naman, Nipalita. Oo. Ayun, yun naman.
0: So, sabi ko,
1: kumusta na sila kaya ngayon? Kaibiganin natin.
0: Hindi, yung ate niya.
1: Ah, yung ate niya.
0: Wala na siya. Yung classmate ko, wala na siya. Oo. Mm-hmm. So, makabilang anes na siya. Mm-hmm. Life. Ganun. Mm-hmm. Pero yung ate niya, nakatrabaho ko pat nakasama ko sa ano. Parang sa isang event. Yeah. Oo. Sa Tingog. Party list. Ayan.
1: Ayun.
0: Yes. So, parang nagtagpo kami. Ay, dyan na kayo nagkatrabaho. Mm-hmm. Yan. Oo. Yun lang, okay, shinare ko lang na parang, tapos simula nun, parang sinundan ko na yung 2.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Tapos itong 3, aabangan to. Uh-oh. Nalungkot ako sa isa lang, Papa Owl, sa
1: ano yun?
0: Yung Devil Wears Prada. Di ba, uh-oh, pinabalita natin,
1: yes,
0: siya?
1: Yes.
0: E nasa, kung kayo po ay merong application, yung sa Disney app po, ganyan.
1: Yes, yes.
0: Nandun na, yung Devil Wears Prada. Pero yun, unlike sa number, yung sa una, hindi, parang hindi ako masyadong na...
1: Ah, napanood mo na yung 2, yung sequel.
0: Hindi ko natapos kasi parang hindi
1: ayaw
0: ako na...
1: Mo.
0: Kagaya yung excitement sa 1, hindi ako parang...
1: Iba pa din yung original.
0: Hindi ako na-hook. Parang ang daming chika dun sa umpisa. Sabi ko, Someone Someday is, ano, episode 20 na talaga. Nakakaloka yan.
1: Ah, talaga yung karakter ni Maha Salvador.
0: Kakaiba. Yes.
1: Saka si Makoy.
0: Totoo.
1: Naku naman, Makoy. Huwag kang magpakita sa akin.
0: Correct, hindi Makoy.
1: Hindi nakikita kami lagi niyan pag sa, ano, sa Quiapo. Sa,
0: yes,
1: ano, piyesta ng Nazareno.
0: Totoo. O, naku, Makoy. Huwag nyo naman ang pagtulungan.
1: Oo nga.
0: Huwag nyo naman pagtulungan si Billy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kawawa naman. O, diba? Sana po ay nanonood din po kayo.
1: Si
0: para kayo po ay talagang, parang may feeling ako.
1: Na ano?
0: Papa A.
1: Na.
0: Diba, best friend yung in-establish?
1: Oh.
0: Eh, diba ngayon, dun sa mga abangan, may nakapansin.
1: Yes.
0: Sila
1: yes.
0: na parang mas mag-best friend.
1: Mm-mm.
0: Pero kinikilig na ako.
1: May ganong mag-best friend talaga. May mga ganyan talaga. Alam mo ba na si Aga Mulak, tsaka si, ano, si Charlene Gonzalez, ay mag-best friend sila.
0: Ay, talaga?
1: Kaibigan, as in super best friend.
0: Ay, true.
1: Sila ang kinasal.
0: Ay, antara.
1: Diba?
0: Oh, diba? Oh.
1: Hindi mo natin sinasabi na ganun yung magiging character.
0: No, parang feeling ko nga, dun nga papunta, Papa E.
1: Ay, enjoy muna kung ano yung mga kinakikiligan natin ngayon. Basta sa mga ganyang teleserye, kahit sa mga pelikula, meron pang darating mga twist yan. Marami pong mga twists and turns. Hintayin pa pag nag-away, nagkatampuhan
0: totoo.
1: Na. Ganon. Tapos mamimiss ang isa't isa. Ganyan lang naman yan, di ba?
0: Naku, oras syempre, natin, 9:30 sa buong kapulaan ng Pilipinas sa ating pagbabalik. Makakasama po natin ang ating mga bisita mula sa Tomboy Philippines Season 3.
1: Para lahat po makilala natin sina MJ Glipo,
0: Yan Bordalia,
1: Reca Asiones,
0: at si Nate Dormido.
1: Kaya sa lahat magsasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Podcast. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis live.
2: Nine 9:33 ang oras sa buong kapulaan ng Pilipinas. Mga kapamilya at mga kaservisyo, nagbabalik po nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa Awaw Paz.
2: Siyempre naman, gaya nga po ng ating sinabi kanina, makakasama natin ang nakakatuwa, no? Una sa lahat, maraming salamat for always trusting our program, ang ating himpilan dito po sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30, ang ating mga kapamilya mula sa Tomboy Philippines. Dahil mula sa mga nagdaang season, talaga namang nandito pa rin sila at we welcome natin, di ba, Papa Awel?
3: Yes.
2: Parang ito pinapakita natin ang inclusivity for everybody, especially sa mga kasamahan ko po sa LGBTQIA+ community. At ngayong gabi, makakasama po natin mula naman sa Tomboy Philippines Season 3, sina Nate Dormido, Reca Asiones, Yanyan Bordalio at MJ Glipo. Magandang evening!
4: O yan, syempre, di ba yung mga dati namin nakasama, hindi lang nagtapos yung mga pagkakita at nangyayasit namin inside the studios. Bagpos, kapag kunyari, Love Laban, nakakasama namin sila or sa mga iba't ibang events. Kayo naman, paano kayo nagkaroon ng ideya at ng lakas ng loob na, sige, eto na yon, chance ko na, season 3 na, sasali ako sa Tomboy Philippines.
5: Yan.
2: Lahat pwedeng sumagot? Yes? Oo.
6: Ako po, hi po, good evening, ako po si Yanyan.
2: Gandang
6: ako
2: gabi.
6: Ako po, nagkaroon ako ng idea kasi napapanood ko na kasi po ang Tomboy Philippines ng season 1 pa lang.
2: Ay, taray.
6: So, ang pinakamaganda po kasi dun, may mga advocacy po silang sinishare. So, from that moment po, tinry kong hanapin kung ano ba yung advocacy na pwede kong ma-share. So, nung nakita ko na po, I feel ready na sumali. So sabi ko, sasali na po ako dito kasi ito na yung time ko, nakikita ko na kung ano yung purpose ko at gusto kong gamitin yung platform na yun.
2: Anong advocacy ito? Diretso mo na.
6: Okay po. Ang aking advocacy po na maririnig ninyo sa aming Coronation Night is regarding sexual abuse po. So, considering the nature po ng issue, very sensitive po siya, hindi po talaga natin siya napag-uusapan. But I think it's time na mailagay na natin siya, mapag-usapan na talaga natin siya kasi importante po to, lalo na sa mga naging victim. Because I, for one, naging victim po ako niyan. So, ngayon po, gusto kong manindigan, gusto ko pong sabihin sa lahat na tara na, alis na tayo sa dark, let's go.
2: Actually, ang makakapagsalita ng mga bagay na yan is ikaw mismo, di ba? Sabi mo nga, di ba? Ikaw ay dumaan at ito ay talagang gusto mong gamitin na hindi na pwede ito, na dapat nasa darkness tayo lagi. Bumangon tayo, tumayo tayo at gamitin ang mga boses natin. Kasi di ba, like, tayo, Papa, hindi naman natin yan masasabi or may express kung hindi tayo nakaranas talaga. Pero maraming salamat for being the voice of the Philippines.
3: Why? Voice of the Philippines.
7: Mali!
3: Young voice.
2: Being the voice. Para sa mga kapwa mo na may parehas ng pinagdaanan.
3: Correct. Kaya rin lang ang pinagtatanggol natin pag-araw at buwan ng kababaihan. Di ba? Marami nagsasaldal sa mga karapatan ng mga kababaihan.
2: Pero ito, in general, hindi lang babae, hindi lang lalaki, as human beings, bilang mga tao. Stand up, di ba? And Shout out. At sabi mo talaga sa kanila na eto na po ang panahon para bigyang boses yung mga ganyan, di ba? Pero ang ganda kasi nito, nabibigyan din na nga ng pagkakataon as members of LGBTQIA+, na ipakilala nyo rin yung kakayahan ng mga tomboys, di ba? Ganyan naman yun. Kasi may mga iba-iba kayong talents dyan. Yes. And I heard, merong singer dito, di ba? Si MJ. Isang singer pala yun. MJ. Mas maganda siguro, kasi maraming nanonood sa atin ngayon, tsaka may kanya-kanya kayong fans. Pwede babalikan natin? Pwede kayong magpakilala isa-isa para kayong nagpe-present din ng mga sarili nyo, di ba? Ganun yung parang presentation of candidates starting off with, yan, candidate number one.
7: Hi, I'm MJ Glipo from Family Laguna. And, candidate po of Tomboy Philippines.
2: Ayun.
7: Yung season 3.
2: Ayan. Magsisigaw mga taga Laguna. Yes, go Laguna! Okay, next.
8: I am Reca Shones from Valenzuela City. And I'm candidate 21 from Tomboy Philippines season 3.
2: Ayun. Wow. And of course, we heard earlier, please.
9: Good evening, ladies and gentlemen. This is Yanyan Bordalio representing the city of Antipolo.
2: Wow. And
10: good evening po. I'm Nate Dormido po. I'm representing Bacoor City, Cavite.
2: Hi, yes. Shoutouts mga taga-Eti, ba? Antibac represent, yes, diba?
11: Wala akong talaga ako ng
10: candidate number 13 po.
2: O, 13, tandaan. Yes, o kaya, sabay-sabay na kayo mag-push up. Go! Ay, di ba na?
6: Hindi,
2: kasi siyempre maganda. May production number kayo dyan, di ba? Yun. Nagpa-practice ba kayo ng production number? Yun.
10: Yes, meron din po kaming mga workshop.
2: Ayan.
10: Yes po. Sa pagkanta, pagsayaw.
2: Mm-hmm. So, and sabi mo nga pagkanta, na single out na kita kanina, MJ.
4: Ayan, isa pa lang singer.
2: Oo. Lumaban ka, bago ka lumaban ng Tomboy Philippines, nakalaban ka rin ba ng singing contest?
4: Oo.
10: Sa ano lang po, sa mga bayan nung bata pa ako,
2: oo,
10: mga ganun po.
2: Okay.
10: Parang siya po yung pinagkakakitaan ko nung bata ko. Yung mga singing contest po.
4: Maraming ganyang kwento. Oo. Hindi mo sinubukan mag-national TV? Mm-hmm. Like sumasa mga The Clash, Taong ng Tanghalan, The Voice.
10: Hindi po ako nakapag national TV.
4: Talaga? Bakit naman?
10: Medyo malayo po kasi yung lugar na.
6: Sana lumipat kayo.
2: Siguro hindi lang nabigyan ng opportunity. Ganon. Gusto mo siguro, hindi ka lang nabigyan ng pagkakataon. Actually, pero kung pwede, kakayanin, di ba? O nung bata ka pa lang, I'm sure mga kinakanta mo dyan, mga Whitney Houston, Celine Dion, ganun.
10: Mga ano po, mga Bituing Walang Ningning.
2: Okay, kamo na yung mga ganyan. Di ba? Mga pang, ano, pang amaturan, ganun.
4: Reminds me of a good friend of ours, di ba? Si Charisse na naging si Jake Sires.
2: Yes.
4: Di ba?
2: Aminin
4: natin. Oh, yeah, oh,
2: Celine Dion naman siya, di ba? At naging ano.
4: Mas na-miss ko na siya.
2: Correct.
4: Yes. Oh, ayan. You.
2: So baka naman pwedeng magpasample kahit katiting lang dyan.
10: May kasi ano po ba kayo? May request po kayo?
4: Ano yung pinaka-forte mo talaga? Ano yung lagi mong kinakanta na parang kung mo dito sa kantang to, magaling ako.
2: Kahit highlight lang, maiksi lang naman.
10: Ano bang ano?
2: Kahit chorus na.
10: They sitting down in the middle of the night, I'm fast asleep. Sit awake looking at your beauty, telling myself I'm the luckiest man alive. How many times I was hurting you is gonna walk out of my life.
2: Yeah. Wow! Nako, yun naman si MJ. Pero yung MJ, parang pinaksa. Ano yung totoong pangalan ni MJ?
10: Mary Joy po.
2: Yun lang, di ba? Kasi di ba yung lagi ang sinatanong? Proud ka ba sa name mong Mary Joy? Di ba yun ang lagi sinasabi? O, yun din.
4: Actually, hindi nun aminin natin na for kwentuhan purposes lang. Sa TikTok, tawa ako. Kasi di ba, syempre, ayan, bilang mga kapatid naman sa LGBTQIA+ community, di ba, like sa Becky, sabi daw, madalas nagiging Becky, pinapakana ko niya yung mga Jesus,
2: Brando.
4: Di ba totoo? Yung mga
10: Bible.
4: Yung mga
2: like sa akin, di ba, Lord? Tapos sa mga nagiging tombits naman, yung tawag, di ba, yung mga may pangalan, may Joy, may Princess, Queenie. Tapos nagiging tombits sila. Sa inyo ba merong Queenie?
10: May Princess.
2: Oh, Princess,
11: di ba? So kasama natin ngayon si Marie Joy. Di ba naman? Kailan naging MJ?
10: Nung mag-out po ako nito lang, mga 10 years ago na rin yata.
11: So recently lang din. Recently. Oo, yun. Ganun naman yan eh. Pero kung si MJ ay singer, si Loreca naman ay isang singer-guitarist. Reca na lang ngayon, di ba? Kasi hindi na yung Loreca. Naloka sila sa Loreca. Tapos baka ano, Maria Loreca pa ito. Hindi naman.
10: Magiging ML na.
11: ML na talaga. Si Reca naman ay singer-guitarist. Pero wag ka, driver din siya. Tama ba? Wow. Ikaw yung driver. Nagda-drive siya. Anong dinadrive mo?
10: Mga private car po.
11: Private. So yun, ano mo yun? Isa yan sa mga side hustles mo. Nagda-drive ka. Family driver o kaya company driver. Okay. Ganyan. Very nice. Mabuhay ka. Ganyan. Pero singer, guitarist din siya, di ba? O ikaw ba? Sumali ka ba ng ano?
10: Hindi pa.
11: Hindi, ng car racing. Kasi driver kay
2: mga car drifting.
11: Car drifting, ganun. Karirahan ng mga truck, ganyan. Oo. So, hindi, yun nga, a singer, guitarist. Sumali ka ba ng mga amateur singing contest?
10: One time sa mga barangay lang.
11: Mm-mm. Okay din yun. Magandang experience din yun.
10: Opo.
11: So, alam mo na, ang kasunod. Sample. Yan. Kahit ano lang. Chorus lang.
10: It's been a long and winding journey, but I'm finally here tonight. I'm picking up the pieces.
11: Ayun, di ba naman? Magandang may kabiti na ganyan para abangan nyo. May talent portion ba nagaganapin sa tomboy? Lahat ba kasali sa talent portion or kung sino lang ang gustong sumali?
10: Lahat.
11: So may kanya-kanya kayong papakita. Yun. Ako, thank you, Reca. E paano na to? Si Yan. Anong talent mo? Yung pagiging pideya mo ba? Ang ano? Di ba ano ka? Financial something sa pideya?
10: Investigator.
11: O kita mo naman ang ang ganun trabaho mo. Talaga naman, may pagkasama sigaya na, di ba naman? Wow. Yun.
2: Ikaw, pideya, ano? Di ba yun sa mga nagdodrugay?
11: Yes.
2: Tama ba?
11: Oo. Philippine Drug Enforcement Agency. Correct. Yun. At isa kang investigador doon. Di ba naman? Ang galing yan. Pagpatuloy mo yan, kailangan ka ng bayan. So, pero ano naman ang talent mo?
10: Bathroom singer po ako eh.
11: Ayan. So may bathroom singer na may nangyayari doon.
2: Wala. Mababawal. Yung ganyan. Ano, magaling tayong umawit lahat basta nasa sarili nating mga CR tayo.
11: Correct.
2: Dahil magandang echo. Eh.
11: Correct.
2: Diba?
11: Yeah. Anong talent papakita mo sa competition? Kasi sabi mo lahat kayo doon lalaban. Mm-mm.
10: Eh, kakanta po ako. Sariling version na lang po. 2026 version mga ganyan.
11: Ganyan naman. Diba? O di sumample na rin tayo para practice mo na rin to para doon, di ba?
10: Sige po. Nadugtungan ko na lang po yung kanta ni Eddie.
11: Sige, go.
10: I'm like a statue stuck staring right at you, girl. Thank you.
11: Wala kayong lagay na yun. Ay, ang taas nung key mo. Anong key yun? Anong key? Ang taas nung key niya, di ba? Yan.
10: Mali.
11: Si Nate, medyo dinadaga ka ba, tol? Ay, hindi naman. Kaya niya yan. Oo. Ikaw naman, anong talent mo, Nate, na ipapakita?
12: Gilingan ko lang po.
11: Wow! Dance! Ano, dance?
12: Sayaw po.
11: Sayaw. Pero dati ka pa marunong sumayaw talaga.
12: Nagsasayaw sa sayaw lang din po sa school po.
11: Sa school. At yung mga ganyan, mga school program eh, di ba? Speaking of school program, nung napasali ba kayo mga Little Miss, ganyan, Little Miss, nag-princess-princess din ba kayo nung bata kayo?
12: Sa awa ng Diyos po, hindi.
10: Mali! Ako, nung college ako
11: College? Nag-miss-miss ka nun?
10: Miss Lakambini po.
11: Ano yung Lakambini? Ano yung Lakambini na yan? How was the experience para sa'yo? So, gown-gownan ka niyan?
10: Gown-gownan po ako nun. So, syempre, alam naman po ng kapwa candidates ko na kahit ang haba-haba ng hair ko,
6: stretchable tayo. Oh, so, oh, ginagaid nila ako. Ay, kulang ka sa kinding yan. Talaga. Oh. So, laban na laban po. Masayang-masaya naman ako. Kasi, syempre, bago ko talaga ako talagang tinanggap ko yung ano. Na-experience ko po yung at least paano mo lang ako maging babae. Ganda-gandahan. Yung mga ganun po. So, Makeup, Jennifer Lopez ang peg, mga ganun. at least, diba? So, ngayon, dito tayo sa Tomboy Philippines.
11: Very nice. Si Rekha ba, tsaka si MJ, nag-miss, little miss kayo? Pageant?
13: Hindi. Pero, ano po, yung parang moro-moro something na ganun.
11: Okay. Yung para stage sa, musical.
13: Yung parang every fiesta po kasi may ano sa amin para sa masaganang ani.
11: Yan.
13: Komedya.
11: Komedya, oo. Oh.
13: Ako po yung parang gumanap na prinsesa.
11: Ayan. Wow. Ganda.
2: Alam, at parang least normal. Kasi uh-oh, dati nung bagets din ako, sinali din ako ng tatay at nanay ko sa basketball naman. Oo, sa basket. Pinagbo-boxing din ako sa kalsada, ganyan. Tapos ito na, pink na eyeshadow.
11: Ngayon kaya, lalaban pa ng boxing?
2: Hindi na, pwede. Uh-oh.
11: Bakit?
2: Hindi kasi siya pwede mapapaawel. Hindi ko na kayang magsuot ng gloves. So, ilan naman yung reason? Lang.
11: Wala nang ibang shock.
2: Doc Marlo.
11: Why, mama? Ay, ano, baka may masyombo. Hindi maano. Diba? Pero eto na, ano bang aabangan dito sa Tomboy Philippines? Kasi season 3 na ito, syempre you keep on improving from yung sa season 1, season 2. Ano yung kakaiba ngayon at ano yung mga abangan pa? Nandyan pa rin ba ang swimsuit competition?
2: Oh, pero syempre ang buong kasagutan at ang lahat ng detalye sa pagbabalik po na
11: Alam Ko Na!
2: Alam Nyo Na!
11: Alam Na Din!
0: Alam Na This! Nakakagigil!
14: Nakakagigil!
0: Nakakagigil!
6: Nakakagigil!
0: Di makapagpigil! Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go!
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin!
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin! Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby!
17: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!

0: pinagpapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na dis!
3: Aras natin, 9:51 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ako po si Jai.
4: May paayos pa ng buhok. Siyempre, kailangan ako din mag-ayos. Sa tandem din po. Sa upgrade.
5: Mali!
4: Ang ever-lovable, Papa A. Awel Paz.
3: As we speak, ayan. Oo, Papa Awel. Yes. Sorry na, babatiin ko lang ito. At i-congratulate natin ang isa sa mga Lodi Cakes natin talaga. Wait. Si Miss Gladys Reyes Someru.
6: Uy, yes. Gladys!
3: Oo. Ate Glads, ayun, sabi niya, hindi niya akalain pero out na po ang kanyang kanta under Star Music na pinamagatang Primera Contrabida. Ate Glads, dumaan ka dito ha, sa Alam na This. Oo, diba? So, nag-chat siya kasi, Papa Awel, habang nagkikwentuhan tayo. Sabi niya, hi Jaiho, maraming salamat sa support. Hope to see you soon. Sabi ko, ate, inaayos lang namin yung schedule niyo with Star Music pero hope to see you soon.
4: Ayan. Siyempre, kung paano natin sinuportaan ang kanyang Junaki. Yes. Nung nilaunch. Ganon din siyempre ang mudra, ang nag-iisang Gladys Reyes Someru.
3: Truly diba remarkable.
4: Naman? See you soon. We love you, Glad.
3: Yes. Ako pag nagpunta yan dito, magpasampal tayo. No?
4: Ikaw na lang.
3: Hindi na ako.
4: Hindi ka pwede. Boxing, hindi ka pwede.
5: Mali!
3: Baka mamaya kasi.
4: De, ano yan? Love. Hug. Pasampal tayo ng hug. Totoo. Kay Gladys. Ayun naman. O eto na.
3: Kanina. Ayan. Oh, 'di ba? Kanina po bago tayo nag-commercial gap, iniwan natin ang katanungan sa ating mga bisita kay MJ, kay Yanyan, kay Reka at kay Nate, kung ano ba yung mga dapat abangan at ano yung bago sa Tomboy Philippines Season 3. Ayan.
4: Yes. Go, please share.
7: Yung team po namin ngayon, kaabang-abang po siya, futuristic. Sa mga damit pa lang po, ma-enjoy nila yung gabi na yon.
4: Wow! Mukhang mag-avant-garde naman kasuo. Yes. Ah, talaga naman! Nahulaan ko ha. Yun naman. O Reka, ready na ba ang outfit mo? At kahit naka-gown-gown ka doon, magsusombrero ka ba as part of package?
8: Doon ko na siya tatanggalin.
3: Ayan! May paano pala. Parang patikim pa lang ngayon.
4: May reveal. May big reveal. Pero bukod doon sa mga outfitan, ano pa yung aabangan? Totoo nga, may swimsuit competition ba?
7: Wala po. May swimwear.
4: Ayan. May swimwear naman dito. Yun.
3: Kasi baka pag may swimsuit, Papa Awel, magtanggal lahat ng sash yan, di ba?
4: Manonood ako.
5: Mali!
3: Ayoko na.
4: Kasi alam mo, iyan yung interesting question na gustong tanungin ng mga nanonood. Yes. Kasi sabi ganun, syempre,
3: kasi nga pag-pageant.
4: Oo, pag-pageant, di nawawala ang long gown, tsaka yung evening wear, o yun na yung tanawag doon, di ba? O yun naman, swimwear.
3: True. Pero mabilisan, kanina si Yanyan, di ba, na ibahagi niya na yung advokasya niya.
4: Yes.
3: How about the rest?
4: Yes.
3: Yung tatlo naman. Let's start with MJ. Sa advocacy naman, ano naman ang iyong ipaglalaban sa grand final?
7: Yung advocacy ko po, yung personal na karanasan ko, like kung paano igagabay yung isang bata na dumadanas ng identity crisis. Kung kung paano din maigaguide, like, kasi ang mga magulang may nararanasan din po dyan, hindi lang naman yung bata eh. So parang ano po kasi yan eh, like, diba, halimbawa ang mga may like yung mga special child, diba, anything na makitaan ng mga mommies ng meron silang parang signs, diba, pwedeng hanapin yan sa internet, like. Pero halimbawa may isang batang nagkakaroon ng identity crisis, like parang wala man lang gabay sa community, sa ano. So yung sa akin po, sa naranasan ko kasi, parang feeling ko na alone ako that time eh, hanggang sa kung kailan ko na lang kayang tumayo talaga sa sarili ko, at naisip ko na ay okay naman pala ganyan.
3: Yes. So parang kayo, kay may Broadway diva Lea Salonga, 'di ba, sa kanyang anak na si Nick Chen.
4: Yes.
3: 'Di ba, na parang kung ano man ang gustong tahakin sa buhay at anumang landas ang kanyang gustong patunguhan, nandiyan lang ang kanyang ina na nakasuporta, 'di ba, sa kung ano yung kanyang identity, ano yung kanyang gender, ganyan.
4: Ang una dapat na mas nakakaunawa yung pamilya, lalo
3: ang
4: nanay na ang magulang.
3: Yes. Pero aminin natin, 'di ba?
4: Yung gusto,
3: diba,
4: niyang ano.
3: Correct. Before, hindi naman ganun kadali, 'di ba? Because syempre here in the Philippines, ano tayo, Catholic tayong, 'di ba? Lamang po.
4: Very conservative.
3: Conservative. Yes, thank you, partner. 'Di ba, very conservative, kasi ako naranasan ko talaga yung sa alam ko yung nanay ko, parang support naman siya, pero syempre bilang magulang, parang syempre suportahan din yung sinasabi ng tatay ko na hindi, baka kaya pang ayusin, baka kaya pang
4: ituwid. Kaya pinag-boxing, tsaka pinag-basketball.
3: Tsaka yung mga laro, yung mga laro ko dati, yung text, yung kaya pang hilutin.
4: Okay.
3: Pero kasi, di ba, like, ako lagi ko kasi sabi na, hindi ko naman to talagang ginol or binet. Parang feeling ko nung pinanganak ako, ito na talaga. Kasi may pilantik na talaga siya. Pero syempre, dahil nga sa hirap ng pag nag-out ka, mabubuli ka, or kapag nag-out ka, huhusgahan ka ng buong mundo, ultimo mga kamag-anak mo, di ba, ganyan. Pero thank you ha, salamat, kasi di ba sa panahon ngayon, di ba, hindi man totally accepted, but we are acknowledged, di ba, na
4: nabubuksan na, nagkakaroon na ng kamalayan.
3: Yes.
4: Unti-unting mararating
3: ang kalangitan na natin.
4: Ganun, diba? Ayun, at least ano, step by step.
3: Step by step. Ganun, para sumakses.
4: Para,
3: diba,
4: sumakses.
3: At itong mga platform na katulad nitong sa programa, diba, ang laking bagay nito. Kasi maraming mga nanay, mga mas nakatatanda, o yung mga old school,
4: correct,
3: na nagkakaroon sila ng idea na, in fairness, no, may ganyan palang contest, may ganyan palang pageant. Napanood ko yung si Khaled Karen, sorry na, sa Y Speak, sa kanyang interview, na nung napanood siya bilang isang transgender woman na nagbabalita sa TV5, di ba, mapaawel, yung may isang nanay ata na hindi siya aware kung ano ba itong tinatawag na transgender, trans man, or ganyan. Pero because of the platform that Khaled Karen na meron siya, parang siya yung nakapagpakilala na sabi ng nanay, ah, ganun pala, may trans woman palang tinatawag sa katauhan ni Khaled Karen. Diba? Ganun. So, ganun din sa inyo, sa pag-guest nyo dito sa amin, for sure may ibang nagaano na, hindi lang kayo basta mga shibulay o kaya mga tombits, di ba? Meron kayo mga gustong ipaglaban din. Si Reka, ano sa'yo?
5: Hello. Sa'yo po, I'm a animal rescue advocate.
3: Mga dogs, yan. Cats.
5: Cats. Just like now kasi, katulad ngayon, maulan, bagyo.
3: Ah, snakes! Yung mga...
5: Ha? Hindi, kasi maulan siya.
4: O sige, para maiba naman.
7: Mali!
4: Namok, langgam. Dapat ay, alagaan sila. Bigyan ng bahay.
3: O ganda, meron sa bahon. Daming Diyos, Diyos, Ray. Ayan. Hindi, joke lang. Okay, go.
4: So yun gusto niya, animal protection. Yun yung kanyang ipaglalaban. At syempre narinig din natin yung kay Yan-Yan. Yes. Oh, Nate, ikaw naman, Nate.
6: Yung akin po, pasilip lang po. Parang pang personal din po kasi siya sa mami ko po. Inspired po siya sa nanay ko. Sa diabetic patient po yung nanay ko, na stroke po kasi siya. Then yung advocacy ko po is para dun sa mga yung makakakuha po ng libreng therapy. Para, yun po kasi yung nagkulang sa nanay ko. Kaya ayun po sana yung gusto kong ipaglaban.
3: Very personal.
6: Yes po.
3: Alam ko meron ako nakita, diba? Is that legit? Yung may post na yung sa AKAP ba yun? O sa pag... sa PhilHealth na yung mga may diabetes, meron ng parang may mga nag-o-offer na nung libreng hindi ko alam kung insulin, hindi ko lang sure. Bukas po, hanapin ko po siya. Nakita ko kasi yan eh. Tatanong ko ngayon kay Doc Lulu.
4: Doc Lulu! Yun na nga. Alamin natin niya.
3: Okay, o kaya kay Dr. Luisa.
4: Tama.
3: Doc Dennis.
4: Yan, di ba naman?
3: Dami naming doc.
4: Please promote na po. Kailan ba ito? At saan? At paano sila makakasuporta sa inyo?
8: Okay po, abangan nyo po ang tagisan ng galing ng 30 candidates ng Tomboy Philippines Season 3 sa aming preliminary competition talent showdown sa darating na October 4. 5 p.m. po yan, Sunday po yan, sa The One 690 Entertainment Bar, Don Roses, Quezon City.
4: Ayun. At tapos meron na bang Coronation Night? Kung
9: and also
4: kailan?
9: Our Coronation Night po. Please save the date on October 24, Saturday, 8 p.m. at Winford Resort, Manila.
3: Wow! Ayun. Sa likod ng SM San Lazaro. Ayun.
4: Kaya good luck. Ay, meron ka pang sasabihin, go.
7: For online voting po, tickets at sa update, pa-follow na lang po ng aming mga official social media account.
6: Yes po, yung Facebook page po ng Tomboy Philippines. Then, sa TikTok naman po, Tomboy Philippines Official.
4: Ayun. Si Nate mula umpisa hanggang matapos, nakangiti siya. Tapos kahit sinasabi niya nang may sakit yung nanay niya, nakangiti pa rin siya.
6: Baka po kasi napapanood niya ngayon.
3: Para makita ka.
6: Hi, Mami. Yeah. I love you.
3: Yeah. I love you rin, Mama ko, Papa ko, Lola, Titi.
4: We love our families. Maraming salamat. God bless and good luck, mga candidates ng Tomboy Philippines. At naku, nakalipas na nga na naman po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit at mga ganap sa paborito ninyong mga artista.
4: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Pa.
3: Ako naman, na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba, kapartner sa pagkalat ng mga chika, Jai Ho.
4: Nakusabay po kayo, alam ko na.
3: Alam nyo na.
10: Alam na din.
3: Susunod na, alam ko na kasama si DJ Kim Cherva.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:03.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

magandang gabi sa lahat po ng ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churvaa. Kamusta sa yung ating mga kapamilya na nasa gitna ng daan? Ayan, how about naman sa mga nasa team bahay ngayon? Ayan, for sure, ay talaga naman, kanya-kanya na talaga ng pwesto. Di ba yung nauso na yung 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Pagka mga ganitong oras na talagang tamang chillax ka lang. Tapos kapag mga bandang paalas 11 na, ayan na, medyo nagpapaantok na talaga yung mga kapamilya natin. Pero syempre, dahil nga tayo ay panibagong araw, panibagong gabi, panibagong katanungan muli para sa programang Love Connect. Nako, ito na nga mga kapamilya, alam nyo po ba, napakaganda nung ating topic for tonight. But anyways, Highways, bago tayo dumako sa ating topic for tonight para sa programang Love Connect, ay batiin muna natin lahat ng mga tsuper, ayan, yung mga nagagwapuhan, ayan, mga mababangong tsuper ngayon, ayan. And of course, sa mga pasahero po ninyo, isang magandang gabi sa inyong lahat. Gayun din sa mga makikisig nating mga security guards, diba? Talaga namang deserve nilang ma-shoutout ngayong gabi. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Ayan, lalo na sa mga gising na at gising pa nating mga kapamilya na graveyard shift ang kanilang pasok. Ayan, ako po, ingat po kayo sa daan. Kanya-kanyang ano na to, kumbaga, 1, 2, 3, kanya-kanya na naman ito. Kanya-kanyang pasok na naman, kanya-kanyang uwian na naman, kanya-kanyang palusot na naman. Uy! Anong palusot na naman? Syempre kapag midweek, 'di ba? Parang diyan din diyan din papasok yung moment natin na talagang ang mangyayari pwede pala ata tayo mag-bonding muna, or pwede pa rin tayong kumain muna, mag-coffee-coffee muna sa labas, no? Pang ano lang, pang break lang ba ng routine, diba? Lalo na kapag midweek. Tapos, malapit nang mag-Friday na eh. Tapos, weekend na yung sunod, diba? But, speaking of palusot, nako, ayan, hanggang saan kaya makakalusot ang mga manloloko dyan? Uy, natamaan. Or, baka naman may kapamilya tayong naalala yung panahong niloko siya. Kaya naman, kaway-kaway sa ating mga lumalaban ng mga kapamilya as of this moment, yung may mga silent battles, yung tipong ilang beses nang niloko. Ang tanong, ano nga ba yung rason? Bakit niloloko ang isang tao? Or meron ba talagang gender basis ito na kapag ang lalaki ang nagloko, nino-normalize na lang ninyo? What if kapag ang babae naman ang nagloko? Gaano kasakit yun, mga kapamilya? Kaya naman ang ating question of the night. Ano ba ang nakikita niyong dahilan? Bakit nagloloko ang isang tao? Sino ba ang, kumbaga, ano yung mas masakit? Kapag nagloko ba ang babae? O kapag nagloko ang mga lalaki? Naman sa ating mga kapamilya, pwedeng-pwede po kayong mag-text sa ating Viber line 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Or kung gusto nyo may makakatsikahan on air, gusto nyo may makakausap ngayong gabi para ilabas ang inyong saloobin, or kaya kahit mag-share kayo dito, walang problema based on your experience, diba? Kung gaano kasakit nung panahong niloko ka ng partner mo, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating hotline
0939-892-4-4101 or sa ating locals 5671-5672 or 5673. Oras natin mga kapamilya, 10:13 ng gabi. Kaya sa mga hindi pa nakakapaghapunan, it's time para ikaw ay humabol, kumain. Ayan, wag kang, kailangan mong kumain, kailangan mong mabusog kasi yung topic natin for tonight, feeling ko madedrain. Kaya feeling ko, mapapagod ka sa topic natin, ba? Diba? Sino ba ang mas, kumbaga, ano ba yung mas masakit talaga mga kapamilya? Gusto nating malaman yan ngayong gabi . Kapag niloko ka ba ng isang lalaki o kapag niloko ka ng isang babae? Well, sa mga studies na nababasa natin, mostly talaga yung nagkakaroon ng infidelity or yung tinatawag nating nag-cheat yan, yung mga cheaters, mostly talaga yung mga kalalakihan over dun sa mga kababaihan. Pero depende pa rin yan sa kung anong estado nyo sa buhay, edad ninyo, anong klaseng relationship ang meron kayo, diba? Kapag cheating na yung usapan, may mga perception na magkaiba talaga yung dahilan at kung gaano kabigat. Kapag ka lalaking nangaliwa kumpara sa babae. May nagsasabing kapag lalaki daw, maaaring, okay, ito yung possible reason, okay, kung bakit nagloloko ang mga kalalakihan. It's because sa physical, diba? Pwedeng walang, kung nakukulangan sila sa satisfaction, diba? Or pwedeng talagang wala silang physical connection doon sa kanilang partner. Well, kapag babae naman daw, mas masakit dahil baka may kasamang emotional attachment. Pero gaano ba katotoo itong mga dahilan na ito, yung mga possibility, yung mga reason kung bakit nag-cheat ang isang tao? Mapababae man o mapalalaki, dahil ba mas madaling patawarin? Let's admit it, diba? Kayo mga kapamilya, lalo na sa mga nakaranas ng cheating. Dahil ba mas madaling patawarin kapag physical cheating kesa yung emotional cheating? At may double standard ba tayo kapag lalaki o babae ang nag-cheat? Di ba minsan may mga nababasa tayo? Huwag niyong subukan. Di ba? Lalo na kapag may mga nag-viral ngayon even now. Di ba? Even now, viral pa rin po ang mga cheating issues. Why? Because, syempre, sobrang na ngayon kumbaga ang dami ng accessible na lahat mapa-online. Di mo nga alam kahit na magkasama kayo sa iisang bubong, meron niyang hindi maganda ginagawa behind your back. Oy, biglang napaisip yung kapamilya natin na parang, parang laging nagsiselfone yung partner ko, di ba? Isa pang factor yan. Kasi nga, anything, di ba? Everything can be accessible online, di ba? Kahit nga sa mga workplace, di ba? Kahit saan, hindi lang sa workplace, di ba? Kahit saan yung lugar, mapaprobinsya man yan or kung saan man kayo nandun, kung mag-cheat. Pero, totoo bang mas masakit talaga kapag ang babae talaga ang nagtaksil? Grabe naman yung term na taksil, no? Or kapag ang babae na ang nagloko. Kahit na lalaki ang nangaliwa, parang nagiging given na lang siya, 'di ba? Nanonormalize siya. Kasi nga lalaki, alam natin na syempre may mga needs, 'di ba? Especially ang mga men, 'di ba? Pero ito yung pareho nating itatanong. May mas masakit bang klase ng cheating? Or pare-pareho lang ang sakit kapag ang

0: nung marinig talaga dito yung boses ninyo, yung, alam niyo yun, based on your experience, we want to hear it, mga kapamilya. Baka ikaw na yun. Baka this is your time para mailabas mo na yung matagal mo nang nararamdaman, or malay nyo kapag narinig ng iba nating mga kapamilya as of this moment, and makatulong pa tayo. Dahil ang experiences nyo, pwede rin naman palang ganun din ang nararamdaman ng ating mga kapamilya for tonight. At mali nyo, magkaroon din sila ng kaliwanagan at makakuha sila ng ideas, tips, techniques, diba? From you. Kaya naman, pwede po kayong tumawag sa ating hotline 8924-4101 or sa ating local sa 5671-5672-5673. Sino nga ba or ano ba ang mas masakit, mga kapamilya? Once again, ang ating question of the night, ano ba yung mas masakit? Ang maloko ng isang lalaki or ang maloko ng isang babae? Nasa gender ba talaga yan, DJ Kim? Kasi diba, we all know, diba, na talagang ang mga babae, kilala yan for being maalaga. Yung very, ano sila, emotional dependent sa kanilang partner. Yung emotional attachment nila kakaiba. Diba? Yung tipong hindi ka lang magugustuhan ng babae just because of what you have, but because ikaw yan. Walang buts, walang what ifs, walang reason. Mahal kita, basta mahal kita. Diba may ganun na, may mga ganun tayong mga nababasa online, diba? Yung may mga ano pa sila, kumbaga statements, diba, from an interviews, diba? Na kapag ang babae talaga nagmahal, ay talaga naman sinasabi sa inyo, loyalty, faithful, nandyan na yan. Diba? Pero ang kalalakihan, mas matetest kasi natin ang kanilang pagiging faithful kapag sila ay walang-wala na. So, gaano ba katotoo itong mga to, diba? So, paano kapag marami siyang pera na, diba? Parang naging kayo, meron ganun, diba? May couples na ganun. Kilalang couples na sila talaga from the very beginning, from zero hanggang sa nagkaroon na sila, yumaman na sila, nagkaroon na sila ng negosyo. But, nung nagkaroon na, ayan na nga ng means, itong lalaki, naghanap siya ng mga chika, babes, ay, shala, mga side chick, hanggang sa, ayun na, tuluyan na silang naghiwalay, diba? Well, alamin natin yan para sa gabing ito, mga kapamilya. Once again, kasama niyo pa rin po ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Dito yan sa programang Love Connect. Magbabalik po tayo dito yan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Oras natin, 10:20.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Top Connect
1: sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol sa East at DZMM Teleradio.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Oras natin, 10:32 ng gabi. Grabe yung bilis ng oras. Ang bilis ng oras, ang bilis pa ng panahon, hindi mo alam, hanggang ngayon, di ka pa rin nakamove on. Wow! Parang teka lang DJ Kim, akala ko ba ngayon nga yung time para mailabas ko yung ano, yung sakit na nararamdaman ko. Well, this is it, pansit. Kaya naman, sa mga kapamilya nating gusto pong mag-share na kanilang mga saloobin, pwede po kayong tumawag sa ating numerong 8924-4101 or sa mga locals po natin sa 5671-5672-5673 or pwede po kayong magpadala ng inyong komento sa numerong 0919-278-3000. Huwag niyo pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at yung inyo pong lokasyon. At eto na nga, speaking of, ang ating question of the night or yung topic natin, hindi naman sa sinasaktan ko kayo ngayong gabi kasi may nag-message sa atin. Sabi ni Bern, DJ Kim, bakit po ganyan yung topic? Medyo mapanakit po kayo. Naalala ko po kasi yung panahon na iniwan po ako ng ex ko na niloko ako. Huy! Garabi naman yun ang sakit. And take note ha, niloko siya ng isang babae. Nako. Eto na nga, sige basahin na nga rin natin yung ilang komento para sa ating mga kapamilya. Eto naman kay Mika mula sa Makati. Para sa akin DJ Kim, kadalasan talagang nagloloko ang isang tao dahil may kakulangan sa commitment, communication o respeto sa partner. Minsan, hindi naman talaga dahil may mali sa partner, kundi dahil hindi marunong maging kontento at responsable sa sariling choices. Sa cheating naman, pareho itong masakit kahit lalaki o babae ang gumawa, kasi ang tunay na sakit ay yung kapag pagkawala ng tiwala, mapababae o mapalalaki. Uy, garabi. Alam mo, totoo naman yan, diba? Julda, may nugpo. Sa mga oras na ito talaga parang maiisip mo na lang na, wala naman yan sa gender eh. Lalo na ngayon. Kung kaya nang, kumbaga, sabi nga ng mga ilan nating mga kapamilya, kung kaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga kababaihan. Uy, pati yung pananakit talaga gagayahin. Yun talaga ang ating gagawin, diba? But anyways, highways mga kapamilya, we want to hear your voice. Taray, kala mo naman isang segment ako saan kakanta ka. Pero we want to hear your story. Ano ba talaga? Gusto nating malaman, di ba? Sino ba talaga or ano ba talaga yung mas masakit kapag niloko ka ng isang babae or kapag niloko ka ng isang lalaki? Kaya naman tumawag ka na sa ating hotline 8924-4101 or sa locals po natin 5671-5672-5673. And good evening pala sa lahat ng mga kapamilya natin na nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio kay na Louis Basco. Ayan, from morning, andito na sila, nakikinig na talaga sila. And syempre kina Enzo Q. Ayan, good evening po sa inyong lahat. At eto na nga, meron na tayong caller. Nasa kabilang linya na po si Joseph ng Batangas. Good evening, Joseph!
1: Good evening po.
0: Yan. Good evening. Joseph, bumati ka muna sa ating mga kapamilya ngayong gabi.
1: Hello po sa mga kapamilya. At gabi po sa malamig.
0: Oo.
1: At kahimig na gabi.
0: Pero in fairness ha, syempre makakatipid tayo ng kuryente dahil malamig ang panahon. Kumbaga, ang kailangan mo na lang sa mga oras na ito ay isang mahigpit na yakap.
1: Iyon.
0: So Joseph, eto na lang. May katanungan si DJ Kim sa'yo. Sa palagay mo, ano yung mas masakit kapag niloko ka ng... kapag nagloko ang isang babae or kapag nagloko ang isang lalaki?
1: Actually, parang ano yun, sa tingin ko, parehas yun eh. Katawan lamang na babae is babae, lalaki. Kasi ako mismo, nakaranas po ng pag-cheat ng isang babae.
0: Okay. pwede bang ikwento mo sa amin yan, Joseph, kung okay lang naman? Mm-hmm. Anong nangyari? Paano mo nalaman na niloloko ka?
1: Ano po yan kasi, meron ako na outing girlfriend na pinakilala ko doon sa isang kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Ano yan, anong pinakilala ko doon sa kaibigan ko, pwede nakalawa ko. Sa payong conference call na tinatawag. Mm-hmm. Nag-3-way calling kami. Tapos, pinayagan ko naman siya. Nagkapalitan sila ng number. Mm-hmm. Nung magtagal, ako na yung nawala sa eksena, sila ng dalawa.
0: Ay, parang ikaw ang naging tulay sa kanilang pagsasamahan. Tapos?
1: Oo. Mm-hmm. Kasi, ano ko yun, dati-dati, laging tumatawag sa kanyang girlfriend ko. Tsaka minsan ako din, may oras talaga kami dalawa. Kaso nga lang, nitong matagal-tagal nga, wala na siya ng oras sa akin. Tapos nagtawag ako sa kanya, nakakul waiting siya. Yun namang kaibigan kong isa, busy.
0: Ah, kumbaga nalaman mo na, ay, kumbaga in another call siya. Tapos yung isa busy, so parang nagkaroon ka na ng instinct or talagang idea na baka sila ang nag-uusap.
1: Yes. Sabi nga, another call with another boy.
0: Grabe, ang sakit naman nun. Partida ha, nung panahon pa yan, kumbaga, anong tawag dito? Parang regular na pagtawag pa lang yan. Wala pa, hindi pa nauuso. Hindi pa nauuso yung mga social media noon. Tama ba ako, Joseph?
1: Apo. At tapos yung kaibigan ko ngayon, ang alam ko talaga doon, nagkakalabuan din sila magkasama.
0: Ay, teka lang. Wait, may ano pala tong kaibigan mo? Pamilyado o may asawa?
1: Oo, may asawa. Alam ko yung problema nila. Saka... wala, parang may kakawalaan din sila. Parang may nalalaman niya ako na may nararamdaman din ako na parang niloloko rin siya ng kanyang asawa. Hindi ko nga lang masabi sa kaibigan ko noon.
0: Okay. So parang naglolokohan sila sa relasyon nila.
1: Parang medyo naghahanap sila ng attention sa isa't isa. Sabi ko, anong problema? Naging biktima ako yan. Ako.
0: Oo, ang nangyari pati ikaw eh. Kumbaga, alam mo yun, may mga tao talagang inosente, talagang nagiging biktima sa ganitong klaseng larangan. But sa tingin mo, Joseph, ano ba ang reason? Bakit niloko ka? Ano bang meron yung isang lalaking yun na sa tingin mo eh wala sa'yo? Sorry ah, sorry for ano.
1: Sige, sige po. Ito naman ang minado ko dito. May pagkadyali yung lalaki, lagi niya napapatawa yung babae. Samantalang ako naman, kumbaga mas nagdag point na tapos sa inyo yung pagka napapatawa na kayo ng mga lalaki. Ito ba? Parang nagdag point na tayo, nagdag point na tayo sa babae, yung pinapatawa, napapatawa sila.
0: Oo, kasi syempre, 'di ba? Kung pipili ka ng partner mo, doon tayo sa mapapasaya tayo, 'di ba? Yung gagaan yung pakiramdam natin, yung tipong sila yung magiging pahinga natin sa lahat ng mga pagod na nararamdaman natin.
1: Tapos yun nga, nag-aano sila. Parehas pa naman kaming tumutugtog ng kaibigan ko, sabi niya. Ay, ang galing naman ni Kuya nung tumugtog. Sabi ko, oh my gosh.
0: Paano talaga yung reaction mo, Mano?
1: Oh my gosh. Bumigay bigla.
0: Hindi, pero ginagawa lang nating light ito. Pero grabe yung dinanas mo, syempre. Kasi ano ba to? Nasa, kayo na eh. Kayo na ba? Or ano ba? May label na kayo that time? Tama ba ako?
1: Kayo na po. Kami na. Tapos na nag-abistuhan, ang masakit nito, ang nagkasitahan, ako yung binitawahan ng ng gawa ko.
0: Nako, tapos pinili niya yun. Tapos hindi alam ng, baka unaware yung naging GF mo na may pamilya itong si Boy.
1: Alam niya.
0: Nako, grabe.
1: Kaibigan pa nga niya po yung asawa.
0: Ay, grabe naman yun. Parang sobra na yun
1: ah. Naging close din sila ng babae. Kaya lalo na ako nahirapan. Sabi ka nung pagkakulitan.
0: So, anong ginawa mo that time, Joseph, nung ikaw ay naloko? Ano bang anong naging reaction mo that time? Bukod sa syempre na nakakutob ka na eh. Syempre magkakaroon tayo ng kumbaga reaction yung biglang ano ba napaisip ka ba na mag-revenge, gumante or ano? Anong ginawa mo that time, Joseph?
1: Nagkasitahan po kami ng lalaki, pero hindi naman ako mabundo sa gaganti ako, pero nagkasamaan talaga po kami ng loob. Kumbaga, isang taon kami hindi nag-aktibo ng kaibigan ko.
0: Kumbaga,
1: yung kaibigan ko na yung kaibigan ko na natawad na.
0: Kumbaga, so, ano, nag-usap din kayo.
1: Yung pinakamasakit kasi, dalawang tao yung nawala sa buhay ko, but I'll daw ako at saka yung
0: totoo. Kumbaga, tinatawag natin talagang dalawang beses kang nasaktan. Kasi syempre, dalawang tao na pinakamahalaga sa buhay mo. Yung katraidor sa'yo, yung iiwan ka. Diba?
1: Yung mga taong pinahalagahan mo.
0: Alam mo.
1: Tapos yung pala yung magbibigay ng sakit sa'yo.
0: Ang sakit naman yung dinanas ni Joseph. Grabe, isang mahigpit na yakap para sa iyo ngayon, Joseph. Sana maramdaman
1: mo
0: yung mahigpit na yakap namin ngayong gabi dito sa programang Love Connect.
1: Salamat po. Salamat po. Ramdam ko naman ang pagyakap. Pero sa ngayon naman po, nakamove on na tayo. Mabagay, pero no. Mabagay natuto tayo sa karanasan, pero wala naman tayong balak na ako.
0: Correct. Naku, palakpakan natin to si Joseph ha. At saludo kami sa ganyang kalakas, kastrong na kalalakihan, 'di ba? Nasaktan ka eh ng isang babae, baka siya 'di ba? Parang iba kapag ka babae na 'yung nanakit eh. 'Di ba? Na hindi mo lubos akalain na kaya pala niya. 'Di ba? In this time,
1: yes,
0: emotional eh. Kumbaga na narinig ko sa story mo, may pagka-emotional, may attachment to dun sa lalaki. Nagustuhan yung humor, 'di ba? Yung nabanggit mo, and mas nagustuhan niya yung conversation nila, 'di ba? That time. And ano naman ang mapapayo mo, Joseph, sa mga couples ngayon?
1: Ang mga couples ngayon, kumbaga iwala lang sa isa't isa at saka huwag ninyong bitawan ng anak. Bawat isa kasi kayo yun eh, kaya nagmamahalan eh. Huwag ninyong hayaan masira ng ibang tao yung pagmamahalan ninyo.
0: Tama. Naku, maraming Joseph. Ito last na lang pala. Anong tip maibibigay mo para hindi na maloko yung mga kapamilya natin?
1: Ingat-ingat pa lang. Yung ginawa ko naman, hindi ko naman yung pinagsisipihan kasi yun naman. So, dyan naman wala naman akong ano. Hindi, mga naging karelasyon ko, hindi naman talaga ako naging mindset. Kasi unang-una, gusto ko kasi yung nagiging karelasyon ko is malaya pa din. Kumbaga, parang gusto ko siya na lamang yung ako na lang yung mag-adjust.
0: And there's nothing wrong with that, 'di ba? Yung giving the space, the freedom. Syempre may sarili siyang ano eh, may sarili siyang bundong ginagalawan at may sarili siyang buhay. And thank you so much for sharing that to us, Joseph. Mabuhay ka. Maraming salamat. Baka may request song ka na lang sa gabing ito?
1: Bukod sa request song, kung mayroon na sa makipagkilala sa akin, kung okay lang po, nandiyan sa kanila yung akin, maging kaibigan ba?
0: Maging kaibigan? Anong request mo? Sorry. Sinong kumanta? Okay, anong title?
1: Ang request ko po ay Born For You po.
0: Born For You. Tama ba?
1: David Barbara.
0: Okay, Born For You, ayan. By David. Tama. Ayan. Maraming salamat once again, Joseph, sa pag-share ng iyong kwento. At for sure, marami yung mga kapamilya nating nakakuha ng tips from you para hindi na sila maloko. At malay mo, nakatulong din tayo ngayong gabi sa iba nating mga kapamilya. Thank you so much.
1: Opo, isang mahigpit na yakap din po. Salamat din po.
0: Yes, thank you so much sa mainit na yakap mula dyan sa Batangas.
1: Yan po.
0: Thank you so much.
1: Thank you po. Ingat po kayong pawe.
0: Ayan, at grabe no, nakakatuwa kasi talagang ano eh, talagang coming from the experience yung shiner ni Joseph, diba? Alam naman natin na sa larangan ng pag-ibig, hindi mo talaga madidikta eh. Hindi mo, kumbaga maraming mga surprises, maraming yung mga, kumbaga marami kang pagdadaanan, diba? And grabe lang din yung kwento niya. Kasi hindi lang isang tao yung nawala sa kanya. Bagkus dalawa sila, isang kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya. Yun yun eh. Yung pinagkatiwalaan mo, tapos sisirain yung tiwala mo. Tapos bigla kang lolokohin, bigla kang tatalikuran, bigla kang tatraidorin. Excuse me for the term ha, mga kapamilya. Well, sa panahon ngayon, kailangan din nating maging wise sa pagpili ng mga taong magsusurround sa inyo, 'di ba? Kailangan nating maging wise sa mga taong pipiliin nating maging kaibigan, 'di ba? Yung pipiliin natin na maging close, 'di ba? And syempre, bukod diyan, be kind and have respect. 'Di ba? Respeto. Respeto na lang, 'di ba? Kumbaga, girlfriend, jowa, 'di ba? Kumbaga, sabihin nating soon to be, 'di ba, soon to be wife or soon to be husband na nila 'yan, 'di ba? Respeto na lang. Kaibigan mo 'yan, no. Meron na siyang kinakasama, hindi ka ba masaya? Ano ba 'yan? Gusto kong malaman 'to, girls and boys. Okay, hear me out sa mga kalalakihan at kababaihan. Ano ba ang nararamdaman nyo kapag sa tingin nyo may girlfriend na kayo, may boyfriend na kayo, may kasintahan kayo, may partner kayo ngayon. Ano ang nararamdaman nyo kapag nakakahatak pa kayo ng mga side chick, diba? Yung ibang tao, ano ba to? Nakakadagdag ba to ng ego? Nabuboost ba niyan yung confidence nyo? Ano ba? Hindi ko siya maintindihan, diba? Bakit? Anong reason? Ano yung pinaka valid reason? Bakit nagagawa niyong magloko? Bakit nagkakaroon ng infidelity sa inyong, kumbaga sa inyo? Paano niyo naaatim? Paano niyo natitiis, ba? Diba? Nalokohin, traidorin, yung taong mahal na mahal kayo at mahal niyo din. Ba? Diba? Hindi biro yung pinagdaanan niyo sa isang relasyon. Kaya naman, eto na nga, basahin nga natin yung ilang komento natin. Si Louis Vasco sabi niya, senyales na ang partner mong manloloko ay kulang sa effort at sumasideline sa kabila, DJ Kim. Naku po, ayan na nga. Ito na nga bang sinasabi natin? At ang sabi naman ni Bern ay sidekick ata kayo. Grabe naman yung mga comment na yan. At syempre, ito pa, may pahabol pa. Si Vince ng Pasig. Sa tingin ko, DJ Kim, nagsisimula minsan ng panloloko sa simpleng paghahanap ng validation hanggang sa lumagpas na sa boundaries. Alam mo, totoo to. Kasi di ba kanina, tinatanong natin paulit-ulit, ano ba yung reason? Bakit nagloloko ang isang tao? Is it to boost yung kanilang ego? Ano, masasabi ba nilang pogi sila, maganda sila kapag maraming taong nagkakagusto sa kanila at gugustuhin din nila? Diba? Parang, ano ba to? Pag nagkakwentuhan kayo, magbabarkada. Uy, chicks ko yan eh. Naging chicks ko yan eh. Diba? Parang, so ano ngayon? Hindi ba, diba, parang ang dating yan, wala, parang naging cheap ka na. Aminin nyo yan. Diba pag may narinig ka lang na, ha? Ano yan na? Naging girlfriend, naging boyfriend yan ng tropa mo. Diba? Ang cheap mo na tignan. Kasi pinatulan mo eh. May mga girl code and bro code tayo, diba? So, I agree dito kay Vince dun sa sinabi niyang validation. Baka kasi hindi niya nakukuha yung validation sa partner niya. Pero, in the first place, bakit mo kukunin na tihingin sa ibang tao? Diba? Ano gusto mong palabasin? Ayan, kaya minsan sa isang relasyon, pwedeng nai-intimidate, kaya sila pumasok sa ganung relasyon para sa display lang, nai-intimidate sila. Pero again, in the first place, nagustuhan mo tong taong to. Kasi ginusto mo siya, gawa ba to ng mga katangian niya? Nawala sa'yo? Well, let's find out. muli sa ating pagbabalik sa programang Love Connect. Medyo bibitinin muna namin kayo mga kapamilya. I know you're there. Talagang you're getting into the zone. Lalo na sa pagdating sa mga cheater, yan, sa mga pagluloko, pagtataksil. Kaya naman, sa ating pagbabalik, mas aalamin pa po natin yan. At pwede pa po kayong humabol ah, sa pagtawag sa ating hotline 8924-4101 or sa ating locals 5671-5672-5673. Or pwede pa rin po kayong magbigay ng komento sa 0919-278-3000. Once again, magbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama. Ang chinitang chikadora, Kim Churva. Oras, 10:53.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Magandang gabi pa rin sa lahat ng mga kapamilya nating gising na at gising pa rin sa mga oras na ito. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Kaya naman, shout out, good evening po sa lahat ng mga napagbigyan. Yung kumbaga sa gabing ito eh, nagkaroon ng katabi. Lalo na malamig ang panahon. Yun, napagbigyan sa wakas, finally. At syempre, bukod dyan, syempre mga kapamilya, kasama nyo pa rin po ang chinitang chikadora, Kim Chur Baa. Sa ngalan po yan ni Coach V. Vanessa Antonio. At syempre, napapakinggan at napapanood pa rin po tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At syempre, ang ating question of the night, pwede pa rin po kayong humabol. Pwede kayong humabol ng tawag, humabol, magbigay ng komento. Ang ating numero po sa pagbigay ng komento ay 0919-278-3000. And once again, ang hotline naman natin para sa mga gustong tumawag on air, pwede po kayong tumawag sa numerong 8924-4101-5671-5672-5673. At syempre, bago tayo dumako sa ating topic for tonight about cheating, ay naku, ito, hindi ka talaga maluloko dahil finally, ito na, nanonood pala sa atin, ayan, sa kanilang tahanan, sina Charlene Castro, sina Christian Paul Ripalda, si Jen. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Naway, magandang evening ninyo. At gayon din, ayan, gusto ko lang palang magpasalamat din kila Miss Tani. And of course, congratulations pala kay Sir Migs Busto sa kanyang panibagong programa every Saturday na Tara Game. Ayan, dahil po sa kanya, eh, nagkaroon ng kaliwanagan ang aking mata. Ayan, thank you so much po. And of course, kina Dr. Robert Maliwat. And of course, kay Dr. Romeo De La Cruz. And kay Dr. Pat na rin. Thank you so much po. Ayan, dahil isang taon na ang aking malinaw na mata. Ayan, 2020 vision. O, diba? Shoutout po sa mga taga Ermita, Manila. Diyan po sa may Premier Eye Referral Center. Thank you po and good night po. Ayan, mag-iingat po kayong lahat. And gayon din, kina Boss Jun, kina Enzo Q, good evening po. Ayan, gising na gising pa daw sila hanggang ngayon. Nakailang kape daw sila ngayon. Baka naman mamaya magpalpitate na kayo dyan, ha? Kalma-kalma lang po sa pag-inom ng kape. Baka naman mamaya, imbis na tumitibok na talaga yung puso mo para sa crush mo or sa missis or sa GF ninyo or sa someone na inagi-inspire sa inyo, eh baka iba na yung patunguhan yan. Kalma-kalma lang din po. Opo, gusto nating magising. Kaya naman, nandito si Kim Surva para magising ang inyong mga natutulog na diwa. Eto, talagang ha-high blood din naman. High blood. Parang grabe, parang mali pa rin yun, DJ Kim. Hindi, pero syempre, ito naman ang pinag-uusapan natin about cheating pa rin, infidelity. Pero sa tingin nyo, mga kapamilya, ano ba yung mas masakit? Ang maloko ng isang lalaki o ang maloko ng isang babae? Wow, may diin. Kaya naman, gusto namin malaman yan on air. At nasa kabilang linya na nga po, ay, grabe. Galing ito sa ano, maraming kapihan saan, sa mga may magagandang view, diba? At sobrang lamig for sure dito sa Antipolo. Kaya naman, kausapin na natin si Angeline. Good evening, Angeline. Evangeline. Ayan, good evening. Good evening din. Bumati ka muna sa ating mga kapamilya ngayong gabi.
1: Hello po sa lahat sa programa ni Coach.
0: Ayan. Evangeline, parang grabe ang demure mo, no? Siguro, ikaw ay nagmula sa langit. Charet. Pero Evangeline, ito gusto kong katanungan sa'yo. Sa tingin mo ba, ano ang mas masakit? Ang maloko ng isang lalaki o ang maloko ng isang babae?
1: Sa akin, parang pareho lang kasi pareho naman tayo na may puso. Pareho tayong tao, babae, lalaki. Maloko, pareho lang. Para sa akin, pareho.
0: Kumbaga parehas, wala yan sa gender.
1: Basta parehas.
0: Oo, kumbaga.
1: Kasi pareho lang tayong may damdamin. may damdamin din ang lalaki, may damdamin din ang babae. Pag sila ang naloko, masakit din, lalo pag yung totoo naman talaga yung nagmamahal, tapos naloko. Ganun din sa ating mga babae. Tayo din naloko at talagang minahal natin, tapos tayo sa kanila, tapos naloko tayo, masakit din talaga.
0: Kumbaga lalo na kapag yung taong yun, mahal na mahal mo, tapos pinagkatiwalaan mo, tapos hindi mo lubos isipan na kaya kanyang lokohin. Kumbaga wala yan sa gender eh, pag naloko ka, naloko ka. Tama ba ako doon, Evangeline?
1: Yes, Coach V, tama
0: po. Ayan. Uy, isang karangalan ang matawag ni Coach V, no? Pero si DJ Kim po ang iyong kausap ngayong gabi. Ayan. Press lang kaming mala angel ni Coach V. Wow! Pero eto na nga, Evangeline, sa tingin mo, ano kaya yung reason bakit nagloloko ang isang tao?
1: Kung halimbawa lang, sa akin, kung bakit siguro din sila nagloloko, kagaya ko, niloko ako ng asawa ko, yun minsan ang tanong ko sa sarili ko, bakit kaya niya ako niloko? Nasa akin naman na lahat, di ba? Masipag ako. Kung sa maganda daw, maganda naman ako. Angkat naman lahat, nandito na sa akin. Noong kami bagong nagsama, lahat ng gusto, sundin ko din. Kahit pagod ako, kahit ano. Pero noong huli, kasi na huli ko na sa ano, niloko na ako. Di, siyempre, ipaglalaban mo yun. Hindi ka papayag na maabigay siya ng attention siya. Kasi di, gagawa ka rin ng paraan na babae. Hindi ko talaga alam kung bakit. Yun ang tanong ko sa kanya noon. Bakit? Kaya. Pero may time naman talaga na may pagkukulang dun ako sa oras ng ganun kasi. Kagaya nating babae, may panahon tayong napapagod. Naghahanap buhay yun. O hindi lang tayo nasa bahay nang naghahanap buhay. Tapos pagdating sa bahay, tayo pa. Kahit sabihin nung may katulong ka, hindi mo natin inaasa sa katulong ang trabaho sa loob ng bahay, ng anak mo. Pero, binigay mo na yung lahat, nag-effort ka na. Pero, niloloko ka pa rin paulit-ulit. Siguro, sa ugali yun. Or mayroon talaga minsan nga nagloloko na hindi sila magkasundo o may kulang ba, pero kung sa akin ko kung nagmamahalan talaga kayong dalawa, kung ano yung pagkukulang ng isa, pupunuan mo. Kasi hindi lang naman ang pagsasama ng halimbawa ng mag-asawa o mag-boyfriend, hindi lang naman sa lahat ng bagay ay doon tayo nakatuon sa isang bagay. Yung kaanuhan ng alaman natin, yung romansa or ano, pero kasi kasama na lahat yun, ikatuwang kayo lahat, adjustment, mag-intindihan, unawaan, kung anong pagkukulang ng lalaki, pupunuan mong babae, kasi para lang maging maayos ang pamilya, parang ipakumpara ko sa akin, mas ako yung breadwinner, hindi, pag hindi maproduce ang lalaki, ako yung naghahanap ng paraan para maging mabuo pa rin ang pamilya at matupad namin yung mga pangarap namin. Pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay, mapaaral ang mga anak namin. Kaya medyo noong panahon na kailangan na namin ang financially palagi, nag-focus ako sa trabaho, aminado ako doon.
0: Alam.
1: Parang wala na akong panahon sa mga laging ganon, lagi ako pagod ganyan. Mm-hmm. Mga time na pagkulang. Pero, what's been, nung wala akong pagkulang ng mga kabataan namin, nagluloko naman talaga. Siguro baka sa ugali o kasanayan or hindi iniisip kung gaano kasakit.
0: Kumbaga, naiintindihan ka namin, Evangeline. And hearing your story, yan tayo eh. Sa mga hilig, habitual na ginagawa, nagloloko, niloloko ang taong mahal nila. Tingnan niyo yung ginagawa niyo sa taong mahal niyo. Sila pa ang nagtatanong sa sarili nila. 'Di ba pag nasaktan tayo, bakit? Bakit mo ako niloko? Anong kulang sa akin? Yan yung mga kataga talaga, yung mga linya talagang mabibitawan mo eh, kasi hindi mo naman alam saan ka nagkulang. Kung nagkulang ka man, dapat sinabi mo. Kaya sa mga nagloloko dyan, grabe yung sakit na ibinibigay nyo para sa taong mahal nyo, sa taong minahal ninyo. Eh di kung nagkulang sila, sabihin nyo. Diba? Para at least aware yung taong mahal nyo, yung partner ninyo, kung ano yung gagawin niya. Hindi yung hahanapin mo sa ibang tao. Tapos ang gagawin mo pa, ang may mali pa, yung partner mo. Na kasi keso kulang ka sa time eh. Wala kang effort na binibdi ko na nararamdaman. Eh paano yung nangyari kay Evangeline? Kailangan niyang magkumayod. And yes, I do understand na bilang ilaw ng tahanan, bukod sa nag-work din siya, siya pa ang nag-aasikaso sa bahay. Diba? And if you are really, kung ikaw talaga, eh, mahal na mahal mo yung taong yun, ikaw mismo magkukusa kang tutulong eh, kahit mismo sa gawaing bahay man lang, mag-asikaso ka man lang. Pero hindi, ginawa mo pang magloko. Ang daming oras para magloko ha, kesa tumulong.
1: Basta yung kung tukso lang naman, kasi minsan lang yun, hindi sinasadya at hindi inuulit-ulit, diba? Kasi tao lang naman tayo, may time matukso tayo. Pero kung talagang mahal mo din yung pamilya mo at saka yung respeto mo sa sarili mo, kung talagang ikaw ang tao na ano, kahit may dumating na tukso sa'yo, kaya mong labaan kung nandyan talaga yung pahalaga mo sa pagkatao mo.
0: Pero wag natin...
1: Kaya mo langpasan yung mga tukso na yan, yung tawag ng...
0: Yes.
1: Makalaman po.
0: Yes, yes. I understand where you're coming from, Evangeline, na talagang alam ko yung ikaw na nga eh, napakabait mo pa sa lagay na yan, na parang naiintindihan mo na yung tukso talagang normal yan. Pero kasi, kung may respeto ka sa partner mo, ikaw na ang kusang lalayo. Ikaw na ang kusang tatalikod. Diba? Respeto yan eh. Diba? And if you really love the person, hindi mo gagawin yun. At hindi ka hahanap.
1: Totoo yun. Kasi, akin, try ko na yun. Ngayon, di ba? Wala na akong asawa ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala na kami.
0: Mm-hmm.
1: Marami pa rin din sa akin nagtatry ng maniligaw. Siguro, Coach B, dahil sa pinagdaanan ko.
0: Mm-hmm.
1: Aware na ako. Tapos, pagtingin ko na parang hindi deserve, pinagdaanan ko na nga. Ako na nga naging breadwinner, tapos ay mag-asawa pa rin uli ako. Ganun pa rin. Huwag na lang.
0: That's kasi, good thing. Mm-hmm. Natuto ka.
1: Parang deserve. Oo, natuto po ako.
0: Mm-hmm.
1: Doon, at saka doon,

0: mga, alam ba, mga kliyente ko.
1: Mm-hmm.
0: Mabait ako sa kanila kasi kung hindi ka maganda mag-ipagsama sa tao or mm-hmm. ano, hindi mo sila minahal, hindi mo sila mahal ng pagmamahal ang iyong anak buhay, hindi ka tagal eh. Hindi ka, ano, kung ang mga kliyente ko, massage therapist kasi ako, kung ang mga kliyente ko, mula na hinawakan ko sila na wala pa akong mga anak hanggang ngayon, awa ko pa rin sila na mula sa nanay, sa anak, sa apo. Sabi ko, kung hindi ko na pagbuti yung hanap buhay ko, hindi, walang kasamang pagmamahal sa kanila, pag aroga, parang tinuring ko na silang, parang sarili ko rin na kung kahit pagod ako at tumain sila, panji, pwede ka pa ba? Oh, kasi sayang din yun, yung oportunidad, yung malakas pa ako, yung bata pa ako. Ano, mga ganun ako, tunggaban ko yun kahit ano. Tapos, hanggang ngayon po, hawak ko sila yung mga kliyente ko. Kaya nagtaka nga ako nga ang aking asawa. Hindi kami naging forever. Samantala ang hanap buhay ko, forever na yata kami. Ang mga alaga ko. Kaya nga sila mismo nagsasabi sa akin, Banji, mahalin mo yung sarili mo. Time nang mahalin mo yung sarili mo, hindi sila. Kasi baliktad ako, costly. Ako yung naghahanap buhay, ako yung pagod. Sino lagi ang alalahanin ko? Mga anak ko, asawa ko, vitamins nyo, no, nainom nyo na ba? Na ano? Pero yung sarili ko, costly, hindi ko napainom. Ganyan ako noon magmahal sa pamilya ko, sa asawa ko.
1: At nararamdaman namin yan, ha? Lahat ng mga kapamilya na nakikinig at nakatutok sa ating programang Love Connect, nararamdaman ka. At nararamdaman namin kung gaano ka kaimportante, kamahal-mahal, Evangeline. Yan yung lagi nating tatandaan sa sarili natin, no? May mga tao talagang dadating, it will serve as a lesson na lang talaga. And alam mo, hanga ako sa'yo dahil alam mo na ang worth mo, alam mo na yung, alam mo yung mga non-negotiable for you na ayaw mo na matulad ulit sa dati. And it's okay, diba? Mataas yung standard natin. Well, it's okay. Kasi for you na rin yan, diba? So, ano naman?
0: Mataas nga ang ano mo.
1: Mm-hmm.
0: Ako po yan, ganun nga. Parang,
1: naisip
0: ko ngayon, kung ligawan lang naman ako na hindi na, parang naging mataas na yung standard ko sa tingin ko.
1: And it's okay.
0: Kahit sabihin nung blind po ako, parang mataas na yung standard ko pagdating na sa lalaki. Ayaw ko na, pinagdaanan ko na yun. Ako na lahat, ako na ang hanap buhay. Tapos, nangyari pa, ako pa pala ang niloko. Pa,
1: marami.
0: Tapos yung ipapalit sa'yo, yung tinutulungan mo pang mga kaibigan
1: Parais
0: or ano.
1: Kayo.
0: At kaya medyo nung tao ko, ano, tinutulungan mo na, binibigyan mo na. Hindi ko akalain, yun din parang mag-aahas sa'yo. Ha? Malay mo ko, nakikinig yung mga nang-aahas sa akin.
1: Pero Evangeline, ano naman ang tip mo or masasabi mo sa mga kapamilya natin para hindi na sila maloko muli?
0: Parang hindi na sila maloko talagang bago sila siguro mag-decide ng mag-asawa or sumama sa isang lalaki. Pag-isipan, pag-aralan kung ano yung ano, kaya ba ako nito? Sir ba sa akin ito? Parang ganun yung ginagawa ko ngayon. Kaya hindi pa talaga ako pinag-aasawa ulit. Maraming nangyayon. Hindi, kasi tinitingnan ko para akong ano ko si nag-i-interview pa.
1: Kumbaga parang ano, akala mo nasa kumpanya ka, di ba? Na talagang may mga application.
0: May ano ka ba? May is-is ka ba? May pag-ibig ka ba? May kasi pag wala, Diyos ko dahi, ano, ako pabubuhay naman. Ay, wag na. Wag na. Kahit sabihin mo minsan, kasi umiik, parang tingin ko parang pakiramdam ko may time akong naghahanap din ng karamay, ng nagmamahal, pero hindi na, sabi kong ganun lang. Ang gagawin ko yung kotse, Diyos na lang ako magmahal, ang Diyos, walang panluloko, hindi nagbabago.
1: Amen.
0: Kaya ang lahat na ibibigay sa akin, hindi ako lulukuhin. Yes. Yan na lang ngayon ako kotse, kaya yun ang napapayo ko sa mga tumarapit sa aking mga kaibigan na nabibigo, naloko ng asawa. Ay, mahalin mo na lang ang Diyos. Diyos ang mahalin mo. Mamahalin ka, walang panduloko.
1: Yeah.
0: May balik pang mag-

0: maganda.
1: Maraming salamat.
0: Paniwala ka sa akin.
1: Yes. Maraming salamat. For that, Evangeline, talagang nabigyan mo kami ng kumbaga ng inspirasyon ngayong gabi. Baka may request song ka na lang.
0: Ano na lang po, Coach B, para sa nanay ko. O, mayroon ba yung ugoy ng duyan?
1: Ugoy ng duyan?
0: O duyan ng ugoy. Ano? Ugoy ng duyan. Kay okay. Carol Panawa.
1: Okay, sige. Kami nang bahala. Yes, meron. Ugoy, okay. Ugoy.
0: Pag wala, basta para sa mga nanay ba.
1: Mm-hmm. Maraming salamat. Isa ka rin mapagmahal na anak at ina. Maraming salamat, Evangeline ng Auntie Polo.
0: Welcome po.
1: Ayan, oras natin, mga kapamilya. 11:23 ng gabi. Kaya naman sa mga oras na ito, bago tayo dumako sa Love Confession, kumuha muna tayo ng balita. Labing apat na suspected trafficking victims na iligtas sa NAIA CIA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: DJ Kim, na iligtas ng Bureau of Immigration na labing apat na hinihinalang biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at Clark International Airport o CIA matapos sumanong ma-recruit para magtrabaho sa Russia. Ayon sa BI, anim na lalaki ang nasagip sa CIA matapos subukang bumiyahe patungong Hong Kong. Una nilang sinabi na bakasyon ang pakay nila pero kalaunan ay umamin na papunta sila sa Russia para magtrabaho kapalit ng $3,000 o mahigit 170,000 na sahod kada buwan. Samantala, walo pang biktima, anim na lalaki at dalawang babae ang nasagip sa NAIA habang papunta sana sa Singapore. Una rin nilang sinabi na business trip ang pakay pero lumabas na Russia ang tunay na destinasyon kung saan inalok sila ng mataas na sahod at Russian citizenship. Kasama rin sa flight ng mga biktima ang isang lalaki at isang babaeng hinihinalang recruiter. Dinala na sa Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima at dalawang hinihinalang recruiter para investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Nagbabala naman ang BI sa mga naghaharap ng trabaho sa abroad na huwag basta maniwala sa alok na mataas na sahod at citizenship dahil maaari itong mauwi sa papanganib na sitwasyon sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
1: Kaya naman manatiling nakatutok sa DZMM, Radio Patrol sa X30 at DZMM, Teleradio para sa iba pang updates. At syempre mga kapamilya, sa oras na 11:26 ng gabi, magbabalik po ang programang Love Connect.
4: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect. Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
12: Love Connect.
0: Sa DZMM.
4: Alerto sa bagyong Neneng at Habagan.
13: Mga kapamilya, bago tayo magpatuloy sa programa, kumuha muna tayo ng update kaugnay ng bagyong Neneng mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nandito si Lian Loreto. Lian?
14: Magandang gabi po ma'am at sa lahat ng ating mga tigas-taybay. About po dito kay Bagyong Neneng, ito po yung nasa karagatan sa silangan po ng Taiwan. At sa ngayon nga po, huling namataan yung sentro niya, 365 kilometers northeast ng Itayat, Batanes. At mas humihina nga po, may taglay pa rin pong hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At in the next 12 hours po, posible nga pong ma-maintain niya yung kanyang pagkilos west-northwestward at maaaring maging mas humina pa bilang low pressure area na lamang simula po bukas ng hapon at posibleng doon na nga po siya malusaw, no? O maaaring nasa loob pa po ng ating area of responsibility. Kaya sa ngayon nga po ay yung main effect na lamang po nitong Bagyong Neneng yung paghila ng habagat at kung malusaw na po ito or mas mag-downgrade pa nga bilang isang low pressure area na lamang ay masihina din po yung ating habagat simula po bukas. Ngunit sa ngayon po ay patuloy pa rin po yung mga pag-ulan especially dito sa Luzon sa may western section ng Visayas. Yung mga pag-ulan natin ngayong gabi ay nakatutok po dyan sa may Pangasinan, La Union, Benguet and some parts din po ng Ilocos region, no? So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Halos buong Luzon pa rin po magiging maulap dulot ng habagat. Habagat ngayon hanggang bukas. Ngunit pagsapit nga po ng Friday hanggang Saturday, inaasahan po natin mas bawas naman po yung ating mga pag-ulan. Meron din po tayong binabantayan na dalawa pang bagyo na nasa labas pa naman ng ating area of responsibility. Una po yung mas malapit itong tropical depression sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,000 kilometers away from extreme northern Luzon. Ngayon wala naman po itong epekto sa ating bansa dahil malayo din po ito. Yung pangalawa naman po na bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical storm na may international name na Saudel, ay mahigit 2,900 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. At ito pong tropical storm na ito, sa ating forecast ay maaari nga pong mas lumakas pa at habang binabaybay ang Pacific Ocean ay maaaring next week ito naman po yung humila ng ating habagat na maaari pong mas lumakas nga po dulot nitong panibagong bagyo na ito. Ngunit mataas pa po yung uncertainty, no? So always po makinig sa ating mga latest updates galing dito sa PAGASA. Sa ngayon po ay Metro Manila ay wala naman na po tayong nakataas na heavy rainfall warning. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang gabi.
13: Maraming salamat, Lian Loreto. At para sa mga iba pang updates kaugnay sa ating weather, ay pwede po kayong manatili sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Oras 11:41.
12: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
13: Kaya naman, as of this moment, mga kapamilya, walang pasok po. Bukas, August 20, 2026, alternative work arrangements for government offices at alternative learning modes for public and private schools. National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro.
0: Love Connect.
15: Love Connect.
0: Sa DZMM.
13: Babalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po rin po ang inyong makakasama until 12 midnight para sa programang Love Connect. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva. At syempre, narito na nga po ang ating Love Confession.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

0: may mga love story na nagsisimula sa isang grand gesture, sa isang special na lugar, o sa isang hindi inaasahang pagkikita. Pero ang amin, nagsimula lang sa isang basketball court sa tapat pa mismo ng bahay namin. Hindi ko akalain na sa basketball court ko pala makikilala ang one great love ko. Ako nga pala si Tiffany, 27 years old, at ang lalaking hindi ko akalaing magiging first love, best friend, at makakasama ko sa buhay ay itong si Tantan. Elementary pa lang kami nang una ko siyang mapansin. Simpleng crush lang naman. Madalas siyang nasa basketball court at kahit hindi niya ako pinapansin noon, kinikilig na ako kapag nakikita ko siya. Minsan nga, nagte-text ako pero hindi niya sinasagot. Kaya bata pa lang ako, naranasan ko na rin ang unang heartbreak ko. Pero isang araw, bigla siyang nagbago. Tinulungan niya akong dalhin ang mga gamit ko papasok ng eskwelahan. Sabay kaming naglalakad pa uwi. At bigla niyang sinasabi sa akin, "Uy, ganto mo naman, Tiffany." At napatawa ako at pabirong sumagot, "Ikaw din. Ang pogi mo ngayon, Tantan." Simula noon, palagi na kaming sabay pumasok at umuwi. Gabi-gabi kaming nagte-text. Nung mga, "I miss you," "Good night," at kung ano-ano pang simpleng mensahe na para sa ibang tao, ay ordinaryo lang. Pero para sa dalawang batang nagkakagustuhan, parang napakalaking bagay na nun. Hanggang sa isang gabi, nagtanong siya, "Crush mo naman ako eh. Mahal naman kita. Bakit hindi na lang tayo?" Napangiti ako bago nag-reply ng, "Okay," with a smiley emoji. Sinundan niya agad ng isa pang reply, "So, tayo na nga." "Talaga?" At ang sagot ko naman, "Oo nga." At doon nagsimula ang puppy love namin. Nang mapansin ni Mama na lagi akong nakangiti habang hawak ang telepono, tinatanong niya ako kung sino ang kausap ko. At nang malaman niyang si Tantan, nag-alala siya. Bata pa raw kami at baka laro-laro lang ang lahat. Pero pinatunayan ni Tantan na seryoso siya. Madalas siyang pumupunta sa bahay at maayos siyang nakikitungo sa pamilya ko, DJ Kim. Binalaan siya ni Mama na huwag na huwag niya akong sasaktan. At may mga limitasyon kaming kailangang sundin. Sinunod naman namin yun. At lumipas na nga ang 5 taon. Pagtungtong namin ang high school, sinubukan kong sumali sa isang pageant sa aming barangay. Marami ang pumuri sa akin. At marami ning napapansin sa akin. At doon naging seloso si Tantan. Pero ang mas masakit, sa araw pa mismo ng pageant ko, hinintay ko siyang dumating. Umaasa akong makikita ko siya sa audience at maririnig ang suporta niya. Pero hindi siya dumating, DJ Kim. Nagtalo kami. At sobra akong nagtampo sa kanya. Pakiramdam ko, mas mahalaga sa kanyang basketball kaysa sa akin. Hanggang sa isang araw, pareho na naming nabitawan ang salitang maghiwalay na tayo. Akala ko yun na yung katapusan namin. At hindi nagtagal, nakita ko siyang may ibang kasama. Nagkatinginan kami, pero pareho kaming nagkunwaring walang pakialam. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Sigurado akong Nakita rin niya sa mga mata ko ang sakit na nararamdaman ko. Pero kahit naghiwalay kami, hindi naman tuluyang nawala ang pagiging magkaibigan namin, DJ Kim. Nang dumating ang mabibigat na problema sa pamilya ko, lalo na nang malubog ang pamilya namin sa isang utang, si Tantan pa rin ang naging sandalan ko. Hanggang sa unti-unti naming naayos ang lahat at nagkabalikan na nga kami. Dumating naman ang panahon na kinailangan naming mag-abroad at ayaw naming magkahiwalay, kaya tiniis namin ang hirap kung nasaan siya. Nandun din ako. Ngunit hindi na narenew ang visa ko at kinailangan ko nang umuwi ng Pilipinas. Ayaw akong iwan ni Tantan. Gusto niya akong sundan kahit nangangahulugang iyon na mawawala ang trabaho at mga pangarap na pinaghirapan namin. Pero pinigilan ko siya. Sinabi kong hindi dapat maging dahilan ang pagmamahala namin para isuko niya ang kinabukasan niya. Kaya pinili naming ipagpatuloy ang relasyon kahit nasa long distance relationship na lang. Mahirap, pero may mga araw na miss namin ang isa't isa. At may mga pagkakataong nag-aalala kami kung kakayanin ba talaga namin. Pero pinili naming magtiwala sa isa't isa. Hanggang sa nakauwi rin si Tantan. At ilang panahon matapos yun, dinala niya ako sa isang basketball court kung saan kami unang nagkakilala. Naka-blindfold ako nang alisin niya yun. Tandang-tanda ko pa ang kilig. At doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ay nag-propose siya. At batang lalaking minsang hindi sumasagot sa text ko, ay siya na ngayong magtatanong kung pwede ko ba siyang makasama habang buhay. Sinagot ko siya ng matamis na oo. At nagpakasal kami, DJ Kim. Ang dating simpleng puppy love ay naging totoong pagmamahalan. Pero DJ Kim, ngayon po, may panibago na naman kaming kinatatakutan. Kailangan na naming mag-abroad ni Tantan. At kahit mag-asawa na kami, bumabalik ang takot na dati pa naming pinagdadaanan. Paano kung maulit ang mga away? Paano kung magkaroon ng tukso? Paano kung may ibang taong maging malapit sa kanya o sa akin? Paano namin mapapanatili ang tiwala kung libo-libong kilometro ang pagitan namin? Ayokong masayang ang lahat ng pinagdaanan namin mula sa basketball court, sa puppy love, sa unang heartbreak, sa paghihiwalay, pagbabalikan, long distance relationship, hanggang sa ikasal na kami. Napakahaba na ng kwento namin, DJ Kim. Pero nababalot lang talaga ako ng takot. Paano ba namin nahawakan ang isang pangakong ginawa namin noong bata pa kami? Ngayong mas marami ng tukso, responsibilidad, at distansyang kailangang harapin. At kung minsan, bumitaw na rin ang dalawang taong nagmamahalan, paano namin masisigurong sa susunod na pagsubok, hindi na kami muling bibitaw? Maraming salamat, DJ Kim, sa pagbasa ng aking love confession. Hanggang dito na lamang. Muli, ito si Tiffany.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Maraming salamat muli sa pagpadala ng iyong love confession, Tiffany. Alam mo, naiintindihan kita, naiintindihan ka namin yung takot, yung kabog ng dibdib mo, yung iniisip mo palang na malayo kayo sa isa't isa kahit na kasal na kayo, eh marami talaga kayong pagsubok na aharapin. Sabi nga nila, di ba, kapag mag-asawa na kayo, this is just the beginning. Umpisa pa lang yan muli ng panibagong yugto ng inyong relasyon. Normal lang yan, marami kayong pagsubok na haharapin. Pero ang mahalaga dyan, eh, yung tiwala na ibibigay mo sa partner mo. Kasi for sure, may tiwala rin siya sa'yo. Yung respeto, hindi pwedeng mawala yan. Yung disiplina ninyo sa isa't isa. At syempre, kahit na anong mangyari, dapat hindi pa rin nawawala yung effort ninyo at yung consistency ninyo normal lang na matakot, lalo na sa panahon ngayon. Diba? Ang dami ng ways para pwede kang magloko. Pero tandaan nyo, mga kapamilya at kay Tiffany, sa panahon din ngayon, marami ring ways, maraming paraan para kahit papaano, eh magkaroon kayo ng time. Magbigay kayo ng effort sa isa't isa. Para mapanatili nyo pa rin yung pagmamahal, yung init ng pagmamahal, yung spark ninyong dalawa. Walang pero-pero, walang what if, pero yung willingness nyo na maging okay ang takbo ng relasyon ninyo, yun ang mahalaga. Kung mahal nyo talaga ang isa't isa, rerespetuhin ninyo ang desisyon. At hindi lang para sa sarili ninyo, ah, kundi para na rin sa bubuin niyong pamilya. Kaya, huwag kang matakot, Tiffany. Bagkos, harapin ninyo ng sabay ang future ninyong dalawa. E ano naman, kung may panibagong pagsubok na dumating, ang mahalaga, paano nyo lalagpasan ang pagsubok na yun? Kaya muli, maraming salamat kay Tiffany sa pagpapadala ng kanyang love confession. At gayon din sa mga kapamilya natin na nakaka-relate at nakarelate sa ating love confession and para sa ating topic for tonight. For sure, ang ilan sa inyo talaga ay nakarelate, maraming natutunan. Of course, maraming salamat din sa ating mga callers na tumawag ngayon. Tandaan nyo, pagdating sa cheating, pagluloko, pagtataksil, walang gender yan. At walang taong dapat sisihin sa pagtataksil ng partner maliban sa taong gumawa ng choice na yon. It will always be a choice, mga kapamilya. Lalaki ka man o babae, parehong may kakayahang magmahal, magkamali at magloko. Ang pinagkaiba lamang ay kung paano nila pinipiling harapin ang kanilang commitment. Hindi man natin kayang kontrolin kung magiging faithful ang partner ninyo, pero kaya nating kontrolin at piliin na maging honest, maging open sa communication, malinaw yung boundaries at choice din natin. At kontrolado rin natin yung pagiging responsableng tao. Hindi lang sa partner ninyo, pero pati na rin sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tandaan nyo ang tunay na loyalty. Hindi yan nasusukat sa kawalan ng temptation. Susukat dito sa pagpili sa partner mo kahit may pagkakataong pumili ng iba. Tandaan nyo, it will always be a choice. Kaya piliin nyo. Piliin nyong mahalin, na respetuhin, iparamdam sa taong mahal ninyo na mahal nyo siya. Kahit gaano kadaming temptation, kahit gaano kalapit sa inyo, yung kinukulbit na kayo ng, kumbaga, ng temptation, yung alam nyo yun, yung mali, iwasan na ninyo. Alang-alang lang sa mga taong mahal ninyo. Huwag kayong maging reason para makapanakit ng ibang tao. Dahil hindi nila deserve yun. Muli, maraming salamat sa lahat po ng mga kapamilya nating tumutok, sumubaybay sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang inyong nakasama simula 10 PM up until 12 midnight. Ako po ang Chinitang Chikadora. Kim Churba. Oras natin, mga kapamilya, 11:57. Susunod na po ang programang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan Capuchon. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Here's our song, Crazy For You by Madonna.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon, sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong kakwentuhan on the air, tawag lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon?

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

Swabbing umaga, August 20, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa, may new millennium pa. Oo, talaga naman. At syempre ang inyong mga song request na dapat abangan. Mamaya din malalaman natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong araw ng Throwback Thursday. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! Ganon din sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, tindahan, saan pa ba may radyo? Sa kanilang mga sasakyan. Oo, in fairness, medyo kumalma-kalma ng kaunti ang panahon, ano? May mga ulan-ulan pa din, pero at least yung alis ko sa bahay, medyo nakita ko natutuyo-tuyo na yung

0: yan. So, sana magpatuloy para naman na kumandaganda naman ang ating panahon sa mga susunod na araw. Hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Kumusta? ako nag-enjoy sa Quezon City Day eh. Talagang in-enjoy ko ang holiday dito sa Quezon City. Oo, dahil ako'y patulog-tulog. Patulog-tulog ako maghapon. Patulog-tulog na nga, na bibilaukan pa eh. Sorry, excuse me po. Kasi ako eh nagkakapyat, alam niyo ba yung ano, yung biskwit na ano? Yung pasensya na biskwit, oh, sarap yun. Oo, na, andito na sa lalamunan ko. Hello po sa mga ka-duty din natin dyan, no? Yung mga ganitong oras din, nagising-nagising dahil may trabaho din sila. Oo, alam ko naman kailangan yun ng tugtog background music. Ako na yun, nagpipresenta na ako sa inyo, ha? Samahan nyo ako, sasamahan ko kayo hanggang 4 a.m. tayo. Pero bago tayo magpatuloy sa oras nating 12:25, kumuha muna tayo ng balita. Baha sa ilang bahagi ng Valenzuela City, patuloy na inaalis ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Kuya Dan, sa pag-ikot natin, wala tayong namataang malawakang baha sa kakabaan ng MacArthur Highway, pero sa may MacArthur Highway, kanto ng D. Lazaro Street sa Barangay Dalandanan, hanggang gutter pa rin ang baha. Samantala, sa Barangay Pasolo, Martinville Subdivision at F. Santos Subdivision Street, umaabot na pa sa tuhod ang baha. Ayon kay Norlino Orlando ng barangay, halos isang linggo nang nakararanas ng pagbaha sa lugar. Aniya, mabilis na humupa ang tubig, pero dahil sa patuloy na pag-ulan, hindi ito kaagad bumababa. Kaya kasalukuyan nagde-declogging ang mga kawani ng DPWH sa mga drainage para mas mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Gumagamit na rin ng water pump ang mga otoridad para mas mabilis na malis ang naipong baha sa mga apektadong lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Oras natin, 12:26. Nagpapatuloy po tayo dito sa Remember Your Music kasama inyong Kuya Dan. Oo, sabi ni Ethel Mojica, may nakamiss lang sa'yo, Kuya Dan. Yung pasensya kasi bumabara dito. Sa lalamunan ko. Sabi niya, nararanasan mo yan. Siyempre kami yung mga listener. Kayo naman, grabe naman. Wala pang 24 hours nung huli niyong narinig si Kuya Dan. Oo, nandito na nga tayo. At dahil na 12:26 na, okay, alamin na natin kung ano nga ba ang ating paghuhuntahan ngayong umagang ito. Ready na ba kayo? Dahil tayo ay mag...
4: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan. Kaya naman alamin na natin ang ating katanungan.
4: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng August 20, 2026. Oh, ito, sagutin nyo lang daw ha. Ano ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon? Bilang it's a throwback Thursday, alalahanin natin kung ano ba tayo dati at ano-ano na ba ang mga nagbago sa atin ngayon. Sa akin talaga ang pinaka-nagbago talaga, waistline talaga. Yun talaga, oo, kung meron mga visible na nagbago, waistline ko yun. Pero mga nanonood sa teleradyo, huwag niyong itanggi ha, medyo cute ako ngayon ha, huwag kayong aangal dyan ha. Kasi hindi ako naka-black, ano bang tawag dito? Makulay ito, yellowish, tartar-ish, ganun. Mayellow-yellow. Hindi ito yung favorite color ko. Favorite color, dandelion eh. Pero hindi ito kasali sa dandelion eh. Ano ba to? Basta light ang damit ko. Hindi ako naka-black ngayon. Kasi napapansin ko, noong mga nakaraang araw, sabi ko, mukha ko hindi nagbibihis pala araw-araw. No? Pag lagi ako naka-black, parang feeling ko parang hindi ako nagpapalit ng damit. Pero ang totoo, puro black lang ho talaga yung mga damit ko. So nagpa siya akong ito na lang, mag-light na lang ako para light ang dating sa inyo, okay? Oh, sige, ipadala inyong kasagutan sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Padali kayong tumawag dyan, okay? Pastel yellow. Pastel yellow. Oo nga, parang ganun nga ang shade. Kasi pag sa TV, parang nawawash out ng konti yung kulay. Pero it's a pastel yellow daw, sabi ni Patrick. O kaya naman po, tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At syempre sa ating Facebook, bukas din yan, pwede kayo mag-comment dyan o kaya mag-DM kayo sa akin. Sasagutin nyo lamang ang katanungan. Ano ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon? Pwedeng ugali, pwedeng physical, pwedeng pananaw sa buhay, pwedeng jowa, nagbago ng jowa.
5: Mali!
0: Kala nyo may bago akong ano dito, ha? May bago akong character unlock dito.
5: Mali!
0: Tiyan. Oo. Basta lahat ng pagbabago na nangyari sa'yo, kahit anong aspeto, pwede mong i-share dito, okay? Abangan ko yan ha. Sa Facebook, hanapin mo lang Dan Capucion. DanCapucion. Yan ang spelling, okay? Para mabasa natin yung mga ano ninyo. Kasagutan ninyo, alright? At syempre, abangan mamaya ang ating Kumusta Dear Special. Bilang it's a Thursday. Alam nyo na, pag Tuesday and Thursday, TTH, tayo ay may special sa ating Kumusta Dear. Abangan nyo ang kwento mamaya, okay? Asya, oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Alikat, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
6: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Halika na. Huntahan na. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Sweet Surrender ng Bread, Sentimental Lady ni Bob Welch, Living on a Jet Plane ni John Denver, Never Been to Mini Charlene, and Sometimes Love Just Ain't It Up ni Patti Smith. Sa oras po natin, 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Kayo ay nakatutok, nakikinig, nanonood dito sa Remember Your Music kasama ang inyong Kuya Dan. At sa ating huntahan ngayong umaga ng Thursday, sasagutin niyo lamang po ang ating katanungan. Anong nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon? Sabi ni Ms. Maria Dulce Orate ng Parañaque City. Ito ay comment from Viber. Good morning, Kuya Dan. Ang nagbago sa akin physically, pumuti na ang buhok ko, kumulubot na ang mukha ko, makakalimutin na rin lahat ng manifestations na nagkakaedad na. Inevitable na talaga. No regrets dahil feeling ko naman mas wise ako ngayon. Correct. Siyempre may kapalit yun, di ba? Mas understanding, mas patient at mas madasalin. Salamat po, Ms. Maria Dulce Orate. 8 minutes bago mag-alauna, kausapin na natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello. Nagka-caller ba ako?
1: Number one caller. Oo. Hello, Ate Mel. Good morning. Ano?
2: Sabi mo next caller na.
1: Hindi. Ayaw nga pala. First caller pala, sorry. Antok pa. Ang ibig sabihin nun ay...
3: Mali!
1: Yun, sorry. Akin.
2: Pero swerte naman ako naging first caller kasi...
1: Oo nga eh.
2: Okay lang ba? Meron lang ang akong ano...
1: Dahil ano yun? Ano yun? Shout out saan? Sino?
2: Ano kasi may ano, kaninang 11:30 may tinawagan ako.
1: Oh.
2: And then, nag-brown out.
1: Oh.
2: Eh, di nakat lahat. Oh. Nawala yung wifi.
1: Correct.
2: Eh, alam mo naman itong landline. Nawala
1: ang internet.
2: Wifi, ang Viber, nawala lahat. Magsusorry ako. Baka akala eh.
1: Binabaan.
2: Oh,
1: sino naman yung tinatawagan mo?
2: sandali lang naman, mga 10 to 15 minutes pumalik na yung
1: pero may buffer time pa kasi yun, hindi agad-agad bumabalik, lalo internet, di ba? Medyo may konting ano pa yun eh, para naglo-loading pa siya. So kasi yun naman katawagan ni Ate. Intindihin nyo na lang ho, nawala nga ni internet na ni...
2: Nag-try akong tumawag ulit. Ayaw nang tanggapin.
1: Ay, nagtampo na. Ayaw na. Nako. Talaga namang sinasuyo on air.
2: Alam ko naman nakikinig ka. Kaya nga, ting first caller ako. Baka nasa biyahe ka pa. Sorry.
1: Aba, talagang... Aba, ano nangyayari dito?
2: Wala, joke.
1: Sige. Okay, ayan ha. Nawalan lang daw internet. Di ka daw pinatayan ng cellphone. Sus naman.
2: Landline ako kanina.
1: Ng telepono pala. Hindi ka binabaan pala. Namatay lang nga ni... Ano na daw?
2: Ito naman dapat first hour patatawag na ako. Binabaran naman ako nitong dalaga ko. Natupan naman ako. Proud siya. Pinakita niya sa akin. Meron siyang awards, certificate sa office.
1: Wow. Sa work?
2: Sa work niya. Natupan naman.
1: Parang masama pa loob mo na pinakita sa'yo. Ito naman, pinapakita na nga sa'yo.
2: Hindi nga. Natuwa naman ako. Kaya nga lang.
1: Sabi mo kasi binabaran ka.
2: Nabaran nga ako. Imagine from 9 to 11:30. Kaya 11:30 ako nakatawag.
1: Ano? 9 to 11:30? Magkakwentuhan lang kayo?
2: Nandito lang siya.
1: In tapos, fairness, ano? Baka na-miss ka.
2: Tapos pag alis, bit-bit din yung cellphone. Nakala ko iiwan.
1: Aling cellphone?
2: Hindi pa kinukuha niya cellphone.
1: Akala mo dahil mahaba yung kwentuhan ninyo, may iwan yung cellphone mo.
2: Oo, may iwan niya. Hindi pa rin.
1: Ang ibig sabihin, akala mo ay...
3: Mali!
1: Gamit na gamit na siya na ngayon, correct. Mali nga kasi.
2: Ang dami mo ng ano.
1: Ay, syempre, para gising tayo pare-pareho dito. ito. For sure, marami kang masasagot. Meron ka isasagot dito. Pero tatanungin pa rin kita. Ano ang pinaka nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon, Ate Mel?
2: Paglipas ng panahon, napansin ko talaga. Siyempre, physically, nandiyan na.
1: Correct.
2: Magkakaedad.
1: Normal naman yun. Lahat naman.
2: Yung ano, yung pagiging masayahin na wala.
1: Oh.
2: Yung gana, parang ano.
1: Nag-tone
2: pa.
1: Down? Parang si Chris Aquino, kasi nakita ko may comment si Chris Aquino, parang sabi nung nag-comment, parang, ay, bumalik ang kanyang, ano, yung character, tapos sabi niya, nag-tone down na daw siya by 30%. Ikaw, kung ilang percent ka tingin mo nag-tone down, Ate Mel?
2: Baka 50.
1: Oh, medyo malaki yung sa'yo, ha? Oh, 50%. Oh.
2: Ang laki nga daw ng ano, pinagbago. Pero ang hirap, Kuya Dan, eh.
1: Dahil?
2: Yung parang pinabalik ko yung masayahin.
1: Mm-mm. Tinatry mo?
2: Oo, trying hard.
1: Correct.
2: Pero mahirap. Tapos, kaya tuloy, may gusto kong mangyari pa. Pero,
1: para nahihirapan
2: ka din. Control, diba?
1: Correct. Pero, kasi, kumbaga minsan kaya ng isip natin pero physically eh kumbaga hindi nagma-manifest, hindi nagtutugma yung dalawa, 'di ba? Kasi nga well, yun ang buhay, 'di ba? Kaya talagang kahit naman sinong tumatanda, it's either lalong sumusungit o di ba may ganun yung parang habang tumatanda pasungit ng pasungit, 'di ba? Or yung iba naman parang medyo nagiging
2: sayang nga eh, hindi pa dati ganyan yung ang iksi-iksi ng sungit niya, yung parang bahala
1: ka. Wala
2: na akong pakialam.
1: Ayun, yun nga yung sinasabi ko. Dalawa lang yan. Is either sumusungit ka ng sobra, lahat pinapakilaman mo, or yung wala ka ng pakialam, yung pananchalant ka na, Ate Mel. So, ibig sabihin, nandun ka sa pananchalant ka na ngayon.
2: Parang laga akong pusa na yan, nanchalant.
1: pangalan ng pusa mo, si nanchalant? Talaga ba?
2: May pusa. Ganyan siya. Wala siyang pakialam.
1: Ah, nanchalant yung pusa mo.
2: Pero pag in-hit siya, ang kulit. Kakandong sa'yo lahat na para palabasin mo lang siya na hindi naman pwede.
1: Kabaliktaran siya ni Doming. Si Doming kasi, kanina may inaayos ako sa bahay ng mga wire. Kung saan may mga wire, doon tumbling ng tumbling. Ay, nako, sinasabi ko talaga.
2: Pag may narinig silang kaluskos na kinagawa ka, ako nga minsan sa cabinet na ikukunin.
1: Uh-huh.
2: Pag ano na doon na, nakapalit na doon sa pinagkuhanan ko.
1: Basta may gumalaw, di ba? May mga kumaluskos, gumalaw.
2: Yan. Agad, ang bilis.
1: Pero si Nanchalant, hindi ganun. Nanchalant talaga pangalan ng pusa mo? Ugali lang niya Nanchalant?
2: Yung ugali.
1: Anong pangalan niya?
2: Blue.
1: Ah, si Blue. So, Nanchalant si Blue. Pero si Blue, hindi ganon. Hindi siya nangahabon. Pag in-hit lang.
2: Oo.
1: Ambilis na usapan natin. Nandun tayo sa ugali mo. Napunta tayo bigla sa pusa. biglang tumalo, no? So, pagka in-hit lang siya, tsaka lang siya nangungulit.
2: Oo, makulit siya talaga. Talagang marami na siyang nasirang screen.
1: Ay!
2: Ito pa. Marami na tumabas talaga.
1: Ito, mabilis lang. Nawawala yung charger ko kahapon. Hindi ko alam kung nasaan. Tapos sabi ko sa kanila, baka naiwan ko dito. Sabi ko, ang description ko, maraming ngat-ngat ni Doming yung wire nun. Si Doming, lahat na ng wire sa bahay, may marka na niya. Parang embedded na yung ngipin niya sa lahat ng wire namin sa bahay. Naku. Nainis.
2: Ayun nga. Yung anak ko, ha? Hinahanap niya yung isang ano, ewan ko kung lipstick o eyeliner yung nawawala. Binitbit niya dun sa kabilang kwarto ng mga bata.
1: Ay, nako, mga pusa. Ayan. Kasi may pusa pala kami. Itabi niyo muna yan, ha? At ako talagang, tsaka kasi alam mo, pagka daw bata pa talaga yung pusa, si Doming mga ano pa lang, 3-4 months, ay, talagang minsan
2: sobrang
1: talaga.
2: Sobrang kulit niyan. No?
1: Oo, parang bata. Ano mo yun?
2: Oo, parang bata. Buti hindi wala pa siyang ano, yung mga salaset niyo, hindi pa niya pinapakaya naman.
1: Ay, sira na yung kanto ng sopa namin.
2: Oo, di ba? Puro kalmot na niya.
1: Puro kamot na niya. Oh. At saka nawalan kami ng internet ng isang linggo dahil sa kanya. Hindi ko alam na...
2: Oo, narinig ko yun.
1: Oo, di ba? Hindi ko alam na siya pala yung dahilan, di ba? So... Alam mo, Ate Mel, napunta tayo sa pusa. Sina tinatanong ko sa'yo kung anong nagbago sa'yo.
2: Yun na nga yun.
1: So, naging nanchalant ka?
2: Mm-mm. At saka, ano, hindi ko alam kung paano ko mababalik talaga yung ano.
1: Siguro, wala. Feeling ko, hindi na talaga siya like mababalik siya kung paano dati na masigla and all. Pero, ibang level na siguro yung, halimbawa, yung pag sinabing masaya ka, hindi na siya katulad nung saya mo dati. Pero, hindi mo naman pwedeng sabing, ano, fake saya yun. Masaya ka pa rin naman. Pero, siguro at certain level na lang, nandito na tayo sa phase na ito, na ganito na yung level na mabibigay mo. So,
2: at saka, kagaya kanina, ano, dumating yung BF ni ano.
1: Kaninong BF but, na naman?
2: Oo, di may BF siya. May luluto sila.
1: Okay. Ah, si ano, ni Apo?
2: Oo. Tama-tama pagpasok nandito ako sa dining. Blessed naman siya. Tapos,
1: nasa dining na naman dumiretso.
2: Okay. Nasa lingunan niya ako, syempre, nasa sala na.
1: Ikaw din kasi, alam mo, lagi ka ding nasa dining eh. Parang ikaw din yung may kasalanan
2: kung bakit eh. Mamapak nga ng tsokolate, diba? Tapos, umalis na lang ako para hindi naman, di sa kitchen, luto na. Nako, nag-eksperimento sila nung creamy pancit canton daw.
1: Nako, parang masarap yun. O nilagyan ng gatas.
2: May gatas. Tapos, maanghang.
1: Pinakain ka?
2: Siyempre, yung naluto nila, nagbigay naman ganyan. Okay naman siya. Sabi ko, ang dami-dami naman ngayon. Kinagawa, pati pancit canton, creamy na. Hindi na yung dati, di ba? Tapos, nakatuwa naman siya yung pinaglutuan niya, iniis-is niya. Gano'n ba?
1: Dapat, gano'n naman. Alam mo, feeling ko gano'n naman siya ever since. Nung una lang, medyo duda ka lang sa kanya kasi nga lagi dumediretso sa...
2: siguro nga, yun ang yung mahilig talaga siya.
1: Alam mo, feeling ko, Ate Mel, eventually, malalab mo yung boyfriend na yun ng apo mo dahil ganyan siya. No? Lagi siya nasa kasi maya-maya niya pinaghahanda na kayong lahat niya ng pagkain. Tingnan mo.
2: And then, saka ngayon, yung na-realize ko rin, pag ang naging BF nito, alam mo na yung mga diba?
1: Yung mga
2: hindi walang alam.
1: Yeah, correct. Siguro yun nga yung nakita niya.
2: Yun siguro na nga nakita niya kasi lahat halos ng mga friends niya, kaklase niya, parang ganun.
1: Pagluluto sila, okay, order na lang.
2: At saka hindi pinaglalakad kahit mayroong project dito eh.
1: Pinupuntahan.
2: Sinusunduhin natin. Mga ganyan, parang mga baby na hindi sila pwedeng maanuhan, maaawan.
1: Baby girl. pa kumbaga, ang iyong apo ay tinuturing na Disney princess. Yan. Yan ang tawag doon. As a Disney princess.
2: Sana nga, yan, isa sa katangian niya. Eh kaso, varsity basketball player din siya.
1: Malay mo na, ikaw lang naman kasi nakatagpo ng mga varsity na ano. Malay mo na. Malay mo, ibang varsity naman tong na napili ng apo mo. Ikaw, no? Masyado.
2: Dahil saka sa university lang naman eh.
1: Kaya naman nga. Hindi naman yung pang maraming audience talaga na iba-ibang tawan nandun, di ba? So, malay mo naman.
2: Kaya naman, medyo.
1: So, kasama yan sa entry mo na nagbago sa'yo. Dati, talagang kahit hindi kita nakikita, piling ko tumataas yung kilay mo pag pinagkukwentuhan natin yung apo mo, yung boyfriend na apo mo, pero...
2: hindi, siyempre ka na. Yun naman yung first time naman kasi, diba?
1: Sabagay.
2: Hindi mago... Siguro.
1: Hindi first time. Madaming beses yun, ha? Lagi mo sabi mo, nandito na naman, gumagana.
2: I mean, first time na dadating, pero siguro, matagal na sila, pero noon lang niya isinama.
1: Kaya nga.
2: Kaya parang hindi na nga yung manliligaw lang, di ba?
1: So,
2: parang iisipin mo kasi manliligaw ka pala.
1: Hindi.
2: Ganyan na yun. So, siguro talaga.
1: Correct. Kumbaga, syempre hindi maisasama yun kung naghuhulaan pa sila ng feelings, di ba?
2: Oo nga, di ba? Natanong lang namin na, may nagkamaling nagbigay ng flower. Binitpit siya po yung nagbigay. Yun na.
1: Alam mo na yun. At least, di ba, dyan natin mapapatunayan na talagang sa paglipas ng panahon, nagbabago din naman talaga. Lalo na pag nakikilala natin yung tao, di ba?
2: Oo nga. At saka yun, yung sinabi ko nga nung di mo nung apo ko, yung nakita ko siyang...
1: Oo, yung parang wala...
2: Nakatabi. Correct. Yung nakaawan mo na, doon na ano ko na, at least hindi siya umiepal na alam niya yung crowd na iba.
1: Correct.
2: Alam niya saan siya lulugar, di ba? Nandun siya naka-assist.
1: Malaking bagay yun, ha?
2: Oo, yung ang tinitignan niya, yung kung may ililigpit, may bubuhatin, kailangan, ganyan.
1: Nice.
2: Doon siya.
1: Ngayon, puri-puri na siya. Dati hindi ganyan. Yan ang pinakamalaking nagbago kay Ate Mel. At least. Pero ano yan, kung magayang kwento mo na yan, example yan sa mga, syempre may mga nakikinig dito, may mga nanay, mga lola din, di ba? Ganun muna. Kakilalalin nyo muna bago ninyo singhalan.
2: Agad mahusgar, diba?
1: Singhalan. Gumagano ka. Sige. Maraming salamat, Ate Mel. Thank you so much sa pagtawag. Anong song request mo? I-ready lang natin dito.
2: Kasi as time goes by nga, di ba?
1: Yun ang title, As Time Goes By. Susulat na lang kasi mamaya pa drama na tayo. Makakatulog. Oh, kasi may drama, di ba?
2: Tulog na naman ako.
1: Sige, ililista namin. Maraming salamat, Ate Mel. Good morning. Thank you. Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City ang ating nakahuntahan. Di ba? Nangyayari talaga yan. Tsaka ganun naman din talaga, no? Pagka siyempre may pinakilala sa'yo, apo mo, anak mo, ganyan, na parang nanliligaw or ano bang tawag doon. Basta sinabing may gusto sa kanya, siyempre, natural instinct yon, di ba? Kumbaga, parang, Sino to? Ganun ka. But eventually, di ba, pag nakilala mo na, magbabago ang pananaw mo. Yun nga lang, siyempre, dapat doon sa time na kinikilala mo, dapat maganda, di ba? Dapat maganda yung dulo. Kumbaga, positive yung maging output. Eh kung nakilala mo, tapos habang tumatagal, panegative ng panegative, kailangan mo nang sabihan yung apo mo, anak mo na, alam mo, ang tagal na niyan dito, parang hindi nagbabago. Ayun ako, oras mo natin, 1:07. Oh, ito na, magagap muna tayo sa ating pagbabalik. I-ready nyo na ang inyong feelings dahil Thursday ngayon tayo ay magkukumusta, dear. Not your ordinary kumusta, dear, dahil meron itong ano, may drama. Parang talagang didibdibin nyo siguro ito ngayon talaga, sinasabi ko sa iyo. At mga awitin, kaya naman, i-ready na ang inyong pwesto dyan. At abangan ng ating sulat na para lamang sa iyo. Sa pagbabalik po yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:08.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:10 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Kumusta, dear? Kapag nagmahal ka at nagtago ng sariling pamilya o nagtayo ng sariling pamilya, akala mo, sakto na ang pangakong sa hirap at ginhawa. Sa simula, ang tahanan ay parang isang perpektong lugar. May amoy ng mabango na kape sa umaga, may mga tawanan sa sala, at may mga yakap na magpapaalala sa iyo na kahit kailan, hindi ka nag-iisa. Araw-araw, sasabihin mo sa sarili mo, "Salamat dahil sa kanya ko natagpuan ang tahanan ko." Lalo na nang dumating ang anghel sa buhay ninyo, ang inyong nag-iisang anak. Mas lalong naging malinaw ang pangarap, ang magtulungan, magsumikap, at palakihin siyang may ngiti sa kanyang mga mata. Pero hindi mo akalain na ang lugar na inakala mong mag-iingat sa'yo ay siya palang magiging pinaka makapangyarihang kulungan na pupuno sa iyo ng takot. Han, pakiabot naman yung tissue sa mesa, oh. Nagkalat kasi yung mga pagkain ni baby, ang dungis na niya. Nakangiti mong sinabi habang inaayos ang anak ninyo. Ako na. Halika dito. Ay nako, ang kulit-kulit ng anghel natin. Mana kaya sa'yo si baby? Sobrang likot. Pero tingnan mo ha, no? Matututo na siyang maglakad. Sana kahit anong mangyari, palagi lang tayong ganito kakumpleto, no? Anong kahit anong mangyari, siyempre kumpleto tayo. Pangako ko sa inyo ni baby, hindi ko kayo pababayaan. Kayo lang ang inspirasyon ko, kaya ako nagtatrabaho ng mabuti. Salamat, hon, ha? Basta magkasama tayo, kayang-kaya natin lahat ng pagsubok, problema, basta, kahit ano pa yan. I love you, hon. Dito lang ako palagi sa tabi ninyo. Ang mga salitang iyon, ang hawak-hawak mo araw-araw. Nakala mo, matatag ang tahanan ninyo. Pero hindi mo namalayan, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga gabi dati na puno ng tawanan, naging puno ng katahimikan dahil natatakot kang makagawa ng maliit na ingay dahil tulog pa ang mga bata. Hindi mo nakilala ang lalaking pinakasalan mo. Han, nakahanda na yung hapunan. Oh, bakit naman gabi ka na nakauwi? Nag-alala ko kasi hindi ka man lang nag-text. Maingat mong tanong.
1: Pwede ba? Huwag mo nga akong tratuhin parang bata. Pagod ako sa trabaho eh. Huwag ka na magmagaling dyan.
0: Pasigaw niyang sagot habang isinasalampak ang bag sa mesa.
2: Han, nag-aalala lang naman ako. May nangyari ba sa opisina?
1: Alam mo, ikaw ang dami mong tanong eh.
2: Kung sana lang nakatulong ka sa mga gasusin dito sa bahay, edi sana hindi tayo nagkakaganito.
1: Alam mo, stress na stress na ako eh. Bukod sa pag-aalaga sa bata, wala ka nang ginagawa.
2: Han, pinag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo, mas maganda na ako na muna mag-aalaga kay baby habang maliit pa siya.
1: O yun nga eh. Pero sakal na ako sa mga gastusin. Kaya wag mo kong mamanduhan at tanungin ang kung ano-ano sa oras ko. Ako nagpapakain sa inyo rito.
0: Pumikit ka na lang at hindi sumagot. Dinamdam mo ang sakit ng mga salita niya. Inisip mo, baka nga dahil lang sa pagod at stress siya sa trabaho, pinagpasensyahan mo. Pinagsilbihan mo pa rin siya. Pero ang hindi mo alam, ang mga masasakit na salita sa umaga at gabi ay simula pa lamang ng mas mabigat na bangungot. Thank you.
1: Hindi pa nakatago mga gamit dito. Tignan mo yung mga luraw, no? Nakakaalat sa sahig. Ano bang ginawa mo maghapon, ha?
2: Mataas na boses niyang sigaw. An, nagsasalok ako ng kanin kanina nang biglang umiyak si baby kasi nauntog yung ulo niya. Nadapa siya. Inasikaso ko muna siya.
1: Mga dahilan mo! Puro ka dahilan!
2: Biglang aakman ka niya at mahigpit na hinablot ang braso mo.
1: An, aray, aray, sakit! May pila yung braso ko, ha? Tama, napakiusap naman, oh!
2: Wala ka talagang kwentang asawa? Hindi ka marunong mag-alaga ng bahay. Isang malakas na tulak ang ginawa niya sa'yo, kaya napaupo ka sa sahig.
1: An, bakit mo pa ako sinasaktan? Magigising ang bata. Pakiusap lang naman dito.
2: Mahina mong sabi nang makita mo ang inyong anak na mahimbing na natutulog.
1: Alam mo yung dila mo? Napakahaba! Pareho kayong pabigat eh.
2: Sigaw niya bago pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng pagkalakas-lakas.
0: Noong araw na yon, pinagdesisyonan mo na itago ang lahat kahit sa sarili mong buhay. Pumasok ka sa CR, pinunasan ng luha, at nag-makeup upang itago ang mga pasa sa pisngi at sa iyong braso. Dahil alam mong may maliit na anghel na nakatingin sa iyo.
1: Ay, sakit.
2: Napapahapdi sa mga pasa. Napapaluha pero dahan-dahang tinatakpan ang bibig upang walang lumabas na tunog ng hikbi.
1: Lord, bakit ganito? Paano ba nangyari ito? Bakit yung taong nangakong poprotektahan ako, siya na ngayon yung kinakatatakutan ko sa araw-araw? Ano bang kasalanan ko, Lord? Ginawa ko naman ang lahat. Nagtipid ako. Pinagsilbihan ko siya. Inalagaan ko naman yung anak namin. Bakit kailangan manakit siya ng ganito? Sakit-sakit na. Pero hindi pwedeng makita ito ng anak ko. Hindi pwedeng lumaki ang bata na natatakot sa sarili niya tahanan. Kakayanin ko to. Para sa anak ko. Magiging matatag ako.
2: Nang dahil sa anak mo, inisip mong kailangan mong maging matatag para na lamang sa kanya. Dahil wala pa siyang kamuang-muang sa mundo. Kaya naman kahit isipin mo nang humingi ng tulong sa iba, kahit sa mga kaibigan mo, ay hindi mo na naisip ang gawin dahil alam mong mas lalaki lang ang

Lalong naging marahas ang mga sumunod na taon. Pipilitin ang kamay mo kapag hindi masarap ang ulam. Sasampalin ka kapag sumagot ka dahil ipinagtatanggol mo ang sarili mo. Dumating sa punto na anumang maliit na bagay, nagiging dahilan upang maging impyerno ang bahay.

0: sa harap ng inyong anak. Pinilit mong panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng lahat.
1: Mommy, bakit po may red sa mukha mo? Saka bakit po sumisigaw si Daddy kagabi? Natatakot po ako eh.
0: Tanong ng anak mo habang hawak ang paborito niyang laruan. Napahawak ka naman at pinisil ang mga pasang tinatanong ng anak mo. Ngunit ngumiti ka ng wagas at nagpalusot na lang sa kanya.
1: Yun ba baby? Naglalaro kasi kami ni Daddy kagabi ng monster game. Kaya maingay si Daddy kasi nagpapanggap siyang isang malaking monster.
2: Tapos bakit po may red sa pisngi mo, Mommy?
1: Nasaktan ka po ba ng monster?
2: Naku, hindi baby. Naglagay lang si Mommy ng pangkulay sa mukha kasi nag-costume kami.
1: Ah, diba sabi ni Mommy sa'yo, napakalakas ni Mommy? Walang makakasakit kay Mommy. Kaya huwag kang matatakot, okay?
2: Opo. Kasi superheroes po tayo, Mommy.
1: Correct. Superheroes tayo. Kaya smile ka na ha. Kakain tayo ng paborito mong pancake.
0: Masayang sabi mo habang nilalabanan ang luhang gustong pumutok sa iyong mga mata. Yon ang pinakamahirap na bahagi. Ang ngumiti at magpanggap na maganda ang lahat habang ang buong mong katawan ay nanginginig sa sakit. Araw-araw, hinaharap mo ang impyerno sa gabi. Pero sa umaga, ikaw ang parang araw na nagbibigay ng liwanag sa anak mo. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi na lang pananakit ang inabot mo. Dahil muntik ng madamay ang natatanging kasiyahan ng buhay mo.
3: Akin na yung pera mo sa bag. Di ba may tinatago ka pa dyan, ha?
0: Galit niyang sigaw habang kinagagalitan ka.
2: Han, pag-atas to ni baby, pakiusap. Wala na tayong ibang pere, huwag mo na kunin to.
0: Nanginginig mong pakiusap.
3: Alam mo, ikaw sumasagot ka na naman, ha?
2: Aray, Han, pakiusap naman, oh.
0: Bigla siyang lumabas sa silid. Ang inyong anak.
2: Daddy! Daddy, huwag mo na makawain si Mommy, oh. Mommy!
3: Tumigil ka diyang bata ka, ha?
0: Sambit niya nang makita mong akmang itutulak o hahawakan ng mahigpit ang bata. Kaya naman humarang ka sa harap ng anak mo. Kinuha ang lahat ng sakit ng hampas niya sa likod mo.
2: Busak na ng anak ko! Huwag mo siyang hawakan sa harap ko!
0: Parang biglang lumiwanag at nagbago ang mga mata mo. Ang dating takot na babaeng nanginginig sa sulok, biglang naging isang leon na handang mamatay alang-alang sa kanyang anghel. Doon mo napagtanto na ang tahanang ito ay hindi na pwedeng maging tahanan. Ito ay isang kulungan na pumapatay sa kaluluwa mo at sisira sa kinabukasan ng anak mo.

0: Sa unang pagkakataon sa ilang taong pagtitiis, hindi ka na nanginig. Kinuha mo ang lakas ng loob na hindi mo alam na meron ka pala. Inayos mo ang sarili mo. Niligpit mo sa isang maleta ang lahat ng gamit at damit mo pati na ng anak mo. Kahit gabi pa yon, ay nagmamadali kang umalis. Bit-bit ang mga natitirang lakas at pangarap para sa inyong mag-ina. Tinitigan mo ang lalaking dating ipinaglaban mo at nakita mo ang kanyang totoong mukha. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Akala mo matatakot ako sa'yo? Hindi na ako natatakot sa'yo. Kalmado ang boses mo, pero matatag habang nakakapit ang anak sa paanan mo.
1: Pero sabi mo?
0: Tama niya. Tapos na ako sa kahiyupan mong pagtrato sa akin at lalo na sa mga pananakit mo. Ang mga pasako, kakayahanin ko. Pero ang iparamdam mo sa anak ko ang takot at dahas dito sa bahay na to, hindi ko nahayaan yan.
1: Akala mo makakalis ka? Wala kang pera. Wala kang mapupuntahan. Wala kang kakayahan mabuhay mag-isa.
0: Mas gugustuhin ko nang magsimula sa wala ulit ngayon kesa manatili rito sa tabi mo habang unti-unti mo kaming sisisihin ng anak ko. Aalis na kami. At huwag mo na kaming hanapin at gagambalain ulit sa buhay namin. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang nakasilip ang mga bituin sa labas, bit-bit mo ang isang maliit na bag ng mga damit at ang natatanging gatas ng anak mo. Kinuha mo ang bata at binuhat sa iyong mga braso. Walang tiyak na bahay na tutuluyan, walang malaking ipon sa bangko. Pero sa bawat hakbang mo, malayo sa pintuan ng bahay ng iyon, hindi ramdam ang takot. Ang ramdam mo ay ang unang paghinga ng malayang hangin. Nasira ang pamilya. Naputol ang pangako ng kumpletong tahanan. Pero alam mo sa sarili mo, itinatakbo mo ang kaligtasan at dangal ng iyong anak.
2: Mommy, nasa na po tayo? Bakit wala po tayo sa bahay natin? Bakit gabi na po naglalakad pa rin po tayo?
0: Tanong ng bata habang nakasandal ang ulo sa balikat mo. Yumakap ka ng mahigpit sa bata at patuloy ang paglalakad sa ilalim ng ilaw ng kalsada.
2: Baby, hinahanap kasi natin yung bago nating bahay. Yung bahay na kung saan hindi na natin kailangan maglaro ng monster game. Yung bahay na puno ng tunay ng ngiti at yakap. Kasama po ba natin si Daddy?
0: Pumikit ka sandali. Saka ngumiti at malayang umiyak sa gitna ng tahimik na daan.
2: Hindi na, baby. Tayong dalawa na lang. Pero huwag kang mag-alala. Kahit dalawa lang tayo, hindi magkukulang ang pagmamahal na ibibigay sa'yo ni Mami. Wala nang mananakit sa'yo kailanman. Kakayanin natin to. Okay po, Mami. Sabi mo po, superheroes tayo, di ba? Opo, babe. Superheroes tayo.
0: Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. May mga araw na pandesal lang at tubig ang hapunan mo para lang mapakain ng sapat ang iyong anak. May mga gabi na mag-isa kang umiiyak sa tabi dahil sa pagod. Sa pagtatrabaho bilang labandera, tindera at kasambahay upang mapag-aral siya. Pero sa bawat araw na pagising mo, nakikita mo ang anak mong nakakapaglaro ng matiwasay. Walang sigawan, walang takot, walang dahas. Naging mag-isa ka, pero naging matatag ka. Pinatunayan mo na ang isang ina, kapag ang anak na ang pinag-uusapan, kayang magtayo ng panibagong mundo mula sa nasirang pangarap. Dear, minsan ang buhay, iniisip natin na ang buong pamilya lang ang tanging mukha ng masayang tahanan. Kaya maraming nagtitiis sa sakit, sa mga masasakit na mura at sa karahasan dahil natatakot na maging broken family. Pero ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa kompletong tao sa mesa. Ang tunay na tahanan ay kung saan may respeto, kapayapaan, at ligtas ang bawat isa. Sa lahat ng mga inang nagkaroon ng lakas ng loob na iligtas ang kanilang mga anak mula sa karahasan, sa mga babaeng piniling bumangon mula sa pasa at takot, at sa mga tahanang gumuho pero mas naging ligtas. Kumusta ka na, dear? Siguro, hindi mo nakamit ang dating pangakong panghabang buhay na kasama ang unang taong ipinaglaban mo. Pero tingnan mo ang anak mo ngayon. Lalaki siyang may ngiti, may tapang, at may kapayapaan sa kanyang puso. At sa lahat ng iyon, dahil hindi ka natakot mag-isa dahil sa kanya. Tumingin ka sa araw ngayon. Dear, ligtas ka na. Kayong dalawa ng anak mo ang tunay na nagwagi sa buhay.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear?
1: Oras natin, 1:43 na po ng umaga. At yan ang kwentong tampok sa ating Kumusta Dear Special sa umagang ito ng Thursday, August 20 ho, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bigat? Ang bigat-bigat, no? Pero that's the reality of life, no? Hindi natin maitatanggi na nangyayari yan sa ilang mga tao, no, na kasama nating namumuhay dito sa mundo. Hindi natin alam yung mga laban na kanilang inilalaban. Hindi natin alam yung mga araw-araw na kailangan nilang lampasan. Pero at the end of the day, kailangan mong piliin ang sarili mo at ang taong importante talaga sa'yo, which is nangyari sa kwento niya ay ang kanyang anak, di ba? Kasi hanggang kailan mo nga ba ipaglalaban ang tao na hindi ka na tinatrato na isang tao din? Diba? Hindi makatao yung ganun eh. Diba? Yung araw-araw, magigising ka sa takot, magigising ka sa sigawan, magigising ka sa pananakit. Hindi tahanan yung ganun, diba? Hindi mo masasabi na ikaw ay at home kapag ka ganun yung kinalakihan mo. Maswerte ang mga tao na hindi naranasan ang ganyang tagpo sa buhay nila, no? Yung mga tahanan na ito, maganda tong ano eh, yung napanood ko na sa ibang tao ang katahimikan ibig sabihin peaceful, 'di ba? Sa bahay, pag nasa loob ka ng bahay, pag tahimik ang bahay ibig sabihin payapa, okay, kalmado ang lahat, 'di ba? Panatag ang lahat. Pero sa ibang bahay, ang ibig sabihin ng katahimikan may tensyon. Hindi mo alam kung paano kakikilos, hindi mo alam kung ano ang nangyari bago mo naabutan yung katahimikan na yon. Hindi mo alam kung bakit hindi nag-iimikan lalo na ang iyong mga magulang, di ba? So, iba-iba tayo ng definition ng katahimikan. At sana ang makuha nating katahimikan sa bahay natin ay yung katahimikan na peaceful, di ba? Yung pagtahimik, ibig sabihin, lahat eh okay. Lahat eh makakatulog ng mahimbing. Lahat ay masaya galing sa kanilang mga araw-araw na gawain. Hindi yung tipong tahimik na alam mong walang nagkikibuan kasi kani-kanina lang ay may nag-away. Hindi yun yung tahimik na gusto natin sa ating mga tahanan. Kaya sa lahat po ng mga ganito rin yung pinagdaanan, no? Medyo mabigat din talaga. Actually, first time yata natin dito sa Kumusta Dir. First time natin sa Kumusta Dir yung ganito kabigat ever since nagbasa tayo ng mga sulat, no? But ibig sabihin we're evolving, 'di ba? Ibig sabihin yung ating programa nagte-take ng next step. Nang sa ganun mas lalo nating maikwento ang mga sulat na sumasalamin sa buhay din ng ating mga listeners. Actually, dahil diyan may nag-message sa akin. Sabi dito, "Hi Kuya Dan, good morning. Tatawag sana ako kaso baka magkaiyakan lang tayo kasi grabe, super relate naman ako dun sa drama na meron kayo for today. But I'm glad that chapter of my life is over at ito na siguro ang nagpabago sa akin sa paglipas ng panahon. Natuto akong tumayo sa sarili kong paa, natutunan ko na walang ibang magsasalba sa akin kundi si Lord at ang sarili ko lang. Dati kasi takot akong mag-isa na para bang hindi ko kakayanin pero ngayon mas matatag na ako. Alam ko na ang value ko at natuto na akong unahin ang utak kesa sa puso." Pa-request naman po ng "You've Made Me Stronger" by Ate Regine Velasquez. At sana makatawag ulit soon. Hindi na napatawag. Hindi ko na sasabihin kung sino para... Hindi ko na sasabihin. Basta si ate siya. Siyempre, babae, di ba? Pero grabe, parang, di ba? Yan yung, actually, dyan ang gagaling yung linya na lagi kong sinasabi bago magsimula ang Kumusta Dear. Ang kwentong para lamang sa'yo, di ba? Kasi ibig sabihin, sa lahat ng mga kukwento natin dito sa Kumusta Dear, meron at meron na magre-reflect sa totoong buhay, no? Kasi the fact na naiisip natin ang mga ganitong klaseng kwento, ibig sabihin, nangyayari siya. So, yeah. Happy for you, ate. Next message mo na sasabihin ko yung pangalan mo. Pero ngayon wag na lang para, 'di ba? At least meron ka pa ring privacy, 'di ba? Hindi naman niya sinabing itago ang kanyang pangalan, pero ako na lang. Pala decision na lang si Kuya. Sabi ni Tasio Filosofo, tagos na naman, Kuya Dan. Na-realize ko, communication talaga is the key. Learning lesson ko yan. Napakaswerte ng mga taong may mentor sa buhay. Ikaw yun, Kuya. Oh, nag-mentor tuloy ako. Mentor ka namin, sabi niya. From all the VAs, kumusta dear? Maraming lesson sa buhay. Iyak mo na. Okay. Okay, ayoko na. Ayoko na masad. Madali akong madala sa mga ganyan, sinasabi ko sa inyo. Kausapin na nga lang natin itong nagalit. Ang ating next caller from Bulacan, nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Parang bumubulong ka. Ano, tulog na ba yung mga katabi mo dyan? Parang bumubulong ka na.
2: Tulog na eh.
1: Sabi ko na. Ang talas talaga ng pandinig ko kung anong mga sitwasyon ninyo base sa boses lang ninyo. Anong masasabi mo muna bago kita tanungin dun sa anong masasabi? Naranasan mo ba?
2: Sobrang bigat ko yan.
1: Sana hindi naman, ano? Hindi mo ba naman siguro naranasan? Sana hindi. Oo. Pero ang bigat, no? Ako din eh. Sobra. Parang...
2: Ay, nako.
1: Ayan. Okay. Sige na nga, wag na nga natin pag-usapan. Baka magkaiyakan na lang tayo dito. Parang naiiyak ka na, Aljon. Oy. Aljon, may gusto ka bang pag-usapan natin? Sabihin mo sa...
2: Joke lang ko yan. Hindi naman.
1: Alright, sige. Hindi naman. Okay ka naman. Kumusta naman ang... kumusta ang Quezon City Day mo, Aljon?
2: Hindi naman ako taga-QC, Kuya Dan.
1: Wala lang, tinanong lang kita. Alam ko naman, gusto ko lang tanungin. Okay, pero alam mo, Aljon, wait lang, bago ka dumiretso. Kasi sinerge ko pa, kinonfirm ko kung kumpirmado sigurado. Ngayon ay World Radio Day. Alam mo ba yun?
2: Talaga?
1: Mm-mm.
2: Seryoso.
1: August 20, World Radio Day. Happy World Radio Day sa ating lahat.
2: Oo,
1: diba? Bilang ikaw naalala ko kasi ikaw taong radyo ka talaga. So... titingnan ko nga sa On This Day kasi alam ko last year na nag World Radio Day, nagpost ako ng mga picture ko sa radyo kaya Happy World Radio Day sa lahat ng mga mahilig makinig sa radyo, sa ating lahat. Isa yun din, Aljon, kasi mahilig ka sa radyo, di ba? Favorite niya yan. Sige.
2: Yeah.
1: Ito
2: favorite
1: na.
2: Medium ko yan.
1: Favorite medium ni Aljon. Nakikita mo sarili mo eventually sa radyo ka rin magtatrabaho?
2: Oo.
1: Pagka ganyan... Ano yan? Pag malakas ang manifestation mo na...
2: Yung ang... ano nga nung natapos na yung internship, na-miss ko siya, actually.
1: Mami-miss mo talaga kasi mabibitin ka dun ilang hours ka lang doon.
2: Mabibitin ako ko yan dun, actually.
1: Ilang hours lang ba yun?
2: 150 hours lang yun.
1: Sobrang bilis lang nun, 150 hours.
2: Paano? Then, doon natapos na internship, doon talaga nag-ano, lalo ko pang binis na yung dream ko.
1: Yan, very good. At least ibig sabihin talagang nag-spark sa iyo yung ano, yung kagustuhan mo dun sa industry na to, no, pagka nagsisimula ka pa lang. So that's good, no. Ipagpatuloy mo lang kasi ako naniniwala ako pagka talagang matindi yung kagustuhan mo at syempre tinatrabaho din naman natin yan like ako parang.
2: Oh, tinatrabaho naman.
1: Nung nasa FM pa ako sa MOR. Low key kasi hindi naman ako sa radyo kagad noon, nasa digital ako pero sa MOR, no. Pero low key, alam mo yun, nagiging familiar ako sa radyo, tinitingnan ko kung paano yung mga anchors or yung mga PAs, mga producer. Eventually, di ba, ito, nandito tayo ngayon. So, hindi agad-agad, pero lagi at lagi darating ka doon kapag ka talagang...
2: It takes time.
1: Yeah, it takes a man and a woman. Ah?
3: Mali!
1: Sorry. Gusto ko lang marinig si Hana ulit. Ito na. Sagutin mo na ang ating katanungan sa huntahan natin ngayong araw na to. Ano ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon, Aljon? Di ko alam.
2: Siguro yung personality ko.
1: Personality? Bakit? Paano mo nasabi yung personality na nagbago sa'yo?
2: Actually, Kuya Dan, sa boses at mukha ko pa lang, mukha ko masaya, pero right now, hindi.
1: Okay.
2: Hindi na ako. yung paglipas ng ano, yung parang pag tumatanda ka, nare-realize mo na ano.
1: Parang ganun ka pa kumbaga, naman yung isang araw. Parang ngayon ka pa lang hindi ulit ganun. Bakit?
2: Hindi, ano. Pag, ano, na-realize ko, ano, pag tumatanda ka, ano, nakikita mo yung mundo na, ano, na, grabe pa, ito pala yung mundo na gusto mong, ano, mabuhay ka. Pero ano? Hindi na, ano, pero, ano, medyo mabigat siya ko yun, actually.
1: Oh, hindi ko lang nakuha yung mga simula. Habang tumatanda ka, napapansin mo na sa buhay ay ano yun? Sorry, naputol ka doon sa part na yun.
2: Naputol.
1: No.
2: Sa buhay na, I realize na ano, habang tumatagal, lalo mong nakikita kung gaano ka kalupit ang mundo.
1: Kalupit ang mundo. Okay.
2: Oo.
1: Ano to? Sa when you say kalupit ang mundo, sa ginagalawan mo ba o sa loob ng tahanan, saan ba ito, sa personally sa sa sarili mo, sa lahat?
2: Personally, yes, pero overall naman.
1: Overall.
2: Sa nakikita ko.
1: Okay.
2: Not even myself, pero sa iba.
1: Correct. In terms of ano to, pinag-uusapan natin kalupit ang mundo na hindi lahat may oportunidad, ganyan bang pinag iniisip mo, hindi lahat nabibigyan ng chance. Kulang, 'di ba? Yun ang ano eh. At saka ang hirap din kadil ng ibang tao, 'di ba? Medyo parang ganoon.
2: Yeah, parang ganoon nga.
1: So nararamdaman mo na 'to ngayon.
2: Nararamdaman
1: sa point ng buhay mo.
2: On my point of my life.
1: Actually, ilan taon ka na?
2: Magta-21.
1: Alam mo, nung nasa ganyang age din ako, first year ko sa trabaho ko pagka-graduate, so around ganyan din, 21, 23, 22, ganyan. Ganyan din yung tingin ko sa mundo. Feeling ko unfair. Kasi natatandaan ko yung year na yun, 2016. Wow, 10 years ago, di ba? 2016, lahat ng mga in-applyan ko, lahat ng mga gusto kong mangyari, tapos nawala pa yung lolo ko, parang sobrang unfair ng mundo sa akin nung time na yon. So ang ginawa ko, galit ako. So, I mean, hindi ko inalis yung feeling na masama ang loob ko sa mundo. Actually, galit talaga ako nung time na yon kasi hindi umaayon ang mga bagay-bagay sa gusto kong mangyari. Pero ang pinramis ko lang sa sarili ko, gusto ko next year kahit 5%, 10% mas maganda sa 2016 ang 2017, okay na ako. So, hindi siya biglang jump na masaya ka na kaagad. Ang promise ko lang, sige, itatawid ko tong 2016 pero gusto ko sa 2017, mas okay na. And eventually, parang habang tumatagal, kahit pa 10%, 10%, 50%, umu-okay, Aljun. So, I don't know, baka pwede mong gawin din yung ganun technique. Kasi ang hirap din pag sinusuppress natin yung feeling natin.
2: Pero di naman ako, ano, pessimistic at all.
1: Mm-mm, correct.
2: Pero, ano, right now, yun pa lang yung nakikita ko right now eh.
1: Mm-hmm. Yeah. And it's okay. Okay lang yan. Actually, mas masarap yung meron kang stage ng buhay na parang hindi tumatama ang mga bagay-bagay. Kasi pagkatapos noon, dun mo marirealize kung bakit nangyari yung mga nangyari. Parang ganun.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. So, ano lang. Tuloy lang.
2: It's part of growing as a human.
1: Akala ko fart eh.
3: Mali!
1: Ay, mali. Sorry.
2: Kuya na naman.
1: Ay, sorry. Hindi, kasi nga, inaano ko lang, masyado ka ng... Parang kumusta dear extended version na tayong dalawa dito. Inaano ko na.
2: Ang bigat sa pakiramdam ng
1: kumusta dito. Baka na-trigger ka nung istorya kanina, kaya bumigat lalo yung nararamdaman mo.
2: Malapit sa loob ko eh.
1: Correct. Eh, di bale, ano lang, tuloy lang tayo, no? Basta...
2: Pero ayaw ko kasi ikwente.
1: Di naman kailangan. Okay lang naman sa akin. Basta... Pagka meron lang kayong mga katanungan, kayo naman, lalo na itong mga nag-chat-chat sa akin. Mga mababilis mag-chat sa akin itong mga to. So, go lang. O kaya dito sa programa kung gusto mo. Kahit vague lang, kahit walang specifics, wala namang problema. So, tuloy mo lang. Oo.
2: Pero ano, hindi man ako ka-optimistic right now. And I hope na for some time, gumanda-ganda rin yung perspective ko yeah. about life.
1: Basta itutuloy mo lang.
2: Oo, itutuloy ko siyempre. Yeah. Ayoko. Dami ko pang pangarap ko yan.
1: Yan. Yan ang mga gusto kong marinig. Oo, tama yun. Correct.
2: Gusto ko pang magkapamilya. Gusto ko pang magkatrabaho. Gusto ko pang anything. Yumaman.
1: Yeah. Tama, appear. Gusto ko din yan. Appear tayo dyan. Yeah. May mga ganyang time lang din talaga sa buhay natin. Lalo na at your age, parang finifigure out mo mga bagay-bagay. Eh. So, anuhin mo lang.
2: Ano din kasi, factors din kasi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Parang,
1: malaki.
2: Ang tama naman nila. Oo.
1: Malaking factor ang mga taong nakapalibot sa atin. Kaya, dito, importante, Aljon, yung pipiliin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. I mean, syempre, kapag ka, andyan na talaga sila, wala ka na magagawa. Pero, pwede mo silang hindi intindihin or hindi. Kumbaga, kung marinig mo man, pasok sa kabila, labas sa kabila. Pero, ito yung time na lalo na sa'yo na kailangan mong piliin yung mga taong sasamahan mo. Kasi magiging malaking part sila ng buhay mo sa mga susunod pang taon. So,
2: To be honest na eh, actually, I have no friends in college, sa totoo lang.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Pero yung my friends in senior high is very tight. Doon na ako nag-invest.
1: Yeah.
2: Hindi na ako naghanap ng iba.
1: Malay mo even naman, if, along the way.
2: Even if hindi na kami nag-upload.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: And I'm very thankful for that.
1: Yeah, correct. Basta tuloy-tuloy lang tayo, Aljon, okay?
2: Tuloy-tuloy lang yan.
1: Yeah.
2: Sayang-taya yan.
1: Yan ang mga gusto mo marinig. Tama, nyak-nyak-nyak.
2: Nyak-nyak-nyak.
1: Sige. Maraming salamat, Aljon. Hindi ko alam, babati ka pa ba? May mga gusto ko bang batiin?
2: Siyempre, Kuya Dan, binabati kita. Happy Thursday sa'yo. So, Pak Thursday. Wow.
1: Yan.
2: Bilis tong araw.
1: Correct.
2: Na sa buwan ng Agosto.
1: Weekend na naman.
2: Yeah. Magbe-bear months na.
1: Makapagpatugtog na tayo ng mga Christmas songs.
2: Baka pagkawag ko ng September 1, mag-request ako sa'yo dyan ng kampana ng simbahan.
1: Uy, alam mo, hindi pala, sayang, September 1 pala, Monday, ano ba yun? Nakala ko naman ako makakapag- Hindi, Monday. September 2 na yung Tuesday. Nagagalit.
2: Oo, Tuesday.
1: Hindi pala, baliktad pala. June pala yung tinitingnan ko.
3: Mali!
1: Bakit kasi pag ganito itong kalendaryo, baliktad pala ito, nakakainis naman. Oo nga, okay, maganda. June, September 1 pala, Tuesday. Maganda, masaya dito. Tayong unang magpapatutok.
2: Buhay naman, buhay naman.
1: Lahat hanggang pasongs, agad tayo.
2: Pampasko agad.
1: Christmas song agad tayo. Isang buong playlist. Sige, pabalik-balik tad naman yung binabasa ko dito, nakakainis na. Sige, sorry, tuloy mo. Ano pang babatiin mo?
2: And of course, sa mga kapamilyang nakikinig sa inyo dyan sa DZMM Radio Patrol sa Isprant at DZMM Teleradio and kay Angelo, ewan ko kung nakikinig siya ngayon today, tonight or this morning. Hello sa inyo dyan.
1: Alright.
2: Sino kaya dyan?
1: Okay, ano ang song request mo? At natambakan na tayo ng song request.
2: Song of Millennium, Kuya Dan.
1: Ay, Song of the Millennium. Patingin, ano muna yan?
2: Six Cycle Nine, Sandalan.
1: Huy, maingay yun. Tayo niyan? May acoustic version tayo niyan.
2: Patingin acoustic niya. Na lang, Kuya Dan.
1: Alam ko may napatugtog natin yan yung acoustic version. Sandali, i-confirm ko muna kung meron nga ba.
2: Meron yan.
1: Saan na yun? Sandalan. Nasaan yun? Parang wala. Ano ba to? Hanapin. Try mo nga acoustic. Sandali lang. Kasi alam ko meron pero baka biglang wala na dito. Teka.
2: If wala, may back.
1: Ayun,
2: meron pala eh.
1: Okay ka na doon? Sige.
2: Okay na yun.
1: Chill naman yan. Alright, sige. Okay. Salamat. Adyan tuloy lang ha. Salamat sa pagtawag.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Happy Thursday sa inyo.
1: Happy Thursday. Si Aljon ng Bulacan ang ating nakahuntahan sa oras nating 2:02. Dalaman po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Napakinggan natin Apple Hiking Society with a song Panalangin na request sa atin ni Kuya McCoy ng Santa Maria, Bulacan. Tulog na, Kuya McCoy. Hoy! Ganun din ang awiting You've Made Me Stronger ni Ate Regine at ang Sandalan acoustic version ng Six Cycle Mind. Request naman sa atin ni Aljon ng Bulacan. Oras 2:20. Ang ating huntahan ngayong umaga, ano daw bang nagbago sa'yo as a person? Ano ba mga napansin mong nagbago sa'yo? Sabi ni Ethel Mojica, Kuya Dan, para sa akin, nagbago po ay pananaw sa buhay at pag-uugali ko, sabi niya. Tsaka nagbago din po sa akin mga kaibigan, dati marami sila, ngayon bilang na lang sa daliri. Hindi masama yun, no? Walang problema dun kung, di ba, sabi nga nila, quality over quantity. Sabi ni Miss Miriam Ong, Good morning Kuya Dan, ang nagbago sa akin, paglipas ng panahon ay nagdagdag ng edad. Ngayon ako ay senior citizen na. Uy, congratulations! Hindi lahat ay umaabot sa pagiging senior citizen. Actually, pagka senior citizen, flex yun, di ba? Pang-flex mo yun na, umabot sa edad na ganito at marami pang darating. Lalo-lalo na kung healthy, di ba? Active na active ka pa, talagang... Ano yan? Maipagmamalaki ang bagay na yan. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, pa-request po ako ng Kailanman by Intro Boys o di kaya ay Chinelas by Yano para po sa Yugyugan. Ah, mamaya pa. Oh. Sige, tingnan natin mamaya sa Yugyugan. Si Miss Fatty, sabi niya, nagbago sa akin mga joints. May oras masakit tapos may time na... off ang balance. Vertigo, dati hindi. At saka na-realize ko na nung kabataan ko, sige-sige lang. Tapos totoo pala ang singilan pagtanda na. Dati na akong prayerful, nag-triple pa sa ngayon. Ugali ko, nakukuha ko ng makontrol din na tulad dati, masungit daw. Ngayon, kalmado na. Tama. At least pabaliktad, di ba? Yung dati masungit, naging kalmado. Kasi meron din naman na dati kalmado, ngayon masungit na. Pag ganun, imbis na pag ganun.
3: Mali!
2: Mali. Imbis pag ganun, pag ganun. Song request, I Know Easy Way, sabi ni Miss Fatty. Kausapin natin, 2:22, all the way from Imus, Cavite. Nasa linya natin si Bien. Bien, good morning.
4: Hello.
2: Hello, long time, Bien. Kumusta?
4: Well, finally, the rains have stopped dito sa area namin. Oh. Thank God.
2: Oo. Inabot ba kayo dyan o hindi naman?
4: Somewhat. Dito, muntik na. Pero sa ibang lagar, bumaha talaga dito sa amin, dito sa Imus.
2: Correct. Oh. Pero hindi nakapasok sa bahay ninyo ang tubig o ano?
4: Malapit lang. Lang.
2: At least, hassle din yun kasi pag nabasa talaga yung loob ng bahay, at least. Dito din sa QC, medyo tumigil na. So, sana magtuloy-tuloy na itong magandang panahon natin. Alright, yes. Bien. Ang tanong natin ngayon sa ating huntahan ay, ano ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon?
4: Nagbago sa akin. Tawag dito, yung naging pinag-isipan ko yun actually. Hindi ko alam kung physical aspect ba o yung sa personality ko. Pero siguro sa personality na lang, kasi physical aspect nakikita naman ng lahat na tumaba ako. Alam mo yun, I mean, well, mataba pa rin naman talaga ako. So, siguro nagbago sa akin sa personal aspect is mula nung maging siguro yung sa personal aspect is nahilig ako makinig sa OPM dahil sa iyo.
2: Oy. Wow, nagulat ako sa sagot mo, kasama pala ako, ha.
4: Hindi, kasi pinag-isipan ko talaga ng maigi, ayoko kasi ng mga stock answers na binibigay nung
2: correct.
4: Ibang callers na alam mo yon na I really wanted to bring something different to the show na related sa
2: sa programa. Pero before ba, bakit anong mga genre ba ang usually pinapakinggan mo?
4: 1980s glam rock siguro.

0: ano, Skidrow, ganyan, Mr. Big.
1: Mr. Big.
0: Tapos konting grunge, Pearl Jams, Stone Temple Pilots, ganyan.
1: So, sa pakikinig mo, medyo na-introduce ka sa OPM. Anong mga naiibigan mo ngayon ng mga OPM?
0: Nasa playlist ko siguro yung sa Bloomfields, yung
1: Ale.
0: Ale na sa langit na ba?
1: Correct. O, pinapatugtog natin. Lalo na, kasi pumutok din kasi sa social media yan eh. Yung nag-resurface din yung...
0: Dito kasi kapag may, ano, may beauty contest, yan yung... Yung typical music kapag swimsuit competition, alam mo yun.
1: Tama, kasi, tsaka ano siya eh, very lively din siya. Kaya pagka yug-yugan, napapatugtog natin yung kanta na yun.
0: Oo, mga 1980s, ganyan na, na music, ganyan. So, yun yung ano.
1: At saka maganda rin naman talaga ang OPM, diba? At kung, I mean, talagang pagka nasuot mo lahat ng mga dating-dati pa ng mga music, eh, iba din ang tunog din talaga.
0: Especially yung request ko ngayon.
1: Ano ba yan?
0: I'm requesting for Gary V. Either yung meron siyang magandang version na ano na duet.
1: Yan natin.
0: Sana maulit-uli.
1: Sana maulit mo. Si Ate Regine ba ang kaduet niya doon? Tingnan nga natin. Sana maulit muli.
0: Well, may version na
1: sinong... cannot. Okay.
0: Marami kasi yan eh. Maraming...
1: Correct.
0: Version yan.
1: Kyla and Gary V, I think. Magandang ano.
0: Oo.
1: Sige. Meron tayo, ilagay natin, Bien. Alright, may gusto ka bang batiin? Go ahead.
0: Yes. Dedicated to Miss... I don't know if she's listening, but dedicated to Miss Alexandra Gabriel Capitulo Mancineros ng... USD journalism na kasama ko sa The Feast Religious Community. Hi din dun sa ninong niya kay Tito Ryan Borja Capitulo. So, this is dedicated to you, Alexandra. Sana, marinig mo, or kung hindi, sana may relative ka na nakikinig na maikwento sa'yo. So,
1: alright.
0: This one's dedicated to you. Take it away, Kuya Dan.
1: Uy, take it away. Sandali lang. Wait lang, i-spill lang ako ha. Pero pipilay ko mamaya, okay?
0: Okay.
1: Alright, sige. Salamat. So, nagulat ako. Andali lang, hindi ready si Kuya Dan. No? Pero ipiplay natin yan. Nandito na, nailagay na natin. Magandang ano, magandang... Paano yung gulat? Nagulat yung DJ. dapat pala nakapag-usap kami ni Bien. No? Okay lang naman, wala naman problema. Kaso, aabutin kasi dapat, mali din ako eh. Dapat pinlay ko na lang eh. Ako din eh, mali din yun. Pero ba klaseng DJ naman to? Sinabihan na nga na ako ang nakapagpalapit sa kanya sa OPM. Tapos, parang nilayo ko na naman ulit. Nag-cue na eh. Ano ba yung mali?
2: Mali!
1: Ay, nako. Mali-mali. Ako, naiinis ako. Parang nagki-cringe tuloy ako sa sarili ko ngayon. Ang ganda nung cue niya eh. But ano ba? Nababaan daw tuloy ako ng Dapat sumunod na lang ako eh. Medyo umano pa ako eh. Lumaban. Eh kasi na-OOC ako sa oras, parang kaya pa nating kaya ko pang magbasa ng iba. Sabi mo, kaibigan, pwede tumawag ulit, pakikue ulit ako para maganda yung... para maganda yung ano, di ba, mamaya, pagkatapos ng commercial, babawi ako kay Bien. Ikukuyo ko yung sana maulit muli para maganda ang pasok, okay? Hindi kasi may mga gusto kong basa yung mga comments. Bien, sorry ah. Sorry, sabi ni Kuya Dan, pinalapit ko pa naman sa OPM. Pinalayo ko ulit, sayang naman. Sabi ni Sir Ismael Equibal, good morning sir, pabati naman ako Ismael Genovia Jr. Lagi nakikinig sa programa, pati na rin si Miss Sarah Jane Tafalia, taga UK. Isa po siyang nurse, wow. Maraming salamat po sa pakikinig at good morning ho. Kung anong oras na sa UK. Hindi ko maalis sa isip ko yun. Hanggang pagtulog, isip-isipin ko tuloy yan. Hindi ko na ipasok yung sana maulit muli. At sagot ni Jeffrey Duhali Gumapos, ang nagbago sa akin ay ang spiritual and emotional maturity. Nung bata-bata pa ako, padalos-dalos ako sa mga hakbang at desisyon ko sa personal na buhay, trabaho, career, even sa ministry. Sometimes, pag may mga bagay na pinipilit kong kontrolin, hindi umaayon. Instead of holding on, I let go at ipagpapa sa Diyos na lamang. Saka pag may hindi pagkakaunawaan, I'm doing my best to become the bigger person. Literally and figuratively. Pa-request naman po ng Hindi Magbabago by Randy Santiago. Thank you, Kuya Dan. Maulan na naman dito. Sarap magkape-kape-kape-kape. Ikape-kape-kape mo na yan. Sa UK ngayon ay 7:30 p.m. ayon sa World Clock. Maraming salamat, World Clock. Nag-thank you. Oh, ito na, 2:30. Mag-commercial muna tayo. At sa aking pagbabalik, i-cookyo ko ng maganda ang sana maulit muli. Mabawi ako kay Bian. Bian, para sa ito, sa aking pagbabalik, ha? Manatili nakatudok dito pa rin sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 2:33 ng umaga. At sa puntong ito, pakinggan natin ang song request ni Bien mula sa Cavite. May mga bagay na nangyayari sa atin na minsan hindi natin malilimutan. Kaya ang hiling na lang natin, sana maulit muli. Enjoy the music.

0: Tuturuan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Oras po natin, 2:48 ng umaga. Nag-enjoy pa rin kayo sa mga tugtugan at huntahan natin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Nagte-thank you si Martina Manaay sa pag-play ng kanyang requested song. Sabi niya, Kuya Dan, ang napapansin ko nagbabago sa akin ay ang pagka-mainipin. Ayoko nang ma-stress agad. Pag hindi ko nagugustuhan ang mga sinasabi o ginagawa ng mga tao sa paligid ko, pinagsasabihan ko. Pero pag ayaw makinig ay didistansya muna ako. Ganon din po ang hirap sa pagtulog. Kasi po, once na nakatulog lang saglit sa gabi, biglang nagigising, hirap na po akong makatulog ulit. Pakibati po pala ng happy birthday si Miss Dai Cheryl Tuazon. Today, August 20.
2: Oy, happy birthday!
1: Happy, happy birthday kay Miss Dai Cheryl. Dai Cheryl. Ganun naman yung pangalan yung Dai Cheryl. Sabi ni Miss Nona Damian, Blessed Thursday morning. Kanina pa ako nakikinig, kaya lang nakalimutan ko yung tanong. Medyo madali akong makalimot. Narinig ko na ang tanong, tapos may ginawa ko, nakalimutan ko na agad. Ayun na ho ang inyong entry. Kasi ang tanong natin ay, ano ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon? Makakalimutin, sagot na yan ni Kuya Dan. Sabi niya, wait lang uli at babanggitin. Oh. Kaya lang malaking pinagbago ko. Ayun na pala, nailagay na pala niya. Tumanda na, humina ang energy. Yung dating kaya ko ngayon, hindi na. Kaya luto na lang ang gawa ko dito sa bahay. Mga anak ko na lahat. Magagaan na lang ang gawa ko at walking exercise. Mats Alacuiz, Dan, ingat lagi. Tawa ka ng tawa, baka kabagan ka. kasi nga, mali nga ako ng ano kanina. Hindi ko nga na-play agad. Nagre-request si Mimi Trinidad ng Starlight Express. Ay, maganda yun. Starlight Express. Sige, play natin na mama. Ayan. Alright, oras natin, 10 minutes eksakto bago mag-alas 3 ng umaga. We have our caller from Zaragoza. Wow. Ganun saan to? Kay Jesus. Jesus ba ito? Saan yung Zaragoza? Teka, alamin natin kung saan ang nasa linya natin si Pinyang. Pinyang, good morning.
3: Good morning, Kuya Dan.
1: Ay, magandang umaga ho, Ate Pinyang. Saan po itong Zaragoza? Ako yung medyo nalilito. Saan probinsya?
3: Santa Lucia yan po. Santa Lucia yan.
1: Santa Lucia. Ah, okay. Alright. Ay, marami
3: siya. Yan po, yan.
1: Luciang. Santa Lucia.
3: Santa Lucia yan.
1: Ay, Santa Lucia yang Zaragoza. Tama po ba?
3: Opo.
1: Ayun. So, sa Santa Lucia ang Zaragoza. Ayun, welcome po sa Remember Your Music. Kamusta po kayo at first time niyo pong napatawag, pero gaano po kayo katagal lang nakapakinig?
3: Matagal na po. Ngayon lang nagkalatas ng loob.
1: Oho. Thank you po at isa kayo sa mga silent listener na tumatawag na din talaga. Thank you. Bakit po gising pa kayo ng ganitong oras?
3: Madalas po akong magising ng minsan 12 pa lang.
1: Oo, madaling araw din. Tapos di na rin makatulog agad ulit.
3: Ay, mahirap na po kasi senior na
1: Na nga ang sinasabi talagang yan ang common denominator ng ating mga nakikinig dito. Hindi na makatulog dahil may edad na. Pero don't worry, sasamahan naman kayo ni Kuya Dan hanggang 4 a.m. Meron naman kayong kakwentuhan. At salamat to again sa pagtawag. So ito ang ating huntahan today na Ate Pinyang ay ano ba ang napansin mong nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon?
3: Ay, marami po. Ay, Kuya Dan, kasi isa na akong blind, kaya okay. Hindi ako nakakapag-text sa inyo.
1: No problem ho. Pero paano ho kayo, nagpa-dial ho ba kayo ngayon at nakatawag kayo today?
3: Kinabisado ko lang po yung number niyo, kasi galing. Po, kipad. Kakipad lang po ako.
1: Ang galing naman, Nanay Pinyang. Oo, amazing. Talagang, ibig sabihin, gusto niyo talagang tumawa, kaya talagang nakuha ninyo, ano?
3: Opo, pinuulit-ulit ko po yung dial ko, pag hindi nasagot, yung staff niyo po nakasagot.
1: Nako, salamat naman at nakatawag si Nanay Pinyang.
3: Opo.
1: Oo, so...
3: Ang, Kuya.
1: Sige po.
3: I-request na lang ako.
1: Ah, re-request na lang. Sige po, no problem. Ano pong...
3: Yung gilim ni Joel Trinidad.
1: Teka, hanapin ko ho muna ha, bago kayo umalis yun. Kasi baka mamaya eh, wala tayo. Baka hindi ko ma-play. Giliw ko. Tama po ba?
3: Ano lang po, giliw lang.
1: Ha, giliw lang. Si, yun na nga ang sinasabi ko. Wala nga kami. Sorry na, Nanay Pinyang. Wala kami. Meron kaming giliw, si Martin Nivera, si Val John, at saka si Pabs the Divas. Ano ho ang ano?
3: I know.
1: Teka, parang meron tayo niyang...
3: Tom Jones.
1: Meron tayo niyan. I know ni Tom Jones. Sige po. Ayan, ilalagay natin. May gusto ko kayong batiin dahil na ito na, nakatawag na ho kayo. At may mga ano kayo dyan. Nakikinig.
3: Binabati ko na lang po yung aking bunso. Gising na rin. Si Larry Agustin po. Kasi Ate Flor ng Victoria Tarlac, tuwang-tuwa ako tuloy.
1: Sino ang mga lagi nyo nangangapakinggan ng mga caller natin dito? Si Nanay Flor. Oo.
3: Tapos si Ate Evangeline.
1: Yan. Si Ate Evangeline. Talagang kilala nyo na ano talaga, Nanay Pinyang.
3: Medyo matagal na rin po kasi akong ano, kaya lang. Hindi lang nakakapag-register agad.
1: Don't worry kasi pagka nakatawag na ako kayo dyan, ano na kayo dito, may record na kayo. So ano na lang kayo, kahit miss call kayo, pagka ano, di alam na ng mga ano natin, kasama natin dito na kayo, gusto ninyo tumawag. Okay, pagka, paano nyo ho ba ano, nasumpungan ng programa? Kung naaalala ninyo, paano nyo narinig itong Remember Your Music?
3: Ay ano po, pag hindi ako makatulog sa gabi, yung tapos na yung drama sa DCRA.
1: Tama.
3: katabi lang po ng DCRA, yung number na yan.
1: Tama naman, oo. Dito ka na.
3: Lagi na po dyan.
1: Oo, mabuti na lamang, nahahatak na si Nanay Binyan. Nanay Binyan, dito ka na ha.
3: Sige, opo, madalas po.
1: Ayun, diba? Dito ka. Alright, sige Nanay Binyan. Salamat po at talagang dito kayo napapatambay na pagkaganitong alas 12. Kahit agahan nyo po na konti, okay din yun.
3: Opo.
1: Thank you Nanay Binyan. Ano lang sa mga kayo makatulog niyan pagkaganyan?
3: Wala na po yan. Nagkape na nga rin po ako.
1: Nako, hindi na kayo lalo talaga makakatulog yan. Dire-diretso na yan, Nanay Pinyang.
3: Bihira na po kasi pag ganitong edad na.
1: Correct naman. Di bali, kumbaga hawak nyo naman ang oras ninyo. Kung anong oras na kayo gigising, ano nyo naman na yan. Kontrolado nyo na. Tama. Sige, maraming salamat po sa pagtawag. Ako po'y natutuwa na kayo nakapasok dito sa ating linya. Tawag-tawag lang ho kayo ulit pagka may gusto ninyong sagutin ng mga katanungan po natin ha. Thank you.
3: Thank you po.
1: Sige, wala na po kayong babatiin. Okay na po kayo?
3: Okay na po.
1: Sige. Salamat Nanay Pinyang. Good morning po.
3: Thank you.
1: Salamat. Si Nanay Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija din pala. Sabi ni Marian, gulat ka, no? Wala kayong ano. Actually, ang daming nanggugulat sa akin ngayong umagang ito. Kanina, na-take it away ako. Ngayon naman, magkatapos doon ng drama doon sa kabila, di ba? Pero in fairness naman, at least, di ba? Dito na napipili ni Nanay Pinyang pagkatapos ng drama. Mabuti na lang may drama din tayo dito. Hindi na mabibitin si Nanay Pinyang. Sabi ni Ate Jax, nakakatuwa si Lola. Correct. Natutuwa ako. Talagang natutuwa ako pagka katulad ni Nanay Pinyang. Tingnan nyo. Minemorize niya yung number tapos i-denial niya kahit na hindi niya nakita kung tama ba yung... Paano kung iba yung nakasagot doon? Ano? Pag may namaling isa si Nanay Pinyang, di mabuti na lang. Yun ang ibig sabihin ng talagang, kumbaga, decided ka talaga na gusto mong ano, tumawag, di ba? Walang hahad lang kay Nanay Pinyang. Maraming salamat po, Nanay, natutuwa po ako talaga. From the bottom of my heart, kahit na ginulat niyo ho ako doon kasi...
2: Mali!
1: okay lang, no problem. Ang dami nagre-react, sabi nadama yung kabila. Sabi ni Martina Manaay. Sabi niya, nagiging magulatin ka lately, Kuya Dan, since noong Tuesday. Hindi ko nga alam kasi feeling ko dahil dito sa headphones ko, masyadong malakas at bukod doon ay kakakape. Tama. Oo, hindi naman ano, hindi na ako mag-aano doon. Ano si Angelo? Sabi ni Angelo, ako na nag-capture. Patingin nga, mamaya papanoorin ko nga yan. Saan ka nagka-capture niyan? Nakuha ni Angelo yung nagulat ako. Nalaki yung mata ko eh. Sabi, para isipan sa akin kung paano tumatawag ang blind. O, diba? Ang galing, hindi tama. Actually, malaking bagay yung keypad pa. Kasi pagka-keypad, ano yan eh, diba? Number. So, alam mo naman kung saan ang start. 1 to 0, diba? O, edi pag, syempre, pagka ganyan, matagal mo nang ginagamit, memorize mo na din talaga yan. So, ako nagagalingan ako dun sa talagang, kumbaga, parang sure si Nanay Pinyang. For sure, minemorize niya yan, di ba? Para umabot sa ganun, di ba? Yung effort na yun na magmemorize ng number para makatawag, eh, isang malaking karangalan at maraming salamat sa effort. Tawag lang ho kayo, ha? Tapos yung iba nakapag-comment sa post. O, di ba? Alam mo, Marian, alam mo gawin mo, manood ka sa TikTok. Ang daming mga nagla-live ngayon sa TikTok, tapos sumasagot sila real-time. At nababasa nila real-time yung mga, tawag dito, yung mga comments, kasi may screen reader sila eh. Kaya lumalawak na nga din yung knowledge ko sa ano eh, sa mundo ng mga kapamilya nating mga blind. Kasi ang kagaling nila, nag-aano na sila, kumbaga nag-a-adapt din sila sa pagbabago, di ba? Siyempre, yung mga older blind, magigets mo naman kung ayaw na nalang lumipat sa touchscreen kasi malaking adjustment talaga yon para sa kanila. Yung hindi nga blind, di ba, nabigyan mo ng bagong cellphone, grabe din ng adjustment na mangyayari. Paano pa kaya kung hindi nakikita? Pero yung mga younger, no, mga millennials, di ba, meron pa akong pinapanood, di ba, yung sinasabi ko, yung Gen Z na blind. Sobrang galing. Nagko-compose siya ng music, nagdo-drawing. Basta ang dami niyang nagagawa, no? Very, very nakaka-inspire na hindi talaga hadlang. Tumatakbo pa nga siya eh, mula sa bahay nila hanggang doon sa bahay ng lola niya. Ano nga ulit yon? Nalimutan ko ulit yung pangalan ni Kid. Oo, nung batang blind na magaling. Basta. May mag-comment dyan. Alam ko may mga nakakakilala dito sa mga nakikinig sa atin. Oo, amay niya. Ano? Hindi ko alam eh. Kasi yung mga screen nila, nababasa kung anong itsura nung nasa screen. So, kumbaga nade-describe sa kanila kung ano. Sa Messenger, yung alam niya kung sino yung kakausapin, alam niya kung sino yung itchat nila. Ito, ang daming nagchat-chat kaya sa akin ng mga blind. Sobrang amazed ako at saludo po ako sa lahat ng mga nakikinig sa atin ng mga blind na hindi talaga hadlang, no? Depende na lang yan kung kumbaga yung kagustuhang mag-aral ulit ng panibagong technology. Wala rin naman problema kung ayaw nyo nang mag-adjust kasi sobrang laking adjustment naman din talaga nun. Pero sa lahat ng mga nakapag-adapt, no, lalo na pagdating sa cellphone, mga Android phones, sobrang amazing. Si ano, yung last na, yung nagla-live sa TikTok, nakaboses ni Miss Cara David, na blind. Meron siyang libro. Diba? Ang galing. Nakapag-publish siya ng libro na may tumulong sa kanya. May isang publisher na parang nag-reach out sa kanya. Pero, nakabuo siya ng libro. Sobrang galing. Nakaka-amaze. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat sa inyo. At saka dito sa programa, diba? Marami tayong mga listeners dito ng mga blind. Kaya pagpatuloy nyo lang yan. Chat lang kayo kay Kuya Dan. Oras, 2 minuto makalipas po ang alas 3 ng umaga. Sabi ni, kagigising lang daw ni Angelo, gagawa pa daw siya ng intro. O siya, ilagay mo dyan, babasahin ko sa pagbabalik natin. Diyan lang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: pa ba ang theme song ng buhay mo? Remember your music.
1: Oras po natin, 3:21 ng umaga na, pakinggan natin ang mga song request sa atin. Galing kay Miss Dulce yan, I Have You ng Carpenters, Starlight Express ng El DeBarge, at ang iba pa. Magandang morning po sa mga gising pa rin, kasama pa rin natin sa mga sandaling ito sa ating huntahan. Ngayong August 20, World Radio Day, araw po ng Thursday. Ang katanungan lang ni Kuya Dan ay ano ba ang nagbago sa'yo sa paglipas ng panahon? Sabi ni Angelo, isa talaga sa biggest change sa akin mula nung bata ako ay yung tumangkad. Lumalim ang boses ko at na-develop ang maturity na hindi ko ina-expect mangyayari, especially nung 15 years old pa lang ako. Pero sabi nga nila, time flies at mas marami pang magbabago sa personality ko in the future. Pero hindi magbabago ang pagiging ugali at syempre ang pagiging marespeto at pagmamahal, lalo na kay loving. Okay. Sayang, hindi ko napakinggan ang Kumusta Dear Special, kaya walang reflection. Ay nako, Angelo. Bakit wala kang reflection? Who is the girl? Mali!
2: Mali!
1: Ito na, basahin na natin ang mga comments naman dito sa ating post. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Ngayon, dati happy-go-lucky, pero ngayon, marami nang dapat intindihin at balansin sa buhay. At saka dati, mabilis akong mairita kapag maraming tao. Ngayon, mas mabilis na.
2: Mali!
1: Yun lang and happy Thursday. Akala mo mababawasan, ano, nadagdagan pa pala eh. Sabi ni Daishiel Tuaso na may birthday ngayon, kung meron man po nagbago sa akin, yun ay unti-unti na ako nagiging matured enough sa pag-handle ng social relationships. Ate Martina and Kuya Dan, salamat po sa pagbati. Happy birthday. Brovets Tapan, sabi niya, nawala na ang mahaba at maitim na buhok. Maputi na ngayon. Balat na kulubot, dati kay kinis. Mga joints na masakit ngayon dahil sa rayuma. Old na nga ako, sabi niya. Si Lisa pala to ng Tagkawayan. Sabi ni Pretty Lola, sweet lady, mula nang sumapit ako sa age na 60, naging magaan na sa akin ang mga problema kasi lahat naman may solusyon. Tama, di ba? Naging maunawain na ako at naging easy na lang sa buhay. Enjoy life na lang para haba buhay, sabi niya. Salamat Kuya Dan. Salamat Pretty Lola, sweet lady. Si Pretty Lola, sweet lady, yung mahilig mag-tennis. Nikinoment niya yung picture niya sa post ko. Tingnan niyo. Bagets na bagets si Pretty Lola. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, yung buhok ko na pumuti na sa pagtanda ko, sabi niya. Lori Santos, sa paglipas ng panahon, nagbago itsura natin. Payat ako dati, nang mga anak ako, tumaba ako ng konti. Sabi nila, gumanda daw ako. Yun lang, Kuya Dan. Ganun talaga, lalo na sa mga kababaihan, no? Pagka nanganganak talaga, drastic ang change, no? At hindi nyo kasalanan kung tumaba kayo, di ba? Kasi talagang normal naman tataba dahil may daladala kayong buhay sa inyong tiyan. Si Miss Dulce Fabre pala ang nag-request ng I Have You. Marami na nagbago, sabi niya. Naging charismatic ako, nagbago na hindi na mataray at matapang, hindi na rin ako nakakalabas. 82 years old na, sabi. Corey Alejandro, yung age ko nadadagdagan every year tapos dumadami ang white hair ko. Buti na lang nauso ang hair coloring. Please play the song How Can I Tell Her. Yung iba nga ano eh, parang ini-embrace na nila agad yung pagputi ng buhok. Oo, kahit mga 40s pa lang, kasi 'di ba yung iba pumuputi ka agad ng buhok, minsan nasa lahi, 'di ba? Si Pat nga nag-gold yung buhok. Hindi pumuti yung buhok ni Patrick eh, nag-gold yung buhok niya. Yung iba parang bata pa lang sila ini-embrace.

0: Trace na nila kaagad kung anong kulay ng buhok nila. And that's okay, di ba? Si, alam ko si Lara Kigaman, no? Yung dating nag-beauty queen din. Kulay puti na lahat yung buhok niya. Ang galing. Sabi ni Azil Aznip Zapaled, ang galing niya po magdrama mag-isa. Super, sabi niya. Thank you. Simon Wright, naging matured ako sa paglipas ng panahon. Napagtanto kong marami sa mga bagay na gusto ko o inakala kong mahalaga ay hindi pala ganun kahalaga sa katagalan. I now focus my time and energy on my family, my mental and physical health. Lahat ng iba pang bagay na dumarating at lumilipas, pero ang mga yon, mananatili sa'yo magpakailanman. Tama. Marilyn De Leon, maraming nagbago, kulay ng buhok, lakas ng katawan, dati kaya maglakad ng malayo, magbuhat ng mabigat, ngayon hindi na kaya. Naging mapagpasensya at habang nakakaedad, lumalawak ang pangunawa. Sabi ni Gloria Martinez, nako Dan, nagbago ang size ng bewang ko, dati 24, nabaliktad, ngayon 42 na. Okay lang yun. Sabi niya, nag-senior na daw kasi. It's normal. Sabi ni Erlinda San Andres, ang nagbago sa sarili ko, syempre, hitsura at ugali. Nafe-feel ko kasi masyado na akong maramdamin ngayon. Parang madali akong umiyak. Makakita lang ako ng umiiyak, naiiyak na... Ako nga ako, ganun na... Ganun din ako eh. Na mabilis ako ma-overwhelm. Naiiyak na rin ako kahit kwento lang, napapaluha ako kahit sa balita sa radyo na hindi maganda. Kaya nga po kanina, natangay ako sa drama mo, Kuya Dan, sabi niya. Nako. Actually, mabigat naman din talaga yung drama kanina. Maraming salamat po. Joe Bueno, magandang morning. Nagbago sa akin sa paglipas ng panahon. Size ng damit from medium to large. Babe, I love you ang kanyang request. Dersander, sabi niya, rainy morning, Kuya Dan, kape-kape para sa akin. Maraming nagbago. Simula nang mawala ang magulang ko. Kamamatay lang nitong April si mama ko, Kuya Dan. Ako. Sobrang miss ko na siya. Dati gusto kong kasama palagi ang tropa ko. Happy, happy everyday. Pero ngayon, gusto ko lang palagi mag-isa. Yung tipong solo lang. Introvert daw. Ano to? Pagdating ng panahon ng... May Juan de la Cruz band ba na pagdating ng panahon? Dumadami na ang naging digital primitives ngayon kesa noon na hindi mo kayang gumamit ng technology. Oo, ngayon eh. Kailangan mong sumabay. Maraming salamat sa mga comments ninyo. Mamaya pag may mga pahabol, babasahin pa natin. Pero dahil 3:28 na po ng umaga, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, mga headlines ngayong umaga ng August 20, 2020. August 20, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta init, DZMM!
0: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, August 20, 2026. Bagyong Neneng bahagyang bumagal habang patungo ng Taiwan. Face-to-face class at on-site work sa government offices sa Metro Manila at ilang lalawigan muling kinanselan ng palasyo. Ilang lugar sa Metro Manila muling binaha dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. DOH tiniyak na may sapat na gamot laban sa leptospirosis. Dating Marine Sergeant Orly Gutesa, bumaliktad. Binawi ang unang testimonya kaugnay sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nakuha sa sasakyan ng ama ng grade 8 student na gunman. Balita sa lalawigan, siyam na bayan sa Occidental Mindoro, binaha. Sa showbiz, film actor Brandon Perea, bibida sa pelikulang Insidious Out of the Further. At sa sports, Philippine kickboxing team nanalo ng 4 gold medal sa Hong Kong. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta init, DZMM!
1: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Oras po natin, 3:40 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Magandang morning sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Bumabiyahe o mga pauwi na galing trabaho o kaya papasok ng trabaho. O kaya naman namamasada para sa mga nagtatrabaho na ng ganito kaaga. Batiin natin ang ating mga kuya, ate, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, kasama ang kanilang mga pahinante. Kung saan man po ang biyahe, mag-iingat dahil baka may mga paulan-ulan pa din. Oo, at dahil dyan, speaking of ulan, ito po muna ha, makinig po kayo. Ito po ang listahan ng mga walang pasok ngayong araw, August 20, 2026. Alternative work arrangement for government offices at alternative learning modes for public and private schools sa NCR o National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. At syempre pa mga kapamilya, ito din po ha, may announcement din tayo, bibisita po ang DZMM Serbisyong Kapamilya kasama si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para sa DZMM Serbisyong Kapamilya sa August 21. Ito ay bukas, no, araw po ng Biyernes. Meron po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling, UTI testing, aba, at blood sugar count para sa unang 150 na kapamilya. Meron pong merienda, pabigas at may pag-games pa. Muli po, ito ay first come, first serve. Magkita-kita po tayo dyan mga kapamilya. Bukas na po ito oh, sa mga taga dyan sa Doña Imelda, Quezon City. Oh. Abangan nyo si Tita Winnie dyan bukas August 21, 2026. Alright. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umagang ito ng Thursday. Salamat sa mga tumawag, nagpadala ng mensahe, nag-PM sa akin, mga nakinig. Thank you so much. At hanggang Sabado morning, mga kasama nyo pa rin po si Kuya Dan. Ganun pa rin, huntahan, tugtugan tayo. Kaya naman, huwag nang lilipat. Oh. Dire-diretso na po tayo sa oras nating 3:43 ng umaga. Simulan natin ang ating Thursday ng chill na awitin mula sa Police. Gising na, bango na. Alam niyo nang gagawin. Oh, ganyan nga. Yugyuga na.

0: Rewind your memories. Unremember your music.
1: August 20, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning! Ay, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula ba kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras natin, 5 minuto na lamang, alas 4 na po ng umaga. Thank you sa lahat ng mga nakakwentuhan natin, nakahuntahan natin, sa lahat ng mga nagpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Bukas ulit, okay? At saka Happy World Radio Day. Oo. Sa lahat ng mga mahilig makinig sa radyo, sa lahat ng mga pinalaki ng radyo, at saka sa mga nagtatrabaho sa radyo. Oo. Sabi nila, di ba, parang mawawala na ang radyo. Hindi na mangyayari. Maaaring mag-dip ng konti. Oo, pero hindi mawawala kasi isa yan sa mga kailangan talaga ng mga, lalo-lalo na ng mga Pilipino. No? Lalo na sa ganitong panahon, no, na-experience naman natin yan. At saka, parte na siya ng ating buhay. Kaya binabati ko ng, again, Happy World Radio Day ang lahat po ng mga kasigasig na tagapakinig natin dito sa DZMM. O siya, bukas ulit, hanggang Sabado, sasamahan pa kita, pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo nag-iisa ang Balbas sa radyo. And yung Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Ingat lahat mga kapamilya. Happy Thursday!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Huwebes, August 20, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Bagyong Nenem bumagal habang patungo ng Taiwan. Pag-ulan sa Metro Manila at iba pang lugar inaasahang mababawasan. Ilang lugar sa Metro Manila muling binahad dahil sa malakas na pag-ulan. Face-to-face class at on-site work sa government offices muling kinansela ng palasyo. Mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nakuha sa sasakyan ng ama ng grade 8 student. Mga video at larawan ng insidente pinatatanggal sa social media. Dating sundalong si Orly Guteza bumaligtad at binawi ang testimonya. Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor itinurong na sa likod ng mga gawa-gawang kwento para idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa lalawigan, siyam na bayan sa Occidental Mindoro binaha. Isa pang bayan sa Pangasinan nagdeklara ng State of Calamity. At sa balitang sports, Philippine kickboxing team nanalo ng 4 gold medals sa Hong Kong. Maganda madaling araw. Good morning. Maulan pa rin ang ating madaling araw ng Huwebes. Umahabol. Nandiyan na, nakita ko na.
1: Basa ba kaya?
0: Malakas po kasi ang ulan, ano? Nabasa ka ba, partner?
1: Lakas ang ulan, partner.
0: Kaya nga, so, pagbaba ko ano, rin eh.
1: Wala namang kasabang hangin, pero malakas ang buhay.
0: Malakas eh, bigla eh, no? Yo, narinig nyo na, Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Good morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan.

0: alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
1: Update muna po tayo sa bagyong Neneng. Bumagal ito habang patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 365 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos ng pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Taglan ito lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Dalawa pang bagyo ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, inaasahang gagandang lagay ng panahon sa Metro Manila at mga karatig na lawigan simula po ngayong araw dahil sa paglayo at paghina ng bagyong Neneng. Hihina rin ang habagat kaya't mababawasan ang mga pag-ulan kumpara sa mga naranasan noong mga nakaraang araw.
0: Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo.
2: Oras natin 4:06 ng madaling araw. Ito po sa mga taga-Muntinlupa, magkakaroon ng power interruption ang Meralco. Sa ilang bahagi po yan ng Muntinlupa mula mamayang alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi, August 20. At mula alas 10:30 hanggang alas 4 ng madaling araw, bukas August 21. Apektadong ilang bahagi ng SLEX West Service Road, kabilang ang mga establishmento at subdivision sa paligid nito. Habang apektado rin ang Primary Distribution Center, Boxme Philippines at AmSpec sa SLEX West Service Road. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng madaling araw. Samantala, sa bahagi naman ng Paco at Santa Ana sa Maynila, mawawalan ng kuryente bukas po yan, Biyernes, simula alas 12 hanggang alas 12:30 ng madaling araw. Ang ilang bahagi ng President Quirino Avenue, Pedro Hill Street at mga karatig sa kalsaga, kabilang ang ilang barangay, Concordia College at St. Pius Thien Parish. Ito'y sanhi ng pag-aayos ng linya ng kuryente at pagpapalit po ng power cables sa nasabing lugar.
1: Sa ating Metro Pasada, dalawang dayuhang gumamit na mga peking resibo arestado sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasig atid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
3: Robert, arestado ang dalawang foreign national matapos gumamit ng peking digital receipt para makapag-check-in at makapag-stay sa isang hotel sa Barangay Kapitolyo, Pasig City. Inalala mga suspects sina Aime, African National at Yosua na American National ayon sa Pasig Police. Kapwa nag-check-in ang mga suspects sa hotel. Natuklasan ng receptionist na pareho nilang ginamit ang isang bank account number bilang patunay ng kanilang pangabayad. Nang i-verify ng hotel ang bank transaction, walang pumasok na bayad. Napansin din ang mga discrepancy sa kanilang isinumeting resibo. Umabot sa halos 45,000 pesos ang kanilang hindi nabayarang hotel bill. Nang hindi ito nabayaran, humingi ng tulong sa hotel, ang hotel sa barangay at pulis na agad namang rumisponde at umareso sa dalawang suspect. Naharap ang dalawa sa kasong estafa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta. Basta AM, DZMM.
2: Muli pong kinansila ng Malacanang ang face-to-face class sa Metro Manila ngayong araw dahil po yan sa banta ng habagat at bagyong Neneng. Wala rin in-person class sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inadasan din ang palasyo mga government office sa mga naturang lugar na magpatupad ng alternative work arrangement maliban yan sa mga ahensya na responsable sa pagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at iba pang vital service.
0: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
1: Muli pong binaha ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon dahil sa halos maghapong pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Neneng. Sa Malabon, mahigit 200 pamilya o halos 1,000 individual ang inilikas dahil sa pag-ulan at pagbaha. Karamihan sa mga evacuee ay mula sa mga barangay ng Panghulo, Dampalita, Tinajeros, Maysilo at Concepcion. Tiniyak ni Malabon Mayor Ginny Sandoval na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga binahang residente sa Valenzuela City. Umabot sa 2 talampakan ng baha sa barangay Santa Monica 2. 19 na kalsada naman ang binaha at hindi nadaanan ng mga sasakyan. Sa Quezon City, abot dibdib ang baha sa ilang lugar sa barangay Del Monte, habang waist deep ang tubig sa barangay Santo Domingo. Nakaranas din ang baha sa ilang lugar sa Mandaluyong City, Pasig City, Caloocan at lungsod ng Maynila. Umupa ang baha nang huminto ang pag-ulan.
0: Basta AM DZMM.
2: Nasira naman ang ilang pumping stations sa Maynila dahil sa tambak ng mga basura na nahigop at buwara kasunod ng pagba at malakas na pag-ulan. Sinabi ni DPW Secretary Vince Dizon na kabilang dito ang Remedios Pumping Station sa Ross Boulevard na kinukumpunian niya dahil sa pinsalang idinulot ng mga nahigop na basura. Pinuri ng DPWH ang Manila City Engineering Office sa paghakot ng mga basura sa mga daluyan ng tubig sa Maynila. Samantala, sisimulan na ng DPWH ang pagtatayo ng detention basin sa tapat ng Malate Church sa Maynila kapag bumuti na ang panahon. Sinabi ni Dizon, nakakayanin nitong saluhin ang hanggang 3 milyong litro ng tubig tuwing malakas ang ulan.
0: Basta AM DZMM.
1: Binaha ang siyam na bayan sa Occidental Mindoro dahil sa malakas na pag-ulan habang patuloy ang paglikas ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa Abra de Ilog, nawasak ang isang bahay matapos lamunin ang rumaragas ang ilog ang lupang kinatitirikan nito sa barangay Poblasyon. Nasa 10 barangay sa Abra de Ilog ang binaha na umabot sa 4 na talampakan ang lalim sa ilang lugar. Halos 400 pamilya naman na nasa mga evacuation center habang isolated ang ilang barangay dahil po sa pagguho ng lupa. Higit 200 milyong piso na ang tinatayang pinsala ng baha sa Occidental Mindoro kabilang ang mga pananim, pangisdaan at iba pang kabuhayan. Sa Abra de Ilog, isinagawa na ang rechanneling ng Lawaan River upang mapigilan ang pagguho ng lupa at karagdagang pagkawasak ng mga bahay. Samantala, nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Taytay, Rizal ang nasa 88 pamilya o 287 individual dahil lubog pa rin sa tubig ang kanilang mga bahay. Umaasa ang mga residente na makakabalik sa kanilang mga tahanan ngayong araw kung patuloy na huhupa ang tubig sa ilog.
0: Basta AM/MM.
2: Nananatiling lubog sa baha ang ilang lalawigan dahil sa pag-ulang dala ng habagat sa Bataan. Binaha ang 11 bayan gaya ng Mariveles, Abukay at iba pa, kabilang na ang lungsod ng Balanga. Ayon sa Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, resulta ito ng halos 3 linggo ng pag-ulan sa lugar. Mahigit 300 pamilya o halos 1,000 individual ang nananatili pa rin sa 20 evacuation centers sa lalawigan. Sa Laguna, aabot sa 17 barangay ang nakaranas pa rin ng pagbaha kahit pa bahagyang gumanda ang panahon. Kabilang dito ang 4 na barangay sa Calamba City at sa 4 sa Binyan at 2 sa San Pedro City, Pakil at Los Baños. Tig-isang barangay naman sa Bayan ng Victoria, Santa Cruz at Bay. Nanawagan naman ng tulong ang mga residente ng barangay Landayan sa San Pedro City para sa maayos na drainage system sa lugar, lalo na natambakan na ng lupa ang creek na dating daluyan sana ng tubig. Samantala, lubog din sa baha ang 14 na bayan sa Bulacan gaya ng Malolos, Kalumpit, Bukawi, Pulilian, Balagtas at iba pa. Dahil pa rin po ito sa malalakas na ulan at idinulot ng habagat at high tide, hirap din ang lokal na pamahalaan sa pagatid ng mga relief goods sa mga apektadong lugar dahil hindi rin makadaan ang mga sasakyan sa mga kalsadang binaha.
0: Basta AM/MM.
1: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Bugalyon sa Pangasinan dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Mahigit 25,000 residente ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha sa Bugalyon. Binigyan ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng mga barangay na gamitin ang kanilang calamity fund para sa ayuda ng mga apektadong residente. Una na nagdeklara ng state of calamity ang Dagupan City at mga bayan ng Santa Barbara at Bangaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng kalamidad.
0: Basta AM DZMM.
2: Kapamilya, tumaas ang presyo ng ilang gulay dulot ng pag-ulan na dala ng habagat. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 180 pesos hanggang 350 pesos ang presyo ng cauliflower. Ang peche bagyo mabibilian sa halagang 40 pesos hanggang 150 pesos. Ang carrots naman nagkakahalaga ng 70 pesos hanggang 170 pesos. Nagbahal din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at string beans. Naapekto ng habagat ng mga nagdaang bagyo ang mga gulayan sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Bukod po sa gulay, nagtaas din ang presyo ng isda tulad ng galunggong na mabibili sa halagang 400 pesos kada kilo. Ang bangus, naglalaro sa 160 pesos hanggang 320 pesos kada kilo. At ang tilapia naman, umabot na sa 200 pesos ang kilo.
0: Basta AM, DZMM!
1: Halos umampa naman sa 62 pesos ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Kumalo sa pinakamababang level ang piso sa halagang 61.995 pesos sa intraday trading bago bagya lumakas at nagsara sa 61.815 pesos. Ayon po sa ilang analyst, humina ang piso dahil sa paglakas ng dolyar sa Amerika habang binabantayan din kung tataas ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Posibleng makaapekto ang paghina ng piso kontra sa dolyar sa presyo naman ng produktong petrolyo dahil dolyar ang pinambibili ng langis ng oil companies.
0: Basta AM, MM!
2: Namumuro ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo dahil yan sa pagtaas ng presyo ng imported na langis. Sa ikalawang araw ng trading sa Singapore, 1.60 kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at negit piso rin sa gasolina. 1.10 naman ang posibleng dagdag presyo sa kerosene. Nagmahal ang presyo ng langis dulot ng patuloy pa rin tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Tatlong araw pa ang nalalabi sa kalakalan sa world market.
0: Basta AM, DZMM!
1: Kinumpirma ng Bureau of Customs na galing sa sasakyan ng ama ng menor de edad na gunman ang baril na ginamit nito sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hepe ng Customs Police sa Zamboanga, ang tatay ng suspek, anya, na iwan ang baril sa loob ng kotse na naghatid sa estudyante noong araw ng pamamaril. Isa sa mga baril ay kumpirmadong pag-aari ng Customs habang personal na pag-aari naman ng ama ng gunman ang isa pa. Sinibak sa pwesto ng Customs ang ama ng gunman dahil sa insidente. Pinatatanggal naman ng Philippine National Police sa mga video at larawan ng insidente ng pamamaril sa social media. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang anti-cybercrime group sa mga social media platform para hindi na kumalat pa ang mga ito.
0: Basta AM!
2: Naniniwala naman si DILG Secretary John Vic Rimulya na na-impluensyahan ng online game na Roblox ang grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City noong Martes. Nagagamit anya ang chat group ng Roblox sa radicalization ng mga kabataan. Hinikayat ni Rimulya ang Kongreso na magpasa ng batas para makontrol ang paglalaro ng mga kabataan ng first-person shooter games na nakaka-impluensya sa kanila. Una nang sinabi ni Zamboanga City Mayor Kymer Olaso na mahilig maglaro ng Roblox ang namaril na grade 8 student.
0: Basta AM, DZMM!
1: Dagdag na safety requirements para sa pag-aari ng baril ipatutupad ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Tinderadyo Patrol Marlene Padianos. Marlene.
4: General Jose Melencio Natatas Jr. ang Civil Security Group na bumuo ng pinalat updated ng mga alituntunin para sa regular na pag-asagawa ng Gun Safety Seminar para sa lahat ng mga rehistradong may-ari ng baril sa buong bansa. Pinag-aaralan kasi ng PNP na isama sa mga requirement ang pagkapatupad ng mas komprehensibong seminar sa gun safety, hindi lang sa pagkuha ng LTAP at mukaparehistro, kundi maging sa pagproseso ng renewal ng mga baril. Kasunod ito ng ilang gun-related incident na umusbong sa mga paaralan at kinasangkutan ng mga menor de edad. Sabi ni Nartates, magiging bahagi ng pag-usuri sa karagdagang safety measures ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng gun store para kunin ang kanilang mga mungkahi at kontribusyon para sa mas responsableng pag-umay-ari ng baril. Nasasabay naman ng mas pinaigting pa na kampanya laban sa loose firearms. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Marlene Padiernos.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
2: Alas 4:20 na po na madaling araw, kasado na sa August 25 ang pagsasagawa ng nationwide school safety drill ng Department of Education matapos ang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Ayon sa Malacanang, may pondo ang pamalahan na maaaring magamit para sa pagpapaigting ng mga patakaran sa seguridad at para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Hinimok din ang pagiging sensitibo ng media sa pag-uulat kaugnay sa mga karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante. Samantala, aabot na sa 50 ang mga naitalang school-related incident na kinasasangkutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga ito ang insidente ng pamamaril, pananaksak, pagpapakalat ng bomb threats at iba pang pagbamanta mula noong Hunyo. Pinakamarami umano ang bomb threats na aabot sa 26 na insidente habang 4 ang pananaksak at 2 ang naitalang pamamaril.

0: Alamin niyo po ha, may mga iba pa po tayong balita sa aming pagbabalik. Gamot kontra po sa leptospirosis, sapat ayon po yan sa DOH.
1: At mainit na temperatura sa Mindanao. Sa kanila mainit ano? Epekto na umano ng El Nino. Yan at iba mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape-kape na po.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rez, Robert Mano, Radyo Patrol.
1: Oras po natin, 4:24 na po na madaling araw.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Nene bumagal habang patungo ng Taiwan. Pag-ulan sa Metro Manila at iba pang lugar inaasahang mababawasan.
1: Ilang lugar sa Metro Manila muli binaha dahil sa malakas na pag-ulan, face-to-face class at on-site work sa government offices. Muling kinansela ng palasyo.
0: Mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na kuha sa sasakyan ng ama na grade 8 student. Mga video at larawan ng insidente pinatatanggal sa social media.
1: At dating sundalong si Orly Goteza bumaliktad at binawi ang testimonya. Senador Rodante Marcoleta at dating congressman Mike Defensor itinurong na sa likod ng mga gawagawang kwento para idiin si dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Ulat, panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin mula sa Pag-asa sa Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, maulan pa rin ba?
4: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Malaking bahagi po ng Luzon ay mababawasan nga, kagaya na nabanggit nyo kanina. Yung mga pag-ulan, bagamat posible pa rin yung hanggang sa kumis ay malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales, dulot pa rin ng Habagat. Pero ina-expect po natin dito sa Metro Manila at mga karatig na mga lalawigan sa Luzon, possible po medyo maulap na kalangitan na lang. Pero posible pa rin naman yung mahinang sa katamtamang mga pag-ulan.

0: palat-kalat ng mga pag-ulan. Pero po yung mga naranasan natin the past few days, significantly mababawasan po at in-expect natin, possible po hanggang towards the weekend na itong mababawasan ng mga pag-ulan. May posibilidad din na makita na natin finally, no, yung araw, no. So hindi po tinalis yung posibilidad na yon. At ganito din po yung mararanasan sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa Visayas and Mindanao, Bicol region, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Samantala, yung bagyong Neneng, ang kanyang huling lokasyon nasa 3 a.m. ay nasa 390 km north ng Itbayat sa Batanes. Ito ay may lakas po nasa 45 km per hour nasa tropical depression category at may mga pagbugso nasa 55 km per hour. Patungo pa rin ito sa may bahagi nga ng Taiwan, no, sa may northern part ng Taiwan. Hindi rin natin inalis yung possibility the next 12 hours ay lapit pa ito sa Taiwan at in the next 24 hours ay possible na maging low pressure area na lamang. So dahil doon, yung usual po na nagpapalakas ng habagat ay mawawala, kaya in-expect nga po natin the next few days ay generally fair weather ang malaking bahagi ng ating kapuluan. Meron po tayong minomonitor na dalawang bagyo. Yung una, yung tropical depression na nasa kanluran ng extreme northern Luzon. Hindi naman ito direct ang makakapit na sa ating bansa. Yung isa po nating mas tinitingnan ngayon, yung may si Tropical Storm Saudel, yung po international name niya. Yung huling lokasyon nito around 3,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito may posibilidad ito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility next week. Although sa ngayon, yung track niya possible po. Northeastern boundary ng PAR. So pag pumasok ito ng PAR, maari pong siya yung next na bagyo natin.
1: Ako, yun na naman.
0: Opo. No, again, possible po na hindi maging direct yung kanyang effect. Possible lang na palakasin niya yung habagat. So possible, again, puro ko possible. Mm-hmm. But next week, posible po na lumakas ulit yung habagat, kaya magkaroon tayo ng mga pag-ulan. So patunay tayong minomonitor itong magiging movement o yung pagkilos ni Tropical Storm Saudel, na once na pumasok ng PAR, papangalanan pong OBET.
2: Papangalan
0: ko. Ako, nga, eh.
2: Hinihintay ko talaga. Hinihintay ko talaga.
0: Ayun pa lang ang sabihin, eh.
2: Hinihintay ko.
0: kaya so, mag-leave po ako next
2: siguro
0: week.
2: Naman mabait. Siguro naman mabait si OBET. Siguro naman madaling pakiusapan.
0: Yes, so, hindi siya makaka-apekto. Palalakasin niya lang yung habagat.
2: Ayun lang. Ay nako, Sir OBET, maraming salamat ha. Yung tukayo mo, kausapin mo yan.
0: Awkward. Sige po, salamat.
2: Thank you, Sir OBET. Si Sir OBET Madrina mula po sa Pag-asa. Oras po natin, 4:28. Tuloy tayo sa mga balita. Ito muna tayo.
3: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Ito po sa ating Ulat Kalusugan.
1: Ano nangyari?
4: Hindi lamang sobrang pagkonsumo ng asin. At kakulangan sa ehersisyo ang maaaring magpataas ng presyon ng dugo.
2: Ano ba?
4: Ayon po sa mga eksperto, maaari ring makaapekto sa blood pressure ang kakulangan sa tulog. O sa mga kulang sa tulog dyan, ha? Hindi pag-aalmusal, hindi sapat na pag-inom ng tubig, matagal na pagtatrabaho ng walang pahinga, kakulangan sa physical activities, pagtaas ng timbang, paninigarilyo, labis sa pag-inom ng alak at sobrang pagkonsumo nang asukal. Parang lahat na may kilala akong ganito.
2: Sino yan?
4: Itago lang sa pangalang
2: M, Miss M?
4: Si Miss M. Upang manatiling normal ang blood pressure, mahalaga ang sapat na tulog, regular na exercise, tamang pagkain sa panatubig, pag-iwas sa pagkain maalat at matamis, pagtigil sa paninigarilyo at bawasan ang pag-inom ng alkohol at pagkontrol sa stress. Ang tuloy-tuloy na pagbabago sa lifestyle ay maaaring makatulong na mapababa ang panganib ng alta presyon, sakit sa puso at stroke kung mataas ang iyong blood pressure. Kumonsulta sa healthcare provider para sa tamang payo at gamutan.
2: May kakilala ako. Hindi na kailangan yan.
4: Ay, hindi na kailangan. Bakit?
2: Hindi na kailangan kumain ng asin, hindi na kailangan ma-stress, hindi na kailangan ma-pumain. Laging HB?
4: Ay, laging high blood. Huwag naman.
2: Huwag. Enjoy life.
4: Kumbaga, kung nakaka-stress ang sitwasyon,
2: enjoy mo na lang.
4: O kung paano siya ma-handle.
2: Ayan. Sabi mo yan.
4: Halimbawa, traffic, baha.
2: Oo, may tulog mo.
4: Nakaka-stress naman talaga yung partner.
2: Hindi lang nakaka-stress, nakakatakot. Leptospirosis ka pa. Mahirap.
4: So ayan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.
2: Speaking of leptospirosis, partner. Ito, tiniyak po ng Department of Health na sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis at patuloy ang operasyon ng mga pasilidad nito sa gitna ng tumataas na panganib dulot po ng pagbaha. Naka-standby ang 3.1 milyong doxycycline capsules sa DOH Central Office at 17 Centers for Health Development. Ayon po sa DOH, 3,440 kaso ng leptospirosis ang naitala po ngayong taon. Pinangangambaan tumaas pa ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa pagbaha sa mga nakaraang araw. Pinayuhan po ng DOH ang publiko na iwasan lumusong sa baha, lalo kung may sugat, ang mga makararanas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan o pamumula ng mata ay dapat agad magpakonsulta. Delikado po kasi hindi lang laging sugat yung source niyan. Eh paano kung mainom mo? Paano kung pumasok sa mata mo? Matalsikan ka sa mata.
4: So sabi ng DOH, kahit walang sintomas, basta ilumusong
2: basta na-expose ka, consult your doctor, ha? Huwag po kayo mag-self-medicate.
4: Alas 4.32 na madaling araw sa Maynila pa rin, mahigit 100,000 piraso ng doxycycline ang nakaambang pamigay ng Manila LGU sa mga residente at Karatig lungsod. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring makakuha ng gamot kahit abay hindi residente ng lugar. Maaaring kumuha ng doxycycline sa health centers ng lungsod mula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali habang magdamag naman bukas sa mga butika ng LGU Hospital. Samantala, kumalo na sa mahigit 2,000 ang tinama ng wild disease o waterborne influenza, leptospirosis at dengue sa Maynila. Mm-hmm. Pinakamaraming kaso ang dengue.
3: Alerto sa Super El Nino.
2: Nakararanas po ng matinding init ang Mindanao dahil sa epekto po ng El Nino. Naitala ang pinakamataas na temperatura na 37.5 degrees Celsius sa hinatuan, Surigao del Sur. Ayon po sa PAGASA, dahil ito sa cross-equatorial air o dry air na nanggagaling mula sa Ecuador o equator rather at umiihip papuntang Mindanao. Posible rin umano na mabawasan na ang pag-ulang nararanasan sa bansa sa Setyembre habang tagtuyot naman ang posibleng maramdaman sa Oktubre. Inaasahan lalakas ang epekto ng El Nino sa huling quarter ng taon hanggang sa unang kalahati ng 2027.
4: Sa ibang balita naman, bumaligtad at binawi ng dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico na si dating Marine Sergeant Orly Guteza ang kanyang testimonya sa buhay pag-deliver ng malemaletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Guteza ang surprise witness ng Noy Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta sa investigasyon sa manamaliang flood control project. Base sa kanyang affidavit na isinapubliko ni Attorney Melvin Matibag, inamin ni Guteza na wala siyang personal na inalalaman sa umano'y delivery ng malemaletang pera sa bahay ng dating House Speaker sa Forbes Park sa Makati at bahay ng kanyang dating boss sa Valle Verde. Itinuro ni Guteza sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na nagkonsabahan para gumawa ng kwento na layong idiin ang dating House Speaker sa flood control scandal. Pinangakuan umano ni Marcoleta at Defensor si Guteza ng pera at scholarship ng mga kaanak kapalit ng pagtestigo sa Senado. Bago tumestigo sa Senado, nakipagkita umano si Guteza kina Marcoleta at Defensor sa isang restaurant at pinabasa ang affidavit na ginawa umano ng manugang ng dating kongresista na si Mark noong September 2025. Inaayos pa ni Marcoleta ang affidavit at narinig ni Guteza ang dalawa na nag-uusap tungkol sa 150 million pesos. Hindi na umuna siya kinausap ni Marcoleta at Defensor matapos ang pagharap niya sa Senado at dito niya napag-isipan na ginamit lang siya ng mga ito. Dagdag pa ni Guteza, pinagisihan niya ang kanyang pagtestigo. Ginamit ng Office of the Ombudsman ang testimonya ni Guteza sa mga reklamong plunder, direct bribery o bribery at graft laban kina Romualdez at Co. Una nang binawi ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Co ang kanilang alegasyon na umano'y nag-deliver ng malemaletang pera kay Romualdez at iba pang personalidad. Nakakulong sila Defensor at Marcoleta sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos sa campaign contributions na hindi dineklara ng senador.
2: Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na naglabas na ng subpoena ang Office of the Ombudsman sa ilang dokumentong may kinalaman sa umano'y anomalya sa infrastructure project sa Taguig. Sinabi ni Lacson na ipinadala ang sabina sa Land Registration Authority, Taguig Registry of Deeds, gayon din sa DPWH at Philippine Reclamation Authority. Ayon sa senador, nagsubite ang kanyang opisina ng 10 title numbers para makatulong sa pagtukoy sa registered owner ng mga ari-ari ang sakop ng investigasyon. Nauna nang isinumite ni Lacson sa ombudsman ang mga nakalap na dokumento at ebidensya kaugnay ng sinasabing maanumalyang infrastructure project sa Taguig. Nag-ugat ang investigasyon ni Lacson matapos makasagutan si Minority Leader Alan Peter Cayetano na balwarte naman ang Taguig. Wala pa namang kumpirmasyon ng ombudsman hinggil sa sinasabing inilabas na sabina.
4: Aminado ang Senate Impeachment Court na delayed ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod nito ng ilang beses na pagkansela sa paglilitis dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol na wala pa sa kalahati ng 27 testigong iaharap ng prosekusyon sa Article 1 ang sumasalang sa witness stand, pero iginit ni Tongol na hindi pa naman mahaba ang delay at may mga opsyon pa mga senator judge tulad ng posibilidad na magdaos din ang trial sa Webes, Biyernes o Sabado. Sa ngayon, Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang schedule ng impeachment trial. Tataliman naman ang prosecution team sa magiging desisyon ng impeachment court hinggil sa posibleng pagpapalawig sa trial days.
2: House Prosecution Panel, pinag-aaralang ipatawag sina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Kamara at Indiradyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
1: Iginiit ni Private Prosecutor Lorna Capunan na hindi lang nila tinitimbang ang kredibilidad ng dalawang military officers, kundi kinukonsidera rin ang kanilang kawalan ng testimonya noong mga nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano'y maling paggamit ng bisis sa confidential funds. Sila Chika ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group na nadawit sa usapin ng confidential funds matapos pangalanan ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na sa kanya ibinigay ang pondo na 125 million pesos. Dati namang Deputy Commander ng VPSPG si Nolasco na nadawit din sa confidential funds ng DepEd nang kalihim pa nito si VP Duterte. Narito ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
5: Hindi po tinawag sa House Committee ang isang Lachica at saka Nolasco. And there probably is wisdom in that kasi syempre sila yung under attack ngayon and they may not want to incriminate themselves. At saka baka magsabi sila ng testimony doon na invento lang. No?
1: Batid naman ang prosekusyon na mayroon ng internal investigation ang Armed Forces of the Philippines na ayaw din itong ma-preempt. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
4: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala ng dahilan para dumalo pa siya sa impeachment trial. Iginit ni VP Sara na sapat na ang presensya ng kanyang defense team na lumalahok naman sa proseso ng paglilitis. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi siya makatutulong sa impeachment trial dahil hindi naman siya lumalahok bilang abogado at hindi nagko-cross-examines ng testigo. Umasa rin ng pangalawang pangulo na mapabibilis ang proseso na kinakaharap ng impeachment. Mararandang hindi sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaints sa House Justice Committee.
2: Sa Cotabato City, naghigpit ng seguridad ng Cotabato State University matapos ang nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Pansamantalang isinara ang back gate ng universidad simula kahapon, August 19, para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Hindi muna pinapayagan ang pagdaan ng mga sasakyan sa likod ng paaralan. At ang lahat ng aktibidad ay gaganapin lang sa umaga. Samantala, nagpatupad din ang mas mahigpit na seguridad ng Sultan Kudarat State University sa main campus at lahat ng branch nito. Ipinagbabawal ng paaralan ang pagdadala ng mga baril, bladed weapon, pampasabog o mga bagay na maaaring makasakit sa iba. Hinikayat din ng institusyon ang lahat na maging mapanuri mag-report kung may mapansing kahinahinala at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon.
4: Sa Davao City, binatilyong nag-bomb jokes sa social media, arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Davao City. Ernel Tokbo, Ernel.
6: Muling nagbabala ang Davao City Police Office sa publiko na isang seryosong criminal offense ang bomb joke sa social media man o sa personal. Ito'y kasunod ng pagkahuli ng 19 na taong gulang na lalaki na nag-bomb joke o nag-post ng biro tungkol sa bomba o mano sa isang social media live streaming ng Kadayawan Festival sa Davao City. Ayon sa DCPO, kinasuhan na ang suspect ng paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Malicious Dissemination of False Information Concerning Bombs and Explosives na isang batas na nagpapataw ng parusa sa sinumang nagdudulot ng takot at pagbibiro kaugnay sa bomba at pampasabog. Dagdag ng pulisya, nag-ugat ang pag-aresto sa isang komento sa social media na nagsasabing may itinanim na pampasabog sa Coastal Road habang idinadaos ang grand showdown ng Indak-Indak sa Kadayawan kung saan higit 100,000 na tao ang nanood. Kinumpirma ng mga tauhan ng EOD at SWAT na ligtas ang lugar matapos magsagawa ng beripikasyon. Matapos din ang isinagawang cybercrime investigation, natukoy ang taong nasa likod ng naturang post at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya at haharap sa kasong kriminal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo.
4: Maraming salamat, Hernal Tokmo.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East Trend.
4: Oras po natin, 4:43, paglilinaw lang po yung affidavit na sinapubliko yung regarding sa pagbaligtad ni ng dating bodyguard ni ex-Congressman Zal Dico na si dating Marine Sergeant Orly Gutesa ay ang nagnotaryo mismo ng affidavit ni Gutesa na si Attorney Melvin Kalimag.
2: Attorney Melvin Kalimag.
4: Kalimag.
2: Eh, tingnan natin kung ano next na mangyayari dahil sa pag-retract na yan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, lasing na si Q na Maril na kasama sa trabaho.
4: At mga at magkasintahang malapit ng ikasal, patay sa Cebu City. Ang mga detalye sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita Alas 4.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol!
2: Hoy, alas 4:46 na po ng madaling araw. Labing apat na muna'y biktima ng human trafficking nasa GIP sa dalawang airport. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
3: Robert, nailigtas ng Bureau of Immigration ng 14 na hindi nalang biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport at Clark International Airport matapos umano ma-recruit para magtrabaho sa Russia. Ayon sa BI, 6 na lalaki ang nasa GIP sa Clark matapos subukang bumiyahe patungo Hong Kong na nagsabi na bakasyon ang pakay nila pero kalaunan umamin na papunta sila sa Russia para magtrabaho kapalit ng $3,000 o mahigit 170,000 na sahod kada buwan. 6 na lalaki at 2 babae naman ang nasa GIP sa Laia na papunta sana ng Singapore at nagsabi na business trip ang pakay pero lumalabas na Russia ang tunay na destinasyon kung saan inalok sila ng mataas na sahod at Russian citizenship kasama rin sa flight ng mga biktima ang isang lalaki at babaeng hinihinalang recruiter. Dinala sa Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima at 2 hinihinalang recruiter para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Nagbabala naman ang BI sa mga naghahanap ng trabaho abroad na huwag basta maniwala sa alok na mataas na sahod at citizenship dahil maaari itong mauwi sa mapanganib na sitwasyon sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Naibalik na ng Meralco ang supply ng kuryente ng mga customer nito sa Metro Manila at karating lalawigan na naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. 10,000 customer ng Meralco ang nawala ng kuryente noong Lunes sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan na napalubog sa Metro Manila at iba pang lugar. Sinabi ni Meralco Corporate Communications Head Joe Zaldarriaga na nagdoble kayod ang kanilang mga field personnel para maibalik ang kuryente sa mga apektadong customer. Nakatulong din niya maagang preparasyon at regular na maintenance work para mababawasan ang epekto ng masamang panahon sa kanilang distribution area. Pinayuhan ng Meralco mga customer na ipasuri sa mga kwalipikadong electrician ang mga appliances at outlet ng kuryente na nalubog sa baha bago ito gamitin.
4: Punta naman tayo ng Valenzuela City. Arestado ang 49-anyos na security guard ng Barilin ang katrabaho sa loob ng isang manufacturing facility sa Barangay Lawang Bato. Bigla umano lumapit ang suspect sa nagse-cellphone na biktima at malapit ang binaril. Isinumbong umano ng biktima ang suspect na lasing tuwing jumu-duty. Nagpapagaling na sa ospital ang sugatang biktima habang alitan sa trabaho at tinitingnan motibo. Na-recover sa suspect ang baril at balang kinamit na walang lisensya at maharap sa patong-patong na kaso.
2: Sa Maynila naman, arestado ang 62-anyos na lolo matapos umanong manghipo sa babaeng pasahero ng jeep sa Sampaloc. Aba, ayon sa biktima, biglang hinawakan ng suspect ang kanyang puwetan tsaka ngumiti at nag-thumbs up pa.
4: Aba, halika nga rito.
2: Lolo naman.
4: Lolo, ano na naman yan?
2: Agad naman pumunta sa police station ang biktima para i-report ang insidente. Hawak na ng pulis ang suspect na maharap sa paglabag sa bawal bastos law.
4: Tama.
2: So habang nakakulong si Lolo,
4: Na-thumbs up din siya
5: ng babae. Na-thumbs up din siya ng ganun.
4: Gusto mo yan, ha? Sabi ng babae.
5: Si Lolo naman.
4: Sa Pasay City, dalawa arestado matapos maulihan ang mahigit 20,000 pisong halaga ng shabu. Nagbabalik si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
3: Robert, pinbog sa bypass operation ng dalawang lalaki matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Taramo Street, Barangay 46, Pasay City. Kinalala ang dalawang suspect na sina alias Arit at alias Juan na itinuturing na street-level individual. Nasamsam sa kanila ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso. Nakakulong na ang dalawang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Roen Cueto.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
2: Sa Caloocan City naman, nasamsamang halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Barangay 188. Naaresto sa operasyon ng dalawang tulak ng illegal na droga matapos bentahan ng shabu ang pulis na poster buyer. Na-recover sa mga sospek ang halos 300 gramo ng shabu, pulang handbag at paraphernalia. Nakustudiyan ng pulis ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa Cebu City, patay ang bagkasintahan matapos sumalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Busay. Ayon sa pulisya, binabagtas na magkasintahan ng pakurbang highway nang subukang iwasan ang paparating na sasakyan dahilan para bumangga sila sa poste. Sa lakas po ng pagkakabangga, tumilapon ang dalawa. Namatay sa pagamutan ang magkasintahan na napag-alamang ikakasal na sana sa susunod na buwan.
2: Sa Negros Oriental, hinihinalang leader ng NPA, patay sa engkwentro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Oriental at ni Romeo Subaldo. Romeo.
7: Patay ang pinaniniwala ang leader ng New People's Army matapos makaengkwentro ang militar sa Sitio Calambia, Barangay Trinidad sa Gihulgan City, Negros Oriental. Kinilalang napatay na si alias Daguhoy, commanding officer ng Section Guerrilla Unit 3 ng Central Negros 1. Natagpuan ang kanyang bangkay sa Barangay Budlasan sa Canlaon City sa isinagawang pursuit at clearing operations ng mga sundalo. Ayon sa militar, si Daguhoy ay may mga pending na warrants of arrest sa kasong 2 counts of murder, crimes against international humanitarian law, genocide, illegal possession of firearms, at special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination act. Na-recover sa encounter site ang isang M16 assault rifle, 3 mga magazines at mga bala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
4: Oh, sa mga kapamilya natin, sa mga kapamilya at kaserbisyo na daraan, ha, at magpupunta sa Rojas Boulevard Bus Station.
5: Saan banda yun? Ah, sa may dulong banda, sa ikutan. Wow, ang bilis lumipad talaga nito.
2: Ay, idol ko yan eh.
5: EDSA, yun. EDSA Busway sa May Rose Boulevard.
4: Nando po, nakabantay si Radyo Patrol Roen Superman Cueto. Roen, kumusta dyan?
3: Magandang umaga, Steve at Robert. Nandito nga tayo sa Rose Boulevard Station ng EDSA Busway. At sa mga oras na ito, maaliwalas at maluwag ang sitwasyon dito. Wala pa nga pila sa mga, ng mga pasero na gumagamit ng EDSA Busway. Samantala, madami ng mga jeep na nakapila sa terminal dito sa kahabaan niya ng Rojas Boulevard dito sa Pasay City. Pabilis din nga napupuno ang mga jeep at umabot lamang ng pumigit. Kumulang 20 minutes ang paghihintay bago makaalis ang mga ito. Kabilang sa mga biyahe nga dito sa biyahe ng mga jeep dito sa terminal na ito ay ang biyaheng Padas Marinas, Cavite, Paliparan, Sukat, Alabang at Las Piñas. Nakapanayam din natin ng ilang mga chuper. Ayon sa kanila, mababa ang kanilang kinikita ngayon dahil dahil halos walang pasok at walang tigil yung ulan, kakaunti kasi yung mga pasahero. Kaya sabi nila medyo nahihirapan sila dahil nga kakaunti yung mga pasahero. Kaya kakaunti lang din yung kanilang naiuwing kita.
4: Pero Roen, dyan sa terminal na binabanggit mo, kung sasakay kasi ito si Steve, alis eh, sasakay daw siya dyan mamaya eh. So hindi naman niya kailangan punuin.
2: Alis agad.
4: O gano'ng katagal bago umalis?
3: Yung iba kasing jeep, Robert, lalo na itong Padas Marinas, Cavite, ay kakaunti lamang yung mga pasahero sumasakay. So, minsan, kanina nga, nakita natin na hindi na sila nagpuno at talagang umalis.
5: Kasi baka
3: na
5: dalawang oras bago mapuno yan, tatlong oras, sayang ang paghintay ni Steve.
3: Pero yung mga biyaheng pasukat at Las Piñas at Alabang naman ay mabilis na pupuno, wala pang mga 20 minuto ay umaalis na sila.
5: Ayun.
3: At saka, samantala, nakararanas naman tayo dito ng panakanak ang pag-ulan. Alam mo, Robert at Steve, kanina nga sa pag-iikot natin sa Metro Manila, hindi naman na umulan yan sa pag-iikot natin magdamag. Parang na mag-aalas 4 ay biglang bumuhos ang malakas na ulan.
5: Correct.
3: Kaya nga nakakagulat kasi biglang nga bumuhos at yung ibang mga pasahero ay mga walang dalapayong na kaya nga pinapalahan na natin ang mga pasahero natin at mga mananakay na magbaon ng payong at kapote kasi hindi po natin na-expect ang panahon ngayon.
5: Oo. So yung mga pasahero ha, yan ha, narinig nyo ha, hindi mananakay mga pasahero, narinig nyo, maluwag pa, 20 minutes, lead time, hindi kayo malilate. Maraming salamat, Roen.
3: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan muna ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZML.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZML, Radyo Patrol sa Istrenda. Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, pumalag ang International Criminal Court o ICC sa sanction na ipinato ng Amerika sa mga opisyal ng International Tribunal. Inanunsyo ng US State Department ang sanction laban sa Japanese na si ICC President Tomoko Akani at isa pang senior trial lawyer. Gayet ng ICC, isa itong lantarang pag-atake sa independence ng hukuman at nangakong pananagutin ang mga nasa likod ng mga kaguluhan sa mundo. Inakusahan ng Amerika ang ICC ng manging alam matapos imbisagahan at kasuhan ang mga senior military at political official ng Israel at Amerika. Samantala, inihayag naman ni US President Donald Trump na wala na itong planong makipag-usap sa Iran. Nanindigan si Trump na bukas at kontrolado ng Amerikano ang Strait of Hormuz. Kinontra ito ng Iranian Foreign Ministry at na naginip pa nila si Trump na kontrolado nito ang Strait of Hormuz.
6: Balita!
4: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Definitely na hindi na nanaginip, Erica Balmes. Erica!
8: Ano ang latest?
9: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nakakuha ng 4-chair turn sa The Voice Australia ang dating tawag ng tanghalan contestant na si Jeremy Sanico. Sa blind edition ng The Voice Australia, kinanta ng Pinoy singer ang sariling rendition ng Because You Love Me ni Celine Dion. Kaya napaikot sa kanyang upuan ang mga judges na sina Melanie C, Ronan Keating, Richard Marx at Kate Miller-Heidke. Mula sa apat na umikot, pinili niya bilang coach si Richard Marx na gagabay sa kanya sa buong kompetisyon. Mula sa Mindanao si Jeremy na nakatira na ngayon sa Adelaide, South Australia, kasama ang Australian husband at dalawa nilang anak. Sa iba pa nating chika, sa umaga, bibida sa matagumpay na horror film franchise na Insidious ang Filipino-American actor na si Brandon Perea. Katambal ng British actress na si Amelia Eve ang film actor sa Insidious Out of the Further. Ibinahagi ni Brandon na malaki ang impluwensya ng kulturang Pinoy sa paniniwala niya sa mga hindi maipaliwanag na nilalang at pangyayari. Anya, may mga bangungot din siyang nararanasan sa totoong buhay. Nagdarasal na lamang siya para makawala sa kanyang sleep paralysis. Proud naman siya na maging bahagi ng pelikula, lalo na't alam niya kung gaano kamahal ng mga Pinoy ang kanilang horror movie. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
4: Thank you, Erica!
6: Sports Balita!
2: Sa ating Sports Balita, Philippine boxing team humakot ng 4 na gold medal sa Hong Kong. Yan ang sports balita. Ihati natin big man ng DZMM, Alfred Dan Alfred. Good morning.
10: Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, Nanalo ng 4 na gold medal ang Philippine kickboxing team sa 2nd Cross Strait Cities Kickboxing Invitational Tournament sa Hong Kong. Kabilang dito si SEA Games gold medalist Gretel De La Paz na tinalo ang nakalabang hometown bet para maiuwi ang gold medal sa women's 59kg full contact. Binati ng samahang kickboxing ng Pilipinas ang mga Pinoy kickboxer sa ibinigay na karangalan sa bansa. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Thank you, Alfred Dalde!
4: O paano? 5 o'clock na eh. Susunod na pasada balita. Ayaw mo pa? Gusto mo pa ma-extend, partner?
2: Alas 5 na pala. Kala ko alas 4.
4: Balikan na lang natin bukas yung mga messages nila. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Susunod na pasada balita kasama sina Darry Johnson Manabat
2: at Christian Yosores.
4: Yosores, bye!
2: Happy weekend bukas!
11: Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Balita.
1: Magandang magandang umaga kapamilya, gising bangon. Ngayon po ay Huwebes, August 20, 2026. Happy Thursday. Gising bangon kapamilya, meron pong pasok ha. Meron pong pasok para doon sa ibang hindi pa apektado pa rin nitong pananalasa ng habagat. Sabay po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Bago na, gising na. Sa mga may maagang pasok, ako po si Johnson Manabat.
1: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Bagyong Neneng kumikilos na papuntang Taiwan. Physical na klase sa Metro Manila at ilang probinsya muling kinansela ngayong araw.
2: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa pag-ulan sa Balabon at Valenzuela City. Pagtaas ng kaso ng leptospirosis inaasahan dahil sa malawakang pagbaha.
1: Vice President Sara Duterte walang planong humarap sa impeachment trial. Pagbabago sa schedule ng paglilitis, pinag-aaralan.
2: Baril na ginamit ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga, natuklas ang nakuha sa sasakyan ng ama.
1: At sa ating Pasada probinsya, tatlo ang patay matapos matrap sa loob ng minahan sa Agusan del Sur.
0: Pasada Balita.
1: Muli magandang umaga mga kapamilya, gising bango na po. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng Bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos papalapit ng Taiwan. Muli itong namataan sa layong 365 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo na posibleng humina bilang low pressure area ngayong araw. Bukod sa Bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo sa silangang bahagi ng Pilipinas.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Sir Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Good morning, Sir Obet!
3: Magandang umaga po, gayon sa mga tagapakinig natin. As of 4 a.m. naman po, no, ang lokasyon ng Bagyong Neneng ay nasa 390 kilometers hilaga ng Itbayat sa Batanes. At posible nga po, within the day, ito ay maging isang low pressure area na lamang. Hihina na po ito. At kasabay din po noon, hihina din itong habagat. Kaya ngayong araw, inaasahan natin yung majority po ng mga pag-ulan ay dito na lamang sa may western or westernmost section ng Luzon, particular na Ilocos Region, Bataan at Zambales. Kabilang din yung bahagi rin po ng Batanes area. Samantala sa iba pang bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan pero mas maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan kabilang dyan ng Metro Manila. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa Visayas at Mindanao, kabilang din ng Bicol Region, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Inaasahan po natin the next few days ay patuloy na hihina yung habagat hanggang Sabado. At pagdating po ng Linggo, maaari ito yung lumakas yung habagat dahil naman sa inaasahan natin na posibleng pagkilos papalapit ng Philippine Area of Responsibility nito pong bagyong may international name na Sodelor po. So ngayon po, inaasahan po natin na itong habagat ay magdadala naman ng possible po ng mga pag-ulan dito po sa may bahagi naman ng western section of Luzon. So starting po ng Sunday, posible po yung mga pag-ulang mararanasan, particular na nga dito sa may bahagi ng western section ng Luzon. Yung international name po pala sa ngayon ng bagyo ay Saudel. At ang huling lokasyon niya ay nasa halos 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Again, hindi natin inaalis yung posibilidad na papasok ito ng PAR, ng PAR po bandang araw ng Linggo or Lunes. No? So depende pa rin sa dahil medyo malayo pa naman siya. So maaaring magkaroon pa rin ng mga pagbabago. So may posibilidad din na maaaring hindi ito pumasok ng PAR. But regardless kung pumasok man o hindi, ay palalakasin ito yung habagat this coming week po. So asahan pa rin natin ang posibilidad ng mga pag-ulan next week sa malaking bahagi po ng Luzon. So yan po, yung latest natin sa lagay ng panahon. mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
1: Opo, tama po Sir Obet, nabanggit ninyo na may nagbabantang mga LPA sa labas ng part, maaaring maging bagyo pagpasok ng Pilipinas. Ano yung timeline?
3: Sorry sir, bagyo na po siya ha.
1: Bagyo na, oo.
3: Bagyo na po. Itong may international name na siya na Saudel. Ito yung nasa 3,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito yung possible na magpalakas ng habagat next week po.
1: At kailan po inaasahan ang pagpasok niyan ng PAR at ano po magiging pangalan pag naging pagpumasok po sa ating area of responsibility?
3: Okay, may posibilidad din po na hindi to pumasok, no? Pero kung pagpumasok po siya, ang magiging pangalan niya ay Obet po.
4: Mabait naman siguro 'yan.
1: Huwag kang mananalasa, Sir Obet, ha.
3: Yung huling Obet po nung 2022, halos hindi naramdaman. Parang yung Obet din pong kilala natin, hindi naramdaman.
1: Ay, dapat ganun na lang.
4: Kaya minsan ay magpaparamdam ka rin, ha.
3: Pero again po, no, I mean, sa ngayon po yung track naman hindi nga siya mag-landfall sa Pilipinas, pero yung habagat yung babantayan natin.
4: Oh. Tito Obet, meron ka bang data diyan gaano karaming ulan ang ibinuhos ng habagat?
3: Kailan po? Sa kabuuan po o
4: kabuuan
3: kahapon? Sa ngayon po, kinokolekta pa natin yung data. Na ano. Ang nakita lang po natin nung Monday, yun po yung isa sa mga pinakamatataas po, particular na yung na-monitor sa Science Garden na umabot ng mahigit 200 millimeters po. So halos katumbas po yun ng ilang araw ng mga pag-ulan.
4: Oh. And again, ito bang weekend, aasahan ba na ating mga kababayan na makapagsasampay na ng kanilang mga labad ang ating mga kapamilya?
3: Ayan, kaya ko na pong sabihin na yes po, no? Malaking po yung possibility. Pero syempre, chance pa rin po yan, no? Possible pa rin yung mga localized thunderstorm, pero sa kumpara sa mga naranasan natin itong mga nakaraang linggo or nakaraang araw, in-expect pa rin by tomorrow and Saturday, yun po, generally fair weather po sa, again, sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang ng Metro Manila.
1: Alright. Sir Obet, maraming salamat at ingat.
3: Salamat po, magandang umaga.
1: Si Sir Obet Badrina mula po sa PAGASA.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
4: Muling sinuspinde na Malacanang ang face-to-face klase sa ilang lugar ngayong araw dahil po sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, maging sa Cavite at Laguna, sa Rizal at sa Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sa situation report ng Department of Education, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspende ng pisikal na klase dahil sa banta ng habagat at ng bagyong Neneng. Nauna na iginiit ng Second Congressional Commission on Education na EDCOM 2 na maaaring lumala ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas dahil sa madalas na suspension ng klase bunsod ng masamang panahon.
1: Mahigit 200 pamilya ang inilikas sa Malabon dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang mga residente mula sa Barangay Panghulo, Tampalit, Tinajeros, Maysilo at Concepcion. Sa Valenzuela, mahigit 350 pamilya ang nananatili sa 17 evacuation centers dahil din sa pagbaha. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha, kabilang na ang paglalagay ng mga underground rain catchment. Sa tala ng NDRRMC, 27 na ang namatay sa panlalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: 50 pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Imus, Cavite. Ito dahil nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar, kabilang na ang barangay PAGASA 3. Apektado na ng walang tigil na ulan ang turismo sa Tagaytay City. Sa Laguna, bahari na ilang lugar kabilang na sa Barangay Landayan sa San Pedro at Barangay Lingga sa Calamba City. Sa Occidental Mindoro, gumuho ang isang bahay matapos lamunin ng rumaragas ang ilog sa Barangay Poblasyon sa Abra de Ilog. Hirap ding marating ang Barangay Udalo at Santa Maria da sa pagguho ng lupa. Sa Mamburao, sinagi pa ilang residente na natrap sa bahay matapos umabot sa 5 talampakan ng baha sa barangay Tangkalan. Ayon sa PDRRMO, mahigit 200 milyong piso na ang pinsala ng baha sa Occidental Mindoro.
1: Lubog pa rin sa baha ang 14 na bayan at lungsod sa Bulacan. Sa tala ng PDRRMO, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 20,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Sa Paumbong, nagmistulang palaisdaan ang bahagi ng barangay Pinalagdan. Tapos umapaw sa kalsada ang tubig mula sa Sapa. Halos 3 linggo na ang 3 talampakang bahang dulot ng pag-ulang sinabayan pa ng high tide. Sa Bataan, binaha ang halos buong lalawigan dahil sa malakas na ulan kahapon. Nagmistulang dagat ang bahagi ng barangay Townsite at Kabkaben, kung saan binaha rin ang Roman Superhighway na naguugnay sa mga bayan sa probinsya. Mahigit 300 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers.
4: Itinaas sa Alert Level 3 ang Lamesa Dam dahil sa pagtaas ng tubig bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Umabot sa 80.2 meters ang tubig sa Lamesa Dam na malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Sakaling umapaw ang dam, maaaring maapektuhan ang mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Bukod sa Lamesa Dam, tumaas din ang level ng tubig sa Angat, Ipo Dam, Binga, San Roque, Pantabangan at Samagat Dam. Bumaba naman ang 751.44 meters ang tubig sa Ambuklaw Dam dahil nagpapakawalan ng tubig.
1: Mahigit 20 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kabilang dito ang 8 pasyenteng dinala sa ospital noong Martes. Pinaghahandaan naman ng ospital ang inaasahang pagdami ng pasyente dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Binuksan na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital habang pinayuhan ang publikong magpasuri kapag nakaranas ng sintomas.
4: Walang pananagutan na mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa Labor Advisory, iginiit ng DOLE na may prerogative o sariling desisyon ng mga empleyado kung hindi kayang pumasok sa trabaho pero walang matatanggap na bayad dahil sa no work, no pay policy. May karapatan din ng mga empleyadong tumangging pumasok sa trabaho kung delikado naman talaga ang sitwasyon dahil sa masamang panahon. Hindi papatawan ng administrative sanction ng mga empleyadong tatangging pumasok sa trabaho.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 1 oras ang red alert o kawalan ng reserwang kuryente simula alas 6 hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 12 tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Naasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Setyembre.
0: Pasada Balita.
4: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:15, ikinagulat ang mahigit sa 1,000,000 pisong Meralco bill ng isang residential consumer. Ito po'y sa Las Piñas City. Nangungupahan lang si Florence Lesaca sa bahay mula simula noong nakarang taon at pinalitan ng metro noong Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami ng appliances. Napasugod sa opisina ng Meralco si Florence nang makita sa app ang halos 1.6 million pesos na August bill, lalo't umabot lang naman sa 60,000 pesos ang pinakamataas na bayarin mula nang magpalit ng metro. Paliwanag ng pinuntahang sangay ng Meralco, tampered o pinakialaman ng metro mula noong 2021 kaya lumobo ang singil. Nakadakdang putulan ng kuryente sina Florence ngayong Linggo kung hindi mababayaran ang 1,000,000 pisong bayarin. Pero nilino ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga na walang putulang mangyayari hanggat hindi nareresolba ang issue. Maaari namang dumulog sa Energy Regulatory Commission ng mga consumer na mayroong question sa kanilang billing at kung hindi kontento sa paliwanag ng private utility o ng electric cooperative. Ayon sa ERC, ang komisyon lamang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang metro.
0: A
1: Hoy sa mga maaga pong mamamalengke, gising bango na po. Alamin natin ang presyo ng ilang gulay na tumaas daw dyan sa Pasay Public Market. Balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, go!
5: Good morning, Christian at Johnson. Narito ang ilan na sa mga presyo ng pangunahing bilhin na dapat abangan ng mga mamimili sa Pasay Public Market sa karne ng baka. Nasa 430 kada kilo ang laman, habang 390 naman ang buto-buto at wala namang paggalaw sa presyo. Para sa baboy, nasa 270 hanggang 280 kada kilo ang kasim at pork chop, 360 pesos ang liempo at 240 ang patata. Samantala, nasa 180 pesos kada kilo ang manok. Sa mga gulay, 100 pesos ang kamatis kada kilo, 120 ang karot, 60 ang sayote, 140 ang bawang at 120 ang sibuyas. Sumakyat naman ang presyo ng patatas sa 150 kada kilo mula sa 120. Ang sitaw ay 20 pesos kada tali mula sa dating 10 piso. Nasa 250 naman ang Chinese pechay at 220 ang Tagalog pechay. Sa prutas, nasa 200 kada kilo ang mangga, habang 85 naman ang saging. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita.
1: Again, yung mga mamamalengke, gising bango na po ang oras natin.
6: 5:80 na po.
0: Pasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM!
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang han, no?
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Oh.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Venganza. Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 5 centavos sa gasolina at 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Pero maaari pa rin magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Makaapekto na rin sa presyuhan ang anunsyo ni US President Donald Trump na walang nakatakdang negosasyon sa Iran.
1: Sa iba mga balita, umaasa si Vice President Sara Duterte na bibilis ang proseso ng impeachment trial. Sa panayam sa Zamboanga City, sinabi ni VP Sara na nakasaad sa saligang batas ang mabilis na pagresolba sa mga kaso. Pero kinonta ng Vice Presidente ang pahayag ng House Prosecution Team na mapapabilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis at iginit na sapat ang pagharap ng kanyang defense team sa impeachment court. Bukas naman ng prosekusyon na magkaroon ng adjustment sa schedule ng paglilitis matapos suspindihin ng ilang araw ang sesyon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Pabor ang prosekusyon magsagawa ng impeachment trial tuwing Biyernes at muling simulan ng alas 3 ng hapon mula sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Ayon sa impeachment court, posible ang pagbabago sa schedule pero kailangang magkasundo ang magkabilang panig. Kabilang sa posibleng pag-aralan ng pagsasagawa ng impeachment trial mula Lunes, pakinggan nyo ha, mula Lunes hanggang Sabado. Hindi nyo pa gawing Linggo.
0: Nahiya pa kayong gawing isang Linggo eh.
1: Grabe naman yung mula Lunes hanggang Sabado.
0: Babad na babad. Ewan ko na lang kung hindi pa matapos ngayong taon yan.
1: Dapat na ipabilisin nyo nga din naman.
0: Sa iba pang mga balita, 523, natuklas ang naiwan ng amang customs police sa sasakyan ang 2 barel na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. Namatay sa insidente ang isang grade 10 student at 14 anyos na namaril na estudyanteng isa sa mga nangunguna sa klase. Nakuha sa gunman ang 2 barel na naiwan ng ama sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Driver lang ang naghatid sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap na iniwan ang mga baril sa sasakyan ng Customs Police na sinibak na sa pwesto at maharap sa reklamong administratibo. Hinikayat naman ni Remulla ang Kongresong tumulong sa pagkontrol sa paggamit ng first-person shooter games. Sinasabing naglalaro ang gunman ng Roblox na may group chat na maaari naka-impluwensya sa mga menor de edad. Isinulong din ni Remulla na amyendahan ang batas para gawing non-bailable offense ang loose firearms. Sinasabing tumaas ang krimen sa paggamit ng barel dahil sa Robin Padilla Law na nagbago sa parusa sa illegal possession of firearms.
1: 50 school-related incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad ang naitala simula Hunyo hanggang Agosto. Kabilang dito ang bomb threat, death threat, aktwal na pamamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito, hinigpitan ng seguridad sa mga paaralan para maiwasan ang kaparehong insidente. Plano rin ng PNP na maglagay ng anti-bullying help desk sa mga paaralan at tanggalin ang mga violenting online content sa social media. 3 estudyante ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, habang 2 naman ang namatay sa Ateneo de Zamboanga University. Nagbabala naman na ilang eksperto sa tinatawag na copycat effect o paggaya matapos kumalat ang video ng pamamaril sa Zamboanga. Para sa psychiatrist na si Dr. Randy Deliosa, dapat bantayan ng mga magulang ang aktibidad ng mga anak sa social media.
0: Sa oras na 5:25, alamin natin ang lagay ng trapiko sa NLEX. Naroon si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
2: Magandang umaga, Christian, Tito Johnson. Good news sa mga motoristang dadaan sa NLEX ngayong umaga dahil maluwag ang daloy ng trapiko ngayong Webes ng madaling araw para sa north at southbound. Sa pagdaan ng DZMM Radyo Patrol, may counting build-up lamang ng mga sasakyan sa mga toll plaza, partikular na sa Bukawi. Ngunit hindi naman mahaba ang pila lalo na kung merong RFID ang mga sasakyan. Habang base sa pinakahuling monitoring ng North Luzon Expressway na nanatiling may water build-up sa rightmost lane ng Tulaok at San Simon Interchange, kaya sarado pa rin ang lane 3 para pahupain ng baha. Pero sa kabila nito ay light traffic pa rin naman ang daloy ng trapiko. Sa mga oras na ito ay may manakanakang pag-ambon at mahinang pag-ulan na nararanasan dito sa bahagi ng Enlil.

0: sa Maykawayan at Marilao. Pero so far ay wala naman tayo na mataang iba pang pagbaha dito sa kahabaan ng NLEX ngayong madaling araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Pasada Balita, Probinsya.
1: Pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya. Tatlo ang patay matapos matrap sa loob ng minahan sa Surigao City, Agusan del Sur. Unang naipit sa tunnel ang dalawang minero, kaya rumisponde si Fire Officer Tri Rumar Mahinay. Pero nang bumigay ang tinatayo ang kahoy ni Mahinay, kaya nahulog sa loob ng tunnel. Namatay sa ospital si Mahinay habang na-recover na rin ang bangkay ng dalawang minero.
3: Sa Negros Oriental, patay ang leader ng New People's Army sa engkwentro sa Gihulngan City. Natagpuan ang bangkay ng commanding officer ng rebelding grupo sa barangay Trinidad. Na-recover sa encounter site na isang baril, tatlong magasin at bala. Sinasabing may arrest warrant ang rebelde para sa iba't ibang kaso gaya ng murder.
1: Sa Sulu, nasamsam ang halos 200 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa karagatan sa bayan ng Parang. Galing Indonesia ang mahigit 700 kahon ng sigarilyong ihahatid sana sa Sambuanga Peninsula, Lanao del Sur at Basilan. Inaresto rin ang mga tripulanteng sakay ng bangka.
3: Sa Rizal, arestado ang dalawang babae matapos tumulong sa pagtakas ng tatlong holdupper sa bayan ng San Mateo. Sinasabing hinarangan ng mga suspect ang mga pulis sa operasyon sa Bahay Kubo, kaya nakatakas sa mga holdupper na nambiktima ng Indian National. Nakakulong na ang dalawang babae habang patuloy na tinutugis ang tatlong holdupper.
1: Sa oras na 5:29, alamin na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga radyo patrol!
3: Kondisyon ng mga residenteng inilikas sa Occidental Mindoro binabantayan. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: Good morning, Christian and Johnson. Nakipagpulong ang quick reaction team ng DSWD Mimaropa sa mga department head sa provincial government ng Occidental Mindoro upang palakasin ang disaster response sa lalawigan. Layunin ang koordinasyon na makakuha ng updated na impormasyon hinggil sa epekto ng habagat, partikular sa mga lugar at pamilyang naapektuhan ng pagbaha at malalakas sa pag-ulan. Patuloy din ang validation at monitoring ng DSWD sa mga evacuation centers sa lalawigan upang matukoy ang kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng mga internally displaced persons, partikular na tinututukan ng ahensya sa mga evacuation center at komunidad sa mga coastal areas at binahang lugar upang matiyak na naibibigay at kinakailangang assistance sa mga pamilyang napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng DSWD sa provincial at local government unit para sa mabilis sa pagtugon sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
3: Thank you, comrade!
1: Mga ilog sa Zambales binabantayan dahil sa habagat. Balita wala kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Christian Johnson. Pinatututukan ng Zambales Provincial Government ang lahat ng mga major river channels upang makatiyak ng seguridad ang publiko sa patuloy ng malalakas na ulan na dulot ng habagat. Sinabi ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola kasama ang pulisya sa inatasan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na 24 oras na maging alerto sa monitoring. Hindi lamang sa daloy ng mga kailugan, maging sa flood monitoring at maayos na daloy ng trapiko. Samantala, sa Botolan, possible na sa lahat ng uri ng sasakyan ang kahabaan ng Binuklutan, Olongapo City, Bugalyon Road sa Botolan, Zambales. Sa Bukal River, patuloy na nakatutok ang buong team ng provincial government sa pagkasaayos ng nawasak na dike ng Bukal River na mga tawanan ng DPWH, mga kagawad ng militar at mga volunteers. Nagbigay paalala naman si Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, sa mga residente ng Botolan sa pagiging alerto. ang babala nito. Higit sa 10 barangay ang posibleng lumubog sa baha kung tuloy ang mawasak ang protective dike sa Bucal River. Kabilang dito ang mga barangay ng San Juan, Carael, Apayawan, Kawayan, Santiago, Taugtog, Bangan, Parel, Jimeg, Batolato, Darakbunga, maging ang Kapayawan sa Butolan. Nakatutok din ang LGU sa Bangkal River, Santo Niño at Agora Creek, maging ang Sasitio Tayaong sa Barangay Paco sa Butolan, Zambales. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Metro Pasada!
1: Sa mga babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong 5:32 ng umaga, alamin natin ang lagay na panahon at trapiko dyan. Naroon si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Go, Trish!
6: Good morning, Kristen at Johnson. May kaunti ng pag-ambon na nararanasan dito sa lungsod ng Maynila mula Welcome Rotonda ng Quezon City. Mabilis yung biyahe sa Espanya Boulevard. Tuloy-tuloy yung usad hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo papuntang Manila City Hall. Ilang motorista na rin sa Padre Burgos Avenue ang gumilid muna para magsuot na ng kapote. Yung mga nagdadahan-dahan naman sa pagmamaneho dahil may ang ilang lubak pagbaba ng Quezon Bridge palikod ng Padre Burgos. Samantala, light traffic pa ang aabutan sa Taft Avenue at wala namang stranded ng mga pasahero. Inabot lamang ng 10 minuto ang naging biyahe natin mula Espanya Boulevard hanggang Taft Avenue sa May Ermita. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Alamin naman natin ang sitwasyon sa EDSA tramo mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
7: Johnson at Christian, mabagal ang usad ng mga sasakyan sa Magallanes Interchange southbound hanggang makababa na yan sa bahagi ng EDSA tramo na sakop na ng Pasay City. Yan ay dahil sa ginagawang bahagi ng kalsada kung saan pinapalitan ang steel plates na ginagamit para sa expansion joint ng flyover. Liban dito, pangkalahatan pang maluwag ang kahabaan ng EDSA southbound mula Quezon Avenue hanggang sa intersection ng EDSA at Ross Boulevard sa Pasay City. Wala tayong namatang aberya sa kalsada bukod sa bahagyang build-up sa bahagi ng EDSA Kamuning, kanto ng Kamuning Road, sa bahagi ng Aurora Boulevard Underpass at Pasay Rotonda. Kumpara din o mga nakarang araw, kapansin-pansing walang pag-ulang naranasan sa bahagi ng Makati at Pasay City ngayong madaling araw. Tuloy-tuloy lamang din ano, yung implementasyon ng MMDA number coding scheme ngayong Webes yan, kung saan ipinagbabawal sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita, Pasada Balita.
1: Alam nyo na yan, 5:35 mga kapamilya, sana po'y gising at nakabangon na po yung karamihan sa atin, lalong-lalo na po yung mga may pasok pa rin. O dumaaga nag-announce kahapon ng Malacanang na
3: naka-work from home din pala mga taga-gobyerno.
1: Yes, pati na rin yung mga eskwelahan ay alternative learning system muna. Kung para po sa kanilang kaligtasan na huwag munang pumasok na mga eskwelahan ng physical, pero may klase pa rin.
3: May work from home din ha, yung iba mga nasa government at magtrabaho ha.
1: Oo naman dapat.
3: Mag-ibig lang yun eh, tapos eh.
1: Buksan ng laptop at tumutok agad dun sa mga emails na kailangang sagutin.
3: Basta trabahuhin, tapusin yung mga pinapatapos ng mga supervisor at mga boss ninyo ha.
1: Pasok on time, mag-out on time. Diba? Kasi work from home naman eh.
3: Ay, pero sabi ng Dolly kanina ha, sa mga manggagawang hindi naman talaga kakayaning pumasok physically sa opisina, sa trabaho, ay hindi kayo dapat patawan ng parusa ng mga kumpanya ninyo. Ay, paano nga naman gagawin kung hindi
1: correct
3: kaya?
1: Hindi na matay si Superman para lumipad para lang makarating ng opisina. Oy, tsaka balikan po ninyo yung interview namin kahapon sa employees Compensation Commission. Kung kayo po ay may mga katanungan at concerns doon sa inyong mga hinihirit na benepisyo sa panahon po ng sakuna at kalamidad. Good morning po sa mayigit 23,000 viewers natin ngayong Thursday morning. Good morning po, maraming salamat. Binabati natin ang good morning sila Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning!
3: Si Mary Chukoy, maganda umaga po sa inyo. At saka kay Precious. Kay Precious Wisdom, maganda umaga sa mga nasa YouTube.
1: Hello, good morning po kay Ma'am Nona Damian, kay Ma'am Lina Ho, si Sir Zosimo Gaspin at kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po.
3: Ay, sabi pala ni Paring Zaldi Nagita, ang on the way raw ang ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at ang TV Patrol Lingkod Kapamilya sa Bacolor, Kempampanga. Uy, para sa hot meals na mga nabahang residente dyan po sa Bacolor.
1: Ingat po at maraming
3: si,
1: salamat.
3: Kuya Bud Sayong at si Lito Odyamar, mag-iingat sa biyahe.
1: Ingat po. Good morning at maraming salamat na good morning sa mga Tanggalipa, Batangas at sa Ortigas. Good morning. Sa oras na 5:38, makinig po kayo.
2: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
1: Ikaw ba ay mahilig mamili sa mga ukay-ukay, partner?
3: Paminsan-minsan sa Baguio, oo, na-try ko yun sa Baguio.
1: Maraming good find sa mga ganyan, di ba?
3: Tsatsagain mo lang talaga.
1: Oo, at saka ano, tawag dito, sisilipin mo rin talaga ng maigi yung mga items kung okay pa naman talaga. Kasi kahit mura yan, baka naman damage na. Hindi mo
3: sa
1: na rin pwedeng gamitin.
3: Hindi mo naman naasahan talaga na as in yung quality, as in parang brand new. Pero marami kayong makikita dyan na parang good as new.
1: At yung iba dyan, yung mga ano pa talaga, napakamamahaling brand. Dahil mistula pong naka-jackpot ang isang babae sa England dahil sa mga damit na nabili sa ito, charity shop naman, hindi
3: kaya
1: naman ukay.
3: Kaya nga ang tawag yan ay UK eh.
1: Ah, kasi yung England ay nasa UK. Ay, iba pala yun.
3: Ukay.
1: Gumastos lamang ng 40 pounds o 3,000 piso ang babae para makamili ng mamahaling damit na nagkakahalaga ng 1,000 pounds o 84,000 pesos sa tindahan sa Manchester. Kabilang dito ang 42,000 pesos na halaga ng designer jacket na binili lang sa halagang halos 1,000 piso. Binaliwala ng babae ang pagiging second-hand shopper dahil nakakapagsuot naman siya ng mga branded na damit. Yun naman talaga din kasi ang logic doon, di ba? Kahit yan ay nagamit na ng iba, kahit yan ay nasa ukay-ukay or mga charity shop, basta branded, okay na yan.
3: At saka kung minsan eh, actually hindi naman kailangan branded eh. Basta matino yung damit, quality yung pagkakagawa, okay na rin yun.
1: Wala naman sa brand yun, nasa pananamit nga yan, di ba?
3: Nasa nagdadala po yun.
1: Correct. At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Huwebes ng umaga.
2: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
1: Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan po natin yung isang mahalagang paksa na may kinalaman po doon sa nangyari sa Zamboanga. Kasi muli na namang binibuhay, partner, ang usapin ng tama bang mag-ban na tayo? Panahon na bang mag-ban sa social media, lalong-lalo na ang mga kabataan?
3: Actually, talagang kinakailangan na bantayan kung ano yung nilalaro ng mga bata online. Yung maliit namin, may nilalarong ganyan na kala mo harmless. Pero may mga kausap na adult at ibang pinag-uusapan na hindi akma sa bata.
1: Ang ano kasi ngayon, ang sistema ngayon sa mga online games, pag bumukaing cute, yung child-friendly ang mga features, pero yung tema ng mga laro, di mo alam, violence na pala.
3: Hindi siya harmless actually. Actually, ang sabi ho nila, sa chat, sa group chat, doon nagkakaroon ng problema dahil kinakausap ng adult yung mga bata sa pag-aakalang naglalaro lang yung bata pero iba yung ipinapagawa kapag nag-uusap na ng sila-sila lang doon sa group chat.
1: Kasi hindi mo rin mafi-filter kasi kung sino ang kausap mo eh. Kung nagpapanggap lang bang bata, nakapwa kalaro mo lang o talagang mga adult na merong masamang intention doon sa mga batang kasama nilang naglalaro. Kaya po sa pagbabalik namin, makakasama natin ang Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Pag-usapan po natin ang ipinapanukala muli sa Senado na muling pag-ban doon po sa social media para maiwasan daw po ang karahasan sa mga eskwelahan. Makinig po kayo, lalong-lalo na po ang mga magulang. Sali po kayo sa aming talakayan, mag-comment po kayo sa aming YouTube Live at DZMM Teleradio para po may tanong din namin sa aming guest mamaya ang inyong mga concerns. Pero ang oras po natin...
3: Oy, sa mga nakakakilala raw ho kay Francis Basco, birthday po niya ha, Francis. Happy, happy birthday. Pinababali ka ng Tita Christy mo.
1: Happy birthday.
3: Oras, 5:42 na po.
2: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, pasada, balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
3: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:45. Kasama na po natin ang Chairman at Founding President ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, si Sir Angel Redoble. Good morning po, Sir Angel, Christian at Johnson po sa DZMM.
4: Good morning, sir.
5: Good morning. Magandang umaga, Johnson and Christian. And salamat sa pag-invite.
3: Opo, maraming salamat din po, sir. Kaya po namin kayo na-invite ay para mahingan po namin kayo ng komento at ng observation po dito sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga. Related po dito yung ating talakayan dahil muli pong binuhay itong mga panukala na pag-ban sa social media sa ating mga kabataan. Siguro po sa panig po ng inyong institusyon, ano po ba yung naobserbahan ninyong behavior ngayon ng mga kabataan sa paggamit po ng social media?
5: Christian, siguro lagay natin sa tamang konteksto, no? Yung itong mga related dito sa violence sa school, yung social media is part of the value chain, pero nag-uugat lahat ito sa mga online games or online gaming platforms. Kasi dyan po nagkakaroon ng influence, no? Itong mga tinatawag natin na mga groomers na nagra-radicalize nitong ating mga vulnerable minors. Although social media is part of the value chain, pero sa nakita natin ang punot dulo ng lahat ng ito, itong online games. Kasi sa online games lang nagbababad sobra yung mga bata natin, eh. Doon sila nagkakaroon ng addiction. At the groomers or the threat actors in this case are taking advantage of that addiction.
3: Opo. Sa ganung punto, Sir Angel, kung dahil merong presensya yung tinatawagan nating groomers, ito yung mga adults na talagang nambibiktima po ng mga kabataan, is it safe to say na talagang dapat po na iban ang access ng mga kabataan sa mga online games, o dapat ay tamang restriction or tamang regulation? Kasi po, simula nung binuksan ang usapin na ito, marami rin of course nagtatanggol na hindi naman kasalanan ng online games. Kasalanan daw ng mga magulang or ng mga guardians na walang tamang pagbabantay doon sa kanilang mga anak na naglalaro online.
5: Well, hindi totally totoo yung walang kasalanan yung mga online games. Kasi may responsibilidad sila para maprotektahan yung mga minors, mm-hmm, na gumagamit ng kanilang games or kanilang online gaming platforms. But as to the question na dapat ba iban, talagang magkakaroon tayo ng malaking impact dyan kung iban natin, dahil mapuputol yung tinatawag nating grooming communication between the groomer and the vulnerable minor. So maganda yan. Although, economically din, may impact din sa atin yan, kasi marami ring nag legitimate businesses na na nasa online gaming platforms at saka yung mga online games developers, no? So kung mag-absolute ban tayo, automatic mapuputol yung communication ng vulnerable minor at saka yung groomer. So maganda yon. Pero we have to take into consideration also yung maapektuhan. Kaya ang kailangan diyan ay himayin yung end-to-end value chain nitong problemang ito and work backwards. Ano ba ang dahilan at namaril yung ano yung bata at nag-resort sa school shooting? Himayin natin 'yan, no? Kasi ang nakita namin, ang unang common denominator sa mga victims din naman ito mga young shooters na to, no? Victims din sila. Ay katulad din sa mga biktima na nasa ibang bansa, at ang isang common dyan ay babad sila sa online games. Ang ibig sabihin nito, kapag babad ka sa online games, ay may posibilidad na hindi ka supervised ng magulang mo. At hindi alam ng magulang mo kung ano nang pinagagawa mo dyan sa online games or sinong mga kausap mo. At yan ang profile na gusto ng mga groomers. Yung vulnerable minor na tinatawag natin, for example, nabubully ka sa school, walang no one is on your side, yung groomer ibibigay niya sa iyo yan, kunyari, no, pag nasa online games ka, ibibigay niya sa iyo yan. Tapos yung may problem ka sa family mo, malagi kang may reklamo sa mga magulang mo, ayun, na diyan sila nagbi-build ng trust, and up to the point na ma-influence ka, ma-radicalize ka, na fully groomed ka na, and then you will, the vulnerable minor will do everything that these groomers will tell them to do, no? At hindi tayo dapat, yung ating kapulisan, hindi dapat mag-investigate base lang sa traditional crime committed. They have to go beyond the traditional crime, and hagipin itong root cause nitong problemang ito.
4: Opo. So tama ho ba, Sir Angel, na hindi kayo pabor sa total ban sa social media, kundi dapat magkaroon ng mas mahigpit na, kumbaga, regulation dun sa mga pupwedeng gumamit at maglaro online?
5: Yes, tama yon. Pero merong isang total ban na pwede nating implement na hindi magre-resulta sa impact, no, sa mga may legit businesses sa online games. Ito ay advising or telling the parents na pagbawalan yung mga anak nila na magbabad sa online games, or pagbawalan yung anak nila na maglaro ng online games, especially kung may red flag na. Ano ba yung red flag? Ang red flag dito is kung yung bata ay nasa online games na ng mahabang oras every day, at kung yung bata ay nagagalit na kung hindi pinaglalaro ng na pinaghahawak ng gadget, no? Yan, red flag yan. At kung yung bata ay hindi na nakikipag-usap sa magulang, nasa kwarto na lang, no? At hindi na kumakain, another red flag yan. At ultimately, ang isang pinakamalaking red flag dito ay kung titingnan ng magulang yung kanyang gadget, at tingnan kung sinong kausap niya, at saang anong nilalaro niya. Pag ayaw ipakita ng bata yon, red flag yon. Mm-hmm. So yung magulang na yon, dapat patigilin niya yung anak niya sa paghawak ng gadget. I know, kasi may mga lumalapit sa akin, nahihirapan sila dahil naawa sila sa mga anak nila, dahil nagwawala yung mga anak nila pag hindi pinahawak ng gadget, eh. Pero that is the best level of banning we can do, no?
4: Opo, pero di ho ba't kumbaga meron naman halimbawa sa poder ng maybe CICC or ng DICT para ho magkaroon ng mas mahigpit na restrictions sa kung sino lang yung pupwedeng maka-access dun sa kung anumang uri ng online games na yan?
5: I don't think may magagawa ang CICC at DICT dyan in terms of implementing the improved safety. But what they can do is to ensure itong mga online gaming platforms na to at online games to improve their safety measures. Hindi lang yung maglalagay sila ng ano na are you 18 years or older, tapos i-click lang ng bata yon, okay na. Dapat i-improve yon. Pero dapat i-prescribe yon. At isa pang problema natin, Johnson, ay itong mga online gaming platforms na to, hindi naman taga-Pilipinas to.
4: Walang
5: so how can we, ano, how can we enforce our regulations, our policies? Yung online games developers, like yung Gorbox, pinatawag sa Senate yun, di naman sila lumutang, no? So, may bad faith na doon na bakit ayaw nilang makipagtulungan, especially kung itong Roblox na laging nabimension, yung TikTok na nagagamit sa pagpropagate ng mga violent extremists, no? Bakit ayaw nilang makipagtulungan na ayusin yung kanilang safety measures magmula pa lang sa registration of the player's account, downloading of the game itself, and then every time merong mga checkpoints dapat, and and it has to involve the guardians or the parents, no? Pagka mag-download yung bata sa gadget niya, hindi pwedeng hindi involve ang parents. And this has to be done in a non-negotiable manner, kasi yung mga parents kasi pwede nilang bigyan ng gadget yung anak nila, and then yung mga anak nila can already do everything. Pero kung itong mga online gaming platforms na to, itong mga online games na developers na to, iisipin nila yung value chain na yon, from download, registration, login to the games, playing while on while inside the games, chatting with, dapat merong approval lagi sa magulang. Pag hindi mag-approve yung magulang, hindi makaka-download yung bata. Pag hindi mag-approve yung magulang, hindi maka-register yung bata. Pag hindi mag-approve yung magulang, hindi maka-login yung bata. Now, we have to do that. We have to prescribe that. Dahil nakita na natin na si-circumvent ng mga bata yung mga safety measures na nilalagay ng mga online gaming platforms and online games itself.
3: Last na lang sa akin, Sir Angel, sa inyo pong observation, ano po ba ang nakikita ninyo na parang nagiging trend or yung mga red flags sa pag-access po ng mga bata sa mga online games? May na-mention na kayo kanina eh, na kapag nag-a-access, nagtatanong lang kung ikaw ba ay 18 and above or mas bata para maka-access. Ano pa po yung ibang mga nakikita ninyong mga red flags kaya madaling nakakapag-access ang mga bata sa mga online games?
5: Well, ang isa dyan is really easy access to gadgets, easy access to the internet, easy access to this game platforms. Everything is easy for a minor, no, to do it. Okay lang yung noon kasi wala tayong mga groomers. Ngayon meron na kasi. And every time na may bata na naglalagin sa ano sa online games, hindi naman nakikita ng online gaming developers or owners, no, and platforms na meron diyang nangyayaring radicalization. Hindi nila nakikita 'yon, and I don't think they care about that kasi ang dami ng mga insidente na laging na-flag yung kanilang mga platforms eh. Yan ang pinakamalaking red flag diyan dahil tayo, gusto natin safety yung mga bata. Yung mga pinaglalagyan natin sa kanila sa digital space or sa cyberspace, doon sila nagkakaroon ng mga threat actors or groomers na hindi natin alam kung ano nang pinagagawa sa kanila. Kaya nga yung minor dito sa Zamboanga sa shooting, yung bata is napakabait, 'di ba? Sabi nung tatay, napakabait at laging on top of the class. Pero hindi alam nung parents kung ano nang nagagawa nung online game groomers sa anak niya. So 'yun ang red flag, wala tayong visibility doon eh. At ang may visibility lang dapat doon yung mga online gaming platforms and online game owners. Kasi hindi naman nila tayo in-involve as parents. Hindi nila tayo in-involve every step of the way sa journey ng anak natin doon sa kanilang online game platforms.
3: Alright po, Sir Angel, thank you po sa discussion at we hope na may ma-pick up din po yung mga magulang pati yung mga official po dito sa atin naging discussion para magamit po sa kanilang tatalakaying panukala. Salamat po, Sir Angel.
5: Thank you, Johnson and Christian.
4: Thank you, sir.
3: Si Sir Angel Redoble ang chairman at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals.
4: Again, babalik ho tayo dun sa matagal ng kasabihan na it takes a community to raise a child. Totoo po yun dahil sa hindi naman ikangay, kinukonsente natin yung ibang magulang. Mm-hmm. Sa sobrang busy nga din naman ng buhay araw-araw, ay kinakailangan ng tulong ng iba para humabantayan yung bata sa kung ano man yung kanyang ginagawa. Pero syempre, dapat mag-extra effort ang magulang kung papaanong masisiguro na yung kanyang anak ay hindi na liligaw ng landas kung ano man yung kanyang nilalaro online.
3: Kumbaga, may responsibilidad ang mga magulang, pero tayo ding komunidad.
4: May tulong din.
3: May tulong din. Hindi man extra effort, pero yung conscious effort na hindi naman din magbigay ng masamang impluwensya sa mga kabataan. 5:59 ang ating oras, kapamilya.
0: Pasada Balita.
3: Balikan po natin ang mga headlines. Bagyong Neneng kumikilos na papuntang Taiwan, physical na klase sa Metro Manila at ilang probinsya muling kilan sila ngayong araw.
4: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa pag-ulan sa Malabon at Valenzuela City. Pagtaas ng kaso ng leptospirosis inaasahan dahil sa malawakang pagbaha.
3: Vice President Sara Duterte walang planong humarap sa impeachment trial. Pagbabago sa schedule ng paglilitis, pinag-aaralan.
4: Baril na ginamit ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga, natuklas ang nakuha sa sasakyan ng kanyang ama.
3: At sa ating Pasada probinsya, tatlo ang patay matapos matrap sa loob ng minahan sa Agusan del Sur.
0: Pasada Balita.
3: Alas 6 ng umaga na, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Webes ng umaga. Muli ako po si Christian Yosores.
4: At ako po si Johnson Manabat. Mag-iingat, walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin L. Chico.
3: Ingat, kapamilya. Bye!

Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Pasada, balita. Ito po ang DZMM.

0: It's 6:01.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
3: Gising na!
4: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Ang ganda na ng panahon ha, konting-konting ulan na lang at mukhang sisili pang haring araw. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Muling sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna Rizal at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sa situation report ng Department of Education, may 9,000 pampublikong paralan sa 15 rehiyon ang nagsuspindi ng pisikal na klase dahil sa banta ng habagat at bagyong Neneng. Nauna na iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring lumala ang nararanas ng learning crisis sa Pilipinas dahil sa madalas na suspensyon ng klase bunsod ng masamang panahon. At sa lagay po ng panahon, napanatili ng bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos papalapit ng Taiwan. Huli itong namataan sa layong 390 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 45 km per hora at pagbugsong 55 km per hora. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyo na posibleng humina bilang low pressure area ngayong araw. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang bagyong nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo pa sa silangang bahagi ng Pilipinas. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa at tatawaging OBET. Later o na pala, no? Ang kailan lang, ah. Magandang umaga po sa lahat ng 25,000 viewers natin currently sa YouTube ng DZMM Dalaradyo. At magandang umaga din po sa iba pang platforms at sa iba pa pong mga channel kung saan nakikita din po ang Gising Pilipinas. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga nasa abroad. Mapagabi man o mapahapon o mapatanghali po sa inyo, magandang umaga pa rin galing po sa Pilipinas. Mahigit 20 pamilyang inilika sa Malabon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang mga residente mula sa barangay Panghulo, Dampalit, Tinajeros, Maysilo at Concepcion sa Valenzuela. Mahigit 350 families din ang nananatili sa 17 evacuation centers dahil sa pagbaha. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha, kabilang ng paglalagay ng mga underground rain catchment. Sa tala po ng NDRRMC, 27 nang namatay sa pananalasan ng habagat at mga nagdaang bagyo. O hindi puro drawing ha, yan, magsagana tayo sa plano, tapos magkakalimutan na naman tayo, tapos maalala na naman natin sa susunod na bagyo, paulit-ulit, paikot-ikot lang po, ano po, pag may bagyo, by crisis, lahat tayo may bright idea, gagawin to, gagawin yun. Hindi mang ginawa, pag the next na may bagyo ulit next year, o ganun ulit. Ay, naku. 6:05 in the morning, mahigit 20 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kabilang dito ang 8 pasyenteng dinala sa ospital noong August 18. Pinaghahandaan na rin ng ospital ang inaasahang pagtaas ng kaso ng sakit dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Binuksan ng leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital habang pinayuhan ng publikong magpasuri kapag nakaranas ng sintomas.
5: Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya. yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
0: Si San Lazaro Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ikinagulat naman ang mahigit 1,000,000 pisong Meralco bill na isang residential consumer sa Las Piñas City. Umuwid na tayo sa kuryente at dumating na ba yung August billing po ninyo? Pakicheck nyo nga po. Apparently, meron pa palang may mga iba pang consumer na umabot din ng 100,000 o 1,000,000 ang kanilang bill. O ito namang nakupuntahan kong customer kahapon sa Las Piñas. Hindi naman po ito mahirap. Hindi po ito pang masa, ano po, nakaangat po ito sa buhay. Nangungupahan lang si Florence Lesaca sa bahay simula noong nakarang taon at pinalitan ng metro noong Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami po ng appliances. So pumunta Meralco sa bahay niya last year, dahil medyo nakaangat nga po ikako sa buhay yung ale, kaya ang bill po nila 20,000 eh. O 30,000 o 40,000, ano po? Napasugod sa opisina ng Meralco si Florence na makita sa app ng kanyang anak na halos 1.6 million pesos po ang August bill. Lalo tumabot lang sa 60,000, yung pinakamatindi po niyang bill, 60,000. Pero may sobra pang bayad doon na kakalsan pa ng mga 20 na hindi na reflect noong una. O kaya 40 lang talaga, naglalaro lang sa 26 hanggang 40,000 pesos ang kanyang bill. Eh, pero sa ordinaryong Pilipino, malaki po yun ha. Parang restaurant na po yung nagbibill ng ganun. O di kaya mga bahay siguro dyan sa Forbes Park o sa Dasma, ano po. Eto naman hindi naman, parang katamtamang subdivision lang po dyan sa Las Piñas, actually sa BF, ano po. Paliwanag ng pinuntahang sangay ng Meralco, tampered o pinakialaman ng metro mula pa noong 2021, kaya lumobo po ang singil. Remember, lumipat po sa bahay 2025. Ayan, sabi ng Meralco, hindi, 2021 pa lang, dinadaya nyo na yung metro nyo. Okay, kaya nagulat yung ale. Nakatakdang puto na ng kuryente si na Florence ngayon linggo kung hindi mabayaran ang mahigit 1,000,000 pisong bayarin.
6: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga, nakinabang din daw ako sa top. You know the word, nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan? Para kung magnanakaw something?
0: Pero nilinaw po ni Meralco spokesperson Josal Dariaga na walang puto lang mangyayari hanggat hindi nare-resolba ang issue. Maaari namang dumulog sa Energy Regulatory Commission ng mga consumer na may question sa billing at kung hindi kontento sa paliwanag ng private utility o electric cooperative. Sinabi ni ERC Director for Legal Services Attorney Marizon Hines na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang metro.
7: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
0: Pero paliwanag ng Meralco, nag-abiso sila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay hinggil sa petsa ng testing ng metro na sinasabing ginawa habang kasama naman ang tauhan ng ERC. Nalinaw din ang Meralco na walang kasalanan ang nangungupahang consumer at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue ng questionabling metro. Kaya sa mga umuupa po dyan, ang dami po niya na sa mga nagrirenta lang ng bahay o nagrirenta lang po ng espasyo at sila po nagbabantay sa metro ng kuryente. Ay naku po, good luck po sa inyo. Kailangan kita nyo po lagi yan at binabantayan po ninyo kung sinong nakikialam. Kasi pag tinanggal ng Meralco yan, eh wala na po tayong patunay kasi ititest po nila, hindi po ba? Eh, hindi naman tayo engineer. O paglabas po ng resulta ng test, sabihin nila, ay hindi po, tampered po ito. O di pag sinabing tampered, ibig sabihin pinakialaman mo. O di maglalabas siya kayo ng petsa, mula ganitong petsa hanggang ganitong petsa, tampered po, kaya kailangan po dagdagan namin yung singil sa inyo. Yun ang nangyari dun sa umuupa sa Las Piñas, kaya umabot po ng 1.6 million pesos. Ang problema niya ngayon, kung hindi mabayaran yun at maputulan siya, actually pwede siya umalis eh. Cargo na ng may-ari ng bahay yun eh. Eh kaya lang, ang dami po niyang mga aso, ang dami niyang pusa, ang dami niyang halaman, ang laki ng bahay. Ay mahirap din pong maglipat ng ganun-ganun lang kaiksi yung oras. Ano po? Kaya magandang-magandang umaga po sa lahat ng mga consumer ng Meralco. At magandang-magandang umaga din po sa mga taga-Meralco. Sa oras na alas 11, ay muling tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, piso na po ang taas presyo sa gasolina at kerosene, habang 1 peso and 60 centavos po sa diesel. At lumobo pa po yan sa unang tatlong araw ng trading. Oh my goodness, talagang oil price hike na naman malamang next week, ano po? Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East. Kabilang na po ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Nakaapekto rin sa presyuhan ng desisyon naman ni US President Donald Trump na huwag palawigin ang kasunduan sa tigil putukan. Pati po yung United Arab Emirates, pag tinignan nyo yung mga wires ngayon, ay kumalas na po sa kanilang trade relations sa Iran. Ayun yung may kalakalan sa pagitan ng Iran at saka ng United Arab Emirates. Nagalit na rin yung AU. Sabi niya, ayaw na namin sa inyo. Kasi pati sila mukhang sasalakayin ng atakihin ng Iran. Kasi mga allies po sila ng Estados Unidos. Kaya yan yung latest na development sa Middle East. Umayaw na rin yung UAE na makipag-trade relations sa bansang Iran. Standby Radyo Patrol, muling isinailalim sa red at yellow alert ng Visayas grid kahapon. Umagal ng halos isang oras ang red alert o kawalan ng Reserve Bank kuryente simula alas 6 hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng Reserve Bank kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Mayong buntag kaninyong tanan, ay balitaan nyo nga po kami kung nag-brown out po dyan sa inyo. Yung last time report natin, Iloilo at Bacolod. O what about dyan sa Tacloban? What about dyan sa Cebu? Sa Tagbilaran? Sa Siquijor? Sa Dumaguete? Mag-message po kayo sa amin ha. Pero mayong buntag po kaninyong tanan, busog po ito ng pagpalya ng halos 30 planta. Opo, ganun po katindi. Isang araw, 30 planta ang wala. Pero yung iba po dyan, 2021 pa lang, bumagsak na. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nagana. Habang 12 pong tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad, inasang babalik sa normal lang sitwasyon sa Visayas grid sa Setyembre. Ano yung imagine, wala pong pakialam dyan. Walang ginawa ang consumer and yet ang magsasuffer po ng kapalpakan ng mga power plants ay ang consumer dahil tataas po ang singil nila sa kuryente. O nasaan ang hustisya dyan? Nasaan ang hustisya, ha? Mark Hernandez. Ganon din na Busted Kua, si Ma'am Grace San Mateo, si Kagawad Marlon Lason. Hala, biglang umulan. Hindi parang maayos na kanina. Maliwanag na. Naulan na naman. Kaya siguro po walang pasok. Ano po? Kasi batay sa forecast, talaga meron pa rin pabugsu-bugsong ulan. At tanoyin natin si Zeus. Nasa labas si Zeus, ha? Zeus, maulan ba dyan? Zeus Legazpigo.
8: Alvin, dito sa kinalagyan natin sa intersection ng EDSA at Ross Boulevard sa Pasay City, wala pa tayong nararanasang pag-ulan. Magmula na makarating tayo dito kaninang madaling araw. Pero ito, Alvin, sa muling pag-iikot ng Radyo Patrol sa Galvez Street sa kopya ng Barangay 73, Zone 10, Pasay City. Kapansin-pansin may steel plates na yung ilang bahagi ng kalsada na noon ay may malalalim na lubak. Hindi na pahirapan dumaan sa kalsada, di gaya noong mga nagdang araw, di ba sa ilang barrier na humaharang sa mga bukas na drainage. Noong nakaraang linggo, itinuturing na perwisyo ng ilang motorista ang mga lubak sa naturang kalye, lalo na mga nakamotorsiklo at tricycle. Ikinuwento pa nga ng ilang tricycle driver sa Radyo Patrol yung kanilang naranasan habang dumaraan sa Galvez Street bago ito maiayos.
9: Ano nararanasan nyo ba pag dumadaan kayo doon?
10: Pag hindi namin napansin, tumatalon yung tricycle namin, umaangat. Marami na nag-disgrasya doon.
9: Lagi kami nag-counter doon. Kasi hindi mo talaga pwedeng daanan na sobrang malalim na yung butas ng yung bornal.
8: Yan nga yung mga tinig ng mga tricycle driver na ating nakapanayam. Pero ngayon nga, Alvin, ay yung mga itinuturing na lubak o yung mga tinutukoy nilang lubak sa kanilang pahayag ay nalagyan na, natabunan ng steel plate para dire-diretso na at maayos yung pagdaan ng mga sasakyan sa naturang kalsada. Paliwanag ng barangay chairman na nakasasakop sa Galvez Street, kinailangan itong butasin noong nakaraang buwan dahil natabunan ang mga takip ng drainage at manhole nang patungan ito ng bagong aspalto. Nagpapatuloy naman ang itinasagawang rehabilitation ng mga drainage sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga kay Dr. Mario Festin. Kasama na rin po ang ating mga suki na sina Ray Abasco at the Demos Militante. Nagising na rin. Happy Thursday po sa inyong lahat. Konting ere na lang, weekend na ulit. Puntahan natin si Ma'am Tricia Lynn, no, na nandyan po sa Malate. Ay, mayroong baha. Magandang umaga siya, Tris.
11: Good morning, Alvin. Mas mainam ng mag-ingat ang mga kapamilya nating madadaan dito sa southbound ng South Avenue dahil malaking pothole ang sasalubong sa mga motorista. Tapat yan ang De La Salle University, Alvin, matapos umanong masira yung kalsada bunsod ng baha nitong Lunes. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol na nakaposteng tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, wala pa namang nadidisgrasa sa lubak na ito, ngunit hindi maiwasang magiging maalog ang sinasakyan kung daraan lalo't maraming motorista ang mabilis magpatakbo sa mga stoplight rito. Mula riyan, kung liliko sa kaliwa kanto ng Estrada, Alvin, malaking lubak din yung iniiwasan ng mga motorista. Itong Lunes lamang na bumaha sa lugar ay isang e-bike na may sakay na pasahero ang tumagilid. Kwento ng tinderang nakapwesto malapit dito, mas mainam kung ibang material ang gagamitin ng DPWH para maayos ang lubak.
12: Walang po yan, ma'am, kung sasagay na yung sobrang bala kasi doon yung ngayon lang po. At kita ko po kapon, mayroon na po siyang ganyan nalagay na gawin po ba yan? Mas maganda dyan, sumenta. Hindi po sa pag-istar. Sisera.
11: Samantala, Alvin, isang kanal sa gilid dito ng Taft Avenue northbound naman yung hindi pa natatakpan. Posibleng hindi ito makita agad, Alvin, ng mga pedestrian tumatawid sa Taft Avenue o yung mga bumababa sa jeep sa sidewalk dahil medyo hindi malinaw yung lalim nito, lalo na kung may naipon ng tubig mula sa ulan. Matatandaan isang senior citizen noong Lunes ang lumubog sa drainage at nabasa yung kanyang suot hanggang bewang. Nauna nang sinabi ng DPWH na masusunan pa lamang yung problema sa lubak sa pamamagitan ng pag-asfalto kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Tris, naglabasan nga yung mga lubak, ano? Yung mga potholes, yung mga butas sa kalsada. Eh, pagbigyan muna natin yung DPWH dahil mahirap namang tapalan yan. Tapos bigla na namang lalakas yung ulan. Eh, sayang din yung ano, yung pera kasi kailangan ng araw para matuyo, di ba?
11: Tama, Alvin, yung dun sa naging ambus interview kahapon kay DPWH Secretary Vinciso na pinapaliwanag nga niya, ang pinakakalaban ng asfalto ay ang ulan. Di bali na sana, kumari, tubig. Kapag kasi ulan, kung agad naman yan madidrain, ay ayos lamang yun. Pero kapag naipon yung tubig, gaya ng sabaha, ay madaling masira yung kalsada.
0: Kaya nga, dito sa ABS, alam mo, aywan ko kung nauwi kang ABS-CBN dito araw-araw, meron na rin parang naglabasan yung mga butas dyan sa, ano ba, street yan, yung paliko sa foundation? Ano nga yun, Lopez Drive? Nakita ko lumabas yung mga butas-butas eh. Kaya alog-alog katuloy sa sasakyan. Eh, pagbigyan muna natin ng konting panahon para maayos po. Eh, kasi kahit tapalan po yan, ganun din ang mangyayari. Mawawala din yung pantapal pag bumaha at pag malakas ang ulan. Ano, Tres?
11: Tama, Alvin, yun nga lang. Kailangan lang din mag-ingat ng mga motorista o ng mga pedestrian na madadaan. Kasi hanggat wala pang rehabilitation o pagsaayos o pagkukumpuni, magiging ganyan muna yung sitwasyon dito, Alvin.
0: Alalay muna, kumbaga yung pagmamaneho, alalay, matatanda mo naman eh. Asan ba yung mga butas na yan? Kahit medyo may baha o may ulan, parang dito yun eh. Lalo na kung araw-araw ka nadaan doon, ano? Thank you, Tricia. Aboy ka, thank you. Maraming salamat si Trish. Halina, sunod natin si Ro and Cueto. Tama nga yung nag-message sa atin. Biglang nalakas yung ulan. Pero hindi po ito sa Maynila, kundi sa Quezon City, sa may parteng Commonwealth Avenue. Go, Rowan!
13: Good morning, Alvin. Bumuhos ang malakas na ulan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ngayong umaga. Halos zero visibility na ang ilang bahagi ng Commonwealth dahil nga sa lakas ng buhos ng ulan. Ang ilang rider din ang pansamantalang huminto sa ilalim ng mga footbridge para magsuot ng kanilang mga kapote. Sa kabila nito, maluwag pa rin ang daloy ng traffic sa malaking bahagi ng Commonwealth. Pagdating sa may Filcoa, Alvin, medyo bumagal na ang usad ng mga sasakyan dahil nga ito ay papasok na sa elliptical road at dito rin nagsasakay at nagbababa ang mga jeep at bus. May ilan tayong nakita na bahagyang may pagbaha pero sa ngayon ay hindi pa naman ito mataas at patuloy pa rin nga nadadaanan ng mga sasakyan. patuloy ang paalala natin sa mga motorista na mag-ingat kasi Alvin, yung kalsada dito ngayon sa may elliptical road ay may butas-butas at malalalim kasi ngayon pag dinadaanan ng mga motorista ay may mga tubig na akala natin ay patag lamang ay malalim na pala kaya pinag-iingat natin ang mga motorista, Alvin.
0: Tama yan. Extra!
13: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cuero.

0: Alvin, 25 container ng hazardous electronic waste ang muli na namang tinangkang ipasok sa Subic Bay Freeport sa kasagsagan ng panalasa ng habagat. Ito'y makalipas lamang ang ilang araw ng tangkaing magpasok ng 8 container ng hazardous waste ang US sakay ng barkong AS Simone. Ang panibagong shipment ay luna naman ng barkong MV Dallas Express galing din ng Estados Unidos. Muling ipinabalik ni District Collector Attorney Ginepel Lagmay ang hazardous waste. Paliwanag naman ni Attorney Bong Arulyado, Deputy Collector for Operations ng BOC, ang e-waste shipment galing ng Estados Unidos ay labag sa Basel Convention at sa Philippine Domestic Law. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Isunod po natin si Arnel Ozaita. Magandang umaga sa iyo, Arnel.
2: Yes, good morning, Alvin. Patay ang 2 taong gulang na bata matapos matagpo ang palutang lutang sa ilog sa Barangay Santa Clara, Batangas City, habang isang 11-anyos na grade 6 student naman ang nawawala pa rin matapos tangay na malakas na agos ng baha sa Mabini, Batangas. Sa ulat ng Batangas City Police Station, dakong alas 11 na umaga, nang matagpuan ng ina ang kanyang anak na walang malay habang lumulutang sa ilog sa Sitio Edwardson, Barangay Santa Clara. Agad na isinugod ang bata sa Golden Gate Hospital, ngunit idinaktarang patay na ng attending physician. Ayon sa ina ng biktima, hindi niya napansin na nakalabas ang kanila, sa kanilang bahay ang anak habang umuulan na pinaniniwalang aksidenteng nahulog sa ilog na nasa tapat ng kanilang bahay. Samantala sa Barangay Anilaw East, Mabini, isang 11-anyos na grade 6 student na kinilala na alias Terence ang nawawala matapos umanong mahulog sa isang kanal at tangayin na malakas na agos habang naglalakad sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang mga kalaro. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad upang mahanap ang bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. O yung mga taga-messenger naman, ha? Nagpapa-attendance din, check din. Lilibeth Oye, ganoon din si Yoge Dial at si Ma'am Lina Ho at si Rosalie Pueblo at si Edner Villasis at si RC Castle at si Menya Galliato at si Des Coronel Clemente from Occidental Mindoro. Thank you, Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
1: O yung founder pala ng Private School Teachers Association in the Philippines ay nasa Zoom natin. Kakausapin natin maya-maya si Ma'am Miriam Sebastian, ha? Kasi palagi natin nakakausap yung public school teachers, hindi ba? Yung Alliance of Concerned Teachers at saka yung Teachers Dignity Coalition. O yun, ha? Pero madalang natin makausap yung Private School Teachers Association in the Philippines. Mamaya po, may item lang po na related na kailangan natin basahin. Ay kinwestiyon po ang testimonya ng ama ng estudyanteng na Maril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kabilang sa namatay ang isang grade 10 student at 14-anyos na Maril na estudyanteng isa po sa mga nangunguna sa klase at mistulang walang problema batay sa obserbasyon ng mga guro na nakuha sa gunman ng 2 baril na pagmamayari ng amang Customs Police sa Zamboanga City. Sinasabing naiwan ang Customs Police sa mga baril sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Natuklasang driver lang ang naghatid sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng sasakyan kaya naipuslit ang baril. Iginit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap na iniwan ang mga baril sa sasakyan ng Customs Police na sinibak na sa pwesto at maharap sa reklamong administratibo. Inikayat naman ni Remulla ang Kongresong tumulong sa pagkontrol sa paggamit ng first-person shooter games. Sinasabing naglalaro ang gunman ng Roblox na may group chat na maring naka-impluensya sa mga minor de edad.
4: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that implements these young minds. Baka panahon na natignan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon, pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to, eh.
1: Isinulong din ni Remulla na amyandahan

0: ng batas para gawing non-bailable offense ang pagkakaroon ng loose firearms. Sinasabing tumaas ang krimen sa paggamit ng baril dahil sa Robin Padilla Law na nagbago sa parusa sa illegal possession of firearms. Samantala, mabinibigyan po ako ng katim ko. Pag matanda to kami, ayoko ng amoy ng katim ko nila. 50 po ang naitalang school-related incidents na kinasasangkutan ng mga minor de edad simula Hunyo hanggang Agosto. Dami nun, ha? Ay kabilang po rito ang bomb threat, death threat, actual na pamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito hinigpitan ng seguridad sa mga paralan para maiwasan ang kaparehong insidente. Plano ng PNP na maglagay ng anti-bullying help desk sa mga paralan at tanggalin ang mga violenting online content. Noong Hunyo, 3 estudyante ang namatay sa pamaril sa San Jose National High School. Diyan po sa Tacloban City, nagbabala rin ng ilang eksperto sa tinatawag na copycat effect o yung paggagaya po sa aksyon ng ibang individual matapos kumalat ang video ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University dahil sa o para sa isang psychiatrist, yung si Dr. Randy Deliosa. Dapat bantayan ng mga magulang ang aktibidad ng anak sa social media. O teka muna, magbe-break muna tayo. Sa oras na 6:28, si Mama Miriam Sebastian, ang founder po ng Private School Teachers Association of the Philippines, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
1: Good morning! Good morning!
2: Boses na gigising sa umaga,
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bang?
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang husay!
18: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
19: Gising Pilipinas.
1: Good morning!
0: Tingnan niyo to, sabi ni Ma'am Diana Ramos. Oh. Sabi niya, pakibati mo mga yung asawa ko si AJ. Birthday po niya today. Oy, happy birthday AJ ha. Sabi niya may mga happy messages. Birthday! May mga messages din ako sa iyo sa Instagram. O nga pasensya na ma'am, ang dami po nagpapabati ma'am. Mamimimuha na nga po ako sa dami ko pong binabati para papagkasya lang po no, para mapagbigyan lang lahat po ng naka-monitor. Pero hindi po ubren lahat ano po. But anyway, thank you. At least nabasa ko yung mensahe ninyo, mama. Si Mama Miriam Sebastian, ang founder po ng Private School Teachers Association in the Philippines. In the Philippines talaga, Camille, hindi of the Philippines. Magandang umaga, Ma'am Miriam.
10: Magandang umaga po, Ginoong El Chico.
0: Wow, napaka-formal naman. Ginang na po ba o binipini?
10: Ginang po.
0: Ginang, Miriam ginang Sebastian. Ano po? Ma'am, palagi po na-interview namin yung mga public school teachers. Ano po? Eh yung sa inyo, lahat na, ilan ba yung membro ninyo sa Private School Teachers Association?
10: More than 2,000 po kami.
0: Marami din ha. Pero hindi po natin may pagkakaila na may papel ang mga teacher, private man o public, sa paghubog po ng pag-isip ng ating mga estudyante, hindi ho ba? Ano po ang nagireaksyon ng grupo nyo sa nangyari sa Zamboanga City? Kinabahan din po ba kayo?
10: Opo. Una po sa lahat, kami ay nakikiramay at nag-aalala po kami sa mga mag-aaral, guro at pamilya na naapektuhan ng karahasan sa mga karatig na paaralan. Dapat po ligtas ang bawat bata sa loob ng at labas ng paaralan.
0: Opo, ano po ang ideya ninyo? Ano ang opinion ninyo sa mga nagsasabi na dahil dyan ibawal na nga natin yung social media sa mga kabataan? Kasi sa school naman, pagklase naman, bawal naman din talaga, hindi ho ba?
10: Opo, pinagbabawal po namin yung mga gadgets saka as much as possible kung gagamit po ng mga social media. We encourage our parents na tingnan kung ano-anong mga pinapanood at pinakikinggan nila sa social media.
0: Okay.
10: Na-alarma po talaga kami sa aming mga pribadong paaralan ang nangyayari ngayon. Totoo po ang takot at pangamba ng mga magulang at mga bata. Kapag may karahasan malapit sa paaralan, hindi lamang pag-aaral ang naapektuhan, pati po ang pakiramdam ng seguridad ng mga bata. Kahit ano po ang gawin naming pagpapaliwanag, na narinig ko kanina yung sinabi nyo tungkol doon sa Roblox.
0: Opo, opo.
10: Meron po kaming isang batang mag-aaral sa grade 5 na nagkaroon po ng problema last year pa po. Recently, inano namin sa aming guidance counselor. Totoo po na doon na nakukuha sa mga chat. Tama po yung sabi ni Secretary John Becremulla. Hindi po yung ang nagkakaroon po ng problema yung nakakahalubilo doon sa loob ng chat group.
0: Kaya sinabi ni Angel kanina, yung Angel Redoble, yung guest na Johnson at ina Christian, tama yun, may groomer. Ayun yun, nung panahon natin po, Ma'am Miriam, walang ganun eh. Ngayon may groomer, ibig sabihin adult po yun, na kinukondisyon niya yung isip ng bata, ay yung bata may problema sa bahay. Parang siya ngayon yung big brother ng bata, uutusan niya ngayon may task. O meron siyang ipapagawa po, ay gagawin naman ng bata. Siyempre, wala naman sa tamang edad pa yung bata, ma'am.
10: Tama po. Lumabas po yan sa aming sa interview namin doon sa bata. Isinama po namin ang magulang at lola. In-interview po, namin, dinocument. Totoo po yun. Ang mga adult ang nagbibigay ng cue kung paano gagawin ng mga bata yung mga action. Tama rin po kayo na wala pa sila sa wastong isip. Opo. Kaya nga pong ini-encourage namin sa mga magulang, bantayan ng mga bata, lalo na sa paggamit ng gadgets.
0: Opo. Ano po nangyari dun sa bata, in-example po ninyo, na ano naman po, naayos naman po yung buhay niya o talagang nalulong ng todo sa online
10: ngayon
0: games?
10: Po, na-address namin yung problema kasi po, nung una ay niyang pumasok ng face-to-face. Last year pa po namin na-detect. Ngayon, itong taon na to, nagmamanifest na naman, nagtataka kami bakit ayaw pumasok sa school. So, para malaman namin, nagkaroon po siya ng one day sa aming guidance counselor, kasama ang lola at magulang. Hindi po napalabas ng magulang yung problema doon po sa amin sa guidance. Naka-documented, video nung ni-record nung yun po ang lumabas. Ngayon, hindi po namin sinisisi yung games ng app, no? Ang amin pong pinapaliwanagan, yung mga magulang po na dapat bantayan ang mga mag-aaral, lalo na kapag may hawak na gadget.
0: Tama po yan. At saka yung safety din po, no? Ano ba ang suggestion ng Private School Teachers Association of the Philippines?
10: Apparently, anong mga amantago na miniting po kami ng LGU ng Valenzuela? Kumilos po ang aming asosasyon dito sa Valenzuela, yung private BALAPSA, Valenzuela Association of Private School, na ako po ay treasurer at tapos noon sa PAPSA, sa Federation naman ng NCR, ako naman po ay auditor. Nauna, nakipag-ugnayan po kami sa LGU, sa barangay, sa PNP para sa mas mahigpit na pagbabantay at pagroronda. Pangalo po, nire-review po namin ang mga aming safety drill kasama ang mga guro at mga mag-aaral. Pangatlo po, ang aming guidance counselor ay kausap ang mga bata para tulungan silang maunawaan at maibsan ang kanilang takot. Nais po namin ipaalam sa mga magulang, ginagawa po na lahat ng mga private school teachers. Ganun din po eh, kasi nung nagpatawag po ng meeting ng LGU, both public and private po ay pinatawad. Ngayon, nais po namin ipaalam sa mga magulang na ginagawa po ng pampubliko at pribadong ahensya ng gobyerno para manatiling ligtas ang mga bata sa loob at labas ng paaralan.
0: Opo, o tama po yan. Ano po? Yung sinasabi ko po kanina is yung pag nagkaroon ng rampage, pag nagwala ang bata, hindi naman ligtas sa bala ang teacher eh. Hindi ho ba? Ibig sabihin, malalagay din sa alanganin yung teacher, kaya dapat kasali po talaga siya sa solusyon, Ma'am Miriam.
10: Yes po. Ngayon po, naglabas po kami ng mga ano sa aming paaralan na dapat kasama ang mga bata kapag may narinig ng ganun, makinig sa guro. Ang guro naman, isasara ang classroom at walang lalabas muna kapag meron po silang na-detect na karahasan na nangyayari sa paligid.
0: Ibig niyo po sabihin, ma'am, naglabas na po ng kalatas. Meron na pong panuntunan.
10: Opo, meron na po kaming kalatas na nilabas sa aming ano, sa aming school, no, sa memoranda namin na naglabas kami on what to do. Ang ginawa po namin, 4 actions ang ginawa po namin.
0: Para sa school niyo ba, Ma'am Miriam, sa school niyo lang po 'yan o sa lahat ng private schools?
10: Sa amin pong asosasyon, kapag po kami gumawa ng kalatas, kinoconsider din po namin ang aming mga nasasakupan yung stakeholders.
0: Yan, yan. Hindi, para lang ikako, maganda yung epekto ay pangmalawakan. So ano ka mo po ang kalatas na ginawa sa lahat ng private schools?
10: Nilabas po namin yung aming kalatas na ganito ang aming nilagay doon sa caption.
0: Sige po.
10: Sandali lang po. Kapopos ko lang po ngayon kasi nag-uusap po kami Zoom meeting online.
0: Opo.
10: Na dapat ang mga magulang at ang mga mag-aaral, copy partners ng aming kalatas.
0: Opo. So, apat lang naman ang sabi ninyo, di ba? So, isipin nyo po isa-isa, ano yung apat na panuntunan? O, ito yung gagawin natin. The next time na may mangyaring karahasan, ito ang gagawin ng mga private school teachers. Ito yung protocol. Kumbaga, ma'am.
10: Opo. Ito po yung protocol namin, no? Naglabas po kami ng kalatas ng announcement malasakit. Kaligtasan ang una, no? Manatili po muna sa loob ng classroom kasama ang guro. Tapos, pangalawa, magkaroon ng paghahanda ang mga bata at mga guro sa loob ng classroom.
0: Mm-hmm.
10: At pangatlo, mag-antay, manatiling kalmado, ilock down muna, isara at ilock ang mga pinto at bintana ng classroom. Lumayo sa pinto at bintana, manatili sa isang ano ng paaralan, tahimik. At yung cellphone, wala munang gagamit. Makipag-ugnayan kami agad sa 911 at barangay.
0: Opo. Pero paminsan-minsan po, may mga pagkakataon na makatutulong, Ma'am Miriam, ang cellphone. Siguro sa pagtawag sa mga otoridad, sa pag-document for evidentiary purposes. Kaya lang, dapat hindi malagay sa alanganin yung buhay mo. Baka nakita ka nung suspect, ikaw palang nag-video, ikaw ngayon yung tatargetin. Ano po? Kailangan case to case, case by case basis.
10: Opo. Kaya ang sabi namin, huwag munang lalabas hanggat walang official na all clear ang paligid.
0: Tama po.
10: Po ang ano namin, kami po mga teacher, meron kaming ano, ayan, cellphone, no, para sa mabilis na action. Ang teacher po ang binibigyan namin ng ano, ng reminder. Kasi siya po ang nasa loob ng classroom, siya po ang dapat magmando kung ano ang nararapat gawin ng mga bata.
0: Ayan. Yung private school teachers ba ay nagalit din kay Undersecretary Claire Castro? Kasi nakita ko, yung public school teachers sila, isa nagalit, di ba? Para nainis dun kay Yuse Claire sa sinabi niya. Although hindi naman niya tahasang sinisi yung mga teacher, as an aside lang yun. Ano pa, sabi niya lang, dapat maging responsable yung mga teacher. What about yung private school teachers?
10: Kami po ay nagdaramdam sa madali ang paglalabas ni Ginang Castro tungkol sa kinokondina ang mga guro. Kaya lang kami po, iniisip muna namin we think before we click. Kaya ginagawa po namin na mas mahinahon ang pag-solusyon sa problema. At iniisip namin na kung kami ay magsasalita against kay Ma'am Castro, hindi masosolve ang problema. So dinidil po namin lahat ng sinasabi ni Ma'am Castro bago kami maglabas ng anunsyo. At hindi po namin ini-encourage na magkaroon kami ng pagpupulong bilang protesta. Ayaw po namin sa private school ang mga ganong aksyon.
0: Apo, sige po, hanggang dyan lang po muna tayo. At least nasabi nyo po ang inyong general na opinion. Ano po? Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Miriam. From time to time, mag-usap po tayo. Ano po? Para dalawa yung perspektibo natin. Private school teachers and public school teachers naman. Ano po? Thank you, Mama.
10: Magandang umaga rin po.
0: Saan po kayo nagtuturo? Anong school?
10: Ako po ang may-ari ng Miriam's Academy of Valenzuela.
0: Ay, malapit lang. O, dito lang.
10: Opo.
0: Yung kaano-ano po yan ng Miriam naman dun sa Katipunan. Di ba may Miriam din dun?
10: Opo. Hindi po kami konektado doon sa Miriam's ng Quezon City.
0: Pangalan nyo lang yung Miriam.
10: Kasi po ako si Miriam. Pero actually, biblical po, siya po yung kapatid ni Moses.
0: Tama. Salamat, Ma'am Miriam. Mabuhay po ang mga private school teachers. Thank you,
10: Magandang Ma'am. Umaga po at maraming salamat.
0: Maraming salamat din po. Pagpalaim po kayo. Magandang umaga kay Ma'am Miriam Sebastian, ang founder po ng Private School Teachers Association of the Philippines. So, teka muna. Sabi ni Minya Gallardo, batin mo nga yung son-in-law ko na si Anthony na nagsiselebrate ng kanyang 40th birthday. OFW yan, seaman siya sa Singapore. O Anthony, happy birthday sa'yo. From Dasma, Cavite, everyday naman po kami nakikinig sa aming office po sa MOA sa Pasay. Sabi ni Hazel Arcidera, ang dami po yan, no? Ginagawa po kaming orasan at background music. Teka muna, mag-commercial muna tayo. Maganda umaga sa 30,000 YouTube viewers po ng DCMM. Thank you! Senator o Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. Senator, gising na!
1: Good morning!
13: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Boses nagigising sa umaga.
8: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Maganda umaga muna kay June Villa ng Koh Samui sa Thailand na pinapabati ng belated happy birthday ang kapatid niyang si Hill Villa ng Halahala Rizal. At si Attorney Ross Tugade. Naalala niyo si Attorney Tugade? Yung magaling magpaliwanag po, yung nasa Australia. Abay, binabati po niyang parents niya. Nanunod din sa atin sa DZMM sa umaga si Mang Rolly at Ma'am Inday Tugade. Oh, nanunod po sa atin from Ilagan, Isabela.
1: Good morning!
0: Attorney Ross, binati ko na. Magandang umaga. Eh, nandiyan na po si Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi po nyo na itatanong si Senate President Sherwin Gatchalian bago naging Finance Committee at saka Ways and Means at Energy. Ang focus din po nito dati ay education. Siya po ang head din ng Committee on Basic Education sa Senado. Mr. SP, magandang umaga po sa inyo, sir.
1: Good morning!
11: Umaga sa ating mga tagapakinig at mga televiewers natin.
0: Apo, what came to mind after nung mangyari po ang Zamboanga incident? Anong pumasok sa isip ninyo, Mr. Senate President? Ano bang mga panukala para maiwasan na po ito? Nakadalawa na, strike 2 na po tayo eh.
11: Alvin, una-una nakikiramay ako sa mga pamilyang naapektuhan nitong trahedya sa Zamboanga. At nakakalungkot na nangyari ito sa ating mga paaralan. Ang unang-unang pumasok sa akin isip ay ang mga estudyanteng Pilipino, hindi naman ganito. Ang mga mag-aaral na Pilipino ay hindi mga ganitong violenteng mag-aaral.
0: Mm-hmm.
11: Kaya nakikita ko sa aking mga pag-aaral, pananaliksik, may mga nakaka-impluwensya sa mga mag-aaral natin na nagkakaroon sila ng ganitong hindi magandang ideya.
0: Opo.
11: Kaya isa sa mga nakikita naming dapat pag-aralan ng masusi ay yung impluwensya ng social media, impluwensya ng internet, at impluwensya na rin ng mga tinatawag nating violent games. Dahil ngayon, ito nakikita ko, Alvin, sa mga pamangkin ko, yung mga violent games, nakaka-addict eh. Laro sila ng laro at ang nakakatakot dito, hindi natin alam kung sino yung kanilang kalaro.
0: So in terms
11: pangalawa,
0: of
11: yung pangalawa, Alvin, yung
0: sige pa.
11: Mga baril at mga armas.
0: Mm-hmm.
11: Doon sa Tacloban ganun rin nangyari, no? Kinuha yung baril ng kanyang tita, dito ganun rin ang nangyari, kinuha yung baril ng kanyang tatay.
0: Opo.
11: Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas.
0: Unahin natin muna dun sa estudyante. Ano po? Ano bang magandang policy or legislation ang pwede nating maipasa? O ililimitahan ba yung access ng mga bata sa social media? Or paano ba? Kailangan ba ng Senado dito, ng Kongreso?
11: Alvin, meron dito sa nangyari sa Zamboanga, nagpakamatay rin yung bumarel.
0: Opo.
11: No? So nakikita natin na mayroong mental health issues. At meron na tayong batas, yung Basic Education Mental Health. At ito ay dapat palawakin na yung pagpapatupad nito, yung implementasyon. Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin, school counselor associate, ang tawag natin. So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas para mahikayat natin. Pangalawa, isang batas na dapat revisitahin ay yung pagtatago at pagmamayari ng baril. dapat maging ano na tayo dito, maging maalam dahil yung mga insidente ng pamamaril, dulot to ng kapabayaan sa pagtatago ng baril. Eh. At hindi naman pinagbabawal sa atin dahil nga yan rin na isang uring proteksyon, pero dapat maging responsable tayo sa pagtatago ng baril. Hindi natin pwedeng nabalitaan ko sa balita, iniwan lang sa sasakyan. Hindi pwedeng ganyan dahil nga sa mga ganitong impluensya ay pwede nilang kunin na lang at gumawa ng ganitong hindi maganda. At pangatlo, yung social media. No? Ako, nakikita ko na isa sa mga, ako personally, no? Hindi ako sang-ayon na ang social media ay pwedeng ipakita sa mga bata. Kaya meron nga akong final na bill na i-ban ang social media sa mga 16 years old and pababa.
0: Anong usad noon? Nausad ba?
11: Mag-i-sponsor na siya next week dahil nga sa mga ganitong pangyayari ay i-sponsor na siya next week. Magkakaroon ng debate. Maganda yan, Alvin. Pagdebatihan na lang natin. Tignan natin yung kagandahan. Tignan natin yung kung mayroong mang issues. So, pag-usapan natin para marinig natin on the floor kung ano yung mga nakaka-impluensya sa ating mga kabataan.
0: Opo. So, yung nag-agree po kayo sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Ramulia, may panawagan siya sa Kongreso eh. And the Senate is part of Congress. Ano po? Yeah. Yung tungkol sa Robin Padilla Law, naamyendahan daw po natin. Although wala naman talagang Robin Padilla Law, siya lang yung naging resource person doon nung tinalakay po yun. Pero do you agree with him na kailangan nga amyendahan yun?
11: Yung batas na yun, no, ay dapat tignan. At tignan rin yung batas na may kaugnayan sa mga baril.
0: Mm-hmm.
11: Dahil nga, dito sa Tacloban at sa Zamboanga incident, ang nangyari dito, yung baril ay, yung baril legal, no?
0: Yes.
11: Legal yung baril, nakarehistro, walang problema yung gamit ng mga enforcers natin, pero nakakalat o hindi na sa safe place.
0: Yeah.
11: So, dapat revisitahin rin yun. Kung ikaw ay isang gun owner, eh dapat responsible ka sa pagtatago at pag-handle ng baril. Ba, hindi mo pwedeng ikalat-kalat to. So, titignan rin natin yung angulo na yon. Wala naman tayong inaakusa ngayon. No?
0: Mm.
11: Ang sinasabi lang natin, i-revisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon.
0: Opo, kasi na may access po yung bata eh. Bagamat nandun naman, nakatago naman, I suppose, may compartment, eh, pero nakuha ng bata eh.
11: Correct. Oh. So, kung nakuha ng bata, ibig sabihin, hindi nakatago.
0: Exactly.
11: Kung nakatago man, hindi maayos yung pagtago. So, ang punto dito, pag ikaw ay may baril, eh, dapat responsible mo na itago yan na mabuti at isiguraduhin na hindi madaling kunin yan ng bata o kahit sino man. Dahil nga kung meron silang masamang intensyon, eh magagamit yung baril mo. At ano yan? Magiging liability mo yan.
0: Ne, pero under the current law, Mr. Senate President, yan ba ay hindi, walang parusa ba yan? O may parusa ka doon sa negligence part kasi dapat sinisecure mo yan?
11: Yan ay meron ring parusa, pero ang gagawin ho natin ay mas mahigpit pa. At itong mga gun laws natin matagal na eh. No? Matagal nang hindi nare-revisita to dahil wala mga ganitong insidente ay hindi naman nangyayari ito sa mga huling pagkakataon. At kaya ito ay isang bagay na titignan din natin. Itong insidente na ito, Alvin, maraming dapat tignan, no? Yung ating mental health professionals, guidance counselors, yung influensya. Sabi ko nga, hindi naman normal sa batang Pilipino na na gumagawa ng ganito. Kaya tingnan din natin nakaka-influensya. At of course, yung access sa firearm.
0: Ang masama dyan, Mr. Senate President, ang sabi ng iba, it's just a matter of time before the next incident happens. Kasi ang daming bata talaga na hooked dyan sa Roblox na yan at sa iba pang violent video games, Mr. Senate President.
11: O, sangayon ako, i-band yan eh. Kaya marami ng pag-aaral. Hindi na nga yan din yung debate sa ibang bansa, no? Dahil settled na itong mga games na ito. Nakaka-influensya to at nakaka-addict. Meron niyang isang case sa Amerika kung saan natalo ang Facebook dahil napatunayan na nakaka-addicto sa bata. At ang bata ay, ano yan eh, hindi pa develop yung kanyang pag-iisip. Kaya kung na-addict siya sa ganitong impluensya, iba't iba yung pumapasok sa kanyang isipan.
0: Po, and how do we do that? Yung sinasabi mong banning, kaya na bang gawin ng executive yan? Are you encouraging
11: kailangan
0: the executive?
11: Kailangan ng batas yan. Yan, kailangan ng batas. No? Kaya kasi kailangan yan ng penalties at iba pa. So, yan na pagdidebatihan na namin next week. No? I-sponsor na yan next week on the floor at pagdidebatihan na.
0: Okay, may 3 minutes tayo na iwan, Mr. Senate President. Sa other matters po tayo, may mga bago ba sa mga sa impeachment natin at sa mga trabaho ng Senado na sasabak na sa budget hearing? May mga changes ba na dapat malaman ng publiko?
11: Well, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ngayon yung pagpapalit ng oras. Dalawang araw po kami walang impeachment dahil masama yung panahon eh.
0: Oh.
11: So isa sa mga seryosong pinag-uusapan ngayon yung pagpalit ng oras, gagawin umaga yung session at sa hapon yung impeachment para pag nag-umpisa ay tuloy-tuloy na. Ngayon kasi ang impeachment napuputol sa lunch break,
0: napuputol din
11: pagdating ng session. At para mabigyan ng mas mahabang oras ay seryosong pinag-aaralan ngayon na baliktarin no yung oras.
0: So ikaw mismo as Senate President, pabor ka dyan, sir?
11: Pabor ako. Alvin, pabor ako. At kinukonsulta natin yung ibang mga membro natin para makuha yung kanilang mga opinion. Opo. Pero ang importante ngayon, matapos ka agad eh.
0: Opo. No?
11: Para makabalik tayo sa legislation.
0: At dahil ikaw ay isang napaka-workaholic na senador, okay lang sa'yo Lunes hanggang Sabado raw may impeachment trial?
11: Mahirapan dahil meron tayong budget. So ang budget natin Thursday, Friday, baka nga Saturday meron pa. So mahirapan kung gagawin ganung kahabang impeachment dahil ang budget umaga hanggang hapon rin, minsan ginagabi pa kami. No? At kailangan matapos yan. Alam mo naman yan, Alvin, na may time element rin budget, hindi pwedeng lumampas yan ng bagong taon dahil magkakaroon tayo ng problema.
0: Okay, one more. Siyempre natin palalagpasin yung usapin sa energy. Nakasali din po kayo, Mr. Senate President. Ang tanong ng madlang people, ano na po ang balita? Matatanggal na ba ang system loss? Kasi mukhang mabagal, ha? July pa sinabi yan. Mag-isang buwan na.
11: Actually, today, mayroon isang hearing pa ulit. Admittedly, complicated itong pagtanggal, no? Matatanggal siya, no? Binilang ko kahapon yung batas na i-final, 11 ng batas ang final para tanggalin ang system loss. 11 sa Senado, so almost majority na. At so in terms of concept, talagang tatanggalin siya, no? But syempre maraming mga detalye yan, like for example, sino ang magbabayad, gaano kalaki ang babayaran, ito ba makakaapekto sa serbisyo ng ating mga distribution utilities. So ito yung mga detalyeng pinag-uusapan. Pero in terms of direction, doon na papunta. Tatanggalin ang system loss.
0: Tatanggalin po ang technical and non-technical.
11: Sigurado ako non-technical tatanggalin yan. In technical, tinitignan pa kung paano ayusin yan. Pero ang pinakamaganda, tanggalin na rin ang non-technical. Pero alam ko mas komplikado ang... technical.
0: Ang technical, no?
11: Dahil alam ko komplikado ang technical dahil may engineering concept yan.
0: Hmm.
11: Pero pagdating naman sa buong system loss, ang pinakamalaki, almost 80% ay non-technical. No? So matatanggal na yung 80%, pinag-aaralan na lang ngayon paano matanggal rin yung 20%.
0: Eh kasi ang kaba po ng iba, na parang narinig ko yung mga taga-Meralco nung nasa inyo dyan sa Senate hearing, sabi niya paggagawa natin ang paraan para mapaliit yung technical, gagastos din sila, babawiin din po sa atin.
11: Pero ang gastos naman nila, kumbaga uunahin muna nilang gumastos at i-spread out naman yan pag ipapasa sa consumer. Ganun naman ang negosyo ng kuryente. Mauuna sila gumastos tapos ipapasa sa consumer.
0: Opo.
11: Hindi pwedeng tayo muna gagastos tapos sila makikinabang. Uh-huh. So ganun talaga ang negosyo ng kuryente na una silang gagastos pag gumastos sila, bababa yung presyo ng kuryente, tapos tayo naman magbabayad over a longer period doon sa gagastos.
0: Yeah, yung bottom line lang naman yan, Senate, Mr. Senate President, ang gusto lang naman ng tao, mabawasan po ang singil. Yun lang yun.
11: Yes,
0: ganun
11: yes.
0: Lang kasimple.
11: Yan talaga. Tsaka yung konsepto na tayo nagbabayad ng nakaw, tsaka tayo nagbabayad ng mga in losses, no? yung kasama sa negosyo, eh hindi mabenta no sa mga consumers natin dahil nga nakaw ng iba tayo nagbabayad.
0: Eh, kaya lang syempre yung time yung tanong. So kailan nga?
11: Yeah, pero today no, merong isang hearing, in fact 10 o'clock 'yun. So yan ay isa sa mga bagay na pina-priority natin. Actually every week may hearing para ma-sponsor. At yan rin yung dahilan kung bakit, to be honest about it, kaya once a week lang yung hearing because of the impeachment. No? Yan yung resulta dahil nga Monday to Wednesday may impeachment na hindi nakakapag-hearing yung mga committee. So minamanage namin yan ng mabuti.
0: Sige. Hanggang dyan muna, Mr. Senate President. At
11: maraming salamat, Amanda. Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Ay, teka muna sa mga kapamilya po natin mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Ay, maaari pong tumawag ha, sa numero ng National Center for Mental Health. 1553 or 1-800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Asan yung graphics niyan kami? Di ba dapat na lumalabas yung graphics diyan? 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919. Ayan po ah, para sa kung may mga pinagdadaanan. Kasi na-discuss natin kanina eh, yung issue nung yung sa Zamboanga. Ano po? 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers. Okay? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy!
9: Good morning!
12: Gising Pilipinas!
14: Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Neneng, posibleng humina na bilang low pressure area, face-to-face classes sa Metro Manila at ilang probinsya muling kinansela ngayong araw.
15: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa pag-ulan sa Malabon at Valenzuela City. Ilang lugar sa Quezon City, posible ring bahain sakaling umapaw ang La Mesa Dam.
0: Ilang pumping station sa Maynila nasira dahil sa mga bumarang basura. Halos 200 na aresto dahil sa illegal na pagtatapo ng basura.
15: Vice President Sara Duterte na nawagang bilisan ang impeachment trial, pero Vice Presidente walang planong humarap sa pagdinig.
0: Dalawang baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga natuklasang nakuha sa sasakyan ng amang customs police.
15: 50 school-related incidents na naitala simula noong Hunyo, DepEd aminadong kulang ang school counselor at security guard sa mga paaralan.
0: 19 anyos na lalaki arestado dahil sa bomb joke sa Kadayawan Festival sa Davao City.
15: The Showbiz Spotlight, ilang iconic kapamilya shows magbabalik television ngayong taon.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
15: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos papalapit ng Taiwan. Muli po itong namataan sa layong 390 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin maabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo na posibleng humina bilang low pressure area ngayong araw. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo naman sa silangang bahagi ng bansa. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa na tatawaging OBET.
15: OBET? sana matraffic. Muling sinuspin din ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sa situation report ng Department of Education, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspindi ng pisikal na klase dahil sa banta ng habagat at bagyong Neneng.
0: Alas 7:07, mahigit 200 pamilyang nilikas sa Malabon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito, ang mga residente mula sa Barangay Panghulo, Dampalita, Tenejeros, Maysilo at Concepcion. Sa Valenzuela, mahigit 300 pamilyang nananatili sa 17 evacuation centers dahil sa pagbaha. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha kabilang ng paglalagay ng mga underground rain catchment.
3: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
0: Sa tala ng NDRRMC, 27 na ang namatay sa pananalasan ng habagat at mga nagdaang bagyo.
15: 50 pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Imus, Cavite. Ito'y dahil nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar, kabilang na sa Barangay Pag-asa 3. Apektado na ng walang tigil na pag-ulan ang turismo sa Tagaytay City. Sa Laguna, baha pa rin ang ilang lugar, kabilang na sa Barangay Landayan sa San Pedro at Barangay Lingga sa Calamba City. Sa Occidental Mindoro, gumuho ang isang bahay matapos lamunin ng rumaragasang ilog sa Barangay Poblasyon sa Abra de Ilog. Hirap ding marating ang Barangay Udalo at Santa Maria dahil sa pagguho ng lupa. Sa Mamburao, silagip ang ilang residenteng natrap sa bahay matapos umabot sa 5 talampakan ang baha sa Barangay Tangkalan.
10: Sobra na. Sana naman ay sa isang taon huwag naman nang bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
15: Ayon sa PDRRMO, mahigit 200 milyong piso na ang pinsala ng baha sa Occidental Mindoro.
0: 9 minuto makalipas sa 7 ng umaga, lubog pa rin sa baha ang 14 na bayan at lungsod sa Bulacan. Sa tala ng PDRRMO, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 20,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Pombong, nagmistulang malawak na palaisdaan ang bahagi ng barangay Pinalagdan matapos sumapaw ang kalsada o sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Halos 3 linggo na ang 3 talampakang bahang dulot ng pagulang silabayan pa ng high tide.
16: Lubog na kami sa baha dahil sa mga mungurakot na yan, sa mga flood control na yan. Sana naman tulungan naman kami ng mga nangurakot na yan.
0: Sa Bataan, binaha ang halos buong lalawigan dahil sa malakas na ulan kahapon. Nagmistulang dagat ang bahagi ng barangay Townsite at Cabcaben kung saan binaha rin ang Roman Superhighway na nag-uugnay naman sa mga bayan sa probinsya. Mahigit 300 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers.
15: Itinaas sa Alert Level 3 ang La Mesa Dam dahil sa pagtaas ng tubig bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Umabot sa 80.2 meters ang tubig sa La Mesa Dam na malapit sa spilling level na 80.15 meters. Sakaling umapaw ang dam, maaaring maapektuhan ang low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon at Navotas at Quezon City. Bukod sa La Mesa Dam, Tumaas din ang level ng tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Bumaba naman ang 751.42 meters ang tubig sa Ambuklaw Dam dahil nagpapakawala ng tubig.
0: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, halos 200 na ang nahuli dahil sa pagtatapo ng basura sa maling lugar sa loob lang ng 3 buwan. Ginagamit ang mga CCTV sa No Contact Apprehension Policy o NCAP para mahuli ang illegal na nagtatapo ng basura. Maring magmulta ng 500 pesos sa mga lalabag o magsagawa ng community service sa kanilang barangay. Nauna lang inanunsyo ng Metro Manila Council ang planong patawan ng 5,000 pisong multa ang mauhuling illegal na magtatapo ng basura. Samantala, nasira ang ilang pumping station sa Manila tapos bumara ang ilang basura. Naikipag-ugnay na si DPWH Secretary Vince Dizon sa City Engineer's Office para makontrol ang basura sa drainage system.
17: Yung basura, hindi lang yung waterways ang kinaklag niya. Sinisira din niya yung mga pumps natin. Dahil, syempre, yung pump naman, higup lang ng higup yan. Problema, pag may basura doon, mahihigop din niya yung basura.
0: Sisimula na rin ang konstruksyon ng detention basin sa harap ng Malate Church. Kapag gumanda ng panahon, inaasang makatutulong ang detention basin para mabawasan ang pagbaha sa Maynila.
15: Mahigit 20 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kabilang dito ang 8 pasyenteng dinala sa ospital noong Martes. Pinaghahandaan naman ng ospital ang inaasahang pagdami ng pasyente dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Binuksan na ang leptospirosis at dengue fast lane ng San Lazaro Hospital habang pinayuhan ang publikong magpasuri kapag nakaranas ng sintomas.
0: 7:13.
18: Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan, pwede niyang atakihin yung baga. Hirap ka nang huminga. Minsan, dumudura ka na ng dugo.
0: Si Dr. Suplico po yan. Walang pananagutan ng mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho dahil sa masamang panahon. Sa Labor Advisory, ginit ng DOLE na may prerogative o sariling desisyon ng mga empleyado kung hindi kayang pumasok sa trabaho pero walang matatanggap na bayad dahil sa no work, no pay policy. May karapatan din ng mga empleyadong tumangging pumasok sa trabaho kung delikado ang sitwasyon dahil sa masamang panahon. Hindi papatawan ng administrative sanction ang mga empleyadong tatangging pumasok sa trabaho.
15: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 1 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalian ng halos 30 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Setyembre.
0: Alas 7:14 ikinagulat ang mahigit 1,000,000 pisong Meralco bill ng isang residential consumer sa Las Piñas City. Nangungupahan lang si Florence Lesaca sa bahay simula noong nakarang taon at pinalitan ng Metro noong Mayo dahil hindi nakinaya ang load sa dami ng appliances. Napasugod sa opisina ng Meralco si Florence na makita sa app ang halos 1.6 million pesos na August bill, lalo't umabot lang sa 60,000 pesos ang pinakamataas na bayarin nila mula nang magpalit ng Metro. Paliwanag ng pinuntahang sangay ng Meralco, tampered o pinakialaman ng Metro mula noong 2021 kaya lumobo ang singil. Nakatakdang putulan ng kuryente sina Florence ngayon Linggo kung hindi mababayaran ang 1,000,000 pisong bayarin.
19: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga, nakinabang din daw ako sa top. You know the word nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan para kung magnanakaw something?
0: Pero nilinaw po ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na walang putulang mangyayari hanggat hindi nareresolba ang issue. Mari naman dumulog sa Energy Regulatory Commission ng mga consumer na may question sa billing at kung hindi kontento sa paliwanag ng private utility o electric cooperative. Sinabi ni ERC Director for Legal Services Attorney Marizon Hines na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro.
13: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
0: Pero paliwanag na Meralco, nagabiso sila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay sa petsa ng testing ng Metro at may kasamang tauhan ng ERC sa pagsusuri. Nilinaw din ng Meralco na walang kasalanan ang nangungupahang consumer at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue ng questionableng Metro.
15: Paano yung bill shock?
0: Na-shock na siya. Oh, pero hindi naman, wala namang putulan.
15: Ah, okay, good. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng Green Energy Auction Allowance na sinisingil sa electric bill ng mga consumer. 3 centavos ang Green Energy Auction Allowance. Ano yun? Napambayad sa renewable energy developers na kabilang sa Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Unang sinuspindi ang singil sa electric bill noong Mayo at Hunyo pero pinalawig hanggang sa Disyembre. Layo ng suspensyong maibsan ang gastusin ng mga Pilipino sa harap ng mataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.
0: Alas 7.17, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 2 piso at 20 sentimo na po ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 1 peso and 50 centavos sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, habilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Makaapekto rin sa presyo ng anunsyo ni US President Donald Trump na walang nakatakdang negosasyon sa Iran, pati na rin po ang anunsyo ng United Arab Emirates na ayaw na muna nilang magkaroon ng trade relations sa Iran.
15: Muling sumadsad ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, naitala ang intraday high na 61 pesos and 99 centavos hanggang sa magsara sa 61 pesos and 81 centavos kada US dollar. July 24, bumagsak sa record low na 61 pesos and 84 centavos ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paghina ng piso pero maaaring makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.06 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
0: Time out, time out! Puro numero!
15: Kaya nga,
0: anong oras na, Miss Beautiful?
15: 7:19 na po ng umaga.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
21: Radyo Patrol Balita alas 7.
22: Basta AM, DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ka! Kaya ba ganyan?
25: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
27: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
25: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang liwanag sa dilim.
25: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMN!
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Sumaasa po si Vice President Sara Duterte na bibilis ang proseso ng impeachment trial. Sa parehan sa Zamboanga City, sinabi ni VP Sara na nakasaad sa saligang batas ang mabilis na pagresolba ng mga kaso. Pero kinonta ng Vice Presidente ang pahayag ng House Prosecution Team.

0: dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon.
1: Bukas naman ang prosecution magkaroon ng adjustment sa schedule ng paglilitis matapos suspindihin ng ilang araw ang sesyon dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Pabor ang prosecution magsagawa ng impeachment trial tuwing Piyernes at muling simulan ng alas 3 ng hapon hanggang kasalukuyang o mula sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Ayon sa impeachment court, posible ang pagbabago sa schedule pero kailangan magkasundo magkabilang panik kabilang sa posibleng pag-aaralan ang pagsasagawa ng impeachment trial mula Lunes hanggang Sabado.
2: Natuklasang naiwan ng Amang Customs Police sa sasakyan ang dalawang baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. Namatay sa insidente ang isang grade 10 student at 14 anyos na namaril na estudyanteng isa sa mga nangunguna sa klase. Nakuha sa gunman ang dalawang baril na naiwan ng ama sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Driver lang ang naghatid sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Iginit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap na naiwan ang mga baril sa sasakyan ng Customs Police na sinibak na sa pwesto at mahaharap sa reklamong administratibo. Hinikayat naman ni Remulla ang Kongresong tumulong sa pagkontrol sa paggamit ng first-person shooter games. Sinasabing naglalaro ang gunman ng Roblox na may group chat na maaaring naka-impluensya sa mga menor de edad.
3: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that implements these young minds. Baka panahon na natingnan natin yon. Hindi ko sinasabi yun lang ang solusyon, pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh.
2: Isinulong din na amyendahan ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Para sa liderato ng Senado, dapat mag-aralan ang epekto ng social media sa mga menor de edad. Isinulong ding repasuhin ang batas kaugnay ng pagmamay-ari at paghawak ng baril.
4: Isang batas na dapat rebisitahin ay yung pagtatago at pagmamay-ari ng baril. Dapat maging ano na tayo dito, maging maalam dahil yung mga insidente ng pamamaril, dulot to ng kapabayaan sa pagtatago ng baril. Eh. At hindi naman pinagbabawal sa atin dahil nga yan rin na isang uring proteksyon, pero dapat maging responsable tayo sa pagtatago ng baril. Hindi
2: si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: 726, 50 school-related incidents na po ang kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala simula ng Hunyo hanggang Agosto. Kabilang dito ang bomb threat, death threat, actual na pamamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito hinigpitan ang seguridad sa mga paralan para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Plano rin ng PNP na maglagay ng anti-bullying help desk sa mga paralan at tanggalin ang mga violenting online content sa social media. Tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, habang dalawang namatay sa Ateneo de Manila o Ateneo de Zamboanga University. Nababala naman ang ilang eksperto sa tinatawag na copycat effect o paggaya matapos kumalat ang video ng pamamaril sa Zamboanga. Para sa psychiatrist na si Dr. Randy Dalyosa, dapat bantayan ng mga magulang ang aktibidad ng mga anak sa social media. Iginit din ng grupo ng mga guro o private teacher, private school teacher, na dapat tutukan ang nakakausap ng mga minor de edad sa online games.
5: We encourage our parents na tingnan kung ano-anong mga pinapanood at pinakikinggan nila sa social media.
1: Okay.
5: Na-alarma po talaga kami sa aming mga pribadong paaralan ang nangyayari ngayon. Totoo po ang takot at pangamba ng mga magulang at mga bata. Kapag may karahasan malapit sa paaralan, hindi lamang pag-aaral ang naapektuhan, pati po ang pakiramdam ng seguridad ng mga bata.
1: Si Private School Teachers Association founder Miriam Sebastian.

0: Aminado daw ang Department of Education na kulang ang school counselor associates sa mga paaralan sa Pilipinas. Trabaho ng counselor associates na palakasin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante sa gitna ng serye ng karahasan sa mga paaralan. 48,000 counselor associates ang kailangan pero 10,000 posisyon lang ang sakop sa 2026 national budget. Umaasa ang DepEd na makakakuha ng karagdagang pondo sa panukalang 2027 national budget para mapunan ang mga kulang na posisyon sa counselor associates. Pero aminado si Education Secretary Sunny Angara na pahirapan ang pagkuha ng counselor dahil kailangang may master's degree.
1: The guidance counseling law or the professionalization of the guidance counseling profession is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami makahire for so long because there's no supply. So, and as you know, they're also recruited abroad.
0: Aminado rin si Angara na kulang ang security guard sa mga pampublikong paaralan dahil sa kakulangan ng budget. Tinatayang 200 lang ang gwardiya sa 48,000 pampublikong paaralan sa buong bansa.
2: Sa Davao City, arestado ang 19 anyos na lalaki dahil sa bomb joke hinggil sa Kadayawan Festival. Sa investigasyon, nagbiro ang suspect tungkol sa bomba sa social media live stream ng kapistahan. Sa komento ng suspect, may tinanim o manong pampasabog sa Coastal Road habang iniraos ang Indak-Indak o street dancing competition kung saan mahigit 100,000 ang nanood. Kinasuhan na ang suspect na natuntun sa isinagawang cybercrime investigation.
0: So umiindak na sa paghimas ng rehan.
2: O wag po pag ganyan, wag nating biruin ng ganyan.
0: Oh.
2: Kahit malinaw na malinaw, nabiro lang naman, bawal po. Paulit-ulit ba tayo dito na bawal?
0: Bawal po yan. Aha. Sinuspinde ng 10 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nasangkot sa road rage sa Caloocan City. Nakunan pa ng video ang pagharurot ng motorsiklo kaya muntik nang mabangga ng paparadang kotse. Pero bumalik ang rider, sinipa ang likod ng kotse at pinalo ang side mirror. Pinahaharap na sa Land Transportation Office ang rider at angkas na parehong walang helmet nang mangyari ang insidente.
2: Mga taga Caloocan talaga eh, bayulente. Yung Archie Lagman, taga Caloocan yan.
0: Ganyan pa.
2: Loko.
0: Mga taga Kangkalo eh, umayos-ayos po ang iba sa inyo.
2: Oo, mga kaibigan natin. Yan, ha? Alamin po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating show Spotlight, magbabalik telebisyon ang ilang iconic kapamilya shows ngayong taon. Kabilang dito ang talk show ni Uncabogable Superstar Vice Ganda na Gandang Gabi Vice. Nakadatang ipalabas ang talk show sa Jimmy, Kapamilya Channel at I Want simula sa Setyembre. Magbabalik din ang Pinoy Big Brother para sa ikatlong edisyon ng Kapamilya Kapuso Collab. Kinumpirma ng ABS-CBN na titira ang mga bagong housemates sa bagong bahay ni Kuya. Bukod dito, nakatakda rin bumalik si Kabayan Nolly De Castro sa TV Patrol sakaling tuluyan ng gumaling. Naka-medical leave pa rin si Kabayan matapos na mailalim sa surgery noong nakaraang taon. Lapit na, Kabayan! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan Balisenyo, Alvin Doris.
2: So kailan daw papasok si Kabayan sa TV Patrol, Ganiel?
3: Wala pang sinabing date. Alvin, ikaw nga tatanungin ko eh.
2: Para, alam mo, Karen Davila. si Karen, di ba? Nadulas.
0: Oo.
2: Hindi pa pala, hindi pa pala papasok si Kabayan nung Lunes.
0: At hindi pa dapat i-announce. Alam mo yan si Karen Davila. Akala nyo lang ako malaki ang bunganga. Si Karen Davila talaga malaki ang
2: bunganga. Hindi ba pwedeng excited lang dahil namimiss namin si Cubs?
0: Hindi talaga naman malaki ang bunganga ni Karen. Ibig sabihin daw malaki ang bunganga. Maganda boses.
2: Cubs! Kung nakamonitor.
0: Kabayan!
2: Alam mo naman si Kabayan, habang naglalakad-lakad, nakamonitor sa radyo. Namimiss naman niya yung radyo sa totoo lang.
0: Ah, talaga.
2: Cubs, kung nakamonitor ka, andito lang kami ha.
0: Oo.
2: Namimiss ka na ni Camille.
0: Namimiss na po namin ang mga pagsisermon nyo. Ay, mali. Mali.
2: Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako si Doris Bigonia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
5: Radyo Patrol Balita alas 7. AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
12: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Boses nagigising sa umaga,
2: Alvin El Chico,
4: Doris Bigornia,
2: Gising Pilipinas.
14: Good morning!
2: Ay, teka muna, partner, tayo makikiramay lang. Ay, ito'y palagi kong nabati. Oh. Ay, palagi nagpapabati din ito ng kung sino-sino.
0: Uh-oh.
2: Ay, nagulat na lang ako nung nalaman kung sumakabilang buhay na pala si Vic Vinarao. Ay, taga, ano ito, taga Petron ito dati.
0: Oo.
2: Kaibigan natin, partner.
0: Mm, tama.
2: At palagi nakamonitor sa atin at nagpapabati mga kaibigan niya. Sa mga naiwan po at sa mga kaibigan, mahal sa buhay ni Vic Vinarao, siya po'y nakaburol dyan sa room 206 sa St. Peter Commonwealth. Starting today, August 20 ba today? Oh. August 20 to 23. 2026. Yung inurnment will be at the Garden of the Divine Word, Columbarium, Christ the King Mission Seminary. Okay.
0: Again, ang amin
2: pong pakikiramay sa pagpanaw po ni Victor Vic Vinarao. Okay? Meron ka pang babatiin kasi 30,000 pala nanonood sa atin. Naantay ko lang yung pagpasok sa Zoom ni Attorney Tranquil. Salvador, kaugnay po sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Governor?
0: Wala.
2: Buksan mo kasi from time to time. Ang dami kayang bumabati sa agent sa X.
0: Ayokong buksan, partner. Alam mo kung bakit?
2: Oh.
0: Ang daming naniningil sa akin. Tawag ng tawag. Alam mo talaga yan ah. Hoy, alerto kayo. Alerto sa mga bayad utang. Pag narinig nyo yung boses ko na nasa radyo, wag na wag po kayong tatawag.
2: Oo nga, yung iba parang mga abnormal.
0: Abnormal.
2: Tatawag ako naka-air eh.
0: Oo, kasi alam nila na nandyan ka pala.
2: Oo, nagri-ring, maririnig yung ring kasi.
0: Oh, alalahanin po ninyo, ako po may hawak ng telepono ko. Kaya pwede ko kayong i-mute. Ano ba?
2: Sabi ni Jerome FJ, FJ, happy fiesta po sa Lukban. Uy!
0: Uy!
2: Nasang kutsa na ba yung Nasangkot siya. Nasangkot siya is sa luto yun, di ba? Yung nag-gisa? Gisa ba?
0: Parang ganyan. Sangkot
2: gisa? Sangkot siya? O parang halo?
0: Uh-huh.
2: Yun eh. Nakikita, naririnig ko yan eh. O yung nasangkot siya mo lang. Oh. Nasangkot siya na raw partner yung embutido. Uy.
0: Sarap.
2: Hardinera.
0: Oh, sarap.
2: Masarap din. Caldereta.
0: Uy.
2: Uy, sarap. Jerome FJ. Ha? Siyan pa masarap kainin ngayon na ulan. Sarap kumain. Ano po?
0: Lalo na yung longganisa.
2: Oo. Ay, mayroon din doon. Yung mayroon. Maliliit. Lukban yun eh.
0: Oo. Eh, ano pang hinihintay mo? Pwede na maipadeliver yan.
2: Jerome FJ, good morning. Sabi ni Jerome, pad kasi ako nag-tweet. Ano? Louis Basco, magandang umaga. Siya at si Sharkbait discouraged daw yung paggamit sa social media ng mga bata. Pero pwede yung paramihan ng heart at likes kapag may school event. O isa pa po yan, ano, may disconnect.
0: Correct.
2: Diba? Sabi nyo, bawal yung social media.
0: Oh.
2: Eh, social media din naman yung mga heart-heart na yun. Actually, hindi na nga po social media ang tawag.
0: Ano na?
2: Interest media.
0: Interest?
2: Hindi mo ba napansin? Lahat ng interest mo nandyan sa feed mo?
0: Oo nga. Bigla
2: kasi,
0: na lang.
2: Yes. Kasi bigla ngayon, pina-follow na nila yung algorithm. Dati kasi social media, kasi ang napapanood mo lang at natitingnan yung friends mo. Pag hindi mo friends, hindi yan papasok sa feed mo. Ngayon, hindi lahat.
0: Eh, paano nila nagagawa yun?
2: Eh, alam nila yung pag nagsisearch ka eh. Kaya pag palagi kang nagsisearch ng porno, tinan mo partner, ang lalabas dun sa feed mo, mga kabastusan din.
0: Kaya pala.
2: Kaya wala kang karapatan magreklamo na bakit puro kabastusan itong lumabas sa feed. Eh paano, ang ni-research mo palagi sa search engine, kabastusan.
0: Eh,
2: yung algorithm partner, tina-tailor niya sa gusto. Halimbawa, palagi mo sinesearch makeup. Anak, lahat ng mga makeup lalabas doon.
0: Pero hindi ako naniniwala sa kanila at hindi naman yata ako pabor sa ginagawa nila dahil nagsesearch ako ng mga dasal.
2: Oh, lahat ng mga dasal lalabas sa feed mo.
0: Porno lumabas.
2: Partner, wala ka dyan. Wala kang kawala dyan. Hindi nagsisinungaling yung algorithm. Ano po, mas matalino pa yan sa 100 tao.
0: Oh,
2: robot yun.
0: Talaga.
2: Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lina Lim. Good morning. Take care daw po, Ma'am Doris at si Sarah Concepcion. Pabati kay Charlie Sheen and Christian Carlo Concepcion ng QC. Gabana.
0: Si Frank, sabi niya, hi Alvin.
2: Hello.
0: I'm one of your regular listeners. Engineer Frank Makapagal po.
2: Thank you.
0: Kawit Cavite. Bumabati po ng magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa DZMM. Ingat tayo sa baha.
2: Oy,
0: partner si Engineer Frank Makapagal po.
2: Thank you. Maraming salamat po.
0: Tutuloy, hindi ko nabati ng magandang pagbati ang ating panauhing pagbati.
2: Hindi, wala pa. I-introduce pa lang natin. Kasama na po natin. Ewan ko kung totoo, magkamukha ba kami? Palagi ako niloloko na kamukha mo si siyempre masikat ito partner ha. Kamukha mo si Senator Benigno. Paolo Benigno Bamakino IV. Kasama na po natin sa studio.
9: Good morning.
2: Okay lang ba si Senator na magkamukha tayo?
9: Lamang ka ng tatlong paligo, Alvin.
2: Pero mas matanda noong
9: ikaw. I'm 49. So...
2: Ay, hindi, 52 ako. Mas matanda.
9: Kunti lang.
2: 74 ako.
0: Alam
2: so ikaw
0: partner,
2: 76.
9: 77.
0: Huwag mo lang ibukang bunganga mo. Talaga magkamukha na kayo.
2: Mas maalam yun, partner. Ha? Ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, hiniram lang namin kay KD, pero ang kondisyon, pakawalan siya kaagad dahil siya lang nag-iisang guest ni Davila.
0: Sige.
2: Kasi hiniram lang natin saglit. Ano ang insights mo? Anong masasabi mo sa nangyari sa Zamboanga? It's so sad. Ano bang pwedeng policy?
9: Alvin Doris, no? So kahapon, nagbigay tayo ng privilege speech tungkol sa gagawin ng Committee on Education for the next year.
2: Yeah.
9: Kasi nag-isang taon na kami.
0: Okay.
9: Nagbigay kami ng accomplishment report tsaka ano yung pwedeng asahan sa susunod na taon. At yung isang priority natin, yung pagpasa ng School Safety Act.
2: Yeah.
9: No? Mahalaga po ito. Isa po itong panukala na siyang magpapatibay ng seguridad sa ating mga eskwelahan. No? Paglagay ng mga CCTV, pagdagdag ng mga security personnel, whether security guards or security volunteers, pagkakaroon ng presence ng kapulisan, pagkakaroon ng tulong sa ating mga kabataan pagdating sa kanilang mga pinagdadaanan. Pagkakaroon ng school safety framework, dapat pag may nangyaring ganyang klaseng insidente, dapat mabilis ka agad umaksyon yung mga yung eskwelahan, yung local government, yung kapulisan. Alam dapat ng mga magulang kung ano yung mangyayari. I remember sa Tacloban, nung bumisita kami sa mga batang nabaril, no? Yung mga magulang, parang tatlong ospital yung pinuntahan niya bago niya nahanap yung anak niya.
2: Oh my goodness.
9: Oo. Tapos yung isang nabaril naman, naglakad siya palabas ng eskwelahan, hawak-hawak niya yung liig niya, dito lumabas yung bala. Tapos may nakita lang siya ng rider, tapos pinasakay siya, dinala siya sa ospital. And then yung siguro kasi pataas ito yung private hospital sa Tacloban, yung ACE, no? Pataas yung driveway niya. Hindi na siya inakyat, yung bata mismo inakyat yung driveway, pumasok siya. Akala ng mga tao sa ACE, masakit yung ngipin kasi nakaganto. Hindi nila alam na nabaril na pala. Oh, may bullet wound siya dito, no? So, ibig sabihin nun, hindi rin malinaw ano yung patakaran. Kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, yung mga parents, ano yung maaasahan.
0: Walang protocol.
9: Wala. So, ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo on a national level and on a local level na pinagkasunduan ng local government, ng mga magulang, ng mga guro, ng mga estudyante, ng student council. Alam dapat yung gagawin, no? So, may prevention aspect, yung security personnel at yung pagkakaroon ng mga CCTV tsaka kung kinakailangan, mga metal detector. Yung response, no? Siyempre, kapag nangyari na, ano yung mga dapat gawin? Ano yung drills na dapat gawin? And of course, yung support pagkatapos, no? Kung mangyari na nga to, anong gagawin natin na tulong sa mga estudyante na nandoon, pati yung mga teacher, no? Natutrauma rin sila, no? So, nakakabahala kasi ito yung pangalawang insidente in 2 months, no? June po yung Tacloban, ito po August, eh nung June pa lang, sinabi na natin, no, na kailangan maging mas matibay yung mga sistema, yung mga protocol, kailangan maging mas maalam tayo dito. Siguro yung pakiramdam na hindi naman to nangyayari sa Pilipinas. Baka kailangan mag-iba na yung ating pananaw, no? Kasi nung una itong nangyari, yan ang pakiramdam ng marami. Kahit ako, ito nangyayari to sa Amerika, di naman ito nangyayari sa Pilipinas. Siguro, baka ano lang siguro, sabi ng mga iba, o baka one time lang yan, pero hindi eh.
2: Hindi, nasundan
9: na po ang panahon. Nagbabago na po ang panahon, kailangan mas matibay tayo pagdating sa seguridad. And right now, ang panawagan namin kahapon, ipasa natin to, School Safety Act, para masigurado natin na yung eskwelahan natin ligtas, nandyan yung seguridad, at para ma-prevent na po natin yung gantong klaseng mga incident.
2: What is your stand dun sa dapat ibawal yung social media? Yung
9: Roblox na yan. Nag-file rin po ako ng pagbabawal ng social media under the age of 15. I think it's going to pass. So ano po ito ah, pagdating ko sa school safety, hindi lang naman po yung School Safety Act yung panukala, no? Nandyan po yung School Safety Act, nandyan yung pagbawal ng social media under the age of 15. Mm-hmm. Kahapon si Senator Erwin Tulfo nagbanggit rin ng panukala tungkol sa mas strictong paggamit ng firearms, no? Mm-hmm. So, hindi lang po isang batas ang magtatackle ng problemang ito, no? Tama. Siguro po, iba't ibang mga batas yan. Taken together, yan siguro yung magandang solusyon. Pero yung committee ho namin, yung basic education, nung kami nakafocus sa School Safety Act.
0: Pero dun po sa pagbaban ng social media, may mga bansa na gumawa na yan.
9: Yes.
0: Meron silang mga pag-aaral na nagsasabi na hindi naging epektibo.
9: Well, yung kanilang implementation, Doris, no? Of course, nasa implementation yan. Pero siguro, yung pagbawal nito, at least nire-recognize natin yung mga pag-aaral din. Correct. Na nagsasabi na yung social media na walang na hindi regulated or yung open lang talaga sa mga minors ay hindi rin nakakabuti sa kanila, no? So, in the same way, may mga sine pang matanda, may mga bagay na pang matanda, yung pagboto, kailangan 18 years old ka, baka ganun din siguro yung social media. Siguro may mga age restrictions na rin tayo dyan, no? So, mukhang dito rin papunta yung mundo. Palagay ko, dito na tayo pumunta. No, I think it's hindi siya knee-jerk reaction. Hindi lang naman, of course, naging mas mainit ito pagkatapos ng Tacloban incident, no? Pero napag-uusapan na rin yung pagban ng social media even before the Tacloban incident, no? So, ako, pabor po ako dito. At maganda siguro maisip rin, ano yung magandang implementation, no? Kadikit po ng pagban ng social media under the age of 15.
2: Tsaka hindi kayo na-disturb yung bata, honor student, top of his class.
0: Kaya
2: mabait naman, maayos naman.
0: And walang yet, problema
2: Paano
0: walang,
2: na, ano ba, nag-snap ba? Or nadiktahan siya ng groomer?
9: Hindi ko talaga alam, Alvin, no? And mahirap rin mag-speculate.
0: Makakaalam eh.
9: Marami rin balitang umiikot na hindi rin naman verified, no? So, mas maganda siguro na bigay na muna natin yung oras para sa investigation. Yeah. I will be in Zamboanga tomorrow, no? Kakausapin ko rin yung
2: family.
9: Well, we'll visit the wake. Okay. I hope the family will be there. Pati yung Ateneo de Zamboanga pupuntahan rin din natin, no? So, maybe I can find out more tomorrow bago tayo magsabi ng mga bagay na baka hindi naman nakabase sa sa facts.
2: Tama,
9: no? So, we'll be there tomorrow, hopefully. Makatulong rin yon dito sa pagbubuo ng School Safety Act.
0: Okay. Pero yung School Safety Act, hindi po ba dapat ay noon pang 30 taon nakaraan na ginawa? Dahil naging paulit-ulit na nga at parang kumbaga walang naging gate against this. Oo, tapos yung iba, aminado naman tayong lahat eh, walang guidance counselors. Bakit ka mo? Walang pera pang hire ng mga guidance
9: counselors. Ano yan, Doris, ha? Meron na tayong pera para sa guidance counselors. Oh. In fact, there will be 10,000 hired guidance associate.
0: Ayun, no? guidance associate.
9: So, mas one step or two steps down yung qualification nila. Pero kaya pa nilang gampanan yung kinakailangan trabaho. And this year, may commitment yung DepEd na mag-hire ng mga guidance associates.
0: What about hopefully, security guards?
9: Yan ang lalamanin ng School Safety Act, no, kung dapat meron tayong ratio ng mga estudyante at mga security guard. Pero pinalawak po namin yung definition, no, kasi yung security guard may strict definition yan at baka hindi kaya ng pondo ng mga eskwelahan. So meron pong security guard, merong mga yung kapulisan, of course, security guard, and then security volunteers. Baka pwede yung PTA, no, yung mga magulang mag-volunteer na magtao or even yung tanod, no, baka pwedeng papasukin sa mga eskwelahan. So yun naman po yung laman ng School Safety Act, and we hope for your support at suporta po ng publiko at mga kasama ko para mapasa po natin.
2: Sen, sinusundo na po kayo. Gusto man namin. Thank you very much. By the way, ang galing na pumayat, partner. Ano ginawa mo?
9: Idol kita eh.
2: Hindi, magtatama nga ako. Thank you.
9: Maraming salamat.
2: Good luck, ha?
0: Maraming salamat.
2: Gusto pa sana namin yung politics eh. Wala ng time. Go. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Si Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV, the gem on
0: bulletin. A.K.A.
2: Bam.
0: Hindi.
2: Ano?
0: Alvin El Chico.
2: Pogi naman yun. Si Attorney Tranquil Salvador III.
0: Nasaan?
2: Nasa Zoom, partner.
0: Okay.
2: Isang defense lawyer at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College.
15: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Attorney, good morning po.
16: Good morning sa inyo.
2: Opo, anong
16: Alvin and Doris?
2: Anong takeaway mo doon sa sinabi ni Acosta? Ano ba nakapuntos ba ang prosecution na illicit ba nila ang dapat nilang palabasin sa testimonya ni Acosta?
16: Well, sa aking pananaw, na reinforce nila yung gusto nilang patunayan na merong pera, confidential funds. At ito ay nailabas, meaning through the different bags, kinonfirm yun ni Acosta, at yun ay kinonfirm rin niya na nai-deliver kay Colonel La Chica. Yung aspeto na yun, palay ko maliwanag, from the start na yung land bank officers pa lang. So yung flow na yun ay napatunayan na.
2: Apo.
16: Pero po yung, ano, yung aspeto na kung paano ito i-distribute ni La Chica, kung meron siyang authority, kung pwede ba itong special dispersing officer na si Acosta, pwede ba niyang ipasa itong katukulang ito, yun yung under dispute.
2: Opo.
16: Kasi, di ba, naalala mo, ipinipilit niya
0: Opo.
16: Na sa joint circular, pwede niyang gawin yun.
2: Opo, pero dapat ipatawag din yung La Chica at saka yung, ang pangalan niya, Nolasco.
16: Oo. If you would note, no, doon sa mga usapan ngayon, sa balita, kahit sa prosecution, pinag-aaralan daw nila kung kailangan ipresenta. Alam mo kasi yan, that is a parang para sa testing, para sa isang sa prosecution, pwede kong sabihin na alanganin yan eh. Bakit? Ayoko sabihin na dangerous. That's very hard to handle kasi parang hindi mo talaga testigo, hindi sa inyo, ilalatag mo doon. So hindi mo alam ang kaya niyang sabihin.
0: Kaya
16: okay? Hindi mo alam kung sasabihin niya kanino niya binigay. Hindi mo alam yon. So sa isang abogado kasi, sa isang trial lawyer, lalo pa na pag nagpipresenta ka ng testigo, ayaw mo yung bubulagain ka. yung gugulatin ka. Kasi hindi mo mapaliliwanag yan sa gitna paano ko magturuya kung kanino. Paano ko sabihin niya, i-deliver niya sa ganitong tao.
0: Kaya nga po. Kaya nga po, attorney. So, ganyan. Sabi mo nga, partner, parang double-edged.
16: Yes, tama yun.
0: Oo. Eh, pero bakit pa kailangan pag-usapan? Bakit hindi na tayo mag-move on? Dahil nakuha na eh. Kumbaga, yung kailangan na sinasabi na kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang final say doon sa pagpapalabas ng pera na na-establish na meron naman talaga.
16: Okay. Paliwanag ko yan, Doris, no? Kasi kasama doon sa joint circular na kailangan nilang patunayan ng opisina ng Vice President, of course, ng Department of Education, na papaano nila na-utilize ito. Kasi meron yan, una, spending plan. Pangalawa, papaano nila na-utilize ito. Ano yung accomplishment report? Tapos meron ba silang evidence of success? Kasi lahat yun nakalatag sa joint circular. While tama yung sinasabi mo na napatunayan naman yung aspeto na yun, nagkaroon ng pera, na-release, natanggap ni Colonel La Chica, pero hindi kasi yun natatapos doon. Although, liliwanagin ko, alam po na pag-usapan ninyo ito noon, nasa joint circular din, kung hindi mapatutunayan kung paano ito ginamit, diba? Paano ito ginamit at paano ito ni-utilize, eh ang thinking, may prima facie evidence na maaaring ito'y misused. Okay, or ginamit sa pampersonal na dahilan. Mm-hmm. So, these are things na pwedeng mag-play up kung hindi nila mapatunayan. Para again, hindi mo lang kasi pwedeng bitawan yan sa prosecution. Bitawan ko na lang. Tapos bayaan mo na mag-raise ang prima facie evidence. It should appear that somehow they made efforts to show saan yung pera napunta.
2: Ayon.
0: Oh, pero hindi po ba ang burden na magpatunay dyan ay yung inaakusuhan?
16: Ganda yung sinabi mo. Ano yan? Ang burden kasi para patunayan yan, nasa prosecution.
2: Nasa prosecution.
16: Liwanagin natin in very simple terms. Ang prosecution, ang burden nila, patunayan na nagkasala ang articles of impeachment. Ang burden ng depensa ay patunayan hindi siya nagkasala. So yan yung depensa nila. Pero yung nakikita niyong evidence, di ba may nakikita kayong evidence, ang tawag dyan, burden of evidence. So yung prosecution, naglalatag na ebidensya, haharapin ngayon ng depensa. Yun. Kaya ang burden of evidence ang lumilipat. Kaya minsan nalilito ang tao kasi puro a burden, no? Burden of proof. Ang burden of proof ay hindi nagsishift. Yan ho, pinag-aaralan sa eskwela yan. Hindi nagsishift, burden niya ng prosecution. Kailangan lang patunayan yan. Ang depensa, yung defenses niya. Pero yung ebidensya kasi pag nagpalabas akong dokumento, atakin ko yung dokumento, nagpakita ako ng tao, competent ba yan? Atakihin ko, i-erode ko competency niyan. Wala yan, hindi niya alam, sinungaling yan, ganun.
2: Po. So, magkaiba pala yung burden of, ano yung ginamit mo? Burden of proof
16: versus burden of burden. Para tayong nasa klase ngayon.
2: Kaya nga, hindi maganda yan na natututo tayo.
0: Kaya nga, ako yung na-interest na mag-aral ng
2: advokasya. Magkaiba po yun. Ng burden of proof and burden of evidence.
16: Burden of proof at burden of evidence. Nasa Rule 131 po yan. Apo. Ng article of evidence.
2: Apo, ngayon, punta tayo dun sa, hindi nabitin kasi dun, hindi nag-decide si presiding officer Senator Chichi Escudero. Yung sa kaso ni ano, ni sino yung mama, Ligutan.
0: Ligutan.
2: Sa sub judice ba yun? Yung ginawa ni Ligutan? Yung o hindi naman?
16: Yung pagpapakawala ng ano, ng
2: pagpo-post.
16: Pagpo-post. Oh. Alam nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa kasi ayokong magsalita dyan kasi i-resolve dyan ng presiding officer. Alam mo ba, sa hukuman, sabihin natin, ang mga abogado kailangan sarado telepono niya.
2: Ah, ganun?
16: Or kung bukas yan, naka-silent mode ka. May mga ibang judges, pag tumunog yan.
2: May multa.
16: May multa. Mayroon na akong kalaban ng multa dati, nung araw.
2: Maliit lang naman.
16: 1,000.
2: Okay.
16: Ganun. So pwede kang pagbultahin tapos pag nakita ng judge na para bang you are actually committing disrespect to the process of the court inside. Kasi unique yan social media na ngayon Ang disrespect kasi in the presence or so near the court or the judge, pag direct contempt. So medyo sumigaw ka, nanakit ka ng kapwa, bastos ang pagsasalita mo sa harap ng hukuman, ayaw mo sumumpa, ayaw mo mag-testify, nasa harap ka na ng judge, ma-direct contempt ka. Pero ito, nasa loob ka, di ba? Imagine mo, tapos nag-text ka, nag-upload ka. Eh yun ba if it interferes, kung ito ay nagre-reflect ng disrespect mo sa hukuman, hindi pagsunod, pwede ka ba i-hold in contempt? We are already in this age, nasa digital age tayo, social media age. So titingnan natin paano i-resolve na isang presiding officer. Is it something that interfered? Is it something that amounts to a disrespect to the process of the court?
2: So it doesn't matter, Tranquil, kung tama o mali yung kanyang pinos. Kasi sabi niya, parang it's the same as the sun rises in the east and sets in the west. It doesn't matter.
16: Yes. Alvin, kasi siyempre, pwede niyang paliwanagan. Pero kasi siyempre, titingnan yan ng isang presiding officer or ng isang judge doon sa konteksto kung bakit mo pinalipan. Alam mo yung ganun? Paano mo pinalabas ang information? Siyempre, maaring ano yun, kumbaga pwedeng maganda yung kanyang intention, pero ano, under what context?
2: Yeah.
16: Bakit nangyari yun? Bakit mo pinalabas at that moment? Yun yung natitingnan.
2: Pero tama din ba na ang sabi nung depensa na pwede yung misleading question? O mali din naman talaga yun?
16: Ganito,
0: magandang sinabi mo. Yan na tayo.
16: Oras ka pa naman ata.
2: One minute.
16: Ang leading question ay isinusubo mo. Bawal mong gawin yon sa direct examination. Pero sa cross examination, dahil hindi ko testigo yan, pwede ko yung tanungin ng leading. Oh, yun yung leading, ha? Iginaguide mo. Ang misleading, you cannot assume a fact na hindi niya tinestify. Para sa ordinaryong mamamayan sa nanonood sa iyo, sasabihin mo, ganito yan, para walang kinaiba to. Why are you putting words into my mouth? Wala ko sinabi ganun. Di ba? Wala akong sinabi pumunta ako ng Caloocan. Ba't mo pinipilit nagpunta ako ng Caloocan? Ganun ang misleading. So, hindi pwede ang misleading. Ang akin lang palagay, opinion ko to ha, ang akin lang palagay, baka doon sa pagbabit, mabilis na salitaan doon, instead na leading, nabitawan misleading. Tapos hindi niya napaliwanag na masyado. Yan yung tinutukoy niya, leading. Of course, nag-roll na yung story. Kasi they think on their feet eh, di ba? Kami, we appear in court. That very moment, you have to speak, you have to think, you have to be quick. Hindi pwede, sandali po, judge, tingnan ko muna yung libro, tingnan ko yung code. Hindi po pwede. At that very moment, you're on the ground.
2: Hindi pala pwede yun. Judge, at naglit lang, ikukonsultahin ko muna yung revised penal code. Hindi pwede gano'n. No?
0: Basahin ko muna.
16: Huwag lang may mga judge naman maluwag. Sige, tingnan mo. Kung talagang yan ang pinipilit mo. Pero ordinarily, you shoot talaga there. In the presence of the judge.
2: Okay.
16: So talaga, minsan may slip of the tongue yan. Nangyayari.
2: Thank you, boss. Maraming salamat. As always, mabuhay ka.
0: Thank you, senyor.
16: Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you for
2: maraming
16: time.
2: Salamat
0: po.
2: Thank you. Si Professor, ang galing nito, partner. Ha? Isa sa pinakamagaling magpaliwanag sa totoo lang. And isa din po sa pinakamagaling sa korte.
0: Nagtuturo ba? Mag-aaral ako?
2: Din yan, partner.
0: Ano ka mo? Habang nagdadialisis ako, mag-aaral ako? Dahil wala naman akong ginagawa.
2: Si Attorney Tranquil. Tranquil, yung tamang Tranquil. Bigkas. Tranquil, Salvador III. Defense lawyer po at managing partner ng Tranquil. Pangit. Bilang pumangit. Haging Pargas. Tranquil Law. At din po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Yan. Yan si Tranquil. Magaling yan, ha? Magandang umaga si Attorney Chris Bendijo at si Noriel Aragon. Yung mga pahabol lang ito, partner, Parimon Samson. Sige. At si Jing Subido. Okay? Susunod na, ha?
0: Ujen Gaa, Ami Ignacio, Doc, BPL, Joseph Moya, Sara, Ding, di ko na kayo mababate. Ayan na.
2: Susunod ng bayan. With the one and only Robert Antemano. Ay, absent pala si Ro. Ikaw lang mag-isa. With the one
0: Friday
2: and only.
0: Friday pa siya absent.
2: Abay, Ray, baba. Ba't mo alam?
0: Dahil alam ko na birthday ng nanay.
2: Ay, birthday ni tita. Happy birthday, tita.
0: Ang pagkain, ha?
2: Padala mo kami, ha? Sabado, ha? With the one and only Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy.
17: Good morning!
18: Ang morning tandem ng bayan!
17: Good morning!
18: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
19: Gising Pilipinas!
18: Basta AM, DZMM!

0: Tutu Time 803.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto